Antemano. Bawat balita, mano-manong susuriin. Bawat issue, mano-manong bubusisiin. Walang palalampasin. Walang balitang mamaliitin. Walang isyung babaliwalain. Balitang dapat alam mo, Antemano. Kasama si Radyo Patrol Robert Mano. Balita Antemano. Balita Antemano. Sa DZM.

0: Magandang umaga mga kapamilya. Aba, Sabado na at Oktubre na. Akalain niyo 'yun? Pagising natin 'yan mga ilang araw lang, Pasko na. Kamusta po ang inyong naging linggo? Naging busy po ba kayo? Nag-marathon po ba kayo? O baka naman naging chill ang inyong week? Wala, hindi naman tayo inulan-ulan ngayong linggong ito, ano? Buti naman, medyo nagpahinga. Pero kailangan pa rin po natin ng ulan, lalo na dyan sa may bandang Angat Dam, para daw po madagdagan yung supply ng tubig natin, lalo't nagbabanta ang El Nino. Mahirap po na kapusin tayo ng water. Kaya ngayon pa lang po, magtipid-tipid na kayo ha. Ito po ang Balita Antemano. Ako po si Robert Mano, makakasama ninyo hanggang 9 in the morning. Siyempre, wala lang iba. Basta magkukwentuhan po tayo hanggang alas 9 dito. At ngayong araw, gusto ko makipagkwentuhan dun sa mga barangay officials natin, sa mga chairman natin, sa mga kagawad natin, sa mga SK officials natin. Eh bakit kamo gusto makipagkwentuhan? Eh gusto ko sanang tanongin sa kanya, sure na ba kayo na talagang walang halalan? Pagulong-gulong pa kayo sa video dahil tuwan-tuwa kayo na extended? Eh paano ko sabihin ng Supreme Court? Ay! Hindi pwede ito. Sabihin ng Supreme Court, dapat may halalan. Diba? Eh paano ko sabihin ng Supreme Court, hindi ire-recognize yung kapapasa na bill dahil labag sa saligang batas. Diba, Kuya June Samson? Eh, paano ang gagawin ng mga chairman dyan na bumili na yung iba daw? Nung narinig daw na ano, nung narinig na pinirmahan na ng Pangulo, aba, nagbibili na ng kung ano-anong sasakyan dahil hindi na daw sila gagastos sa halalan. Eh, what if, sabi ng Supreme Court, dun sa coverage nila Kuya June Samson na, ups, sabi ng Supreme Court, lalabag ito sa saligang batas, kaya't kailangan magkaroon pa rin ng halalan sa barangay at SK elections. Anong mangyayari? Ano ang gagawin ninyo? At may sapat pa ba tayo na oras para gawin naman yun? Ay, alamang po yung isa sa pag-uusapan natin. At syempre, meron pa ang iba. Yun namang mga issue ng ating mga drivers. E, importante pa rin po na natututukan natin yun dahil kailangan masettle yung mga issue nila para at the end of the day, hindi po tayo mawawala ng sasakyan. Baka paglabas natin sa mga bahay natin, ay, ba't walang jeep? Ay, ba't wala kaming masakyan? Eh, yung pala, nakastrike. Or kaya naman, ay talagang wala ng kakayanan na bumiyahe dahil sa taas presyo ng produktong petrolyo. Yan lamang po yung ilan sa mga isyong ating tututukan. Pwede po kayo magpadala sa atin, syempre. Magpadala ng inyong mga komento. Magpadala ng inyong mga mensahe sa ating Viber number na 0919-278-3000. Babasahin ko po yan maya-maya. Kuya June, SK? Ah, si Kuya June Samson mag-SK pala. Pwede po, pasok na pasok ka dyan, Kuya June. Deserve mo maging SK chairman. At syempre, babalikan din po natin maya-maya yung mga may init na issue sa linggong nagdaan. Samantala, sa mga kagigising lang, sa mga pupungas-pungas pa, sa mga nagtatanong, anong oras na? Aba, 8:07 na po ng umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Dahil 8:07 na, balikan na po natin ang mga balitang dapat alam mo antemano sa linggong nagdaan.
2: Pang-headline yan! Headline yan!

0: Mayor Baste Duterte inaming walang alam sa koneksyon ni Vice President Sara Duterte sa kumpanyang nakakuha ng kontrata sa Davao City.
1: Pang-headline yan!
2: You're not familiar, having heard the proceedings in the impeachment court, that she has declared GenCorp twice in her sal ends for 2024 and 2025. You're not familiar with that, sir?
3: No.
4: Siguro, pagbalik ko ninyo yung Davao, kailangan ninyo patawag yung chief of staff dahil dahil sa kanyang kakulangan sa ikang kaalaman ng pag-iimbestiga, sasabit po kayo.
5: That would be appropriate. If there is a breach in law or pagka may problema, then of course.
6: On your own effort, will you look into this or will you ask your sa city administrator anong nangyari?
5: Well, as long as the my sister's name, the vice president's name was not on the contract, then there's nothing.
0: Igiriit ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na wala siyang ideyang may business interest ang kapatid si Vice President Sara Duterte sa kumpanya nakakuha ng kontrata sa lungsod. Noong Martes, sumarap sa impeachment court ang alkalde, idineklarang hostile witness para tumestigo sa koneksyon ng GenCorp Industries na nakalista sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara. Sa direct examination, tinanong ni Private Prosecutor Theodore T. kung may ideya si Mayor Baste sa kumpanya. Sagot ng alkalde, narinig lang niya ang GenCorp ng lumutang sa impeachment court. Sa kabila ito ng pahayag ni Mayor Duterte noong September 21 kung saan nilinaw ang issue sa mga kontrata sa GenCorp. Inamin naman ng alkalde, kilala niya ang shareholder ng kumpanyang si James T. Cruz na business partner nila ng kapatid na si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte sa hiwalay na kumpanya. Pero iginiid ni Mayor Duterte na hindi niya alam na magkasama sa GenCorp si Cruz at kapatid na si VP Sara. Inamin naman ng alkalde hindi niya nerepaso ang 19 na kontratang iginawad para sa GenCorp. Ayon kay Mayor Duterte na nagsisilbing head of procuring entity ng Davao City LGU, binigyan niya ng otorisasyon ang abogadong si Tristan Dwight Domingo na hawakan at lumagda sa procurement activities para sa kanya. Bukas naman si Mayor Duterte sa imbestigahan sakaling may irregularidad sa Bids and Awards Committee ng Davao City LGU. Pinayagan ng ma-excuse ang impeachment court si Mayor Duterte matapos ang 3 oras na pagtestigo. Yun po yung nakuha ng impeachment court. Hindi niya alam na may negosyo ang kanyang ate at hindi niya alam na ang negosyo na konektado ang kanyang ate ay 19 na beses na nakakuha ng kontrata sa Davao City. Sa dami daw po kasi ng mga kumpanya, nasa 7,000 plus na companies, yung mga nagbibid sa kanila, hindi na nila maisa-isa yon. At kapag bumaba yung papel sa kanya, hindi mo nga naman i-check. Sino bang mga investor nito? Sino bang mga may-ari nito? Sino mga official ng kumpanya na ito? Sa kanila daw tahanan, sabi ni Mayor Baste during the hearing, hindi raw nila napag-usapan din ang kanyang ate yung mga ganitong issue sapagkat privacy naman ito, bahagi ng privacy. Tingnan po natin kung ano pa yung susunod na mangyayari dyan. Sa Mondays, diretso ulit yung kanilang marathon ang uupo sa salang sa impeachment court ang head ng Anti-Money Laundering Council. And then susundan ng mga opisyal ng bangko, mga bank managers, insurance companies. And kung matapos na yon at hindi na itutuloy yung isang article, yung bribery, magre-resa ng case itong prosecution. Magpa-formal offer na sila. Formal offer ito ng mga documents, evidence, and all. At pagkatapos, ang defense team naman ang bibigyan ng pagkakataon na ilatag yung depensa ng Vice President. Kaya dun sa initial, kung walang aberya, kung hindi na mauudlot, December 16, may verdict ang impeachment court sa Vice President. Heat-related death sa Pilipinas, posibleng umakyat sa mahigit 6,000.
1: Pang-headline yan! Headline. sa ating mga senior citizen at at the same time mga vulnerable sectors na mayroon mga precondition, may mga sakit kagaya ng mga respiratory diseases, kailangan iwasan din yung paglabas ng bahay mula alas 9:30 or alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon.
0: Tinatayang aabot sa 6,000 Pilipino mula sa vulnerable population ang maaapektuhan ng Super El Nino. Sinabi ni Climate Change Commission Commissioner Albert de la Cruz na kabilang sa dapat mag-ingat sa matinding init ang mga matatanda at may pre-existing condition. Inirekomenda rin ng komisyon ng adjustment sa oras ng pasok sa eskwela at trabaho. Gayon din ang paglalagay ng hydration facility tulad ng cooling station. Inaasahan po mararamdaman ng Super El Nino sa uling bahagi ng taon hanggang unang quarter ng 2027. Naku, paghandaan po natin itong Super El Nino na ito ha. Ngayong Oktubre, inaasahan pa papunta sa peak, sabi nga nila. Itong Super El Nino na tatawid hanggang 2027. Eh kapag ganyan po ang sitwasyon natin, yung mga vulnerable sector, yung mga senior citizen, yung may mga karamdaman, iwasan po yung matinding exposure sa init, ano? Sapagkat delikado po yan sa kalusugan. Tayo naman po, magtipid. Lagi natin sinasabi, magtipid ng tubig. Pero di naman tayo nagtitipid. Hala, sige. Buhos dito, buhos doon. Tapon dito, tapon doon. Tapos, butas pa pala yung mga tubo natin. Mahal na yung binabayaran natin. Naaksaya pa. Naaksaya pa yung tubig. Naku, huwag po nating hayaan ha, na magkaroon ng pagrarasyon. Mahirap po ito eh. Although ang sabi nga ng MWSS sa interview namin ng aking beautiful partner na si Doris sa Tandem ng Bayan, worst scenario ay posible yung rotational na kawalan ng supply ng tubig. Pero pinaghandaan daw nila ito, may ibang mga sources bukod sa Angat Dam. Tingnan po natin kung effective yung paghahanda na ginawa na to ha. At maging bahagi po tayo dito. Please, maging bahagi tayo. Mahirap po itong sitwasyon natin na ito. Unified billing format gagamitin para ipakita ang system loss VAT removal. Ayon po yan sa ERC.
3: Pang-headline yan!
7: Yung mga ipapalabas ng mga utilities natin para sa susunod na buwan, Oktubre naman yan, at usually ang ating mga bills for October ay matatanggap natin ng November. So makikita na niyan yung indikasyon na yung system loss ay hindi sakop ng VAT dahil lalagyan siya dyan ng ating mga utilities ng indikasyon na, na ito ay isang government-mandated charge.
0: Gagamit ng bagong billing format ang mga electric company para maipakita ang bawas sa electric bill ng pag-alis sa 12% value-added tax sa system loss charge. Inaasahang makatutulong ang bagong billing format para matukoy ng mga customer o consumer ang pagkakaiba sa singil ng kuryente kapag inalis ang VAT. Ipatutupad ang bagong sistema kapag nailathala na ang resolusyong nag-uutos sa paggamit ng billing format. Nauna nang iginiit ng Energy Regulatory Commission na posibleng sa Nobyembre pa maramdaman sa electric bill ang pagtanggal ng VAT sa system loss charge. Ang importante po doon, mabawasan yung mga bayarin natin. Yun lang naman po ang kailangan ng mga consumer. Wala lang mga pali-paliwanag pa, ibawas na agad-agad. Yun lang naman po ang hinihintay ng ating mga consumer, tayo mga consumer ano. At yan po ang ilan sa mga balita sa linggong nagdaan.
3: Pang-headline yan! Headline yan! Headline yan.

0: Ayan lang po yung mga babantayan pa natin na posible mag-develop ng mga balita sa susunod na linggo. Batiin lang natin ha, na magandang umaga mga morning na nakaantabay pa rin sa atin na walang patid sa pakikinig ha. Maraming salamat po sa inyo. Tita Net, Tito Danny Kapal, magandang morning. Jason Tarape, sabi niya, watching from City of Taguig. God bless po. Sir Jason Tarape, maraming maraming salamat. Sir JB Valdez, magandang umaga din po sa inyo. Sabi niya, good morning po. Nanonood ngayon dito sa Barangay Sapambuho, Palayan City, Nueva Ecija. At pakibati daw ng happy 41st birthday kay FO2 Marian Jean Santarina de Guzman ng BFP Nueva SE. Happy birthday po!
1: Happy birthday!
0: Oh yan ha, lakas po sa amin Sir JV ha. Tapos maririnig ko. Nando ka rin sa iba. Naririnig ko yung kala mo, hindi ko namomonitor ha. At syempre, magandang umaga rin po sa Team Radio na nakatutok sa atin everyday sa DZMM Radio Patrol sa 630 kHz sa inyo pong AM man. Magandang umaga po sa inyo. Kung nasa man po kayong panig ng Pilipinas, may mag-iingat po kayo ha. Makinig lang po kayo sa amin. Tama yung ginagawa nyo na yan ha. Para po informed kayo sa mga nangyayari sa ating bayan. At syempre sa Team TV, DZMM Teleradio, ng mga nasa cable. At syempre, ang team online natin, magandang umaga din po sa inyo, ha? Thank you very much sa pagtutok sa atin every day. Pwede po kayo magpadala ng mensahe gaya ng sinasabi ko sa inyo. Kung pag weekdays, eh, may POV tayo, dito naman, may mga pa-shoutout pa rin tayo, may mga pabati pa rin tayo. Pwede po yan dito sa atin, ha? Sabi nga ni Kabayan, si Kabayan Helveles, eh, nasaan ba siya? Ay, nawala. Sorry. Ang bilis kasi. Mamaya, babalikan ko yung kabayan na i-harvest natin yung mga messages po ninyo na yun. Samantala, ang oras po natin, 8:19 ng umaga.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM. Basta AM, DZMM.

0: regular use. Results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Uy! Aoy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs with Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Palitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Rain, rain, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away!
5: Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radyo Patrol 630.
7: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
4: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Bawat issue, mano-manong bubusisiin sa Balita ang Tembaro.
10: Nagbabalik po ang Balita Antimano. At batiin ko lang na magandang umaga. At happy birthday ha. Ba, nag 60th birthday pala si Sir Roger Vargas. Happy 60th birthday po kahapon kay Sir Roger Vargas ng Morong National High School sa Morong, Rizal. Happy birthday po, Sir Roger.
11: Happy birthday.
10: Yun. At syempre, good morning din po ha. Good morning din sa mga taga Pampanga na bumabati sa atin. Ah, eto na. Eh, nagtatanong kayo eh. Lagi niyong paulit-ulit, Sir Robert, sure na ba talaga? Sure na ba talaga wala nang halalan sa barangay? Sure na ba talaga na magliligpit na kami? Pupunitin na namin yung ihahain sana namin COC. Okay na po ba talaga? Extended na po ba kami ng 2 years? Itutuloy na namin yung paggulong-gulong sa dahil sa sobrang happiness? Aba, eto po, pakinggan po ninyo ha. Ang paliwanag mismo, kunin na po natin mismo ang paliwanag mula sa Commission on Elections, sa kanila na po manggaling ano. At para maging magkaroon din po kayo ng gabay, para hindi nyo sabing, ha? Paiba-iba naman. Hindi, may paliwanag po dyan. Kaya't ang wala nang iba tayong ibang kakausapin para maging malinaw ang lahat, kundi ang chairman po ng COMELEC, si Attorney George Erwin Garcia. Chair, magandang umaga po.
12: Magandang umaga po, Sir Robert. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat.
10: Opo, maraming salamat po sa pagkakataon. Unahin ko na, Chair, diretsuhin na natin. 100% na ba talaga na wala nang barangay at SK elections this year?
12: Naku po, Sir Robert. Ganito.
10: Ayan.
12: Sa kasalukuyan, sa eksaktong oras na ito, tayo po ay walang halalan sa November 2. Yan po ay maliwanag sapagkat ang patas sa kasalukuyan, yung Republic Act 12326 na nagsasabi na ipinagpapaliban ng halalan at ito'y mangyayari na sa November 13, 2028 sapagkat in-extend na po yung termino ngayon ng mga mananalo at sa SK at barangay from 4 na taon, 4 years.
10: Mm-hmm.
12: Ito po yung naging 5 years na, 2 consecutive term. At bilang insidente o bilang consequence o bilang pong epekto ng pag-extend ng termino na yan ay kinakailangan daw po magkaroon ng transition period kung kaya hindi dapat magkaroon ng halalan ngayong November 2, 2026. Ngayon po, Sir Robert, base po sa naging batas na yan na pinirmahan, nilagdaan ng ating kagalang-galang na Pangulo, kaagad nag-aksyon ang COMELEC sapagkat naging epektibo po kaagad, Sir Robert, yung batas nung ito po yung mapublish sa Official Gazette. Kaya po, ang ginawa ni COMELEC, nag-issue po kami ng resolusyon. Lahat ng mga aktibidad, paghahanda ay terminate na po namin. Hindi po kami kasi pwedeng magtuloy-tuloy sa Robert ng paghahanda sapagkat pag nagkaganon, meron kasing mga gastusin. At pagka ginastos namin yon, paano ka gagastos kung wala naman palang batas na nag-authorize sa yung gumastos? Kaya minarapat namin, itigil ang lahat. Kasama na po yung pagpa-file ng Certificate of Candidacy. Siyempre, Sir Robert, bilang panghuli sa punto yan, may pumunta sa Korte Suprema at question ang legalidad ng batas na yan. Kaya lang, hindi kami pwede huminto dahil lamang sa may pumunta sa Korte Suprema. Siyempre, hanggat walang aksyon ng Korte Suprema na pinapahinto kami, pinapatigil o kaya tinitiar o ika nga ang pagpapatupad ng batas, tuloy-tuloy po ang effectivity ng batas na ito.
10: So, ibig sabihin, dahil walang TRO, stop na rin talaga ang COMEREC sa preparation, kaya this week, wala na rin nangyaring filing ng COC.
12: Yung po ang nangyari, Sir Robert, dahil nga po sa wala naman din restraining order, nag-issue po ang ating kataas-taasang hukuman ng isang kalatas na kung saan nire-require niya yung mga partido doon sa kaso na magkomento doon sa na-file na petisyon, hindi lamang ang COMELEC, ang Kongreso, ang Ehekutibo. Kami po ay hiningan ng komento at kinakailang isabit namin yan hanggang sa darating na Lunes, yung tinatawag natin na 5-day extendable period.
10: Opo.
12: So yan po ngayon ay aming tutuparin at aming pong isasubmit yung naturang komento na nire-request sa atin ng Korte Suprema.
10: Ayan, malinaw po yan dahil walang TRO, tuloy yung cancellation ano, at tuloy din na ma-extend ng 2 years yung incumbent ng mga officials. Ngayon, Chairman, paano naman ang mangyayari halimbawa na magkaroon, sumagot na ang Supreme Court at magkaroon ng TRO doon sa pinirmahang batas ng Pangulo at sabihin na, ups, iti-TRO ito kasi nakikita namin dito, lumalabag to sa ating konstitusyon. Paano ngayon ang mangyayari sa COMELEC?
12: Tama po, Sir Robert, napakagandang katanungan na dapat din nating pinaghahandaan at sinasagot. So, ang ibig sabihin, yung po kasing pag-i-issue ng Korte Suprema ng order na pinagkukomento tayo, hindi naman nangangahulugang tinatapos na nila ang issue ng TRO. Again, ibig sabihin, may posibilidad pa rin na sa para ba ang gusto muna mangyari ng Korte Suprema, pakinggan muna natin, tingnan muna natin kung ano yung mga sasabihin ng mga parties. Pag nakita nilang na mawala naman palang kakwenta-kwentang kadahilanan niyan, o di pwede sila mag-issue ng TRO. Pag po nagkaganon, dyan po medyo papasok ang problema ni COMELEC. Sapagkat tayo po huminto na sa lahat ng paghanda, sapagkat meron pa po tayong mga ilang aktibidad na kinakailang ihanda na importante, ay maaari po, I'll be very honest, pero sana po ito'y huwag ma-consider na pag-pressure sa ating kataas-taasang hukuman o kaya naman ay sub judice o kaya naman ay pag-impluensya sa desisyon. Mukha po hindi po namin kakayanin yung November 2 na kung magkakaganyan. Kasi siyempre, kung sakali po may mai-issue ganyang klaseng order, kakailanganin po muli namin mag-open yung paghahanda natin.
10: Opo.
12: At siyempre, yung tinatawag na filing ng Certificates of Candidacy. Kakailangan. At hindi naman po pwedeng, Sir Robert, nakakuha ka ng order ngayon. Ay bukas, filing tayo lahat ng candidacy. Tatandaan po natin na ito'y buong Pilipinas.
10: Tama.
12: And therefore, kailangan meron po tayong information dissemination na mangyayari at ito'y hindi pwedeng isang linggohan lang. Kahit mga 2 linggo natin gagawin yan, tsaka palang magkakaroon ng filing ng Certificates of Candidacy. Therefore, yung pong November 2, dahil po tayo October 3 na, baka po at this point talagang gipit at baka po hindi kayanin ni Commissioner Election.
10: Opo. So, Chair, paano mangyayari halimbawa? Ay, which by the way, kayo po ba sa COMELEC, naka-file na po kayo ng comment ninyo doon sa petition? Sa
12: Monday
10: Court?
12: Po. Kasi ang deadline po ng natin sa pamamagitan ng ating Solicitor General, Sila po kasi ang abogado ng gobyerno, ng komisyon. Magpapail po kami sa Robert sa darating na Lunes.
10: Opo,
12: at ina-expect natin, baka sakaling ang Korte Suprema naman, ay merong sesyon sa susunod na linggo at ma-resolve finally kung talaga bang may TRO o wala, o submitted na lang ito for decision, halimbawa.
10: Tama po. Attorney George, paano halimbawa na naglabas nga ng TRO at sabi ituloy, so yung preparation ninyo, hindi kakayanan yung November 2, pwede ba na kung December mailipat yung halalan or hindi rin dahil lang itinatakda naman November 2 dun sa existing na law?
12: Alam niyo po, ang COMELEC ay may kapangyarihan. Limitado nga lamang sa ating Omnibus Election Code. Ang tawag po dyan, Sir Robert, postponement of the election. Na kapag biglang nagkaroon ng kaguluhan, terorismo, violence, nawala ang mga election paraphernalia, may tinatawag pa ngang force majeure. Yung ba mga hindi mo inaasahan pagkakataon, lindol na talaga namang naunsyami ang halalan, o kaya naman sumobrang bagyo, o kaya naman nagkaroon ng bahaan na pagkataas-taas, yan po pwedeng justification upang ipagpaliban ng halalan, subalit ito'y pwede mangyari lamang 30 araw pagkatapos na mawala yung naturang insidente o force majeure o yung mismong kaguluhan. So ang magiging katanungan nyo ngayon dito sa amin sa COMELEC, kung halimbawa ba may order na ganyan, Chairman, yan ba ay pwedeng makonsider ni COMELEC na force majeure? Acts of God dyan eh, yung acts of God, yung bang hindi acts of men. And therefore, pwede bang ma-invoke ni COMELEC yung kapangyarihan niya mag-declare ng postponement kahit 30 araw man lang? Ayan po si Robert ay subject sa aming pagdidebate, pa sa aming pong diskusyon, at siyempre yan po yung maaari mangyari kung sakasakali yung mismong kasagutan sa inyong katanungan ay mangyayari.
10: So, hintayin na lang natin. This week, at least we are hoping, Chair, na this week with finality ma-resolve na ito ng Supreme Court. Ano, we are hoping?
12: Apo, dalawang bagay po yan, Sir Robert, para lang maliwanag sa mga nakikinig na ating mga taga-tangkilik. Ano po? Yung inihintay natin, may TRO ba o wala? Number one po yan. Number two, kung walang TRO, ang sunod naman dyan, walang TRO, yung desisyon. Ang desisyon ba, papaboran yung petition?

0: sapagkat last week po kayo'y sumalang sa budget deliberation sa Senado. Ano po? At kabilang doon sa pagsalang po ninyo sa budget deliberation sa Committee on Finance ng Senate, kabilang po doon sa hiningi sa inyo ay mas palakasin natin yung pag-participate ng ating pong OFW voting kasi masyado daw mababa yung ating overseas voting kumpara doon naman sa napakalaking participation dito sa atin sa Pilipinas.
1: Sadya naman pong totoo, Sir Robert. Talaga naman pong nagtataka na tayo kung bakit nagkakaganyan kahit pa sobra ang voters education campaign. Hindi lang ang COMELEC, lalo-lalo na yung ating DFA, mga embahada natin at konsulada, sila po kasi ang in charge sa bagay na yan, lalo po yung pangampanya para po magparehistro yung mga kababayan natin. Isipin nyo po, ang estimate ng mga Pilipino sa abroad ay 12 million. E pagkatapos yan, magpaparehistro lang sa iyo, wala pang 2 million.
0: Opo.
1: And therefore, tapos ang boboto pa sa Robert ay 18% kapag midterm election. Yan po ay halos consistent. At pagka naman po national and local election na may presidente, minsan ay inabot ang pinakamataas pa, yung 40.59% noong 2022 election. So, ang gusto natin sana ngayon, medyo mapataas yan at mapataas din ang bilang. Ngayon, ang tanong, bakit ba nagkaganyan? Sinagot ko rin po yun, bakit ba nagkaganyan na parang ayaw magparehistro ng mga kababayan natin? Siguro nga po talagang busy. Yan, isa pong bagay na yan. Number two, alam niyo po kasi ang pagpaparehistro natin ay personal mo pa rin pupuntahan. Yan po ay kaya po pinupursigin natin ng isang batas na papayagan ang tinatawag na online registration, Sir Robert. Eh kasi nga, kung si Sir Robert nasa Quezon City,
0: opo,
1: ang embahada, konsulada ay nasa Paranaque, tapos isasadyain mo para ikaw ay magparehistro, napakagandang adikain yun, kaya lang napakalayo.
0: Tapos ngayon, absent ka sa work.
1: Magpapahinga na lamang po. Kung kaya lang, may problema naman po tayo kung bakit ito in person. Sapagkat si Robert, tulad din tayo mga ordinaryong Pilipino dito sa ating bansa, kailangan kasing makuha yung ating biometrics, fingerprints, pictures, signatures, kasi yan po ang pagkakakilanlan sa atin. And kakailanganin kuhanin yun. Paano po magagawa yun kung online o sa pamamagitan ng online registration yung gagawin natin? Yan po ang matinding problem natin. And therefore, ang ginagawa lang natin, satellite registration. Dinadala natin yung mga pagpaparehistro sa mga lugar kung saan nagkukumpul-kumpul ang mga Pilipino, lalo na tuwing Sabado at Linggo.
0: Ayun, totoo po yun. So, ito yung isa sa nakikita natin. Actually, yung sa na-try naman na natin, di ba, Chairman, yung internet voting?
1: Ay, opo, ito po nakaraang taon, nakaraang eleksyon. Yan po ay talagang kauna-unahan sa kasaysayan. Hindi nga lang po ganun kataas ang bumoto, 18.2% lang. Kasi po, noong 2022 at 2019, ay 18% din, 18.3%. Lagi pong ganun pagka midterm elections. Pero ngayon po, ngayon mas paiiktingin natin ang kampanya dahil siyempre nakapag-roll out na tayo, nakapag-pilot test na tayo. Baka sakaling this time ay mas may interest na yung mga kababayan natin dahil nga cellphone na lang.
0: Tama.
1: Laptops, iPad, baka kaboto na po sila. Hindi na nila kinakailang umalis pa sa trabaho. O kaya naman maipagpaliban yung pahinga nila pagka Linggo o Sabado. So dito po, pwede na sila mo. At ang pagboto po, wala pang 5 minutes, Sir Robert. Kaya po sana yung may mga kamag-anak sa abroad, mainganyo natin na sila po yung makapagparehistro.
0: Tama,
1: Kuling punto dyan, Sir Robert, alam nyo, ang isa rin kadahilanan na binabanggit sa atin ng mga embahada kung bakit hindi nagpaparehistro mga kababayan natin. Madami po tayong mga kababayan at nakakalungkot din, pero totoo, ay madami po nag-a-apply ng citizenship ng ibang bansa.
0: Tama.
1: And therefore, pagka nga naman ikaw ay nagparehistro at yan ay malaman noong mismong bansa na iyong ina-applyan na maging citizen ka, baka i-deny nila.
0: Tama.
1: Kung madami rin tayo mga kababayan, TNT Sir Robert.
0: Correct.
1: Yung bang ang passport ay nag-expire na, hindi makapag-renew kasi baka ma-aresto o baka mapabalik sa Pilipinas. Kaya po, hindi sila makapunta sa registration dahil sabi nila kakailanganin daw ang renewed passport. Hindi naman totoo yung ganon. Kaya lang, natatakot sila dahil nga sila ay walang permanent residency doon sa area sa bansang yon na kung saan sila naandun bilang nagtatrabaho.
0: Ayun, sige. So ito po yung ilan talaga sa mga challenges din. Ano? Pero mahalaga dito ay nabibigyang pansin at kahit papano na-roll out ng COMELEC ano, yung different means para makaboto at hindi sila matanggalan, di ba, ng karapatan na bumoto. Chairman, tawid tayo, meron kayong proposal ulit para dun sa vulnerable sectors na buboto sila week prior dun sa actual na botohan po?
1: Alam niyo po, matagal na pinupursigin ni COMELEC yung early voting
0: opo.
1: Natin. Hindi po ba mga miyembro ng media, mga teachers,
0: Correct.
1: Sundalo, meron tinatawag na local absent

0: anti-voting sapagkat sa nature ng trabaho ni Sir Robert, halimbawa eh, siya ay naka-assign sa araw na ito para siya ang magkomento at mag, may programa. Hindi siya makaboto kahit maghapon. At siyempre, special report siya eh, kapag halalo at halala ng pinag-uusapan. So ang gagawin, pwede siyang mag-apply bilang local absentee voter isang linggo bago mag-eleksyon, papayagan na silang makaboto. Sana yan din po ang proposal natin, panukala natin si Robert, sa ating mga nakatatanda, mga may kapansanan. Kasi po, siyempre, yung iba na nasasaktan. Yung iba, napakainit ng panahon dahil nga sa napakadaming boboto. Minsan, nasasagi, natutumba, nahihirapan bumoto.
1: Correct.
0: Ang sabi natin, bakit hindi yung mga nakatatanda na sila yung mga 11-12 million sa buong Pilipinas, ang mga PWDs na sila ay mga 500,000, ang ating mga katutubo na sila ay mga 800,000, bakit hindi natin pabutuhin na mas maaga?
1: Mm-hmm.
0: I-separate natin sila sa karamihan sa mismong araw na eleksyon, parang sila yung mga media, parang sila yung mga sundalo at yung mga nakatatanda, therefore, mapoprotektahan. At the same time, may dedicated na classrooms na mas nasa baba at makakaboto sila ng maayos. Sana po maipasa yan. Naipasa po ng Kongreso ng mababang kapulungan noong nakaraang Congress, kaya lang po ay hindi po na inabot dyan sa Senado naman para ito ay maipasa. Sana po ay maulit po dito at maipasa ng Kongreso na.
1: Ayan, sana nga po kasi malaking tulong din po yan dun sa ating mga vulnerable sector. Last na lang, Chairman, sa nakaraang bar, may ilang mga aberya, lalo na yung mga appreciated na mga balota. Ano na pong update dito, Chairman?
0: Ay, nag-issue na po kami ng subpoena sa 16 na tao at ito po ay hindi na sinasabi sila ang guilty. Sinasabi natin, magpaliwanag sila. Kung gusto nila, magtuturo sila ng mga gusto nilang ituro, dahil kung hindi, baka sila ang maturo sa sarili nila. And therefore, yan po yung kinukumpleto na lamang natin. Ang sabi nga po natin, basta bago matapos ang taon na ito, kinakailangan may mapanago tayo, may makasuhan tayo kahit electoral sabotage. Non-available po ang electoral sabotage. Ganong ang involved po dito ay mahigit 10,000 boto. O ito po yung almost 15,600 na boto ang involved dito. Kung kaya naman kinakailangan seryosohin po natin. Again, ang commitment ng COMELEC, kami po naman ang nakahuli dito, maaaring mangyari yan sa susunod. Kung kaya kinakailangan magturo na tayo ng leksyon ngayon para hindi po pamarisan at hindi po tutularin sa susunod na halalan.
1: Ayan, tama po yan. At dapat talaga may mananggot at hindi nila dapat ina-underestimate yung kapangyarihan ng Commission on Elections at higit sa lahat, kapangyarihan ng publiko na pumili na kanilang mga leader. Chairman, maraming salamat po sa inyong oras.
0: Sir Robert, maraming salamat. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo.
1: Mabuhay po si Attorney George Erwin Garcia, ang basipag na chairman ng Commission on Elections o COMELEC. O yun ha, ang aabangan natin sa Supreme Court kung ano yung magiging desisyon. TRO ba? At or pwede rin naman na kakatigan yung mga petitioner para ideklarang invalid yung pinirmahan ng Pangulo. Pag ganun, mag-uuto siya ng halalan. Ipapupursu. Oras natin, 8:41 ng umaga. Padilang natin si Ma'am Elsie Balyon Florentin. Sabi niya, good morning Robert sa Balita Antibano. Happy Saturday. Si Tita Lina Ho, magandang morning. Watching and listening every Saturday. Salamat po. Attendance check lang po from Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Tita Nora Damian, magandang umaga. Sarah C, happy Saturday morning po Sir Robert. Happy weekend. Jenilyn Soriano, good day and pag-greet naman daw ng belated happy birthday. Si Francis Charles Andre. Francis Charles Andre, happy birthday!
2: Happy birthday!
1: Baka si Kuyang Louie Basco na nakausap namin kahapon. Happy Saturday po sa Masipag at poging Tito Robert. Ikaw nagsabi niyan, hindi ako. Watching po habang naglilinis ng bahay. Aba, hindi habang kumakain? From Valenzuela City, si Delia. Ma'am Delia, hi, good morning Sir Robert. Shout out daw sa anak niya na si Madel. Wala siya pasok, sana all. Everyday morning po, watch ako ng tandem ng bayan bago pumasok sa office. Di kompleto ang day kundi kayo napaparada. That's so sweet, Ma'am Delia. Maraming salamat po, Ma'am Delia. Sir Noel Bugarin, magandang morning po sa inyo. Hindi pa tapos ang ating huntahan. May mga pag-uusapan pa po tayo na konektado sa ating mga sigmura. Ika nga, Mamaya po, may makakausap pa po tayo. At titingnan natin kung mamaya mag-strike na naman ba sila o yun na yung nagdaan na strike nila, tapos na doon. Kaya alamin po natin yan. Ang ating pong oras, 8:43 ng umaga. Magbe-break lang po ako ng mabilis ha. Sa ating pagbabalik, kausapin po natin ang National President ng Pistons. Sandali po lamang.
2: Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM. Basta AM, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bicornia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Basta AM, DZMM.
4: Bawat issue, mano-manong bubusisiin sa Balita Antemano.
1: Nagbabalik ang Balita Antemano. Babati lang natin si Luto Masarap, sabi niya. Kaya marami ang ayaw bumoto ng mga OFW kasi marami magnanakaw at bumaya sa gobyerno. Easy! Ni-real talk kayo ni Luto Masarap, ano? Si Lone Wolf, sabi niya, sana may delikadesa yung appointed lang na kapitan. Bumaba na sila sa pwesto kasi di naman sila ibinoto. Yan problema, pag bumaba po sila, eh mag-a-appoint lang din ang iba. Ganun din. Si Kuyang Sosimo Gasmin, happy Sabado, maganda-magandang umaga. At pinababati lang niya. Ang haba, nasa na ba ito? Yung family daw nila sa Kabalanchan Bacolor Archdiocesan Shrine ng Our Lady of Lourdes Cabetican Bacolor kay Reverend Father Harold Garcia, yung nagmas daw para sa birthday nila, Thanksgiving. Happy 61st birthday, Mrs. Marites Yalong Gasmin, ha? Yan po pagbati ni Kuyang Sosimo. At si Rodolfo Garcia, sabi niya, tanggalin na ang eleksyon sa lahat ng Senado at Lower House. Easy! Madaming medyo mainit ulo, ha? Si Malaya PH, kung malakas ebidensya, bakit di siya umatin ng hearing? Sa impeachment court po kasi, either yung inaakusan o yung kanya mga abogado ay representation na po yan. Ibig sabihin po niyan ay kinakatawan na siya nung kanyang mga abogado. Si Lone Wolf sabi niya, dapat ituloy yung BSK election para mapalitan na si Kapitan na puro EPA lang ang ginagawa. Virginia, Francia, Laboy, kung canceled ang barangay elections this year, ano na mangyayari sa budget na nailaan para sa election this year? O yan po yung mga issue nila sapagkat na pinag-usapan natin kanina ang COMELEC at barangay at SK elections. Ngayon, tawid tayo. Putahan natin, kumusayin natin ang national president ng Piston. Pagkakaisa ng mga samahan ng chopper at operator nationwide, si Sir Modesto Modi Floranda Camodi. Magandang umaga.
6: Magandang umaga po. At siyempre, matrisubaybay, magandang maaga po sa lahat.
1: Opo. Eh, ang unang tanong po namin, na Kamodi, nagkaroon po kayo ng tigil pasada. Ano po ang naging accomplishment ng naging activity po na, ninyo na ito at ano ang naitulong po nitong activity na ito sa inyo po sa bahagi ng piston?
6: Ano naman tayo, no? Malaki naman yung ating panahok, hindi lamang ang mga driver ng jeepney, kundi iba't ibang muda ng ating siyempre yung ating mga commuters. Yung unang tagumpay natin dito, bagamat maliit, ano, yung binigay ng health FRB ng gobyerno, yung usapin ng dagdag-kit, isto, ano, ay hindi naman po sandog yan, kundi bunga ng ating mga pagkilos. At siyempre, ang na 7 piso na kagyat na inurubak sa panahon ng tayo sa panahon ng Iwesa. Kaya malaking ano, malaking bagay.
1: Ano? Mm-hmm. Sir Modi, doon sa nangyaring pagkilos po ninyo ito nakaraang linggo, meron po ba naka-schedule or nakausap po kayo ng pinuno natin from DOTR or LTFRB?
6: Wala pong nagpabot sa atin na Sir Robert na kahit ano mga hinsa ng gobyerno na handang makipag-usap. Tayo naman ay laging bukas, ano? Lagi naman tayong bukas sa pakipagtalakayan, pakipag-usap sa iba't ibang hinsa ng gobyerno. Lalo na kung sa usapin ng issue ng ating mga mamamayan, no, ng ating mga driver at mga operator.
1: Mm-mm. At ito po naging kilos ninyo, masusundan pa ba ito, sir?
6: Sa atin, Sir Robert, lagi naman tayong naghahanda, no, lalo na kung magdudulot pa ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, ay hindi tayo mangingimi na ulitin ang isang kilos o wilga na sa buong bansa, no, para ipagtanggol hindi lamang yung kabayan ng mga driver at mga operator kundi sa ating mga mamamayan.
1: At ito pong nangyari simula nung Monday, may taas presyo na po ano doon sa singil po ninyo sa pasahe. May magkano na po yung naidagdag sa kita ng mga chopper po natin at operator, sir, sa one week na ipatupad ito?
6: Sir Robert, ay dahil busy yan. Kaya kung kami po ay nakaka 200 passengers sa buong maghapon sa panahon ng aming biyahe, may additional na dagdag na 200 pesos. So sa dating 300 to 400 ay mga makapag-ilakad mga 600 pesos sa loob ng 12 to 18 hours ng kanilang pamamasada. Bagamat ito ay maliit, ano, kung titingnan so sa pangangailangan ng isang pamilya.
1: Opo. So ano pa po yung nakikita ninyo na pwedeng gawin para po kahit paparo mas may kita yung pong ating mga chopper, Sir Modi?
6: Ay yung ano, Sir Robert, yung ating ang panawagan naman talaga natin sa WELGA ay yung kagyat na pagbasura dito sa Old Regulation Law na kung saan nga ay 28 years ang namamayagpag, ano, 28 years na rin nagpapahirap hindi lamang sa hanin ng mga driver at mga operator sapagkat alam naman natin sa ilalim ng Old Regulation Law ay pinanggal ng gobyerno yung kanyang authority para pigilan o kontrolin yung pagtaas. Kahit ang paggalaw ng presyo ay oil company na yung nagtatakda. Kaya magugulat tayo sa Robert eh. Pag natulog tayo ng Lunes, pagising natin ng Martes, iba na yung presyo. Kahit nagkakaano to, dahil mismo nga sinasabi ng Department of Energy nga na tayo ay merong supply na petrolyo na umaabot ng 45 hanggang 50 days, ano, yung ating supply. Pero nakapagtataka talaga na hindi rin masagot ng Department of Energy bakit lingguhan na nagumagalaw. Kaya ang pinakalayonin talaga ng WELGA natin, ipanawagan talaga sa administrasyon na kagyat na ibasura itong Old Regulation Law at pagtanggal dito sa isa-isak sa takasabat sa langis na sa ngayon ay halos na umaabot po ng 17.25 yung bawat litro na nakapatong tawag na yung nga po dito. At yung panawagan din natin, yung usapin na nga nakubuhay na kita at sahod ng ating manggagawa na 1,200 pesos at yung kagyat na rollback sa halagang 55. Bakit 55? Ito po yung last price po natin ng February bago po nagkaroon ng US aggression.
1: Opo. And then, Kamodi, itong simula nung nagdagdag ng pasay, kahit papano ay nakatulong din po ito, ano, gaya po ng sinabi ninyo. Bukod po doon, yung sa mga sinasawag nating assistance coming from the national government. Nakarating na po sa inyo yung mga discount or kung ano pa?
6: Ang isang malaking problema dito sa Robert Cat ng mga una pang mga nakaraang mga discount nila, yung fuel subsidy, ay hindi naman talaga totally 100% ano, na nabibigyan o natutulungan ng programa. Sapagkat kapag hindi ka nagkupartima, hindi ka nagcorporation, hindi ka nila kasama doon sa master list na ibinibigay ng land bank sa mga susalinahan. Kaya hindi nag-comply sa modernization program, ay hindi nakakatanggap ng sinasabi nilang fuel subsidy. Bagamat sinasabi nila at mismo ang administration sinasabi nila walang maiiwan, kung ang problema, Sir Robert, parang maraming mas maraming naiiwan sa doon sa nakatanggap.
1: Opo. Sir Modi, maiba lang ako ng konti sa kasagsagan po ng kilos protesta. Si Tatay Elmer po, ano, yung tinaguri ang Piston 6. Eh, alam na po natin ito, kabilang siya dun sa na-aresto nung panahon ng pandemic. Eh, inatake sa puso. Kumusta po siya, Ka Modi?
6: Sa ngayon, Sir Robert, batay dun sa ilang mga datos ay kahapon ay naging na at gumagalaw na, no? Bagamat talagang siyempre yung edad din niya mahina ang katawan, pero nagising na po siya kahapon. At kapag kinakausap nga ng ating mga membro, ng ating mga dumadalaw doon, ay nagre-response na yung Tata Elmer.
1: Opo. Meron naman po bang tulong sa kanya ang government? Na ilapit niyo po ba yung case po ni Tatay?
6: Sa bahagi po ng government ay wala, no? Ang nagtutulungan ay yung iba't ibang sa bahagi po ng transport sa amin at galing po din sa iba't ibang sektor at siyempre doon sa mga mamamayan na nakakilala kay Tatay Elmer ay marami naman pong nagpapaabot tulong kay Tatay Elmer, kaya hindi tayo nangangamba na magamat kapos ay alam naman natin na matutulungan po natin.
1: Opo, opo. Eh para po kasi tuloy-tuloy din yung paggalian. Siyempre, iniisip pa po ng pamilya yan. Another gastos na naman ito, di ba? Na nakikipagsapalara lang naman sa buhay. Tapos biglang ganito pa po yung inabot. Sana gumaling din at mabigyan ng assistance. Na kayo po mga kapamilya, kung gusto ninyong mabigyan ng tulong si Tatay, coordinate po tayo or dun sa family niya para po mas mabilis yung tulong. Sir Modi, isa pa. Tuloy ba yung monthly naman ninyo na tigil pasada? Last question.
6: Sa atin na si Robert, lagi naman tayo nakahanda, no? Na ang basya naman ng monthly na mga pagkilos sa welga ay nakadepende po yan sa galaw ng presyo ng petrolyo. Kung tingin po natin, talagang walang ginagawang aksyon yung gobyerno, ay hindi po tayo mag-atubili na muling kumarsada at muling manawagan ng welga para sa may pabot sa pamahalaan.
1: Ayan. Sir Modi, maraming salamat po sa inyong oras.
6: Opo, maraming salamat Sir Robert at magandang umaga po. Ingat po kayo lagi.
1: Kayo din po. At si Tatay, pagaling po. Maraming salamat. Si Sir Modesto Ka Modi Floranda, ang National President po ng Piston. Nabanggit ko po si Tatay kasi tumatatanda po ninyo nung pandemic, isa siya doon sa lumabas dahil wala na silang makain. Namalimos po sila kaso bawal nga lumabas, na-aresto po. Ngayon po, nasa rally siya doon nakaraan dahil wala na halos kinikita. Inatake naman po sa puso dahil sa matinding init. Pag-pray po natin yung kagalingan ni Tatay at matulungan din sana natin si Tatay Elmer. Di ba, nandiyan ang DZMM. Tutulong agad yan. Action agad yan, ha? Oras po natin, 8:57. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga tumutok sa atin. Pero syempre, hindi pa natatapos dito, ha? Susunod pa, may mga susunod pa sa atin. Lalo na ang mutiya ng masa, ang Tita Winnie at ang Kuyang Alvin El Chico. Ha? Sunod-sunod dyan, huwag kayong matutulog. Batiin ko lang din bago tayo mag-bye-bye ng happy 88th birthday kay Nora Batalier ng San Diego, California. Pabati mo na kay Teacher Teresita Loria. Happy birthday po. Ma'am Rowena Sempio, magandang umaga po. Oras natin, 8:57. Narito naman po ang mga balitang dapat alam mo antemano.
2: Balitang dapat malaman mo antemano.
1: presyo ng LPG ng Regasco tumaas ng 10 piso kada kilo umpisa ngayong Sabado. Matinding El Nino nararanasan sa Agusan del Sur, inumin tubig, inirarasyon na. Mabagal na internet at connectivity naranasan kagabi dahil sa nagkaaberyang submarine cable segment. Ilang preso nag-noise barrage sa Pasig City Jail dahil sa leader nilang inilipat ng selda. Vice President Sara Duterte tumanggap umano ng milyong-milyong piso mula sa drug lord na si Sammy Uy. Man Scarpio may tinanggap ding donasyon mula sa China ayon kay dating Senador Antonio Trillanes. At sa showbiz, drummer ng Ben and Ben nagpaalam na. At yan po mga balitang dapat alam nyo antemano na babantayan po natin sa mga susunod na oras at sa mga susunod na araw. Oras natin, 8:59. Susunod na ang nag-iisa, ang napakaganda, ang matulungin at walang katulad, ang mahal na mahal ko, of course, at ng bayan, ang nag-iisang Doris Bigornia.
7: Ganda!
1: Totoo yan. Marami pong salamat mga kapamilya. Happy weekend! Bye! Ay, bago pala ako magbabay, pasalamat ako lang ha. Maraming salamat po sa Catholic Mass Media Awards dahil finalist po ang ating balita antemano. Naku, sana manalo tayo ng tuluyan ito. At syempre, dahil po yan sa mga magagandang programa inilalatag na ating mga kasamahan dito para po sa inyo mga kapamilya. Thank you, CMMA. Bye!

0: ating oras, 9:01 ng umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: GCMM Balita Ngayon!
3: Mga kapamilya, palihis na ang usok na mula sa forest fire sa Indonesia na nakaapekto sa kalidad ng hangin sa bansa. Sinabi sa DZMM ni Engineer Jundi Del Socorro, Chief Environmental Quality Management Division ng DNR, dahil palihis na ang haze, wala na itong gaanong epekto sa air quality ng bansa. Nag-iba na rin anya ang direksyon ng hangin, lalo't palapit na ang amihan. Nito mga nakaraang araw, naitala ang delikadong antas ng hangin sa Metro Manila. May payo naman ang DNR sa mga sasakyang may aircon para makaiwas sa maruming hangin.
4: Tayo ay nag-aircon sa ating sasakyan. Sito ito na naka-activate yung ating recirculating button ng ating aircon para hindi humigop ng hangin sa labas yung ating aircon at nirecirculate niya lang yung hangin na nasa loob.
3: Sa labas naman ng bansa, pumayag na ang G7 countries na magbenta ng 100 milyong bariles ng diesel at krudo na bahagi ng kanilang 4 na buwang reserba. Kasunod ito ng pagmahal ng presyo ng langis sa Amerika dahil sa patuloy na tensyon sa Iran. Una lang nagbanta ang Trump administration ng diesel export ban sa Europe kung hindi ito maglalabas ng reserbang langis para magmura ang presyuhan sa world market. Hinimok naman ng G7 countries ang iba pang bansang mag-export din ng kanilang reserbang langis.
5: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon! Mutya ng masa! Masa! Masa!

0: Mutia na Masa. Masa.
1: Hi. Ang arte. Hi. Sabado po mga katropa pips ko, kaya magkakasama na naman tayo dito sa Mutia ng Masa. Sabado, October 3. Akalain mo yun, Paul Bea, October na. Sus Mario Josep, napakabilis ng araw. Ilan nga araw na lang, Pasko na?
2: 83 days.
1: Wow! Ah, handa na ba ang regalo mo sa akin?
2: Handa na. Lagi na.
1: Ako hindi. Dapat magsimula na tayo na mag-isip-isip at mag-prepare doon sa ating agagawin
2: listahan
1: na.
2: Listahan ng mga bibigyan, mga inaanak.
1: Oo, listahan ng bibigyan, yung mga inaanak na yan. Tapos listahan ng mga konti lang ibibigay yung mga kasi nga, sa dami lang sinuong natin na programa, problema sa taong ito, meron naman tayo, deserve naman natin na magsaya rin. Lalo pa at isa-celebrate natin ang birthday naman ng ating may kapal. Oh, diba?
2: At saka sabi nga, God will provide.
1: Yes, oo. Lalo na at tayo, ang dami nating pangangailangan ngayon. Ang daming hindi lang yung material na bagay na pangangailangan, kundi yung syempre yung ang pagbabanding natin sa ating mga kapamilya, yung ating kabanding na mga taga-opisina natin, yung kumbaga ay talagang pakikipagkapwa-tao natin. At yan po ang binibigyan natin ng halaga dito sa Mutya ng Masa. Masa nga tayo hindi ba? Kaya tayo dapat ang magkakasama at lagi tayong forever ay together.
2: Yes. Mm-mm. Ang importante, sama-sama ang pamilya at malusog. Yan. At walang karamdaman.
1: Walang karamdaman.
3: Yes. Love, love, love.
1: Yan. Oo, at punong-puno ng pagmamahal. Yes. Hindi ba? Parang hindi naman yata masyadong mapusyaw ang aking kasuotan ngayon.
2: Hindi naman halata. Hindi halata.
1: Hindi halata, no? O nga. Dahil tayo ay nanggugulat ngayong Sabado na ito, dahil nga syempre Sabado, no? Pagod ang marami mula doon sa isang linggo na pagtatrabaho nila. Pero kailangan pa rin nating gampanan ang ating mga trabaho sa bahay naman. At yun nga, sabi ko, mag-bonding tayo sa mga ating mga kapamilya. Mga anak natin at ang mga tropa pips ko na mga seniors, ha? I'm sure tapos na sila magwalis-walis ng kanilang bakuran.
2: Oo, maaga
1: diba?
2: Nagigising yan. Yung mga maaga. Alas 4, alas 5, gising
1: na. Oo, kagaya niyan si Richard Merck. Araw-araw yun.
2: Sa Richard, maganda kumbaga po.
1: Napaka-aga gumising at nagwawalis-walis sa bakuran. Hindi lang kay Richard, lahat ng ating po mga kasamang seniors, lahat ng mga PWDs, yan po kayo po ay welcome dito sa ating programa.
2: Yes,
1: yan.
2: Nakalimutan natin magandang umaga, mga kapamilya.
1: Ayaw nga, yak-yak ako ng yak-yak.
2: Punong-puno tayo ngayon. Punong-puno tayo ng servisyo publiko, Mutit, ngayong araw.
1: Yak-yak ako ng yak-yak. Hindi naman tayo nagpakilala. Good morning po sa ating lahat. Again, ako po si Doris Bigornia, ang inyong Mutya ng Masa. Siyempre, lagi natin kasama ang ating head ng public service. Walang iba kundi si Paul Bea.
2: Magandang umaga po ulit. Gaya na nasabi ko, punong-puno tayo ngayong araw na ito. Marami tayong public service today.
1: Correct. Kaya nga, mission po kasi namin ang magsilbing tulay para maghatid ng mga kwento kaugnay ng mga pang-araw-araw na hamon sa buhay ng masang Pilipino. Kaya maraming salamat at andyan po kayo lagi, ha. Alam namin, raramdam namin yan. Kami po ay inyong napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, sa Metro at Mega Manila, sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Live na live din po kami naka-stream, kaya i-like nyo na po ang official DZMM Teleradio Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Ano yung tumutunog na yun? Welcome po dito ang inyong mga mensahe, ha? Kaya kung meron po kayong gustong i-share na kwento, ipadala lang po sa Mutya ng Masa sa DZMM Teleradio. At ito po ang ating Viber number. Makinig po kayo, ha, para kayo po ay makasali sa ating balitaktakan ngayong araw na ito. 0919-278-3000. Oh, ha, bago ng ringtone. Ulit, 0919-278-3000. 3,000. Mm. Diyan niyo po sabihin ang inyong mga kumbaga ay kuntil-butil. Tama ba?
2: Meron silang nais ilapit sa atin. Diyan din sila mag-text sa 0919-278-3000.
1: Tayo ay maigsi lang ang ating oras, pero pipilitin natin na yan ay isiksikliglig, ika nga ni Tita Winnie, no? Isama natin lahat ang gusto nating matalakay ngayong Sabado na ito. Kaya sinasabi ko na kay Doray, rendahan mo na ang bunganga mo dahil mayroon tayong maraming public service at mayroon tayong makakasama dito maganda, sa studio.
2: Maganda ang kwento natin ngayon.
1: Inspiring na naman. Oo, kaya ito eh, makikibalita naman tayo sa ano? Ay hindi, bukod doon sa ating panauhin na
2: nandito, na nandito
1: sa,
2: ngayon.
1: Oo. Ay, abagan niyo po yung kwento niya. Kasama din po natin at tatalakayin din po natin ang in-house recruitment activity ng Quezon City Peso. Ano peso? 1 peso? Hindi, mamaya alamin ninyo kung ano yan.
2: Public Information Service Office yan.
1: Public Information.
2: Public Employment Service Office pala. Sorry.
1: Ayan, public. Kaya yun yung peso. Kaya wag po kayong ano, ay si Doris mabimigay daw ng peso. Hindi, hindi po. Peso po yan, Public Employment
2: Service Office.
1: Service Office. Ay, magandang proyekto yan, kaya makinig kayo. Dahil pwede kayo pong mabiyayaan yan, pwede ninyo kayong maka-avail yan. Oo.
2: At mamaya pupunta tayo ng Cebu.
1: Ah, talaga?
2: Oo. Si Kuya Boots, makakasama natin.
1: Yan. Okay. So, sige, abangan po ninyo, ha? At ngayon nga po, Sabado, ibabahagi natin ang sakripisyo ng isang working student mula sa Quezon City. Pakinggan po natin ang kanyang kwento.
0: Yan ang masa sa DZMM.
3: Si Ace John Saison, 22 anyos, isang working student mula sa Quezon City. Ang kanyang sitwasyon ay patunay na hindi hadlang ang kahirapan para abutin ang mga pangarap sa buhay. 19 years old si Ace nang mamulat sa hirap ng buhay. Kaya naman sa murang edad, naranasan na niyang magtrabaho bilang bagger sa isang supermarket para makatulong sa ina na meron ding karamdaman. Sa ngayon, nagtatrabaho si Ace bilang service crew sa isang fast food chain. At tuwing rest day, pumapasok naman siya sa eskwela para sa kursong Bachelor of Science in Hospitality Management sa Our Lady of Lourdes Techno Colleges. Pangarap daw kasi ni Ace na makapagtrabaho sa isang 5-star hotel at cruise balang araw. Ang kanyang buong kwento sa pagbabalik ng Mutya ng Masa.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang Mutya ng Masa. Mutya ng Masa. Basta AM DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fun, solid kaban.
7: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities. On the go!
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin. Let's go!
5: Make your move, baby.
10: Artrisin, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kaban.
0: DZMM, numero uno sa aksyon. Basta AM, DZMM.
12: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa. Mutya ng masa.
1: O, ready na ba kayo? Aarangkada na po ang ating kwentuhan ngayong Sabado na ito dahil kasama po natin ngayon sa studio, live na live po si Ace John Saison, isang working student. Magandang umaga sa iyo, Ace.
2: Morning, Ace.
13: Magandang umaga rin po sa inyong lahat. Yan. Sa mga nanonood din po, magandang umaga sa inyo.
2: Walang pasok na yan sa trabaho?
13: Wala po, sa school lang po mamaya ng hapon.
1: Aha, panghapon. Oo, na ang ganda lang aura ni Ace, di ba?
2: Nakangiti, smiling face.
1: Oo, smiling face. Hindi natin makikitaan ng, walang problema tong batang ito.
2: Kasama yata kasi yun eh, pag nagtatrabaho ka sa isang fast food chain, kailangan smiling face. Eh.
1: Dapat, oo. At para makainganyo ng mga kliyente, mga customer. Good morning sir. Ilang taong ka na, Ace?
13: 22 years old na po ako.
1: 22?
13: Opo.
1: May pamilya na?
13: Wala pa po.
1: Girlfriend?
13: Wala po.
1: Marami na yan, mamaya mag-a-apply.
2: Oo, sigurado yan. Kitext na yan sa kanya, mama.
1: Oo. Nakita natin yung kwento niya.
2: Background niya.
1: Paul, yung background niya, yung kanyang naratibo. Mm-hmm. Kwento mo naman sa amin, bakit sa palagay mo ay ganun ang naging takbo ng buhay mo? Napakahirap ba? At kailangan napansin ka ni Paul Bea na, uy, gawa natin ang story itong si Ace.
13: Ano po kasi, talagang mahirap po talaga yung sitwasyon ng buhay namin dahil puod sa may mga karamdaman po kami. Ako na lang din po yung nakakita na kailangan ko pong gumilos para sa nanay ko at sa kapatid ko po. Kaya minabuti ko magtrabaho. And then nagkaroon ako ng pagkakataon, nakapag-ipon po sa loob ng isang taon.
1: Mm.
13: Nag-take po ng opportunity na sabi ko, mag-aral ako.
1: Okay.
2: So yung naipon mo, ginamit mo pang tuition?
13: Yes po.
1: Ah, bakit hindi ka na napagpaaral ng nanay mo dahil may karamdaman siya?
13: Kaya pa naman po pero tutulungan na po kami para sa tuition din namin na sa susunod po na year, makakapag ulit ng tuition. Ganun lang po nga sa makapagtapos.
1: Oo.
13: Para matulungan ko din po si mama at saka yung kapatid ko.
1: Anong sakit ni mama mo?
13: Sa ano po?
1: Puso.
13: Puso. Parang nag-ano siya, hindi siya pwedeng ma-high blood, magalit. Kasi kapag nagagalit po siya o na-high blood, nag-ano siya parang nangihina, nahihilo, hindi malaman kung ano po yung, ano, minsan gusto kong magpasugod sa ospital, kaya hindi ko pwede magpasaway bilang anak.
1: Oo.
13: Pero syempre, minsan hindi rin maiwasan, sakit din kami sa ulo.
1: Oo naman.
2: Kasama yan sa
1: hindi magiging kompleto sa rekado sa buhay kung walang mga ganyan mga moments na pasaway. Paano mo naisip na dapat, mag-a-apply ako sa supermarket?
2: Magtatrabaho ako.
1: Supermarket ang una mong pinuntahan, di ba?
13: Opo.
1: Paano nangyari yon at paano ka natanggap?
13: Kung tutusin po na ano yan eh, na-realize ko yun din habang nag-aaral po ako nung senior ay na sabi ko, ang hirap ng buhay namin. Tumatak sa akin yun nung bata pa ako nung sinabi sa akin nung tropa ko sa isang court, sa basketball court, sinabi niya sa akin na mahirap ang buhay. Then habang tumatagal, nung nag-19 na ako, doon ko na nakita na ang hirap po nga pala. Sobrang hirap kasi nakita ako kung paano kumilos si mama, kung paano niya kami buhay ang magkapatid nung wala ko kaming mga tatay. Wala ko yung tatay namin. And syempre lalo ako. ako yung unang anak at oo, ako din yung naiwan ng ama. Nakita ko rin kung paano magsumikap si mama para makaahon po kami. Kasi, ano eh, kumbaga, siya lang yung bumuhay sa akin nung bata ko. Halos ilan taon ko kaming dalawa lang kami magkasama. Wala ko si papa. Kaya, ayun, todo kahit si mama. Kaya, sabi ko sa sarili ko nung nag-19 ako, babawi ako kay mama. Kaya, minabuti ko magtrabaho and nakakita ko ng opportunity. Tinik ko mag-aral, tinik ko pagsabayin na magtrabaho habang nag-aaral.
14: Oo.
13: Para at least man lang, makapagtapos ako, may magmamalaki po ako ng nanay ko balang araw.
2: Matanong ko lang, yung tatay mo, anong, paano na, nababanggit mo na wala siya?
13: So, nasa kabilang pamilya po siya. Okay. Pero okay lang naman na sa akin kasi kahit ano ba namang gawin ko, wala na akong magagawa. Tanggapin ko na lang.
14: Oo.
13: Pero ako na lang kung...
14: Oo. Sige, go.
13: Ako na lang po yung nag-step aside na sabi ko, kaya ko to.
2: Mm-hmm.
13: Kakayanin namin to ni mama.
2: Para ikaw na yung tumay yung tatay sa pamilya, no?
14: Oo. Hindi ba mahirap yung ipinagsabay mo yung ganyang klaseng sitwasyon ninyo na sa murang isip mo ay naisip mo na ako na lang ang mag-step aside, ikaw mo nga, para maging maayos yung pamilya nyo. Pagkatapos, nag-aaral ka pa. At ang iniisip mo, hindi lamang yung pang-araw-araw ninyo, kundi pati yung tuition mo. Parang, parang hindi kaya pa, parang pasan mo ang daigdig. Ha, Ace?
13: Ano po kasi, anong tawag dito? Kailangan ko po kasing kayanin eh.
14: Oo.
13: Kailangan kong kayanin kasi, sabi ko, ito na lang yung meron kami na aasahan sa akin ni mama. Kung hindi ko sisipagin, tsatsagayin, saan ho kami pupulutin? Yun yung napagtanto ko sa isip ko.
14: Mm-mm.
13: Sabi ko, yung pagod, andyan lang yan. Andyan naman lagi yung pagod, wala naman madaling trabaho. Talagang, andun yung pressure. Nakaka-pressure mag-aral, magtrabaho, ay, sasabayin mo. Talagang, minsan nakaka-drain eh. Isipin mo na lang, ano ba naman to? Ano ba itong pinasok ko na nakakainis? Kasi, araw-araw, pagod, uwi kang gabi, pupubuyat, tapos gigising umaga, papasok sa eskwelahan. Pero sabi ko, okay lang kasi, sabi ko, okay lang, kaya ko to. Para lang may tulungan ko yung, matulungan ko lang po yung nanay ko tsaka kapatid ko.
14: Tama, tama.
13: Kasi syempre, hindi ko naman sa ano, pero obligado ko sila. Lalo pat ngayon, nagkakaedad na ho yung mama ko.
14: Uh-oh.
13: Kaya, kailangan kong kumilos.
14: Oo.
13: Para sa kanila.
14: O, bihira sa mga kabataan niya ngayon, di ba?
2: Parang yung sasakripisyo.
14: Oo, hindi ka ba ano natutukso? Kasi syempre, sabi mo nga, meron kang mga katropa. Yung mga katropa mo, meron sila mga pinagkakaabalahan. Lalo na yung mga gaming-gaming na yan. O kaya, di ba, pagkatapos ng eskwela, sige, ano yan, yung mga, kung ano-ano mga gadget. Hindi ka na, hindi mo na, sa palagay mo, hindi ka nawawalan, hindi ka walan sa'yo dahil nga ang iniisip mo ay ang pag-provide para sa pamilya mo.
13: Well, minsan naiisip ko naman po minsan, nakakaingit, pero naisip ko na lang na mas meron akong kailangang unahin. Sabi ko, yung paglalaro, yung paglilibang, andyan lang yan, kaya pang gawa ng time yan. Pero yung obligation o responsibilidad ko sa kanila, yun ang kailangan kong i-priority para sa kanila. Para, hindi lang po para sa kanila, para din po sa amin.
14: Oo. Eh, para sa sarili mo, paano?
13: Siyempre, meron naman din po ako.
14: Mm-hmm.
13: Kung magkaibabalansi ko lang po, meron din ako sa sarili ko, meron din po ako para sa nanay ko, tsaka sa kapatid ko po.
14: Ano yung pinaka, kumbaga, hindi naman libangan, kundi pangtanggal ng stress mo?
13: Pangtanggal ng stress ko, pag nagbabasketball po ako sa court. Kasi
14: okay,
13: pagka may, ano, may schedule po ako na whole day ako sa high school, hindi ako makapasok ng trabaho. May oras po ako maglaro ng basketball kahit 2 oras sa gabi. Okay na po. Nakapagtanggal na ako ng stress. Nakaka-relax na ako. Uuwi na lang ako. Masaya. Tapos matutulog na lang po.
14: Oo. Tapos banat na naman ulit. Trabaho at pag-aaral.
2: At least yung kanyang reward sa sarili niya. Sports.
14: Oo. At saka maganda yun. At least hindi siya napapariwara.
2: Oo.
14: Oo, diba?
2: Hindi ba kasi inom?
14: Oo, diba?
2: Oo, siya, sports.
14: Kumita lang kaunti. Hindi, bago umuwi sa bahay. O, yan na tayo. Mm-hmm. Diba? Nom-nom ng nom-nom.
2: Tama.
14: Pero mabuti. Pero hindi mo, wala bang dumating sa buhay mo, punto sa buhay mo na parang nagigip, gusto mo na mag-give up?
13: Minsan naisip ko na susuko na ako kasi nakaka-pressure, nakakapagod. Naisip ko na na hanggang saan pa ba ako aabot, hanggang saan pa ako mapapagod. Pero laging pinapaalala sa akin ni Mama na yung pagod, okay lang yan. Andyan talaga, hindi mo mawawala yung pagod at pressure. Pero talaga yung tatandaan na kahit anong pagod mo, may magandang bunga yan. At dun ko na pag-isip-isip na tama si Mama. Na-realize ko na yung pinagpaguran namin, kasi naalala ko dati nung na si Mama, nung minubuhay niya ako, nagkaroon din siya ng maganda resulta nung pinagpaguran niya yung pag-aalaga sa akin. Karoon kami na maayos na buhay kahit pa paano. Ngayon nag-aano kami kasi medyo nagkakaya din si Mama, nagkakasakit na. Doon ko na pag-isip-isip, baka sakali itong paghihirap namin, pansamantala lang to. Aayos din ulit kami.
14: Okay.
2: Guys, meron ka bang sa pinagdadaanan mo, sa naging experience mo, meron ka bang gustong baguhin sa buhay mo?
13: Oo naman po, meron naman akong gustong baguhin. Kumbaga, ang gusto kong baguhin sa sarili ko yung minsan madalas ako may pagtalo sa mga iba kong kaibigan na ang late-late ng bagay pinag-aaway namin para kami mga batang immature. And yung gusto kong baguhin na sabihin ko na lang, alam mo, tol, ang late na bagay na lang yan, pwede naman natin pag-usapan yan. Yun na yung gusto kong baguhin na minsan kasi nangyayari sa amin, pagtatalo na namin maliit na bagay. Nakakahiya rin naman sa iba naming kaibigan.
2: Siyempre, sa pamilya mo, kalimbawa sa pamilya mo naman.
13: Sa pamilya ko, may mga arguments kami ni Mama minsan nun. Pero sabi ko, okay lang. Minsan naipagtalo pa ako sa kanya, nagsasagutan pa kami. Mag-ano pa kami yan. Hanggang sa siya na yung panalo may pagsagutan sa akin. Eh naiisip ko na pagka umahaba na yung pinagtatalunan namin, nananahimik na ako. Kasi alam ko sa sarili ko na kapag hindi pa ako tumigil kakasagot. Kasi alam ko naman eh, minsan alam natin mga babae pagka tumalak yan, 'di ba?
14: Makatalak ka naman
2: mga babae naman.
14: Makatalak. Hindi, totoo naman 'yan kasi nanay 'yan. 'Di ba? Wala namang gugustuhin ang nanay mo kundi ang kabutihan mo rin. Pero may naalala ka ba na matinding problema na pinagdaanan ninyo ng nanay mo? Na sa palagay mo ay kumbaga 'yun na yung nagpaisip sa iyo na ito na nga ang ginagawa ko, nagsasakripisyo na nga ako, pero bakit tuloy pa rin ang problema?
13: Siguro financial, lack of financial, kulang pa rin kami sa financial, kulang pa rin kami sa pera, pero okay lang, kinakaya ko pa rin naman, binabalance ko pa rin yung pambudget namin sa bawat araw-araw na pangangailangan namin, tubig, kuryente, pagkain.
2: Ikaw lahat nagpo-provide na, no?
13: Tumutulong naman din po si Mama kahit paano. Siyempre, hindi ko pa rin po kaya mag-isa kaya nakiusap ako kay Mama na. Sabi ko kay Ma, pwede po ba pakitulungan ako kasi hindi ko pa rin kakayanin mag-isa to.
14: Anong trabaho ang ginagawa ng Mama mo?
13: Ano po siya? Kumbaga, parang encoder po siya sa isang city hall.
14: Okay. Eh, magandang trabaho yun. At hindi masyadong stressful. Oo. Work from home siya.
13: Hindi po, doon din siya sa City Hall tatrabaho.
14: Ah, sa City Hall. Dito sa Quezon City?
13: Opo.
14: Ayun. Ay, di mabuti. Yung minimum wage earner ka?
13: Opo, minimum wage earner po ako.
14: Oh, okay. Pero, sabi mo nga, hindi naman talaga sumasapat. Pero, katuwang mo pa rin si Mama mo.
13: Opo.
14: Oh, sa palagay mo, kung kunyari kayo ay nagkaroon ng medyo maluwag-luwag na buhay, ano ang gusto mong tahakin na ano to, karera, tama ba?
2: Tama. Ano gusto mong maabot sa future? Plano mo sa buhay mo sa future?
13: May plano din po kasi mag-manager sa isa din fast food chain. Kasi nakikita ko dati din yung dati kong manager na sabi ko ganito din pala siya, no. May pinag-aralan, mataas ang pinag-aralan niya. Tutusin lang, kaya doon ako na-inspire sa kanya. Kaya gusto ko rin mag-manager ng fast food, pero alam kong hindi madali yung pagiging manager.
14: Oo. Ay, yung kanina sa story natin, gusto mo rin daw baling araw magtrabaho sa five-star hotel.
13: Opo, yun din. Kasi yun din po nasabi namin sa ano namin sa school namin na pwede kami mag five-star hotel or mag-cruise ship. Pero syempre, mas pinipili ko ngayon mag-manager na lang sa fast food.
14: Oo, makakuha ng experience, maganda rin yun, okay. Di ba? Para pagka sumaba ka na doon sa talaga, naku, mahirap doon sa hotel, hindi ba? Pero magandang trabaho yun. At malaki ang maitutulong mo sa buhay ninyo kapag ka, di, go for gold ka na, doon ka sa hotel, di ba?
2: Sa ibang bansa,
14: maaari din. Di ba? Wala namang ano, sabi mo na wala ka naman palang girlfriend. Huwag ka muna mag-girlfriend para yung career na. Unahin mo muna ang career. Para ka lang, para ka lang artista, career muna, walang love life, di ba? Iniisip mo rin din ba 'yon, ate? Ka lang bakit yung ibang mga katropa ko meron sila mga girlfriend? Ako ito kayod kabayo para sa akin pamilya.
13: Ano po? Hindi naman ako naingit sa nila. Sabi ko sa nila, bahala kayo sa buhay nyo. Gusto mo mag-shota, basta ako. May responsibilidad ako. May ginagawa akong kailangan gawin sa buhay. Kayo, kung anong gusto nyo gawin nyo sa buhay, bahala kayo.
14: Kanya-kanya. Tayo. Tama, kanya-kanya.
2: Kanya-kanyang pero, pag-iisip sa buhay.
14: Pero ang importante ay nakakatulong sa pamilya. At natutulungan mo rin ang sarili mo. Huwag mong titigilan na mag-improve ang sarili mo para mamaya mo nag-check-in si Doris, nagbiyahe, nag-check-in sa isang napakalaking hotel.
2: Oo.
14: Aba, may mag-aasikaso sa akin. Aba, ito po ang aming manager.
2: Yun.
14: Oh, si Ace po ito. Ay, si Ace! Oh, di ba? Magkikita tayo sa magandang trabaho mo. Sana mangyari yung ganong pagkakataon, ano?
13: Opo.
2: Ace, meron ka bang gustong mensahe sa nanay mo at sa kapatid mo?
13: Ang mensahe ko sa nanay ko, sabi ko, gusto kong sabihin sa niya, lagi ko kayo mag-iingat, mahal ko kayo, and sa kapatid ko, kahit minsan, pasaway ka, ayaw mong makinig at sumunod sa akin, mahal na mahal kita.

0: Pero isipin nyo na lang kung saan yung mararating nyo pagkatapos nyo yung graduate, tapos nagtatrabaho kayo. Kasi meron din ako naging katropa na crew sa pinagtatrabaho ng fast food chain.
1: Oh.
0: Working student siya, graduate siya, nasa na siya ngayon, di ba? Manager na siya.
1: Okay.
0: Kaya sa mga working student dyan, huwag kayong tumigil. Pag ipagpatuloy ninyo, sayang yung pagkakataon na binigay sa inyo. Mag-aral kayo, magtrabaho kayo, hanggat kaya nyo pagsabayin ninyo. Yung pagod talaga nandyan yan. Pero yung mararating ninyo, blessing yan.
1: Ayun.
2: Alam mo, Mutia, napakaganda ng pangapaliwanag ni Ace, no? For the longest time, siya ang nagpo-provide sa pamilya, tatrabaho. Pero ngayon dito sa Mutia, tayo naman ang magbibigay sa kanya.
1: Ah, ganyan ba? Oh. Sige, anong surpresa ito?
2: Sa pagkakataong ito, makakasama natin si Miss Laverine Ventura, ang past president ng Rotary Club of Novaliches. Nasa Zoom siya, Mutia. Magandang umaga po, Ma'am Laverine. Good morning.
1: Ma'am?
3: Good morning po, Miss
2: Ay, sir pala. Sorry.
1: Laverne po ang pangalan.
2: Sir Laverne. Magandang umaga po. Past president ng Rotary Club of Novaliches. Magandang umaga
1: po,
2: sir.
3: Good morning po, sir. Ma'am.
1: Salamat sa pagkakataon at kahit Sabado ay nandito kayo kasama natin dito sa Mutya ng Masa, ha?
3: Maraming salamat din po sa pag-invite po sa amin.
1: Alright. Narinig po ninyo ang kwento ni Ace, isa pang working student at napakabait na anak sa kanyang pamilya dahil siya po ay nagpa-provide para sa kanyang pamilya dahil nakita po niya kung gaano kahirap ang buhay at umaksyon siya para hindi maging
2: pabigat, pahirap
1: yun,
2: pa.
1: Oo. Ano po kaya ang pwede nating hindi naman ayuda, asiste na pwedeng ibigay kay Ace kasi kumikilos naman siya, di ba? Kaya ang Rotary Club andyan dyan lagi yan para umasiste, di ba?
2: Bibigay na regalo yan sila eh.
1: Opo. Sir Laverne, ano po kaya ang naiisip natin na ang tawag to, makakapagpasaya naman, makakapagpagaan ng kahit kaunti sa pamilya po ni Ace?
3: Actually po ngayon po, meron po kaming testa sa Santo Niño de Novaliches School sa may bayan. May technical and vocational courses po doon. Pwede po siyang mag-apply kasi under po yun ng aming past president na kay Raymond Estacio. So, pwede po siguro namin siya ma-accommodate basta mag-submit lang po siya ng credentials doon.
1: Ayun. Teka, kahit ano pong kurso?
3: Automotive servicing po.
1: Interesado ka ba sa ganun, Ace? Kasi pwede nilang ibigay tama ba? Pwede mong i-avail. Yung ganong klaseng kurso. Bagong pagtatahak ng isang karera.
2: Sa abroad, skilled workers.
0: Naman po, di naman po sa kaya. I mean, interesado po akong magkaroon ng bagong course para sa bagong kalaman din po.
1: Sir Laverne, ano lang kailangan niya? Sabi mo na dalhin ang kanyang yung mga impormasyon niya, tamang impormasyon. ID,
3: po.
1: Mga ganyan.
3: Opo.
1: Oo, yung kailangan.
3: Makipag-coordinate lang po siya sa amin at tutulungan po namin siya na ma-accommodate po dun sa courses na yun.
1: Oo.
2: Tsaka Sir Laverne, may pinadala po kayo nitong nakarang araw sa DZMM, tama po ba?
3: Opo, meron pong konting napagtulong-tulungan ng aming club para maibigay po sa kanila.
2: May grocery package pala na pinadala.
1: Ano, Ace, meron ka na pasalubong sa mama mo. Medyo madami-dami nga lang. Huwag mo ipabuhat sa nanay mo, ha? Bawal magbuhat ang nanay mo. Pero Sir Laverne, yung pong inyong Rotary Club ay hindi ba ito lang po ba ay umpisa pa lang ng pagtutulong ninyo o dati na kayong naandyan para sa pag-assiste nga sa mga kagaya ni Ace na working student?
3: Bali po ang Novaliches, Rotary Club of Novaliches, na-chartered po siya noong January 16, 1990. So 36 years na po kami na tumutulong po sa abot po ng aming makakaya.
2: Ayan.
1: Opo, opo. Pero teka lang, klaruin natin, ano, Paul, ano, pagka pumunta po siya dyan,

0: May kailangan po ba siyang bayaran? Libre po ba?
1: Alam po, libre po yun. Madali na po yun. Pag-uusapan na po namin yun. Basta punta po sa tango.
0: Ayun. Hanapin mo lang si Sir Laverne. Oo, nakita mo naman ang itsura. Tsaka mabait. O, hindi ba?
2: Oo. Kahit Sabado.
0: Kaya nga. Alam natin na may dapat oras din sa pamilya niya. Pero binigyan tayo ng oras. Binigyan ka ng oras, Ace, para matulungan ka. Dagdag tulong para sa'yo.
2: Gusto ko bang magpasalamat kay Sir Laverne.
3: Opo, Sir Laverne, maraming salamat po sa opportunity yung binigay ninyo po. And sana po makapunta po ako dyan pagka rest day ko po sa trabaho. Maraming salamat po.
1: Anytime po, basta kontakin nyo lang po kami para po matulungan po kayo. Para wala na kong, mabuwasan po yung inyong mga mabigat na pasanin.
0: Ayun. Yung mga tie-up ninyo sa TESDA, Sir Laverne, hindi lang po restricted doon sa kurso na automotive, tama po ba? Meron po iba?
1: Tama po.
0: Gaya po ng ano?
1: Pero usually po ngayon po, as of now po kasi puro sa automotive muna, pero pag re-reach out po kami sa iba.
0: Okay. Oo. Tsaka yan yata ang in-demand.
2: Oo.
0: Lalo na abroad.
2: Skilled workers kasi.
0: Edi mainam at hindi masyado. Kasi yung ibang mga kurso, talagang bakbakan sila doon pumapasok. Dito, at least, Ace, mayroon kang bagong matututunan.
2: Dagdag kaalaman para sa kanya.
0: Correct. Edi maraming salamat sa Rotary Club of Novaliches.
2: Yes, Sir Laverne Ventura, maraming salamat po sa tulong at sa regalo na binigay niyo po
0: kay Ace. Sana po ay makatulong pa kayo sa mas maraming mga nangangailangan at huwag po kayong mangingimi na kami ay lapitan dito.
2: Opo.
0: Dahil kami po, hindi kami mangingimi na humingi ng tulong sa inyo eh.
2: Tama.
0: Kung kayo
1: anytime po. Anytime. Basta kontakin nyo lang po kami. Kami naman po hindi tumitigil sa pagtulong po sa abot po na aming makakaya.
0: Ayan. Oo. Basta makakaasa kayo, kami po ay susuporta sa inyo.
1: Maraming po salamat, Miss Doris.
0: Maraming salamat.
2: Thank
0: po.
2: You so much, sir.
0: Mag-ingat po kayo at have a nice weekend.
1: Kayo din po, mag-ingat po. Salamat po.
0: Thank you.
2: Yan si Sir Laverne Ventura, ang past president ng Rotary Club of Novaliches.
0: Uh-huh.
2: Wait, there's more.
0: There's more?
2: meron pa.
0: Sige.
2: Meron pa. Makakasama natin sa linya ng telepono naman si Ms. Mabel Jean Nebril. Siya ang acting officer in charge ng Public Assistance Division ng QC-SSDD. Kasi inalapit natin yung pangangailangan naman ng kanyang nanay. Kasi di ba may sakit yung kanyang nanay?
0: And
2: kailangan nila ng medical assistance eh.
0: Okay.
2: So,
0: okay.
2: Magandang umaga po, Ma'am Mabel.
0: Good morning, ma'am.
2: Welcome po sa Mutianong Masa, Paul Bea, and Doris Bigornia po.
4: Ay, good morning po.
0: Ayan, good morning. Narinig niyo po yung kwento ni Ace, ano po, at yung kanyang nanay na, Paul, sabi mo may karamdaman
2: opo.
0: Sa puso.
2: Opo.
0: Ano kaya po ang pwede nating tulong?
2: Assistance. Pwede ibigay.
0: Oo, na pwedeng ibigay sa mag-ina na ito.
4: Opo. Actually po, nakausap na po namin yung mother ni Ace. Na-interview na din po namin siya. So, since nang hihingi po ng medical assistance yung CTAs nga po para dun sa nanay niya, kinausap namin si mother. Ngayon po, pinag-comply po namin ang mga requirements for medical assistance.
0: Mm-hmm.
4: Nabigyan na po namin siya ng Mercury gift certificate po.
0: Okay.
4: Opo. Nabigay po namin ito kay ma'am kahapon. Pwede niya po itong ibili ng mga maintenance niya pong gamot.
0: Oh, ayun no. Ace, meron pang maintenance ang mama mo. Agad-agad pasalamatan na natin si Ma'am Mabel.
3: Ma'am Mabel, maraming salamat po na tanggap na po namin yung maintenance po na binigay nung libreng gamot. Pinakita na rin po kasi sa akin yun ni Mama. Maraming salamat po at nakatulong po yun para gumaan po yung pakiramdam ng nanay ko. Maraming salamat po.
4: Wala pong problema, sir.
0: Opo. Mabibel yung ating pong ano nga DSS ano na sabi mo po.
2: QCSSDD.
0: QCSSDD.
2: Social Service Department.
0: Oh, social service. Lahat po ng mga umiikot po ba kayo para malaman kung ano po yung mga pangangailangan at pwedeng maitulong po sa mga kagaya ni Ace. Hindi lang po yung mga working students kundi iba pang mga miyembro ng iba't ibang sektor natin dito sa Quezon City.
4: Yes po, ma'am. Open naman po yung aming medical assistance sa mga residente po ng Quezon City. Magdadala lang po sila ng mga requirements katulad po ng medical abstract, reseta po, barangay indigency, tsaka valid ID po ng pasyente. Opo, para po mabigyan namin po sila ng gift certificate po.
0: Alright. Baka na mga senior, meron din kayong programa, senior, mga PWD.
4: Meron po, open po siya sa lahat.
0: Okay.
4: Sa lahat po ng sector.
0: Oo. Saan po sila pupunta, ma'am? Ano ang unang-unang step na gagawin?
4: Opo. Meron po kami, yung medical assistance program po namin ay meron po kami sa mga district action offices from district 1 to 6 po.
0: Mm-hmm.
4: So malapit na po sila sa mga bahay po ng ating mga residente ng Quezon City para po maka-avail po sila doon.
0: Okay. Ayun, oo. Basta meron lang yung mga identification.
2: IDs.
0: ID, oo. Pero ma'am, di ba, yung mga ganyang klaseng mga pagtulong, hindi ko naman inaano kasi malaking bagay yan. Kaya lang minsan, opo, mga nagiging reklamo, ano, yung mahabang pila. Oo, ate, hindi ka agad na asikaso lalo na po yung mga may karamdaman. Mayroon po ba kayong ginagawang measures para ma-improve naman ito?
4: Opo. Actually, ang ginawa po namin po, nagkaroon po kami ng online appointment system.
0: Ayun.
4: Para po, opo, para po naman mabigyan din natin ng time yung mga constituent po natin na pumili ng oras na gusto nilang pumunta po. At
0: ayun,
4: kung hindi naman po sila maka-book ng appointment po, pwede naman din po silang pumunta sa opisina po. Tatanggapin naman din po namin sila.
0: Ayun. O, di mabuti online na ba? Actually, marami na nga talaga online na lang, hindi ba? O, paano yes, naman po. Yung paano naman yung mga ano to, yung mga seniors kagaya ko? Hindi kami maalam masyado, hindi kami mga techies.
4: Opo. May mga staff naman po kami na nag-a-assist sa kanila para po makapag-online sila or kung ano po, kung hindi talaga sila makapasok sa online po namin, tinatanggap po namin sila para mabigyan po ng tulong.
0: Oo. Kaya mabuti yung ganun kasi ma'am, di ba, ang daming nangangailangan ng tulong. Kaya lang yung iba ay bantulot na humingi ng tulong dahil ay nako, mauulan na lang ako dyan, maiinitan lang ako dyan.
2: Yes.
0: Pero ngayon kung meron na palang set na araw kung kailan kayo pupunta, di mas mainam.
2: Naka-schedule
0: na. Kagaya ng mga kagaya ni Ace na working student, syempre meron sa eskwela, meron doon sa tinatrabahuhan niya, maaayos yung mga schedule nila para maging swak doon
2: yes,
0: sa pagpunta naman nila doon sa social services. Tama po ba, ma'am?
4: Yes po, ma'am.
0: Ayan, oy. Di, tingnan natin, makita natin. Si ma'am kasi hindi nag-zoom para makita natin sana itsura ni ma'am. Oo. Mukha naman mabait, di ba? Ano, Ace? Oo, huwag kang matakot kay ma'am. Mabait yan. Kaya...
4: Opo. Nakita naman po ako nung mother.
0: Ayun.
4: Actually, ako po
2: siya
4: yung unang nakausap ng
0: mother. Talaga, di ba? Kita mo na, action agad.
2: Yes. Nagpapasalamat tayo sa Quezon City Social Service Development Department kay Ma'am Mabel Nebril. Tsaka gusto ko lang din pasalamatan, Mutya, ng kaibigan natin, si Tata Bert Apostol.
0: Ay, Tata Bert.
2: At tsaka si Ma'am Catherine Serafica ng Public Affairs Info Service Department ng Quezon City.
0: Ayan.
2: Sila yung naging tulay din para tulungan tayo.
0: Ayan dito pa pala sa PIOC, Tata Bert.
2: Eh, siya na yung boss na, mayor ng Quezon City na yun eh.
0: Boss chief siya? Kaya
2: oo,
0: pala
2: si
0: hindi
2: si
0: ako,
2: Bert.
0: Kaya pala hindi na ako pinapansin.
2: Ay, hindi naman siguro. Babanggitin natin kay Tata Bert.
0: Ma'am Mabel, pakabot nyo kay Tata Bert Apostol ha. Hindi ako pinapansin yan. Hindi, joke lang. Again, ma'am, maraming salamat po sa inyo at salamat sa pagkakataon na ibinigay nyo sa Mutya ng Masa. Kahit Sabado ay nagtrabaho si ma'am para sa atin. Thank you, ma'am.
2: Ma'am Mabel, thank you so much po.
0: Sabi ko nga.
4: Thank you din po.
2: Ayun. Ayun.
0: Thank you. So have a nice
2: Miss
0: day.
2: Miss Maybel Nebril. Samantala mo diya. Hingi natin ng ano muna. May gustong mensahe. Si Ace, anong gusto mong mensahe sa mga katrabaho, sa pamilya, at sa mga nakikinig na na-inspire sa istorya mo?
3: Sa mga katrabaho po, lagi kayong mag-iingat. Ingatan niyo yung sarili niyo dahil magtatrabaho pa tayo. May pagsasamaan pa tayo sa loob ng trabaho ng maraming panahon hanggat di pa ako nag-hairsign. Hindi, joke lang. Maraming salamat po sa mga katrabaho ko na minsan nandyan para sa akin. Minsan na kahit nagkakamali ako, nandyan sila na okay lang yan. Bawi tayo ulit sa susunod. And sa pamilya ko, nagpapasalamat ako sa mother ko at sa kapatid ko na patuloy po akong sinusuportahan kahit na nahihirapan na po ako sa sitwasyon namin. And tapos, pa ba?
0: Oh, ang future girlfriend mo na mag-aalaga naman sa iyo kasi ikaw ay puro alaga sa nanay mo, sa kapatid mo, sa pag-aaral mo. Eh paano naman yung mag-aalaga kay Ace?
3: Sa future girlfriend ko, kailan ka ba darating?
2: Wag madaliin.
0: Oh. Eh umaali-aligid daw ito. Yung,
2: pagkatapos ng interview na to sigurado.
0: Ayan.
2: Oo. Ace, maraming salamat sa iyo.
0: Good luck sa iyo at saludo kami sa iyo dahil bihira sa mga kabataan ang ganyang mindset ngayon na pamilya ang inuuna, pamilya ang prioridad. Kaya ikaw ay isang bayani para sa pamilyang Pilipino. Kaya si Ace, ay puntahan natin sa kanyang pinagtatrabahuan.
2: Ako si Ace ay ating iboto.
0: wag. Ano? Postpone. Thank you.
2: Maraming salamat. Ha.
0: Maraming salamat.
2: Good luck and God bless sa iyo.
3: Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din sa DCMM, sa inyo po Sir Paul, sa inyo po Ma'am Doris. Maraming salamat po. Nagkaroon po ng opportunity para ma-interview po dito. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat sa inspirasyon.
2: Yes.
0: Ayan. Thank you. Ano pa ang susunod natin?
2: Samantala, di ba nabanggit ko kanina, makikibalita tayo, pupunta tayo ng Cebu.
0: Ayun nga, sabi ko
2: sa kasama natin sa Zoom, si Kuya Bud Sayong mula sa, nandiyan sila sa Guadalupe Sports Complex sa Cebu. Good morning, maayong buntag, Kuya Bud.
5: Good morning, Sir Paul, Ma'am Doris.
2: Good morning.
5: Nandito tayo ngayon sa Guadalupe, Cebu. Katuwang natin, kasama natin dito yung Aboy Peace Power at saka yung DCMN sa isang public service. Ito ay medical mission na ginagawa natin dito ngayon sa Cebu. Simultaneous po ito, Sir Paul, Ma'am Doris.
2: Anong oras kayo nagsimula, Kuya Buds?
5: Nag-start yung mission natin kanina at 8 a.m. Umabot hanggang alas 12 pa tayo. Pero ang spillover natin, hanggang 2 p.m. Kaya mas maganda kung mas marami pa tayong patient. Kasi Sir Paul, Ma'am Doris, umabot ng 23 yung ano, 23 yung ating mga doctors na kasama natin ngayon.
2: Ang dami.
5: Nakatuwang natin para dun sa ating medical mission ngayong umaga.
0: Oo. Anong mga pwede nilang i-avail? Pwede yung ano ba yung mga, may mga labs ba dyan? Mga laboratory?
2: Services, Kuya Bud.
5: So far yung services natin, Ma'am Doris, Sir Paul, ay medical ano lang tayo lang, medical consultation.
2: Mm-hmm.
5: Pero ang bonus natin po dito, yung ating mga maggamot, yung libreng gamot na may iuwi ng ating mga kapamilya. Ito, 1 month na mga maintenance meds, multivitamins, mabata o matanda. Oo. Ayun po yung pinamimigay natin po talaga ngayon dito sa ating medical mission po.
0: Liwanawin lang natin, Sir Buds, ha? Libre yan. Baka po meron mga umaali-aligid dyan na gumagawa ng mga kalokohan. Libre po yan. At yan
2: Walang bayad.
0: Walang bayad.
5: Ma'am Doris, libre po. Kasi even yung doctors po natin, different schools at saka yung government agencies na nakiisa sa atin, talagang libre din yung serbisyo po nila. Na pagbibigay sa atin kahalagan ng kalusugan ng ating mga kapamilya po.
0: Opo. Paano po pagpasok nila dyan? Meron bang entrance fee?
5: Wala, Ma'am Doris. Diretso na agad. Pagpasok na agad niya, ilista ang pangalan, diretso agad doon sa BP. Pagkatapos ng BP, nag-aantay na po yung mga doktor sa kanila. Kasi so far sa dami ng doktor, mas mahaba pa yung pila yung pagbibigay ng gamot kaysa doon sa pagpakonsulta. Ma'am Doris at saka Sir Paul.
2: Oo, Sir Boots. Sir Boots, kasama natin ang Boitis Powers Power dito, no? At kasama mo ngayon si Engineer Daryl Bonbon, siya ang SIVP for Engineering ng
5: Sa yung ano, sa yung in charge ngayon, dito rin natin malalaman kung bakit napili natin yung lugar na to.
2: Kala ko Kuya Boots, dito natin malalaman kung meron pa tayong susunod na ano eh.
5: Medyo senior ang ating kasama dito. Sir, hindi senior na, ano, senior vice president. Sige po, Sir Daryl, go ahead.
6: Yes, good morning po.
2: Good morning po, sir. Sayang, medyo mahina lang yung audio ni
0: Sir Daryl.
2: Engineer Daryl po. Opo.
5: Audio. Anda, sige. Go ahead. Sige.
0: Sir Boots.
5: Oh, yan. Palakasan mo lang po. Lakas-lakasan lang natin, Sir Daryl. Yan.
0: Oh. Yan. Oo.
6: Good morning. Good morning po kali.
0: Good morning.
2: Good morning, sir.
0: Sir Daryl, pagka narinig po namin ang Aboitiz, ay yung mga naiisip namin ay power, kuryente. Bakit napunta po kayo sa medical mission?
6: Yes po, magandang tanong ko yan, Mang Doris. Kami po sa Visayan Electric, sa Aboitiz Power, yung ano talaga namin is more than power. So, we are, I believe talaga na yung strong communities is a healthy community. Tapos, ito naman yung community na we serve. So, yes, we provide electricity, but what's important also is that this electricity that we provided will help the lives of the communities we serve. So, kung may ganitong mga opportunities na medical mission, whatever na mga opportunities na pwede namin gawin outside of delivering electric service, we take advantage of it and we take that opportunity for heart from Mangari sa Katerpore. Kaya we are very thankful to Aboitiz Lingkod ABS-CBN, Lingkod Kapamilya for bringing this mission here and for making us a partner of this medical mission.
0: Ayun.
2: Maraming salamat
0: yan, po. Yan po ba ang una at huli ba ito ng Aboitiz in partnership with ABS o makakahirit pa ang mga tao?
6: So, yun. Kami naman, we are really excited to may ganitong mga opportunity among those at so forth. So, we are really open to this kind of opportunity. But as for today, we just want to make this event very successful. No? Para naman makauli tayo, di ba? So yun, we want to make the people of Guadalupe feel the presence, the importance of this medical mission na ginawa ni ABS-CBN. Ito po kami ganyan, Aboitiz Power, na kami decide.
2: Ayan, maraming salamat, Sir Daryl Bonbon. Sir Boots, pabilis na invite po.
7: Oo, dear, tama. Yung hindi lang pasalamatan lang natin yung ating mga partners mula from Philippine Navy to Daughters of Charity. Sa Mandawi, mga doctors namin from Williams College College of Medicines, Matias Asnar Foundation, sinagil ko na nagpagalan ng mga doctors over ang dahil. Tapos yung city ng mismo ng Cebu at saka yung barangay mismo dito sa Guadalupe na kung saan ito yung ating katuwang, sila Barangay Captain Apple, napaka maganda yung pagtanggap sa atin dito. Yung mga ang mga katuwang natin as partners, lalo na yung DCMM at saka yung Aboitiz Power at saka Visayan Electric. Doon talaga yung core. Tama, Ma'am Doris and Sir Paul. Umpisa pa lang to. Meron pa tayong susunod na mga medical mission katuwang ang Aboitiz Power at ang DCMM.
2: Maraming salamat.
0: Ay, salamat. Maraming salamat at itong Sabado na ito ay napakaraming tao ang natulungan ninyo. Yes. Aboitiz, saludo sa inyo at Sir Boots, syempre paikot-ikot yan dyan sa Visayas kaya talagang tumutulong. Maraming salamat po sa inyo.
7: Maraming salamat po, Ma'am Doris, Sir Paul.
2: Maraming salamat, Kuya Boots. Engineer, ingat po kayo. Yan, si Sir Boots.
0: Dagang salamat.
2: Dagang salamat. Salamat din sa Aboitiz Power sa public service partnership with DZMM and ABS-CBN.
0: At hindi raw yan ang una at huli. Hihirit tayo syempre. At meron pa rin tayong isa
2: meron pa. Meron pa po.
0: Hala, humahabon pala. Hindi ko nakita. Okay. Si Abdul Jabbar AJ Andal, ang Senior Labor and Employment Officer, ay kasama rin po natin. tungkol naman ito saan, Paul? At
2: ito yung in-house recruitment activity ng Quezon City Peso.
0: Ayun.
2: Kanina, Quezon QCSSDD. Ngayon naman, Quezon City Public Employment Service Office. Good, good morning, Sir AJ!
8: Welcome po. Good morning po.
0: Good morning. Eh, kayo na po ang magkwento. Ano po ba itong in-house recruitment?
2: In-house recruitment activity ng Quezon City Peso.
8: Ay, hello po. At ang in-house recruitment activity po ng mismong Quezon City po ay isang program po na nagko-connect sa mga job seeker at sa employer po. Bali po, every Monday to Friday po ang aming office, ang Quezon City Public Employment Service Office po ay nagkakaroon ng in-house activity sa mismo office po namin sa 6th floor, Civic Center Building A, Quezon City Hall Compound. And then may employer po doon na mag-i-interview sa mga applicant or sa mga job seeker na nag-have ng work.
2: Mm-hmm. Ano po ba ang kailangan nilang dalhin?
8: Ah, yun lang. Sa mga job seeker po, siyempre po, unang-una kailangan yung kanilang resume po. And then, siyempre po, maliban sa resume, dapat po maayos po yung kanilang presentable po ang kanilang katawan or yung kanilang
0: yung kanilang arrive. Yung kanilang yes dating.
8: Yes po. And then, siyempre po, dapat po alam din po nila kung sino po yung employer at ano po yung applyan nila nung araw po na yon. Nagpo-post naman po kami sa aming Facebook page, sa Quezon City Public Employment Service Office Facebook page. Sinasabi po namin kung sino po yung mismong employer for that day at ano po yung mga kanilang available job vacancy po. Then, tapos nandun din po yung ibang mga standard or yung kanilang minimum requirements po.
0: Ah, basta punta lang doon sa
2: 6th floor ng Quezon City Peso.
8: Yes, 6th floor po.
0: At saka online. Pwede online. Doon kayo maghanap kung ano ang yung mga tamang gagawin.
2: Yung mga employers na doon.
0: Yung available na ano. Eh, naubusan tayo ng oras eh. Pero bibigyan natin ng pagkakataon muli ang peso sa susunod na programa natin. I-line up ulit natin. Kasi hindi ko alam na meron pa. Kaya nga nagulat ako. Pero nakuha pa rin naman natin at kayo pong mga naghahanap ng trabaho, ay 6th floor lang oh. Malapit lang sa inyo lang. Sa City Hall oh. Puntahan nyo na po si Sir AJ
2: Abdul Jabbar, AJ Andal.
0: Andal.
2: Senior Labor and Employment Officer ng Quezon City Peso.
0: Ayan.
2: Sir, maraming salamat.
0: Sir AJ, maraming salamat po.
8: Salamat po.
2: Muntiyan bago tayo mag-bye. Congratulations sa iyo, sa KBP Golden Dove Awards.
0: Oo, maraming salamat.
2: Action Dole. At syempre, maraming salamat po sa CMMA. Dahil po ang Mutiyan ng Masa ay finalist. At maging finalist lang ay isang karangalan na po. Maraming salamat po sa CMMA.
0: Maraming salamat. At kayo po ay kasama natin dito sa mga awards na nakuha ng DZMM, Teleradio, at Teleradio sa East 30. Tama ba?
2: Radio Patrol sa East 30.
0: Radio Patrol sa East 30. KBP, maraming salamat. CMMA, maraming salamat din po sa inyo. At ay, teka lang, pabati ng happy birthday, Zach Riveral.
2: Okay. Zach, happy birthday.
0: Binati ko na ito noong isang araw, wala namang papansit. Ay, at dyan po, nagtatapos ang ating magandang Sabado.
2: Opo.
0: Dahil marami tayong napagkwentuhan at natulungan.
2: Natutunan din natin kay Ace.
0: Oo. Yung mga taga Quezon City, punta kayo dun sa City Hall ninyo at meron daw pa-job fair. Parang job fair, ano? Parang
2: job fair. Nakalimutan ko yung tanong, outright employment yun, kung doon mismo tatanggapin ka na sa trabaho.
0: Yung hired on the spot?
2: Oo, hired on the spot.
0: Eh siguro kung tama yung mga dala mong mga requirements at maganda ang iyong presentation, arrive. Ang dating mo, galingan po ninyo.
2: Yeah.
0: Okay. Sa susunod po na mga panalong kwento ng inspirasyon sa Win Today, abangan po ninyo. Kasama po, wala si Tita Winnie ko, si Mr. Wright.
2: Mr. Wright.
0: Ang Mr. Wright mo. Ang Mr. Right ko? Siya na ba ang Mr. Right? Sintunado pa.
2: Tama-tama naman.
0: Sige, Paul Bea, maraming salamat sa pagsama mo sa akin ngayong Sabado na ito. At sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Again, si Doris Bigornia po ito. At ito, ang Mutya ng Masa. Bye-bye!
2: Bye! Salamat po. Happy weekend!

sama-samang i-celebrate ang ating mga winning moment kasama si Winnie Cordero sa 28th KBP Golden Dove Awards Best Magazine Program, Win Today! Susunod na!

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 10:05 na.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Ang ilang grupo na posibleng kakulangan sa mga produktong pang-agrikultura sa kabila ng banta ng Super El Nino. Sinabi sa DZMM ni Rosendo Sol, chairman ng Samahan ng Industriya o Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, na umaasa silang magpapatuloy ang magandang panahon ngayong Oktubre para sa anihan, partikular sa mga sakahan na may access sa irigasyon para makabawi ang mga magsasaka sa epekto ng habagat nitong mga nakaraang buwan.
3: Pero itong October, sa tingin naman namin yung harvest natin, kung ganun ang panahon, medyo okay, no? Hopefully, hindi umasok ang mga bagyo. So, maapektuhan yung harvest natin ng October. Inaano natin yung mga area na hindi irrigated. Talagang hindi naman magtatanim ng palay na, no? Magsiship ng crop siguro by going to mga vegetable.
2: So, mas makabubuting financial assistance na lang ang agarang tulong sa kanila ng pamahalaan para hindi masayang ang pambili ng mga produkto.
3: Mas okay pa rin cash na lang ibibigay, no? Kasi cash. Yung mga ibang regional director ng Department of Agriculture bumibili ng pataba na in which hindi tumutugma dun sa kailangan ng mga magsasaka, no? Ang ginagawa nila is sayang yung pera. Better financial assistance, bahala na yung farmers kung anong kailangan na bilhin, anong priority.
2: Higit 50,000 hektarya ng mga sakahan ang apektado ng matinding El Nino sa Agusan del Sur. Sinabi sa DZMM ni Alexis Cabardo, Provincial Information Officer ng Agusan del Sur, matapos magdeklara ng State of Calamity, uunahin sa pondo ang mga magsasaka sa probinsya na bibigyan ng solar power na water pump habang may nasasalok pang tubig mula sa Agusan River. Apela naman ng provincial government sa National Irrigation Administration, tulungan ang mga magsasaka makapagtanim para hindi kapusin sa supply ng bigas.
4: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
2: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nag-report agad sa DZMM. Malatili rin ang katutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.

two. We

0: Hello, hello Kapa Media Kaserbisyo. Oy, kumusta po kayo ha? Ngayong umaga ng Sabado, October 3, 2026. Ako muna inyong mga kasama ha. Ang nauna, nag-iisang hugutero at ang Mr. Right mo. Pansamantalang humahalili kay Tita Winnie Cordero. Oy, bago ang lahat ha, syempre congratulations muna kay Tita Winnie para sa pagiging best magazine program host mula sa nakalipas na KBP. O, diba? Ayan yung mga panalong balita. Winner na winner, diba? O, eh, patunay lang yan na talagang ang kapamilya at kaserbisyo ay tuloy-tuloy ang suporta. Again, Tito Winnie, congratulations! Ay, at syempre, dito sa Win Today, ay magsasama-sama tayo ha para i-celebrate ang ating mga winning moment sa buhay. Dito lamang sa programang tagapaghasik ng positivity at mga feel-good story. Ito ang Win Today! Ay, kapamilya, kaserbisyo ha, kami po'y napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band. At syempre ha, sabayan po tayong napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. At syempre sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want App. O kaya walang dahilan ha, para hindi nyo ako samahan hanggang mamaya. At syempre kung gusto nyo makibahagi sa ating talakayan, pwede po kayo mag-send na inyong tanong o mensahe sa ating Viber line. Ay kapamilya, dapat kapisado muna to ha. 0919-278-3000. Napapanood din po kami ha, sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Kaya ano pang hinihintay mo? Palambing naman. I-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, Facebook, TikTok, X at Instagram. Ay, mga kapamilya natin ha, nakasalukuyang bumabaybay sa kakalsadahan ng Metro at Mega Manila. Ingat-ingat sa biyahe ha, maraming pasensya at lamig ng ulo ang kailangan. O, iisipin mo na lang yung mga good vibes na ating makakasalumuha. Yung mga winner story na ating pagsasaluhan. At doon sa mga nag-iisip ng kanilang ulam mamayang tanghalian, abay tuto ka na rito ha. Dahil isang masarap na naman. Abay, pwede itong ano yun, pwedeng merienda, pwedeng ulam. O ayan ha, kung ikaw'y nag-iisip pa na, ano kaya, yung isa sa pinakamahirap na gawing desisyon eh, no? Kung anong uulamin mo maghapon. Yung iba ang ginagawa, yung ulam sa tanghali, itatagal na yan hanggang mamayang hapunan. Eh minsan niya, kinabukasan, pwede pa rin yan, di ba? Ay ha, doon sa mga naghahanap ng kanilang pagsasaluhan dahil Family Day Saturday. At lalong-lalo na, unang Sabado na Oktubre ha. Ang bilis talaga ng panahon, no, kapamilya? Isipin mo yon, 83 days na lang, magpapasko na. Ay, napakabilis talaga ng panahon. Parang hinihila pagsapit ng Bermans. Nakatawid na tayo ng October. O eh, sana eh, yung mga sinasabing wake me up when September ends. Abay, sana gising na gising ka na ngayong October, ha? Marami pang mga panalong storya at panalong bagay ang mangyayari sa iyong buhay. O, dun sa mga excited na, kung ano nga ba ang menu natin ngayong episode na to dito sa Win Today? O, ito na, ha? Tutok na. O, kung gusto mo maglista-lista, abay, simulan mo na. Kunin mo na yung mga pansulat at tayo'y magsisimula na dito sa Winnie's Kitchen.
1: Menu na swak sa budget. Winner sa panlasa ng family. Narito na sa Winnie's Kitchen.
0: At syempre doon sa ating mga nanay at mommies, ay nahihirapan din ba kayong pakainin ng gulay ang inyong mga anak? O di ba, yan yung mga kulitan talaga eh. Lalo na kapag ang palaya. Ayaw nila, di ba? Pero paano kung gawin natin itong yung mas masarap, di ba? Yung hindi matatanggihan ng mga chikiting, yung mas exciting at siguradong mas gugustuhin kainin ng mga bata. Ay, may ituturo sa atin ang ating chef ngayong umaga. Ang iyahanda niya para sa atin ay, sarap nito, no? Chicken ampalaya patty with mushroom. O, natakam ka na ba? Yan ang iyahanda niya sa atin this beautiful Saturday morning. Para sa ating Winnie's Kitchen, makakasama natin ang isang chef, syempre. Para naman talagang quality quality. Si Chef Roberto Sarce, Sarcelejo, ayan ha. Ulitin natin na Chef Ruperto Sarsaleo. Magandang umaga po at welcome po sa Winner's Kitchen, Chef. Good morning.
2: Magandang umaga po sa inyo lahat, especially sa DCMM sa ating broadcast ni Tito Winnie.
0: Maraming salamat, Chef, sa time, ha? And yung ganitong klaseng menu, nakaka-excite to, no? Kasi yung, kumbaga, ini-innovate natin, nag-iisip tayo ng bagong diskarte, lalong-lalo na. Yung ibang tao kasi marinig lang yung ampalaya, maski hindi pa nalalasahan, pait na eh, no?
2: Yes po. Normally talaga yan ang isang pinaiiwasan ng mga maraming mga tao, especially ng mga bata, mga kapamilya natin.
0: Mm-hmm.
2: Pero yung iiwasan natin, ito yung pinaka-mas kailangan ng katawan natin. Ito yung mga healthy foods.
0: Yun. And sana, no, doon sa mga kapamilya at kaservisyon natin na nakatutok ngayon, sana as early as now, ay matutunan na natin, ha, na kumain ng gulay. Hindi yung kapag kailangan na puro gulay ang kainin, saka lang tayo mag-e-effort na kumain ng gulay kung kailan huli na.
2: Yes po. Mm-hmm. So kaya, gumawa tayo ng isang dish, isang menu, na kung paano natin may incorporate mula dun sa healthy meat, incorporate natin, may collaboration natin, yung healthy foods, healthy ampalaya.
0: Iyon. Nako, Chef, ha, huwag na natin patagalin pa dahil sigurado yung mga nanay na hirap magpakain ng gulay sa kanilang mga anak ay excited na dito sa ating menu ngayong umagang ito, chicken ampalaya patty with mushroom. Sige, Chef, go ahead. Anong uumpisahan natin dyan?
2: First, meron tayong chicken breast, no? So, i-dry na po natin po. Okay. Siyempre, ang main ingredients natin ng ampalaya.
0: Mm-hmm.
2: So, ilalagay natin dito sa ating food processor. At least mga 200 grams.
0: Okay.
2: Of course, sasamahan din natin to ng another super foods. Ang bell pepper.
0: Uy, ayan. Ayos yan, ha?
2: So, yun. May bell pepper na tayo.
0: Mm-hmm.
2: So, at napakahirap po talaga sa panahon ngayon na magpakain ng ampalaya. Pero gumagawa tayo ng mga paraan kung paano natin mapapakain yung ating kasama, especially yung mga bata.
0: Totoo.
2: Sa pamamagitan ng burger, no? Ang patties kasi very popular.
0: Correct, Chef.
2: So, ang alam naman natin, ang component ng burger patties ay hindi ganun ka-healthy.
0: Kaya,
2: ang gagamitin natin ay hindi ground pork. Hindi ground beef, kundi ang gagamitin natin yung pinaka-mas healthy na meat, kundi yung breast, chicken breast.
0: Mm-hmm.
2: So, inhalo na po natin dito, inhalo na po natin.
0: Ayan, so halo-halo lang, no?
2: Halo-halo.
0: Mm-hmm.
2: So, ilalagay na po natin yung 1 teaspoon garlic powder.
0: Okay. Chef, yung din sa ampalaya, no, parang tip na rin sa ating mga kapamilya at kaserbisyo. Meron ba tayong maibibigay na tip sa kanila para iba naman, siyempre gusto talagang gulay lang, eh, di ba? Iba ginigisa kasama yung itlog o kaya halo sa pakbit, dinding-ding. Meron bang way para kahit papaano mabawasan yung pait ng ampalaya?
2: Yes, meron tayong pamamaraan na ginagamit, hindi na pabawasan kasi ng nutrient facts na ito, no?
0: Okay.
2: Pero pwede natin siyang lagyan ng salt, tapos tsaka natin siya pigaan.
0: Ah.
2: Tapos tsaka ating bantawan. So, isang pamamaraan din yun.
0: Mm-hmm.
2: So, ang another one, ay pwede natin siyang pakuluan, tsaka pigaan.
0: Okay.
2: So, mula doon, nababawasan siya ng pait. Pero sa akin kasi, lalo na kapag diabetic person ka, iba nga ba, kumakain pa ng sobrang pait eh.
0: Totoo, Chef.
2: Ito kasi nalilesen pa natin. So, ito nilagay na natin dito yung garlic powder, onion powder, black pepper, white pepper, oyster sauce, lalagyan pa na natin, hindi pa na magmulagyan.
0: Malasang-malasa na yan, Chef. Tagong-tago na yung pait niyan.
2: May egg powder, at the same time, meron po tayo pang bonding na egg. At saka, 2 scoop ng cornstarch. So, ahaluin lang po natin ito. Pukumbay natin ito ng mahalos.
0: Okay.
2: Mix natin yung combine together.
0: Mm-hmm.
2: Actually, ito po lang ang pinaka-best marinating process na ito para yung mixture, yung texture niya mas maganda. I-freeze natin ito ng at least mga 2 to 1 to 2 hours sa freezer.
0: Ah, okay. Para kasi mas maging itong, solid.
2: Ang ano kasi, ang ano po kasi, ang chicken breast po kasi medyo mahirap siya, hindi siya ganun ka ano. So masyado siyang malagkit compare mo dun sa meat.
0: Ah, okay, okay.
2: Sa pork, mm-hmm, I mean, mm-hmm. Pork. So kumuha tayo ng mga at least mga 2 tablespoons. Mm-hmm. Ito lang po.
0: Okay, saktong-sakto na yan, chef, no?
2: Pupor natin ng into ball form.
0: Mm-hmm.
2: Thick ball, and ipipress lang po natin siya.
0: Okay.
2: So, ganyan. Pero ang isang technique pa nito, dito sa parchment paper, lalagyan po natin siya ng para hindi tayo masyadong kasi dumidikit po ito, lalagyan mm-hmm. natin siya ng konting
0: oil.
2: Pangka. Okay. So, bubuksan ko na po yung ano.
0: Mm-hmm. Eh, chef, question lang. Yung iba, baka sabihin, eh, gusto ko nga healthy eh. Gusto ko, since ginamit na dyan, mga healthy na ingredients, lalong-lalo na white meat, yung manok eh. Kaya lang ayoko nang may mantika. Pwede ba yan, chef, i-grill?
2: Yes po. Pwede naman itong
0: ihaw?
2: Tawag na ito. Gamitan natin siya ng canola oil or olive oil. Mm-hmm. O kaya air dry.
0: Okay. Mm-hmm.
2: Okay. So ito, magtidrito na po tayo.
0: Mm-mm.
2: So again, mas maganda po ang mixture niya, texture niya kung ito ay ilagay sa freezer ng 1 to 2 hours.
0: Uh-huh.
2: So, formulate siya ng form na into a ball, then press it.
0: Okay.
2: Until magpa siya patty. So, dahil nilagyan natin ito ng mantika, ilalagay na natin siya.
0: Mas madali siyang humiwalay ngayon, no? Dun sa parchment paper. Ayun!
2: Healthy food po ito, mga kababayan. Pagkat ito ay mula sa breast fillet na ating chicken.
0: Mm-mm.
2: At the same time, ito po ay may content ng hampalaya together with the
0: may bell pepper pa to, no? Chef, may bell pepper pa. Dagdag nutrients din yun talaga.
2: So, yun. So, yun ang ating menu for today.
0: Mm-hmm.
2: Nakakataan ay marang umiiwas sa vegetable, na especially ang hampalaya. Pero pwede natin siya ilagay sa hamburger, mm-hmm. sa gagawa tayo ng burger steak, para hindi lamang pork, meat ang
0: gagamit natin
2: sa mga sa buhay, kundi pati yung ating chicken.
0: Mm-hmm.
2: Mas higit na nutrients compare sa mga pork at saka beef.
0: Yun.
2: At ang breast fillet mm-hmm. ay pinaka healthiest meat.
0: So ayan ha, kapamilya kaservisyo ha. Ay, kung may pagkakataon talaga, gawin nyo to. Dahil patunay lang yan na pwedeng maging masarap talaga yung mga nutritious na pagkain na inihahain natin, di ba? Maraming paraan kung gugustuhin. At sana idagdag mo na sa menu mo to ha, kapamilya kaservisyo. At kung may pagkakataon na kayo, maaga pa naman 10:24 pa lang. Pwede pang mamili dahil hindi naman ganun kahirap hanapin yung mga ingredients, chef, no?
2: Yes po, nasa paligid lang natin yan, nasa tabi-tabi lang natin yan.
0: Mm-hmm.
2: At ito ay makikita sa paglengkutan.
0: Correct. At ito, hindi lang pang ulam to, chef, no? Pwede rin merienda. Lagay mo lang sa bun, no? Sa tinapay. Tapos, islaysan mo pa ng kamatis, no?
2: Meron tayong chicken, filet, burger, patties together with the ampalaya. The content of napaka-healthy po talaga ng mm-hmm. ampalaya. Maraming mga kabataan ngayon na yuwili sa mga milk tea,
0: fast food.
2: Sa mga coffee shop. Mm-hmm. Kaso ang taas ng sugar content na kung saan ay nalalason yung ating sugar, blood sugar.
0: Mm-hmm.
2: So, tumataas ang kaso ng mga diabetes. Kaya ang ginagawa po natin ay gumagawa tayo ng mga pagkain na makakatulong sa ating mga kababayan para mabawasan at tumaas ang kanilang immune system sa pamamagitan ng paggawa at pagluluto ng mga healthy food katulad ng ampalaya. Sinasama natin sa meat.
0: Oh, yan, no? Napakalaking bagay nito, chef, no? Para doon sa mga nag-iisip na gusto namin masarap at at the same time gusto namin nutritious, masustansya yung kinakain namin. Isa na to doon sa patunay na kaya natin talaga magluto ng hindi mahal at nutritious na pagkain at the same time mai-enjoy kahit ng bata.
2: Yes po, yes po. Yung yung project natin ngayon, kung paano natin palalakasin ang immune system ng ating mga karagaan, ang ating mga kababayan, ito, meron na tayong pinispa.
0: Yun, naku, parang dyan pa lang sa napapanood ko, parang ang sarap-sarap na no, habang mainit, tapos mainit din yung kanin.
2: So, pwede natin na gawin to sa hamburger, meron tayong pinispa lang mamaya.
0: Yun.
2: So, salulutuin na, papakita ko lang yung mga pinispa.
0: Sige, chef, sige, chef. Para magkaroon din ng idea yung ating mga kapamilya at kaservisyo dun sa plating at presentation kapag kakainin na.
2: So, ito pwedeng kahit anong sauce
0: na gusto
2: nyo.
0: Aha. Ayan, no?
2: Ito yung ating burger patties with
0: mushroom.
2: Mushroom sauce.
0: Uy, ang sarap-sarap naman yan, no?
2: Lugo pa kasalaya.
0: Iyon. And para doon sa nagmamadali siguro, chef, no? Kung walang pagkakataon na gumawa ng sauce, siguro ketchup lang, talo-talo na yan, no?
2: Yes. At ito yung ating merienda.
0: Uy, ayos yan, no? Yun yung sinasabi ko, oh. May lettuce pa.
2: Tingnan ang palawang burger. Napaka-healthy.
0: Ayan, so, sarap.
2: Ito yung mga matatawag nating new breed ng Pilipino comfort food.
0: Mm-hmm. Ay, naku so, talaga. Napakasarap niyan, chef.
2: Ito yung paggamit ng ampalaya, ng mga takman at mga gulay, ay makakatulong tayo mabawasan ng ating mga kababayan sa maging diabetic, yung pagiging diabetes ng ating mga kababayan ay mabawasan. So, kinokontra natin ng mga, di naman natin kinokontra, pero yung pagbabawas ng pagkain, especially ng coffee, especially ng coffee shop.
0: Mm-hmm.
2: So, ini-encourage natin ang ating mga kababayan na gamitin ang ating mga pagkain masasarap, mga healthy, at the same time, very affordable.
0: Yan, mahalaga na i-balance din natin, chef, no? Sabi mo nga, hindi naman natin pinagbabawalan, hindi natin tinututulan, pero dapat alam natin kung paano balansehin, eh. Yung pagkain ng masustansyang pagkain, which is yun yung priority natin. At the same time, syempre, minsan sinasabi ng iba, ay magkakapi ako at kakain ako ng ganito dahil deserve ko to. Diba? Eh, wag naman laging deserve ka, pamilya, ha? Kaka-deserve mo, eh. Hindi mo namamalayan yung mga tumataas sa'yo, eh. Yung pala, hindi mo deserve yun. Pero kaka-deserve mo, ayun yung nangyari.
2: Marami kasi tayong mga kababayan nowadays na baliw na baliw sa mga coffee shops, especially healthy. Kung tutuusin na sobra-sobra yung sugar content.
0: Yun.
2: So kaya gumawa kami, inisip kami ng mga pamamaraan kung paano natin maipapasok yung mga healthy foods sa ating mga karne, sa mga healthy meats para ma-serve sa ating mga mamahal sa buhay na napakain natin sila araw-araw ng mga healthy at nakakatulong tayo na mas pataasin pa yung kanilang antas ng kanilang pamumuhay, mura, affordable, at the same time napaka-healthy.
0: Iyon. Chef Ruperto, maraming salamat ha, sa pag-share nitong recipe na to, no? And saan kanila pwedeng i-follow social media para magkaroon pa sila ng idea? Baka mamaya mag-post ka, magbigay ka pa ng ibang mga menu na healthy para sa ating mga kapamilya at kaservisyo. Go ahead po.
2: Meron akong Facebook, Ruperto Amancio Sasaleo. At meron din po akong catering services, gourmet catering services. Located at Sarmiento Homes, Block 27, Lot 65, Barangay Muson, City of San Jose del Monte, Bulacan. So, welcome po kayo sa catering services, ano man ang inyong occasion, birthday, corporate events, whatever. So, we are ready to serve.
0: Iyon. Chef Ruperto Sarsalejo, maraming salamat po sa inyo, ha. And ingat po kayo and looking forward po sa mas marami pang recipe na ibabahagi sa ating mga kapamilya at kaservisyo.
2: Welcome sa DCMM at sa ating mga kababayan. Maraming salamat po.
0: Welcome and thank you again, Chef Ruperto. Ayan, ha. Yan ang ating chicken ampalaya patty with mushroom para sa episode natin ngayon dito sa Winnie's Kitchen, kapamilya at kaservisyo. At syempre sa ating pagbabalik, o ito, yung mga masasarap na kwentuhan para magkaroon tayo ng idea pa kung ano yung makaganapan outside Metro Manila na meron palang mga ganitong event, may mga ganito palang pangyayari na kailangan natin puntahan bilang suporta na rin sa ating mga kababayan. At mas lalo tayong magkaroon pa ng idea kung ano nga ba yung mga klase ng business na hindi natin alam na dapat pala yun yung mga sinusuportahan natin. Kaya kapamilya, kaserbisyo, huwag kang aalis dyan ha. Samahan mo pa rin ako dito sa Win Today kasama ang Hugotero at ang Mr. Right mo.
1: Hanap mo ba'y usapang light and easy sa Sabadong hindi busy? Tutok na sa Win Today! Basta AM, DZMM!
3: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro!
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro! May Silymarin, may multivitamins pa! Liver up na tayo with Liver Aid Pro!
1: Namayagpag ang DZMM sa 29th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Newscaster Alvin El Chico para sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host Peter Musngi para sa Balita Patan. Best Public Service Program Host Nina Corpus para sa Nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM. At Best Documentary Program DZMM Teleradyo Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Basta AM, DZMM! Winner sa kwentuhan! Makabuluhang talakayan! Napapanahong issue na pinag-uusapan ng bawat tahanan! Always go for the win!
0: Kapamilya, kaserbisyo, nagbabalik tayo dito sa Win Today! Ito yung mga for the win na kwentuhan talaga ha. I mean, minsan kailangan lang naman natin ay yung proper information, di ba? Mga bagay-bagay na akala natin hindi nag-e-exist pero nandyan lang pala sa paligid natin. Yung mga gamit na meron tayo, akala natin sa isang lugar na malayo sa Pilipinas nang gagaling. Pero hindi natin alam, galing na pala yun dito sa Pilipinas, dinala sa ibang bansa, binili mo naman. Di mas napamahal ka pa, di ba? Mas maganda yan, direktang suporta na sa ating kapwa Pilipino ha. Kaya naman ngayong episode na to dito sa ating Win Today para sa ating mga panalong kwento dito sa For the Win.

0: Bakit mahalaga ito para sa Mimaropa at para sa mga local entrepreneurs? Makasama natin ngayon si Sir Amor Mio Joey, CJS Benter Regional Director ng DTI Mimaropa. Sir Joey, magandang umaga po and welcome po sa Win Today.
1: Magandang umaga, Mr. Wright.
0: Ayun. Oy, kanina no, medyo nag-chika-chika na kami ng konti ni Sir Joey. No? Just to give a brief background sa ating mga kapamilya at kaserbisyo, paano nagsimula to and kailan, sir, nagsimula?
1: Actually, yung ating Obra Mimaropa ay nag-start siya noong 2024 after the pandemic.
0: Okay.
1: Previously, ang ginagawa ng DTI Mimaropa, we call it Mimaropa naturally, focusing on the agriculture, the tourism destinations sa province, at iba-iba mga produkto ito. However, after the pandemic, nakita natin yung importance na naging creative ang mga Pilipino. Kanya-kanyang creativity ang lumabas para makasurvive. So, we rebranded it into Obra. So, ito the masterpiece of the Mimaropa.
0: Nice. No?
1: So, doon pumasok. So, 2024, nilunch namin ang Obra Mimaropa. Doon ulit sa Glorieta namin kinanap ito. Then, last year, doon ulit sa Glorieta. At nakita natin, maganda yung pag-accept ng mga tao. At nishu-showcase natin ang iba't ibang kalakal ng rehiyon. So, product, pagkain, furnitures, yung mga kanilang paintings, diba? Iba-ibang crops na nandiyan na ipapakita natin.
0: And ang ganda no, Sir Joey, na sabi nyo na after the pandemic, doon nyo ito nilaunch eh. Diba? Kasi during the pandemic, let's accept, ang daming hindi maganda nangyari during the pandemic days. Yeah. Pero kung hihimayin natin, may mga okay din eh, kahit papaano, diba? Doon lumabas yung creativity ng mga tao kasi nasa bahay lang eh, diba? And naghanap sila ng ibang way para kumita and masustain yung buhay nila, which is doon ngayon nagsulputan, di ba, kaya ang daming mga online sellers, ang daming mga nagbebenta online. At the same time, katulad nga yung showcase nyo doon sa event, yung mga crafts, di ba, yung mga bagay na akala nila wala rito sa Pilipinas, pero Pinoy pala ang may gawa nitong mga bagay na to. And na-curious ako doon, sir, doon sa gagamitin natin ngayong taon na hashtag Gunita. Kaya sabi ko, ang dami, ang lalim nito eh, di ba? Ano yung babalik ka? Kasi pag gunita, parang may binabalikan ka, may inaalala ka, may mga binibigyan ka ng tribute doon sa isa-isang bagay. So bakit hashtag gunita?
1: Well, yung hashtag gunita, nakita natin kasi si Mimaropa Region ay 10 years na pala kami nag-exist. Pinasa ang Republic Act 10879 noong July 17, 2016. So sakto 10 years. Why not let's look back? Ano bang nangyari na sa rehiyon mula nang tayo ay kumalas from Calabarzon, bukod ng Mimaropa. So marami ng interventions na binigay natin, especially sa mga clients ng DTI. So looking back tayo doon, at the same time, magkaroon ng wider reach ang kasaysayan ng Mimaropa. At the same, hindi malimutan na dito tayo nagsimula.
0: Yes.
1: Yung mahalaga doon eh, di ba? Hugot na
0: totoo.
1: Para hindi mo wala yung character ng Mimaropa Region. So doon kami pumupunta sa gunitang yun.
0: And mahalaga yun, sir, no? Yung identity mismo ng lugar. Especially, sabi nyo nga, 10 years ago, isang dekada na, nung nagsolo ang Mimaropa, di ba, na tumayo siya ng sarili niya na ito kami. And good thing yun, sir, no? Tama, ang ganda, na hashtag gunita, huwag natin kakalimutan kung saan tayo lahat nagmula.
1: Correct,
0: diba? And through this, makikita lalo ng ating mga kababayan, buong Pilipinas actually, eh, no? Makikita nila, ganun pala yun. So, kayang-kaya pa nila nilang magsolo, na kaya-kaya nilang tumindig sa sarili nila. And para sa mga kapamilya at kaservisyo natin, Mimaropa, ha, just to give you an idea, ito yung mga probinsya ng Mindoro, Occidental and Oriental, tapos Romblon and Palawan.
1: Plus Marinduque.
0: Okay, yan ha. So, nagkaroon ka lang ng idea. And ito mga lugar na to, ang dami nitong produkto eh. Ang daming yaman na pwedeng-pwede nating i-showcase para malaman din ng ating mga kababayan. And with regard naman po doon sa parte ng DTI, ano yung nakikita ninyong tulong na pwede pang ibigay sa mga tao sa pamamagitan ng mga ganitong klaseng event?
1: Actually, mandate talaga ng DTI is to promote ang mga produkto ng rehiyon. Ano? So, nagsisimula kami sa mga provincial fair muna.
0: Okay.
1: So, pagka nakita namin na may potential yung produkto nila, dadali natin sa mga regional trade fair.
0: Oh.
1: Like this one. At meron din tayong nakita laki ng potential, dalhin sa national trade fair.
0: Nice.
1: Then, later on, international na tayo. So, ito may mga kasama tayo dito, sir. Galing lang sila sa Ka-Expo sa China.
0: Last
1: 2 weeks ago. So, nandun sila. At napakita yung mga produkto.
0: So, ito yung mga sinasabi nyo, sir, nagsimula muna sa regional,
1: sa provincial,
0: and then naging national hanggang narating ang international.
1: Yes, sir.
0: Ayan. E di, so, meron na tayong kumbaga living proof na talagang nangyayari to, di ba? Talagang
1: correct,
0: kumbaga unti-unti, dahan-dahan. And pagdating nung mga time na, hala, dito na lahat kumukuha sa bansa natin yung ibang bansa. E yun yung mga gunita na babalikan uli natin, di ba?
1: Correct, sir.
0: And sabi nyo nga, may mga kasama tayo na from regional, naging national na yung, and naging international.

0: yung mga products nila. Considering that, kasama rin natin ngayon si Sir Jordan Fernandez, Palawan Pearls by Trendy Merch Novelty Shop. Sir, good morning po. Welcome sa Win Today. Ayun. Sir, no, just to give an idea para sa ating mga kapamilya at kaserbisyo, ano yung main focus ng shop ninyo?
1: Yun po. Ang focus po ng shop po namin, ng business, yung mga pearls po galing Palawan.
0: Okay.
1: So, yun.
0: Mm-hmm. And pag sinabi natin pearls galing Palawan, of course, di ba, hindi lang naman sa Palawan nang gagaling. Sinasabi na, hindi, may mga nakukuha ko, hindi galing sa Palawan eh. Ano yung maipagmamalaki na natin na, hindi, Palawan tong pearls na to eh.
1: Ayun sir, as of now kasi sir, ang talagang nagpo-produce na lang ng pearls sa Philippines ay Palawan na lang po.
0: Okay, okay.
1: So, may mga ibang lugar po na trying, pero mas focus po talaga sa Palawan ngayon. Dahil po yung pearl, ito po yung barometer ng kalinisan ng water.
0: Yes.
1: So, as of now po, yung water line po natin sa Palawan, so okay pa po siya. Kaya yung mga oyster po natin ay nabubuhay pa po doon at nakaka-produce ng mga pearls.
0: And quality yung pearls po, May napanood ako, sir, no? Hindi ko na maalala kung saan. Ang ginagawa nila, yung mga buyer ng pearls, binibili nila mismo yung mismong nasa kabibip eh. Tapos sila yung magbubukas. Tapos kung dalawa man yun o isa lang, well, hindi nila alam. Then may ganun din po ba doon sa shop na nag-o-offer din kayo na parang may kakaiba na experience yung mga buyer?
1: May iba pong mga shop po na naggagawa po ng ganun. Pero sa amin po yung jewelry na po talaga.
0: So ito yung finished product na?
1: Finished product na po talaga siya.
0: And may mga klase ba, sir, ng pearl para din sa kaalaman din ng ating mga kapamilya at kaservisyo? Kasi di ba nagagandahan talaga, ang ganda eh, di ba? Ang disente, ang gandang tignan kapag suot. Pero hindi nila alam na, bakit ito iba presyo rito? Bakit ito ganito? Ano-ano yung klase ng pearl, sir?
1: Bali, may dalawang klase po tinatawag na saltwater pearl or South Sea pearl. Mm-hmm. Tapos meron naman pong isang freshwater pearl.
0: Okay.
1: O galing po sa Tabang. Or ang Palawan po, ang Philippines, ang focus po natin are yung saltwater or South Sea pearls.
0: Okay.
1: So, mostly, ang color po na pinuproduce talaga natin is yung golden color na South Sea pearl. Mm-hmm. Ang tawag po sa oyster nito is scientific name niya, Pinctada maxima or golden leaf oyster.
0: Okay.
1: So, ang market po nito, internationally, mostly Japan, US, siyan po, China din, saka Australia yan po. Kasi sa may mga iba't ibang bansa rin nakaka-produce, pero tayo pong Philippines, ang focus talaga po natin, golden, at yun yung quality talaga.
0: Okay, so pag sinabi natin, halimbawa yung golden, tatatak na, hindi, gawang Palawan
1: yes,
0: to.
1: Bro.
0: Produce to ng Palawan.
1: Yes, sir.
0: So, kung pupunta man sila sa ibang bansa at may makita sila na golden na pearl, malaki ang chance, or baka yun talaga yun, ay galing sa Pilipinas.
1: Opo.
0: Oh, nice, ha?
1: Tulad nito, sir, nung nakaraan po, na kami po yung nakapunta sa China for the China ASEAN Expo.
0: Okay.
1: So, sinocase po namin yung product namin. Even China din po kasi nakaka-produce ng pearl, ng mga freshwater. Mm-hmm. Pero yung Golden South Sea Pearl po, wala silang mga ganun. So, nung sinocase po namin, may market po siya. So, okay. Identified. Meron din kaming ibang bansang mga nakasama doon, like Myanmar, Indonesia. Pero mas napipili po yung produkto natin.
0: Uy, nakaka-proud doon. Yes, yun yung mga proud Pinoy moments eh, di ba? Yes, na parang, may iba-ibang bansa rito, pero sorry kayo ha. Yeah. Kasi yung awin na nag-stand out eh. Oh, and yung ganitong klaseng business, sir, what made you decide na, tayo lang, itong business na ito yung pasukin natin, buksan natin yung ganitong klaseng negosyo?
1: Bali, it's a continued business po ng mentor and family ko po, negosyo. So, nakita po namin dahil yung Palawan, hindi lang po siya sikat sa magagandang lugar. Yung mga beaches, yung mga destination pa po doon, kundi yung produkto mismo namin. So, though niche market po siya, pero ano po, nakita namin yung potential po talaga ng market niya. Kaya yung tinuloy-tuloy po namin siya.
0: And yung ganito, sir, syempre, di ba, kailangan i-maintain, especially the quality, yung tubig kung saan nabubuhay yung mga oyster. Ano yung challenges na nai-encounter ninyo? And alam naman natin, di ba, minsan, yun yung nagiging problema ng mga tao pagdating sa nature. Di ba, it's either sinasadya o hindi sinasadya, napapabayaan. So, paano na ma-maintain yun to have a quality pearls na pwede rin natin i-export pa sa ibang bansa?
1: Yun po, dahil yung Palawan po, meron po kaming ahensya na nagpo-protect sa karagatan. So, nami-make sure po na malinis talaga yung waterline ng Palawan. Kaya yun nabubuhay po yung mga oyster pa. Tapos, yung mga byproduct niya, like yung oyster, sir, nagagawa siya sa iba't ibang produkto pa. Not, di lang yung pearl mismo,
0: yes.
1: Pati yung oyster pwede siyang panggawing home decor at pang iba't iba pang gamit. Kung may nakikita po kayong frame na gawa sa yung may golden
0: parang shell.
1: Yun po, yun. tawag po doon, mga golden oysters.
0: Oh, ayun ha. Ibig sabihin, walang tapon.
1: Walang
0: no?
1: tapon, sir.
0: From laman sa pearl hanggang doon sa shell.
1: Yung laman, sir, hindi lang nakakain.
0: Okay.
1: Kaya yung meat niya, hindi siya.
0: Ay,
1: yung pearl lang,
0: yun.
1: Hindi po siya.
0: Ay,
1: iba po.
0: Okay, okay. So, ang napapakinabangan dito lang, yung pearl mismo at saka yung shell.
1: Yung shell, yes.
0: Okay, po. Okay. So, ibang klaseng oyster. Yung kinakain naman.
1: Apo.
0: Oo, ayan. So, wag sila mag-attempt na pagkatanggal ng pearl, ay ilagay nila sa sukat kilawin.
1: Yeah.
0: Oo, yun. Iba yan ha, kapamilya, kaservisyo. Ay, good yun ha. Kasi, for sure, hindi lahat ng ating kapamilya at kaservisyo ay may idea na,
1: yes,
0: ay, iba pala yun. Hindi pala yung pwedeng kainin. Iba pala yung laman nun. Okay, apo. No? And just to be sure, no, kapamilya, kaservisyo, paano yung difference, sir? Parang pag nakita nila, ano yung kaibahan? May kaibahan ba agad sa itsura kapag nakita nila yung oyster na edible yung laman at hindi?
1: Yes sir, yung ano talaga siya, malaki po yung oyster ng South Sea Pearl.
0: Okay. Uh-huh.
1: Tapos hindi talaga siya sa market.
0: Wala
1: siya
0: binibenta
1: sa market, wala pong binibenta.
0: Okay. O, ayan ha, kapamilya, kaservisyo. Kaya kapag meron kayo nakita sa market na nagbebenta ng ganyan, biling nyo na.
1: Yeah.
0: Kasi may pearl sa loob yan, ha? O, ayan ha. And going back kay Sir Joey, no? So yung mga ganitong klaseng business, paano sila o ano yung proseso para makapag-register sila? Kasi maraming mga alam natin, yung mga kapamilya at kaservisyo natin nag-iisip na negosyo, di ba? Not just only yung dito yung katulad ng negosyo ni Sir Jordan at tungkol sa pearl. Yung mga nag-iisip magnegosyo and siyempre kailangan nila i-register sa DTI, di ba? Ano yung kailangan nilang gawin?
2: Actually, yun ang first step talaga. DTI yung una nilang makapitan.
0: Mm-hmm.
2: So, halos buong lahat ng bayan halos sa Mimaropa region, sir, ay meron na tayong tinatawag na negosyo center.
0: Okay.
2: So, isang malaking achievement na ito na DTI na milestone. Previously, kasi hanggang provincial level lang kami.
0: Mm-hmm.
2: So, right now, bawat bayan, meron na kaming negosyo center.
0: Ooh.
2: So, kung gusto kong magnegosyo, ito yung first na pwede mong puntahan.
0: Ah,
2: so, nandun po,
0: nice.
2: Pwede silang mag-register ng pangalan, ng kanilang business.
0: Mm-hmm.
2: Gagabayan sila hanggang maging legit na registradong negosyo, hanggang matulungan sila hanggang sa BIR, sa mga munisipyo,
0: okay.
2: Kapag-record po sila.
0: And yun maganda, sir, no? Kasi pinapadali na para na sa ating mga kababayan, di ba? Kumbaga, wala na tayong mga, sorry sa term, ha? Mga illegal business na rumarakit pa ilalim, yung pala hindi rehistrado. And talking about registered business, ano sir ang benefit nito? Kasi baka mamaya hindi lang alam ng ating mga kababayan na ating mga kapamilya at kaservisyo na parang, teka lang, ba't kailangan ko pa magpa-DTI? Bakit kailangan pa? Mag-regosyo lang naman ako, may bumibili naman sa akin, nagbibenta ako ng quality. Ano yung nakukuha ng consumer at the same time, yung mismong may business once na-registered sila sa DTI?
2: Actually, yung trust sa kanya. Una-una, alam mong registrado to, so may magta-trust yung mamimili sa kanya. Hindi
0: okay.
2: Ito yung pwedeng nag-deposit ka, nag-down ka, wala na, tatakbohan na niya.
0: Iwas so, scam to.
2: Iwas
0: scam.
2: Alam sir, sa consumer. Kung if ever naman may reklamo sila ang mamimili sa mga negosyo ito, madali namin habulin kasi may record ka na
0: yun.
2: Sa kanila.
0: So, for assurance, no?
2: Yes.
0: Okay, for assurance and security, and at the same time, di ba, masarap yun, maipagmamalaki mo na DTI registered yun, wala kang dapat ipagalala.
2: Plus, kung may opportunity silang mag-business, makapag-transact sa gobyerno, hinahanapan namin, dapat registered ka sa gobyerno.
0: Yun, yun yung maganda ron, di ba? Kumbaga, mas maganda yung legal, kasi wala kang inaalala, di ba? And talking about dun sa mga sinoshowcase ng DTI, di ba, katulad ng mangyayari sa Glorieta, hindi lang naman na simpleng negosyo, hindi lang yung mga malakihang negosyo pang international, meron din tayong i-showcase pagdating po sa arts. Tama po ba? So kasama naman natin ngayon ding umaga si Sir Wilfredo Rufon, presidente ng Voyage the Mindoro Artist Group. Sir, good morning and welcome po sa Win Today.
3: Good morning po.
0: And sir, no, being part nitong gagawin na event, ano yung makikita natin na pwedeng matanggap ng mga pamilya at kaservisyo natin na once na nagpunta sila doon and then nakita nila itong mga crafts na to, itong mga artworks na to?
3: Good morning po. Sa amin, sa part ng Voyage Mindoro Artist Group, na mga local artist ng Mindoro, ay nagiging part kami ng to promote our, yung lalawigan namin, yung aming turismo. So, ang aming sining ay pinapakita namin at dati doon hanggang doon lang kami sa probinsya.
0: Nakakulong na lang doon, no? Kayo-kayo na lang nakakita.
3: Kasi maraming magagaling na artist pero hindi nila, wala silang idea kung paano yung market ng art.
0: No proper venue.
3: Opo.
0: Okay.
3: So sa tulong po ng DTI ay nakarating kami dito sa Maynila. Ako naman kasi regular na nag-exhibit sa Maynila. Pero yung mga kasama ko, mga kabataan, kagaya ni Lloyd, so sa tulong ng DTI, na-discover niya, na-promote niya ito yung kanyang, pakita ko yung kanyang gawa.
0: Nice.
3: Part ito ng sa aming event sa sa Gateway. Ngayon may event kami ngayon.
0: Naka-display po doon.
3: Opo.
0: Oh,
3: tapos
0: okay.
3: Yung sa sa bukod sa arts, malaki din na itulong ng DTI doon sa arts and craft ng mga, lalo na po ng mga katutubo na unti-unti na kasi namamatay yung kanilang yung weaving, yung hobby.
0: Ay, pag-hobby.
3: Pag-hobby. So, ito gawa ng misis ko.
0: Galing. So, yung background niyan, sir, yung kulay blue, hobby yan?
3: Opo. Whoa. Instead of canvas, ay ginamit niya yung ramit, tawag yung gawa ng mga tribong Hanunoo.
0: Okay.
3: Para makatulong kami sa kanila at pag pinipresent namin sa mga exhibit, adi, ini-introduce din namin na pwedeng bumili ng buo sa kanila na pwede nilang magamit.
0: And sir, no, itong Voyage the Mindoro Artist Group, siyempre, unang-una, sabi nyo nga kayo, nakakapag-exhibit kayo dito sa Manila, di ba? Pero ang dami nating kababayan sa Mindoro na hindi sila nabibigyan ng equal opportunity para kahit gaano kakagaling, kung wala ka namang audience, paano nila malalaman, di ba? So, what made you decide na, gawin natin itong grupo na to?
3: Kasi para sa akin, personal, hindi kasi sapat na magaling ka lang, nag-exhibit ka, nare-recognize ka kung yung galing na yan ay hindi mo i-share sa iba. Yun lagi yung sinasabi ko na dapat ay tulungan yung may mga kabataang may potential. So, nagkakanda kami ng mga workshop at kalaunan, pag medyo maganda na yung trabaho, sinasama namin sa exhibit. So, yung mga last year ng sa Glorieta, hindi nakasama. This year, nakasama na sila.
0: Oh, galing nun.
3: Kasi tuloy-tuloy yung practice.
0: And sabi nyo nga, no, Sir Wilfredo, na doon sa lugar ninyo, doon muna tayo, focus tayo doon sa lugar, napakaraming magagaling, di ba? Na hindi na showcase yung talent nila. So, masasabi ba natin na until now, may struggle pa rin pagdating sa mundo ng sining?
3: Malaki po. Lalo pa nung lumabas yung AI. Ayan. Naging malaking usapin yung sa part ng sining. Pero yun po ay challenge sa amin na mga artist. Sabi ko nga, kung bago ang AI, nakakapag-create ka na ng maganda, so wala kang dapat alalahanin.
0: Ikatakot, no?
3: Basta gawin mo lang kung ano yung gusto mong gawin. Inspired by nature. At napakagandang kapaligiran ng lalawigan namin ng Mindoro.
0: Marami kang paghuhugutan ng inspirasyon pagdating doon. And yung ganitong klase, sir, na grupo, hindi po ba siya mahirap i-maintain, i-handle? Kasi syempre, gano'n na po katagal itong voyage?
3: Sa ngayon, magto 2 years. Yung dati kasi yung grupo namin ay Puerto Galera Art Group, kasi taga Puerto Galera ako. Doon lang kami paikot-ikot sa yung about Puerto lang.
0: Okay.
3: Pero lately naisip namin mag-asawa. Sabi ko, buksan natin, sakupin natin yung buong Mindoro.
0: Total
3: isang isla naman tayo para kaya yung project ngayon ng Voyage ng grupo namin. Sana makahanap kami ng artist sa bawat bayan. Para makapag-create din sila ng small group. Para ma-assist din namin para makarating din sila sa Maynila.
0: Tama, so, no, sir, no? Magandang idea yon and objective and goal para doon sa grupo ninyo na from this different group, meron ka talagang mahihimay dyan na talagang, uy, ito pwede to dito, pwede to dito. And magkakaroon ng inspirasyon din yung mga taon, gagalingan ko pa para maging part kami nito. No? And ayan siguro, no, nasabi na natin sa ating mga kapamilya, kaserbisyo, kung gaano kahalaga yung DTI sa bawat negosyo. At the same time, dun sa mga business na ine-export natin sa labas ng bansa natin and dun sa mga sining na kailangan nating suportahan. Siguro, this is the right time para mag-invite po tayo para sa darating na event. Kasi through this, mas mabubuksan yung mata ng ating mga kapamilya at kaserbisyo eh, di ba? Kung para saan ang DTI, ano yung mga bagay na dapat sinusuportahan natin being a Filipino. Siguro, ang sisimula ako kay Sir Jordan, go ahead sir, invite po natin sila.
1: Sir, this October 22 to 25 po sa Glorieta, ininbitahan po namin lahat ng nandito sa Kamaynilaan na makavisit po sa amin. So, hindi lang po ito yung may expect nyo na makikita sa amin. Sa event, mayroon din po kami mga iba't iba pang produkto mula Puerto Princesa at Palawan po, pati may Maropa po.
0: And Sir Wilfredo?
3: So, iniimbitahan po namin kayo na bisitahin nyo kami sa Glorieta sa darating na October 22 hanggang 26. Para makita nyo yung mga bagong likhang sining ng mga taga Mindoro at iba pang artist ng Memaropa.
0: And kung sakali, sir, may magustuhan sila sa painting, available naman po yun para mabili.
3: Opo.
0: Yun. And at the same time, sir, kay Sir Jordan, kapag may mga jewelry doon na natripa nila, available?
1: Yes po.
0: Okay, ito yung tanong ko kanina, no sir. Pag doon ba sila bumili sa event, may discount?
1: Yes po. Magkakandak po kami ng 30% discount. Uy. Exclusive po sa event.
0: Nice.
1: Usually po sa Palawan, 10% lang po yung binibigay namin. Mm-hmm. Ito po sa event na to, meron po kami ibibigay na diskwento.
0: Ayun, oh, ayan ha. Kaya huwag nyo i-miss itong event na to. And lastly, si Sir Joey from DTI. Go ahead po.
2: Muli po, iniimbitahan natin ng ating mga kasama, mga manunod, na saksihan natin at daluhan ang pagdiriwang at paglalunch ng third Mima Ropa, ang ating obra Mima Ropa, nangaganapin sa October 20 to 25. Sama-sama tayong gunitain ang kasaysayan, ang kultura, ang mga iba't ibang produkto na gawa ng rehiyon ng Mima Ropa.
0: Iyon. And bilang Pilipino, siguro ito yung maliit na paraan para pagsuporta natin sa mga kapwa natin Pinoy, di ba? Masarap maging Pinoy, basta alam lang natin kung saan ang paraan, na tamang paraan, di ba? Maraming salamat ha, Sir Joey and Sir Jordan and also Sir Wilfredo. Mga kapamilya at kaserbisyo, huwag niyong i-miss yung event na yan. Again, maraming salamat po and good luck po sa event.
2: Maraming salamat
1: thank
2: po.
1: You po. Thank you po.
0: Ayan. Kapamilya at kaserbisyo ha, narinig na ninyo do sa mga mahilig sa discount at mahilig doon sa mga arts, abay sugod na ha sa Glorieta. At doon sa mga nagnenegosyo, abay huwag niyong kalimutang magparehistro sa DTI ha. O doon naman sa mga consumer, bumili tayo sa mga registered ng DTI para iwas scam. Sayang yung pinaghirapang pera, di ba? O yan ang ating kwento dito ngayon sa ating win today para sa ating episode na For the Win. At siyempre, kapamilya, kaserbisyo. O ito na ha, siyempre, kailangan din natin magnilay-nilay sa buhay. Diba? Kailangan may mga gabay tayong naririnig para sa ating pang-araw-araw. Kaya ito na ha, o lakasan mo na yung volume. Dahil susunod na, ang Winspiration by Pastora Kathy Mignoza, Quezon, Cornerstone Community Church, Marikina City.
4: Inspirasyong pabao ni Tita Winnie. Winspiration.
5: Magandang araw mga kapamilya at mga kaserbisyo. This is Pastor Kathy once again of Cornerstone Community Church Marikina and this is our inspiration for today. In Luke chapter 10, meron pong kwento doon na yung mga 72 disciples ay bumalik na punong-puno ng excitement because they experienced something. Ang sabi nila, Lord, pati yung mga demonyo sumusunod sa amin dahil sa pangalan mo. Parang grabe no, may power, may results, may victory. Pero sabi ni Jesus sa kanila ay ito, huwag kayong magalak dahil sumusunod sa inyo ang mga espiritu. Magalak kayo dahil nakasulat ang inyong mga pangalan sa langit. Parang sinabi ni Jesus sa kanila, huwag mong gawing identity yung achievement mo. Hindi porket nagawa mo ito ay yun ang magiging pinakarurok ng ating tagumpay at kasiyahan. Totoo naman, masaya yung promotion, masaya yung breakthrough, masaya pag successful ka sa ministry in everything that you do, masaya kapag ginagamit ka ng Panginoon. Pero hindi yan ang pinakamalaking dahilan para tayo ay maging masaya. Dahil pwedeng mawala yung posisyon, pwedeng yung success mo ay mawala yung mga numbers na tinitingnan mo sa stats, pwedeng matapos yung season ng success. Pero if you are in the Lord Jesus Christ, ang sabi ng Panginoon, yun ang ikasisiya mo dahil nakasulat ang iyong pangalan sa langit. Kaya huwag mong sukatin yung value mo dahil sa dami ng iyong mga nagawa o dami ng mga achievements mo. Your greatest victory is not that God uses you, but your greatest victory is that God knows you. Bago ka naging successful, bago ka nagkaroon ng title, bago ka nagkaroon ng mga maraming achievement, ang pinaka-success mo is that God called you His son or His daughter. Kaya magtagumpay ka, pero manatiling nagpapakumbaba. Celebrate what God has done through you, but always remember, do not forget what Jesus has done for you. This is our Winspiration for today. I'm Pastor Kathy Quezon.
0: Kapamilya ka-servisyo ha. Ayan na narinig natin sa Winspiration si Pastora Cathy Minoza, Quezon, Cornerstone Community Church, Marikina City. Ay pahabol lang natin to ha. Happy happy first birthday Avi. Ayan ha, from Mama Criselda Kise at Papa Marvin, si Beno. Ayan ha, from Tita PS. Happy birthday. Kapamilya ka-servisyo, maraming maraming salamat sa iyo sa pagtutok. And again, congratulations kay Tita Winnie ha. At maraming maraming salamat sa iyong suporta. O edi paano? Sana na-inspire ka sa ating mga kwento dito sa Win Today. Maraming maraming salamat. Ito ang Hugotero at ang Mr. Right Mo ay susunod na ha. Wise Consumer with Sir Alvin L. Chico. Kaya walang kakalasa. O kapamilya, ito ang Hugotero at ang Mr. Right Mo. Hanggang sa muli.

0: Upon DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, saktong alas 11 ng umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Patuloy ang paghahanap sa walong nawawalang pasahero ng nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Sinabi sa DZMM ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, naka-search and rescue operations pa rin sila at tuloy ang pagsuyod sa mga kalapit na isla para sa mga nawawalang pasahero. 77 ang namatay at 43 ang nakaligtas sa nasunog na barko. Patuloy din anya ang case build-up sa mga posibleng sangkot sa insidente. Una nang naghain ng criminal complaint ang PCG laban sa kapitan ng barkong si Captain Roel Sarmiento dahil sa sinasabing discrepancy sa Master's Declaration of Safe Departure na pinirmahan at isinumite niya sa boarding team bago umalis ng pantalan ng barko.
4: Tayo ng ating unang complaint, yung falsification ng public document ni Kapitan. Pinaka-objective naman po natin dito is talagang malaman kung ano ang pinagmulan, sino ang magiging responsable dito sa insidente ito. Kaya importante po itong case build-up.
3: Sa ibang balita, nakatanggap si Vice President Sara Duterte ng imbitasyon mula sa National Bureau of Investigation para dumalo sa conference kaugnay sa mga alegasyon ng dating security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. Pero ayon sa kanyang abogadong si Paul Lawrence Lim, hindi pa makapagbibigay ng tugon ang kampo ng Vice Presidente dahil wala anyang kopya ng affidavit ni Gracioso sa imbitasyon ng NBI. Dagdag ni Lim, hindi sila makadalo sa conference o makadadalo sa conference sa Lunes, October 5, nang hindi nasusuri ang salaysay ni Gracioso. Matatanda ang sinabi ni Gracioso na nagdala siya ng mali-maletang pera kay VP Sara at sa kanyang pamilya, pero itinanggi ito ng Vice Presidente.
5: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon!
6: Sa hirap ng panahon ngayon, kailangan wais tayo lagi. Sa Palengke Mano Supermarket, sa Talipapaman o Department Store, online o produkto man o serbisyo. Alamin ang karapatan mo kasama ang kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Sabay-sabay tayong maging wise consumer! Wise consumer!

0: It's a beautiful Saturday, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome lahat ng mga consumer, lahat ng mga wise consumer po na nakamonitor on a beautiful and hot Saturday morning. Ang init, parang summer po. Ayan na po yung Super El Nino na ilaline up din po natin dito sa Wise Consumer. Doon naman po sa aspeto na may impact po sa ating mga consumer. Baka akala kasi natin, hindi weather yan, pang Ariel Rojas yan. Hindi po. Yan ay may epekto sa atin bilang consumer. Ang pinaka-obvious na example po dyan sa Super El Nino, tubig. Isa po yan sa maapektuhan. Ako, palala ng palala magiging sitwasyon po natin. At syempre, basic po yung tubig. Ano po, pag-isipan ni Fred kung paano gagawin, ha? But for today, AI alert or scam alert pong pag-uusapan natin. Paano ba mapuprotektahan yung personal data natin? Kayong mga nasa bahay, kayong mga nakamonitor sa atin sa amang panig ng mundo, mahilig po tayo magpo-post ng mga personal na bagay. Minsan po may mga nakikita nyo ba, may mga parang QR code, pinopost po natin. Basic information about ourselves, pinopost po natin na hindi po dapat pinoprotektahan po natin in this day and age of artificial intelligence. Kaya dyan po iinog yung ating usapan. We will be with Attorney Rob Rial, ang Deputy Chief Legal Officer po and Chief Privacy Officer ng GCash. O taas kamay, sino ang may GCash sa inyo? Lahat-lata ng Pilipino may GCash na, ano po. O, siyempre, meron din yung ibang e-wallet, pero ang bisita natin for today ay si Attorney Rob Rial. Hi Attorney, good morning po.
1: Good morning Alvin. Good morning sa inyong mga taga-pakinig.
0: Ayan. Yes. Lahat ba ng mga empleyado sa GCash, puro bata na. Wala na matatanda.
1: Anong
0: median age,
1: yes,
0: sa GCash?
1: Yes, median age we would say mga 40-45 ganyan. Ah, okay. So, well represented tayo.
0: Akala ko naman nasa 30s na yung median age ngayon. Hindi naman.
1: Hindi naman.
0: Oh, okay. Sige, good to know. Diyan ka lang, Attorney. Magfa-flash report lang ako before we start our discussion.
2: Radio Patrol Flash Report!
0: O ito na inaabangan ng ating mga motorista. Yung may mga sasakyan dyan, kaway-kaway. Good news po para sa mga diesel users kagaya ko. Yes, may rollback pa rin tayo. Sustain ang rollback sa diesel for the second straight week. Pero ang gasolina po at kerosene pataas. Kaya kung gasolina yung kinakarga ninyo, better gas up before Tuesday. Dahil doon naman po palagi gumagalaw ang presyo. Okay, estimates po natin for diesel, 1 peso hanggang 150 po ang rollback. Pero yung gasolina po at ang kerosene ay pataas ng 150 to 2 pesos per liter. Ano po ba yung dahilan? Well, unang-una muna, nag-anunsyo po ang China ng exports ban. Oh my goodness, may impact po yan sa atin dahil marami po tayong produkto, hindi lamang produktong petrolyo, ano po, ay galing po ng China. So to protect their economy, siguro may nakikita sila na sa mga susunod na buwan ay magkakaproblema, kaya magbaban muna sila ng exports, including fuel products. Ngayon, bakit naman may rollback sa diesel? Yung sa diesel naman po nag-decide yung G7 countries, yung mga mayayamang bansa, na mag-release ng kanilang stockpile ng diesel, kasunod po ng anunsyo ng US na, oops, teka muna, rerendahan din nila ang pag-export po nila ng diesel. Kaya dumami yung supply ng diesel. Ang ending, bumaba po ang presyo sa world market sa last trading day kahapon. Kaya nasustain po kasi 80 centavos na lang po yan noong Thursday. Noong Friday, humigit piso po ulit siya. Kaya estimates natin, ulitin natin, diesel 1 to 150. Gasolina po increase 150 to 2 pesos per liter. Doon naman po sa LPG, wala pa po tayong balita. Ang nag-anunsyo lang ng 18 pesos per kilo increase ay ang regasco na it's going to be staggered. Pero yung gasol, yung Fiesta, yung Solane, pati ang Department of Energy, wala pa pong anunsyo kaugnay sa LPG prices.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Magpadala po kayo ng inyong mensahe o text o questions para sa ating bisita. Ang topic po natin ay AI Scam Alert. Paano nga ba po protektahan ang personal data? Bakit nyo pinitch yung idea at yung topic na ito? How urgent na kailangan malaman ng taong bayan ang usapin na ito, Attorney Rob Rial?
1: Yes, good morning. So, ang nakikita natin kasi ngayon, yung technology ba, ang bilis niyang mag-advance.
0: Yeah.
1: So, ngayon, pupunta ka sa online, maybe ChatGPT, pwede ka magpagawa ng picture mo, di ba? Marami tayong nakikita ngayon sa Facebook, upload ka ng mga different photos, tapos gagawin niyang parang 80s.
0: Oh, yes! Oh, diba?
1: So, exciting siya. Kasi kung isipin mo, pwede ko palang, medyo ibain ng konti yung itsura ko, tsaka para malaman mo kung ano yung tipo ng mga pananamit ng mga mga
0: nanin... Sa nakakaaliw. I mean, it's amusing, diba? Yes, exactly. Entertaining.
1: And then, at the same time, parang makikita mo, uy, baka pwede akong gumawa ng mga litrato ng ibang tao naman.
0: Oh.
1: Maybe, pwede nating i-mix yung itsura natin, di ba? Ano ba itsura natin kung kunwari may kapatid tayong dalawa, ano yung magiging itsura niya? So ngayon, when it comes to scam, paano naman kaya siya nagagamit ng mga, may mga masasamang loob or may mga masamang intention?
0: Yeah.
1: So isa yun sa mga nakikita natin ngayon, na baka ang ginagawa nila, nagki-create ba sila ng mga pictures, nagpe-pretend sila na sila itong taong to. Minsan nga, ano yun, sa AI ngayon, magagaya na niya kung paano ka magsalita. Ako, kunwari, ang gagawin ko, search mo kung paano magsalita si Alvin El Chico.
0: Ah, talaga?
1: Oo, tapos, kung ito yung mensahe niya, paano niya ito sasabihin?
0: Ano ba, tapos part ba ng social engineering yun, Attorney Rock? Yes, iba exactly. Pa yung social engineering, kasi may guess kami na yun ang sabi. May ipa-project ka niya.
1: Yes, exactly. So, ayan ang isang mga pwedeng magawa ng social engineering. Aaralin kita, alamin kung paano ka magsalita. Tapos sasabi, so ngayon, alam mo, apaka si Alvin El Chico nga itong kausap ko. Tapos, pwedeng mag-generate ka ba ng photos? Tapos mamaya yung mga deepfake kong tawagin, pwede kahit ngayon magbe-video ka kunwari.
0: Na ikaw yun, kumaga identity theft yun, ginaya mo, exactly. Kinopia mo, okay.
1: So ngayon, and tamang-tama, namimix na siya. Identity theft, deepfake, tapos sa social engineering ka na. So parang, kunwari, siguro kung si Alvin El Chico nangihingi ng kunwari ng donasyon, for example, ay baka siya talaga to. Yan.
0: So ganun pala yun, ganun. Ibig sabihin, yung scammers, nag-up din yung kanyang skill,
1: nag-upskill
0: din siya. So hindi siya nag-stagnate sa dati niyang modus, nagbago din siya dahil ang tao natututo rin.
1: Exactly. And marami kasi ngayong mga free version. So pwede mo talaga siyang magawa. And
0: free version ng AI.
1: Ng AI.
0: Okay.
1: So ngayon, kung ikaw yung may mga masamang intention, baka mas mapataas yung chance ba na mas makakatulong siyang makapanloko.
0: Okay. Yan. Okay. So ganun po. Yun po yung parang premise natin. Bakit? Paano siya kailangan i-discuss? Ano po? Importante po yan kasi hindi po pare-pareho ang profile ng gumagamit ng internet. Kagaya ko, hindi naman ako nandun sa talagang very updated or very tech savvy. At as a matter of fact, mas marami pong nagamit ng digital wallet, for instance, or internet na hindi po alam how to distinguish fake from tunay
1: from
0: scammer sa nagkukunwari lang. May mga ganun, hindi ho ba? So, importante siyang pag-usapan.
1: Yes.
0: So, how does that apply sa inyong e-wallet, sa GCash?
1: Also, for example, pero ngayon, alam ko, inaayos na nila May mga, kunwari, mga online sellers. Marami kasi, kunwari, magbebenta sa mga social media websites. Magla-live selling sila, for example. And merong mga tao na sasabihin nila, asend mo na lang sa akin, i-QR ko na lang. So, isi-send ko sa iyo, for example, via mga text messaging, mga online na text messaging. Tapos ikaw siguro, mukhang ganito yung mukha naman siya mapapagkatiwalaan, scan mo naman yung QR code. So, ang mahirap doon is basta mo lang siya nakuha yung QR code sa channel ba or sa basta message lang na hindi ka aware kasi dito, pangkaraniwan kasi sa atin, di ba Alvin, ang gagawin natin, pagharap natin yung tindahan, may QR code, isa-scan natin.
0: Yeah.
1: So, isa yun sa protection mo Kasi alam mong, nagbabayad ako sa tindahan ni Aling Nena, ganyan.
0: No, because it's a physical store.
1: Yes, correct. Ngayon, pag online, sometimes kapag, ayan na, with deepfake, ganyan, tapos isi-send lang sa yung QR code, hindi ka ngayon sigurado kung sino ba talaga yung minabayaran mo.
0: Pero hindi ba lalabas ang name doon? Parang may isa pang layer before you push through with the actual transaction?
1: Yes, and thank you for asking that. So, iyan yung mga ginagawa natin mga financial institutions like GCash. So, kung makikita mo, may pangalan yung tindahan.
0: Yes.
1: Oo. So, at least, ma-verify mo na, ito pala yung tindahan na binabayaran ko. Pero importante rin, so marami nagiging channel din kasi siya ng scamming. So, ngayon, kaya at least with GCash, ang ginawa natin, meron tayong GCash Pay Online. Meaning, kung magbabayad ka sa online sellers, dun ka sa legitimate na link inside the app. So for example, kunwari meron tayong mga online shopping. Meron, pag magbabayad ka, may pagpipilian doon. nakalagay doon kunwari GCash or QRPH. Uh-huh. Yan. Pag yun ang pinindot mo, ayun, makakasigurado ka na, ah, okay, sige, lihito mo to na avenue ba, uh-huh, para magbayad. Uh-huh. Pero kapag tinext ko lang sa'yo, mm-hmm, yun yung delikado. Mm-hmm. Kasi hindi ka, parang hindi ba siya na-vet? Okay. Yun yung nangyayari sa kanya.
0: So, I don't know, Rob, kung ang profile ng mga GCash users ay meron kayo, ano po, napoprofile ba ninyo kung anong sino ang typical na users ng GCash, or it cuts across all Filipinos, matanda, bata, vulnerable, hindi vulnerable, techie?
1: Yes, cuts across. So, oh, ang kagandahan kasi with GCash, and you know, maraming financial institutions, mm, required kasi tayo na kumuha ng mga personal na datos eh. Kailangan kong malaman anong pangalan mo, saan ka nakatira, tsaka kailangan ma-fully verify ka. Yun ang pinaka-importante kasi dun natin malalaman yung pagkakakilanlan ng isang tao.
0: What you're saying is, kailangan talaga yun.
1: Yes, oo.
0: Oo, hindi siya, pwede ba na wag mo nang tanungin yun sa akin pag nag-create ako ng GCash account, or inevitably kailangan ibigay mo yun?
1: Inevitably, kailangan mo siyang ibigay.
0: Oh.
1: So, to your question, paano natin malalaman yung segment? Doon natin malalaman na, ah, ito pala yung typical age range. At doon natin malalaman, ah, ano pala, may mga bata. With GCash Union, for example, meron din mga matanda. Oh. And doon din natin nakikita na, okay, kung kailangan natin ng financial literacy program, targeted ba sa kanila? Kasi
0: yes,
1: mo, kunwari, yeah, yung mga scamming, yeah, ah, ito yung usually na, ito yung i-explain natin sa kanila, paano malalaman, kung ano yung mga security measures,
0: yeah,
1: ganyan. So, kailangan talagang malaman itong mga information na to, kasi eventually rin, kapag yung mga users natin nagsabi, ay na, scam yata ako, gusto ko i-report sa GCash, at least malalaman din namin, o sige, kanino mo sinend? At least, dun ko ma-verify, ah, na-send ko kay Rob, ito yung details niya.
0: Oo. Pero minsan, although for another topic yung Jerome, i-pitch natin ulit, hindi 100% kadalasan na pag na-scam ka, ay maibabalik sa'yo ang nawala sa'yo, right?
1: Mm-hmm.
0: I mean, more often than not, hindi na ibabalik.
1: Ano kasi siya eh? Depende kung ano nangyari.
0: Okay.
1: So for example, may mga sitwasyon kasi na, well, unahin natin, ano bang ibig sabihin natin na na-scam?
0: Okay.
1: Meron kasing parang disagreement. Kunwari, nagbenta ako sa'yo, hindi mo nagustuhan yung produkto.
0: Oo.
1: So, may pagkakaibahan yung na-scam ka dahil sa produkto.
0: Yes.
1: At na-scam ka na nagkamali ako ng send sa'yo.
0: Yeah, I get that.
1: Oo, yun. So, parang ang pinakamaganda dyan, kaya sinigurado namin na marami kang ways para mag-report inside the app.
0: Okay, sige.
1: O yun, sasabihin mo, ito yung nangyari.
0: So, gagawa natin ng hiwalay na educational episode, no, regarding that one. But in the meantime, balik po tayo sa topic natin na AI. Ano po?
1: Mm-hmm.
0: Yung AI batter ni Rob is, would you say, para sa lahat? At yung AI ba, automatic na negative? Kasi ang portrayal sa kanya, may isang aspeto na hindi very, very useful sa buhay ng tao, pinapagaan niya. Pero mayroon din on the other side, may dark side din siya na kung hindi po, talagang magkakaproblema po tayo dyan. Marami pong maluloko dyan. As a matter of fact, maraming mawawalan ng trabaho sa artificial intelligence. So, alin ba siya? Anong klaseng tao siya? Two-faced ba yung AI?
1: Para siyang, ang masasabi ko, neutral siya ba?
0: Okay.
1: Para, depende siya sa gumagamit.
0: Amit, okay.
1: Yes.
0: Okay.
1: So, for example, para sa akin, mas gusto kong ma-communicate sa lahat ng tao kung ano yung gusto kong masabi.
0: Mm-hmm.
1: Eh, kaso kasi yung background ko, law. So, ayoko sana nang ang pananalita ko, parang, alam mo na, yung mga words ba na malalim, tapos baka hindi rin maintindihan ng taong bayan.
0: Mm-hmm.
1: So, nakakatulong sa akin yung AI, sasabihin ko, tulungan mo akong gawing Taglish. Tulungan mo akong yung words na ginagamit ko, mas simple. So, isa sa mga nakakaganda sa AI.
0: So, it's a tool.
1: Yes,
0: yeah, it
1: exactly.
0: It can be a tool to make your life easier.
1: Yes.
0: Oh.
1: Pwede rin siyang, makakatulong din siya sa pag-analyze kung may scam ba na nangyari or hindi.
0: Ah, talaga?
1: Yes, oo. So, yun yung mga tinatawag na machine learning, data analytics. So, sasabihin niya, itong behavior na isang tao na to, tingnan natin yung transactions niya. Yung kung may pattern ba, tapos makikita niya, bakit ganito yung itsura ng mga transactions niya.
0: Mm-hmm.
1: So, pwede natin siyang aralin. At pwede natin siyang masabi, meron kayang pagkakataon na actually lehiti mo naman tong business talaga. So yun, nakakatulong din siya that
0: way. Anyway, so ibig sabihin, kung kaya ng AI na i-determine kung most probably scammer to versus walang AI at tao ang gagawa, mas mabilis kung AI ang gagawa. Is that what you're saying? Or mas importante pa rin na may tao pa rin kasi hindi naman tao yung AI eh.
1: Ano lang siya talaga, and thank you for asking that kasi makatulong lang siya. Ang sasabihin lang ng AI, meron akong mga signals ba or badges
0: or signs.
1: Red flags. Yes, exactly. So dapat tao pa rin ang magde-decide.
0: Okay.
1: Kasi meron pa rin mga hindi naiintindihan yung AI na mas naiintindihan natin bilang mga tao, bilang Pilipino. Yung AI maaaring ang yung naging practice nila, yung pinag-aralan nila, baka medyo Western or iba yung context. Pero tayo mas makakaintindi na, kunwari lang ha, yung mga tingi system. So common sa atin minsan patingi-tingi bumibili ng ano, di ba?
0: No, wala sa Western.
1: No, so ngayon baka akala mo, bakit tigte 10 pesos, 15 pesos. Sa iba baka iba yung pagkakaaral. So importante tawag nila diyan yung human in the loop.
0: Okay.
1: Na kailangan meron para.
0: Pero may paraan din to design that AI kasi dapat data driven lang naman yun eh. Na ipoprogram mo siya in such a way na para ang psyche ng AI is Filipino psyche.
1: Yes.
0: Pwede din ganoon, di ba?
1: Oo, pwede. Ang alam ko may mga institutions right now, I think LaSalle, nagke-create sila ng LLM na mas naiintindihan yung
0: What's an LLM?
1: Large language model. So basically, ang thank you for that. Ang isang example niya yung ChatGPT. Minsan kasi hindi niya naiintindihan yung ano, yung uniquely Filipino. So ngayon tuturuan niya na ang isang Pilipino, ito yung psyche niya. Ganito siya mag-isip. Ito yung typical background niya. Yung kung mag-Tagalog siya, mag-Bisaya siya. Itong ibig niya sabihin pag ito yung words niya. 'Di ba may pagka-witty tayo sometimes or minsan may pag hindi mo alam kung sarcastic or patawa. So yun, yun pwede niya maintindihan.
0: Okay. So ito dapat alam ng Pilipino. I mean,
1: yes.
0: Kasi meron naman kayong GCash, I suppose. Pero anong ugali ng Pilipino pagdating sa ganyang klase ng technology? Generally speaking, averse ba tayo diyan? Or accepting tayo, we embrace it, eh, siguro sa mga edaran ninyo, sa mga bata pa nga, pero I suppose the older ones don't want to embrace that. Mas gusto nila yung ano, yung the way it used to be.
1: Ang kagandahan ngayon, mas maraming Pilipino na mas inaaral din ng AI. So for example, hindi na lang sa bata, ang nakikita namin ngayon, yung mga bata sa households, tinuturuan nila yung magulang nila. Oo, sasabihin, ay, okay. Mommy, Daddy, ito yung ano, paano natin siya gagamitin.
0: Yan. So ibig sabihin, may effort yung members ng, younger members ng family.
1: Yes, usually.
0: To teach the older ones.
1: Yes.
0: But my question is, sa inyo sa Globe, kasi kailangan nyo rin ng education. Tinuturuan ninyo.
1: Yes.
0: Kumusta ang response ng mga, how many account holders do you have now?
1: At least around 94 million users yung nakagamit na ng GCash. Oo. And so when it comes sa GCash, yung question man na paano natin tutunuan. Of course, because alam mo it reminded me nung yung panahon na nag-transition tayo from typewriter to computer.
0: Nabutan mo ba?
1: Oo, nabutan ko 'yun, matanda na rin tayo.
0: Ilang taon ka na to ni?
1: 42.
0: Amen. Oo nga. Although I'm older pero
1: Windows 95, Windows ganyan. So naabutan ko 'yun eh. Oh, XP, di ba?
0: Generation X ka ba?
1: Doon ako sa early stage ng millennial. Nakasabit pa.
0: Jerome, ha? Oo, si Jerome lang din po nandito. X ba siya o millennial din?
1: Mukhang millennial na si Jerome.
0: Sige na, di bali na. Ako na lang yung X. Sige na, wala na tayong away. Ako na.
1: Ayun, so definitely, may mga areas na tinuturuan natin sila, tina-transition natin sila, so that mas makakatulong din sa kanilang mga trabaho. Isa so nakita namin na nakakatulong nga, yung as I told you, yung paggamit ng paano natin mas mapapaganda yung mensahe para mas maraming Pilipino yung makakaintindi ng financial literacy program natin. So yun ang may isang example natin.
0: Okay, sige. Pag-usapan po natin yung paano ba makaiwas at yung iba pa pong topic related sa AI. In the meantime, kasi may isa pa tayong guest, mukhang nalilate lang si Ralph Romulus Arias Frondoza, ang head po ng Strategic Risk and Geo Economics Cirolytics Research Services. Mamaya po kakusapin din natin si Sarah Concepcion. Magandang umaga, bati muna tayo. Ganon din si Louis Basco at si Josh Kyle Edip. Oy, magtanong kayo, magpadala kayo niya yung mga tanong. Kasi mamaya tapos na yung topic natin, eh saka kayo magsisend. Hindi na natin matatanong kay Attorney Rob. Ano po? Si Paulo Balde ng Vera Catanduanes is also with us. We have to pause for a commercial gap. Sa ating pagbabalik, ituloy po natin yung ating diskusyon. AI scam alert. Maybe you can magkwento po kayo anong karanasan po ninyo na na-scam po kayo na may elemento ng artificial intelligence at paano ba natin puprotektahan ang ating personal data. Sa pagbabalik ng Wise Consumer, dyan lang po kayo. Wait lang, konti lang to.
2: Ang programang bawal ang scam. Dapat patas lang. Wise Consumer. Basta AM DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fun, solid kaban.
2: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: Mga anak, nabili ko na yung sabong panligo.
7: Wow, Mama! You know I love

0: never use, results may vary.
1: Ako din!
2: Love namin ang Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang. Oh.
3: Baba!
0: Ha! Nakakabahong germs! Mag-Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
7: Pag-ibig Fund Solid Kaban
8: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
9: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
8: Basta AM DZMM. Kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico.
10: Welcome back sa Wise Consumer. Si Alvin L. Chico pa rin po ito. Kasama po natin si Attorney Rob Rial, Deputy Chief Legal Officer and Chief Privacy Officer ng GCash. May privacy po dun sa kanyang designation. Kaya susunod na tanong sa inyo, gaano nyo ba pinuprotektahan ang inyong privacy? Di ba nagpo-post po kayo online? Lahat ba binubuyang-yang ninyo? Lahat na lang sinishare ninyo? Tatanungin natin si Attorney Rob, dun muna tayo sa tanong na gaano ba ka-careful, generally speaking na naman of course, ang mga Pilipino when it comes to protecting their privacy online?
11: So, nakita natin a few years ago, hindi pa masyadong careful mga 2021, 2022. Alam mo, malaking pasasalamat na rin sa National Privacy Commission natin. Ang dami kasi nilang programs and yung marami nilang programs, makikita mo rin sa GCash app niyo, yung mga ano nila, privacy literacy. So ngayon, nakikita namin na nag-i-increase na yung understanding ng mga Filipino sa privacy. Of course, meron pa rin tayong makikita, Alvin, ano eh, nagpo-post ba sa online na minsan yung passport, minsan yung ticket na may barcode.
10: Yung passport pa naman, nandun yung name,
11: yes,
10: middle name,
11: yung number, passport number.
10: Oh, passport number. Oh, even the address, nandun.
11: Yes, oo. Yung birth date
10: nandun.
11: So, marami kang makukuhang datos dun eh.
10: Kung sinister yung motive mo, kung yes, scammer ka, marami kang ma-harvest dun.
11: Exactly. And you know, it's something na syempre, we want to make sure na careful tayong mga Pilipino. Kasi, okay, yung may mga masamang intention, yun ang ginagawa nila. And tama yung ginamit mo, nag-harvest eh. So, checka niya, titingnan niya kung ano yung mga pinost mo. Tapos pagtatagpiin niya yan eh. Ito pinost niya, dito siya nakatira. Ay, meron siyang pet ang pangalan. Ganito,
10: so Brownie. Even that information, Rob, na nagagamit against you?
11: Yes.
10: Akala mo lang innocuous yung information kasi, well, what is wrong with posting my dog and even naming my dog? What harm can I do, di ba? So meron din, pwede pa rin gamitin against you.
11: Oh, pwede pa rin eh. Kasi kung isipin mo, maraming mga accounts online ngayon, whether mag-email ka or social media mo, may tinatawag na security questions. Ang sasabihin nila, what is your favorite dog's name? What's your favorite movie? Ganyan.
10: Okay.
11: Or sino yung cartoon character mo?
10: Uh-oh.
11: So ngayon, kung pinopost mo siya madalas sa social media, malalaman niyo yung mga sagot. So, may post mo lang dyan na email mo, basta mapapagtagpi-tagpian, pwede nang ma-access yun.
10: Even yung email, hindi mo dapat pinupost?
11: Oo, hindi dapat.
10: Eh, paano kung ang trabaho mo talaga na, oy, you can send me queries or you can send me information through my email? Di, lalagay mo yung email mo inevitably.
11: Oh yan. So, alam mo, ang ganda ng tanong na yan. Kasi ang mga, at least ako ah, yung practice ko, meron akong email na pang social media. Uh-oh. At meron akong email na mga pang wallets, yung mga account ko ng GCash ko. Meron akong email na pang banko.
10: So dapat pala iba-iba email mo.
11: Yun yung practice ko. Pero ako, it's something na masasuggest ko rin sa tao. Bakit? Kasi tama ka eh. Minsan merong mga email address na gusto mo, okay lang na naman social media. O may business ka, okay lang. Pero yung kung saan nakatago yung pera mo, yun ang kailangan mo talagang protektahan.
10: Kaya lang pag maraming email, Rob, ang daming password na i-memorize.
11: Alam mo, tama yan. O diba, so, ayan ang siguro na idulot din ng advance ng technology natin. Kasi ano na eh, ang daming email, at the same time, ang daming kailangan i-memorize. So, meron tayong mga tinatawag na mga best practices when it comes to saving your passwords. But you're absolutely right. And so, ngayon may mga sa mga certain cellphones, meron ng mga password manager, yan makakatulong.
10: Oh, eh kaya lang, sabihan mo yan sa 50 na teacher, na ayun public na, school teacher. Naku, hindi yan. Talagang ang password pa niyan, birthday niya, o birthday ng anak niya, ayan, yung things like that, ano, na hindi rin safe. Actually, pwede ding another episode yan, all about passwords sa social media. Kasi passwords are very, very important. Hindi ho ba? Would you suggest yung password ay madali mo tandaan, o yung hanapin mo yung pinakamahirap na password?
11: So, maraming mga eksperto, iba-iba yung sinasabi. Ako, yung personal experience ko, something na madali mong matandaan.
10: Eh, mga 1, 2, 3, 4, 5.
11: Pero na hindi ganun. Merong sinatawag, ito yung magandang strategy ako na nabasa. Ang sabi niya, para ba siyang phrase? Kunwari, paru-parong bukid. Pero iba-iba yung letter, iba-iba yung number.
10: Oh, yeah. Yung so, P tapos at.
11: At sign. Tapos okay, yung letter O instead of O, zero.
10: Phrase
11: siya na aalala.
10: Madali mo.
11: So, makakatulong.
10: That's a good one.
11: Exclamation point.
10: That's a good one. No,

0: yung hygiene o hindi kaya hindi tayo burara pagdating sa mga postings natin online. Ano po? Tama niyo na, no? Dapat meron kang etiquette, meron kang ethics, meron ka dapat sinusunod na standards in making yourself known online.
1: Mm-mm.
0: Hindi lahat dapat ibibigay mo.
1: Mm. Ano ba? Una-una, natawa ako dun sa termo na burara. Kasi yun ang lagi ko naririnig sa nanay ko.
0: Ay, ganun sinasabihan ka burara? Oh, yun sa kwarto yan.
1: So tama ka kasi hindi rin tayo dapat burara sa online. So mamimili ka kung anong mga ipopost mo.
0: Okay.
1: Mamimili ka rin ng kung sino mga fans mo online. Kasi alam mo.
0: Ah, ganun?
1: Kasi ganito siya eh. Parang hindi naman realistic na sasabihin mo, hindi mo gustong mag-share na yung reality natin sa panahon ngayon. Gusto mo na mag-share din kasi.
0: Yeah.
1: Siguro dahil sa traffic o minsan ka na lang makikita mo yung mga kaibigan mo eh. So parang yun yung way mo makakommunicate sa kanila.
0: Yeah.
1: So ang ano dito, balance. Paano natin mababalanse na yung pinopost natin, baka meron ng passport number. So baka pwede lang nating i-block lang ba natin? Ganyan.
0: Yeah.
1: Or kung kunwari, magpo-post tayong pictures ng mga bata, ng anak natin. Yan, iwasan natin yan kasi child safety naman yan eh.
0: Yeah.
1: Yung mga details na alam natin na makakatulong na baka magamit pag open ng mga financial accounts mo, iwasan din natin yan.
0: Tsaka dyan, Rob, may generational divide.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung mga bata din ngayon, hindi ba marami nga na-depress dahil ang nag-likes 10 lang.
1: Mm-hmm.
0: So ang gusto niya, more and more friends.
1: Mm-hmm.
0: Yung parang ang diskarte ng mga kabataan ngayon is kailangan maraming nag-admire o nagla-likes.
1: Mm-hmm.
0: Nung panahon natin, o panahon namin, panahon mo siguro din, hindi naman ganun eh.
1: Wala pa tayong social media nun eh.
0: Naabutan mo rin na walang social media kasi ako naabutan ko. Definitely. So,
1: tapos iba tayo, ang naalala ko nung bata ako, talagang lalabas ako ng kalsada, doon kami maglalaro. Magte-texting tawag. So mga ganyan. Pero ngayon kasi, yun na yung outlet nila.
0: Kaya nga.
1: And so ngayon, kung sasabihin naman natin sa kanila na bawal yan, bawal to, parang hindi naman tayo in touch doon sa ano yung generation ngayon.
0: Okay.
1: So parang ang pinaka maitutulong natin sa kanila, sige, okay lang naman mag-share. Pag sinabi mo kasing privacy, hindi kinakailangan secrecy. Magkaiba kasi
0: siya. Magkaiba yun. Discuss the difference.
1: Yan. So,
0: secrecy and privacy. Magkaiba po.
1: Mm. Ang privacy, it's really about meron kang choice kung anong gusto mong i-share at ayaw mong i-share. At meron kang choice kung kanino mo siya ibabahagi. So, kaya ito yung na-mention ko sa'yo about social media. So, for example, may account ka na ang dami mong friends kung sino-sino lang ina-add mo. If you still choose na mag-post ka ng something about you, part yun ng privacy right mo. Pinili mo siya. Ngayon, secrecy naman, yun yung tipong ayokong ibigay sa yung information ko. Yeah, so, yun yung pinakang pagkakaiba niya.
0: So, alin dapat dun ang meron ka? Secrecy o privacy?
1: Definitely, well, protektado kasi ng batas natin ang secrecy or confidentiality ng information mo, especially financial information mo. Protektado rin ng batas ang privacy.
0: Okay.
1: Para sa akin, definitely, dalawa, it goes hand in hand.
0: Mm-hmm.
1: Ang sa akin, ang pinakamaganda sa privacy, nare-recognize ba niya na may mga aspeto ng buhay natin na gusto nating ibahagi.
0: Yeah.
1: Kaya kailangan talaga, understanding kung ano yung, pag-isipan natin to kung gusto mo ba talaga itong ibahagi or hindi.
0: So the lesson there is do not overshare.
1: Yes, oo.
0: Hindi ka dapat nag-overshare. Kaya lang subjective kasi yung salitang overshare, what is oversharing for you
1: exactly.
0: May not be oversharing for me.
1: Exactly. Kasi, kaya ako, siguro, ako kasi mas namimili ako kung anong inilalagay ko online.
0: Ayos na pero ka sa online. Hindi ka friendly.
1: Hindi naman, it's really more of, siyempre, may mga instances ayoko rin na siguro nalalaman nila na ang kasi minsan ang tanong sa'yo saan ba tip, saan yung birthday ko, ganyan. May mga questions kasi sometimes sa tanong yun eh. So yung mga ganyang bagay. So mapanuri ka lang talaga kung anong gusto mong ibahagi.
0: Okay. Let's accommodate some questions before. May topic pa po kami kasi we still have 20 minutes left. Hindi ko na nga alam kung saan napunta yung isang guest namin. Ay, nasa na si Ralph Frondosa. Ano ba yan? 20 minutes lang na iwan. Sabi ni Arnold, paano po malalaman ng users na nagagamit ng AI ang kanilang account? Ulit natin. Paano po malalaman ng users na nagagamit ng AI ang kanilang account? Para ako, it doesn't matter kung nagamit ng AI. Ang tanong ko lang is nagagamit ba siya sa illegal? Kasi wala ka ng control doon. The moment you post it, gagamitin nga talaga ng tao yun.
1: Or nagagamit.

0: siguro ng ibang tao. Tama ka, kasi may mga AI na talagang ginagamit mo para sa account mo.
1: Yes.
0: So for example, when I say account, maraming ano to, kunwari yung pinag-uusapan natin kanina, makakatulong sa'yo sa pagsusulat. Meron din, so siguro ang pwedeng ang tanong dyan is, paano malalaman na ginagamit ng AI sa masama?
1: Sa masama. O sa ano sagot doon?
0: Oo. So ang kagandahan ngayon, kasi yung BSP natin, ni-require na na-detect ba ng mga kumpanya kung ikaw talaga yung nagla-login or hindi. So for example, may malalaman, ito application din ng AI, yung mga liveness checks. Yung alam mo yung kapag minsan mag ano ka, magi-create ka ng account, sasabihin niya, tingin ka sa kanan, tingin ka sa kaliwa.
1: Naranasan ko yan. No?
0: Oo. Minsan ano, after 3 months kunwari, magtataka ka, oh, bakit na naman gusto na naman niya akong picturean?
1: Oh.
0: Kasi i-verify ka niya, ikaw pa rin ba to?
1: Oo.
0: So parang, kung isipin mo, may password ka na, chine-check na yung location mo kung ikaw ba talaga to. Tsaka tinitingnan yung, ang sa GCash ang tawag namin yung double safe. So facial verification na ito ka nga.
1: Pero wala nang ganun, may ganun pa ba sa GCash every 3 months? Parang wala na ako.
0: Hindi ano yun, sa onboarding yun. Yung double safe naman, yun yung facial verification na ano. Ano siya, regular din siya na nag-check na to make sure na ikaw to. And ang kagandahan rin ngayon, kasi nakatag na siya sa specific mo na, ang tawag namin dyan, one account, one device.
1: Okay.
0: Meaning, kailangan itong device na ni-register mo, dito ka lang mag-access.
1: Sige. Yan. Sabi ng kaibigan kong si Rico, ano daw, paano daw malalaman ng ordinary Filipino sa tungkol sa paggamit ng personal data sa financial apps? Ano bang dapat malaman ng mga ordinaryong Filipino kaugnay dyan sa personal data sa financial apps?
0: Ayan, good. So, sa financial apps kasi, nung napag-usapan natin kanina, kailangan, ang tawag dyan is a KYC or know your customer.
1: Client. Ay, sorry.
0: Ang client din, okay, pwede okay, rin okay, yan. Okay, pwede okay. So, ang so kailangan ko ma-verify yung government issued ID mo, ito ba talaga yung pangalan mo, etc. So, minsan, merong confusion kung bakit ang dami ko binibigay na datos sa financial apps na to. So, ito yung mga kinakailangan natin gawin, regulation siya, na para ma-make sure, kasi ayaw natin yung money muling, yung money laundering. So, maraming information na kailangan hingin sa'yo para ma-verify na totoong tao ka, may legitimate ka ba na source of income.
1: Paano nga no, money muling? Paano nga yun?
0: So, siguro may explain ko siya na parang nagpahatid ako sa'yo ng, explain ko siya ng, kunwari nakabigay ako sa'yo ng pera.
1: Okay.
0: Parang nag-park ba ako sa'yo? Sabi ko, Alvin, sa'yo muna itong pera ko.
1: Okay.
0: Kasi sa akin yun, parang siguro hindi ko siya lehitimong paraan nakuha yung pera.
1: Uh-oh.
0: So ngayon, parang hinahabilin ko sa'yo. So parang eventual, tapos ikaw ngayon, pwede mong ifo-forward, ipapadala sa ibang tao. So ngayon, kaya money muling, parang ginamit kita para may ihatid or malonder ba o malabahan yung pera.
1: Kasi sa physical sense, nalala natin drug mule. Nalala po niyo yung term, ano? Yung si, yung kaso ni, ano, yung death penalty sa Indonesia, ang pangalan nun. Yung Veloso, Mary Jane Veloso, di ba? Para in a sense, naging drug mule siya sa yung accusation sa kanya. Dahil nilagay sa maleta niya. Yun, makikita natin physically. Pero sa online, how does it go? Yun ang gusto ko sanang kunin sa'yo. Ano ibig sabihin pag ikaw ay mule?
0: O yan, so kunwari, pwedeng ang gawin ko is, may cash ako, ngayon, ito transfer ko sa'yo.
1: Okay.
0: So ngayon, nandun na sa, kunwari, may bank account ka, doon ko nilagay.
1: Oh.
0: O sa'yo muna to, Alvin, na. Or kung, kunwari, kung hindi ka na-verify, kaya importante yung KYC ano, so ibibigay ko sa'yo. So ngayon, pwedeng i-transfer mo siya sa akin pabalik, or parang pagpapasapasahan, para malinis ba yung ano. So parang
1: so,
0: ganun siya.
1: Parang courier.
0: Yes.
1: In a sense, no? Yes. In a sense, okay. Anyway. Oh, so ituloy mo. Hindi pa tapos yung sagot.
0: Yan. So, basically, yun yung sa money muling.
1: Okay.
0: And that's why it's very important sa mga financial apps, from financial institution, number one, as I said, na fully verify kita.
1: Okay.
0: Dito rin nakakatulong yung ibang mga datos mo at yung AI. Kasi ngayon, makikita ko, bakit parang laging nakakuha ng 1,000 si Alvin? O si Maybell? Bakit parang, tsaka ano to ha, parang hindi naman ganito yung actions niya dati. So ngayon, titingnan mo, okay, tapos kanino ba niya madalas pinapadala? Tapos, ano ba, parang pass-through lang siya, meaning bibigay ko sa'yong 1,000, 10,000, biglang mamaya wala na rin kagad sa'yo. Yan, so kaya important yung personal data naman dito kasi parte dyan is yung behavior mo ba inside yung mga ganyang klaseng financial apps.
1: Okay, sige. More questions, sabi ni Lydia, paano po kapag nagkamali ng number sa pag-cash in, posible pa bang maibalik? Ano po ang dapat yun? Nangyari nga sa akin ito. Pero hindi to related sa AI scam, but nandiyan ka na rin lang. Pagbigyan mo na si Lydia.
0: Go ahead. Yes, of course. So marami kasing mga sitwasyon na pwede siyang mangyari. So for example, and you know, ang kagandahan nito, I encourage everyone, pag may GCash ka, meron dong help center, ay ginamitan namin ng AI yung help center namin, ang tawag si Gigi. So basically, magta-type ka doon, sasabihin mo na sa kanya yung concern mo, hi, na wrong send ako sa maling number, anong gagawin ko? Tapos tutulungan ka niya mag-file ng report. So ngayon, kailangan kasi siyang investigahan eh. May mga sitwasyon na inactive yung account, meaning ano, so yun, naka best efforts kami diyan na inactive yung account. Uh-oh. Tapos nandun pa yung ano ba yung chance na maibalik siya. So katulad ng napag-usapan natin kanina, maraming ibang mga scenarios ba. Uh-oh. Kung anong ibig sabihin ng na wrong send. Uh-oh. Yan, so aralin natin yan at ginamitan natin ng AI para ma-make sure na mas mabilis para sa mga Pilipino na mag-report ng mga concerns nila.
1: So much easier ba kung active yung account kaysa sa inactive yung account? Mas madali bang maibalik sa'yo ang pera mo pag active yung account?
0: Pag active yung account kasi, ibig sabihin nun, kaya kailangan natin imbestigahan. Like sa'yo, active ka, binigay ko sa'yo. Bilang GCash, hindi ko naman basta pwedeng kunin sa'yo yun eh.
1: Eh, hindi sa akin yun eh. Dapat honesty is the best policy. Hindi naman para sa akin yun. Di balik ko dapat.
0: Tama ka. So, in-encourage namin, o kunwari, nagpadala si Jerome kay Alvin, kung nagkausap sila at kinonfirm ni Alvin, hindi nga sa akin yung pera nito. Then, yan, mabilis yan. Kasi pwede mong sabihin na, sige, susoli ko na. Ako si Alvin, susoli ko na. Meron din naman kasing instances na, hindi, talagang akin dapat to.
1: May dispute.
0: Oo, exactly. So kapag ganun yung sitwasyon, bilang protection mo rin, hindi ko rin kasi pwedeng basta kunin sa wallet mo yun. Yan.
1: Pero come to think of it, may isang layer naman po kasi doon, kasi hindi naman yun pag pindot mo, send, hindi ho ba? May isa pang layer doon na parang lalabas yung pangalan. Yes. So dapat, as the sender, it is also your responsibility to check na, tama ba itong pangalan niya before you press okay.
0: Yes, so absolutely, kasi tatanungin ko yung number mo, i-double check mo.
1: Yes.
0: Kasi di ba lalabas doon yung pangalan,
1: yung name,
0: or at least yung mga letters ng pangalan mo. And usually dapat i-confirm mo yan. Tapos meron din doon tick box sa sabihin, can you please double check? Isi-send mo ba talaga to sa ganitong number? Tapos ito yung pangalan niya.
1: May ganun ba doon? Parang wala naman.
0: Yes, meron.
1: Parang, are you sure?
0: Parang may reminder siya doon sa baba.
1: Sa baba. Yes. Sige. Sabi ni Alfred, meron po bang gadget na may security feature para ma-detect ang AI?
0: Ang alam ko meron, but depende what we mean by AI.
1: Okay.
0: Alam ko meron na ngayong mga gadget, more of to check. Ito para sa mga estudyante.
1: Okay.
0: Ang i-check niya kung nag-plagiarism ba. Yun, or AI bang nagsulat niya. So may mga ganung klaseng uri ng mga gadgets or tools para makatulong.
1: Si RB, using AI, Rob, may na-flag na ba sa system ninyo na yung isang user is possible scammer? And upon verifying, totoo na scammer? Ano po ang naging aksyon ng GCash? At ang isa pang tanong, bakit nawala po yung GCash back dati? Ano yung GCash back dati? Did you know that? Bakit nawala na po yung... cashback, sorry. Bakit nawala na po yung cashback dati?
0: Sige, doon muna tayo sa unang tanong mo. Ano nga yung unang tanong niya?
1: Kung gamit yung AI, may na-flag na ba kayo sa system nyo?
0: Yes, so kung makikita natin, I think recently nagkaroon kami ng announcement about it. Thousands na talaga yung na-stop namin because na-detect namin siya dahil sa tulong ng AI, na-detect na mukhang scam siya. Of course, in-investigate pa rin namin yan. Very important yung human in the loop. And so talagang pag na-detect namin, in-investigahan namin, nakita namin na ito nga to. Binablock natin siya and it's already in the thousands kasi
1: how many have you blocked so far na suspected scammers?
0: Definitely in the tens of thousands siya. And so we make sure kasi na yung mga kababayan natin, they feel safe in using GCash. So when we ano, nakakatulong yung mga tools na yan,
1: yeah,
0: to make sure nga na ano. But again, ano, in-investigate din namin yan kasi ayaw din naman natin na parang basta lang si Jerome sabi, si Alvin scammer yan.
1: Ah, okay. So hindi siya automatic na ibablock. They also need due process.
0: Oh, yes. Exactly. Oh. So may due process tayo. Chine-check natin yung badges niya, yung red flags nga, as you mentioned kanina. Yeah.
1: Pero tens of thousands is just a drop in the bucket. If you, 94, did you say 94 million?
0: 94 million yung nakagamit na ng GCash, yes.
1: Medyo kukunti pa rin yung ano. Dapat damihan pa yung nabablock, kaya lang, they have to go through the process
0: the process. Kasi we also don't want naman na, alam mo, yung mga away-away, gusto mong makagante, sasabihin mo lang na, I'm this scammer tong si ano.
1: Okay.
0: So, yan.
1: Sabi ni Cornelio, Cornelio, paano po mag-cash out ng malaking pera from e-wallet? Hindi naman related sa AI, but nandiyan na si Cornelio, tanong na rin natin, saan pwede pumuntang bangko? I've never tried that actually, yung nagka-cash out, cash out. Marami yun sa 7-Eleven nakikita ko nagka-cash out, but I don't know how to do that. Pero tulungan natin si Cornelio. Paano ba yun?
0: So, meron din tayong tinatawag na GCash card. So, ako meron ako niyan. Recently, meron kami yung... nanood ako ng concert ng BTS. So, merong... May design ba nung concert ng BTS? Anyway, na...
1: Iyan mo yung binigay mo sa akin, Jerome, yung GCash card. O, iba pa yun? Okay, okay.
0: So yun, pwede mong, kung may GCash card ka, pwede kang pumunta sa ATM any time of the day. Pwede mong dun withdraw.
1: This one?
0: Yes, yes.
1: Oh, so I can use this pala pag nag-withdraw?
0: Oh, para siyang ATM.
1: Pag may laman sa loob.
0: Yes, of course.
1: Kailangan may laman. Sige, go.
0: Yan, so pwede ka mag-cash out through yung ano mo, GCash card mo.
1: Okay.
0: Yes.
1: Okay. So yun yung sagot sa akin.
0: Actually, sige, alam mo, Alvin, ang maganda nga niyan kung... ano, naka-chance tayong magkaroon ng oportunidad na mag-travel abroad,
1: yeah,
0: pwede mo rin magamit yan dun eh.
1: Yeah, I use this in Finland. Sa train talaga station.
0: Eh, nagamit mo?
1: Nagamit naman.
0: No, amiles,
1: nagamit
0: diba?
1: Naman. Oh. No, nagamit naman. Sabi ni Chris Mar, paano po kapag na-deactivate ng isang mobile number na naka-register sa GCash pero active pa rin at existing ang e-wallet account under that account number? Can you help Chris Mar?
0: Yes, absolutely. So, kung na-deactivate na, okay, dun sa GCash app, meron kang pwedeng mapindot dun na help center. Pwede ka rin naman pumuntang online.
1: Okay.
0: Tapos, i-mention mo lang dun kung ano yung gustong mangyari. Sabi mo, meron akong wallet. May laman pa yung wallet, although na ano na yung, na-deactivate na yung number ko. And tutulungan ka namin. Of course, may mga security questions tayo, very important. And again, that's why we shouldn't be sharing personal information everywhere, di ba? So, tatanungin ka namin, security questions, and makukuha mo naman yung wallet mo kung pumasa ka dun sa security questions natin.
1: Okay.
0: Yes.
1: One is to one ba yung GCash or can someone have multiple GCash accounts?
0: Yes, pwede kang magkaroon ng multiple GCash accounts.
1: Pwede.
0: Ang one is to one is yung device. So, kung kunwari, meron akong cellphone, ito lang, yung account kong lang yun, ayun lang ang pwede kong mapag-open na nitong cellphone na to. Ngayon, kung may pangalawa kang...
1: gadget or cellphone.
0: Yes,
1: okay.
0: So, yun ang pwede mong gamitin. So, for me, for example, meron ako nung GCash International. Kasi, dati kasi akong OFW. So, nakagamit ako nun. Yung second phone ko naman, yun yung gamit ko, yung OFW number ko. So, okay, possible yun.
1: So, which means na kahit smart or dito user,
0: yes,
1: walang problema dun. Basta, hiwala yung gadget mo, pwede kang magkaroon ng GCash.
0: Yes.
1: Hindi lang siya exclusive sa Globe.
0: So, ang tawag natin dyan is telco neutral, meaning kahit anong telco, basta Pilipino ka, makakagamit ka ng GCash. Kung Pilipino ka, katulad ko noon, yung mga OFWs natin, meron kang cellphone number, for example, sa Amerika or Singapore, sa Hong Kong, pwede yung i-register mo. Kasi importante, basta Pilipino ka.
1: Okay. I think sa Maya, ganun din ata, yung pwede din gumamit na kahit anong number at makakapag-create ka ng e-wallet nila, no?
0: Ayun lang ang hindi ako aware.
1: Oh, syempre, taga-GCash ka. Sabi, yung mga taga-Maya, ay, Fred, ba't hindi nyo rin invite yung taga-Maya? Wala na nga ako masyadong friends. Sino pang kaibigan ko sa Maya? Ito kasing Jerome na to, GCash. Sabi ni Louis Basco, ngayon po nauusop po ang payment via Google Wallet. Yung mga credit card ko, andun na lahat at no need maglabas ng physical card. Sa phone na may NFC, wise po ba ang ganyang mode of payment?
0: Soon magkakaroon na rin ang magiging available na rin dyan ng GCash. Kasi, of course, we also have a GCash card. okay siyang gamitin, especially na-mention mo kanina, ginamit mo sa Finland.
1: Yes.
0: Ako nagamit ko na rin siya sa Brazil, for example.
1: So, oh, mas malayo yun.
0: Oh, diba? Pero ano, available doon yung GCash. So, useful siya. Ang very important lang kasi talaga dito, Alvin, pinoprotektahan natin yung ano mismo, yung device mo. So, let's make sure lang na, you know, hindi mo sinashare yung PIN code ng phone mo. Then, nagagamit siya. In fact, meron na rin NFC feature yung GCash. Makikita natin siya doon pag pinindot natin. Pwede ka magbayad via NFC na through GCash app.
1: Okay. Oh, we have 5 minutes left. Mm-hmm. Yung number 5, hindi pa pala natin na-discuss. Paano makakaiwas ang mga consumer laban sa mga nagkalat na mga investment scams na ito?
0: So, maraming investment scam ang siguro mga sinasabi natin yung sa social media. Sabi, oh, pag nagbigay ka ng ganitong amount, pwede ka makakuha ng ganitong return. Mm-hmm. O, paano sila makakaiwas? So, number one, financial literacy talaga very important. Yeah. Kailangan mo talagang i-research kung sino yung kausap mo. Mm-hmm. Totoong tao ba siya? Ano yung mga ino-offer niya? Mm-hmm. Usually, if it's too good to be true.
1: It's not true.
0: Oo. And, ayan ang delikado. Second, yung pinag-usapan natin kanina na physical transaction, mm-hmm, na pag nagsisend ka kasi ng pera or nag-scan ka ng QR code, at least na-validate mo si Alvin talaga to. Mm-hmm. Kasi pwede ka mag-generate ng QR mo. Mm-hmm. Tapos at least na-validate mo na, totoong tao siya. Mm-hmm. And then, meron din tayo, kunwari, for example, mga ganda ngayon, mga insurance products, mm-hmm, kunwari, mga scam protection, mm-hmm, na kapag, you know, ano kasi yan eh, minsan hindi natin may iiwasan sa mga Pilipino na meron ka mga racket. Hmm. May mga gig ka, diba? Hmm. So, minsan kahit anong klaseng babala mo, i-inform mo sila, minsan talagang umaano talaga sila. Nagsisend talaga ng pera. So, dyan makakatulong din ng scam protection kasi minsan kung gusto mong hindi ka sure, meron ganung opportunity.
1: Okay. Sabi ni Ma'am Elena, paano po kapag merong nagkamali na nag-send sa e-wallet mo, advisable po ba na ibalik sa kanila? What if scam yun? Sabi kasi nila, kapag binalik daw, madudoble ang bawas kasi babawin ulit ni GCash sa account mo kapag nag-file ng report yung owner na nagkamali ng send.
0: Hindi naman siya madudoble. Yung pinag-usapan natin kanina na mag-iimbestiga pa rin, hindi kami basta pwedeng kumuha ng pera sa wallet mo.
1: Okay.
0: Advisable ba siya na isoli ka agad? Ako ang maganda dyan, mag-usap muna kayo. Kasi gusto mo rin ng protection para sa'yo. Alam mo kasi, Alvin, hindi naman sa tinatakot ko kayo, but pwede rin kasi siya maging money mulling eh.
1: Ah, ganun.
0: Kasi parang, kunwari, nag-wrong send ako sa'yo. Tapos, sabi ko, ay, Alvin, pakisoli nga sa akin yung pera. Not only na nakukuha ko yung datos mo, but also, baka nalabhan na yung pera through you.
1: Kung mga strategy lang, kunwari lang nagkamali.
0: Of course, kapag hindi yan talaga para sa'yo, magandang isoli, magkaroon lang mag-usap muna kayo.
1: Okay. Pahinga ka muna, si Ralph nandito na. Ralph, yes, last 2 minutes tayo. Si Ralph Romulus Arias Frondoza, ang head po of Strategic Risk and Geoeconomics ng Serolytics Research Services at isang risk and technology expert. Ralph, anong nangyari? Anyway, maganda umaga sa'yo.
2: Yes, sorry. Nagkaroon lang ng problema. Car problems lang. Tapos galing ako Santa Rosa. I'm very sorry.
1: Medyo malayo.
2: Medyo malayo.
1: But anyway, nandiyan ka na rin lang. Samantalahin na natin kahit we have limited time left. Anong ma-advise mo doon? Ano? Kasi naglipan na nga yung AI. I don't know kung nakamonitor ka sa amin along the way. Anong ma-advise mo sa ating mga kababayan para hindi sila mabiktima?
2: Oo. Kami, tatlo lang kasi yung aming steps dyan, ang aming framework. Contain, control, and counter. So, una is contain. Kung may tumawag sa inyo o may text kayo na nag-message ng OTP, you have to actually cut the conversation with them and actually document them yung mismong discussion. Second is control. So pag control, you have to revoke the access of all your financial apps and also renew your passwords, no? Just to assure, kasi ano yan, incursion yan eh. Para yang, let's just imagine para siyang sakit, no? Napasok na ng sakit eh. You have to actually control the crisis and also control the access. Now, pagkatapos nun, yun yung counter, sabi nga ni attorney, ang ganda. You have to call. Ito yung counter. Ito yung bawi natin sa mga kawatan eh. No? Ang counter niyan, You have to call the cybercrime hotline 1326.
1: Ay, it's the ICC ba yun?
2: Yes, the ICC. Okay. Mm. Or meron silang mga sariling hotlines. We have Smart Globe dito. Mm. No, you can actually use that. They have their available hotlines for that. Mm. Also, pagkatapos nun, kasi sila ang CICC para ma-visualize ng lahat. Ang CICC ang kaya mag-coordinate ng banks and also pertaining agencies. So pagtapos na yun, ito yung hindi masyado nadidiscuss, ano? You have to, afterwards, no, when CICC, you have to ask your bank yung DARN. I think,
1: what is DARN? Is it an acronym?
2: Yes, it is. Okay. Ano siya, tawag dito?
1: Ibig sabihin ng DARN, it's an acronym.
2: Yes, it's a reporting mechanism. No?
1: Okay.
2: It's a reporting mechanism. Na you have to ask your bank, mm-hmm, para at least they have a regulatory timeline, mm-hmm, to actually not resolve, just, mm-hmm, to address, mm-hmm, within the 24 hours yung iyong request.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Because ang DARN ay memorandum circular ito ng BSP. Eh.
1: Mm-hmm.
2: So ang ginagawa niyan ay binibigyan ng timeline ang isang bangko para malaman din ng bangko na hindi, this is not just a general customer request,
1: mm,
2: or customer inquiry. Talagang kailangan natutukan to, and this is something na we have to red flag. Third, no, ang pinakamaganda, bawi nyo rin ulit sa mga kawatan nung mismong gumawa sa inyo, you have to digitally document and digitally report what happened to you. You have the eGov app for that, the e-report capability of eGov. You have the alternative, bettergov.ph, it also has an eGov app, aspect.
1: Mm.
2: At pwede din yung Scam Watch Pilipinas. Philippines ata? Scam Watch Philippines.
1: Yes, yes.
2: Pwede din. Pwede din puntahan.
1: Sina Art ba yun?
2: Yes, yes. Oh, yeah. Okay. Alam ko. May ganyan
1: silang. Na used to be with Globe.
2: Right, right. So yun yung maganda. Bakit? Kasi we have to understand, no? Dahil this is a hybrid emerging threat. We also have AI anomaly detection systems.
1: Okay.
2: Na pag nagpadala ka doon, lahat ng ipapadala mong screenshots and information, you also train the AI,
1: yeah,
2: to train para yung mga klaseng modus na to, either they stop it or they prevent it, or sa susunod, pwede susi pa yung pinadala mo para mahuli sila.
1: Yeah. Maybe we do another episode. Ano po, kasi naubusan tayong oras, Ralph. Next time, maggawa tayo ng isang episode, yes, regarding this,
2: definitely,
1: one,
2: yes,
1: as guide to our, kahit si attorney pumasok din ulit, ano, ha?
3: Yep.
1: Oh, yung password. Oh, oh.
0: Or yung password discussion natin.
1: Oh, maganda siya, yun, ano? All about passwords. Mm-hmm. So, pwede ka ba sa ganun? Let's line it up, ano?
2: Anytime. Yeah.
1: On a Saturday. Ay, kailan, malayo pala to, Santa Rosa.
2: Anytime. So, nasiraan lang.
1: No, it's alright. It's alright. We understand. Yeah. Thank you very much sa ating mga bisita. Ano ang parting shot? Ano ang gusto mong sabihin? Tapos ikaw, Ralph, ikaw muna, Attorney Rob.
0: Mm. Ang parting natin...
1: Ano yung, kumbaga, ano, what is the takeaway sa discussion? What are the important points in less than 1 minute? Please.
0: Maging mapanuri tayo. Uh-huh. Arali natin. Iwasan nating magbigay ng maraming datos tungkol sa atin. Kasi pwede itong magamit sa atin.
1: Okay. That's it?
0: Yes.
1: Thank you. Maraming salamat. Si Attorney Rob Rial, Deputy Chief Legal Officer and Chief Privacy Officer ng GCash. Jerome, do you promise babalik siya tungkol sa discussion on all about passwords? Is that a yes?
4: Yes.
1: Para on air. Na, kasi may ano na po, may pruweba na tayo na umuo na po siya. Nabi na oo on air. Go, Ralph. You have the final word.
2: So yun, ang ganda yung sinabi ni Attorney. No? Gusto ko lang sabihin sa lahat, 3 C's. No? If ever that happens, contain, control, and counter, no, na kanina discuss natin. And lastly, tama yung sinabi ni attorney, AI is here to stay. It's either now or tomorrow or whatever, it's here to stay.
1: Yeah.
2: So we do not fear it, we should understand it.
1: That's right.
2: And also, kung ano lang hinihingi ng systems or AI apps, yun lang ibigay natin. And let's not move out from there, kasi this is a very unpredictable and volatile era right now. But we don't have to fear it. It's here to stay. So that's it.
1: We're gonna see each other. Okay?
2: Yes, thank you.
1: One of these days. Thank you. Maraming salamat. Si Ralph Romulus Arias Frondozang, Head po of Strategic Risk and Geoeconomics, Sirolytics Research Services. Siya po isang eksperto din sa risk and technology. Okay, si Alvin Olchico po ito hanggang sa susunod na Sabado. Dito lamang sa Wise Consumer. OT tuloy ako. But it's alright.

0: ang may tamang kaalaman sa disasters at emergencies kasama si Ariel Rojas para laging ligtas dapat. Ligtas dapat. Susunod na.
1: Ito po ang DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nagkalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP, kapisa ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 12:06 na po ng tanghali.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Abiso sa mga motorista, asahan ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Maglalaro sa piso hanggang 1.50 kada litro ang tinatayang rollback sa diesel, habang tataas naman ng 1.50 hanggang 2 piso ang gasolina at kerosene. Bunsod ito ng nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran, gayon din ang export ban ng China sa ilang produkto kabilang ang petrolyo. Sa ibang balita, para sa ilang eksperto, maaari pa rin ipresenta ng prosekusyon si dating Senator Antonio Trillanes bilang expert witness sa impeachment trial. Sinabi sa DZMM ni Attorney Domingo Cayosa, constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines, na pwede pa rin isiwalat ni Trillanes ang kanyang nalalaman sa mga umano'y questionableng transaksyon ni Vice President Sara Duterte dahil may kakayahan ito at mahalaga sa kaso ang kanyang testimonya. Para kay Cayosa, mabigat ang alegasyon ni Trillanes dahil bukod sa posibleng betrayal of public trust, issue rin anya ito ng pambansang seguridad, pero sakaling hindi na matuloy ang pagtestigo ng dating senadora, sinabi ni Cayosa na pwedeng silipin ng prosekusyon ang kanyang mga nabanggit para maipasampina sa impeachment trial.
4: Pwede rin naman ang gawin kay Senator Trillanes kung nanaisin ng prosecution, gawin nila siya parang expert witness dito kasi nag-research siya It is relative. Wala namang institusyon na nag-certify na ikaw ay witness. It allows the presenting party the leeway to ask for his opinion.
3: Balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: DZMM Balita, Balita Ngayon, Ngayon. Handa ka na ba sa pagtama ng anumang trahedya at sakuna? Alam mo ba ang mga dapat gawin sa pagtama ng kalamidad at disgrasya? Bigger, bahang, sulit, bagyo at iba pang banta. Ligtas na sa ang sarili at pamilya. Ang magbibigay ng makabuluhang kaalaman para ang lahat ay ligtas. Dapat. Dapat handa. Dapat ligtas. Ligtas dapat. Sa DZMM.
5: Ariel!

0: Isang ligtas na tanghali po sa inyong lahat, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Ang DZMM Radio Patrol 630 ay napakikinggan po sa 630 kHz sa inyong pong mga talapihitan at sa bayan pong napapanood sa DZMM Teleradio. Gayun din po sa DZMM Cable Channel po ng DZMM Teleradio at sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel, iWant at TFC. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook, kaya i-like at mag-subscribe na rin po sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. Sa ngalan po ni Tito Ariel Rojas, na kinilala ng KBP o kapisa ng mga broadcaster ng Pilipinas bilang Best Science and Tech Journalist po sa 29th KBP Golden Dove Awards. Ako po si Radio Patrol Bert Dison at samahan niyo po ako sa loob po ng mahigit isang oras sa talakayan para po alamin ang ating pong mga dapat malaman para tayo po ay ligtas dapat. Opo, kaserbiso niyo po sa paghahatid ng kaalaman para sa kaligtasan sa sakuna o anumang panganib ngayong araw. Kaya kung meron po kayong mga katanungan sa ating pong mga gagawing pagtalakay ngayong pong tanghali, ay pwede po kayo magpadala ng inyong pong mga katanungan, mensahe o reaksyon sa ating pong Viber number sa 0919-278-3000. Pero bago ang mga yan, kamusta po ang inyong paghahanda? Dahil nga po, ang sabi po ng PAGASA ay magkakaroon po ng mas matindi o very strong na epekto po ng El Nino. Kung ito pong mga ngayon, since June po ay nararanasan na po natin yung El Nino, pero ito pong paparating po na buwan sa October po at sa unang mga buwan ng 2027 ay tatama po yung very strong El Nino, unprecedented po na El Nino ang ating mararanasan. Kaya mamaya po itatalakayin natin yung gagawin pong intervention at mitigation po ng national government, kung ano po ang gagawin nilang paghahanda kung sakali man o talaga pong malala ang magiging epekto po ng El Nino po sa ating bansa. At syempre po, mamaya po may mga makakausap din po tayo from the national government, lalo na po sa Climate Change Commission, dahil sila po ang leading policy making body na nagbibigay po ng timon o nagbibigay po ng pagkumpas sa mga government agencies, department, para po sa kanilang gagawing aksyon at gagawing intervention kapag naranasan na nga po itong El Nino. Pero bago po yan, mga kapamilya at mga kaserbisyo, para po sa mga naglalaba ngayong araw, alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon.
1: Panahon! Panahon! Patrol!
0: Makakasama po natin sa linya si Sir John Manalo mula po sa PAGASA Weather Forecasting Center. Sir John, magandang tanghali po.
2: Magandang tanghali din po, Sir Bert, at ganun din sa mga nakasabaybay sa atin sa kasalukuyan. Update po sa bagyo na minomonitor natin. Ito po ay typhoon category na at nasa layong 2,430 kilometers east ng northern Luzon. Hindi naman po ito papasok ng far, kaya hindi na po natin ito masyadong i-emphasize. Ang magiging lagay po ng ating panahon, dahil po sa buntot, no, extension ng kaulapan nitong si bagyong Choy 1 at saka ganun din naman yung ITCC, ay may karagdagang mga kaulapan po dito sa May Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte at Southern Leyte. Ibig sabihin din po nito, may konting dagdag sa tsansa ng mga pag-ulan sa mga binanggit natin na lugar dahil sa karagdagang kaulapan na yun. At dito naman sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng ating bansa, ay less po yung mga kaulapan. Ang tawag po natin dito ay maulap hanggang sa bahagyang maulap na kalangitan. So, less po yung chance sa pag-ulan, pero posible pa rin yung mga localized thunderstorms na naranasan natin kahapon sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa atin pong huling nilabas na rainfall monitoring or yung tinatawag natin na thunderstorm advisory, meron pong posible pa rin ng mga thunderstorms sa sunod na 2 hanggang 3 oras sa southern portion ng Metro Manila at ganoon din sa ilang bahagi ng mga karating nitong mga probinsya. At yan po yung ating update mula dito sa PAGASA.
0: Sir John, within this week po may mararanasan pa po ba tayong mga pag-ulan o mga mas madalas po yung mga thunderstorm advisory po natin?
2: Well, mga thunderstorm advisory lamang po, ibig sabihin mga panandaliang pag-ulan lang for specific area lamang. Isa na rin po sa dahilan sa bawas, sa kabawasan sa mga pag-ulan ay yung mahinang habagat. And actually, by Monday Tuesday ay posible na rin po tayo na mag-declare itong ang PAGASA na pagtatapos o termination ng habagat.
0: Mm-mm. Tapos dahil nga after nun, eh, magkakaroon na o mararamdaman na ba natin yung epekto ng El Nino? Magsisimula na bang mas uminit pa?
2: Actually, yung pag-init po no, ay unti-unti pagtanghali nararanasan na po natin. Partly ay may hambag na po El Nino dito, pero hindi po ibig sabihin na may El Nino tapos mag-aamihan tayo ay talagang magiging sobrang init to the point na magiging kasing init ng March, April, May na temperatura o heat index.
0: Go ahead, sir.
2: Lalamig pa rin naman po. Pero kung i-compare natin yung amihan ng mga nakalipas sa taon, relatively mas mainit na po yung mararanasan natin ngayon.
0: Mas maalinsangan.
2: Yes po.
0: Lalo na sa gabi. Usually maalinsangan na sa gabi. Eh.
2: Oh, yes po. Opo.
0: Yan po si Sir John Manalo, ang Pag-asa Weather Forecasting po, mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Sir John, maraming salamat po.
2: Salamat din po at ingat po tayo.
0: Samantala mga kapamilya at mga kaserbisyo, narito po ang mga balitang dapat niyong malaman mga kapamilya. Matinding kakulangan sa tubig na ang nararanasan sa Agusan del Sur dahil sa El Nino. Sinabi sa DZMM ni Alexis Cabardo, Provincial Information Officer ng Agusan del Sur, nirarasyon na sa mga bahay ang inuming tubig habang ang mga nasa remote areas ay umaasa na lang sa balon o deep well. Gitni ni Cabardo, kahit nagkakaroon ng ulan sa loob ng 2 hanggang 3 araw, matindi pa rin ang init nitong Setyembre. Nagdeklara na ng State of Calamity ang sa Agusan del Sur para magamit ang Quick Response Fund sa pinsala ng El Nino na naging maging sa mga sakahan.
3: Ilang buwan na tayong medyo problemado sa tubig talaga dito.
0: Mm.
3: At saka dahil nga sa El Nino, may munisipyo, isang siyudad ng Agusan del Sur ang nag-water rationing na ang mga water district. Nirarasyon sa mga bahay-bahay ng mga areas na merong mga water district. Ano? Pero yung sa mga remote areas naman, yun yung medyo problemado din.
0: Target ng Department of Social Welfare and Development na palamigin ang mga evacuation center bilang tugon sa inaasahang mataas na temperatura ngayong El Nino. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, nakikipag-ugnayan na ang kagawaran sa mga lokal na pamahalaan para mag-set up ng heat insulation sa mga evacuation center. Katunayan aniya, umiikot na ang Joint Memorandum Circular para mailagay sa lugar ang mga pampreskong gamit. Bukod dito, i-deploy na rin ng DSWD ang mga water filtration truck para magkaroon ng maayos na inuming tubig ang mga lugar na lubhang maapektuhan ng tagtuyot. Sa ibang mga balita, inirekomenda sa Budget Amendments Review Subcommittee ng Kamara na dagdagan ng pondo ng ilang programa para sa paghahanda sa Super El Nino. Sa budget deliberation ng subcommittee, isinulong ni House Committee on Appropriation Chairperson Micaela Suansing na dagdagan ang panukalang pondo para sa fertilizer assistance, solar pumps para sa irrigasyon, high-value crops, at iba pang programa ng Department of Agriculture. 10 bilyong piso ang panukalang presidential assistance to farmers and fisher folks.
4: At least po, meron po tayong nakaabang na pondo para po makatulong po tayo agad sa ating mga magsasaka.
0: Pero sinita ng People's Budget Coalition ng panukala, gayon din ang rekomendasyon na dagdagan ng pondo para sa AIX program ng DSWD at MAIP na medical assistant para sa mahihirap na pasyente. Dahil sa paniwalang mahahaluhan ng politika ang pamamahagi ng mga naturang benepisyo. Sa iba pang mga balita, naniniwala ang Marina na posibleng nag-ugat sa flammable materials ang pagkasunog ng passenger vessel sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. Sa investigasyon ng Marina, hindi maganda ang pagkakasalansan ng ilang kargamento ng mga pasahero na sinasabing naglalaman ng flammable materials tulad ng battery. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Marina spokesperson Luisito de los Santos na kailangan pang imbestigahan kung may epekto ang kargang electric vehicle sa pagkasunog ng barko.
5: kailangan po natin ng further investigation, ng forensic examination. Pero kung pansinin po natin, ang mga EV nakarating po sa Pilipinas via ships. Mm-hmm. At kung nagkaroon po talaga ng, pag yan yung talaga na main consideration, may mga nabalitaan na rin po tayo dapat na may mga aksidente.
0: Inihahanda naman ng Philippine Coast Guard ang isasampang reklamo laban sa mga responsable sa pagkasunog ng MV June Aster. 77 ang namatay sa insidente habang 43 ang nakaligtas at 8 pa ang nawawala.
6: We will establish yung negligence act, particularly sa mga personnel na involved. Mm-hmm. And rather, meron po ba silang mga direct na connection sa mga na-report po natin ng mga fatalities, injuries at mga damage po dun sa barko, kasama po yung mga kargamento.
0: Mga kapamilya at mga kaserbisyo, yan po ang mga balitang dapat niyong malaman. Sa oras po na 12:20 po ng tanghali, magbabalik po ang programang Ligtas Dapat.
1: Ligtas Dapat sa DZMM. Basta AM, DZMM.
7: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Rain, rain, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away! Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: DZMM Numero uno sa aksyon!
10: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver, subalit hindi ka naman manginginom?
11: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Iyan ang ating tatalakayin!
12: Pagaanin at pasayahin ang
13: buhay at kalusugan!
12: Kasama si Kuya R at Mashi Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM!
14: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
15: Tuloy lang sa activities, on the go!
14: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
16: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
14: Let's go!
15: Make your move, baby!
16: Arthrosin, get going!
17: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng nabayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Anumang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas dapat!
0: Sa oras po na 12:24, nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat. Kasama niyo pa rin po si Radyo Patrol Bert Dison at sabahan niyo po ako hanggang 1:30 para po talakayin ng mga iba't ibang mga usapin na makakatulong po sa inyo para kayo po ay maging ligtas. At ngayon nga po, dahil po nabanggit po kanina na nagsimula na po yung El Nino at inaasahan po na mas mararanasan natin yung matinding epekto ng El Nino ngayon pong October hanggang po sa susunod na taon mula yung mga unang buwan po ng 2027 ay asahan po yung very strong effect po ng El Nino. At para po bigyan tayo ng impormasyon kung ano po ang ginagawang intervention ng national government pagdating po sa inaasahang epekto po ng El Nino, makakapanayan po natin si Engineer Eduardo Guillen, ang administrator po ng National Irrigation Administration o NIA. Engineer Eduardo, magandang tanghali po. Si Bert po ito. Sir?
18: Yes, sir. Magandang tanghali po. May pagkamalama po.
0: Mm-mm. Sir, unang-una, kamusta po yung ginagawa nating paghahanda dahil nga po inaasahan natin yung epekto ng El Nino? Ano na po o nasa na na po yung ginagawa nating paghahanda ngayon sa NIA po?
18: Ang paghahanda naman po ng NIA, hindi lang naman po yung La Nina, no, kundi yung climate change resilience na ng ating ahensya, ng ating mga farmers at ng ating irrigation facilities. So, matagal na po may nakakasang mga projects po tayo dyan. At in fact, may mga short term, medium term and long term mga projects po tayong ginagawa.
0: Mm-hmm. Engineer, sa pagtansya po natin since nagkaroon na po tayo ng mga feasibility study kung gaano po kalaki o kalawak po yung magiging epekto nitong El Nino, sa NIA po, tingin nyo po sir, gaano po kalawak sa pag-aaral po ninyo yung posibleng maging epekto nito sa mga lupang sakahan po ng ating pong mga magsasaka?
18: Walang report po sa atin at patay na nagsasakit pag-umlayan natin sa pag-asa, ano po, nasa 20% vulnerable po sa mga areas natin. Vulnerable po as 20% po.
0: Mm-mm. Tapos po, na-identify na po natin kung anong mga mostly itong mga areas itong vulnerable po sa epekto po ng El Nino. Mostly po sir, saan po itong mga probinsya?
18: Yes po. Of course, doon sa binigay sa atin ng pag-asa. Actually, pagdating po ng November, buong bansa po ang
0: mawas
18: na po ang
0: pag-ulan. Tapos po, with that po, since pag tumama na po talaga yung matinding epekto po ng El Nino, ano pong intervention ang gagawin natin? Di ba po, pag yung nung mga nakaraang taon po, ang ginagawa po ng NIA ay binabawasan po yung irigasyon. Unang-una pong binabawasan talaga yung irigasyon po, yung patubig po para sa mga sakahan. Secondary na lang po yung para sa mga yung ginagamit po natin sa mga potable water. Ano po? Ano po? Gaano po ang gagawin nating intervention dun, sir? Ano po ang gagawin nating pagpaplano? Like for instance, meron na po ba tayong mga specific na guidelines na inilabas in terms po dun sa mga dam na magbabawas po sila ng para sa irrigasyon?
18: When it comes to all, sa mga big guys natin, puno naman lahat.
0: Tapos sir, inaano din po ng NIA yung pagkakaroon po ng mga alternative water source. Ano-ano po yung mga na-identify natin, sir, na mga pwedeng alternative na pagkuunan ng tubig kapag said na po yung ating mga dam? Hello po, sir? Engineer? Nawala sa linya si Engineer. Oo. Ayusin natin yung linya ni Engineer. Oo, dahil nga po, nung mga nakaraang taon po, di ba po, ang ginagawa nila, kapag kakulang na po yung patubig, yung tubig po sa mga dam, lalo na po doon sa mga source of water na ginagamit po sa mga pananim. Yung mga irrigation po, yung irrigation po, ang unang-una pong binabawasan nila. Tapos po, para po ma-divert yung paggamit ng tubig. Dahil nga po, syempre, mas mahalaga po yung potable water, yung ginagamit po ng mga tao kaysa po doon sa pananim. Kaya yung may mga certain areas po, na kapag nabawasan na po yung irrigasyon sa mga palayan, sa mga taniman, hindi na po sila nakakapagtanim. Hindi na nababawasan na po yung kanilang crops. So, ang iba po, kapag lumala na po yung epekto ng El Nino, yung iba po, dahil nga po kulang na sa tubig, namamatay po yung kanilang mga pananim. Ang worst case po doon, hindi na sila nagtatanim. So, mamay alamin din natin sa NIA pagbalik ni Engineer. Andiyan na ba si Engineer? Apo. Engineer, maganda. Engineer, andiyan na po kayo?
18: Yeah, opo.
0: Mm-mm. Opo. Engineer, na-identify na po ba natin dahil nga po pag nasaid na yung ating mga dam, ano po ang possible na pwede nating pagkunan na alternatibong pagkukunan po natin ng water supply?
18: Ura po yung mga victims natin ay puno, ano ho. So, yung program area natin, mapapatubigan natin lahat yun. So, victims, kapag sinabi kong victim, ito po yung Magat, yung Pantabangan, San Roque. So, mapatubigan po natin lahat yan. Maliban po dito sa Angat, although puno siya, priority kasi ang inuming tubig natin dyan. Ano po? So, meron naman po tayong mga yung ginawa natin na pagbabago ng cropping calendar para, you know, maitawid natin yung ating mga croppings dyan. Ano? At of course, may mga solar pump irrigation projects din to tayo para sa pang augmentation ng ating patubig.
0: Opo. Engineer, isa din sa tinitignan natin yung mga groundwater po, no? Gano po ka tingin nyo nakikitang efficient po ito o magiging pwede po nga pag-alternatibong pagkukunan ng tubig sakali po talaga, sakali dahil ilang buwan po ang pinag-uusapan natin dito na masaid po yung ating mga dam?
18: Ay, totoo naman po dyan na mahigit 2,000, around 2,500 yata, 2,000-3,000 units na ang nai-turnover ng NIA ng mga solar pump irrigation projects, yung mga groundwater po na sinasabi ninyo. At ito naman po ay pagkat umuulan, nare-recharge naman ho ulit yung mga groundwater natin eh. So, wala naman po problema itong mga groundwater source ng NIA.
0: Engineer, pwede nyo kami bigyan ng detalye doon about doon sa alternate wetting and drying o yung AW. Bakit po mahalaga iyon, lalo na nga yung El Nino?
18: Eh, kasi po nakakatipid talaga tayo ng patubig yan. Halimbawa po dito sa experience namin sa Pantabangan Dam, last po na El Nino, ang vulnerable po namin dyan noon ay umabot po ng 60,000 hectares. Ano?
0: Ang laki
18: po. Out of the 140,000 hectares na program area natin. Pero dahil sa AW, din na tinatawag natin, o yung alternate wetting and drying system natin, 6,000 lang ang hindi na patubigan. Nakakatibid po tayo ng up to 30% ng patubig dyan. Nakasanayan po kasi mga farmers natin na kapag nagtanim na sila ng palay, ay nakababad lagi ang tubig sa kanilang palayan. So kailangan mo lang i-alternate ho yan. Ano, halimbawa, ililipat namin yung tubig, pero meron kaming kinalagay po na observation juke doon sa area. Para pagka 30 cm ang depth, ano? Pag nakita namin na malapit nang maubos yung tubig doon, pinabalik namin ulit. So, nakakatulong po yan sa pagtitipid natin ng tubig. At napapawasan po yan yung methane, yung release ng emission, methane yung palay.
0: Tapos, aside po doon sa alternate wetting and drying po, nakita nyo naman po na effective talaga siya. Ano-ano pa po, gano po ba kagastos itong ganitong intervention?
18: Wala pong gastos dito dahil i-control lang naman namin yung paggamit ng tubig per area, no? Yung kung saan kami nagpapatubig. So, ina-alternate lamang natin.
0: Dinadivert po natin. Tapos, sir, dahil nga po mag-El Nino na, ang inaasahan natin, may mga palayan po talaga, especially yung ating mga rice farmer, hindi po talaga sila makakapagtanim dahil ang palay po, ang variety po ng palay natin ay talaga pong nangangailangan po ng maraming tubig. Yung ano po, yung alternative naman po na pagka-cropping, yung iba, yung dinadiversify po natin yung cropping, ibaba na po ba natin sa ground to at nakausap na natin yung mga magsasaka if ever na mag-iba sila ng pananim nila?
18: Opo, actually ito po yung convergence namin ng DA ito. Ano? So, yun po yung ginagawa namin, yung sa system management conference natin, kung na sinasabi sa ating mga stakeholders, DA, LGU, farmers, kung ilan yung kayang patubigan ng NIA, at nakakaroon ng area ng patubigan, at nag-provide naman po ng DA.
0: Engineer, medyo pihit lang tayo ng onte. Medyo lumalabo po ang linya po ninyo. Pihit lang tayo ng konti po, engineer.
18: Opo,
0: ano po? Nandun na po, nakausap nyo na po yung ground. Opo, ano po ang sabi?
18: Nakapag-convergence project natin.
0: At nagbigyan na po sila ng parang guidelines po, like for instance, na-identify na po yung, di syempre po yung lupa po nila ay nakabase po doon kung gaano po karami o doon sa itatanim po nila nakabase doon kung gaano karami po yung tubig na kakailanganin nila in particular na lugar po. Nakausap na po ba, like for instance po, ng DA or ng NIA na itong area na to, ito yung medyo makakaranas kayo ng matinding tag-init, dapat itong variety na ito ng palay o itong klaseng pananim na ito yung itatanim ninyo, o wag muna kayo magtanim ng ganitong variety ng pananim dahil baka malugi kayo. May ganun na pong pag-uusap on the ground.
18: Ay, ganun po talaga yung pag-uusap. Ano po? Again, meron kasing matagal pa bago magtanim, meron kami tinatawag na system management conference ng DA, NIA, lahat ng stakeholders. So, binedetermine

0: po. So, maraming consideration po. And of course, yung adaptation ng mga farmers natin, na lahat po yan kinoconsider ng DIA at ng DA.
1: Engineer, talaga po nga, hindi maiwasan, pero may makukulit din talagang mga farmer na sinabihan na sila na huwag magtanim ng ganitong ano dahil nga kulang sa tubig. Nagtatanim pa rin po.
0: Ah, tama naman. At yun yung mga, pag nakita natin na kailangan nila ng tulong, yun po yung mga priority naman na binibigyan natin ng pumps, mga water pumps, ano? At iba pang interventions. Mga solar pumps natin. Doon po nakatutok naman yung ating, ano, yung ating ahensya sa mga ganyang problema ng ating mga farmers.
1: Mm-hmm. At maiba ko, engineer, yung cloud seeding, like for instance, di ba, usually pag mga tagpuyot talaga, pag may El Nino season, eh, ang madalas pong intervention na naririnig po namin ay yung cloud seeding, especially doon sa ating mga kagubatan po malapit dyan sa dam. Effective po ba yun? At gaano po ang gastos doon kapag nagka-cloud seeding po tayo?
0: Well, prior, may mga times na kasi na hindi na pwede mag-cloud seeding, ano? Mm-hmm. Katulad po niyan, pagka January na, ano? May mga nakapagtirim na kasi ng sibuyas eh. Minsan hindi mo na makontrol kung saan babagsak yung ulan. So, tinatiming din natin sa tamang buwan, ano? Well, of course, Cagayan. So, maganda, mga October, November, ganyan po. Pero pag nag-December na yan, nag-January na, meron ng mga crops na delikado, ano? Na matamaan po ng pag-umulan, masisira rin naman.
1: Mm-hmm. Eh, ano po ba ang tips natin sa mga magsasaka po, lalo nga syempre yung iba po ay talagang hindi natin sila mapipigilan na magtanim kahit may El Nino. Ano po ang maibibigay nating advice o tips sa kanila para po makatipid sa tubig at masalba po o maitawid po itong El Nino?
0: Ay, yung mga irrigators association sa bangko natin, alam na nila yung ginagawa po nila, no? Dahil nga again, ang niya naman ay constant ang communication natin sa kanila pagdating po sa mga irrigators associations. But yung farmers po na hindi under ng NIA, mm-hmm, ay of course dapat makipag-ugnayan sa kanilang municipal agriculturist dito sa DA dahil sila naman po nakakasakot sa kanila.
1: Mm-hmm. Tsaka po yung mga desilting, no, nagsasagawa tayo ng mga desilting tsaka cleaning operation po doon sa mga kanal po o yung mga irrigation waste po natin. No. Ongoing pa po yun, no, engineer?
0: Yes. Pagka ganitong mga tag-araw, ay nandyan po yung paggawa namin ng brush dams, pagtag-ulan naman yung mga desilting programs natin. So, yun po ay tuloy-tuloy naman dahil yun po ang purpose ng mga heavy equipment na binigay po sa atin. Ano po?
1: Mm-hmm. At yung pondo naman po ng NIA, sasapat pa po para dito sa unang bugso nitong strong El Nino po.
0: Ang maganda lang naman po dito, nakatutok po ang ating pangulo dito, ano? At natutulungan po tayo sa budget na kailangan natin. Hindi lang sa amin, kundi pati na rin po sa DA. So tulungan lang naman po at huwag mag-alala yung mga farmers natin. At multi-agency po ang approach natin dito, ano? Hindi lang NIA at DA, nandiyan din ang DOLE, nandiyan din po yung DSWD kung talagang hindi na makapagtanim para may tupad, may cash forward, ganun po mga program.
1: May nagtatanong po dito, paano daw po nalalaman ng NIA kung saan po ang dapat unahin kapag magbibigay ng water allocation? Ano daw po yung ginagamit po nating system, engineer?
0: Yan po yung pinag-uusapan doon sa kung part po sila ng Irrigators Association. Alam nila yung procedure po ng NIA. Yun po talaga pinag-uusapan po pagka sa system management conference. Dahil po yung mga vulnerable areas sa dulo at kung hindi na makapagtanim, may mga doon po sila nag-uusap kung saan ba uunahin, kailan ang delivery ng tubig, anong buwan, anong date, ganun po yan. Napag-uusapan po lahat yan sa tinatawag po namin na system management conference.
1: Paano po yung intervention natin, engineer, lalo na yung mga nasa upland? Siyempre may mga
0: yung mga solar pump irrigation projects natin, yung mga na-identified namin doon sa regional irrigation master plan namin na greater than 3% yung slope, pumapasok po ito sa mga solar pump irrigation projects natin. Piping naman po yun. Mga pipe irrigation.
1: Engineer, panghuli na lang po, ano po ang ating mensahe para po sa ating mga farmers ngayon pong El Nino po?
0: Well, close coordination lang po sa ating ahensya, no? Yung mga IAs natin, mag-attend lang po kayo nitong mga meetings na

0: yung system management conference natin. At yung mga pharmacy, yun ang gusto ko lang ipaalam na talaga nakatutok po ang administration dito, ano? At lahat naman po ng pwedeng gawing tulong ay pinag-aaralan at kinakasama natin, kasama po yung patibang agencies, ay tulungan lamang po. Yun ang nakikita ko at sama-sama natin natawirin itong pagsupok na ito.
1: Mm-hmm. With that, Engineer, maraming salamat po sa pagkapaunlak ng panem ngayong tanghali at mag-iingat po kayo. Mabuhay po kayo dyan sa NIA.
0: Mabuhay po. Salamat po. Diyos na.
1: Yan po si Engineer Eduardo Guilen, ang administrator po ng National Irrigation Administration. Sa oras po na 12:41, magbabalik po ang programang Ligtas Dapat.
2: Anumang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas Dapat.
3: Basta AM, DZMM.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
9: At ako naman po si Ate Nems Turla.
7: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
8: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
10: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
7: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Namayang pag ang DZMM sa 29th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Newscaster Alvin El Chico para sa Radio Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host Peter Musni para sa Balita Patan. Best Public Service Program Host Nina Corpus para sa Nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM. At Best Documentary Program DZMM Teleradio Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming salamat po.
3: Basta AM, DZMM.
7: Ligtas Dapat sa DZMM.
1: Sa oras po na 12:44 po ng tanghali, batiin po muna natin ang ating mga kapamilyang nakatutok po sa ating himpilan. Siyempre, batiin po natin si Tita Carmelita Chua at si Shoni Garciola mula po dyan sa DPWH sa main po dyan sa Maynila. At siyempre, binabati din natin si Luisa Hernandez at si Neo Hernandez dyan po sa Santo Domingo Church. Kamusta po kayo mga kapamilya at mga kaserbisyo? Dahil po pinag-uusapan pa rin po natin yung magiging epekto po ng El Nino. Kayo po sa inyo pong mga bahay, sa inyo pong mga personal po na mga pamilya, kamusta po ang ginagawa po nating paghahanda dahil nga po sa magiging matinding epekto ng El Nino. Siyempre, yung ating pong tinatalakay ngayon ay epekto po para po doon sa ating mga farmers. Meron po dahil nga po itong El Nino ay domino effect po ito kapag meron po itong epekto dyan sa ating mga pananim, syempre po, may epektohan po ang ating food security, maging din po yung presyo po ng mga pangunahing bilihin. So kayo po, ano po ang ginagawa po nating paghahanda sa mga bahay po natin? Unang-una, pinakamadali, magtipid po ng tubig. Opo, at hindi lang pagtitipid ng tubig, kundi po yung pag-recycle po ng tubig. Halimbawa, kung kayo po ay maglalaba, yung inyo pong dalawang huling banlaw po ng inyong mga damit, huwag niyo pong itapon. Opo, gamitin niyo po na pangalinis ng inyong pong mga bakura, ng inyong pong mga garahe para po makatipid. Ilang planggana din 'yon. Sabihin mo nang tatlong planggana ang inyong nakukonsumo kapag kayo po ay nagbabanlaw. Malaking madami-dami din po 'yon. At ito naman po, alamin po natin yung intervention po ng Climate Change Commission po para nga po dito sa magiging epekto po ng El Nino. Makakapanayam po natin sa linya po ng komunikasyon si Commissioner Albert De La Cruz ng Climate Change Commission po. Commissioner, magandang tanghali po. Si Bert po ito.
12: Opo, magandang tanghali po. Mabuhay po kayo at maraming salamat po sa pagkakataong makapag-service ko sa ating mga kababayan.
1: Unang-una, Commissioner, kamusta po ang ginagawang paghahanda ng Climate Change Commission para po dito sa magiging epekto ng El Nino, yung very strong El Nino po?
12: Opo, tayo po ay mayroon ng national framework. Ang tawag po natin dyan, yung Climate Adaptation Plan, ano? Ito po yung naaprobahan ng ating Pangulo. As early as 3 years ago, nandiyan na yan. Tapos, nagkaroon din ng executive order na kung saan naglaan din ng pondo kung paano po maibsan ang problema ng technically, it started last month of September. Mm-hmm. Itong super typhoon, it will end, ang kanyang very strong impact will be for the year 2027. Half of which itong hanggang bandang July, August, mararanasan po natin yan. At tayo po ngayon ay mayroong iba't ibang mga pag-aanda. Mm-mm. Kasama po dyan yung tinatawag nating Local Climate Action Plan sa iba't ibang mga probinsya at iba't ibang mga bayan. Kasi ang local climate impact, kabukaan ng super strong El Nino, iba-iba yung impact na yan, depende kung saan ang lokasyon ng ating mga cities and municipalities.
1: Commissioner, na-identify na po ba natin kung ano yung vulnerable population sector po na tatamaan po nitong epekto ng strong El Nino?
12: Ang most vulnerable sectors po niyan, of course, ay yung mga senior citizen. Mm-hmm. At saka yung pong mga kabataan, yung mga pregnant women, yung mayroong mga tinatawag na pre-existing health conditions, ano? At the same time po, yung mga mahihirap nating mga mamamayan. Mm-hmm. Na nakasalala yung kanilang hanap buhay doon sa daily wages. At the same time, yung mga nagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw, kamukha ng mga laborer,
1: mga blue-collar jobs.
12: Mm-hmm. Po. So yun po yung mga vulnerable sectors natin. At ang malaking tama po niyan, generally speaking, ay sa mga syudad. Mm-hmm. Kasi ang syudad, walang kulang puno. Yung kahalaman. Mm-hmm. And then we have a lot of concrete. At ang mm-hmm. init kasi, yan ay nagde-deflect sa konkreto. Hindi na-absorb. Mm-hmm. Kung mag-absorb man yan, pagkagabi, sisingaw uli yan. Kasi kailangan natin maintindihan na ang sunlight or heat and sun and light are types of energy. It cannot be created nor destroyed. It can only be converted mm-hmm. from one use to another. Kaya kung may halaman, hindi naman lang yung kahit na pati maliit na halaman, pati yung pasong nasa halaman, pati nga yung mga lumot na nasa pad.
1: Much better po. Opo. Dahil nga po ito ay multi-sectoral approach po.
12: Sir, huwag alisin. Pati yung mga damo na nasa sidewalk, huwag pong alisin yung mga yan. Ano? Dahil yan ay makakasalba ng mga buhay.
1: Mm-hmm.
12: Opo. Opo. So yun yung po mga ilan sa mga practical na pamamaraan. Mm-hmm. Pero yung pong tinatanong ninyo, mayroong mga limang bagay na tinatawag nating common or nexus mm-hmm. sa lahat ng syudad at bayan at probinsya. Ito yung una, tubig. Pangalawa, food security. Pangatlo, yung pong energy. Pangapat, yung health. At panglima, yung tinatawag nating human security.
1: Mm-hmm. Eh, dahil nga po multi-sector po ang epekto nitong El Nino, ano-ano na po yung mga na i-recommend natin doon po sa iba't ibang mga agency? Like for instance, sa Department of Education po, ano po ang rekomendasyon natin? As far as we know po, ang sabi nyo po ay, ang sabi po ng Climate Change Commission, inyo pong ina-advise na iwasan yung mga oras na talagang tirik na tirik ang araw.
12: Tama po kayo. Maari naman po dahil yung ni Super El Nino, alas 5:30 pa lang may araw na, no? So, yung ating mga kabataan pwede na magpunta ng eskwela ng 5:30, magsimula ng alas 6, pagkatapos mga alas 9:30, alas 10 tapos na dapat. At yung oras na alas 10 hanggang alas 3, kailangan niyan ay kung walang air conditioning unit or cooling mm-hmm. system yung mga eskwelahan, iwasan yung oras na yan, ano? Dahil kapag na-dehydrate yung mga bata, malapit sila sa sakit. Pangalawa, pagkatapos ng mga 3:30, maari naman magbalik kung talagang kailangan pa. Or yung next class, pwede naman. Yung ibang nakapasok na ng alas 6 hanggang alas 10, magkaroon na lamang ng online or asynchronous mm-hmm. type of learning. Ano, kasama rin yan yung ating mga farm worker, yung mga laborer, lalo na sa mga construction, mm-hmm. simulan ng maaga. Magsimula ng alas 5:30 ng maaga. Masarap magtrabaho ng maaga. Tapos, bandang alas 6, magretiro, magpahinga mula alas 6 hanggang alas 3. Matulog, kumain. Pagdating ng alas 3, imedya, malakas na naman sila. Pwede sila magtrabaho hanggang alas 7:30 para shifting ang ano, kasama dito yung mga nagtatrabaho natin sa daan, yung mga
1: traffic enforcer,
12: yung mga sa public works at saka yung mga traffic aid natin, ano, kawawa naman sila dahil hindi mapapansin pag na-dehydrate sila baka mag-suffer din sila ng heat stroke. Mm-hmm. Ganun din ating pinapanukala na yung mga vulnerable sectors, yung mga bata, mga buntis at saka yung mga matatanda, no, kung kinakailangan yung mainit na panahon, alas 10 hanggang alas 3, ipagbabawal yung paglalabas-labas. Kamukha na lamang nung nangyari nung COVID pandemic, ano?
1: Mm-hmm.
12: Kailangan yung general welfare clause, yung police power ng mga mayor paandarin para hindi magiging malala ang epekto dahil more or less mayroong isang science based and data-driven study sa University of Chicago, yung Climate Lab Incorporated, mm-hmm. Na nagsabi na dito sa Pilipinas, ang conservative estimate nila ay nasa 6,500 ang maaring maging fatalities this coming Super El Nino.
1: Ang dami
12: po. Opo, medyo marami po yan. Mm-hmm. Kaya kailangan po magkaroon ng proactive engagement up to the local level.
1: Mm-hmm. Tsaka yung mga nasa private sector po, mga employers po sa public sa private sector na kung maaari ay gawin nilang flexible yung working arrangement, especially nga po yung mga construction worker na nakabilad po sa araw, lalo na po yung ating mga office based din po, no. Syempre may mga pumapasok pa rin po ng 8 to 5. Sana magkaroon po ng yung pagiging flexible ng kanilang trabaho, especially po dito po sa mga panahon talaga na tirik na tirik yung araw. Tsaka po kung, like for instance, sana po, hindi ko po alam kung kasama ito sa panukala po ninyo na kapag meron naman tayong mga heat index na tinatawag po, di ba? May mga projection tayo na kapag umabot na ng very dangerous heat level yung nararamdaman natin, yung mga employers ay maaari nang, like for instance, maging flexible na, wag nang papasukin physically yung mga nagtatrabaho.
12: Tama po kayo. Actually, isa po yan sa ating panukala at makikipag-ugnayan tayo sa Philippine Chamber, sa iba't ibang mga chamber, kasama yung American Chamber, Korean Chamber, iba't ibang mga organization, ano?
1: Mm-hmm.
12: Kasama ng DTI, ano? At saka kasama ng Department of Labor at iba't iba pong mga organisasyon. Dahil kung tutuusin, magiging cost-effective din on their part.
1: Mm-hmm.
12: Kung magkakaroon ng work from home, mm-hmm. bababa din ang konsumo ng kanilang energy, kuryente, uh-oh. Energy consumption, yung administrative work nila bababa, they might as well look into this provision na magkaroon ng flex work. Mm-hmm. ang kanilang mga empleyado para magkaroon ng sustainability.
1: Mm-mm, tsaka hindi din sila ma-expose, ano po, Commissioner. Eh, like for instance po, Commissioner, punta naman po tayo doon sa mga pamilya, mga ano po, household. Ano po ang rekomendasyon ng Climate Change Commission po? Ang nabanggit po sa inyo po, eh, gusto nyo pong magkaroon, no? Inirekomenda nyo po na magkaroon ng natural cooling method po sa mga bahay. Paano po ito, Commissioner?
12: Opo. Meron pong mga science ngayon, ano, yung mga terracotta, yung mga paso na maliliit. Yan po kasi kapag nabasa yan, nag-absorb ng tubig water. Yan. Pagkatapos at the same time, kapag yan ay binlower, ano, yan ay isang cooling system, isang cooling method na hindi naman kailangan ng aircon, pero yung lamig niya na ibubuga ng electric fan. Pwede po yan. We can provide the science, yung tinatawag na design na pwedeng gayahin ng ating mga local government unit. Pwede rin naman, may nabibili na mga misfire, ano, yung parang ambon.
1: Sabugong.
12: Hindi naman kailangan na air condition, lalong-lalo na yung mga munisipyo na hindi kaya yung sa kuryente. Or yung mga syudad naman na mayroon namang pondo, pwede silang maglagay ng mga inverter, ano, lalong-lalo na ang kailangang mabigyan ng atensyon dito, yung mga hospital. Ano?
1: Ilan pa pag crowded.
12: Kung mayroon pa ho tayong mga hospital, ano, ito po yung ano naman sa Department of Health, at the same time sa mga local government unit na nagraran ng mga hospital. Kung mayroon pa rin pong hospital na hindi pa naka-aircon o hindi pa full air condition, ano, kailangan po ngayon pa lang ay maglagay na ng inverter run by solar na mga air condition. Meron na pong ganoon. Ngayon sa mga katulad ng MMDA, meron po tayo mga bus station at saka yung mga bus stop, ano?
1: Mm-hmm.
12: Kailangan diyan makapaglagay na rin ng mga cooling station at kung kakayanin ng budget, maglagay kahit ng mga 20-footer container van para sa mga matatanda at saka sa mga buntis.
1: Ah, okay po. Yung parang katulad sa LRT, parang one time sa LRT nung nakaraang mainit, parang meron silang special room na merong aircon para sa mga senior at mga buntis.
12: Opo. Or pwede po yung mga misfire, ano? Sa mga area na po pwede. Ganun din po yung mga kababayan natin na nasa mga kalunsuran, hindi lang dito sa Metro Manila, sa iba't ibang lungsod. Makaramihan po meron tayong mga provincial addresses, ano? Yung provincial addresses natin, kung magagawa ng paraan at may bahay pa naman sa probinsya, ang pinakamaganda magbalik probinsya. That is the best, ano, sa probinsya libre pa yung tubig, hindi masyadong mahal, ano, pwede pa silang makapagtanim sa likod ng bahay, hindi sila kailangan mag aircon kung may bahay kubo sila sa ilalim ng mga kawayan, ano. We can learn from our indigenous people. Sa panahong tag-init, yung mga kababayan natin, dahil galing ako ng Central Luzon, makikita mo yung mga aita nasa tabi ng ilog.
1: Ilog.
12: Yun, nandun sila sa tabi ng ilog. These are the nature-based solution naman na pwede natin gawin. Nasa ilalim sila ng kawayan, nasa ilalim ng mangga, no? Parang nag-forest bathing sila. So, yung mga senior citizen natin, that is the best way to do it. Lalakas pa yung katawan nila kung nasa ilalim sila ng mga punong kahoy. Ngayon, sa loob ng bahay, huwag nating hintayin na wala ng tubig yung katawan natin bago tayo uminom. Huwag nating hintayin yung punto na yon dahil maghahabol ka at baka ma-hospital ka pa. I-maintain na kagad yung walong baso. So paano mo ma-maintain yan? O yung isang pichel, tignan mo kung ilang baso. Lalo na sa mga matatanda at bata kasi hindi na lang mo-monitor. So kung half day na yan, at least from the hour of 8 o'clock up to 12 noon, kailangan naka-apat na baso ka na. Kung wala pang apat na baso, kahit hindi ka nauuhaw, ipilitin mo nang uminom, lalo na yung mga pre-existing condition na. Ganun din po, kamukha din ng ating lupa. Yung lupa natin, ano, huwag nang hintayin magbitak-bitak pa. bago gumawa ng paraan. Kasi kapag nagbitak-bitak na yan, mahirap ma-rehabilitate. Ano? Para hindi po magbitak-bitak, ang isang paraan po dyan, huwag muna mag-araro kagad, huwag alisin yung kung ano mang uring ng damo na nandyan.
1: Mm-hmm.
12: Kasi kapag inalis kahit na anong uri ng damo, inararo mo yan, eh wala namang nakahandang tubig pa. Big. Ang mangyayari sa lupa natin, buhaghag. Mabilis ang evaporation ng tubig at magiging buhaghag, doon magbibitak-bitak.
1: Mm-hmm.
12: So kung anumang uri ng dating pananim dyan, makikita mo kahit medyo tuyo ng konti, huwag alisin kasi malaki ang moisture content na makakatulong sa lupa natin. Pangalawa, sa agricultural sector, huwag na humuna nating ipilit kung sahod ulan lang yung pang irrigation natin. Ang gawin ho natin, pumili tayo ng mga crops na
1: hindi kailangan ng tubig.
12: Hindi kailangan ng tubig. Kamukha ng saging saba, kamote, malunggay. Mm-hmm. Ayon sa ating pag-aaral, ang malunggay po, basta na itanim na, tuloy-tuloy na yan eh. Hindi mamamatay yan kahit konti lang ang tubig o kahit walang tubig, basta natubo na. At ang isang hektare ng malunggay, kumikita yan ng 20 mil hanggang 30 mil. Mm-hmm. Buwan-buwan isang hektare. So imagine kung mayroon kang malunggay, mayroon kang saging, mayroon kang kamote, yung kita mo malaki. At the same time, staple food yan.
1: Mm-hmm.
12: Kaya ang sinasabi natin, we can look at this in a very positive perspective. Kung kumakain tayo ng tatlong beses kanin, ang gawin natin umaga kamote, lunch ang kanin, hapon or gabi na lang ang saging saba. Magiging healthy ka. Kung meron kang diabetic, bababa ang sugar mo. At kung meron ho tayong overweight, nakamukha kong overweight, ano, bababa ang timbang natin. Magiging healthy tayo. Mm-hmm. And we are campaigning for this health resiliency. Because we cannot have resilient country without healthy people.
1: Mm-hmm.
12: Kasama po yan, kasi kung pagpasok ng super El Nino, overweight ka, lalakad ka lang ng konti, humahangus ka na at may asthma ka pa, kandidato ka sa fatalities.
1: Oh.
12: Hindi po tayo nananakot, we're just only trying to make our people be ready. Ngayon, kung ikaw ay may diabetes, pagkatapos, kain ka pa rin ng kain ng kanin at mainit, ano? Kapag sumumpong po yung diabetes, mainit, eh medyo may
1: candidate ka na.
12: Delikado pa rin, delikado ka. So, these are the things that we need to look into para magkaroon po tayo ng tamang pagpaplano at we are ready for this Super El Nino.
1: Mm-hmm. Commissioner, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng panayam ngayong hapon. Mag-iingat po kayo at mabuhay po ang Climate Change Commission.
12: Mabuhay po kayo. Maraming salamat po.
1: Ayan po si Commissioner Albert de la Cruz mula po sa Climate Change Commission. Sa oras po na 1:03 ng hapon, magbabalik po ang programa ang Ligtas Dapat.
13: Kaagapay po sa taong ligtas, pagdaligtasan, pagsadasan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nagkalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po kami ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 1:04 na po ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Magsusumite ng komento sa Korte Suprema sa Lunes ang Commission on Elections kaugnay ng mga inihaing petisyon laban sa suspensyon ng barangay at sangguniang kabataan elections. Sinabi sa DZMM ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, itinigil na nila ang lahat ng paghahanda na may kaugnayan sa BSKE matapos pirmahan ni Pangulong Marcos ang batas na nagpapalawig sa termino ng mga nakaupong opisyal at ng barangay at sangguniang kabataan na nagpapaliban sa BSKE na una ng tinakda sa November 2. Pero aminado si Garcia na sakaling mag-issue ng TRO ang Korte Suprema na ibig sabihin tuloy ang halalan na gagahuli na sila sa panahon.
3: Para ba ang gusto muna mangyari ng Korte Suprema, pakinggan muna natin, tingnan muna natin kung ano yung mga sasabihin ng mga parties. Pag nakita nilang na mawala naman palang kakwenta-kwentang kadahilanan, o di pwede sila mag-issue ng TRO. Pag po nagkaganon, dyan po medyo papasok ang problema ni COMELEC. Talagang gipit at baka po hindi kayanin.
2: Sa ibang balita, tinawag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na paulit-ulit na kasinungalingan ang mga ibinunyag ni dating Senator Antonio Trillanes sa kanyang press conference kahapon. Ayon sa tagapagsalita ng Vice Presidente na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., the same exhausted line sa mga pinagsasabi ni Trillanes tulad ng extrajudicial killings, gawa-gawang drug links, imahinasyong unexplained wealth, walang basehang paratang ng katiwalian at katang-isip na koneksyon ng pamilya Duterte sa China. Sinabi pa ni Attorney Panelo na pwede siyang kasuhan ng Vice Presidente dahil sa walang katapusang pag-iimbento ng mga alegasyon, pero nakita na anya nila kung paano protektahan ng administrasyon ang mga nagkakalat ng malisyosong kasinungalingan laban kay VP Sara at pamilya nito. Tumiklop din anya si Trillanes sa pagtestigo sa impeachment court kaya idinaan sa press conference ang kanyang black propaganda sa halip na sumalang sa cross-examination ng depensa. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
1: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon! Basta AM DZMM!

0: TZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
2: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
3: kailangan ng gabay na maasahan.
2: Ako po si Master James Alejandro.
3: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
2: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
3: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita. Patuloy na maglilingkod.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ito po ang DZMM! DZMM!
1: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
0: Basta AM DZMM.
1: Kaagapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan. Pangkaligtasan.

0: Sa oras po na 1:10 ng hapon, nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat. Kasama niyo pa rin po si Radyo Patrol Bert Dizon at ating pong tinatalakay ang pag-responde o ang mga inihanda pong interventions at mitigation po ng iba't ibang mga government agency pagdating po sa inaasang epekto ng El Niño. Hindi lang po simpleng epekto kundi yung very strong po na epekto ng El Niño. Ang sabi po ng PAGASA ay mararanasan po iyan itong September, ito pong October hanggang first months po ng 2027. So, punta naman po tayo sa ginagawang intervention ng DSWD. Makakapanayan po natin sa linya ng komunikasyon si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. ASEC, magandang hapon po. Si Bert po ito. Welcome to the program.
1: Ay Bert, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Thank you for having us this afternoon.
0: Long time no hear po, ASEC. Opo.
1: Yes. Opo.
0: Kamusta ASEC po, dahil nga nagsimula naman na itong El Niño nung June pa, kamusta po so far ang response po ng DSWD, especially po doon sa mga directly affected po ng El Niño?
1: Well, yes. Alam mo, Bert, taming nabanggit mo, ano, nung mga nakaraang buwan pa tayo nakakaranas ng matinding dry spell, ng drought, ng extreme heat bunsod nga ng El Niño phenomenon. At batay sa aming pinakahuling monitoring, nasa mahigit 189,000 na pamilya, ang katumbas nila ay nasa mahigit 356,000 na katao, sa mahigit 3,400 na barangay sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, ang apektado na. Sa katunayan nga, nakapagpahatid na tayo ng mga iba't ibang mga tulong kagaya ng mga family food packs, mga bottled water, water containers, at cash transfers para matugunan ano yung pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan. Maaari matanong bakit mga food packs? Kasi sa mga lugar na hindi makapagsaka dahil wala ngang tubig, sa mga lugar na wala pong mga agricultural produce, nagkakaroon ng pangangailangan para sa pagkain, kaya nagpo-provide tayo as augmentation support to the local government units. Gayun din po, naka-deploy na yung mga water trucks natin at mga water filtration trucks, particularly dyan sa mga bayan sa Mindanao, para makatulong din sa pag-supply ng may inom na tubig. Kasi again, yung pong mga wells, yung mga springs, nagda-dry up. Kaya nagpro-provide tayo ng mga specialized disaster equipments para merong mainom na tubig na ligtas yung ating pong mga kababayan. Gayun din, Bert, inuumpisahan natin yung pag-introduce din ng mga bagong mga teknolohiya sa mga lugar na sakop ng ating Kalahisids program o yung Pagkilos program, na kung saan nakapag-introduce na tayo ng air-to-water technology.
0: Bert,
1: sa mga lugar, sa mga lugar na sobrang nakakaranas ng init, mataas yung humidity, ngayon yung humidity, trina-transform natin into potable water using a technology. Parang may water refilling station ka doon, Bert, eh. Pero yung humidity, yun ang pinanggagalingan ng tubig. So, there's a process that it goes through. And noong nakaraang linggo nga, napuntahan namin sa Barangay Gilotongan sa Kawayan, Masbate, yung pinakaunang air-to-water technology project sa ating Pagkilos. And where Pagkilos program, and we're trying to introduce this to other local government units that are vulnerable to climate risk and climate hazards. Kasi maaring magtungo sila doon, learn from the experience of Barangay Gilotongan, and maybe they could adapt the same technology doon sa kanilang lugar, especially if na-identify na ang pangangailangan sa kanilang area ay yung potable water.
0: Mm-hmm. ASEC, ano-ano pong mga lugar po yung primary po na nabigyan na natin ng tulong?
1: Oh well, para dun sa mga naapektuhan ng dry spell, ng drought, bunsod nga ng El Niño phenomenon, we've provided assistance to some areas in Ilocos Norte, some areas in Cagayan and in Isabela, na kung saan nakapag-provide din tayo ng emergency cash transfers, kasi yung mga farmers wala talagang nasaka, lalo na yung mga corn farmers, wala silang mga naging produce, agricultural produce, so we had to provide additional source of income for them, and that's through emergency cash transfer. Gayun din sa mga ibang bayan sa Oriental Mindoro, mga ibang bayan din sa Camnorte, sa Catanduanes, mga ibang bayan sa Northern Samar, sa Mountain Province, at gayun din sa Dinagat Islands na kung saan nga no, nakapag-provide na nga tayo ng mga food and non-food items.
0: So ngayon po, ASIC, ang pinaka vulnerable sector po, karamihan po ito yung mga farmers, yung mga na wala pong mga naitanim o may naitanim man pero hindi talaga tumubo o hindi nila naani.
1: Well, yes, ano, marami tayong mga farmer groups, farmer communities na naapektuhan. And alam naman natin, of course, kapag walang mga agricultural produce, yung kanilang mga pamilya hindi rin nakakakain ng wasto at sapat, ano. And of course, may ano yan, may ripple effect doon sa community, kaya nakakapag-provide din tayo ng assistance sa kanila.
0: And after po nito, ASIC, syempre hindi pa naman, ito pa lang po parang hindi pa yung pinakamatinding init po ang ating nararamdaman dahil ang sabi ng PAGASA in this coming months, itong October hanggang first months po ng 2027 mararamdaman po natin yung matinding epekto o yung very strong effect po ng El Nino. Kamusta naman po, ASIC, po ang ating budget, ang ating pong mga food packs? Ano pa po ba tayo? Pangalan po nito, patuloy pa rin po ba yung ginagawa nating pag-replenish doon sa mga naipamahagi na natin?
1: Yes, that's correct. Sa katunayan nga, nasa mahigit 4 million family food packs na yung nakapreposition sa iba't ibang warehouses ng DSWD. And araw-araw pa rin pong nagproproduce ang ating mga production hubs ng mga food packs para maipreposition natin o mai-imbak natin sa mga iba't ibang warehouses nga sa ating bansa. Kasi diba, Bert, in some areas, matinding init ang mararanasan nila, but in some areas, matinding ulan din ang maari nilang maranasan dahil nga sa El Nino phenomenon. And in both cases, tinitiyak ng DSWD na meron tayo mga preposition goods. Kasi yan ang utos sa atin ng Pangulong Marcos Jr., tiyakin na walang mga pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna ng anumang kalamidad. So with this climate hazard or with this climate risk na kinakaharap natin, tinitiyak po ng kagawaran sa pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian na meron tayong mga sapat na resources para maipapaabot sa ating mga kababayan na maapektuhan. And in terms of funding, of course, meron naman po tayong sufficient funds sa ilalim ng Quick Response Fund. And what's good about this is that we could request the DBM to replenish it kung kinakailangan na ma-strengthen pa natin yung ating mga resources for disaster response.
0: Good to hear yan, ASIC. Opo. Like, ano naman po, ASIC, since yung po ay more ayuda, paano po pag meron tayong mga, ano po ang proseso? Like, for instance, may mga farmer po tayo na gustong lumapit sa DSWD at manghingi po ng like for instance financial assistance para makapagsimula sila ng ibang mga pangkabuhayan. Ano po ang ating ino-offer sa DSWD at paano po nila makukuha at ASIC?
1: Actually, meron tayo yung LAWA at DDA, Local Adaptation to Water Access at Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished. Bahagi ito ng Risk Resilient Food Program, Climate Change Adaptation and Mitigation Measures ng DSWD. So dito po kinakapacitate natin yung mga farmers, fisher folks, and other vulnerable sectors within the community para makapag imbak ng tubig. Gamit nga po yung mga water impounding system or mga small farm reservoir na magagamit nila sa kanila nga pong hanap buhay. And then part of that capacity building activity is also is helping them understand the climate risk and tulungan din sila na magtanim ng mga climate resilient crops sa paligid ng mga water reservoirs o mga water impounding facilities na binuo nila. Now, 25 days iyan, Bert, and meron silang gagawin nga no, na community-driven project. But in return, mayroon din sila makukuha na temporary income using the cash for work modality. So 25 days multiplied by the regional minimum wage rate in the area. So meron silang matatanggap ano, na tulong pinansyal. But more than that, of course, Bert, ay yung nature-based solution na binuo nila no, yung create nila na proyekto na makakatulong na i-address yung supply ng pagkain sa kani-kanilang mga barangay. And we've seen a lot of stories of Lawed Binhi beneficiaries na kung saan nakakapag-dahil na na-sustain nila yung kanilang proyekto, na bibigyan na nila ng pagkain, regular na pagkain ang mga members of the community, and nakakapaglako o nakapagdenta na sila sa mga private retailers kagaya nga ng mga malalaking supermarket. So nakakapag-supply na, and nakakatuwa yung kanilang kwento because it's a climate mitigation measure, but at the same time it provides livelihood. And income to vulnerable sectors. So that's one, Lawa and Binhi intervention, because it has the cash for work modality. Mm-hmm. Pangalawa, meron din tayong emergency cash transfer. So the local government units identify farmers who are severely and slightly affected by the extreme drought, at isinusumite yan sa DSWD para makapag-implement din naman tayo ng emergency cash transfer sa kanila. Tulong pinansyal din yun, Bert, para may magamit din na yung ating mga farmers as a temporary relief habang sila nga po ay nagkakaroon ng mga challenges in terms of their agricultural activities.
0: Mm-hmm. Maganda yung programa ng Lawa at Binhi kasi pwede siyang maging long-term solution. Like for instance, dahil nga itong El Nino parang nagiging seasonal na siya, pag mga ganitong months, pwede silang pumasok doon sa programa ng Lawa at Binhi. At the same time, meron silang alternative na livelihood. Hindi sila, dahil nga yung iba, actually ASIC, nung mga nakaraang season ng El Nino, meron talaga tayong mga bayan talaga na talagang sobra yung tagtuyot. At the same time, dahil tagtuyot, domino effect, nandyan yung mga nagugutom, yung mga natin, yung ating mga farmer, dahil wala nga silang makain at masaka. So maganda ito na sana itong programa na ito ay mapalago siya into multiple areas, lalo na yung mga vulnerable areas natin na talagang laging tinatamaan nitong El Nino.
1: Well, that's correct, Bert. In fact, we started this in 2023 and we've scaled it up sa katunayan nga nasa mahigit 3,000 sites na yung ating mga Lawa at Binhi. And we will continue to implement this, of course, because based nga on the feedbacks that we've received, ay marami po talaga ang natutulungan nito ng mga vulnerable sectors. And ang kagandahan kasi nito, Bert, hindi lang tayo nagpo-provide ng immediate relief, but we're also capacitating the vulnerable sectors para mapaghandaan nila yung mga various risk and climate risk na kaharap nga ng ating bansa.
0: Mm-hmm. ASIC, panghuli na lang po, ano po ang ating mensahe sa ating pong mga kapamilya na nakikinig at nanonood po sa atin ngayong papasok na tayo dito sa matinding epekto po ng El Nino?
1: Well, yes, Bert, of course, batid po ng ating pong pamahalaan yung mga iba't ibang mga risk na kinakaharap ng ating bansa, lalo na ng mga vulnerable sectors dahil nga sa banta ng El Nino. Kami po sa DSWD ay nakahanda na tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Nakahanda po ang aming mga goods, naka-preposition na yan sa iba't ibang mga warehouses. Meron na rin po tayo mga specialized disaster equipments, yung mga water trucks, mga water filtration trucks na nagagamit, na di-deploy na rin sa iba't ibang mga lugar. Gayun din po, meron tayo mga ibang mga proyekto na inuumpisahan at ipinagpapatuloy, kagaya ng ang Lawa at Binhi at yung ating pagkilos program para makapag-supply din ng potable water or makapag-ensure ng sustainable water system sa mga iba't ibang mga lugar na maapektuhan nitong El Nino. Hindi nyo po kinakailangan mag-alala sapagkat ang ating pamahalaan ay nakahanda. And kung kayo po ay may mga agam-agam, meron po kayong mga katanungan, makipag-ugnayan po kayo sa inyo pong mga lokal na pamahalaan o sa DSWD para po matugunan natin ang inyo pong mga pangangailangan. With that, Bert, again, maraming salamat sa pagkakataon. and magandang hapon po sa lahat.
0: Asek, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng panayam at sana po makita ko kayo ulit. Maligaw ako sa inyo. Opo. Salamat Asek, mag-iingat po at mabuhay po kayo dyan sa DSWD.
1: Yes, Bird, I'll see you soonest.
0: Opo, yan po si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa oras po na 1:25, pasadahan po muna natin yung mga nakatutok sa ating YouTube live. Nandiyan po si Andy Vlog Official. Nakatutok po sa atin si Jerica Charles Atencio, si Colleen Panulde, si Jill Borhal. Nakatutok po sa atin sa YouTube si Kanishta. Ayan. Taglamig na daw ngayon. Ayun nga po ang sabi po ng Pag-asa, mukhang hindi ganun na malamig ang Kapaskuhan dahil nga po sa nararanasan nating El Nino. Medyo maalinsangan po ang ating mga gabi. Opo, si Noella Dorosan, nanonood po sa atin from Melbourne. Sa Melbourne, doon daw sa kanila walang El Nino, spring season na. Ayan po, at malamig daw po sa kanila ngayon. Si nakikinig po din sa nanonood din po sa atin si Ronald Kayan, si Louis Basco, nandiyan din po nakatutok sa atin. At sa lahat po ng mga nakatutok po sa kanilang mga talapihitan, lalong-lalo na po yung mga nagsisiesta ngayong hapon at yung mga katapos ng po kumain, magandang hapon po sa inyo. At syempre po yung mga nakatutok po sa ating teleradyo at yung mga nakatutok din po sa iWant, sa TFC, magandang umaga, hapon at gabi po sa inyo pong lahat. At syempre po, patuloy po ang paalala ng national government, iba't ibang mga agency na magtipid po ng tubig. Opo, mas maaga po habang hindi pa po natin nararanasan yung matinding epekto ng El Nino, sa mga sarili-sarili po nating bahay, meron na po tayong mga ginagawang mga paghahanda at mitigation, katulad po ng pag-i-inform po sa pamilya natin sa responsabling paggamit ng tubig at syempre po yung pagkakaroon po ng mga alternative source of water. Like for instance, kung meron po kayong mga tangke, linisin nyo na po, ayusin na, at kumpunuhin po yung inyong pong mga tubo po ng inyong pong mga tubig, nang sa gayon po efficient po ang ating paggamit ng paggamit po ng ating mga tubig, nang sa gayon po wala pong masasayang. Opo, mga kapamilya at mga kaserbisyo, sa oras po na 1:27, nagpapaalam na po si Radyo Patrol Bert Dizon, sa ngalan po ni Tito Ariel Rojas. Ito po ang programang Ligtas Dapat. Susunod na po, bawal ma-stress, dahil susunod na ang Maritres, kasama po si Doc Lulu, DJ Monica at si Coach B. Mag-iingat po mga kapamilya. Happy weekend!
2: Anumang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas Dapat!

0: kapamilya! Nako, welcome sa ating programang Laging May Kwento. Kwento ng buhay, kwento ng konting lungkot lang naman, kwento ng saya at ng tagumpay na sa ating lahat ay magsisilbing gabay. Ako po si DJ Monica, Monica Figueras.
1: Of course, ano? Ante-ante-ante ng konti, si Coach V, coming na yan, no? Ako po si Doc Lulu, tatlong tinig po kami sa Toys to Be, mamaya po tatlo na yan, isang puso po yan. Sari-saring kwento para sa mga Pilipina, alam niyo po dito, in and good vibes, diba partner? Tapos yes. Out ang stress, ganun. Dahil sa ating programa, public service is the best. Ako po si Doc Lulu, Doc Toro Lulu Marquez, at kami po ang
0: Maritres! At syempre ito pa, kasi dahil bida ka, no, at kwento mo ang una, kami ay handang makinig kahit kwento pa ito ng pag-ibig. Kaya tara, tayo ay maghuntan hanggang alas tres ng hapon dito lamang sa Maritres. Ayan naman. Of Saan ba tayo mapapanood? Nako, napapanood po kami nationwide, no? Sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant. At, if I'm not mistaken, sa bayan din po tayong napapakinggan ngayon, ano?
1: Mm-hmm.
0: Sa DZMM Radio Patrol 630.
1: Naman, no? And of course, dun sa mga merong YouTube at Facebook, meron pong Facebook page ang DZMM Teleradio. And meron din po yan sa YouTube. So you gotta like at subscribe na. At partner, saan ba pwedeng tumawag? Pwede ba tayong i-text?
0: Yes! Pwedeng-pwede yan. Nako, kung meron po kayong ano, mga katanungan sa aming panauhin o gusto nyo lamang pong mag... Pwede namang mag-suggest, no? If you want some future guests on our show, aba, mag-text-text lamang, ano? Sa DZMM Viber Line 0919-278-3000. Ayan, o, no? Naririnig nyo na yung tutut-tutut. O di kaya naman ay kung may katanungan...
2: Siyempre, kompleto kami ngayon. Meron lang kaming nasa ibang bansa.
3: Nasa ibang
2: pero kasama pa rin namin. Hindi lang in spirit, in the presence, no?
3: Oo, correct. Like a conscience, like a bad conscience. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga alaskador at alaskadora. Alan Herman po, ang inyong Ace of Diamond.
2: Yes.
3: Nako, exciting ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya
2: sobra.
3: Huwag kayong kakalas dahil meron kaming super special, extra bigating guest ngayon. Huwag kayong kakalas. And of course, magpapakilala ba ang ating spirit from abroad? Magpapakilala ba ang ating...
2: Uy! Mayan na, mayan na yan.
3: Uy, teka.
2: Uy, ano ba yan?
4: Oh, no!
2: Oh, ano nangyari?
3: Ito.
2: Ay, ito.
3: Rock!
2: Hoy!
3: Hoy!
2: Rock!
3: Hoy!
2: Hoy!
3: Hoy!
2: Hoy!
3: Hoy! Can we kindly request that the representative Guido David kindly transfer so that he is not seen on the camera?
5: Ha? Gising naman ako eh.
2: Oh.
5: Eh bakit parang...
3: Were you praying for us?
5: Yes, pinapahinga ko lang yung aking eyelid. I was resting my eyelid. And pinagdadasal ko yung ating bansa. Dahil sa sobrang daming mga nangyaring expose.
3: Nakatulog ka na sa dami ng pasabog.
5: Hindi naman nakaantok yun. Naka-excite nga eh.
3: Okay, prof, magpakilala ka.
5: Professor Guido David. Teka, palitan ko yun. Masyado madilim to eh.
2: Palitan mo ba?
5: Mamaya papalitan.
2: Palitan mo.
5: Professor Guido. Check! Ace of clubs.
2: Yan. Check! Kala niyo, wala
4: niyo. Ronald po, Ace of Spain.
5: Uy, ang laki.
4: Dinala ko yung pala ko rito sa Paris.
2: Yan.
4: Hinahanap ko pa si Salvi ko, si Loren, si Labiste, at kayo kaibigan ni Senator, si Harry Roque. Grabe kayo, 4 alas, nawala lang ako ng 2 araw eh. Pinalitan niyo na ako kagad.
5: Siyempre, masyari kayo.
3: Pogi version.
4: Lamang naman ako ng 2 paligo dyan sa Senator na yan.
2: Sinabi namin kanina, di ba, hindi na namin kinubli yung guest natin dahil punong-puno tayo ng expose ngayon eh. Ba't pa namin kukubli?
3: Eh, total, nag-wide shot na at nakita na ng ating mga alaskador at alaskadora. Kumanda tayo ngayon dahil ang kasama natin, truth teller, justice seeker.
2: Yes.
3: Depends on which side of the fence you're on, but you either love him or you hate him.
2: Mm.
3: But he's got steel in his spine and solid stones, if you know what I mean.
2: Yeah.
3: Walang iba kundi former Senator Antonio Sanchez.

0: Hindi ako natutulog, nag-rest lang ako.
1: He was resting his eyes.
0: Bakit? Hindi ka pa ba nakatulog sa classroom dati?
2: Parang not on the spot.
3: Yung doctorate ni Guido, hindi doctorate yun sa mathematics.
1: Ano?
3: No?
1: Ano?
3: Doctorate sa pagtulog sa pansita.
0: Uy!
1: Sek, napanood mo ba yung press con ni Sentry kahapon kahit ikay nasa biyahe?
3: Siyempre, kasama ako sa pumapalakpak doon. May banda pa ako.
1: So napanood mo, Sek, that's good to hear. Dahil malamang yan ang magiging topic natin ngayon. Napakaraming pasabog.
3: Ayan ba? Yan ba? Akala ko, pag-uusapan natin yung personal life ni Senator.
1: Sige,
2: Sek, ikaw na unang magtanong.
3: Well, Senator.
2: Yes.
3: Kamusta ba si Cheese?
0: Ano bang premiera muna?
3: Sabi nyo, magtanong ako. Nagtanong ako. Ayaw nyo naman.
4: Hindi. Medyo ano lang naman. Kailangan natin na i-call out at punahin dahil nakakaramdam na tayo ng medyo may maniobre.
1: Ngayon.
4: Di naman na kilala naman natin yan, si Senator Cheese, medyo malaro yan sa mga political moves.
1: Yan. Talagang piling-pili ang mga sa
3: kilalang,
1: term.
3: Kilalang-kilala.
0: Pero Senator, nabanggit niyo na parang may konting bias si Senator Cheese. Defense, I mean, nabanggit niyo ba yan? Parang ano, I mean, can you explain?
4: Di man.
3: Grabe naman magtanong ito si Doc Guido.
1: Bias talaga yung ginagawa.
2: Hindi, kasi sa loob ni Doc Guido pag wala
3: parang, parang napaka-understatement naman ang tanong mo.
0: Clarification.
3: San kuweba ka ba galing? Doc?
4: Nakakaramdam lang. Alam niyo medyo mabigat yung ginawa niyang decision nung Thursday na yung Anti-Money Laundering Council Executive Director nakasalang na doon.
1: Yes.
4: Suddenly hininto niya yung trial, tapos hindi lang the following day. Monday, talagang ganun ang binigay. At walang reason ito. Siyempre, naglalabas sila ng mga pretext na dahil daw sandamakmak daw yung mga dokumento.
1: Correct.
4: Pero, ilang linggo nang hawak ng depensa yung dokumento na yon.
1: Yes.
4: Ang sinasabi nila, yung 8-page document, yun daw yung bago nilang hawak, bago daw binigay sa kanila. Samantalang yung prosecution nun, nung nagbigay si Baste ng 19 contracts dun sa prosecution na doon lang nila nakita, binigyan lang ng lunch break tapos nag-resume na.
1: You heard it first. Patrolas. So medyo there's a disconnect, ano? 2 days preparation time, so to speak.
4: 4 days.
1: Four days. That's right. Prep time versus a lunch break.
0: Parang iba.
4: Tapos, 8-page document lang.
1: Correct.
4: So, alam natin na mabigat ang magiging testimonya ng Anti-Money Laundering Council. Kaya nakakaramdam tayo ng maniobra. Pero before that, pati yung pagpigil sa paglabas ko, no? Actually, nag-decide na wag akong bigyan ng subpoena. Nag-submit last week yung prosecution panel.
1: Correct.
4: Ng listahan ng mga witnesses na gusto nilang mag-testify the following week. Aba, lahat binigyan except ako.
1: Wow.
4: Ngayon, may mga sinasabi na kasi daw yung itetestify ko ay redundant na raw kung lalabas. Teka muna, bakit? Ano ba siya? Psychic again, na nababasa. Alam na, agay mo muna. Masyadong obvious. Kasi ministerial yun eh. Yung pag-issue ng subpoena, ministerial yun. Kahit sa anong korte, criminal courts, pagka nagbigay ng unless talagang ridiculous or impossible yung ipanapasubpoena, kunyari, presidente ng isang bansa. Pero yung binibigyan ng discretion nyo.
2: Latitude.
4: Latitude. So, discarte ng prosecution. Pero ito, saan makakita? Siya pa yung nag-strategize. Kailangan don't put the cart over
1: before the horse.
4: Pero paano mo nalaman na ako nga yung

0: card.
1: So may mga ganon eh. Uh-huh. Then before that, meron pa. And I was there, ano, witness. Nakita ko nung si Baste yung nagte-testify. Aba, talagang nagmamano, halos. Oh, kid gloves yung treatment.
2: Actually.
1: So, ano yan, unfair yan doon sa prosecution. At mukhang they are laying the ground, he is laying the ground. Mm. Eh baka sasabihin nito, naku, eh walang ebidensyang napresenta eh. Mm. Kaya kailangan to i-acquit. Ganun, aba, hindi pwede yan. Nire-remind natin yung presiding officer na may kaso kang blunder, ha?
2: Mag-ingat ka.
1: Hinahayaan muna natin yun.
0: Correct.
1: Hinahayaan muna natin yun.
0: Misa, kahit magandang binanggit mo sa mga Pilipino, pero ano yung ibig mong sabihin? Sinabi mo sa mga Pilipino?
1: Si Sek Ronald talaga, agitito talaga eh. Ikaw.
2: Ang sarap ng ngiti ni Sek. Ang sarap ng ngiti eh.
0: Sabi mo, tutukan nyo. Yan, sabi mo eh, tutukan nyo yung presiding officer. Tutukan nyo rin, may isa ka bang binanggit na senador eh. Kung yun sa mga galawan nila.
1: Yes.
0: Anong partikular na dapat tutukan ba ng mamamayan? Kung mamamayan po ang inyong gustong sabihan.
1: Makikita nyo kasi, ito, remember yung context nito. Galing ito sa grupo nila kay Tano, di ba?
2: Yes.
1: Ito yung mga nang gulo ng Senado noong mga panahon na yun.
2: Tama.
1: Kaya ito lumipat. Kasi nga may kaso siya na kailangan huwag nyo naman akong tuluyan.
2: Unfiltered na pala tayo ngayon.
0: Andito sa sentence.
1: Sige, okay. Di, ang in-expect natin sa kanya, gawin mo naman na yung tama. Diba? Kung gusto mo ng redemption story, gawin mo na yung tama. Maging patas ka, maging objective
2: actually,
1: ka. Huwag tigil mo muna yung paglalaro.
0: Yun. Huwag nang atras abante.
2: Actually.
0: Okay.
3: Tara.
0: Check.
2: Ikaw ba yan, Sek? Nagpaparamdam
0: ka ba? Gumunguya-nguya ka eh. Para kasi...
4: Nagukan lang. Nagmumukbang.
0: Okay.
4: Nagmumukbang lang eh.
0: Oo.
4: Oh. Dahil ang sarap magmukbang habang nakikinig sa mga sinasabi ni Senator Trillanes. Kanya lang, masyadong bago yung sinasabi ni Sunny, ha? Wala naman. Anong kaso? Parang nawawala yung mga kaso ng mga yan, no?
0: Nakadimot to.
1: Nakapiring act.
2: So, may pinaparamdam ka ba? May pinapahiwati ka ba, Sek?
4: Wala akong pinapahiwatig, presiding judge eh, yan yata yung pinakamarami kaso eh. Diba? Parang ang dami niyang kaso sa Comelec, sa Ombudsman, no? Sa akin, kaso rin siya. Kay Sunny, may kaso rin siya. Ang dami niyang kaso, no? Actually, yung pinakadelikadong kaso niya, yung kaso niya kay Senator Trillanes. No? Yun yung pinakamahirap, hindi siya bibitawan yan eh. Si Senator, nagla-lockjaw yan. No? Yari yung mga kaaway niyan. No?
1: Okay, wala pa naman tayo doon. Pinagbibigyan pa natin siya na, sige, ito yung redemption story mo,
0: yan.
1: Gawa ka ng tama, then we just might, forgive you.
2: Actually.
1: Di ba? Yun yung ano doon.
2: And Sen, you were there for days before. Pupunta ka, di ba? You were ready to go. Starting line, chomping at the bit. And then na-move. Tapos na, until finally you decided, and I think you had a chat with Chair Jinky, no, who was our guest last week. Parang ikaw na yung nakaramdam na para sa ikabubuti ng prosecution, ako na yung mag-withdraw para hindi na kayo mahirap.
4: Yan nga yung problema sa inyo, Alan eh. Yan ang problema. Dapat nung nandun si Baste, nandun din si Senator Trillanes, dapat si Senator na lang ang nagtanong sa kanya, nag-grill. No? Masyadong malumana yung prosecution eh. Hindi ganun magkanto. Dapat kinanto niyo maigi si Baste. Nagamit patuloy ni Baste yung plataforma yung kanyang pagharap doon. Eh kung si Senator lang nandun, nakanto yun. Nakanto ng gusto yun.
2: For sure.
0: Parang naalala ko sa Sesame Street to. Naalala mo may dalawang lolo dun sa balcony. Pero marami nagsabi, Senator, ng mga kababae natin, mas maigi yung ginawa mo. Kasi kung sa Senado ka daw nag-testify, eh baka walang isang minuto kada minuto.
2: Wala.
0: Ay, objection. Mawawala yung train of thought ng presentation mo.
2: At saka mabibwisit ang tao.
0: Whereas ngayon, dire-diretso yung presentation mo.
1: So yun na yung unintended consequences nung pagpigil. tigil ng ginawa. Mm-hmm. Kaya nga, palagay ko, na yun eh, baka they're knocking their heads eh. Kasi sana pala.
0: Oo, sana pa.
2: Hindi namin
1: mapuntik. Oo. Diba? At talagang inano nila yun. Mm-hmm. Inataatado nila yung yung presentation. Pero, yun na nga, dito rin, i-segue ko lang. Mm-hmm. Kasi maraming mga kababayan tayo, ang observation, na masyado nagiging technical yung proceedings.
3: Tama, sir.
1: Kaya nga sinasabi ko, nasa kamada ng presiding officer yan.
2: Actually.
1: Kasi sila yung nagdi-dictate. Remember, yung impeachment court, sila yung Diyos sa kanilang rules.
2: Taga-kumpas.
1: Oo, taga-kumpas. Kung ginawa nila ng time limit yung bawat senator judge na 2 minutes, pwede niyang ginawang 3 objections lang per witness.
0: Correct.
1: Eh,
0: tama yun.
1: Para yung objections nyo, irereserba nyo dun sa mga pinaka-importante.
2: Well thought.
1: So pwede yun. That will really shorten the proceedings.
0: At makakasunod talaga yung taong bayan at hindi boring.
1: Oh. Tapos, hindi lang yan. Pwede yung pag-mark ng evidence, yung exhibits, gawin na lang nung witness tsaka nung secretariat before.
2: Yes.
1: Doon kayo, ito ba yung document? O, i-confirm mo. Para pagdating doon,
0: hindi na sa debate.
1: You recognize it. Mga pang-korte yan eh.
2: Oh,
1: sa criminal courts, ganun. Pero impeachment court,
2: sweet ito generis yan.
1: So, ang dami niyang pwedeng gawin. Kaso, talagang gusto niya siguro naririnig yung boses niya. I don't know. Hindi naman. Kasi yung mga tao ganun.
0: May ganun
1: oh. Pero, sana ang dami.
4: Meron. Meron.
1: Nang-agitate na naman si Sec. Ronald.
4: Hindi, kahit dito sa Kwan, kahit dito sa Cuatro Alas, meron.
2: I do not feel alluded to.
4: Commercial lang, Senator.
1: Yes, yes.
4: Pakibasa ng column ko bukas sa Philippine Star. Ang title, Trillanes. A PR coup. Hindi military coup, ha? A PR coup.
2: Ako, babasahin ko yan.
4: Hindi yung galing doon sa PR dyan, ha? Hindi yung galing sa PR dyan.
2: I might learn a thing or two. Who knows?
4: Baka i-claim ng PR dyan.
2: Who knows, di ba?
0: Yung mga pinanggit mo, Sentry, na ito, dapat ito yung ginawa ng isang presiding officer. Ito rin ba yung binabanggit mo rin na mas pabor ka na sana si Senate President Sherwin Gatchalian na lang ang nag-preside para mas masa ang dating hindi mas legal o technical?
1: Oo. Kasi, alam mo, si Senate President Sherwin, iba yung background niyan. Pero layman siya, as far as these things are concerned. So kung ang objective ng impeachment court is makuha yung katotohanan, edi dapat yung technicalities, isasantabi na. Secondary yan. We're not saying wala na yun. Ano? Pero yan lang naman pag set ng order. Pero yun dapat yung focus. Pero ito na nga, it became a lawyer's show. Eh. Alam niyo yung mga lawyers, magagaling yan doon sa field nila sa criminal courts. Pero, pag nilabas mo talaga yung ganyan, nako, napaka-boring, napaka-technical talaga. At yun na nga, nag-tune out yung mga tao.
0: Kaya may mga natutulog na talaga sa
1: gilid-gilid. Pero marami pa yan. Maraming pwedeng paraan para yung pinakang ano nga doon is 3 objections lang kayo. Para pag-isipan nyo.
2: That would have been a great rule.
1: Yun na ngayon yung challenge doon sa defense counsel. Applied naman to so for both. Na irereserba niya yun kung mga gano'n lang. Sige, palagpasin. Tapos yung marking, nako, napaka-boring. Gawin nyo yan. Kunyari, ayun, walang pasok kahapon. Di doon kayo lahat. Yung ando doon na yung witness, papuntahin. O, ito ba yun? Ando doon na yan. Para pagdating, present na lang ng present. Ito po yan. Gano'n na lang.
0: Parang yung classic example, yung unang-unang article pa lang, yung Great Press. Ang haba, diskusyon na natin lahat, napanood yun.
2: Correct.
0: Yung authenticity, hinahanap pa ni Senator Robin kung sino yung nag-video. Parang gano'n. Yun po yung binabanggit ninyo.
1: Yes.
0: Take it out kasi kung ano yung mahalaga na it's a legal court, it's a court of public opinion, it's a political
2: sui generis.
1: So yung, hindi naman natin sinasabing, huwag nyo na i-authenticate. Gawin nyo yan dun sa hindi trial proper.
0: Doon
1: yung defense counsel, doon yung prosecution, doon yung secretariat. Sige, makikita.
2: Agree 100%.
1: So, ito na ngayon. Diretso na. Kung papalabas, gano'n na. So, maraming paraan kung gusto.
0: Correct.
1: Yun. Pero kung ang objective is to back down the public.
2: And to bore the people.
1: To bore the people para mag-tune out. Eh, ganyan talaga yung
2: gagawin. So,
1: or, kung baka nga gusto talaga marinig yung boses.
2: Yo! Yung pinapalabas. So, just to give context, no, si Sentry is just expounding on his earlier quote na may nasabi siya na if the senator judges find the hearing boring or drawn out, eh, perhaps this is more of the responsibility of the presiding officer. So, yun yung ine-expound ngayon ni Sentry para makasunod yung ating mga alaskador at alaskadora. Mm.
0: Ako, tatanungin ko si Prof. Guido.
1: Ikuhan ko lang.
0: Oh, sige lang.
1: Baka naman gawin nila yan tong suggestion ko ng three objections nila.
0: Oh, yeah.
1: Pagka-defense na. hindi naman pwede yun. hindi pwede yun.
2: Fairness.
1: Diba? Fairness. Tika, kung sinimula mo yan, you cannot change the rules in the middle. So, ganun din ang gagawin dapat nung prosecution pagka-defense. Kasi malapit na patapos yung
0: prosecution. Oo nga, sayang. Hindi kasi
2: malinaw ha. Binigyan ng qualification ni Sentry ha. Baka sabihin ng impeachment court, eh bakit? Sumusunod lang naman kami dun sa sinadjust mo ha. Eh di ang prosecution, three objections lang.
0: Correct.
2: So malinaw ha.
0: Prof. Guido, totoo ba yung sinasabi ni Sentry batay sa mga datos sa survey na nag-weigh ng konti yung viewability?
3: Although marami pa rin nagsasabi na yung they're reserving judgment to listen to the evidence, pero medyo matagal na eh. So medyo marami ng evidence yung nailatag. So I think the sense is yun nga, medyo drawn out yung yung impeachment proceeding.
0: Ang pinaka inaabangan ng mga tao ngayon yung palimbago at bagong pasabog.
3: Nako,
0: yung Kali 88. Akala ko nga parang barri Kali 88. Naalala ko ng 80s tayo.
2: Correct.
0: Eh, pero may binanggit si Sentry doon eh. Ang sabi niya, o maaring posibleng may nakukuhang suporta mula sa China, at ang bilang sumabog sa bawat kampo to, anong resibo?
2: The paper trail speaks for itself.
0: Hanapan ka ng resibo ngayon.
2: Sek, naabutan mo ba yun? Yung pasabog ni Sentry na mukhang may mga state-owned companies na nagde-deposit ng pondo. Naabutan mo?
4: Actually, napakahalaga nung sinabi ni Senator Trillanes. Medyo matagal na natin alam yan, pero wala tayong resibo. Si Senator may binigay na resibo. Tsaka I'm almost sure that is just the tip of the iceberg. Marami pa yan. Pag naghukay ka ng pala, yung aking pala, sigurado ko marami pang mahanap si Senator Trillanes. Tip of the iceberg lang yan.
0: Sige, bigyan mo kami ng tip of the iceberg. Sen, ano ang konting resibo? Kasi napanood ko yung press con mo kapag sabi mo, it will come. Yeah. Diba? Pero kilala ka naman namin na pag nagsalita ka, wala naman itong boladas na nangyayari. Konting ano pa, pasakali pa at pasubali. Ano yung pwedeng magsabi yung sa sinasabi mong maaring suporta? Kasi hindi siya maliit po na bagay. Okay. No? Isang foreign na bansa sa suporta na isa sa pangalawang pinakamataas sa puso sa Pilipinas. Ano po resibo niyo rito?
1: Ganito, no? Aside, malalim yung pag-research dito. At ako naman, I'm very confident kung ano yung na-research namin. Siguradong meron na yan din sa prosecution. Kasi mas may access sila sa mga dokumento at lahat. Pero ito lang, halos cursory yung research namin. Ganito yung nakita namin. So, eventually, lalabas up. Ito na yan, part na yung niyan dun sa testimonya ng Anti-Money Laundering Council Executive Director, makikita doon, hanapin lang yung mga negosyo ng mag-asawang Sara at Baste. Doon sa declared nito sa Salin, itong Kale Kale 88 o Kale 88, ay nakadeklara ito sa Salin ni Sara.
2: Yes.
1: As negosyo ni Mans. So, titignan lang nila lahat ng mga pumapasok sa accounts nito, makikita na nila kung saan ito galing. Maliwanag naman eh kung galing sa ito, edi hindi ka naman Chinese, di ba? Kung galing ito sa isang kumpanya na base sa China,
0: ayan,
1: maliwanag yun. Lalo na kung state-owned and operated. Kasi maliwanag. And remember, yung karamihan or all companies sa China, control dyan, nadidiktahan niya na
2: gobyerno.
1: Na gobyerno ng China. So, pag maliwanag yun, napunta sa Cali 88, tapos titignan natin, legit ba yung transaction? Eh, ito nga napafind out natin. Pero mo, walang empleyado. Nung kasagsagan ng kasagsagan nung nakakuha sila ng 150 million pesos na sales, wala silang dineclare na rank and file
5: invoice. Doon, no?
1: Doon sa mga ano to, ha? Open source documents, mga filings nila sa SEC, lahat. Doon to nakikita. Tapos yung tax nila, 150 million ng sales, pero 10,000 lang yung tax pinayad.
3: Pwede ba yung send?
1: Yun na nga. Diba? So these are red flags.
2: Kaduda-duda.
1: Kaya nga, ito, kung pagdidikit-digitin mo, makikita mo ito.
2: Yes, sec.
5: Check.
4: Inuulit ko, nakuan, na tip of the iceberg, na yung sinabi ni Senator Asali Trillan. Sabi nga niya, cursory pa lang yan eh. Cursory pa lang. Paano pa? Pag talagang malaliman at malawakan na research ang gagawin. Halimbawa, may mga pumapasok, sigurado ko, diplomatic pouch.
2: Yun.
4: Diretso. No? Diretso. Galing sa embassy. Sigurado ko, may pumapasok para sa social media, para sa malayang influence. Hindi pa yung kasama dyan. No? Sigurado ko, may pumapasok sa mga assets nila rito. Yung daan-daang Alice Go na nakatago pa dyan. No? Yung mga Alice, isang Alice Go pa lang yung ating nahuli pero ang dami pa dyan. Yung mga Pogo Lords, bagamat karamihan ay lumabas na. Uy. Marami bang naiwan dyan na daanan ng pera. Kaya mahalaga yung in-expose ni Senator Trillanes ay maging mitsa. Mitsa lang yan. Para dun sa mga iba pang kailangan nating malaman. Dahil para sa China, tayo na lamang ang threat sa kanila dito sa South China Sea. Wala nang iba.
2: West Philippine
4: Sea. Kaya kailangan, by any means, makapaglagay sila ng kanilang tao sa gobyerno para mawala yung thorn on their side. No? Kaya hindi ganun kasimple yung ginawa ni Senator dun sa kanyang press con. No? Dapat ito ay mitsa. Mitsa lamang. Para dun sa talaga makita natin yung massive entry ng resources, ng mga espiya, ng tulong dun sa kanilang mga makapili, mga traidor, mga taksil, mga chinador na nandito ngayon. Dami nun, ha?
2: Dami
0: nun. Punta na ako sa sinabi ni Sek kasi may binanggit ka, Jaime T. Cruz.
2: Uy.
0: Sabi, walang birth certificate, walang JTC. Birth certificate, walang marriage, walang passport.
2: Man of mystery ito.
0: Yun. Ay, sir, binanggit mo ni Alice Go, mga ganyan. Ito po, baka meron kayo, I'm sure, sana i-pick up ito sa impeachment court din. No? Pero batay sa inyong research, ito bang taong ito, alam natin, may litrato, alam natin, buhay, alam natin, marami siyang kaibigan niya, pamilya. Pero ano pong research sa kanya?
1: Okay, ito yung backstory muna niyan. Noong 2013 to 2023, nagpa-file sa SALN si Sara Duterte ng isang kumpanya na meron siyang interest. Ito yung tinatawag na Times Square B Foods Incorporated. Ang presidente dito ay yung si Mr. Ang Haipeng.
2: Yun. Ang Haipeng.
1: So, 10 taon ito, dinideklara, no? At nagpa-file sa SEC. So, nung ni-research namin itong Ang Haipeng, ito yung non-existent. Walang birth certificate, walang entry sa Bureau of Immigration, walang passport, lahat-lahat. Pati yung PIN na fina-file niya sa mga public documents, fake. Ito yung presidente nung kumpanya na sinasabi ni Sara Duterte na kapartner niya. Okay, yan yun. Hanggang 2023 to, ha? 2023. Meaning nag-vice president na siya. So, dalawang beses na declare niya as vice president. Then, nakita siguro nila yung exposure dito. Suddenly, pinalitan niya ng GenCorp. Itong Times Square B.
0: Same company, pinalitan lang ng pangalan.
1: Hindi. Hindi nga eh. Kunyari, merong gumawa sila ng bago, GenCorp, na ito yung nag-assume ng ownership kung ano man pagmamayari na Jollibee stores na itong ano. So ngayon, kumasok itong Jaime T. Cruz na dati na rin nilang partner sa lahat ng negosyo nila. Tapos naglaho na
2: si Ang Haipeng.
1: Pero pareha sila ng birthday.
0: So, super coincidence naman.
1: So, in short, maliwanag ito, red flag ito sa dami operations. Meaning, gumagamit ng dami si Saro Duterte doon sa isang kumpanya niya na dinideklara sa salin. So, yun po yun.
0: May kinalaman po ba yung sinasabi ni Congressman Gervin Luistro? Monday, sabi niya. Naku, may mas masabog. Kasi, ano na yung AMLA. Pero, maari po din po ba, dahil binanggit mo na sa press con ito eh, maari na lang itanong na yan sa AMLA, yung mga binanggit niyo expose na yan.
1: Yun nga po. Yun, yun na naman din ang sinasabi ni Congressman Jinky Luistro doon sa kanyang press statement na because of what was explained or what was exposed sa press con, hindi na nila pwedeng i-unsee and i-hear yung mga yun. Eh, no? Kaya doon na ngayon directed yung mga tanong. Hindi na to out of context. Kaya while it was said sa labas outside ng korte, pero kumbaga may judicial notice na tinatawag na ito, nangyari ito eh, parang ganon. So, yun na ngayon, mas may konteksto. Pati yung mga tao, yung media, sumusubaybay, pagka na-encounter nila yung Kale 88 na yan, hindi na ito parang first time lang nila ito na ngayon.
2: And confident si Kong Jinky, si Chair Jinky, na yung mga pasabog na nangyari ng PressCon, yun ang ipipresenta nilang resibo. Ngayon nila ipipresent yung mga patunay sa mga aligasyon. Sen.
1: Yes.
2: Correct.
3: Ano naman, Senator, yung ano, yung nakita natin na ano, na isa pang alliance, yung tapang at malasakit na alliance.
1: So yun kasi foundation ni Sara Duterte, no.
3: So non-profit siya.
1: Yeah, non-profit noong 2019, pero mayor na siya nito. Uh-huh. Alam niyo, bawal ang public official based dun sa RA 6713, tapos may Commonwealth Act din na batas na pinagbabawal ang pagtanggap ng public official ng pera from a foreign government. So, tumanggap ito ng 150 million pesos from the Embassy of China.
3: Uy, from China mismo.
1: Oh, embassy mismo. At anong resibo namin dito? Yun mismong final nitong tapang at malasakit.
0: Nako.
1: So, hindi ito parang they cannot deny this.
0: Sila mismo.
3: Hindi yan gawa-gawa. Meron na gawa.
2: Blatant violation ng 6713 yan.
1: Yes,
0: ano kaya? Abogado ka bigla.
1: At ito ngayon, ang isa pa nakakabahala ay yung asawa ni Senator Alan Cayetano ay member din ng Board of Directors.
0: Board of Directors. Lani Cayetano.
1: Yes.
0: Ano pong nakita niyong connection? Pero bago sa dating niya, isang ito na kayaan. Babalik po ang Matro Alas! Ang tindi ng unang ano
2: namin.
0: Wala pa tayong jokes niya.
2: Wala pa jokes.

0: Siklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
2: Feasible ba to? Di ba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
1: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
3: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
1: Magseservisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Sa bawat isyu ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
4: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
1: Sama si Maan Makapagal.
5: Yes, Dieters.
1: At Sandro Ochona.
4: Siyempre.
1: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
6: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
1: Dahil hindi tumitigil ang balita,
6: umakyat sa anim ang bilang.
1: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ibabalita agad agad sa PRTV Newsbreak.
6: Ako po si Naomi Timosyo
1: sa PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31.

0: alam, magaling to.
1: Magaling to. Alam.
0: Magaling to, mining itong
1: sekretary ng boy itong si Sekliamas eh. May kausap, may ka-video call eh.
0: Tapos nung i-air na tayo, 2 seconds, bilang pa yung
1: telepon. Grabe.
0: Ang galing. Yan.
1: Hindi pa ka uli ng buhay.
0: Oh, magaling, magaling talaga to. O, kanina may hanging ka siya, pero mag-jokes kaya muna tayo dahil sabi niya, ang seryoso ng usapan. Mabigat masyado, mag-jokes muna tayo.
2: Parang may reklamo kayo. Reklamo ba yun? Reklamo ba yung narinig ko, Michael? Alam, may narinig ako kung reklamo.
1: Wala naman.
0: Sabi naman, galing mo.
1: Enjoy ka lang dyan.
2: Parang may bumabalat sa akin dyan eh. Sa katabi mo, yung katabi mo. Parang narinig ko lang.
1: Alam mo, ang tawag nito sa pari ay the city of love.
0: Yeah.
3: City of brotherly.
0: Anak ko nga yung tatay ni Pops Fernandez. Si Palos.
1: Oo, oh, naman.
0: Magaling ka si Palos.
1: Of course.
0: Magaling. Ginauhuli talaga.
1: Prof,
0: mag-joke ko muna ako.
2: Musta raw, sabi ni Saldi ko. Kamusta raw, sabi ni Saldi ko, nagkapi kami kahapon eh.
1: Ayun. Bro, pakihay naman. Sa 9,200 live
0: views. Oh, yeah. 9,200. Grabe na rin.
1: Okay. Grabe. Bayon. Ano daw sagot ni Kong Benny Abante nung naalam pungatan siya dahil sinaway siya ni Senator Cheese dahil natutulog sa likod ng witness.
0: O nga, yung ginawa mo kanina. Ano sagot?
1: Sabi niya, Mama, nasa langit na ba?
0: Sorry,
1: baka maano tayo, baka ma-flag tayo.
4: Before calling on Senator Joel Villanueva, may ask Congressman Defensor, Congressman Barber, to kindly nudge Kong Benny a bit. It seems he's tired.
1: Sakit na leg ni Bishop Benny.
4: He may somewhere, but at least not right behind the witness.
5: Your Honor, I think he's praying for us.
4: I doubt that.
1: Kayo po ba si San Pedro?
0: May
1: train of thought pa rin.
0: May treat tayo sa
1: sentry.
6: Ayon sa prosecution, hindi lang conjugal property ang issue kina Man Scarpio at Sara Duterte.
0: Ano pa?
6: Meron ding conjugal armory.
5: Mr. Witness, natatawag mo ba itong isang armory?
7: Objection, Your Honor. Speculative.
0: Sabi ko na eh. Diba? May issue pa dyan kay Congbell eh. Mami, makasasama ko siya. Ano naman ang sabi ni Chef Logro? Kailan niyo si Chef Logro?
1: Of course.
0: Ano sabi ni Chef Logro kay Alan Peter kapag mainit ng kaldero at sunog na?
1: Ano?
0: Ping, ping, ping!
1: Ay, uy, uy.
0: Pang, pang, pang! Ping, ping!
8: Turo ka ng turo dyan. Turo ka dito. Turo dyan. Turo. Oh. Turo ka ng turo dyan.
0: Bing,
8: turo
0: bing.
8: Ka
0: dito. Bum, bum,
2: bum. Ng mga unggoy.
0: Bing, bing, bing.
2: Ng China.
1: What's happening to that guy?
0: Check! Joke!
2: Sorry, akala ko si Aaron Peter mukhang unggoy.
0: Check! Joke!
2: Parang nagkaroon ng linaw. Bakit tayo tinawag ng mga unggoy ng China? Including Alan Peter, sa presscon ni Trillanes.
0: May iwanag presscon si Trillanes.
1: Bakit daw? Bakit tayo unggoy?
2: Kasi may kinalaman tayo. May kinalaman ng China sa business nila Mad Scarpio at BP Sara.
0: Na
2: ano? Banana chips. Banana chips. Pag nanalo.
9: Sa palagay mo ba, ito ba ang pinakamatibay na ebidensya kaya kahit gaano nakalala ang tensyon na nangyayari sa ating teritoryo doon sa West Philippine Sea, si BP Sara Duterte na isang reservist ng Philippine Navy ay hindi kaya magkomento tungkol doon?
10: Ganyan na nga po mismo ang pinakamabigat na ebidensya kung bakit siya ganyan. Yun po, I agree.
2: Ano tingin nyo ang mangyayari sa Pilipinas pag nanalo si Sara?
0: Ano?
2: Tayo ay magiging Banana Republic.
0: Off script.
1: Eh kung gano'ng kukunin ko na to.
0: Kunin mo na.
6: Si Sen Robin daw, paborito ni Sek. Ay, masasabing a class of his own.
0: Oh, uy, sui generis.
2: Oh, uy, sui generis.
6: Hindi, huh? Hindi. Ano yan?
0: Ano?
6: Pasway na Junakis.
0: Pasway!
2: Junakis!
6: Uy, ako rin pala ito.
0: Ikaw rin.
2: Akala ko, Banyakis eh.
0: Iba epekto kay Sek pag nasa ibang bansa eh, no?
6: Sek, you wanna take this?
0: Ikaw.
2: Ayon, kay Trillanes. Halata ang suporta ng China sa mga Duterte.
6: Tama naman.
2: Sinong politiko ang ayaw suportahan ng presidente ng China dahil sasabit sila?
0: Uy, meron? Sino?
6: Sino?
2: Edis si Ping Lacson.
3: Si Jinping. Kaya pala hindi siya mahanap dahil nag-iba na siya ng pangalan.
6: Pangalan ni San Loren.
3: Hindi, nagbaliktad na rin. Renlo Dalegar.
0: Para kasi Yorme.
6: Kasi bumaliktad.
0: Gusto mo yan, Sentry?
2: Sabi nga ng kanyang spokesperson, normal lang naman lumapit. Normal lang naman bumaliktad.
0: Yan.
2: Normal lang naman lumipat ng partido, di ba? Normal lang naman eh. Si Senator Trillanes, hindi yan normal eh. Ay, hindi yan lumilipat eh.
0: Correct.
2: No? Hindi yan nagbabago ng prinsipyo. No? Kaya si Senator Trillanes, abnormal. Abnormal yan eh. Yung mga normal, walang prinsipyo. Walang paninindigan, walang integridad. Walang loyalty sa Pilipinas. Di ba? Yun. Kaya, sorry, Senator, ha? Talagang abnormal kayo eh.
3: Sorry, Senator. Pero meron na tayong 10,000!
0: Itong original na 10K. Guess natin 10K after
3: that. 10K again, mag-entry.
0: Sabi ni Roque.
6: Uy, yan si Roque.
3: Yung best.
6: Alala ko yun.
11: Nag-post siya eh. Nayanig.
6: Naantig ang puso ko.
0: Sabi ni Roque,
11: uwi ka na tay. Para makauwi na rin ako, di ba?
6: Correct.
0: Ano sagot ni Digong?
6: Ano?
11: Siyempre, ito yung salita na sagot niya. Sabi niya, In fairness. Sama-sama daw sila sa?
6: Saan?
11: Inferno.
6: Joke. Ano nga ba yung relation ni...
11: Alam niya. Very good. Pero.
6: Ni Mayor Lani Cayetano.
11: Ayan. Kasama sa incorporators din.
6: So, si Mayor Lani Cayetano ay isa ring member ng Board of Trustees doon sa foundation ni Sara, no? So silang dalawa habang mayor sila parehas.
0: Natumanggap
6: ng 150 million pesos from the Embassy of China.
11: Holy cow.
6: Mabigat.
2: Talking about relasyon. Para may iba naman. Senator.
6: Yes.
2: Meron ka bang totga?
6: Oy. completely off kilter, man.
0: Which screen mo kasi lang dalawa?
2: Hindi, relasyon kasi narinig kong tanong ni Guido, kaya naisip ko yung kung may totga rin si Senator. Pwede naman siyang mag-invoke ng right against self-incrimination.
6: Ano, actually, Sec Ronald, mas interesado yung mga viewers natin dun sa totga mo.
2: Kalimutan na natin na nakaraan. Kalimutan na natin ang karahan. Pwede tayo forward looking. Pwede tayo, Senator. Moveon.com.
0: Parang yung tanong ni Sex, sagot niya.
3: Pero Senator, balikan ko lang yung sa kanina. Na-mention niya na, ano, na pareho silang board... Board of Trustees ng organization, pati si Mayor, ano. Hindi ba ito nagbibigay ng impression na may parang conflict of interest yung ating, ano?
12: Diretso yun muna, pero yes. Meron naman talaga, oo.
6: Diretso yun. Kasi yung mga public officials, kaya nga pinagbabawalan sila tumanggap sa ng pera mula sa ibang ibang foreign governments ay para hindi sila ma-impluwensyahan.
12: Mm-hmm.
6: No? So yun yung direct conflict of interest. Tsaka yan, crime in itself yan. That's a prima facie case. May resibo. Sa kanila pagaling yun.
3: Mm-hmm. Yung, so black and white, sir.
6: Black and white yun. So I nag-present ako ng sampler doon na eventually, ano nga, lalabas yan. At yung sinasabi kanina ni Sec. Ronald, ito tip of the iceberg ito. Na hindi lang ito impeachment. This is a national security.
0: There you go. That was going to be my
6: question. So dapat yung National Security Council nga nun, kinakalkal na lahat.
0: That was going to be my next question.
6: Tapos kung yung mga security officials, talagang marami ito eh. Kasi nga, sabi ni Sec. Ronald, ito na kuha natin, dokumentado lang. Kasi naghulog sila ng pera thinking, eh, makakalusot sila.
3: May paper trail, sir.
6: May paper trail. Kasi alam nyo, may impunity nga, no? Nung nasa Davao sila, talagang they can do anything na kahit na anong krimen gawin nila, eh, nakakalusot sila. So, nung ginawa nila itong konsepto na to, 2021 ito,
0: incorporated,
6: they assume na yung buhay nung nasa poder sila will go on forever.
12: Correct.
6: Kaya tinuloy-tuloy nila. So, nakita nyo yung peak nung pagpasok ng pera, 2024, ganyan. Ito, eventually, nagkahiwa-hiwalay, nag-file ng kaso, kaya nag-divest si Manscamp.
0: Actually, like the Confi Funds, diba? They were doing it in Davao, diba? On that scale. Tapos, nung napunta sa pwesto, they figured, we'll just take the exact model scale up. Essentially.
6: Even yung smuggling sa Davao.
0: Uy, yan. Magigas yan.
6: Drugs din. Nung nakaupo na sila, di ba sabi nila Jimmy Guba, nila Mark Taguba, yung Davao Group na naghari-hari dun sa customs sa Metro Manila. Kumbaga talaga, in-upscale nila lahat ng mga racket at krimen nila nung sa Davao, ginawa nila dito. Kaya yun.
0: And then, we're not talking about any foreign government here, di ba, Sen?
6: No,
0: we're talking about basically China. An adversarial foreign government, di ba, that has very strained relationships dahil nga sa nasabi ni Sec na inaangkin yung mga ano natin, teritoryo natin.
6: Yeah.
0: At doon pa sila nakikipag-negosyo, quote-unquote. Mm-hmm. So, medyo matindi to. Pero lahat ba kayo nakatikim na ng banana chips?
12: Doon
0: ako interesado.
12: Ako, wala eh.
0: Natingman mo na ba yung banana
12: chips? Ano ang tatak ng banana chips? Baka kasi hindi ko alam eh.
0: Actually, I don't know either.
3: Sabi nga ni Sen, walang empleyado. 8,000 lang ang binabayaran.
2: May kwan yun, may... Nakatikim lang kayo ng banana chips na may thin layer of shabu. Wala kayo. Dito kayo na high. No? Pag nakatikim kayo noon, baka magbago yung uri ng 4 alas.
0: Makaka-uwi pa kaya.
2: Puro.
12: Ano?
2: Puro ko lang kayo, no? Puro nakakulong na kayo sa kwan, sa payatas, kasama ni Marcoleta.
0: Ay.
12: Anong kahalagahan, Sentry, sa usapin na, sige, binigyan ka ng pera ng China, sige, sinusuporta ka, sige, ang dami sa balita ngayon, may nahuli kahapon yan, by the 80s, scammers na Chinese. Anong kahalagahan ng pastillas gang na yan na ang daming pinapasok ng mga operatiba o sleepers o naman, basta Chinese din. Anong kahalagahan ng mga alis guo ng mga ganyan. Anong kahalagahan ba na itong mga officials natin sa gobyerno may ties linking to China and possibly doing espionage and things? Anong kahalagahan ito sa kinabukasan po ng Pilipinas?
6: Alam niyo, sabi ko nga, national security consideration to. Bakit? Na-cite mo si Alice Guo. Si Alice Guo, kung hindi ito na ilabas ni Senator Risa Ontiveros, ito, tuloy-tuloy na to. Baka in a few more years.
0: Sino yung naglabas, sir?
6: Si Senator Risa Ontiveros.
0: Okay. Senator Risa Ontiveros ang naglabas. So, okay.
6: So, kung hindi ito na-discover, at dito na kulong. Mm. In a few more years, senador na
12: ito. Yan, oo.
6: Imagine mo, talagang create ito. Ng,
12: yes.
6: Ito yung literal na Manchurian.
12: Manchurian.
6: So, ito na ngayon. Lahat na ngayon ang gusto ng China na pabor sa kanila, eh, yun na ang mangyayari. Mm. And remember, nangyari ito lahat. Kasagsagan ito, nung panahon ni Digong Duterte, pumasok dito, libu-libong mga... Mm. Chinese, binigyan ng mga birth certificates.
12: Yeah,
6: o, na-trace na kung saan mm-hmm. doon sa yung mga nag-issue ng birth certificates sa kanila. Tapos, ito na, pumapasok na kung saan-saan okay. Sektor ng mm-hmm. ating lipunan. So, talagang pinadali ni Duterte yung mm-hmm. trabaho ng China because he himself was a recipient nung tulong na yun when he ran for office.
12: Yun, correct.
6: Oo, so, yun yung nangyari sa atin, di ba? At ang mangyari...
2: Yan.
12: So, wait, Sek. Naubo ka lang pa, Sek? Ano ba? May tatanong pa? Sek? Sek?
2: Hindi. Susuporta ko lang yung sinabi ng Senator. Na buti na lang na nip in the bud yan si Alice Goho.
12: Yes.
2: Pero marami pang Alice Goho.
6: Yeah.
2: Pero lahat yan, walang laban yan doon sa paborito ko.
12: Sino?
2: Na Chinador.
12: Sino?
2: No, na online seller. Na ambassador ni Jesus Christ.
12: Oh.
2: Eh di walang iba kundi si Senator Kawatano.
12: Oh.
2: Wala silang laban dyan. Yan talaga ang pinaka-effective defender, promoter ng Chinese interest.
12: Yeah.
2: Oo, wag niyo, wala silang laban dyan. Kayetano.
12: Wow. Ako, sabi ko kasi, Sentry, you have not only a better perspective because you're not just a senator politician, you are former
13: member of the, distinguished member of the armed forces.
12: Correct. So, in terms of security, nandun na yung sa ating legislative department, nandun ka rin sa armed forces. Ano po yung implication nito naman sa ating ano? Kasi puro skirmishes tayo. Hindi na natigil itong pag-aangkin.
13: Sa ating mga...
12: Hanggang sa pinakamalapit natin, Pag-Asa Island, nandun na rin sila. Paglipat mo ng batalis, nandun na rin sila. Baka pagdano, ano po yung implication nito?
6: Ito yung implication nito. Nakita na natin actually nag-i-implication.
12: Hmm.
6: Nung naupo si Duterte, alam nyo naman, di ba talagang sanggang dikit sila ng China. Alam nyo ba nag-utos si Duterte sa ating Navy tsaka Air Force na huwag magpatrolya doon sa West Philippines.
12: Stand down.
6: It was an order. Talagang hindi sila pinapatrolya. Pinapawal sila magpatrolya. Tapos anong ginawa niya? Sinuspend niya yung EDCA.
12: Mm-hmm.
6: So, hindi naka-operate dito. No? Tapos pati yung BFA, sinuspend niya yan. He went to that extent na talagang gusto na nilang China na lang ang mag-impluensya. At sa AFP, for the first time, nagpapadala na ng officers, AFP officers for schooling sa China.
12: What?
6: Oo. Kaya nga, kumbaga talagang, kinoko-op from within yung, yan yung, gusto sana natin ma-uproot itong mga ito. Pero, kaya nga, kailangan magbantay yung mga kababayan natin.
12: Yan. Diba? So, talagang dapat isang election na, qualification din itong ating patriotism.
13: Unheard of, pero Alan, meron na tayong 11,000, actually, 12,000 live viewers. At ilan sa mga comments dito babasahin? Galing kay Ed's Opinion, Century for President! Tapos sabi ni Choknat, Senator Trillanes for President and Risa for Vice President. Sabi ni Rodel, salute to Senator Trillanes. Sabi ni Trixie Ibanez, favorite talaga si Century Tapang. Tapos sabi ni Mel Cardi, Century is a living hero. Hindi perfect, pero hindi corrupt. Galit sa mga magnanakaw sa gobyerno. And sabi rin naman ni Bat Human, Senator Trillanes is the new Jose Rizal.
2: Meron din ako, meron din nagpaabot na mensahe galing Japan. No? Si Ronnie Holmes.
12: Si Ronnie Holmes.
2: Nagpaabot ng mensahe.
12: Pandaw,
2: Guido for President.
14: Nabasa ko sa green chat yun.
2: Guido for President daw. Kahit Octa yan, Guido for President.
14: Ako naman,
2: tapos sabi rin ni Ronnie Holmes, Sabi rin ni Ronnie Holmes, ang kokorni ng mga jokes nyo.
13: Sorry naman, Ronnie.
0: Sure ka, si Ronnie Holmes. Si Ronnie Llamas. Ako naman, galing kay Fernando Respicio Martinez, nag-message. Good afternoon, watching from Pasig. Pwede po pag-greet ng happy 45th birthday.
13: Oy.
0: Happy 45th birthday 45. Po. At sa kanyang awesome daughter who is turning 12 na si Eleanor Martinez on October 5. Maraming salamat po sa inyong suporta, sir.
2: Happy birthday!
12: Ako naman, from Lazada.
2: Alam, hindi naman yan yung respicio sa Isabela, no? Hindi yan yung... Hindi yan yung respicio sa Isabela, yung sumasayaw, kumakanta, at wawala. Hindi yan yun.
0: No relation, no relation.
2: Okay. Buti naman.
12: Natan talaga eh. O sige, magkano tayo, magrelax tayo konti. Gusto niyo pa bang malaman pa? Diba? Lagi naman natin na ano sa ating mga guests eh. Tapos malaman pa ang tapang at paninindigan ni Senator Trillanes. Gusto niyo ba?
0: Ako gusto ko.
12: Okay.
0: Gusto ko.
12: Isara niyo natin si Senator Trillanes sa Ratata!
0: Yun! Binagong script.
15: Ang tanong, tapatan at tarang. Tahan! Tara na, mga atat! Simulan na natin ang Ratatap!
12: Ratatap ay ratsyadang tanong, tapatan at tarantahan. Ang una natin ay pili na. Pipili ka lang ng isa sa mga babanggitin natin.
13: Multiple choice.
12: Okay? Yung pangalawa, charot o trulalu. Ang charot, hindi totoo. Trulalu, totoo. O una na tayo. Pili na, muna na ako. Unang sa pili na, pumili ka. Matawag na unggoy ng China. O humingi sa China ng pambili ng banana chips.
0: Pili ng isa.
12: Pili isa.
13: Humingi sa China ng pambili ng banana chips.
3: Senator, maging pipe sa pambubuli ng China o sumigaw na West Philippine Sea
12: atin dito!
13: Sumigaw ng West Philippine Sea
12: atin dito!
2: Yan!
0: Sentry, anong bibili mo? Tumalo sa Senado at mapaliguan lang ng I object?
12: Yan.
0: O mag-object sa lahat ng korupsyon sa gobyerno?
13: Mag-object sa lahat ng korupsyon sa gobyerno.
12: Yun! Check!
2: Tumestigo at masabihan na maraming alam o tumestigo pero palaging sagot ay wala akong alam.
12: May pinatatama ka ba, Sek?
13: Tumistigo at masabihan na maraming alam.
12: Sentry, anong sagot?
13: Tumistigo at masabihan na maraming alam.
12: Charot o trulalu naman. Ang charot, hindi totoo. Trulalu, totoo. Una ka, Prof.
3: Senator, kapag ikaw ba ay nagsalita, wala ba itong pinanggagalingan na utos mula sa taas o sa baba?
12: Charot. Yeah.
3: Walang pinanggagalingan.
0: Walang pinanggagalingan. Sentry, charot o trulalu, kapag ikaw ba ay nagsalita, tindigan mo ba ito kahit saan pa mapunta ang usapin at kahit sino ang tamaan?
13: Trulalu.
12: Yun!
2: Sentry, kapag ikaw ba ay nagsalita, at hinamon ng suntukan.
12: Ayun!
2: Kakasa ka ba?
12: Yan!
13: Nakrulalu!
0: Ilang beses na. Pati sa Senado.
12: Ang hirap na po rin.
3: Pati sa Congress eh.
12: Sentry! Kapag ikaw ba ay nagsalita, ito ay katotohanan. May ebidensya at tatayo sa korte at hindi lang sa klima ng politika.
13: Trulalu!
12: Yay! At yan ang Ratatak with Senator Trillanes!
0: Yun!
3: So, Senator, nung sinabi mo kay...
2: Ibig sabihin, Sentry, yung mga kahit yung mga nasa majority ng mga senador ay pupursigihin mo yung kanilang mga kaso.
0: Easy.
13: Sabi ko nga, tayo nag-observe. Kung may redeeming value,
12: yan.
13: Siguro we're willing to set it aside muna.
0: Yeah.
13: Pero isang major mistake,
12: boom.
13: Yun na.
12: Yeah.
0: Yun.
3: Ito lang, Senator. So ibig sabihin ba nung nasa Congress
2: ka? Ang ibig sabihin noon ay kwan.
3: Ano?
2: Sorry kita.
0: We're dying. Anong ibig sabihin?
12: Bitin na bitin kami. Ano ibig sabihin?
2: Sorry.
0: Oh, ano?
3: Ay, ta Senator, tatapusin ka lang. Ibig sabihin nung ano nung dati tapos sabi andun pa si former President Rodrigo Duterte. Sabi isasampalin daw niya sa inyo yung ano yung papeles. You meant it, Senator, na sabi niya sige, go.
0: Parang ganun. Well, the footage speaks for itself.
3: Right. On air lang, kina-confirm lang na.
6: Yeah, yes, kina-confirm. Okay, kina-confirm ko 'yun. So, kaya nga nung sinabi ko nga, sige po. Magpapasampal ako.
3: Yan. Para lang mailabas yung document.
6: Pero hindi pa rin.
0: Hindi pa rin.
3: Marami yung umawit, Senator.
0: The video footage speaks for itself. Tandang-tanda ako yung video footage. Kasi he got the mic di ba? And Sentry was like, bring it on.
3: Bring it on.
0: Marami lang umawit.
16: Kanina, may tinanong kami si Sara Tatat, kapag hinamo ka ng sabi ni Sek, kapag hinamo ka ng suton, kakasa ka ba?
6: Yes.
0: Lalo, diba?
16: Pumunta na tayo sa Alan Herman Herman Cox.
0: What is this segue?
16: Yung kakasa.
0: What is this segue? Okay. Let's go.
15: Walang putol, walang budol, Alan Herman sa Herman Cox. Herman Cox.
16: Para dito, magulo din tayo.
0: Yung segue na yun, pambardagulan eh. Pero alam mo, mga askadora at askadora, medyo malungkot kasi sa mga nakaraang araw, imbis na conflict of interest, due process, o accountability, ang pinag-uusapang salita sa impeachment court, ang naging flavor of the month ngayon ay ang mga salitang
16: Hindi ko alam.
0: Ang saklap, di ba? Kasi kapag may problema, pwede na pala gamitin ngayon ang Hindi ko alam bilang pambura. Hindi mo na kailangan ipaliwanag kung bakit nangyari. Hindi mo na kailangan ipaliwanag kung sino ang nakinabang. Tingnan natin yung GenCorp, yung sinasabi ni Sentry, no? Sa mga dokumentong ipinresenta sa impeachment proceedings, may 49 government contracts ang GenCorp na umabot sa humigit kumulang 35.9 million pesos. At sa Davao mismo, 19 contracts na mahigit 33 million ang na-award sa kumpanya.
6: Nako.
0: At si Vice President Sara Duterte mismo ang nagdeklara ng interest niya sa GenCorp sa kanyang sal-in. Sinumpaan niya yun. Abogada siya. Pero ang sinabi ni Mayor Baste Duterte sa impeachment court?
16: Hindi
0: niya alam. Sige, for the sake of argument, tanggapin natin yun.
16: Sige.
0: Pero may sabit eh. Kasi ang nakasaad sa konstitusyon, hindi bawal kung alam mo. Or okay lang, basta wala kang personal knowledge. Ano ba nakasulat sa Constitution? Article 7, Section 13 says clearly, the President and the Vice President shall not directly or indirectly participate in business or be financially interested in government contracts and that they shall strictly avoid conflicts of interest. Malinaw pa sa sikat ng araw. Kaya hindi sapat na sabihin, wala naman sa corporate papers ang pangalan, or
16: hindi ko alam.
0: Favorite ninyo. Sabi nga nung barbero ko si Jacob.
16: Nabuhay si Jacob.
0: Boss, nahuli ako ng enforcer dahil nag-counterflow ako sa May C5. Nagmamadali ako kasi may finals game pa kami sa liga namin. Sabi ko sa enforcer, hindi ko alam, nabawal eh.
6: Hindi ko alam.
0: Ano man nangyari? Natikitan pa rin siya. Tapos nung game naman, ginendo niya sa akin, boss, tinawagan ako ng turnover. Sabi ko sa referee, ref, hindi ko naman alam na nakatapak na ako sa linya. Hindi bumenta, boss. Turnover pa rin.
6: Ako.
0: Kasi kapag malinaw na may violation ng rules, baliwala kung alam mo o hindi. Yun. And honestly, ang hirap paniwalaan na walang alam si Mayor Baste. Lalo na nung lumabas yung pangalan ng may-ari ng GenCorp na si Jaime T. Cruz. Inamin ni Mayor na si Cruz ay business partner niya sa ibang negosyo. Isang kumpanya kung saan kasosyo rin ang isa pa nilang kapatid na si Kong Paolo Duterte. Sa makatuwid, may isang alkalde na basta-basta na lang nagbibigay ng milyon-milyong kontrata nang walang bidding sa sarili niyang business partner nang hindi man lang nagtatanong. At pangalawa, ang tatlong magkakapatid na pare-parehong may negosyo sa taong ito ay hindi man lang nag-usap sa loob ng 10 taon tungkol sa kampanyang idineklara mismo ng vice-presidente sa sal-in niya. Of course, in government service, coincidence is possible. Ignorance is possible.
17: mistakes are possible. Pero kapag pinagsama-sama mo ang relationships, documents, contracts, declarations, at money trail, hindi na siguro natin alam kung kaya pa bang tanggapin ito ng publiko. And that, my friends, is Herman Cut.
16: Matalas. Ikaw alam.
17: Yeah.
16: Ikaw alam. May binanggit ka, Sentry. Ito, saktong-sakto sa isang mong interview, sabi mo rin, kung palalapasin natin yung sagot ni

0: Maraming krimen dito pa lang. Pag di na pinalagpas yan, pag pinalagpas nila yan, lahat ng mayor ngayon, mahihinga nyo. No. Eh, pwede pala yun eh.
1: Hindi ko alam.
0: Hindi ka. Si Bastinga, hindi nyo kinasuhan eh. Diba? Hindi ko alam din. Ganun lang yun. Kahit na anong kontrata ng kapatid mo, diretsyo.
2: Hindi ko alam.
1: Hindi ko alam.
0: At no, actually, nag-file na ako ng kaso na yan.
1: Yun,
0: okay. Senator Bongo. Kasi nga, conflict of interest, 200 contracts worth 6.6 million, billion, 6.6 billion pesos, flood control, projects, infra projects, binigay dun sa tatay at kapatid niya nung siya ay special assistant to the president at nung siya executive assistant ni Digong. Alam nyo, isang taon na. Finile ko yun sa ombudsman, open and shut case yun. Hanggang ngayon, hindi umuusad. Yun ang problema rin.
1: Yung panahon pa ito ni Martires po?
0: Hindi. Ito na. Si ombudsman na Rimulya.
1: Naku.
0: Kaya ngayon, marami kumakalat na balita. May mga parking fee daw dyan. Yung parking fee na may magbabayad ka daw, sa may magbabayad ka lang daw, hindi na uusad yung kaso mo. Ngayon, habang hindi gumagalaw yan, may lumalabas na may katotohanan yung
1: balita. One year. Kasi yun nga, ang president po niya, nakakatakot nga, ilang dokito ang mayor natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, baka sabihin nila, hindi ko alam.
2: Just putting the guy on the
3: spot. It's a search na.
4: So, ganun ba yun? Ano ba kayo? Eh, dinepensahan niya yan ni Alan P. Peter, unfair yan sa lahat ng mayor.
1: Yun.
4: Unfair daw. So, naging bosses pa siya ngayon ng conflict of interest. Ang galing talaga, no? Ni Senator Alan Peter. Siya yung nag-depend kay Baste. Pero hindi lang si Baste. Ang sabi niya na kung yan ay i-impose sa mga mayor, sobra namang unfair. Galing, di ba?
2: Ako, I have to bring this into the discussion. Of course, I have to bring this into the discussion.
1: Of course, oh.
2: But you know, the biggest LGU in the Philippines is Quezon City. At isipin niyo kung gaano karami ang kailangan pirmahan ni Mayor Joy. Maniwala kayo, walang conflict of interest kahit ano. And think about how large Quezon City is.
1: Kasi you have to do your due diligence.
2: Absolutely.
4: Naniniwala kami. Walang duda.
2: Yeah. Thank you, Sek. Okay. Wala naman talagang kaduda-duda. And Mayor Joy puts in the time and does the job, di ba? This is the size of...
1: Yan din ang sinabi ni Mayor Vigo Soto. Di ba? So, dinamit na ng pipirma mo. Ba't may isa? Sasabi mo, di mo alam.
2: Correct.
1: Parang ganun na lang kasi mangyayari.
0: And sasabihin ko lang yung ano no, yung ganung alibi. Ang naiipit dito yung mga tao sa baba.
2: Yeah. Actually,
0: 'di ba sinabi ni Baste, minodify nila. Hindi ko alam, baka nga minsan ang sabi pa niya, baka nga minodify nila. Pwede ba 'yun? 'Di ba parang ngayon iniipit mo ngayon. Ang makakasuhan lang dito palagi yung mga nasa baba.
2: Correct.
0: Pero pagka ikaw nasa baba, yung empleyado ka, tapos hindi ka pipirma, pag-iinitan ka nung mayor, iipitin ka.
2: Yun.
0: So, alam nyo, talagang skewed in favor ito sa mga makapangyarihan. Kaya kailangan mailagay sa lugar ito mga taong ito.
1: Ako, napanood ko yung hearing na yun na si Mayor Baste. Ang binabi ka niya, tama kayo sa entry, no? Sinabi niya, yung back. Hindi ako kasama sa back. Pero alam ko yung dapat ginagawa ng back. Pero sila yung pamirin. Sila tanongin.
2: By the way, by law, he is the head of the
1: Correct
2: NGO.
1: Correct niya. Commander responsibility. Pero sinasabi niya, ito sila yung tanongin niyo. Sinasabi niya, yung binabanggit mo, ito mga tao ito na mga empleyado, mga napag-utusan, mga naninerbisyo sa ating gobyerno, sila yung pipirma. Pero pag hindi ka nga pumirma, nangyari na rin yan. Naalala mo isang flood control eh. May isang ayaw pumirma. Ano nangyari? Sinibak siya, pinasuhan.
2: I mean, let's not go into the case of the former ombudsman who was suddenly relieved of his duties and then stripped of all of his benefits.
0: Yung sa pag-acquire nung frigate, yung inimbisigahan namin, yung frigate scam. Itong flag officer in command, hindi mataas na pwesto yan. Hindi niya tinatanggap yung binibigay sa kanila kasi kumaga yung nasa kontrata na inaproba nila, suddenly pinagpalit-palitan ng mga segunda, hindi naman segunda mano, kumbaga second class mati, ano, equipment na nakamura dun sa ano, para dun sa contractor.
1: Yun, no?
0: Pero dehado yung Navy. Hindi niya pinirmahan.

0: Ano nangyari sa kanya? Tinanggal.
1: Yun ang problema.
0: Maybe commander-in-chief na yan. Ay, ano, flag officer in command. Pero lalo na yung mga ano, mid-ranking bureaucrats.
2: Player, yeah, right?
0: Kawawa sila dito.
2: Kawawa. And you know, speaking of, nabanggit ni Sentry kanina, the patterns.
0: Yeah.
2: Again, you look at the patterns. So pag pinanood mo yung impeachment hearings as a whole, makikita mo the likes of Gina Acosta, the likes of Ortonio, na ano lang sila, di ba? It's almost a rubber stamping. Di ba? It's almost a rubber stamping.
3: Inutosan po ako ng head of the office.
2: Naiipit eh. Naiipit yung mga taga-pirma. So to speak.
3: Kaya ako, pag gumilid ka ng konti din para maano yung...
2: Bakit?
3: Ayun. Hindi gumagalaw. Na kahanga-hanga yung pagtindig, pero pag tumindig nga sila, sila yung dehado. Sila yung naiipit. Sila minsan yung nakukulong pa. Diba? Meron po bang mga batas na dapat pa tayong tignan para maprotektahan? Meron tayong ano eh, yung ano yung squealers, ano yan, yung witness, yung
2: whistleblower.
3: Pero yan, yung mas kailangan pa po pang protektahan itong ating mga empleyadong ganito.
0: Actually, talagang ano eh, ito nagsisimula talaga sa taas, ano, sa leadership. Kung maayos yung mayor, maayos kasi lahat eh, yung bureaucracy. Pag hindi maayos yung mayor, talagang lahat yan. Kung maayos ka man na empleyado, pag-iinitan ka. Kung ano ka, di magiging kasabwat ka na ngayon. Tapos ngayon, dapat dito sa ombudsman, ito, hindi nyo pwedeng pinapalusot yung mga head of agency, yung head of procuring entity. Kasi nasa kalimang responsibility. Yeah. Hindi yung sasabihin mo yung back, ako nanggaling ako sa Navy, no? Naging procurement officer ako. Yung back doon, pagka yung commander ay matino, talagang walang utos na
2: ipapababa.
0: Pero pagka hindi matino, uutusan ka, pirmahan nyo. Pirma lang kayo lahat dyan para kayong
2: marupot. Rubber stamp talaga, oo. Oh.
0: Ganun ang sitwasyon. At itong ginawa, pinalusot kay Baste, na ganun-ganun lang, talagang it sends a bad signal sa bureaucracy natin.
3: Eh, direkto sinasabi niyo po ating ombudsman. Sige, magpunta na nga tayo siya.
4: Senator.
3: Senator,
4: may isang tanong. Sana pahabol lang. Senator.
3: Go.
4: Talking about whistleblowers.
3: Yan.
4: Anong tingin mo dun sa kaibigan ni Alan, si Corporal Gracioso?
3: Yun.
2: Kaibigan ni Alan Cayetano.
0: Okay. Na-mention ni, Sec Ronald. Alam niyo yung sa mga nilabas na expose ni Corporal Gracioso, meron siyang pinangalan doon.
2: Wait, is he a corporal really?
0: Police.
2: Okay.
0: Meron siyang sinabing pangalan, yung Jeffrey Tupas.
2: Tupas.
0: Ngayon, yung na-mention ko kanina na tapang at malasakit, member din siya ng Board of Trustees.
2: Si Jeffrey Tupas.
0: Kasi ito talaga yung trusted... aid, kumbaga ni Sara Duterte. Kaya yung mga doon, inisa-isa namin yung mga sinasabi niya, nagche-check out. At the fact na itong si Lord Alan Velasco ay sumibak.
3: Yeah.
0: So medyo it's a bad sign. Pero ang kuha natin dito is yung kay Gracioso, kumbaga continuous vetting. At eventually, sana mag-lead to filing of cases.
3: Yun.
2: Marami lang nagulat na mga kababayan natin nung nakita ang state-of-the-art polygraph test natin dito sa
5: Pilipinas.
2: Parang gawa sa Pampanga eh, yung mga Nara chair eh. Pero yun lang.
3: Baka may mag-donate. Gusto mag-donate ng China ng ganyan.
2: Parang BP lang yung sinusukat eh.
3: Sisingin to naman sa second.
2: Pagkulat ako eh.
4: Hindi papasampial dyan. Hindi papasampial. PR
3: dyan
4: sa
3: lie
4: detector test.
3: Ayun. Pumunta na tayo sa Bar Dagulan. Secretary Yamas.
6: Tara na, mga mema. Heto na ang Bar Dagulan.
7: Bawal ang takot. Dapat todo franca.
4: Hindi nyo ba na napapansin? Hindi nyo ba nararamdaman?
3: Saan?
4: Hindi na nararamdaman?
3: Na ano? Ano, sec?
4: Pasikip ng pasikip ang mundo ng mga Duterte. Pasikip ng pasikip. Dito sa impeachment, nakita natin yung pattern. Nakita natin yung pattern na scam, na sindikato, no? Nakita natin yung pattern ng katraydoran. Yun yung isang magandang output nitong impeachment process. Pero wag natin kalimutan, ay bago pa nangyari yung impeachment, may mga tao katulad ni Senator Trillanes na pinakita na yung pattern as early as 2016.
3: Correct.
4: No? Yung kanilang ugnayan sa mga pogos, sa mga drug lords, yung kanilang ugnayan sa China na nakatali yung kanilang bituka, yung kanilang mga unexplained wealth, not in the millions but in the billions. So yung nagko-complement yan. Pero huwag natin kalimutan na even before the impeachment, meron ng ganyang mga tao, whistleblowers na katulad ni Sunny, na naglalabas ng pattern na yan, no?
3: Yeah.
4: Una. Ikalawa, akala nila sila ay untouchable. Eh ngayon, yung pinaka-untouchable nilang mga kaalyado, nakakulong.
3: Yung.
4: Katulad halimbawa ni Marcoleta. Yung ang tingin ng lahat ay untouchable at hindi pwedeng makasuhan. Ayun, nakakulong ngayon.
3: Na.
4: Pinakamagaling na abogadong nakilala ko dahil siya lang yung abogado na kayang ipakulong ang sarili.
3: Yo,
4: yo. Kaya kalakpakan natin siyang lahat, no?
3: Nagbigay ng ebidensya.
4: No? Ikatlo, no? Nakita natin na yung dito sa impeachment, yung threshold, hindi yung threshold, yung denominator ng voters ay bumaba na or posibleng bumaba. Medyo game changer yan, ha? At yung mga nagsampalang kaso sa Supreme Court tungkol dito sa pagbaba ng denominator, tinapon yung mga kaso. No? Medyo mahalaga yan, ha? Yung Supreme Court na binaba natin yung dati, eh medyo nagle-level up naman ng konti.
3: Yan.
4: Sabi nga ni Senator, obserbahan natin maigi, baka may redemption.
3: No?
4: So, merong redemption arc naman kahit ang Supreme Court.
3: Yan. Ha?
4: Pero yung mahalaga, itong mga testigo, itong mga parating, yung unexplained wealth.
3: Yako.
4: No? At talagang mahihirapan ang huminga si Vice President Sara Duterte dito. Itong expose sa GenCorp, no? Grabe ito. Ito ay magiging historic, iconic conflict of interest na sila mismo ay umaamin, no? So, ang daming mga lumalabas ngayon. Halimbawa, itong Nobyembre ay sisimula na officially yung kaso ng kanilang patriarch, si Digong,
3: yun,
4: sa ICC. No? So, ang tingin ko, fearless forecast, in the next 2 months, ay makokonvict na si Vice President Sara at siya ay matatanggal sa posisyon at permanente lang hindi makakatakbo. Walang naman yan. Fearless forecast. Batay dito sa mga nangyaring mga developments. Pero hindi lang yan. Hindi dyan nagtatapos. Dapat yung Duterte project ay madurog, mawasak at mapakulong yung mga kalyado niya na kasama dito sa sindikatong ito, kasama sa katraydoran na ito, kasama sa kabalintunaan na ito, at dapat hindi na makaporma sa 2028.
3: Yun! Hay! Yun, ako.
2: That's the short Bardagulan. We have here, ha? Ano ba yan? Paris version Bardagulan?
3: It's a quickie.
4: Gusto mo, may part 2 pa.
3: Gusto
4: mo, may part 2 pa ako.
3: Kire-resort natin sa unfilter niya. Pero sa ngayon, pumunta muna tayo sa singkong sikat ni Doki Do David.
2: Yes, magbasa ka ng...
3: The survey says!
2: Magbasa ka ng Viber...

0: sini sini.
1: Aduh. So ito yung ano, ito yung top 5 trending topics.
2: Yan, yan.
1: Oh, as of nung Thursday. Pero Thursday pa to, so nagbago dahil
2: parang gusto mo din yung LED screen ni Sek, eh, pero tatakpan mo siya.
1: Yeah, yeah, yan. Okay, okay. Okay. Gusto ko magpunta dun eh. Pero anyway, number 5, Antonio Trillanes. Nandito ngayon. So ano, nag-trend, of course.
2: Trending.
1: Yung ano, yung press conference at yung pag ano, omit sa ano sa Senate. Number 4, hostile witness. Sino kaya yon? Yeah. Number 3,
2: inanggit ni Sentry, sabi niya ganito, gangster ba o ano?
3: Mafia.
1: Number 3, Melvin Matiba. Si NBI director.
2: At yung sinabi mong lie detector test niya.
1: Number 2,
3: kalawang beses pa.
1: Number 2, Senate impeachment voting threshold ruling.
3: I'm happy that people are still engaged.
1: They're engaged, oh. And number 1, Francis Escudero.
2: Sinabi kasi sa isang former senator na sabi, tutukan niyo 'yan eh.
3: Pinutukan tuloy.
2: Number 1.
3: Tinutukan tuloy.
2: Pero mababang mga survey na ilalabas.
4: Pahabol lang to sa hindi ko nabanggit kanina sa Bardagulan.
2: Okay.
4: Kasama sa pagsikip ng mundo ng mga Duterte, yung kanilang mga kalyado, hindi na nakukulong. Mukhang nagtatalunan na.
2: Yan, ako.
4: Paano ba bumoto si Mark Villar? Ano ba yung sinasabi nung spokesperson ni Loren Legarda? Ano ba yung feelers na pinapadala nung nakakulong for plunder na ngayon ay nasa ospital dahil may napunit? Medyo ito yung isang significant na pagsikip ng mundo Vice President Sara. Nagtatalo na na yung paliit na paliit na minority. Pahabol lang. Sabi ni Alan, maiksi daw masyado.
3: Sek, may tanong ako sa'yo, Sek. What's your favorite number between 1 to 20? Anong favorite number mo? Is it 16? Is it 17? What's your favorite number, Sek?
4: 17.
3: Okay. Wala naman tayong pinapalabas.
4: Wala.
3: Wala naman tayong
2: pinapalabas. Apat yung tumalon eh. So,
4: 17. Tapos, pagkatapos ng impeachment, ipakulong nyo na yung mga tumalon.
3: Wala ka na, tinatanong lang kita ng favorite numbers. Hindi mo pa sa impeachment. Ay, nako.
5: Ayaw ng redemption arc.
2: Yung redemption arc mo, parang boom eh. Parang pinagsaya mo lang ng konti.
3: The arc of the universe is long and it bends towards Sekliamas.
1: Ako naman yung favorite number ko, 14, kasi 14,000. Yeah, for real, 14K.
2: Century for you.
3: That's to be a record.
2: It is a record. Sandri, kanina may binanggit ang ating political heckler, official pundit of the universe, na meron siyang, fearless forecast. Sige, bigyan ka namin ng pagkakataon. Anong fearless forecast mo sa politika, sa ating sitwasyon sa Pilipinas, sa darating na eleksyon, at magkatapos nito?
5: Yeah. Ako kasi, palagi kong mindset or starting point sa aking mga assessment is may hope, eh, no? May pag-asa. Kasi we've seen the worst at nakalagpas tayo doon. At ito ngayon, nandito tayo sa kumbaga finishing touches or end game. Pero huwag tayong magkumpiyansa. Huwag tayong magkumpiyansa. We need to finish it para pagkatapos. Ngayon, I would agree dun sa assessment ni Sec Ronald. Kung makonvict si Sara,
2: yan,
5: magbabago, magre-reset yung political terrain. May mga magsusulputan na mga iba't ibang mga players, kumbaga for 2028. Ngayon, we are working on the assumption na si Baste yung ipapalit kay Sara. Ngayon, yung iba nga nagsasabi na elevate daw si Baste doon sa pag-testify niya. Pero ako may contrary opinion ako. Kasi ito nakita ng mga tao, kumbaga, up close, mukhang gangster itong kumbaga hindi ito yung parang noon na binibuild up nila na parang mati ni Idol pa eh. Ngayon iba na eh. Nakita mo yung transformation. Talagang ano ito, parang mafioso, basta't gangster. Ngayon, mapag-iisip-isip sila. ito ba yung gusto ninyo?
3: Yeah. Yun,
5: diba? Fitness. Bukod pa dun sa mga in-expose ko na may bills payment dito, 1 million a month. Ang bayad dito sa bills, nung 21 years old siya.
3: Yun nga. Medyo wala itong trabaho. Pa lang tayo, di ba, Sen?
5: No, bills payment na. Anyway, marami itong kalokohan. Pagka ito lumabas, siya rin yan. Mm. Ngayon, sabi ko, huwag tayo magkumpiyansa. Ayaw on the ball tayo. We get the conviction done, tapos work on 2028. Kasi iba ito, no? No? Mm-hmm. May abilidad sila, meron silang connect dun sa base nila, at marami ulit pwedeng mabudol. Mm-hmm. So, kailangan. But it's getting brighter, at hopefully 2028, makuha naman ng mga tama, ng mga maayos
2: yan,
5: ng mga leader na ating bansa.
2: Sige, ako ang last ko ng question sa iyo. Sabi mo nga, it's a crucial time. Itong ating kinabukasan, itong ating election ngayon magiging crucial. Ano naman ang nakikita mo sa dapat na tangatatakbo? Kasi may nabalitaan ako, si Segato, nag-organize ito ng isang pagtitipon, no? Kung sino-sino yung mga tatakbo na laban. Ano yung chance, o halaga, na sino-sino ang dapat kumandidato at isipin yung kapakanan at kalalabasan ng ating kinabukasan?
3: Dapat isa lang.
2: Dapat
3: isa lang.
5: So, ang pinakang primary requirement, syempre, is kailangan maayos na tao to, mabuting tao. Iba kasi yung masama from the get-go, wala na yun kahit na anong sabihin. Then, kailangan pro-Philippines man lang.
2: Yun. Yun.
5: Basic na requirement.
3: Sad, no?
5: Sad na hinihingi pa natin. So, pro-Philippines din. Kailangan makita man lang natin yung vision, yung kakayanan nito. At wala naman track record na may corruption, pagnanakaw o kung ano man. So, very basic
3: the
5: requirements. Pero yun na, very essential sa atin.
2: Mm-hmm. Okay.
3: Now, whoever that candidate is...
4: Mahalaga yung sinabi ni Senator, yung eye on the ball.
5: Yeah.
4: Dahil yung iba kasi, nawala yung eye on the ball.
2: Wala,
4: So, mahalaga yan, no? Huwag natin i-underestimate, kahit sakali, ma-impeach si Sara at pumalit si Baste. Yun yung pinaka-fatal na pagkakamali. Huwag i-underestimate natin. Dahil ang kalaban natin, hindi isang tao, eh. Ang kalaban natin ay isang brand, isang sindikato. Kaya dapat, kahit wala na si Sara, ay mag-unite pa rin tayo sa isang kandidato.
2: Yun, no?
4: Ngayon nangyayari ngayon, maganda na yung message niya. Maganda yung narrative natin ngayon, eh. No, maganda yan, eh. Dapat, for now, this is for us to lose. Pero after ng impeachment, ay kailangan din ang magandang narrative going into 2028.
2: Mm-hmm.
4: No? Kaya kahit madalas kong banatan yung mga Alan Herman of this world, yan ay mga kailangan dito sa labanan ito. No? Kahit mawala na yung mga kwan, yung mga Okta,
2: kailangan
4: mawala yun. Ang mahalaga ngayon dito is messaging.
2: Yan.
4: No? Yun yung court of public opinion. No? Kaya eye on the ball.
2: Yan.
4: Eye on the ball.
2: Ang lagi na yung panapos, Sentry, alam na namin na namanata ka na sa amin sa katotohanan, pero magta-times 2 ka na lang dyan dahil pangatlo ka na namin, pangatlo mo ng guesting ito at sa amin, times 3.
3: Yan.
2: Ang katotohanan po, ang lagi namin advocacy dito, hinahanap din sa
3: ito. Yun,
2: yun.
3: Muli.
2: Muli. Times 2 na.
3: Times 2.
2: Yan.
3: 3 times 2.
2: At siyempre, hindi pa ito siguro uli na si Sentry.
3: Sabi naman.
2: Wala na ating live viewers.
3: Mabot na 14,000.
2: 14,000.
3: Huwag naman sana. Sana paunlakan ulit tayo.
2: Sana paunlakan tayo ni Sentry. Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa kami sa halos 2 oras ng makabuluhang talakayan.
3: Sa bawat issue, may iba't ibang angle.
2: At sa bawat story, may iba't ibang kwento.
5: At himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto.
4: Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko.
2: Dito lang po sa

0: ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa.
1: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
0: O banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Amen.
2: First part ng ating programa ay specially dedicated sa atin pong mga mahal na OFWs. Ayan, kasi alam nyo naman, lalo na yung mga OFW, nako, napakalapit sa puso ko niyan dahil tayo po ay mahigit isang dekadang nag-anchor ng Balitang Middle East kasama si Henry Umaga Diaz. Kaya ano po, no, naalala ko pa noon, hindi pa uso tong mga content creation, FBFB, YouTube, pero may mga nagpapadala po sa amin sa personal YouTube ko or personal Facebook ko. Pag kami po ay after namin magbalita ni Henry, no, minsan may mga scam, 'di ba? Nasa scam ng mga OFW, pero may mga success stories din. Naku, papapasok na sa ano ko, Facebook ko yung mga message na, "Ma'am, napanood po namin yung balitang Middle East." Eto, tapos may mga idinudulog na problema. "Ma'am, kinaliwa po ako ng asawa ko." Okay. Parang ano po ang maitutulong ko sa inyo? So minsan naghahanap lang po ng makakakwentuhan yung atin pong mga kababayan. O kaya minsan naman sabi nila, "Ma'am, nag-invest po kami. Meron po kaming pre-selling na biniling kondo. Pwede po pa-check kasi wala na po kaming narinig." Ayan, so yan yung mga idinudulog po sa atin. Pero syempre po, kasama na rin doon ang mga good news. Marami po tayong mga na-feature na mga success stories. Tandang-tanda ako si Ringo Romero. Hi Ringo, na naging kaibigan ko na po through the years. Siya po eh dati pong sa Europe naman siya, no? Tapos so nag-waiter, nagpalaboy, lahat na. Pero ngayon, siya po ay milyonaryo na. Meron po siyang kabutihan farm. Ayan, kasi kabuti, mushroom. Pero mabuti din ang puso niyan si Ringo, no? So yung bahagi ng kanyang kinikita ay may scholarship po siya, nagpapaaral siya dyan po sa Cavite. So marami po tayong mga ganyang stories, and we hope, we've been talking to DMW and to OWA, we hope to be able to have a regular feature, no, sa mga kwento pong iyon. Ayaw naman natin na puro pag nag-feature kasi minsan ng OFW, laging may problema, may inabuso, may binitay, may ibibitay, may humihingi ng tulong. Parang wag naman, kasi that's just a very, very small part of the entire OFW ecosystem. At panalo po tayo, ayan, panakpakan natin. Marami pong efforts, maraming efforts ang DMW, Department of Migrant Workers, ang OWA, Overseas Workers Welfare Association. Sa tinagal-tagal ko po sa industriyang ito, eh marami po tayong nakikita po natin kung gaano po nagsisikap ang mga ahensya pong ito para po mabigyan ng mas magandang ika nga ikinabukasan. Di lamang po yung mga OFW, no? Pati po yung kanilang mga pamilya dito. So, yan po ay sa first part ng atin pong programa. Sa second part naman po, so kung una ay yung efforts ng government, sa second segment, meron naman po tayong efforts ng private sector. Ito po ay sa pamamagitan ng Ford at ng Ford Foundation para po makita rin natin yung tulong na ibinibigay po nila sa ating mga out-of-school youth o kung sino man po ang interesadong ika nga gumanda pa ang kanilang kakayahan. So may scholarship pong binibigay ang Ford Foundation, pati na rin po ang American Chamber, no, para po makatulong ika nga sa risk killing ng atin pong mga kabataan. So yan po ang atin pong hatid ngayon. Kaya again, welcome po sa ating mga OFWs na nanonood. Ralph, flash natin, tayo po ay napapanood sa iba't ibang time zones. Meron po tayo sa Amerika, sa Canada. Siyempre, kasama rin po dyan ang Middle East. Hindi po mawawala ang ating mga kababayan dyan sa Middle East. Meron din po sa Guam, sa Hong Kong, sa Singapore, at sa Madrid. Ayan, kaya napapanood tayo ni Ringo. Hi, Ringo. And bukod po sa atin pong mga OFW followers, so welcome din po sa atin pong mga followers sa atin pong Facebook page. Yung hindi pa po nakakonect sa atin pong Facebook, YouTube, TikTok, at sa iba pa pong social media accounts, scan nyo lamang po ang ating QR code para kayo po ay maging updated sa ating ganaps, lalo na papasko. So marami po tayong pag-giveaway, hindi lamang po dito sa ating pong radio show, sa ating TV show, kung hindi pati rin po online. So tutok po kayo ha sa ating pong Facebook and social media accounts para po sa ating announcements. Marami po tayong bagong pakulo and salamat po ha sa inyo pong suporta through the years. Okay, so without further ado, Ralph, pakita muna natin ano nga ba ang atin pong paksa ngayon sa atin pong first segment.
3: Ikaw ba ay isang OFW na planong magtayo ng sariling negosyo? O hindi alam kung paanong magsisimulang muli? Ang Department of Migrant Workers ay naglunsad ng reintegration programs para sa mga nagbabalik nating OFWs. Isa rito ang Likha Program. Nagbibigay ito ng pagkakataon para sa mga OFWs na nagstay sa Pilipinas. Ano-ano pa ba ang mga programa at proyekto ng DMW para sa mga OFWs? Paano nga ba makakabawi ang ating mga bagong bayani? Alamin sa Trending!
2: Ayan, so yan po ang atin pong programa ngayon, ang atin pong segment. Uy, bago ang lahat ha, yung mga gusto pong magtanong, padala po kayo ng inyong mga tanong sa Viber number 0919-278-3000, 0919-278-3000. Pwede rin po kayong magpadala ng inyong pong comment, kwentong OFW, mga tanong tungkol po dito sa kanilang programa sa atin pong YouTube channel, sa DZMM Teleradio YouTube channel. Mamaya papasadahan ko ha ang inyong pong mga questions, pero sa ngayon, papakilala muna natin ang atin pong punong abala. Ayan. Dito po sa ating programa na napanood nga po ninyo, no? Si Ma'am Ande, Ma'am Andrea Luisa Anulin, ang Director for ng National Integration or Reintegration Center for OFWs ng Department of Migrant Workers. Hi, Ma'am!
4: Isang magandang araw po, Ma'am Jing, sa inyong mga taga-pakinig at saka taga-subaybay ng Trending. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin dito.
2: Oh, ma'am, ito nga pong inyong Likha program. Ma'am, matagal na ba to? Ilang years na ba to?
4: This is actually just our second year.
2: Ayun. Opo. Kasi I was about to say, parang hindi ko pa siya naririnig.
4: Yes po.
2: So, bagong-bago pa lang pala.
4: Bagong-bago pa lang siya. We piloted it last year. Ang Likha po kasi, ibig sabihin po nito is Linangin ang Kakayahan sa Kabuhayan Award.
2: Okay.
4: So, this is a business plan competition for our returned OFWs, including yung mga kababaihang OFW, seafarers, but it also includes active OFW. So, we have three versions. May Likhang Kababaihan, Likhang Marino, at Likha Global. Yung Likha Global po is for our active OFW. Mm. So, yung mga active po natin na OFWs dyan na sumali sa Likha Global, malapit nyo na pong malaman kung kayo po ang nanalo sa inyong mga migrant workers offices.
2: Ah, iba't iba pala ang ating announcement. Okay. So, yung mga nanalo na sa Likhang Marino, tama ba?
4: Yes po.
2: Okay. So, yun ay kasama natin ngayon yung isa. Yung yes. Second runner-up, ano?
4: Yes
2: po. Ayan. Sige, papakilala ko na ma'am ha, para magsabayan na po kayo. Ang second runner-up po sa Likhang Marino Business Plan Competition 2026, si Johnson Lagos. Hi, Johnson!
5: Hello, hello! Magandang hapon po sa lahat. Been a pleasure to be part of this.
2: So, nakabalik ka na sa Pilipinas?
5: 2 years ago po.
2: At tapos na yung contract mo? Ayaw mo na mag-abroad ulit?
5: Ako po ay natake sa puso. Sapal ko po. Tapos na-hospital sa US. Tapos na-operahan po dito sa Philippine Heart Center.
2: Ilang taon ka bang OFW?
5: Marino? 29 years po.
2: Oh my God, ang tagal. Okay, so Ma'am Ande, itong mga, yung mga tulad ni Johnson, no, ay ika nga, kailangan silang, kasi we encourage naman OFWs to really do business, di ba po? In fact, Tanda ko noon, ang isa sa mga lagi namin pinag-uusapan ni Director, ni Sec Hans, kailangan bago umalis, meron ka ng timeline, kailan ka babalik, di ba? Yes. So, itong likha ay isa sa mga paraan para maingganyo yung matulad ni Johnson, para naman sa pagbabalik nila, eh magabayan din ninyo sa pagninegosyo.
4: Totoo po yan, Ma'am Jing, kasi ito pong likha, gusto namin talagang ma-motivate ang ating mga OFWs, yung mga nakabalik na dito at saka yung mga active pa, na sinasabi din nila gusto nilang magkaroon ng mga negosyo. So this program supports that aspiration na magkakapagtayo sila ng kanilang mga sariling negosyo. So sa ating mga kababaihan na nakabalik na, meron tayong naging national winner last year as well as this year. Sa Likhang Marino din po for our seafarers, katatapos lang, was it last week lang, Johnson, na we had our national awarding ceremony po. So, bagong-bagong, ano yan, bagong-bagong...
2: Mainit-init
4: pa po sila. Sabi nga namin, ganyan ang buhay ng isang national winner ng likha. From time to time, we will be asking you to do interviews kasi hindi lang natatapos ito doon sa pag-award sa inyo, because we also want to inform other OFWs na may ganitong klaseng programa and that the government really wants to support your aspirations sa magtayo ng sarili niyong mga businesses. And Ma'am Jing, siguro banggitin namin yung mga naging national winners last year ng Likhang Kababaihan, Likhang Marino at Likha Global, mga successful entrepreneurs na po sila ngayon.
2: Wow.
4: In fact, yung national winner last year ng Likhang Marino, salon po ang kanyang naging business. Nagpapatayo na siya ng pangalawang branch ng kanyang salon. So nag-expand na po siya a year into implementing the business, kasi October 2025 niya binuksan yung salon niya, yung first salon. By the end of the first year, nag-expand na po siya at meron na po siyang second branch na I'm sure iimbitahan niya kami dun sa pag-open. Baka maimbita din po namin kayo dun sa pag-open po. San Nueva Ecija po ito.
2: Wow, ang galing naman! O, yan ang mga good news, di ba, ma'am? Pero ma'am, tanong ko muna, yung inyo pong ano bang premyo? Ano ba ang kasama sa inyong ika nga i-competition? Pati ba yung mga financial literacy training, pati ba yung branding, trademark, ganyan? Kasi pag ninegosyo, naku, ang hirap. Ako nga nagninegosyo ngayon, sabi ko, mas madali pala may empleyado, hintayin mo lang yung sweldo mo, di ba? Okay na. Ma'am?
4: Sige po. So, ito pong likha na program po, business plan competition, aside from the seed capital that they will be winning, hayaan ko na po si Johnson magbanggit mamaya kung magkano yung kanyang napanalunan. Meron po kaming, we also want to enhance their skills and their capacities on how to run their businesses. So, meron kaming naging educational tour. We brought them to the DTI MSME Hub para makita nila iba't ibang mga produkto na gawa ng mga Filipinos. And several of the products in that DTI MSME Hub are actually made by OFWs. Dinala din po namin sila sa Securities and Exchange Commission, where SEC discussed about investment opportunities as well as prevention po ng mga fraud at saka mga scams. And then we worked with the team of former Secretary Nitoy Roque and former OWA Administrator May Dimson po for a two-day business mentoring na training po, wherein we had resource persons from the local government para mabigyan sila ng idea paano i-register ito with the local government. We also had resource persons from Food and Drug Administration, from DOLE, as well as from DTI po. So yung iba't ibang aspeto po ng pagtatayo ng negosyo, we had speakers para po matuto at malaman ng ating mga finalists, likha finalists, ano ba yung iba't ibang elemento para makapagpatayo sila ng negosyo. And ang gusto namin dito, hindi yung mga yung mga informal na businesses. We want them to become, gusto namin maitawid namin sila into the formal sector ng ating entrepreneurship, kasi it will provide them yung element ng sustainability. Mm. Ayaw naman natin na one-off lang to, next year wala na. Gusto natin talaga sustainable
2: tama,
4: po yung mga negosyo.
2: Tama, ma'am. Agree ako doon. O Johnson, ikaw muna magkwento naman.
5: Ang dami po naming talagang natutunan po doon sa Likhang Marino Bootcamp. No, when it comes to legalities, ano ba yung dapat gawin, paano magsisimula, at ano ba yung uniqueness ng business. Kasi okay, nga ngayon, competition po talaga eh. Kapag ang business mo ay katulad lang ng iba, eh paano sa iyo pupunta yung tao po?
2: Mm-hmm.
5: Kaya yun po yung naituro po sa amin. Kaya nung nandun po kami sa bootcamp, talagang halos wala kaming tulog, kasi yung PowerPoint namin, yung slide namin, inaayos namin para pag-present namin doon sa mga judges, eh talagang realidad yung ano namin, yung ipipresent namin, alam namin gawin yung business mo.
2: Ilan kayo dun sa bootcamp?
5: 16 ano po, region po kami po.
2: Okay, and then bawat region?
5: Yung po yung mga regional winners po.
2: Regional winners opo. Na. So bago yung bootcamp, kasi syempre merong proposal, di ba? Kaya ka nanalo. Okay, so yung proposal mo, ano bang negosyo ang pinropose mo at anong nagbigay sa'yo ng ideya na yun ang negosyo?
5: Laundry business po ang napili ko po kasi po ito po ay essential services nowadays. At ano po siya, necessity po talaga. So every families from baby till seniors, they have dirty clothes. So ibig sabihin talagang part na po ng ano ng expenses ng buhay ng family yung ano po talaga laundry, okay. Weekly hindi man.
2: So yan ang proposal mo. Okay. So bukod sa iyo, Johnson, nasa Zoom naman ngayon si Nathaniel Bawag, ano, Bawgbog Jr., ang atin pong national winner sa Likhang Marino Business Plan Competition 2026. Ayan. Hello, Nathaniel. Anong nickname ni Nathaniel? Dinig ba tayo ni Nathaniel? Nat ba? Anong nickname niya, Ma'am Andi?
5: Nat po.
2: Nat. Okay. Hi, Nat. Dapat pala, Andi, pinapansit, nagpapansit ba itong dalawang to?
6: Ay, hindi pa.
2: Naku naman. O, wag mo muna ipasok sa Zoom, ha? Hanggat hindi tayo pinapapansit. Ayan, pero habang inaabangan natin si Nat, so, paano ninyo ina-announce to? Andi, ang daming, may tatlong kang kategorya. Tapos, napakaraming OFW dito at sa ibang bansa.
4: So, we seek the help of our regional offices, especially for Likhang Kababaihan and Likhang Marino. Sila yung pinapahanap namin o make sure na ma-disseminate yung information kasi ito yung mga naka-uwi na. Mm. So, nakatira na sila sa kanilang mga komunidad. So, minsan din, hindi alam talaga ng mga OFWs natin yung mga programa ng gobyerno. Nakita natin yan dun sa National Migration Survey na ang baba ng awareness ng ating mga OFWs pagdating sa mga livelihood, welfare at saka legal assistance. So talagang massive ang aming push dito sa pag-invite sa ating mga OFWs na mag-join kayo dito kasi wala namang mawawala sa inyo. O kung hindi napili yung business plan nyo, sali ulit kayo next year, di ba? Ang puhunan lang naman ninyo is your idea and your business plans, yung uniqueness nga ng business plans na sinasabi, and ang laki ng, pag kayo ang napili, ang laki ng gains at saka ang laki ng balik sa inyo, kasi sabi ko sa inyo, lahat ng mga nanalong mga national at saka regional winners, talagang mga successful entrepreneurs na po sila.
2: Okay, so ano bang criteria?
4: Ang criteria namin is innovation. Gusto namin makakita ng innovation dun sa mga business proposals. Halimbawa, Ma'am Jing, yung aming Likhang Kababaihan National Winner 2026, ang galing kasi siya ng Macau. So, exposed siya sa tart, yung mga egg tart ng Macau. Pero dahil Pilipino siya, ang kanyang business idea is tart ta bongbong.
2: Pinagsama
4: niya ang tart at saka ang puto bongbong.
2: Ang galing
4: naman. So, diba, and when she presented to the National Panel of Judges, talaga nakita ko how impressed the panel of judges.
2: Masarap
4: din, pinatikim din niya at talaga namang yung combination ng puto bongbong na native delicacy natin at saka tart na galing dun sa experience niya sa Macau, pinagsama niya yon, tart ta bongbong.
2: Wow, saan na binibenta ngayon?
4: Siya po ay taga Ilocos. Pero every time she comes to Manila, nagpapabili talaga kami sila. Tsaka si Sec Hans, bumibili din. Meron din kami isang
2: natin yung mga tulungan natin.
4: Meron din po kami isang winner na Big Bite Cookies. Dito lang po siya sa Metro Manila. So masarap din po yung mga cookies nila. So ang galing talaga.
2: Alam mo, ma'am, sa kakaikot din namin, no? Kasi syempre nga, matagal na ako sa industriya. Although syempre, ma'am, sabi mo naman, hindi halata. Ayun, yun ang kailangan kong ano, affirmation. Pero ano, ma'am, ang dami namin nakikita ng mga produktong Pinoy, OFW, iba't ibang probinsya. Nakukulang lang talaga ng extra push, yes. No, para ma-consolidate, para malaman sa buong, tapos especially with Facebook and SocMed Now, dapat madali na nating magawa 'yon, no?
4: Yes,
2: so ano lang, we just really need to, sige ma'am, pag-usapan natin 'yan off the air kasi nang hinayang ako, Johnson, no, pag ano ba to? Ang sarap-sarap. Ba't hindi alam ng mga tao to, di ba? At saka mas magaling pa tayo dun sa mga ibang produkto na international, pero di ba, mas masarap pa yung atin. And then, syempre, gusto natin maging modelo yung ating mga OFW para ultimately, sana hindi na kailangan mga ibang bansa, di ba, ma'am? Okay, ikaw naman, Johnson, bago natin puntahan si Nat, ano ang innovation na ginawa mo sa iyong paglalaba, sa iyong laundry business.
5: So naging ano po doon, trademark yung mura, malinis, mabilis. Mura po dahil gusto ko pong i-apply yung ginawa ko po dati, yung homemade soap. Gumawa po kami doon ng ano, ng liquid detergent, ng popcorn, ng car shampoo. Yun po yung naging bread and butter namin noong pandemic.
2: Okay.
5: At yun po ang gusto kong i-apply doon sa laundry business para yung price po is mas mapababa pa, para mas maabot po nung ating mga kababayan.
2: Okay. So, mura, mabilis,
5: malinis.
2: Malinis. Okay. So, ayan, punta na natin. Sinat, ready na ba si Nat? Sa Region 11 kasi si Nat, no? So, kaya nawawala-wala yung kanyang signal. Hi, Nat!
7: Hello po.
2: Ayun. Bigyan natin ng earphone si Ande para marinig din niya si Nat. Hi, Nat!
7: Ano po, medyo malakas po ulan ngayon dito sa amin, kaya medyo nawawala po yung signal.
2: Ah, malakas ang ulan dyan. O, pero na, yes, naku, hindi mo narinig yung kantsaw namin ni Ande. Eh, naghihintay pa kami ng pansit. Ano bang sikat na pansit sa Region 11? May kakaibang pansit ba sa Region 11?
7: Yung pansit lang po, yung ordinary na pansit.
2: O, kahit na anong klaseng pansit, tatanggapin namin yan. Uy, pero congratulations, Nat, ha. Kasama namin si Johnson dito sa studio. Of course, si Andy. Si Johnson ang second runner-up. Pero ikaw ang national winner, tama ba?
7: Yes po.
2: Anong negosyo ang iyong pinropose?
7: Yung business idea ko po is perfume po.
2: Perfume?
7: At saka perfume. Nalpre perfume po na source from France. At hindi lang po kami nagbebenta ng perfume alone, may perfume bar event and services din po kami. Yung mga packages po na ino-offer namin sa kasal, di po.
2: Galing, galing. Uy, maraming ano ngayon, magpapasko. Andi.
7: Yes po.
2: Maraming pwedeng inegosyo. Paano, pero nasa Region 11 ka, paano bang operations mo? Diyan din sa Region 11 o meron ka ba dito sa Metro Manila?
7: As of now po, dito lang po kami sa area namin, which is sa Samalaylan, at nakikipag-partnership po kami sa mga resort and inland resort na may mga event
2: tama.
7: Place po para ma-cater po namin at ma-offer po namin yung mga event services po nila.
2: Okay.
7: Saktong-sakto po ngayon na maraming mag-corporate event at ino-offer po namin by package yung product namin na perfume bar.
2: O anong kakaiba sa pabango mo? Ang dami-dami ng pabango. O, anong kakaiba sa iyo? Sabi ni Andy, kailangan daw may kakaiba para manalo.
7: Ayos po. Yung kakaiba po sa akin na instead na mga ordinaryo na pangalan, ay in-inspired ko po sa lugar namin na mga sikat na tourist destination dito sa Samal Island. Katulad ng Hagimit, Talikod Island, at saka Bigiu.
2: Hindi ba, baka naman mag-amoy gubat ako pag yung ginamit kong perfume, ang pangalan gubat. Ano bang, ano mo dyan? Gimmick mo dyan?
7: Yun pong inspired na pangalan na po, if you want something fresh po, yun po yung mga inspiration. May mga fresh, may mga salty, at saka may mga sweets na scent po.
2: Okay, so yung fresh, parang breezy, yan, ganun.
7: Yes, no, yes, no. At nagre-represent po siya kung saan ako nakatira ngayon, which is island vibes po.
2: So tourism and business, di ba? Perfume business in one, ano ande?
8: Oo, nakakatuwa kasi yung local context, nailagay niya dun sa negosyo niya. So yun, parang it also in a way promotes... yung area kung saan galing si, I think si Nat comes from the island garden of Samal. So, making use of yung mga local terminologies also is a strong selling point din para sa kanyang perfume business.
2: Oo, lalo na ngayon, na nasikat si Alex Ayala. I'm sure maraming curious, no, about the Philippines. Google nila ang Pilipinas, ano bang mga... tourist attraction sa Pilipinas, ano yung pagkaing Pinoy, di ba? Ilang taon ka bang nag-marino, Nat?
7: 2 years po ako, bali, bago po ako nag-seafair, naging OFW po ako sa bansang Saudi Arabia ng 3 taon as a restaurant worker. After noon na nakapag-abroad ako, I decided na mag-build ng career at sea. At naging seafarer po ako sa 2 kontrata po.
2: Wow! Alam mo, Ma'am Ande, no, talking to Nat and of course to Johnson, Iniisip ko yung mindset talaga ang ating kailangan ma-impluwensyahan, no? Kasi yung kailangan malaki ka mag-isip, eh, 'di ba? Dream big. And kahit na anong pangarap mo, kung wala kang suporta, syempre mahihinayang ka, ma-frustrate ka, pero dun papasok kasi yung suporta ng gobyerno. Kailangan dream big, and then alam mo na mayroong susuporta sa iyo para magkatotoo yung pangarap mo. Ano, ma'am?
4: Yun nga yung sinasabi namin, Ma'am Jing, eh. Parang gusto naming hindi lang yung DMW, hindi lang nandito para magpaalis ng mga
2: correct,
4: workers.
2: Correct.
4: DMW is also here para pagka yung panahon na nag-iisip ka na bumalik ng Pilipinas, nakaagapay pa rin ang pamahalaan sa inyo. Not just DMW, not just OWA, but the other national government agency partners of the National Reintegration Network, DTI,
2: correct.
4: Department of Agriculture, DOST, Department of Tourism. Yan, sama-sama namin na binibigyan ng parang pag-alalay at paggabay ang ating mga OFWs.
2: Ma'am, yung ano nga, yung Bid Johnson and Nat here, and lahat po ng mga OFW na nanonood sa atin. Kasi ma'am, usually, no, pag pa-uwi ka na, tsaka ka mag-iisip ng negosyo, sayang minsan, yung mga pagkakataon na umiikot ka, na-expose ka sa ibang mga bagay-bagay, tapos pagpa-uwi ka na, tapos na yung bahaging yun ng buhay mo. Sayang. So ako po ang ambag ko sa ating usapan. Habang kayo po ay malakas pa, 'di ba? Desidido pa talagang mag-empleyo, 'di ba? Mag-ikot ng mga iba't ibang bansa tulad ni Nat, kung saan-saan siya napunta. Maging bukas na po yung isip natin, ano kayang pwedeng negosyo dito? Ano kayang pwede kong matutunan dito sa hotel, halimbawa si Nat, no, na pinagtatrabahuan ko. So, orirati natin, ay, meron silang mga shampoo na nakabote, or meron silang masarap na, kasi kanina yung tart naman ang binanggit nyo, ano bang selection ng pagkain dito sa hotel? So, para habang umiikot po tayo, nakikita na po natin, din kumbaga may insight din, Ma'am Andi, no, Johnson and Nat. So, nabubuksan na isip natin ano yung posibilidad. Kasi pag pauwi ka na, minsan, kunyari, 2 years na lang, naisip mo na umuwi, tapos ka na dun sa pag-iikot mo sa Middle East, nandito ka sa Europe ngayon, eh, hindi mo na mababalikan yun. So, minsan mapaisip mo, ay, sayang, sana kung nakita ko yung negosyong yun, natanong ko na yung mga contacts, di ba, sayang. So, ngayon pa lang po, maging ano na po tayo, alerto, at sabi nga ni Ande, no, and si Sec Hans, kakaalis mo pa lang, dapat mag-isip ka na ng strategiya, paano ka makakauwi agad, at kailan yun, no, para malatag mo kung ano yung game plan. Ano, ma'am?
4: Yes, kasi kahit ganun ka man katagal sa ibang bansa, pero ayaw namin actually masyado kang matagal sa ibang bansa, kasi that means matagal ka rin mawawalay sa family mo. Pero kung planado yung pag-alis mo, dapat pag-alis mo pa lang, planado na rin yung kung kailan ka babalik, para hindi ka kailangan masyadong matagal sa ibang bansa. I'm sure walang Pilipino na gustong matagal mawalay sa kanilang pamilya. Yung iba, 20 years, 25 years. Pero if you can, kung planado nga ang inyong pag-alis at ang pagbabalik mo, bakit ka magsistay ng 20 years sa ibang bansa if kaya mo namang maabot yung mga pangarap mo at pangarap ng inyong pamilya in just 10 years time?
2: Tama,
4: kaya ang sinasabi din namin, Ma'am Jing, dapat din matanggal yung dependency natin on the remittances of OFWs. Dapat ang mindset natin is i-maintain natin or palakihin natin yung family income.
2: Correct.
4: Na all members of the family na economically active, kailangan nagko-contribute doon kasama yung remittances ng mga OFWs.
2: I agree. Minsan kasi, ma'am, lumalaki yung kita, lumalaki rin yung gastos,
4: yes.
2: Diba? So, financial literacy namang katapat noon, di ba,
4: yes,
2: ma'am? So, before we go, may pamilya ka na ba, Nat? Ay, pamilya ka na, Johnson? Meron na. Si Nat, Nat, ikaw, mukha kang bagets-bagets, ha? May pamilya ka na ba?
7: Single pa po.
2: Oh, yung ito mo. Ano ka nga, mukha kang mukha kang bagets-bagets pa. Pero, ikaw, Johnson, may pamilya ka na. Yung nung jumping off from what Andi was saying, nung ikaw ay nagdesisyon na umuwi, natakot ba yung pamilya mo? Ngayong nagninegosyo ka, sapat ba yung kinikita mo para sa kanila?
5: Sa totoo lang po, ano po eh, kailangan din talaga yung hakbangan. Yung ano, kasi maraming idea, kaya lang sa dami ng idea, kapag hindi mo talaga, nag-risk ka talaga doon sa ano mo.
2: Tataya ka talaga.
5: Oo, talaga ang kailangan po talaga. Saka nakita ko po, hindi naman talaga ang puhunan ng kailangan eh. Kailangan po is yung karunungan, yung po binigay sa amin ng DMW, yung karunungan paano magsimula ng tama at nararapat.
2: Okay, ikaw naman, Nat, anong plano mo? Ikaw ba'y may girlfriend na? Batiin mo na habang nandito ka sa on air.
7: Wala naman po. Sa ngayon, napufocus po ako sa business at saka sa pag-aalaga ng nanay ko at saka kung paano i-expand yung mga i-expand yung business kung naipanalo.
2: Wow! Uy, pero tutulungan ka namin doon, ha? So, off the air, usap kami ni Andi, anong mga pwede nating gawin. Kami naman, inaririto para kung ano man yung expertise namin, of course, media, promotions, and yung ating advocacy na pagtulong sa ating mga kababayan, nandito naman tayo dyan. So, Mamande, ano lang, I wanna get your parting shots, but also, ano po ba, ang hanggang saan yung tulong na binibigay ba natin sa kanila? So, ngayon, nagnegosyo na sila. Paano bang ating diskarte doon?
4: Hindi nagtatapos Ma'am Jing doon sa pag-award sa kanila at pagkapanalo nila yung suporta ng DMW. Katulad nung karanasan ng ating mga national winners from last year's Likha, patuloy natin silang tinutulungan. We connect them to the counterparts nila sa DTI, sa DOT, sa DA para yung pag gain pa nila ng more knowledge and skills, tuloy-tuloy pa po. In fact, nakikita ko yung dalawa sa mga national winners natin last year. Part ngayon ng kapatid mentor me ng DTI. So talagang in-enhance pa nila yung kanilang mga skills. And then Ma'am Jing, banggitin ko lang kasi tinatanong nyo parang kung interesado kayo dun sa mga produkto po ng ating mga OFWs, meron din pong bagong programa ang Department of Migrant Workers. Ito po yung Buy Local by OFW. This is our take on DTI's One Town, One Product kung saan pinapakita namin yung mga magagandang produkto ng ating mga OFWs. And invite namin kayo Ma'am Jing sa DMW office po. Meron po kaming showroom ng aming Buy Local by OFWs. At talagang iba't iba from food, from the creatives, from food, etc. Magaganda po yung mga produkto po doon. So, pag mapadaan po kayo sa DMW, we will take you around the Buy Local by OFW showroom.
2: Sige ma'am, gagawin na lang natin yan. Pero ma'am, ano, short and sweet ha? Kung may fast talk si Boy Abunda, may fast talk din tayo. Kasi ang daming tanong. Wala na tayong oras. Okay. Si Blazil Grace Hen, paano po mag-apply sa programang yan?
4: Abangan po nila sa mga Facebook pages po ng Department of Migrant Workers at National Reintegration Center for OFWs. Ina-announce po namin pag open na po yung competition. Mag-a-apply po lang po sila. May portal po doon. Doon po sila mag-a-apply. Magsasubmit ng information na kailangan para makasali po sila sa programa.
2: Okay, si Grace Pedrosa 6793. Hi po, Ma'am Jing. Watching from Singapore. Si Nathan Galvez from Riyadh, Saudi Arabia. Listening po sa Trend Jing. Ito may question dito, paano po sumali sa negosyo tips? Meron bang ano ma'am, hiwalay from, you know, the Likha? Meron ba tayong negosyo tips online for OFW?
4: Meron din po tayong mga kinoconduct na mga webinars po, mga online webinars. But from time to time din po sa pamamagitan ng mga service caravans po ng DMW or yung alagang OWA Servisyo Caravan, nagkakaroon din po tayo ng pagkakataon to visit yung iba't ibang mga countries all over the world po para face-to-face po natin makausap ang ating mga OFWs. In fact, I just came from Singapore 3 weeks ago. So, yung ibang mga OFWs na na-meet ko doon, nagbe-message na sila sa akin kasi yung iba nakabalik na dito, yung iba may mga tanong din po. So, yun din po, it gives us a good opportunity po to touch base with our OFWs. At tatanong ko sa kanila, Ma'am Jing, kailan po ba kayo uuwi? Sasabihin nila mga 5 years pa. Sasabihin ko sa kanila, this is the best time for you to prepare for your
2: Correct.
4: Integration.
2: Agree,
4: hindi
2: agree.
4: Yung pag naka-uwi yes. na sa Pilipinas.
2: Tama, tama. O si Kanahista 4461, Maria Dulce Orate 31, and mga nanonood sa atin, may question dito si Joe R8 Zero, ano pong requirements for the BOSS program? Galing din kay Janine Gutierrez.
4: Actually, ang hinihingi lang namin talaga is your business idea. Dapat meron kang magandang business idea. So, tama yung sinabi ni Ma'am Jing. Tingnan-tingnan niya kayo, mag-observe na kayo sa environment nyo ngayon sa ibang bansa. Tingnan nyo ano kaya yung pwede namin pagsamahin na kultura o kaya produkto from the country where you are in at saka yung produkto or kultura dito sa Pilipinas. So, it can give you an idea kung anong klaseng mga businesses ang pwede ninyong gawin po. And, of course, we promote this as a business plan competition for our documented OFWs po. At saka kailangan po kayo po ay OWA member.
2: Ayun! Importante yun ha, kailangan OWA member. Si Dennis Olveda, oy Tita Lina, Lina Ho, Planidel Bulacan, ako, dekada na natin itong taga-suporta dito sa DZMM at sa akin pong mga Facebook social media accounts, Stacy Marie Cruz, and then, ito may mga tanong na no, for Ford, sige, tutok lang po kayo ha, mamaya, yun ang ating topic, ang Ford Foundation. Si Kabut Lug, tinatanong negosyo sa banana chips. May mga negosyo ba sa banana chips,
4: ma'am? Meron po, Ma'am Jing. May na-meet akong isang nagba-banana chips sa Cebu. Binigyan ko siya ng idea na gawan mo ng flavors yung banana chips mo kasi meron siyang sweetened and unsweetened. Sabi ko, gawa ka ng iba. Kunyari, cinnamon flavored, cheese flavored, gano'n. Nakita ko sa Facebook niya, ginagawa na po niya yon.
2: Okay, next, si Edmund De Vera. Shout out mula dito sa Genova, Italy. Ayan, ako po ay driver. A-Trans, si Maggie Armand, saan po yung BMW? Pwede po bang pumasyal din dun?
4: Yes po, welcome po kayong pumasyal sa aming central office sa DMW Ortigas o kaya naman sa mga regional offices at may ilang mga provincial offices na rin po ang Department of Migrant Workers. Also sa ibang bansa, sa mga migrant workers offices po.
2: Okay, so for your parting shots, Ande and Nat and Johnson, ito may tanong dito. So ito na ang inyong parting shot sa ating mga manonood. Galing kay Blazil Kent, Blazil Grace. Ano pong may papayo nyo sa mga OFW na takot magsimula ng negosyo? Ikaw muna, tapos

0: ko na po yung negosyo. Na kaya doon ko nakita hindi man talaga kailangan ng puhunin, yung talagang lang yung karunungan at yung mag-guide sa iyo.
1: Correct.
0: Para masimulan po.
1: Okay. Ikaw naman, Nat.
2: Ang mensahe ko lang po sa ating mga kababayan na OFW na gustong magnegosyo, wag lang po kayong matakot at magtiwala kayo sa iyong sarili at alamin yung mga pangangailangan sa inyong community at of course, yung mga idea na gusto nyong i-business, magsimulat po kayo ng sa maliit at palaguin ito.
1: Okay, thank you Nat. Oh, ande, for your parting shots and payo, no? May babato rin akong tanong. Yung sweldo nila dahil dolyar, matagal bago rin nila siguro mapantayan, no, sa pagninegosyo dito sa Pilipinas. How do you address that? Kasi baka kaya sila takot eh, naku ma, magkano lang kikitain ko? Siyempre, it will take time before the business will grow.
3: Siguro maganda rin na pag-isipan nila, totoo naman na hindi kaagad nagre-return of investment na kayang tapatan kung ano yung kinikita nila sa ibang bansa. So, bakit kailangan tumingin sila ng iba't ibang mga opportunities din for them? For example, kung tingin nila kailangan nila ng monthly income pa rin na pumapasok, baka i-entertain nila briefly ang pagtatrabaho, di ba? Habang ginugrow nila yung business or pwede nilang simulan yung negosyo pagka nagbabakasyon sila. Hindi ka, para pag that time na nandito na talaga sila sa Pilipinas at nag-for good na sila, kumbaga nag-mature na at lumago na talaga yung negosyo, kaya na talagang buhayin sila at ang kanilang mga pamilya.
1: Okay, ayun. Ako, well said, well said. Thank you, thank you. Yan po ang ating pong ikangay, words of wisdom. Hindi lamang po mula sa DMW, kung hindi mula mismo sa atin pong mga kababayan. Ano? So, kung kaya po nila, kaya rin natin. No? Lahat ng nanonood sa atin ngayon, kaya po natin yan. At nariyan naman po ang DMW, ang OWA, para po sumuporta. So, whole of government approach. Ako po, marami na akong mga napupuntahang mga ikangay ahensya, no? Because we cover the different programs. Pero sa ang OWA po at ang DMW, in fairness po to them, talagang grabe yung tulong, no, sa atin pong mga OFW. Kaya, congratulations, ma'am. Pati po, parating nyo po ang amin rin pasasalamat, no, kay Sec Hans at kay Admin PY. Diba? So, marami pong salamat and we hope to feature, you know, more of this in our program. So, thank you po. Thank you po. Pero, tayo po naririto. Hindi pa rin po tayo kailangan bumitaw dahil yung mga nagtatanong kanina tungkol sa Ford Foundation programs, tutok lamang po kayo. Sa pagbabalik po natin, dito pa rin po yan sa Trending!
4: I-trending na yan! Trending! Kasama si Jing Castañeda. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
5: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
6: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
4: Pag-aanin at pasayahin ang
7: buhay at kalusugan!
4: Kasama si Kuya R at Manshi Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Tayo na!

Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM.

0: Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away! Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix!
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: I-trending na yan. Trending. Kasama si Jing Castañeda.
7: Nagbabalik pa rin po tayo dito pa rin sa Trending. At ngayon po kasama na natin si Jericho Pable na nasa Japan ngayon. Siya po ang ating Ford Scholar. Hello! Hi, Jericho!
8: Hello po, ma'am. Good afternoon po.
7: Ayan, kasama natin si Kent dito sa studio. Kent, you can use your... Ayan, para marinig mo si Jericho. Jericho! Ay, pero audio lang si Jericho. Wala siyang on-cam. Yes. Jericho, kumusta ang iyong naging training at paano ka napadpad dyan sa Japan?
8: Hello po, una pa, good afternoon po sa lahat. Ayun po, mga tag dito. After ko pong yung mag-Japan is technician po ako ng Ford. Ford Marquina po ako ng halos 4 na taon po. Then yun nga po, nabigyan opportunity na makapag-Japan. Sa unang apply po, yun naman po. Natanggap naman po.
7: Wow, galing mo naman. So, trained ka rin sa Ford?
8: Yes po, ma'am. Ano po? Sa Ford po ako.
7: Paano mo naman nalaman yung Ford Scholarship Program?
8: Ano po, ma'am? At dito, year 2019 po is nag-apply po ako sa doon po ko Makati as automotive technician po.
7: At doon ka naman na training ng Ford?
8: Yes po, ma'am. Parang after ko pong habang nag-aaral po is may nag-o-offer po pala ng ganong mga programa. Then isa po ako sa napili para interviewin po. Kumbaga, salain po kung talagang qualified po ba ako para maging scholar po. Then yun po, ma'am. Sa noong after po ng interview is isa po ako sa mapalad na naging scholar po.
7: Medyo humihina rin yung signal mo. So Jericho, tatanungin na kita, paano na bago ng inyong Ford training, ng iyong Ford scholarship at ngayon itong pagtatrabaho mo sa Japan, yung buhay mo at ng inyong pamilya?
8: Ma'am, tag dito, unang-una po yung mindset po eh. Kumbaga, character po. Yung character ko as individual. Then kung paano ko po i-improve yung skills ko. Kumbaga po, nakatulong po yung Don Bosco, yung AmCham Foundation po, then yung Ford Philippines po, is para po mabuild muna yung sarili ko. Then, isabay po yung skills ko. Then yun po, yung about po sa Don Bosco is yung about po kay God. Kumbaga parang nahubog po ako doon, ma'am, hindi lang po sa individual. Mm-hmm. Pero yun din po about sa kung paano po mag-grow, kung ano po yung tinataha ko na skills po, which is yung automotive po. Then after po nun, ma'am, kumbaga ano, yun din po yung nakatulong sa akin.
7: Wow, well as said.
8: Kung
7: well
8: ano po
7: said.
8: Yung so, narating ko ngayon.
7: So hindi lang sa larangan ng skills, no, o kasanayan, pati rin sa pagkatao, no, and character building. So bit-bit mo yan hanggang dyan sa Japan.
8: Ah, yes po.
7: O, yung mga, maganda yung binahagi niya, Kent, no? So holistic yung yes. inyong binibigay na program.
9: Yes, holistic. So they are, aside from learning the technical side of the automotive, they do a monthly catch-up. No? Mm-hmm. They are trained with financial literacy, values formation, how to save, how mm-hmm. to do resume. So holistic yung ating development sa ating mga scholars.
7: Oo, pati values, no? Pati faith.
9: Yes.
7: Na tama nga siya, no? Yung bit-bit mo kasi yun kahit saan ka pumunta.
9: Yeah. Because it's, I mean, you know, you have test the certifications, mm. we have NC2 certifications, but beyond that, if actually a change of mindset. So tama yung sinabi ni Jericho na, you know, the scholarship doesn't only offer him the opportunity but also to grow as a person.
7: Mm, nako, galing. So, ito, ayan ang iyong testimony si Jericho, no? That the program works and magandang sa kanya mismo ng galing. So, Jericho, thank you, ha? Alam ko, medyo hirap ka raw sa signal dyan sa Japan. Pero sana pag uwi mo ng Pilipinas, eh, magkita rin tayo, ha, dito sa studio.
8: Okay.
7: Okay,
8: thank you po, ma'am.
7: Anong iyong...
8: Marami sa lahat.
7: Anong so sabi mo yung mga may alumni association, so you keep in touch, but so before we let you go, may mga nagtatanong kasi dito, no, matapos marinig yung kwento ninyo pareho ni Jericho, kailan daw ba nagsisimula ang pagkuha ng mga scholars, libre ba raw lahat, paano ba kung taga probinsya daw sila, paano sila walang matitirahan dito, so can you just give us a fast facts
9: okay, so ito ay we do this together with Don Bosco Technical School. So meron Don Bosco Makati, may Don Bosco Pampanga, Don Bosco Cavite, sa Mindanao meron kami sa Tagum, and then of course we're just working with Don Bosco Cebu to open it up para whichever part of the Philippines you have a Don Bosco Technical School that you can be enrolled. So antabayan lang natin yung kailan nag-o-open actually yung semester ng Don Bosco because they pre-screened the potential Ford scholars.
7: May grade requirement ba? Meron dito may grade school requirement. Youth siya eh. So, pwede ba yun?
9: Yes, pwede siya. So, as long as you enroll in Don Bosco, ang tinitignan kasi namin is for the first semester that you're enrolled in Don Bosco, tinitest namin doon yung really, you have to pass, I think 85% yung requirement ng Don Bosco. At okay. Saka tinitignan doon is yung porsigido ba talaga. So we provide tuition and all other expenses. So materials needed, there are also allowances and also the monthly training that they do for catch-ups.
7: Okay, so parting shots for those who are watching, not just about the scholarship, Kent, but also iba pang mga ganaps for Ford and syempre yung AmCham.
9: So, ang Ford po ay nandito. We have been implementing several CSR projects on disaster, on health, in helping our indigenous people's communities. And as I've said, as a company, our mission is really for the communities to uplift and move forward because we believe that when communities are empowered, the communities thrive and also the businesses thrive. So, yun lang po. For those who are interested for the scholarships, please get in touch with Don Bosco and then they have a deadlines for that and then feel free to apply.
7: Ayun. So, well said. Thank you, Kent, ha? Sa susunod, sa ulitin, para ma-feature din natin yung iba pang programs, no, ng Ford Group at syempre ng American Chamber. Thank you po for tuning in, lalo na sa atin pong mga kapamilyang OFWs, mga ka-trending. Huwag po kayong BBTU. Susunod na si Migs Bustos. Bye!
9: Thank you.
6: Ang inyong kasambuhay, Jane Castaneda sa Trending. This program is produced by CaptureCast Ventures Incorporated.

0: Ang oras po, 4:03 ng hapon.
1: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
2: Game na ba? Tara! Tara, game! Game! Balitang sports ba ang hanap mo? First muna sa mga gawain, ang programang Game na Game sa pagbibigay ng mainit na update sa mundo ng malakasan. Tara Game! Kasama si Mix Bustos. Tara Game! Sa DZFM! Tara Game! Sa DZMM! Sports Roundup! Sports Roundup!
0: Ako po si Mix Bustos at ito ang ating Sports Roundup. Naghatid ng ikatlong gold medal para sa Pilipinas si EJ Obiena matapos muling maghari sa men's pole vaults ng 20th Asian Games sa Japan. Nagdala si Obiena ng bagong Asian Games record na 5.91 meters sa kabila ng aksidenteng naranasan niya bago ang kompetisyon. Samantala, mula pole vault ay tennis racket naman ang hinawakan ni Obiena nang makalaro niya sa tennis court ang kapwa Asian Games medalist na si Alex Iyala. Kumontent pa sila dyan. Nagharap ang dalawang Pinoy sports star sa isang masayang finals match matapos ang kanilang kampanya sa Asian Games.
2: Tara game sa DZMM!
0: Nagdagdag pa ng isa pang gold medal para sa Pilipinas si Jeyus Gabriel Derek Yape matapos maghari sa Mixed Individual Virtual Taekwondo Events ng 20th Asian Games sa Japan. Tinalo ni Yape ang manlalaro ng Vietnam sa gold medal match para maibulsa ang ika-apat na ginto ng Pilipinas sa torneo. Ikalawang medalya na rin ito ni Yape matapos ang kanyang bronze sa Men's Individual Pumse.
2: Tara game sa DZMM!
0: Asian Games pa rin. Nagdagdag naman ang isa pang silver medal para sa Pilipinas si Taekwondo Jin Kurt Barbosa sa 20th Asian Games sa Japan. Nabigo si Barbosa na makuha ang gold medal matapos matalo sa atleta ng Kazakhstan sa Men's 58 kilogram final. Sa kabila nito, nakapag-ambag si Barbosa ng isa pang medalya sa patuloy na kampanya ng Team Philippines sa Asian Games.
2: Tara game!
0: Samantala,
2: sa
0: silver medal naman ang inuwi ni Filipino boxer Carlo Paalam sa men's 55 kilogram division. Natalo si Paalam kay Rui Yamaguchi ng Japan via split decision sa gold medal match kung saan tatlong hurado ang pumabor sa boxer.
2: Tara game sa DZMM!
0: Gumawa na kasaysayan sina Kai Progelia at Sofia Pagara matapos mag-uwi ng bronze medal sa Women's Beach Volleyball ng 20th Asian Games. Ito ang kauna-unahang medalya ng Pilipinas sa beach volleyball sa kasaysayan ng Asian Games. Sa makasaysayang podium finish, nagdagdag din ang Alas Pilipinas duo ng isa pang medalya sa kampanya ng Team Philippines sa Japan.
2: Tara game sa DZMM!
0: Ito po, local naman, local sports tayo. Balik tayo ng Pilipinas sa collegiate basketball. Sa basketball, nakabawi ang San Beda Red Lions sa NCAA Season 102. Matapos dominahin ang San Sebastian Golden Stags 85-55. Kontrolado ng Red Lions ang laban tungo sa 30-point victory para muling makabalik sa winning column. Susunod naman makakaharap ng San Beda ang Letran Knights sa Lunes, October 5.
2: Tara game sa DZMM!
3: Oops! Bawal ang pikon! Sports Slam!

0: Alin?
1: Alin?
0: Alin ang totoo?
1: Alin ang palusot?
0: Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
2: Tony Velasquez sa Issues Spotted.
3: Issues Spotted.
2: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Ang programang Game the Game sa usapang sports.
5: Tara Game!

0: Nagbabalik po ang Tara Games sa DZMM. Muli ito po si Mix Bustos. Aba, syempre, Asian Games Fever tayo ngayon. Mula bronze, aba, pumunta naman po tayo sa gold medal. Kasi a few days ago, aba, syempre, nakasama po natin sa kanyang tahanan ang Asian Games double gold medalist, Carlos Yulo. At ito po ang ating interview with the Golden Boy. So, syempre, Kaloy, pagdating sa personal natin pinagdadaanan, pero sports lang tayo, okay? Naiintindihan din natin yung kapag meron kang iniisip sa labas ng training, it affects your training, di ba? Pagpapasok ka, di ba? Ngayon, paano mo siya in-adjust? May mga days ba na okay lang? May mga off days din? And how did you handle that mentally?
1: Yeah, pag nasa gym po kasi, medyo magkaibang mundo rin po yung ginagalawan ka po. Pag training, obviously na minsan nakaka-distract talaga yung mga problems natin outside ng sports. But at the same time, kapag andun na po kasi ako, naisip ko, ba't ba ako nandito right now sa kinatatayuan ko? Bakit ba ako pupunta pa ng training camp? Kung puro problems lang din pala yung iisipin ko. Much better na yung problema ko right now in my sport, sa gymnastics, ano yung kailangan kong gawin? Ano yung kailangan na ma-solve ko na problem sa mga execution na pwede kong pagandahin pa? So, more on dun ako sa technicalities po ng sports ko palagi kapag asa gym ako. Kasi maraming taong sumusuporta po sa akin. Maraming, kung gaano kadami yung siguro po sa social media, mga taong hate ako or hindi sumusuporta sa akin. Sobrang daming taong nag-cheer, nagpe-pray, nag-take ng time and effort para suportahan ako. Ayun yung ayoko pong sila biguin. Mm-hmm. Especially, may hugot talaga siya na malaking responsibility na manalo ka ng Olympics and to really depend it sa mga ibang competition na dito tayo magaling. Minsan kahit walang-wala ka na dun talaga ako kumukuha din po ng lakas ng loob na maraming taong sumusuporta sa akin at ayoko silang mabigo sa effort and time na binibigay nila para manalo po ako. Mm-hmm. And ipagdasal ako na safe ako, especially sa family po right now na meron po ako. And sa partner ko, si Chloe, sobrang laking tulong and help niya kapag dating sa mental ko. And especially sa mga other activities, mas malawak po yung mundo na ginagalawan ko right now. Hindi tulad before, puro gymnastics lang talaga. Mm-hmm. So, doon po ako talaga, doon ko siya binabalance. And of course, it's really a God's gift po na meron tayong ganitong talento. And ayoko pong sayangin yun dahil lang sa problema na meron ako. Lahat po tayo may pinagdadaanan, lahat tayo may problema, kanya-kanyang problema. Pero I really just gave it to Him. Siya na bahala. Ako, gagawin ko yung best ko. And alam ko si Lord nakatingin yan palagi sa atin and hindi niya tayo pinapabayaan. Mm-hmm. So, palaging ganun yung thinking ko po kapag may mga challenges po akong kinakat.
0: So, Kaloy, ito naman na pag-uusapan lang. Tapos na eh, di ba? Nag-gold na tayo sa, nag-gold ka na sa floor, sa vault. Pero leading up to that, syempre, ang mga athletes din, kapag may mga pinagdadaan na, kahit injuries, di ba? Sakit, injuries, magsiset na yan ng expectation eh. Mag-negotiate na yan eh, di ba? Pero, sa utak niya, di ba? Pero ikaw, even going through those struggles, meron ka na bang naset na expectation? O talagang, it's really the goal? No matter what, kahit itong pinagdadaanan ko, I will strive for the goal.
1: Honestly, I was really never looking. I'm always not looking sa resulta po talaga. I'm always looking sa process and always seeking kung paano yung paano ko siya ma-perform the way I really wanted to perform it.

0: palagi yung ini-aim ko. Obviously, like all the athletes, gusto niyan talaga manalo. Walang atletang
1: ayaw matalo.
0: Yung posible po yun.
1: Oh.
0: Especially nasa sports ka, like lahat, you have to be competitive talaga.
1: Correct.
0: Ako lang ang inaano ko lang po, ginaground ko lang yung sarili ko na kapag maganda yung performance mo, equals to gold medal talaga yan.
1: Okay. Like, yun yung mindset.
0: Ayun yung mindset ko po.
1: Ang tanong ko, Kaloy, syempre, nag-mature ka na over the years, di ba? Dati ba, nung bata-bata ka, yun ang, nagkaroon ka ng ganong mindset na, then dapat medal, or dapat gold medal?
0: Sa
1: presence, or not necessarily?
0: Not necessary po.
1: Hindi naman.
0: More on, paano po ba? Hindi ko din siya ganun ka, no? Kasi, more on performance talaga ako nakabase po eh.
1: Baga it will follow.
0: Yes po. Paano po ba siya? Kapag maganda rin sa audience kasi, kaya nagtatanong-tanong din po ako sa family members. Kapag maganda kasi siya sa paningin ng ibang tao. Kasi sa gymnast, obviously alam po namin kung paano kami i-deduct. Yung kung paano yung skills po namin. Pero kapag nakikita po siya ng ibang tao and maganda sa paningin nila. May point of view din po ako na parang nagme-make sense. Siyempre, hindi naman sila mga atleta, pero ba't alam nila na sobrang ganda ng movement na yun? Ba't sobrang artistic nung gano'n? So, kumukuha din po ako ng ideas kung paano ko siya mas papagandahin, mas precise siguro, and mas sharp. So, ayun po, doon po ako kumuha ng mga inspo po sa gusto kong i-perform po.
1: Paano ka na ngayon, kasi you've been doing gymnastics your whole life, di ba? Naka-Olympic gold medal ka na, ito ngayon, kumbaga, hindi naman natatapos doon eh. You always, di ba, pound
0: yes.
1: and strive.
0: Yeah.
1: How have you matured siguro ngayon? Akong tatanungin ka nun.
0: Oh, siguro, not only physically, more on how I see life na eh. And yung sports na ginagalawan ko po eh. Siyempre, yung lifestyle na gusto ko din po i-achieve bilang hindi Carlos Yulo gymnast, bilang Carlos Yulo outside gymnastics. So, magkaibang tao po kasi talaga siya.
1: Paano? Ang kita lang namin, Carlos Yulo, the gymnast yes. eh. Pero sino si Carlos Yulo off the mats?
0: Yeah, masasabi kong mas gusto niya mas matuto talaga sa buhay eh. And willing siya magbago sa mga ways na hindi niya natutunan before. And sa mga, especially character and pag-uugali. And really to put really God first sa lahat ng mga ginagawa niya outside gymnastics. Because Carlos Yulo sa gymnastics, puro practice lang yan. Ang alam niya, puro ganun lang. Learnings kung paano gagaling. And syempre, to share really yung knowledge na natutunan niya nung nag-training po ako sa Japan. Yung mga experiences ko po. Pero siguro yung nagko-connect sa amin dalawa is really, really God po. Na, palagi siya nandyan talaga. Hindi niya ako iniiwan. And totoong binigyan niya ako ng mga totoong taong tutulong po sa akin para mag-grow and para mas mahalin din po yung sarili ko. Siguro mas explorative na ngayon si Carlos Yulo outside gymnastics.
1: Ano yung mga gusto mong i-explore?
0: Yeah. Dati, kahit pa ulit-ulit lang yung kinakain ko, okay lang. Ngayon, parang dapat iba-iba yung kinakain natin. Kasi knowledge din siya and experience siya sa buhay. Eh,
1: correct.
0: Na, hindi tayo nabubuhay para sa mga material na bagay. Nabubuhay tayo kasi this is the life, experience. I-experience natin maging masaya, malungkot, nahihirapan tayo. And syempre, may time na sobrang on top of the world tayo. Eh. Huwag natin kalimutan palagi talaga kung sino nagbigay nun. And to really, really be happy talaga sa buhay. And to really experience lahat ng emotions, lahat ng feelings,

0: lahat ng pwede nating ma-experience dito sa mundo. More on dun si Carlos Ural sa gymnastics, mm-hmm, nakatuon po eh.
1: Sa ang kasabihan nga natin sa sports, di ba, ang discomfort leads to growth. Di ba? Kapag hindi ka komportable, ibig sabihin na nasa proseso ka,
0: yes,
1: na mag-grow ka as an athlete, as an individual. Top of mind, meron bang naging ganong klaseng instance na, uy, hindi ako komportable dito, pero ito pa rin ang pag-grow sa akin?
0: Oh, madami po, madami po. Dati hindi din ako like this, mahilig sa mga interviews. Kasi naiyak talaga ako.
1: Thank you sa oras.
0: Pero no po, really na-appreciate ko. And na-realize ko, marami talagang tao na kailangan malaman yung story ko. And ako dapat yung actually magpasalamat sa lahat po ng mga nagbo-broadcast po ng story namin mga athletes. Kasi sa Philippines, masasabi ko medyo nahuli tayo eh. And ako din, hindi ko din na-share siya nung after winning Olympics, really na to go all out. So this time really, maraming salamat. Mm-hmm. Thank you po sa inyong lahat na walang sawa po na gusto kami interviewin,
1: mm-hmm,
0: and to really put our story out there para malaman ng tao na it's not all about medals. Hindi lang siya about winning o masarap na pamumuhay.
1: Correct.
0: It's really not. Kung makikita niyo yung process, really, kung doon kayo talaga excited na makita, kahit sinong tao, hindi nila magugustuhan kung ano yung pinagdadaanan ng bawat athletes.
1: Mm-hmm.
0: To really, just to really achieve yung success na sinasabi nila na winning, gold. Pero in reality, it's really hard.
1: Yeah.
0: It's really hard to attain. It's really hard to maintain po yung ganung klaseng high intensity na level po. So yeah, I'm really grateful and thankful sa lahat po ng media po natin sa Philippines na binabroadcast po kami,
1: yes,
0: mga atleta. Sobrang thank you po.
1: And thank you for being candid about that, na hindi pala namin alam na medyo tawag mo dito, merong konting hesitation when it comes,
0: yes,
1: to media presence. Pero ngayon, sabi mo nga, ito, it leads to growth. And thank you for sharing your story. Ako naman, Kaloy, ako as a sportsman, all about the athlete eh. Kasi hindi lang naman yung gold medals eh. It's the beauty is in the struggle.
0: Yes.
1: Diba? The beauty, yes, is in the struggle. At yung mga struggle na yun, dun matututo. Kumbaga, dun uhugot ang inspiration. Yung mga Pilipino ngayon,
0: yes,
1: sa inyong mga pinagdadaanan.
2: Balitang sports
3: para
2: game. Kasama si Mix Bustos.
1: All right, yan po ang ating panayam, kasama po si Golden Boy. Double gold sa Olympic, syempre nung Paris nung 2024. At nung 2026 nga sa Asian Games dyan po sa Nagoya, Japan. Kwento ko lang ha, share ko lang, Gerson, no, we had the privilege of, kumbaga, tinanggap po tayo nila Carlos sa kanilang tahanan. Napakabait po ni Carlos Yulo, ha, sa totoo lang. Ha. Share ko lang. Kasi nagpunta po kami mga 10 a.m. Aba, nagtanong pa siya na kung kumain na ba daw kami. Si Eldrew, nandun din sa kanyang tahanan. Si Tita Gigi, na tita ni Chloe. Ayan, binabati ko sila Tita Gigi, sila Chloe, si Kaloy, tsaka si Eldrew. Si Tita Gigi yung sumagot sa amin sa gate. Si Tita Gigi ang nag-welcome sa amin. Tapos, napaka-hospitable po ng bata. Grabe, napaka-hospitable po ni Kaloy. Ganun din po ang kanyang nakababatang kapatid na si Eldrew. Nagtanong pa kung gusto namin ng kape. Eh, sakto, hindi pa ako nagkakape nun. So, nung nag-offer siya, pa syempre, hindi po tayo tumanggi. So, salamat, Kaloy, sa iyong pakape. At nag-serve din sila ng snacks at ensaymada. Oh. Sabi nga ni Eldrew nun eh, uy, gusto nyo po bang ipainit yung ensaymada? Oh, sabi ko, not bad. Sige, why not? Ayan, good decision. So maraming salamat sa inyong pagtanggap. At syempre, nakwento nga rin ni Koli kanina sa kanyang panayam na even though na siguro na nawalay si Eldrew tsaka si Kaloy ng panahon, is tsaka medyo malayo din yung kanilang age gap eh. So ngayon, Kaloy is doing his best para maging talagang gabay, kuya, para sa kanyang kapatid na si Eldrew, hindi lang guiding him sa gymnastics, kumbaga guiding him, ginagabayan din po siya sa buhay. Ayan, so yun po ang ating panayam. Panoorin po ninyo ang ating panayam kasama po si Carlos Yulo sa DZMM Teleradio. I-upload po natin yan sa ating YouTube channel. At next week naman po, airing naman po ang aming interview with Asian Games bronze medalist na si Eldrew Yulo. Aba, Asian Games bronze medalist, 18 years old. Kwento nga rin ni Kaloy na pati siya namangha sa kanyang kapatid na at early on at 18 years old nakamedalya na siya agad. So the potential is sky high. Kumbaga nandun po no, kailangan lang hasain, kailangan lang pagilingin, kailangan lang mag-improve. Siyempre parate. Ayan, no? So yun din nga, no? So marami rin mga nangyayari around sports. Yun nga rin, actually nagkaroon din ng controversial finish ang boxing. Ang boxing sa Asian Games. Dahil nakapanayam nga po ng media si ABA President Marcus Manalo na expressing his dismay over judging. Actually, in relation to that, nag-post din ang kanilang, actually, ang ating Filipino boxer na si Yumir Marshall. Actually, nag-post si Yumir eh. Speaking of Yumir, dapat pala kunin pala natin si Yumir. Ang lupit pala nung knockout niya. Kunin nga natin si Yumir. Grabe, nakita mo yung knockout niya 2 weeks ago doon na sa kanyang professional fight. Grabe, ang lupit nun. Nag-viral talaga. Nung August, basta 2 weeks ago. Actually, si Yumir, kung hindi ako nagkakamali, nag-post si Yumir eh. Way back as sa 2023 Asian Games sa Hangzhou, China, I also felt that I was robbed in the finals. I thought I had won the fight and would bring home the gold for the Philippines after 13 years, but the same thing happened to Carlo. We lost in the finals against the host country. What happened is not new. Whatever the decision, we need to accept it, move forward to the next fight, and continue chasing our dream. Congratulations, Tol. Salute. Actually, sa totoo lang po, no? Actually, ito naman yung mga kwento-kwento, hindi lang po sa boxing. Pero ito talaga yung challenge pagdating sa mga regional events. Lalo na kapag Southeast Asia, kawari SEA Games, Asian Games, meron talagang certain advantage or working to a certain advantage ang mga host country. Medyo yun po talaga ang it doesn't mean that it's right, pero yun po ang realidad. Minsan nga po ang kwento nga po sa ibang sports, general lang to, minsan may iipit ka sa schedule, minsan kunwari yung basketball court parang nakauka, o basta merong mga gagawing manipulation pagdating sa logistics na parang magtataka ka na parang, ha, teka lang, normal ba to? So yun din po, no, yan din nga po ang medyo realidad sa boxing. Although I cannot speak extensively about it, but hindi po ito bago. Hindi po bago yung mga naririnig nga po nating mga sa salitang slang sa Pinoy, luto. Yung mga ganitong luto ang labanan. AKA cooking. Na-cooking ako doon . Kaya minsan talaga ang strategy at least sa boxing or sa fight sports, kapag ganyang medyo delikado ka, alam mo na na medyo ito ang pwedeng mangyari. It's either a really convincing fight or siguro in-knockout mo na para talagang walang duda. Pero kung di ako nagkakamali din, no, sa interview din ni ABA President Marcus Jarwin Manalo, talagang Carlo had he was really aggressive. Alam naman po natin pagdating sa boxing, you win points, syempre hindi lang sa volume, kundi sa quality rin ng punches mo. Kumbaga parang sa basketball, shoot ka ng shoot, di ba? Hindi yung paramihan ng shoot. Marami kang na-shoot, marami kang nasuntok. Pero importante din dun, yung kung nagla-land ba, kung nagko-connect ba yung mga suntok mo. And the more aggressive fighter, usually, siya po yung nakakakuha ng points. kung maalala nga po ninyo, di ba? Kung maalala po ninyo siguro, no? Baka hindi siya direct example, Pacquiao Mayweather nung 2015. Di ba? Mayweather was the more technical fighter. Marami rin nagsabing boring yung fight kasi si Mayweather, defensive boxer siya eh. Defensive boxer siya, si Manny Pacquiao yung aggressive. Although, magaling din yung kumbaga bakuran, magaling shumield, magaling dumefend si Mayweather. So, di ba, Gerson, pagdating sa volume ng punches, mataas yung kay Pacquiao, but not necessarily na nagkoconnect lahat, mababa yung percentage. That's why, siguro sa pagdating sa atmosphere ng fight, even though talaga si Pacquiao, he pushed, eh dominado ni Mayweather yung fight eh. Kasi talagang nakaka-counter punch siya, nagko-connect yung mga punches niya ngayon. So in a way, no, ang boxing po, marami po mga iba't ibang klaseng tema yan. But at least regarding with this fight, clearly, the judges ruled otherwise. Even though visibly that Carlo was more aggressive in terms of the theme of the fight. Gold medal, Japan. So yun nga po, no? So that is the sad reality pagdating nga po sa combat sports. Kailangan talaga convincing eh. Convincing para unremarkable, undeniable ang pagkapanalo mo, no? Marami din pong marami naman ding mga pagkakataon na alala ko nga si Umair Marshall noong 2020 plus 1 Tokyo Olympics, si meron siyang laban kung di ako nagkakamali para sa semifinals. Si Umair Marshall kasi counterpuncher eh. Ang ganda nung counterpunch niya eh, di ba? Ganda nung counterpunch niya pagka ang tawag doon check hook. Gerson, alam mo ba yung check hook? Tawag sa check hook kapag magka-counter ka ng hook. Hindi pa check ha. Yung magche-check ko ka ng palayo. Ayan, para sa mga boxing fans dyan, kumbaga iiwas ka, pero yung counterpunch mo, boom! Yan. Yun ang specialty. Counterpuncher, ito pong si Umair Marshall. Pero ngayon po, no? Well, EJ Obiena naman. Thank you, EJ for representing the Philippines once again. Maganda ka, nakita nga natin yung... Nakumontent sila ni Alex Iale. Kumontent sila. Si Alex Iale magaling talaga sa sa content. Kung di ako nagkakamali, ang isa sa mga soundbite ng isa sa mga tennis champions na si Coco Gauff. Si Coco Gauff, from the US. Actually, Grand Slam champion din si Coco Gauff. Tinanong siya about Alex Iala. Sabi niya, Alex Iala just really knows the trends. Kung mapapansin po ninyo yung mga posts ni Alex Iala sa kanyang Instagram or sa TikTok, alam niyo yung mga trends sa TikTok eh. Kahit seryoso sa training, pero still finds a time to, you know, have fun. So kapag makita nga po kayo ng mga content ni Alex Iala, actually naalala ko yung soundbite na yun ni Coco Gauff na alam niya kasi talaga. And speaking of mga content and videos, nakita niyo po ba yung isang viral video? Actually, I applaud Alex for that. Sa totoo lang, ako, I stand by Alex. Kasi nga po, after one of the matches, syempre, ang kultura kasi sa tennis, maganda nga eh, kasi autograph ano pa rin, autograph culture pa rin, papapirma ka ng bola, o kaya poster, o kaya raketa. Pero in this case, yung sombrero. Usually kasi, pag nagpapapirma, dun yan sa may ground seats eh. So, naaabot mo yung fan, di ba? Naaabot mo sa kanya, pabalik. Pero dito, parang medyo elevated. Kumbaga, patron, parang lower box. Oo, yung kasa, kung sa NBA naman, parang medyo hagis dito, hagis doon. May isang Pilipino na hinagis niya yung kanyang sombrero kay Alex. Parang binato lang niya. So, visibly, Alex Iala was not... she was not happy about it. Thank you, Alex, for reminding us adults about proper decorum, proper etiquette. Lalo na po no, sa tennis, etiquette is number one. Ethics and etiquette is number one. Dahil buhay na buhay pa rin po ang tradisyon ng respect at class. Ayan. Clearly, yung paghagis po ng sombrero was not a class act. Thank you po, Alex, for reminding us adults to be more mindful. Sinabihan po niya yung fan na okay, pipirmahan ko ito, pero sana po, wag po kayo naghahagis ng gamit sa atleta. Ang galing, no? Kasi pwede namang hindi eh. Pwede naman nang sabihin, hindi, hindi ko napipirmahan yan kasi hinagis mo sa akin. Pero she still did. She still did. Towards the end of the video, nandun pa rin yung naghagis eh. Alam mo kung bakit, Gerson? Yung marker nasa kanya. Sa kanya yung marker eh. So pagkabigay sa kanya ng sombrero, hindi pa siya umalis.
2: Last 2 minutes
1: na po, no? Pagkahagis sa kanya, nandun pa siya kasi inintay niya yung pentel pen, binalik sa kanya. Kung di ako nagkakamali, yun ang nangyari. Pero nag-viral po siya, no? Pero yun nga po, no? We are new fans. Kasi siguro sanay tayo sa... sanay tayo sa basketball, sa volleyball na very wild, rowdy, alam mo. Sa Europe, kakaiba din nun. Pero siguro sa etiquette tayo po is mas natututo pa. Right? Especially during points. Aba, nag-announce po ang WTA na magkakaroon ng WTA 250 event sa Pilipinas. Aba, palakpakan po dyan. Earlier this year, nagkaroon ng WTA 125. Ngayon naman po, 250. So ngayon, tennis fans ulit. Marami ulit na tennis Pinoy fans. So again, no, kapag nagsiserve, kapag nag-moment na nag-serve at nag-rally na, tayo po itatahimik lang. Tayo lang po ipapalakpak at mag-cheer kapag tapos na po yung point. At number one, hindi po tayo dapat nagbubu sa kalaban. Always celebrate greatness and positivity lang po. And just like that, positive, positive! Happy weekend po! Susunod po na programa, Pasado Serbisyo, kasama si Michael Delizo. Muli, ako po si Mix Bustos at ito ang Tara Game sa DZMM.
2: Ang programang Game the Game!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ay 1 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
1: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko hatid ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Paano nga ba ang tamang proseso? Tutok na at alamin kasama si Michael Delizo sa Pasado Serbisyo.

0: Aba, ang bilis. 83 days before Christmas. Parang kailan lang ano. At ay humahabol na, nagmamadali at konting tumbling na lang. Magpapasko na ano. Kumusta po mga kapamilya, mga kaserbisyo? Ngayon po ay... itong script ko, September 26 pa. Nakalagay dito, September 26. Pero ngayon po ay October 3, 2026. 83 days bago po ang Kapaskuhan. Kayo po ay nakikinig sa DZMM Radio Patrol 630 na nasa 630 kHz AM band. At sabayan po kaming napanonood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel, EFC po at iWan. Sumali po kayo sa ating talakayan. Maaaring magpadala ng mensahe sa aming DZMM Viber account 0919-278-3000. Para po sa mga katanungan, pwede rin tumawag sa aming hotline 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. At syempre, online din kami. I-like at mag-subscribe po sa aming YouTube at Facebook account, DZMM Teleradio. Kung may mga katanungan po kayo, comments, mga nais i-shoutout, diba? Post nyo lang po dyan, maya-maya po ay babasahin namin. Next week ay... magkahalo eh, may taas presyo, may babang presyo. Tignan nga natin, ito po yung inaasahan. Estimated movement po ng presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Usually po ay Martes po, ipinatutupad ito ng mga kumpanya ng langis. Ang diesel po ay bababa, piso hanggang piso at 50. Kada litro po ang inaasahang rollback sa diesel. Ito na yung masakit eh, yung increase eh. Ang gasolina tataas po ng piso 50 hanggang 2 piso kada litro. At ang kerosene, increase din po. May pagtaas na inaasahang aabot sa piso 50 hanggang 2 piso kada litro din. Yung mga price increase po ay inaasahan po tuwing Martes. So that's October 6 next week po. Ayan na, buwabati na po si Sosimo Gasmin ng Happy Saturday watching from Mabalacat City, Pampanga. At pakibati raw ang kanyang wife. Happy 61st birthday, Mrs. Marites Yalung Gasmin. And congratulations po sa 29th KBP Golden Dove Awards winners. Ito pa isang binabantayan natin eh, yung Super El Nino. Posible pong pumalo sa 45 degrees Celsius o higit pa. Ang matinding init sa ilang bahagi po ng bansa dahil sa inaasahang Super El Nino. Ayon po yan sa Climate Change Commission, CCC. Kasabay po ng matinding init, sinabi po ng komisyon na maaari ding maging mas kaunti ang ulan at maging extreme ang weather conditions. Sobrang init ano, na maari pong makaapekto sa supply ng tubig, pagkain at enerhiya, gayon din sa kalusugan at kaligtasan ng publiko. So kung mainit na ngayon, paano pa kapag Super El Nino, no? Super hot din. Ibinabana po ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS at National Water Resources Board o NWRB ang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam sa 44 hanggang 46 cubic meters per second mula sa normal na 52 cms. Paliwanag po ng MWSS, ginawa ang pagbabawas sa alokasyon bilang unang hakbang sa pagtitipid at pangangalaga sa imbak ng tubig sa dam kahit patuloy na tumataas ang antas po nito. Sinagawa po itong naturang adjustment upang paghandaan yung inaasahang El Nino sa mga susunod na buwan. At bagamat ibinaba na po ang alokasyon, pinatakbo na ng ahensya ang mga alternatibong water facilities sa Laguna Lake, Rizal, Wawa at Cavite upang masiguro po na hindi maapektuhan ang supply para sa mga consumer. Sa kasalukuyan po, pumalo na sa 208 1.53 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam na malapit na sa normal high water level na 212 meters. O makibalita po tayo sa PAGASA!
1: Panahon! Panahon! Patrol!
0: Ano ang inaasahan natin sa lagay ng panahon? Kasama natin sa linya ng telepono si Ms. Lori De La Cruz, PAGASA Weather Forecaster. Ms. Lori!
2: Yes po, good afternoon sir. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, patuloy na nakakaranas ng mga pag-ulan ang Mindanao, ang Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, maging ang Southern Leyte dahil sa epekto ng trough ng bagyo na nasa labas ng PAR. Itong bagyo na nasa labas ng PAR, hindi naman po ito inaasang papasok pa ng ating area of responsibility. At tanging yung kanyang trough o buntot po yung nakaka-affect sa atin. So, dito naman sa Metro Manila, dito lang bahagi ng ating bansa, good weather in the morning. Pero pagdating ng tanghali, hapon at gabi, may chance po na tayo ay makaranas ng mga pulupulong mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Yan mo ng latest mula dito sa PAGASA. Ito po si Lori De La Cruz.
0: O, Ma'am Lori, ipaulit ko lang, no? Dahil meron pong bagyo sa labas ng PAR, saan po yung trough po nito, yung buntot nito nakaka-apekto?
2: Visayas po at sa Mindanao.
0: Visayas and Mindanao region. Clarification lang, Ma'am Lori, dahil pinag-uusapan namin itong Super El Nino. Kapag pumasok na yung Super El Nino sa ating bansa, mababawasan na yung ganito mga pag-ulan.
2: Hindi naman po, not necessarily. Pero ibig sabihin po nito, bawas yung mga pag-ulan para po sa usual na-experience po natin kapag walang El Nino.
0: Ayun, pero may mga pag-ulan pa rin na posibleng dumating, ano? Ayun. Thank you, Ma'am Lori. Yan po si Ms. Lori De La Cruz, PAGASA Weather Forecaster. Ay, next week po, ipatutupad na uli. Magbabalik po ang No Contact Apprehension Policy. Yung NCAP po na tinatawag. Ito po ay tatakbo na dito sa Metro Manila simula October 5, Lunes. Matapos po yan na i-lift ng Korte Suprema ang TRO o yung Temporary Restraining Order laban po dito sa sistema at na-dismiss na po yung consolidated petitions na kumukwestiyon sa implementasyon ng NCAP. So, anim po na LGU dito sa Metro Manila ang nauna nang nag-announce, nauna na nilang inanunsyo na magbabalik po ang pagpapatupad ng NCAP katulad po dyan sa Maynila, sa Quezon City, Quezon Valenzuela City, Parañaque City, Muntinlupa at San Juan. Kayo po ba, pabor ba kayo dito sa NCAP o ito ay hindi makatarungan? Ito pong NCAP, ito ay isang traffic enforcement system na gumagamit po ng CCTV camera, digital cameras at iba pang teknolohiya para ma-detect at ma-record po yung mga paglabag sa batas trapiko. Hindi po katulad ng traditional na apprehension, nahuhulihin ka, paparahin ka, papahintuhin ka. Dito po ay ang mga motorista po, hindi po sila pinahihinto ng traffic enforcer na nagbabantay po sa mga traffic violation. Ito ay nire-record lang, nire-record po dito sa system yung mga picture, yung mga video at nire-review, pinaproseso at saka po papatawan ng notice of violation yung vehicle owner.
1: Tawag na, text na, comment na para sa mga katanungang nais tugunan sa Sagot Serbisyo. Sagot Serbisyo.
0: Baka hindi niyo po nalalaman dahil ako hindi ko rin nalalaman 'to. Ngayon, hindi ako masyadong aware. So ngayon alam ko na na pwede pala magpalit ng network provider nang hindi ka nagpapalit ng numero. O halimbawa, ako ay Globe at gusto kong mag-smart pero ayokong iwan tong number na 'to dahil dito na ako nakilala eh. Dito ako kukontakin ng mga kakilala ko. Hindi po tulad dati kasi, di ba? Pag ikaw ay magpapalit ng number, i-announce mo. Ito na yung aking bagong number. Pero ngayon, pwede nang manatili sa iyong number at mag-iba yung iyong network. Makasama po natin sa ating Zoom si Mr. Robin Palabasan. Siya po ay Senior Program Manager ng Telecommunications Connectivity Incorporated at facilitator po ng MNP Mobile Number Portability. At andyan din po si Ms. Melanie Arsua Manuel, siya po ang General Manager ng Telecommunications Connectivity Incorporated. Good afternoon po, moms and sirs.
3: Good afternoon, Michael. Happy to be here. Thank you for having us.
0: Yes, sir. Good afternoon, Michael. Yes, sir. Robin and Miss Melanie, good afternoon. Thank you po for joining us. Linawin nga po natin, sa inyo pong palagay, bakit po ba nagpapalit ng network? Bakit ba kailangan magpalit ng network ng ibang subscriber ho?
3: Okay, thank you for that question, Michael. Pero siguro allow me to introduce. Sabi mo nga, maraming hindi nakakaalam nito, no? So allow me to introduce muna mobile number portability. Mm-hmm. So ang mobile number portability ay naging batas noong 2019 at ang Telecommunications Connectivity Incorporated ay ang joint venture ng tatlong telcos, no? Nagtulong-tulong ang tatlong telcos para ma-form ang joint venture. Mm-hmm. So anong ginagawa ng TCI? Ang TCI ang nag-enable ng mobile number portability. Sabi mo nga, kung ikaw ay nasa isang network, pagkatapos ay lilipat ka, gusto mo lumipat, pwede mo nang i-keep yung number mo. Mm-hmm. So ano bang mga dahilan bakit ang isang tao ay isang subscriber ay gustong lumipat, no? Unang-una na, maaring yung needs mo nagbago na yun. Mm-hmm. Kunyari, lumipat ka ng bahay, tapos sa area na yun, ay mas malakas pala yung signal ng isang network, so baka dapat lumipat ako. Mm-hmm. So, maaring yun ang isa sa mga dahilan, ano, mm-hmm. na nag-iiba-iba kasi ang pangangailangan mo as a subscriber. Mm-hmm. So, maaring ibang network ang makakasatisfy nun. Mm-hmm. So, pipili ka ngayon ng network na makakapag-fulfill ng requirements mo o kung ano yung mga kailangan mo. Pero, di ba, ayaw mo naman kasing mapalitan yung number mo eh. So, deterrent talaga to. Mm-hmm. So, nung araw, pagka gusto mong lumipat, minsan titiisin mo na lang kasi ay ayokong mawala yung number ko. Lalo na ngayon, kailangan yes. talaga yun ang ating, ito na yung identity na rin mm-hmm. natin. Ano? So yun ang isa sa mga kadahilanan bakit gustong lumipat ng mga mm-hmm. tao. Maaring hindi na nagsusuit sa needs mo yung yes. current subscription mo. So gusto mm-hmm. mo lumipat ng ibang network.
0: Oo, maari bang mas maganda yung serbisyo ng itong network na to, mayroon silang magagandang promos or mas malakas yung signal ng network na to. Yung ilan sa mga dahilan, Sir Robin?
4: Yes, tama yun.
0: Tapos nabanggit nyo po, yung iba ayaw nila magpalit ng number kasi yan na yung parang identity mo eh. Maaring yan na yung nakarehistro sa profile mo, sa eskwelahan, sa trabaho mo o dun sa mga ina-applyan mo na maaring may inihintay kang tawag or mensahe dyan sa number na yan. Kaya hanggat maaari, gusto mong i-keep, gusto mo sa'yo lang itong number na to at hindi na magpapalit.
3: Yes, tama yun. Kasi yun talaga ang makakapigil sa'yo. Parang, di ba, kahit ganyan sa mga e-gov, mm-hmm. sa banks, sa e-wallet mo, di ba lahat yun nakaregister yung number mo eh. So, kung lumipat ka at nagpalit ka ng number, so, kailangan mong palitan lahat.
0: Yes.
3: So, yun yung itong MNP ay isang servisyo mm-hmm. na talagang magbe-benefit ang mga subscribers. So, kaya mm-hmm. nga, it enhances competition mm-hmm. at medyo nasa-strengthen yung consumer choice.
0: Yes.
3: Diba? So, pwede ka nang pumili talaga kahit saan ka pumunta, mm-hmm. you keep your number forever, di ba? Mm-hmm. Ayun.
0: Ito pong TCI is a joint venture po ng pinagsamang kumpanya, tatlong pangunahing telecommunications company. Let me name it, the Globe Telecom, Smart Communications, PLDT, at yung Dito Telecommunity. Ibig sabihin ho ba, Sir Robin, Ma'am Melanie, kapag ako ay magpapalit ng network, dito lang sa tatlong to iikot?
4: Tama yun. Tama.
0: Oo.
3: Ngayon, tama yun. Kung may biglang pumasok na ibang competitor, bago network, mm-hmm. then madadagdagan yan. But for now, doon sa tatlo. Oo, doon sa tatlo. Yeah.
0: Alright.
3: Kung mayroong bagong entrant, yeah, madadagdagan yung choices mo.
0: Open naman, mag-welcome ng iba pang company.
3: Yes. Okay. Yes, that's correct. Oo.
0: Ito, nagpapalit tayo ng network, Sir Robin, Ma'am Melanie. Pero safe ba to? Ano ba yung mga risk kapag nagpapalit ako ng network?
3: Okay, so wala naman kaming nakikitang risks. Over 5 years, wala kami nakitang naging problema, no? Mm-hmm. Bakit? Kasi, like at TCI, being the clearinghouse, wala kaming hinahawakan na personal information.
0: Mm-hmm.
3: And even if yung dalawang networks, ang tawag natin doon sa panggagalingan, donor-provider, no? Yan yung current network mo. Mm-hmm. Tapos yung pupuntahan mo, ang tawag natin dyan, recipient-provider. Okay. So, para mas madali, tawagin natin siyang DP tsaka RP.
0: Mm-hmm.
3: So, ang DP, ang panggagalingan mo, so, nasa kanya yung personal information mo, di ba? Pero pag ipapasa ka na niyan sa susunod na network, mm-hmm. ang makikita lang nung susunod na network ay ang unique subscriber code, mm-hmm. yung magte-trigger ng iyong porting at saka yung number mo. Mm-hmm. Wala kang personal, wala silang ipapasang personal information. Mm-hmm. So saan man gagaling yung personal information? Sa subscriber mismo. Mm-hmm. So kaya safe na safe na pagdating mo dun sa susunod mong network, ikaw ang magpo-provide ng personal information mo.
0: Opo. E di ba ho, meron tayong SIM card registration law dito sa ating bansa. Kapag ganun ba, ibabaguhin mo ba yung registration mo doon sa SIM card?
3: Yes, yes. Mm-hmm. Kailangan mo pa rin mag-register ulit. Mm-hmm. Bakit? Kasi wala naman tayong central na SIM registry for all the telcos. Okay. May kanya-kanya silang SIM registry. Mm-hmm. So kung lumipat ka ng ibang network, kailangan mo i-register yung SIM mo. Pero so, madali lang naman, di ba? I think yes. ngayon nakikita ng mga tao, dali lang mag-register. At para rin mm-hmm. sa protection natin tong lahat, di ba? As a subscriber. Yes.
0: Opo. Of course, mm-hmm. kahit sino po pwedeng sagutin po ito. Ano po ba yung eksaktong proseso at mga dokumento itong kinakailangan na kung yung isang subscriber po na may kasalukuyang postpaid plan ay gusto lang lumipat ng network? Could you walk us through this po?
3: Robbie?
4: Mm-hmm. Okay. So, ang first ay meron tayong set ng requirements, no, na ito rin ay nakasaad sa MNP law. Mm-hmm. So, muna-una, no, kailangan nating ma-ensure muna, no, bago tayo lumipat ng network, kailangan hindi tayo nag-port ng nakaraang 60 days. Kailangan hindi tayo nakalaki, no, sa ating kasalukuyang network.
0: Okay.
4: Kung tayo ay postpaid, gaya na nga ng sinabi mo kanina, no.
0: Mm-hmm.
4: And kung meron tayong mga charges na hindi nabayaran, kailangan muna natin itong bayaran mm-hmm. bago tayo mag-apply ng porting request.
0: Mm-hmm.
4: And masiguro natin na hindi na walang any court order na nagbabawal sa atin
0: okay.
4: na mag-port, or yung number natin na hindi blacklisted ng anumang network, no.
0: Okay.
4: And kung masiguro natin ito, kukuha lang tayo ng unique subscriber code o uh-huh. UC, ito yung nabanggit kanina ni Ms. Mel, no?
0: Mm-hmm.
4: Sa ating donor provider,
0: okay.
4: at ito ang ating dadalhin sa ating recipient provider
0: mm-hmm.
4: o yung network na gusto nating puntahan habang tayo ay mag-a-apply ng porting request.
0: Mm-hmm.
4: And kung postpaid naman, no? may sariling requirements yung mga network
0: mm-hmm.
4: na kung saan kailangan natin itong ma-comply.
0: Opo. So ito ho ba, Sir Robin, itong prosesong ito ay purely online or kailangan mong personally lakarin doon sa kumpanya?
4: For prepaid, pwedeng online ng application for porting, no, porting request. Pero kung postpaid, purely via their business centers.
0: Ah, okay. So, yung sa mga mall, halimbawa.
4: Yes.
0: Oo. So, halimbawa, ako'y galing sa Globe. Kukuha ako ng USC sa Globe. Tama ba? Tapos dadalhin ko sa Smart yung aking application. Tama ho ba ang
4: intindi
0: ko?
4: Tama yun, Michael.
0: Oo. Sir Robin?
4: Yes, yes. Tama, Michael.
0: Ah, okay. So, kukuha ko ng unique subscriber code mula dun sa dati kong network at dadalhin ko yung application ko kung saan ako magpapalit ng network. Ngayon, meron ho bang babayaran kapag ganito po yung pag mag-a-apply ako ng change network?
4: Michael, no, makaasa ang ating mga kababayan, no, na walang babayaran sa pagkuha ng USC mm-hmm. at 100% ng libre ang mobile number portability
0: mm-hmm.
4: o ang paglipat ng network nang hindi nagpa-plate ng number, no, gaya ng nakasaad sa MNP law.
0: Mm-hmm. Ah, libre lang, walang bayad ito. Tama, okay. Ngayon po, sir, pag nag-apply ako, gaano po usually tinatagal yung activation naman po ng aking request?
4: Ideally, no, within 48 hours, pagkatapos nating ma-submit yung application at ma-approve ng recipient provider, maaari na tayong makalipat ng ibang network.
0: Mm-hmm. So, dun po sa application natin, tulad ng binanggit mo kanina, ang i-check naman nung pupuntahan nating network ay kung may responsibilidad pa ba tayo dun sa iiwan nating network, baka may mga bayad pa tayo dun. So, yun dapat nating masiguro na wala na. Clear na tayo mm-hmm. sa kanila.
4: Tama yan, no?
0: Oo. Eh halimbawa, meron pa akong load doon sa akin doon sa aking lumang network. O meron akong unbilled charges at deposit naman kung postpaid. Anong po mangyayari kapag ako ililipat ng network?
4: Sinasuggest namin, no, na kung ikaw ay prepaid, ubusin mo muna yung natitira mong load.
0: Mawawala siya.
4: Lumipad, no? Kasi maaaring hindi na natin tumakuha or mabawi, no?
0: Mm-hmm.
4: Pag tayo nakalipat na ng network. At kung postpaid ka man, anumang unbilled charges, no, na meron ka from your donor provider, i-build pa rin sa'yo, ipapadala pa rin sa'yo yun ng donor provider at may responsibilidad pa rin tayong bayaran niyo dahil kung hindi natin ito mababayaran, maaaring maputulang pa rin tayo ng, ng ating number no, kahit na nakalipat na tayo ng ibang network.
0: Opo. Ano usually, sir, yung mga dahilan kung bakit po posibleng ma-reject po yung ating request?
4: Yung nabanggit ko kanina, nauna, no? Kapag may lock-in tayo sa, kung tayo postpaid, no? Nakalock-in pa tayo sa ating donor provider, no? So kapag gano'n, hindi pa tayo eligible na mag-port.
0: Oh, yes. So ngayon po, bakit naman po, minsan magkakaroon po ng delay o pagkaantala doon po sa ilang request para sa MNP? At paano naman po ito nire-resolve ng TCI sa pagitan po ng mga telco?
4: Kadalasan, no, ang nagiging delay rin, katulad ng nasabi natin kanina, no? Kapag meron pa tayong mga charges na kailangan bayaran sa ating donor provider. Pero pero kapag nabayaran naman natin to, magtutuloy-tuloy na yung ating porting request. And meron na makaasa naman ng ating mga customers, no, na merong mga proseso na nailatag ng ating mga network, no, kung paano ina-handle yung pag pag merong mga challenges or issues na dumarating, no, tungkol sa porting, no. And in fact, no, meron kaming weekly meetings, no, with the telcos, no. Minsan nga, no, twice a week pa.
0: Okay.
4: Para pag-usapan to at ma-resolve yung mga issues na ganito.
0: Ito, may nagtanong agad dito tungkol sa security and privacy po ng personal data. Katulad ng sinabi ni Ma'am Melanie kanina, wala tayong nakikitang risk, wala, hindi din ito malalagay sa alanganin yung ating mga personal na datos po. Pero itong paano naman po pinoprotektahan yung mga consumer po laban dun sa may illegal po na paglipat ng numero? Tulad po ng sinatawag na SIM swapping o unauthorized porting po ng ibang tao.
3: Michael, actually wala, well, yung nasabi ko, no, sa experience namin, wala pa kami nakita ang authorized porting. So bakit? Kasi lahat ng telcos, pati ang TCI, yung ating security and data protection measures are tightly in place. So kaya nga minsan, syempre ibang tao gusto puro online, 'di ba?
0: Yes.
3: Nabanggit ni Robin, pag postpaid lalo na, pag postpaid dapat face-to-face talaga, pupunta ka sa store para ma-verify talaga yung identity ng taong nagpo-port. Diba? Even for prepaid, maganda nga rin na sa store ka talaga pupunta, although may online naman, ano, kasi masisigurado natin na na-verify yung identity ng taong, yung current subscriber, at alam mo na siya talaga yung nagpo-port, kasi baka sa kapitbahay niya nga pala yun, ano, tapos ipo-port niya yung, nagkagalit siya, ipo-port niya yung, ano, no, yung mga unauthorized. But so far, wala naman pang nangyaring ganun, kasi nga, all the three telcos make sure na ang subscriber na nagpo-port ay siya talaga yung humihingi ng USC.
0: Alright. O ito, may comment po si Ms. Roxanne dito po sa ating YouTube Live. Sabi niya, ganyan po kami dito sa Japan. Kahit magpalit kami ng network carrier, pwede kami hindi magpalit ng number. Ayun.
3: Yes. Alam mo, Michael, salamat sa ating kababayan sa Japan. Ano? Kasi medyo, ang Pilipinas medyo late in the game. Pero sabi nga natin, so better na late than never, di ba? Kasi itong MNP ay na-introduce unang-una sa Singapore noong 1997 pa. So, sa atin, ito lang 2021 lang tayo nag-launch. Ano? Pero ito'y napakagandang serbisyo para sa mga subscribers natin. Kasi, diba, minsan parang tiisin mo na lang kasi ayaw mong ma-lose yung number mo. Pero ngayon, ay magbe-benepisyo talaga, magbe-benefit talaga sila sa MNP. Kasi, so nakikita, tignan mo sa ibang bansa, ganyan talaga. Very active ang MNP. Kaya, nagpapasalamat kami sa iyo at sa programa mo at sa mga friends sa media na tinutulungan kami ma-spread ang awareness.
0: Yes.
3: Kasi maaring yung ibang tao hindi alam na ay meron pala niyan, di ba? Ay pwede pala yun. So ngayon, sa tulong ninyo, maraming tao makakaalam. So kung kailangan nila, nandito lang ang MNP para ma-serve yung requirements o yung needs nila as a subscriber.
0: So ayun,
3: na-strengthen natin ang consumer choice.
0: Ayun, matagal na to, Ma'am Melanie, sa ibang bansa. Sa Singapore, 1997 pa.
3: Yes, yes. Medyo kasabayan natin, syempre, mga Southeast Asia, like Vietnam, I think, 1 year apart tayo. Pero for like the first world countries, as early as yun nga, 97, 2000, sa Europe, matagal na rin. US, obviously. So sa atin, medyo late na tayo. Pero ito nga, kaya natin pinapaalam sa ating mga kababayan kasi alam natin na maaring marami ang nangangailangan nito pero hindi lang alam na meron palang ganitong serbisyo.
0: Oo, na-experience ko yan eh. Magpapalit ako ng number at i-announce mo sa mga contact mo na ito na yung bago mong number. Kasi kailangan mo magpalit ng network. Halimbawa sa lugar mo, mahina yung signal.
3: Tama, here's my new number, di ba sasabihin mo, di ba, araw, ganun eh. So ngayon wala nang ganun.
0: Ayun.
3: So seamless na. Mm-hmm. Yeah.
0: Nagtatanong po dito si Louis Basco, may limit po ba ang pagpapalit ng network? And nagpalit ako ng network para sa postpaid. Pero gusto ko na ikat at ibalik sa original na network. Pwede po ba yon?
3: Pwede naman yon, Michael. Basta lang lumipas ng 60 days.
0: Ah.
3: From the time nung last porting mo. Mm-hmm. Pwede naman. Kasi kunyari, ay teka, nagkamali pala ako. So, we give naman the consumers opportunity to change networks na naman, siguro after 60 days nga lang.
0: Okay. So, after 60 days, pwede kahit ilang beses ka ho ba magpalit or may limit po?
3: Yeah. Wala naman. Actually, okay. Wala namang limit.
0: Opo. Sige.
3: Pero ang syempre, ang gusto naming sa ating mga ipaalam or i-advise sa ating mga kababayan, parang siguraduhin din nila na bago nila... Oo, bago sila mag-port, aralin din nila, ito na ba talaga yung network na para sa akin? Alam mo, Michael, gusto ko lang, sa Facebook, meron kaming Facebook page, no? Ang Telecommunications Connectivity Inc. So, dito ay marami kaming content na pinapakita para information campaign din namin sa ating mga kababayan. So, sana kung ma-follow nila yon or may question sila, pwede rin silang mag-message dun sa page namin.
0: O sige, Ma'am Melanie, Sir Robin, kami magko-commercial lamang po ha. Diyan lamang po kayo.
3: Thank you.
0: Babalik po ang Pasado Servisyo. 5:29.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Si Michael Delizo.
5: Michael Delizo.
6: Para sa Pasado Servisyo sa DZMM.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid ka bang?
9: Mga anak, nabili ko na yung sabong panligo.
10: Wow, Mama! You know I love virtual.

0: soap with regular use, results may vary.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
2: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lasso. Balitatahatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko. Hatid ng Pasado Serbisyo.
3: Nagbabalik po ang Pasado Serbisyo. Ako po si Michael Galizo. Mga kapamilya, pwede pong pwedeng magpalit ng network provider nang hindi po nagpapalit ng number. Kasama natin sa ating Zoom si Mr. Robin Palabasan, Senior Program Manager ng Telecommunications Connectivity Incorporated at facilitator po ng MNP Mobile Number Portability. Ganun din po si Ms. Melanie Arsua Manuel, siya po ang General Manager ng Telecommunications Connectivity Incorporated. Ma'am Melanie, Sir Robin, meron po tayong mga katanungan dito mula kay Ninyo ng Caloocan City. Good afternoon, ask ko lang po kung may bayad po ba ang mobile number portability. Sabi ni Sir Ninyo sabi ni Sir Robin kanina, wala, sir.
4: Yes, walang bayad.
3: 100% free.
4: 100% libre.
3: Yes. Oh, ito si Louis Basco, nagtatanong siya, kung magre-register po ba ulit ng SIM card registration? Yes, ano?
4: Yes.
3: Ulit ng SIM card registration. Pero madali lang naman eh. Parang andali nga ng SIM card registration ngayon eh. Sinasabi nga nung ilang mga, nasabi nga ng PNP ngayon, dapat pahigpitin yung SIM card registration dahil naging mas madali ngayon at maraming nananamantala. May comment dito si Roxanne, sabi niya, yes po kasi sa lahat nasa record ng Japan, kahit po City Hall, kapag nagpalit ka, lahat kailangan i-update. Kaya daw, yeah, kailangan hindi na nagpapalit ng number. Tama ba, Roxanne? Ma'am Melanie, Sir Robin, meron po bang mekanismo o hotline ang TCI kung saan maari pong dumulog ang mga subscriber na nakaranas halimbawa ng problema o aberya sa kanilang MNP request?
5: Yes, meron, Michael, no. Unang-una, kung nagkakaproblema kayo sa inyong porting, ang unang-una niyong sanang matawagan o mag-reach out kayo sa current provider ninyo. Mm-hmm. Kung saan umaalis kayo. Pero kung sakaling medyo gusto niyong may makita kayong problema pa rin, mm-hmm, pwede po kaming tumulong sa TCI. Mm-hmm. So, as I mentioned earlier, meron po kaming Facebook page. Pwede po kayong mag-message doon sa amin. Pwede rin naman sa website. Pwede po kayong mag-email sa amin sa www.tcimnp.com.ph. So, tutulungan po namin kayo. Ang nangyayari po ngayon, kung may mga konting problema, so mm-hmm, dahil nga sa nabanggit ni Robin kanina, talagang we meet with the three telcos mm-hmm weekly. Minsan mm-hmm sobra pa sa weekly. So, very supportive po yung tatlong telcos pagdating po dito. So, we make sure na natutulungan talaga kung may mga problema, ma-resolve as quickly as possible. Mm-hmm. So, yun po.
3: Opo. Siguro for background lang din ng ating mga tagapakinig at tagapanood ngayon po, no, itong TCI po ay itinatag bilang direktang pagpapatupad po ng Republic Acts number 11202 o yung Mobile Number Portability Act. So, mula po ba nang ipatupad itong batas na ito? Sa inyong information po, Melanie, ilan na yung kabuang bilang ng mga subscriber? Kung meron po kayo, no, na matagumpay na nakalipat ng network sa tulong po ng TCI.
5: So, marami na rin tayong mm-hmm nakapag-port, Michael, no, more than 100,000 subscribers, okay, ang nagbenepisyo na dito. Mm-hmm. So, kaya nga sabi nga namin, nagpapasalamat kami sa programa mo mm-hmm kasi maaring marami pa tayo diyang mm-hmm mga kababayan na dahil hindi alam, hindi sila nakakapag-avail ng MNP, no? Mm-hmm. Pero ngayon, na tinutulungan nyo kami sa awareness campaign namin, so I hope, no, kung may mga questions pa po, pwede naman naming sagutin, ano, kung may mga kailangan silang detalye, mm-hmm, pwede naman kaming mag-reach out sila sa amin, tumawag or mag-message, mm-hmm. and sisiguraduhin po namin na masasagot namin ng inyong mga katanungan.
3: Mm-hmm. Ma'am Melanie, siguro, what's in the pipeline? Ano po ba yung inaasahan pa ng publiko? May mga nakaplano bang bagong feature sa sistema ng TCI sa mga susunod na panahon upang mas mapabilis po yung proseso ng paglipat po?
5: Okay, as a senior program manager, yan yung mga ginagawa talaga ni Robin ano, to make sure na ma-enhance talaga yung process. So, mm-hmm. Robin, you may want to share kung ano yung mga nasa pipeline niya.
4: So kami po sa TCI, no, kasama yung tatlong mobile networks, kami po tuloy-tuloy na nag-uusap no, sa larangan ng, nabanggit nga na Ms. Mel, continuous mm-hmm. improvement ng aming servisyo. No. At meron din kaming mga nakaplano no, na pinag-uusapan ng mga proyekto para po lalong mapagana at mapabilis pa po ang

0: patuloy na maibigay ang serbisyo. As mentioned by Robin kanina, tinutry namin na talagang mag-improve pa yung service namin ano, ng MNP. So kung sa lahat ng mga tao dyan, sa nakikita ninyo, there's a need for you to port o lumipat ng network, at syempre, you wanna keep your number, ayun po, MNP is for you.
1: Ayun.
0: So please follow our Facebook page, that's Telecommunications Connectivity Inc. And we will be glad to assist you.
1: All right.
0: Thank you again, Michael. Maraming salamat for this opportunity.
1: Our pleasure. Thank you, Ms. Melanie Arsua Manuel. Siya po ang General Manager ng Telecommunications Connectivity Incorporated. At andyan din po nakasama natin si Mr. Robin Palabasan, Senior Program Manager, Telecommunications Connectivity Incorporated at Facilitator po ng MNP.
2: Oh, malinaw na yan, ha? Huwag nang malito!
3: Huwag nang malito!
2: Nandito ang Basado Serbisyo!
1: Buwabati po sa atin si Dory Banyas. Good afternoon, watching from Venus Compound, dyan po sa Angono, Rizal. Andyan din po kumakaway-kaway sa atin si Agnes Reca. At syempre si Louie Basco ay sa Valenzuela City po, in-announce na po ni Mayor Wes ang pagliban ng NCAP dahil ginagawa po ang mga Ryota Takashi Kabalan, happy birthday po, sabi niya. Marami siya binabati dito eh. Si Ryota Takashi Kabalan po ay mula sa Barangay Katmon, Malabon City. Thank you so much. Tita Nona Damian, kumakaway-kaway. Si Louie Basco nasa kalsada po, sabi niya. Si Beth Kamaing, syempre, nanonood. Magandang gabi po from Marikina City. Si Roxanne, very very active mula po sa Japan. Okay, pati Vietnamese, ha? May buwabati ditong Vietnamese, ha? Hindi ko mabasa. Aba, si Maleta Gang ay nag-comment. Si Cyrus Lee, si Rani Martin 648, at si Ronald Kayan, good afternoon. Thank you so much for listening and watching us po. Ay ito, bago to, pinabilis na po ng PhilHealth, Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, yung proseso po ng pagpaparehistro at pagpapatupad ng YAKAP program sa pamamagitan po ng pag-streamline ng mga akbag sa mga lugar ng workplace at paaralan. Ayon po kay PhilHealth President at CEO Dr. Beverly Go. Beverly Ho, na nakipag-ugnayan po ang PhilHealth sa Department of Education upang bumuo ng isang joint memorandum circular at standard protocol. Layunin po nito mapadali ang pagpaparehistro ng humigit kumulang 25 million po na mag-aaral sa buong bansa. Sa ilalim po ng YAKAP program, ang mga accredited YAKAP clinics at doktor ang magkakaloob ng libreng konsultasyon, kinakailangan pagsusuri sa laboratorio at reseta ng gamot para po sa mga miyembro. At binigyang din po ni Ho na dapat individual ay mayroong nakaalaang 20,000 pesos na benefit limit kada taon upang masiguro po ang abot kayang serbisyong pangkalusugan. Dito po sa Quezon City, mas pinabilis na ang pag-apply para sa Right to Care card ng QCitizens matapos po itong opisyal na isama sa QCE services. Nung nakaraan po, ito yung pinag-usapan natin, no? Yung pagpapasok po ng QC government ng mga serbisyo sa kanilang mobile app or website. Ito po yung e-services, yung opisyal na digital platform ng Quezon City LGU. Sa pamamagitan po nitong online portal, maaari nang magsumite ng mga kinakailangan dokumento at magdakda ng schedule para sa mandatory orientation ang mga interesadong LGBTQIA+ couple mula sa kanilang mga tahanan. Ayon po kay Mayor Joy Belmonte ng Quezon City, bahagi ito ng digital transformation ng kanilang lungsod upang mas maging accessible ang mga serbisyo ng lokal na pamahalaan. Bukas po ang aplikasyon sa mga couple na isa o pareho sa kanila ay residente ng Quezon City. So kahit isa lang pala na taga QC, kailangan lamang po magkaroon ng valid QCitizen ID. Yung QCitizen ID, pwede rin po yung simulang i-apply sa kanilang e-services. At syempre, yung ibang proseso ay saka mo dadalihin ng personal. So, kailangan lang magkaroon ng valid QCitizen ID at QC e-services account para po makapagsimula. Ayan na, kinakaway-kawayan na tayo. Thank you so much po mga kapamilya, mga kaservisyo. Nagdaan na naman po ang 45.

0: 5 minutes nating talakayan dito po sa Pasadong Serbisyo. Ako po si Michael Delizo. Susunod na po ang TV Patrol Weekend. Bye-bye!
1: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko. Hatid ng Pasado Serbisyo. Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.

0: Patrol sa DZMM.
1: Pangangailangan pang kalusugan, tumutulong sa mga kabarangay niya. Maraming buhay ang nasasagip sa pamamagitan niya.
2: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod, tayo ang kapamilya.

0: News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, dalawang bata patay matapos makuryente sa fun run at bubble party sa kanilang eskwelahan sa Isabela. Tatlo arestado sa carnapping sa Cebu City. Paulit-ulit na kasinungalingan, kapo ni Vice Presidente Sara Duterte pinalagan ang mga paratang ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Financial records ng Vice, sunod na pupusisiin naman sa impeachment. Pag-recycle ng tubig isinusulong sa inaasahang epekto ng Super El Nino. Pamahalaan nagtatayo na ng mga infrastruktura para magkolekta ng tubig sa panahon ng tagtuyot. Bandang Ben and Ben, opisyal nang nagpaalam sa kanilang drummer sa isang sold-out concert. At Pinoy sports stars Alex Ayala at EJ Obiena panalo sa kanilang TikTok collab.
2: Kapamilya, simulan natin ang balita sa trahedya sa fun run. Dalawa ang patay matapos umanong makuryente sa color and bubble fun run ng isang eskwelahan sa Cagayan City, Isabela ngayong Sabado ng umaga. Sa video na kuha ni Jeffrey Feliciano, nagkakasiyahan pa ang ilang bata sa mga bula. Pero ilang saglit pa, isang batang lalaki ang nakitang wala ng malay at nakahandusay sa sahig. Agad binuhat ng video uploader ang bata para dalhin sa rescue team. Pero inabutan din niya na nire-revive ng rescue team ang isa pang batang babae. Sa inisyal na impormasyon ng pulisya, apat na estudyante ang isinugod sa ospital matapos makuryente sa kasagsagan ng bubble party. Dalawa sa kanila ang idineklarang dead on arrival. Alas 4 ng madaling araw nang magsimula umano ang fun run na nilahukan ng mahigit 1,000 individual.
4: Pero isang nagsasabi na may ground laging yun ang naririn. Kasi paparating pa lang namin sa finish line. So, puro ground din maririnig mo na. May ground, parang gano'n. So, yung ibang parents, tinatawag na yung mga anak nila.
2: Samantala, sa pahayag naman ng Cagayan South Central School, ikinalulungkot umano nila ang hindi inaasahang insidente at taos-puso silang nakikiramay sa mga naunila ng mga biktima. Hinihiling umano nila sa lahat na hayaang magpatuloy ang investigasyon at iwasan ang pagkalat ng mga hindi kumpirmadong impormasyon. Nagpabot din ng pakikiramay ang Department of Education. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, ang kaligtasan at kaayusan ng mga mag-aaral at tauhan ay ang palaging pangunahing prioridad. Patuloy anya ang pagsisikap ng kagawaran para matiyak na ang mga paaralan ay mananatiling ligtas at maayos na lugar para sa mga estudyante at guro. Arestado ang tatlong suspect sa pagtangay ng isang pickup truck sa Cebu City. Nasukol ng mga operatiba ng Cebu City Police ang tatlo matapos maiulat na may kinarnap na pickup truck sa parking area ng isang kondominium sa Barangay Guadalupe. Agad rumesponde at nagsagawa ng hot pursuit operation ang pulisya matapos matanggap ang ulat. Unang nahuli ang isa sa mga suspect sa Barangay Camputao. Itinuro naman niya kung nasaan ang ninakaw na sasakyan. Sunod ding natimbog ang dalawa pang suspect. Agad ding na-turn over sa may-ari ang na-recover na pickup truck.
1: Droga ang sinisilip na ang gulo sa pamamaril sa dalawang lalaki sa Tondo, Maynila. Tinutugis na ang apat na armadong lalaking nakuhanan ng CCTV bago ang krimen. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
5: Armado at balot ang mukha ng apat na lalaking ito nang makuhanan sa CCTV habang naglalakad sa Molave Extension, Barangay 194 Tondo, Maynila, Biyernes na madaling araw. Sandaling huminto ang grupo at itinaboyan na pada ang residente na ikinagulat ang nakitang mga baril. Maya-maya pa, pumasok ang mga lalaki sa isang eskinita. Makalipas ang halos 10 minuto, nagmamadaling nilisan ng mga ito ang lugar. Ang grupo ang itinuturong bumaril sa dalawang lalaki na may ilegal na transaksyon umano sa loob ng isang bahay. Nakaligtas sa pamamaril ang live-in partner ng napatay na 42 anyos na may-ari ng bahay.
6: Sa loob po kami ng kwarto. Tapos may narinig po akong putok. Yun na po alam yung nangyayari doon sa labas. Gumilid na po ako kasi po baka pumunta maano. Wala naman pong kaaway. Ako lang po yung kaaway pag natalo po kami ganyan.
5: Itinanggi nitong kilala niya ang napatay na bisita ng kinakasama. Pero inaming sangkot sa droga ang live-in partner niya.
6: May pumunta po dyan para mawagan.
7: Nagbebenta po siya?
6: Hindi po. Nag-ano lang po pero hindi po siya nagbebenta. Binababa niya lang po sa kuwaan. Hindi ko po alam kung saan po kumukuha.
5: Agad na responde sa insidente ang pulisya pero hindi muna nagbigay ng karagdagang impormasyon. Ngunit ayon sa barangay, malaki ang posibilidad na droga ang dahilan ng pamamaril.
8: Pot session kasi naman talaga yan. Yan ang malaking problema namin dito. So ngayon, may mga pulis na sinasabihan naman namin na paano natin susolusyonan to. Kaya lagi yung pinapasadahan. Kumbaga parang ginagawa na nila ng surveillance yan.
5: Sinuri na ng SOCO ang pinangyarihan ng krimen habang patuloy ang investigasyon at pagtugis ng pulisya sa mga sospek. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
1: Umaaray ang bulsa ng mga motorista at consumers. Bukod kasi sa taas presyo sa gasolina, umarangkada na ngayong Sabado ang malakihang taas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG. Kaya naman ang ilang consumer at may maliliit na negosyo, kanya-kanya ng diskarte para makatipid. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
9: Dahan-dahan sa pagtansya at bawal na ang pagtodo ng apoy mula sa tangke ng LPG ang tindera ng paresang ito na si Irene. Ito na lang ang paraan niya para makatipid dahil sa nakakalulang taas presyo ng LPG. Aabuti ng 200 pesos ang imamahal ng kada tangke ng LPG. Ayon sa Regasco, simula ngayong October 3 tataas ng 10 piso ang kada kilo ng LPG at madadagdagan pa ito ng 5 piso at 3 piso sa mga susunod na mga linggo. Sumatotal, 18 pesos kada kilong pagtaas. Kaya maaaring umabot sa 1,200 pesos hanggang 1,700 pesos ang presyo ng kada tangke ng LPG sa Metro Manila. Ayon kay Irene, tiyak na bawas kita pero may pakonsuelo sila sa mga suki at hindi na muna sila magtataas presyo sa paninda.
10: Hindi naman po kasi pwede na ganun basta-basta eh. Kasi yung mga suki namin baka mabigla kapag kapag bigla kami magtataas. Kaya po sobra sigurong apektado kami sa pagtaas ng ganyan. Siguro sa kita na lang kami mababawasan talaga.
9: Ang tangke ng LPG ubos sa kanilang parisan sa loob lang ng 3 araw.
10: Ginagamit po namin sa pagpapalambot kasi ng karne. Kaya medyo malakas, tas kanin pa.
9: Ang kapwa tindera ng parisan na si Anna May, ramdam din ang epekto ng pagtaas ng presyo ng LPG. Wala kasing patayan sa gamit nito, lalo't mainit na pares ang laging hanap ng mga customer.
11: Hihinaan lalo yung apoy, pero dapat mainit pa rin yung pares.
9: Kaya naman, ang iba, gaya ni Dags, nag-isip ng alternatibo sa LPG. Kalan dilangis ang tawag niya sa ginagamit niya sa panluto. Kalan na may blower at patak-patak na gamit ng langis, makakapagluto na.
12: Ang ginagamit lang niya, langis na patapon. Kumbaga, change oil niya sa motor, yung mga pinagprituhan sa bahay na dati tinatapon sa lababo. Ngayon, pwede mo nang gamitin pang luto.
9: Kwento ni Dags, nasa 25 pesos lang kung susumahin ang konsumo ng blower sa kuryente, kaya tipid itong gamitin. Pero wala pa rin ginhawa ang mga motorista dahil nakaamba ang dagdag singil sa kada litro ng gasolina at kerosene na aabot sa 1 peso and 50 centavos hanggang 2 pesos. Bagaman naasahan ang bawas presyo sa diesel na may 1 peso hanggang 1 peso and 50 centavos na tapyas kada litro. Pangunahing dahilan ng oil price hike ay ang tensyon pa rin sa gitnang silangan. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
2: Bubusisiin ng Senate Impeachment Court sa susunod na linggo ang mga financial record ni Vice President Sara Duterte. Target itong matapos bago ang isang buwang break ng impeachment court sa October 15. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
7: Sa papasok na 14th linggo ng paglilitis, ang mga financial record ni Vice President Sara Duterte naman ang bubusisiin. Kasama sa isasalang ang Executive Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLC. Kinatawa ng mga banko at insurance firms na may account ang mag-asawang Duterte Carpio at ang BIR para makita ang kanilang income net of taxes.
13: Lagi po natin binabanggit na most complete picture noong pong kayamanan, supposedly kayamanan ng atin pong pangalawang pangulo at ng kanya pong asawa. So, yun po yung in-expect natin ngayon pong linggo.
7: Titingnan din nila kung matatalakay ng mga testigo ang mga alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV na kanyang inilahad sa isang press con. Ito'y para mabusisirin kung tugma ito sa record ng AMLAC at ibang institusyon. Pero hindi ito magiging batayan ng anumang pagtatanong mula sa prosecution.
14: Dun sa mga bagay na nailahad ni Senator Trillanes, kung pasok sa scope na yan, then we can all check dito sa susunod na linggo na to kung lalabas ba yan, no, doon sa mga dokumento na nakita natin, no? Nagmamatch ba yan doon sa official bank records, AMLAC records, financial institution records?
7: Tingin ni Redon, sapat na ang panahon na ibinigay ng impeachment court para mas mabusisi ng depensa ang mga dokumentong isinumite ng AMLC. Hindi isinuwalat ng prosecution kung magkano ang kabuuang halaga ng hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Pero ito anya ang dapat lumabas sa pagdinig. Inanyayahan ni Redon ng publiko na busisiin at aralin ang mga numero.
13: Spreadsheets, line items talaga yung mga makikita po natin dito. Pero mag-magnifying glass din po tayo. Pagka po isinalang na po ito po mga financial witnesses, baka may makita po tayo ron na mga mahalaga pong mga ebidensya.
7: Target matapos ang usapin ng unexplained wealth bago mag-break ng isang buwan ng impeachment court simula sa October 15. Wala pa rin pinal na desisyon kung hindi na nila tatalakayin ang artikulo sa bribery.
2: Nauna nang sinabi ng tagapagsalita ng impeachment court na target nilang tapusin ang paglilitis at maglabas ng hatol sa December 16. Sabi ng prosecution, hindi pa naman pinal ang petsa na ito. Pero gayunman ay pinabibilis nila ang paglalatag ng mga ebidensya. Dahil ang sentimiento ng publiko ay tapusin na nga ang impeachment trial sa lalong madaling panahon.
7: Wala pa anilang usapan kung ikukonsidera bilang testigo ang dismissed na police at dating security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. na nauna nang nagsabing nag-deliver siya ng bilyong pisong halagang pera sa bise.
13: At the moment, wala pong pag-uusap, no, kung may incorporate po yung Gracioso affidavit kasi siyempre very important po na ma-vet pa rin fully.
7: Samantala, kinumpirma naman ng abogado ni Vice President Sara Duterte na natanggap na nila ang imbitasyon mula sa NBI para humarap ang bise sa kanilang conference kaugnay ng mga alegasyon ni Gracioso. Pero wala pa anilang kalakip na affidavit ang imbitasyon, kaya hiniling muna nila ang kopya nito bago sila tumugon. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
2: Mula sa pagpapalaki ng mga baka, katayan hanggang sa bentahan ng Gotong Batangas at Bulalo, pinasok ng isang negosyante sa 13 Martires, Cavite. Kaya wala talagang tapon sa kanyang kita. Kilalanin natin siya sa May Puhunan, Kaya Mo.
15: Nandito po tayo ngayon sa 13 Martires, Cavite, kung saan dinadayo at pinipilahan ang Gotong Batangas ni Kuya Tano. Kuya, pag sinabing Gotong Batangas, ano ba to, Kuya?
16: Pag sinabi po kasing Gotong Batangas, yan ay part po ng mga laman loob ng baka. Mix po yan. May balat, laman, tuwalya, isaw, lahat po ng na laman loob ng baka. Naandun na po yun.
15: Tapos ito ba, Kuya, nung kabataan mo, talagang sanay mo ng kinakain ito?
16: Oo, may hilig po talaga kami niya sa Gotong Batangas. Lalo po yung medyo kasiyahan ng konti, nagkakainom mo ng konti. Andiyan po yung ginagawa namin ng yung pulutan, ganyan. Kaya po, yung mga hangover, ganyan. Kaya alam po namin yung mga ganyan sa Batangas. Yung mga ganyan, special na luto po namin.
15: Oo.
16: Hanap ako ng pwesto. Dito nakilala na yung aking Gotong Batangas talaga. Kasi binabalik-balikan na nila. Hindi ko rin naman nabos akalain na ganun na sisikat itong aking Gotong Batangas. ayun nga, nagpakatay na ako sa sarili kong baka, dinagdaga ko na yung aking Gotong Batangas, may bulalo na rin ako. Kaya yung mga laman loob ng baka ko, dito na sa Goto, yung laman ng baka, doon na sa bulalo.
15: Walang sayang.
16: Walang sayang.
15: Walang tapon.
16: Walang tapon.
15: Anong part yan, kuya?
16: Bindonggo, bindonggo ng baka.
15: Bindonggo?
16: Yung tumbong.
15: Ito po yung karugtong ng bindonggo. Actually, hindi ko to alam. Parang first time ko itong nakita eh. Pero sabi ni kuya, masarap daw eh. Tara, tikwan na po natin to ah.
17: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo. Linggo, alas 3 ng hapon.
1: Department of Health nagpaalala na sa mga posibleng sakit mula sa inaasahang matinding tag-init dulot ng Super El Nino. At Ben and Ben, todo ang fan interaction sa kanilang sold-out concert sa The Big Dome sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
18: Uy, protect! Uy!

0: regular use. Results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha! Nakakabahong germs! Mag-Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
2: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol sa Estreta at DZFM Teleradio.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
4: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
5: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
2: Tony Velasquez sa Issue Spotted! Issue Spotted! Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon, eksklusibo sa DZMM Teleradio!
4: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas.
2: Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.

0: Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM.
1: Umalag ang kampo ng Vice Presidente sa mga paratang ni dating Senador Antonio Trillanes IV kaugnay ng umano ay pagtanggap ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio ng remittances mula China. Naniniwala naman ang prosecution panel na matibay ang kaso laban sa vice kahit pa hindi nahaharap bilang testigo si Trillanes. Nagpapatrol, Danisa Fernandez.
2: Paulit-ulit na kasinungalingan, mga imbentong kwento at malisyosong paratang. Yan ang buwelta ng kampo ni Vice Presidente Sara Duterte kasunod ng mabibigat na paratang ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa isang press con. Ayon sa tagapagsalita ng vice na si Salvador Paulo Panelo Jr., gawa-gawa lang ang umano'y ugnayan ng pamilya Duterte sa droga. Imahinasyon aniya ang di maipaliwanag na yaman at gathang isip ang umano'y koneksyon ng pamilya Duterte sa China. Sabi pa ni Panelo, sasampahan sana ng bise ng reklamo si Trillanes dahil sa anilay walang katapusang akusasyon. Pero nakita na anila kung paano protektahan ng administrasyon ang mga nagpapakalat ng umano'y kasinungalingan laban sa pamilya Duterte. Kabilang sa mga paratang ni Trillanes, tumatanggap ng payola ang pamilya Duterte mula sa negosyanteng si Sammy Uy, na kilala umano bilang drug lord sa Davao City. Dagdag pa ng dating senador, nakakuha ng higit 300 million pesos na remittance ang vice-presidente pati ang kanyang asawa na si Man Scarpio mula sa mga kumpanya at mismong gobyerno ng People's Republic of China.
3: Ito na ang paraan ng China ng pagsuporta sa mag-asawang Duterte. Maliwanag po ito. Kaya dapat ikilabutan po tayo rito. Kasi Vice President po siya. May national security implications. Bawal po yan. Bawal tumanggap from a foreign government, especially from high-ranking official siya, Vice President. Kapag hindi pa ba impeachable yan, ewan ko na lang. Nagbubulag-bulagan tayo o nagtatanga-tangahan tayo.
2: Giit ni Trillanes na nakabase ang kanyang mga pahayag sa mga dokumento mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno.
3: Ito, ni-research no aming team. 100% tinitindigan ko yan. We will be turning over everything dun sa prosecution team. And in fact, sabi ko nga sa inyo, I'm confident mas marami pa yung hawak nila. I did the necessary legwork. Hindi lang ako basta nag-allege.
2: Sabi naman ni Defense Secretary Gibo Chidoro, sana ay isumite ni Trillanes ang ebidensya sa otoridad para maimbestigahan ang issue. Aniya, may implikasyon ito sa seguridad ng bansa kung mapatunayang totoo. Nauna na rin kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na tugma sa kanilang records ang bank transaction records ng vice at kanyang asawa na hawak ni Trillanes. Tetestigo sana si Trillanes sa impeachment court pero biglang nagboluntaryo siyang wag nang tumuloy para mapawi ang tinawag niyang pressure sa prosecution. Pero buwelta ni Panelo, ang pagtalikod na ito ay pruweba na hindi tatayo ang kanyang mga paratang kapag binusisi. Tinawag niya ang mga akusasyon na black propaganda. Diin naman ang prosekusyon, hindi mapipilay ang impeachment case kahit nawala ang testimonya ni Trillanes.
4: Dahil nasasapatan naman na po kami sa ebidensya previously, tingin ko walang batayan para manghinayang. And hopefully, pagka isinalang po ito pong mga financial related witnesses po ng prosecution, yung pong ilang aspeto na supposedly covered ng binabanggit po niya Senator Trillanes, hopefully maisama o maibanggit nito pong mga financial witnesses po na ito sa darating pong linggo.
2: Paliwanag naman ng tagapagsalita ng prosekusyon na si Jay Tolosa, pwedeng magbigay ng impormasyon at dokumento ang AMLAC sa impeachment court.
5: Kung ang even to foreign counterparts pwedeng mag-share ang AMLAC, all the more na pwedeng mag-share ng ganitong mga documents sa constitutional institution ng impeachment court.
2: Kasunod ito ng pag-question ng defense team ni Duterte dahil sa confidentiality. Sinubukan naman ng ABS-CBN News na kunin ang reaksyon ni Trillanes sa pahayag ng kampo ng vice-presidente pero wala pa itong tugon. Denise Fernandez, ABS-CBN News.
1: Kumuho ang malaking bahagi ng bundok sa Mapili, Batangas. Natabunan ang isang bahay at hindi rin madaanan ng mga motorista ang kalsada dahil sa nakahambalang na lupa. Nagpapatrol, Dennis Dato.
6: Malaking bahagi ng bundok ang gumuho sa Sitio Gitisan sa Barangay San Teodoro, Mabini, Batangas nitong Biyernes ng hapon. Sa pagtaya ng mga otoridad, halos 200 metro ang haba nito. Ayon kay Barangay Kagawad Evangeline Bilale, una nilang napansin ang paglitaw ng mga bitak sa kalsada nung nakaraang linggo. Kaya isinira sa mga motorista ang lugar nang magsimula na ang pagguho kahapon.
7: Nung nakailang araw lagi po, basta lagi pong umuulan. Gumuguho na kasi dati yan ang unang panahon.
6: Nagtumbahan din ang ilang poste, kaya apektado ang supply ng kuryente sa 2 barangay. Kasama rin sa pagguho ang mga riprap at ang bahagi ng Bawan Mabini Road, kaya't hirap sa pagbiyahe ang mga residente dahil kailangan pa nilang umikot ang malayo o kaya ay magbangka. Hindi pa kasi masimula ng clearing operations sa lugar dahil sa banta ng panibagong landslides.
7: Yung eskwelahan po ng elementary dito, So wala po kaming dadaanan kundi ang choice ay di magbabangka na lang
6: papagbabangka. Wala nang babalik ang bahay si Ferdinand Mercado dahil natabunan ng lupa ang kanilang tahanan.
8: Yung pong bahay, halos yung bubong lamang ang kita na talaga.
6: Mm-hmm.
8: Yung na lamang bubong. At wala na siyang... Pero naisalba naman ho yung mga gamit.
6: Mm-hmm.
8: Yung mga gamit, mga damit lamang at yung isang rep.
6: Nagpapasalamat na lamang siya at nailikas niya ang mag-ina bago ang landslide. Makikita muna sila sa bahay ng kanilang magulang. 2 pamilya rin ang inilikas mula sa komunidad. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Ayon sa Mabini Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, posibleng saturated o puno na ng tubig ang lupa sa bundok dahil sa mga pag-ulang dulot ng habagat noong mga nakaraang buwan. May nakita rin sa inspeksyon ng Department of Public Works and Highways na may mga naipon pang tubig sa taas ng bundok. Dennis Dato, ABS-CBN News, Mabini, Batangas.
9: Kasunod ng paggami ng mga bumibili ng water container para mag-imbak ng tubig ngayong nagbabadya ang Super El Nino, nakiusap ang isang environmental group na huwag namang mag-panic buying o mag-hoard dahil maraming paraan para makatipid sa konsumo ng tubig, bagay na dinidiskartehan ngayon ng ating mga kababayan. Nagpapatrol, Francis Orso.
10: Imbis na makipagsabayan sa mga namimili ng mga water container at drum, iniipon at inire-recycle na lang ni Margie ang mga nagamit ng tubig sa bahay. Ito anya ang diskarte ng kanyang pamilya para makatipid sa konsumo ng tubig ngayong nagbabadya ang epekto ng very strong El Nino.
11: Pag naglalaba po ako, hindi ko na tinatapon yung mga pinagbabanlawang ko para pangbuhos sa CR, panglinis-linis, yun din po yung ginagawa namin.
10: Bukod sa pagre-recycle, pinapatay rin ni Margie ang metro ng tubig. Aniya, nito lang kasing Setyembre nang pumalo sa mahigit 1,300 pesos ang halaga ng nakonsumo nila mula sa karaniwang 600 pesos. Para sa environmental group na Eco Waste Coalition, mainam ang mga ganitong pamamaraan ng pagtitipid. Bukod sa pamahalaan, mahalagang may paghahanda rin ang mga komunidad para sa posibleng epekto ng El Nino. Sa halip na mag-panic buying ng imbakan ng tubig at mga bottled water.
12: Gumamit tayo ng mga reusable na lalagyan. Maganda na may mga water refilling stations tayo kasi doon na lang magkakaroon ng water rationing sa mga stations na ito. At mai-insure natin na yung mga tao, imbis na magbibili ng mga bottled water.
10: Mahalaga rin anila na masuri kung may mga tagas sa linya ng tubig sa ating mga bahay.
12: Baka may leak sa ating mga tubo, meron tayong mga sirang faucet. Ayusin natin kasi para matiyak natin na walang aksayadong walang nasasayang na tubig.
10: Nagtatayo naman ang Department of Environment and Natural Resources ng maliliit na water impounding structures at rainwater harvesting systems para may dagdag na supply ng tubig kapag kakaunti ang ibinubuhos ng ulan. Pinaiigting din ng ahensya ang pagtitipid ng tubig, pagbabantay sa mga watershed at kagubatan at pag-iwas sa forest fire. Sinabi naman ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna na nakikipagtulungan ang kagawaran sa mga LGU para isulong ang iba-ibang paraan ng pagtitipid ng tubig, gayon din ang pagmomonitor sa mga daluyan nito para mapaghandaan ang epekto ng El Nino. Nagpaalala naman ng Department of Health kaugnay ng heat-related illnesses na maaaring maranasan dahil sa inaasahang matinding init ng panahon at mas kakaunting ulan. Kabilang dito ang heat exhaustion na maaaring magdulot ng panghihina ang katawan, pakiramdam na mahihimatay, heat cramps o pamumulikat o labis na pagpapawis, gayon din ang heat stroke o pagkawala ng malay dahil sa matinding init, pati na ang pagkukumbulsyon. Kaya payo ng kagawaran, magsuot ng preskong damit, uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig kada araw para mapanatiling hydrated ang katawan at limitahan ang pagbabad sa labas, lalo kung tirik ang araw. Francis Orso, ABS-CBN News.
9: Pinuno ng liwanag at kilig na eksena ang sold-out concert ng Ben and Ben sa The Big Dome. Naging emosyonal naman ang gabi sa huling performance ng isa nilang miyembro. Nagpapatrol, MJ Felipe.
13: Nag-umapaw ang pasasalamat ng bandang Ben and Ben sa matagumpay nilang Saranggola The Concert sa The Big Dome kagabi. Sinuklian ng banda ang sold-out crowd, the concert venue, ng 3-hour show. Kinanta nila ang mga biggest hits at underrated tracks mula sa kanilang 3 nakaraang album. Nagkaroon din sila ng Request a Song segment mula sa maswerteng fans na nanood. Big surprise naman para sa banda ng magka-wedding proposal sa gitna ng show. 2 couples ang nagkaroon ng Will You Marry Me moment. Pero highlight ng gabi ang huling hataw ng drummer na si Jam on stage kasama ang grupo. Matatandaang nagpaalam na sa banda si Jam matapos ang isang life-changing decision kabilang ang pagkakaroon niya ng injury sa kaliwang braso, dahilan para mahirapan na siyang magpatuloy sa pag-drums. Emosyonal ang miyembro ng grupo sa kanilang huling performance at kanilang final bow bilang 9-member band. Pero may good news naman dahil dadalhin ng Ben and Ben ang kanilang Saranggola concert sa Cebu sa April 10, 2027.
14: On drums, let's give it up for Jam! Maraming salamat kami ang Ben and Ben!
13: MJ Felipe, ABS-CBN News.
15: Department of Energy naglatag ng mga plano sa Kamara para solusyunan ang manipis na supply ng kuryente sa Visayas. At Music Fest na pangungunahan ng SB19 may aabangang exciting collab sa ibang artists sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issues Spotted. Issues Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa mga lumalaban ng batas.
2: Public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero tempted ka na ba sa new civil code?
0: Batas ang inyong magiging lakas.
3: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA 6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
0: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
4: Attorney, mayroon akong nabili na dote.
3: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari ng binibenta niya.
0: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. TV Patrol sa DZMM.
5: Dinideklarang fire out ang sunog sa motor tanker o motor tanker vessel na MTKR Gindara sa Balayan Distillery Port sa Calacas City, Batangas nitong Biyernes ng hapon. Ayon sa Coast Guard Southern Tagalog, tuluyan nang napula ang sunog sa barko makalipas ang higit 45 oras na pag-apula ng apoy. Sa inisyal na investigasyon, sumiklab ang sunog bandang alas 5 ng hapon noon pang Miyerkules habang nakadaong ang barko. Nagbababa umano ng molasses ang barko nang magsimula ang apoy. Ayon sa mga unang ulat, nagsimula ang apoy sa engine room. Ligtas naman ang nasa higit 20 crew ng barko. Patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Samantala, lumabas sa Maritime Safety Investigation ng Marina na may kargang lithium batteries ang nasunog na MV June Aster na posibleng lumikha ng sunog kung magkaroon ng contact sa tubig alat. Sa panayam ng DZMM Teleradyo kay Marina Enforcement Service Director at spokesperson Luisito de los Santos, sinabi niya na isa sa pinakamalakas na teorya na kanilang iniimbestigahan sa pagkasunog ng MV June Aster ang hindi wastong pagkakaimbak ng mga flammable cargo. Dagdag ni de los Santos, may sakay ring electric vehicle ang barko pero masyado anyang maaga para sabihing nakadagdag ito sa sunog o kung ito man ang nagmitsa. Kailangan pa niya ng iba yung forensic examination para matukoy ang tunay na sanhi at pinagmulan ng sunog. Patuloy na minomonitor ng Philippine Coast Guard ang mga aktibidad ng Chinese Marine Scientific Vessel na Jiahaike 7 na namataang namamalagi sa layong 37 nautical miles sa hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Ayon kay Rear Admiral Jay Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, napigilan nila ang mga ilegal na aktibidad ng nasabing barko na malagi umano sa isang pwesto ang sasakyang pandagat malapit sa Batanes. Giit ni Tariela, ang mga dayuhang sasakyang pandagat ay maaari lang dumaan sa Philippine Exclusive Economic Zone sa ilalim ng prinsipyo ng Freedom of Navigation o kalayaan sa paglalayag, pero hindi maaaring magsagawa ng anumang pag-aaral o aktibidad doon. Bukod naman sa Chinese vessel, namataan din ang tatlong barko ng Taiwan Coast Guard na naghihintay na lumipas o lumampas ang barkong pananaliksik ng China sa EEZ ng Pilipinas.
6: Itong Chinese research vessel na to, the reason why it is also concerning is because it has the capability to locate subsea cables, no? Ibig sabihin, underneath sa karagatan, itong mga critical infrastructure natin, the subsea cables na nandito, which is our national interest concerning telecommunications, banking, and connectivity.
7: Inilibing na ngayong Sabado ang grade 9 student na dalagita na namatay sa pamamaril sa Banga National High School, South Cotabato. Mula sa kanyang tahanan, isang funeral procession ang isinagawa patungong simbahan bago siya inihatid sa huling himlayan. Kabilang sa mga nakilibing ay mga kaklase, guro at mga kapitbahay ng biktima. Kabilang sa nakilibing ang isa sa mga nasugatan sa school shooting at itinuturing na bayani matapos niyang isara ang pinto ng classroom para hindi makapasok ang namaril. Matatandaang ang dalagita ay isa sa tatlong nasawi sa shooting incident noong September 18, kabilang ang suspect na estudyante habang walo ang sugatan. Nadagdagan pa ang medalya ng Pilipinas sa 20th Asian Games. Ayon sa Philippine Sports Commission, ito na ang pinakamagandang performance ng bansa sa Asiad sa loob ng higit anim na dekada. Mula Nagoya, Japan, nagpapatrol Paige Javier.
8: Muntik nang maging golden finish para kay jiu-jitsu athlete Alexandria Enriquez sa kanyang unang sabak sa Asian Games. Ipinakita ni Enriquez kung bakit siya world champion at isa-isang pinataob ang mga kalaban via submission papunta sa gold medal match. Sa final, binuhos ni Enriquez ang lahat para sa ginto kontra pambato ng Thailand na dati na niyang nakaharap sa Asian Beach Games. Pero sa huling sandali, nagka-advantage ang kanyang kalaban mula Thailand, kaya silver ang kanyang iuuwi.
9: I was able to get the submission on her, but she came back with a vengeance. I'm still proud and happy of my performance. I gave it my all, so there's no regrets.
8: Kahit hindi nakamit ang ginto, winner pa rin si Enriquez dahil napanood siya ng kanyang fiance at pamilya na nagmula pa sa Amerika.
9: It was so nice. I had my mom, my fiance, my Tita Belay, Tita Eski, who's actually part of a delegate on the boxing committee. So it was amazing. And all my teammates, I could hear each and every one of them through every fight cheering me on. So it gave me a lot of, you know, power to, you know, push through.
8: Bigo namang makaabot sa podium ang kanyang teammate na si Andrea Lois Lau matapos matalo sa bronze medal match 0-2 kontra Mongolia. Silver agad naman ang nakuha ni Tatiana Mangin sa una niyang sabak sa Asian Games. Magandang naging takbo ni Mangin papunta sa gold medal match pero natapat sa world champion mula China sa final. Dismayado ang 18-year-old Taekwondo Jin dahil hindi nakuha ang inaasam na ginto.
10: Siyempre siguro din po, nang hinayang na din ako kasi close eh, super unti na lang eh.
8: Pero kahit bigo magwagi sa unang Asian Games, determinado si Mangin bumawi sa susunod niyang torneo. Mag-uuwi rin ng silver ang kanyang teammate na si Olympian Kurt Barbosa sa Kyurugi Men's 58kg event ng Taekwondo. Umabot si Barbosa sa gold medal match pero bigo niyang matalo ang pambato ng Kazakhstan. Masaya si Barbosa na makuha ang una niyang Asian medal.
11: Feeling grateful and thankful for everything. Nagbunga lahat ng kahirapan sa training, lahat ng struggle, lahat ng hard work. Basta lahat po ng kahirapan na lagpasan po namin.
8: Matapos makauwi ng medalya sa Asian Games, mas ganado pa si Barbosa lumaban ulit para sa bayan. Para naman kay Mangin, dadalhin niya lahat ng aral mula sa ASIAD patungo sa susunod nilang torneo, ang Asian Indoor Martial Arts Games o IMAG sa Disyembre. Matapos sumika patungong ginto sa virtual taekwondo, si Jayus Yape ang magwawagayway ng watawat sa Asian Games closing ceremony sa Linggo. Si Yape ang naghatid ng pang-apat na ginto ng Pilipinas sa inaugural virtual taekwondo event. Bigo naman makatungtong sa podium sa paddle women's pairs event sila Dana Abad at Joshea Malazarte. Pinataob ang Pinay duo ng Indonesia 06-06 at nagtapos na pang-apat overall. Isang araw bago ang formal na pagsasara ng 2026 Asian Games, nasa 4 na ginto na ang Pilipinas, 7 na silver at 16 na bronze. Natapatan na ng bansa ang 2018 at 2022 ASIAD Gold Medal Haul at nakauwi ng medalya sa mas maraming sport kumpara dati.
12: This is the best performance of the Philippines in 64 years. And when we say 64 years, the last time was in 1962 in Jakarta. We're very happy we won so many medals in so many sports.
8: Sinabi ng PSC chairman na aabot sa 35 milyong piso ang incentives na naghihintay sa mga atletang nagbigay karangalan sa bansa sa 2026 Asian Games. Para sa POC Media at ABS-CBN News, Paige Javier, Nagoya, Japan.
7: Alex Ayala at EJ Obiena nag-flex ng kani-kanilang medalya sa Asian Games. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Weekend.
13: TV Patrol sa DZMM.
14: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
14: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
13: Mas maliwanag.
0: maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigornia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Sa mga lumalaban ng batas.
2: Public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero scented ka na ba sa new civil code?
0: Batas ang inyong magiging lakas.
15: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA-6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
0: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
4: Attorney, mayroon akong nabili na dosage.
3: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pambabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari ng binibenta niya.
0: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Tele Radio. May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
16: Disyembre, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
17: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol sa 630.

0: isyu ng suliranin sa enerhiya ng rehiyon. Ito ay lalo't matindi na ang epekto nito sa mga mamamayan at negosyo. Sinabi ni House Committee on Legislative Franchises Vice Chairperson Representative Antonino Roman III na kailangang malaman kung kakayanin pa ba ng kasalukuyang power system na mabigyan ng sapat na supply na kuryente ang Visayas. Nilatag naman ni Deputy Speaker Albie Benitez ang 15-point plan na magsisimula sa pagbuhay sa ilang planta na hindi na operational para muling makapag-generate ng sapat na kuryente. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, balak ng kagawaran na magdala ng power barges para makatulong sa supply ng kuryente sa Visayas, habang inantay din ang battery energy storage na inaasahang solusyon sa red at yellow alert sa Visayas at maiwasan ang pagsipa ng presyo ng kuryente doon. Unti-unti nang binabalik sa normal ang ilang telecom companies ang serbisyo ng internet sa bansa. Ito ay matapos masira ang fiber optic cable sa ilalim ng karagatan sa pagitan ng Pilipinas at Singapore. Ayon sa PLDT at Globe, nagsagawa sila ng rerouting ng kanilang data traffic para maibalik ang internet connection ng kanilang customers. Dagdag ng Globe, inaasahang makukumpuni ang nasirang subsea cable sa mga susunod na linggo. Naunang iniulat ng University of the Philippines Diliman Network Help Desk ang fiber cable break kung saan nakakonekta ang karamihan sa ating internet service providers. Sinayagan ng International Criminal Court ang hiling ng prosecution na gamitin ang naunang naka-record na testimonya ng isang pangunahing witness na tinukoy sa code na P-1100. Ito ay para sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Laman ng kanyang testimonya ang kritikal na detalye kaugnay sa polisiya ng pag-neutralize sa hinihinalang drug suspects at ang operasyon ng Davao Death Squad o DDS. Samantala, tinanggihan ng Trial Chamber 3 ang hiling na 2 oras na supplementary examination sa testimonya ng witness kundi sa loob ng 1 oras lang. Inaprubahan naman ng chamber ang 5 dokumento habang 4 ay rejected. Nagbabala naman ng ICC sa iwasan ang pagsumite ng paulit-ulit na ebidensya.
1: Inihayag ni singer-actress Agot Isidro na may pinaplano silang repeat concert matapos ang tagumpay ng kanyang birthday concert. Samantala, inaabangan na ang pasabog at level up music experience ng One Zone Fest Music Festival na pangungunahan ng SB19. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
2: SB19, Sonara at J2X. Magsasama-sama para sa iisang music festival, ang One Zone Fest ng 1Z Entertainment. Ayon kay Pablo ng SB, abangan ang exciting nilang collaboration sa Big Dome sa October 24 at 25.
3: Very great artist, very talented artist. At the same time, magkakaroon kami ng mga creative collaborations here.
2: Dagdag ni Pinuno, matagal na nilang plano ang Music Fest at balak din ng grupo na dalhin ito sa international stage.
3: What we also want to do for this kind of festival is to bridge cultures. So in the future, we will be inviting, pwede rin naming dalhin sa ibang bansa yung mismong festival. So it's Para rin sa mga fans na talagang ma-experience nila kung ano yung music ng iba't ibang parte ng mundo.
2: Matapos naman ang matagumpay na 60th birthday concert ng singer-actress na si Agot Isidro na The Story of AI, Agot Isidro's special birthday concert noong July. Ang tanong sa veteranang singer, may repeat ba ito?
4: Meron kami mga plano pero I think next year, maybe not here. Ako gusto kong kumanta ng kumanta.
5: Sa kong kabataang Pilipino,
2: Para naman sa mga batang mahilig sa music, abangan ang Musikwela, isang online show na pinagsama ang musika, kwento, puppetry at animation para gawing mas masaya ang learning experience.
4: Ayun, meron tayo! Isa!
2: Ituturo ng host na si Ate Yumi at mga kaibigang music

0: sa puppets ang Pinoy values. Ituturo rin ang Pinoy music. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
1: Pinusuan nyo na rin ba? Kinagiliwan ng mga fans ang latest TikTok post ni WTA number 18 Alex Ayala kasama si pole vaulter EJ Obiena. Parehong kabilang ang dalawang atleta sa 2026 Asian Games sa Japan. Sa caption na "With the GOAT, EJ Obiena," nilipsync ng dalawa ang kanta ni Parokya ni Edgar na "Akala" habang suot ang kani-kanilang medalya na naipanalo sa 2026 Asian Games. Masayang binida ng isa't isa ang kanilang panalo. Nasungkit ni Obiena ang gold medal at bagong Asian Games record na 5.91 meters sa pole vault. Inuwi naman ni Ayala ang bronze medal sa single tennis event. Umabot na sa higit 2 milyon ang views ng masayang post. Congrats! Kaya ako naka-gold eh. Kasi marami tayong gold. Congrats sa ating atleta. Kahit na hindi nakapag-uwi ng medalya, we are proud of you. Yung effort lang, we salute you.
2: Congrats po sa inyo dyan sa Japan. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatron. Ako po, si Adrian Ayali.
1: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po, si Zen Hernandez. 83 days na lang! Pasko na! Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na ang

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 6:47 ng gabi.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
1: Kapag malusog ang katawan, mas masigla ang buhay. Kapag may tamang kaalaman, mas naiingatan ang kalusugan. Inihahandog ng Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation ang programang maghahatid ng payo ng mga eksperto, magbibigay ng kaalaman at aagapay para sa ating kalusugan. Handang maglingkod para sa mas malusog na Pilipino. Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla, ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
3: Mga kaibigan, mga kapamilya, mga kaserbisyo, ang pag-uusapan po natin ngayong gabing ito ay may kinalaman sa ating lalamunan. May kinalaman sa boses, may kinalaman sa phlegm, Ate Nems.
0: Kaya nga po, tutukan ho natin ngayon ano, yung ating pong title nga po ng ating pong pag-uusapan ngayon, puhunan mo yung boses mo eh, di ba? Kaya importante po na tayo'y tumutok sa ating pong palatuntunan ngayon pong gabing ito para mas malaman natin kung ano ba pinagmumulan nito, ito po ba ay may kinalaman sa sa salita natin ng tuloy-tuloy or ito po ba ay may kinalaman sa sipon, ubo, or may mga respiratory issues.
3: Mga sakit, oo. At syempre, alamin natin later kung ano ba ang mga magagandang natural na gamot na pwede nating inumin kapag ganyan ang ating problema sa kalusugan. Kaya samahan niyo po kami isang buong oras sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa
4: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM!

0: Magandang magandang gabi ang aming bati sa lahat. Hi, hello, and welcome to Kaagapay sa Kalusugan. Welcome po sa isang napakagandang Saturday evening. Kami po ang nasa third day na pala tayo ngayon. Yan ang ating petsa, ikatlong araw sa buwan ng Oktubre 2026. How are you? How's your health? Sana po'y okay lang kayo. Sana'y ayos lang ang kalusugan ninyo at ng inyong buong pamilya. Kami po ang inyong mga makakasama. Ito po ang inyong lingkod, Master James Alejandro. Muli, magandang gabi sa lahat. Good evening, everyone. Good evening sa mga kasama natin dito sa ating himpilan, sa Technical and Engineering, sa News Center ng himpilan, sa lahat ng mga kasama at kaibigan natin sa Herbs and Nature Corporation and Trevenod. Hello po at maraming salamat sa inyo as always. At syempre pa, ito na, kompleto tayo tonight dahil kasama na nga natin ang ating partner, si Ate Nemi. Hi, Ate Nems. Good evening sa'yo.
1: Good evening din sa'yo, Master James. At magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po sa ating palatuntunang Kaagapay sa Kalusugan. Kumusta po kayo? Naipahinga niyo po ba ang inyo pong mga boses sa loob ng maghapon na kayo po ay nagtatrabaho, salita ng salita, o kaya naman po ay nakakainom ba ng sapat na tubig? Kasi nakakatulong din yun, Master James.
0: Tubig?
1: Pagka napapagod yung ating pong boses.
0: Hindi ba pwedeng soft drinks? Hindi ba tubig? Hindi ba pwedeng? Nangyayari sa totoong buhay, di ba? Yung mga common na nagiging issue natin.
1: Kasi, what if? Kasi di ba, what if walang tubig, di ba?
0: What if talaga kung walang tubig?
1: Pwede natin itanong mamaya yan.
0: Marami tayo mga itatanong.
1: Makakatulong sa atin.
0: Actually, maganda nga ito kasi parang malapit. Ayan, very near our hearts, ika nga. Malapit sa aming mga puso. Kasi ganyan ang trabaho natin, Ate Nems,
1: yes,
0: di ba? May kinalaman sa paggamit ng boses. At marami pang iba na ganyan ang mga problema. Kung may tanong kayo tungkol dito sa ating topic ngayon, kung meron po kayong mga gustong malaman tungkol po dito sa ating talakayan, kung may tanong kayo tungkol sa Plemex Lagundi na meron pong syrup form, merong capsule form, marami tayong mga pwedeng pag-usapan. Pwede kayong maki-join sa amin dito sa ating talakayan. Sali po kayo sa ating mga usapan. Magpadala ng inyong mga mensahe sa DZMM Hotline. Ito na po, 0919-278-3000. Again, 0919-278-3000, o mag-comment sa ating live stream.
1: O kaya naman, ipadala ang inyong mga mensahe sa ating pong Kaagapay sa Kalusugan Hotline, 0969-610-8133, 0969-610-8133.
0: Pwede rin po sa ating mga social media accounts. Punta kayo sa social media, i-search nyo ang DZMM Teleradyo at Kaagapay sa Kalusugan, at sisikapin po naming basahin ang inyong mga mensaheng pinadadala dyan po sa mga online messaging. Ngayon, diretso na tayo, Ate Nem, sa ating balitang pangkalusugan. Ito na ang Kaagapay Health Update.
2: Kaagapay sa Kalusugan Health Update.
3: Health

0: o mawala, pwedeng galing sa sensitive airway.
1: Paos na boses, binalaan laban sa Yossi at vape.
0: Nagundi sa ubo, may siyensya sa likod nito.
2: Kagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Nagbabala ang mga eksperto na ang matagal na ubo ay hindi laging dahil sa impeksyon o problema lamang sa baga. Sa bagong 2026 Experts Consensus ng American Bronchoesophagological Association, tinutukan ng refractory chronic cough o ang ubong tumatagal ng higit 8 linggo kahit nagamot na ang mga karaniwang sanhi. Maaring sangkot dito ang sobrang pagiging sensitibo ng mga nerve sa lalamunan at airway. Dahil dito, ang pagsasalita, pagtawa, malamig na hangin, matapang na amoy o kaunting iritasyon ay pwedeng ma-trigger ng ubo. Maari ring kasabay nito ang pamamaos at pagod na boses. Kaya sa ubong paulit-ulit at naka-apekto na sa trabaho, mahalagang hanapin ang pinagmumulan. Ito'y dahil sa posibleng kailangang surin ito, hindi lamang ang baga, kundi pati ang larynx o voice box.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
1: Sa dagdag pang balita, binigyan diin ng East Avenue Medical Center ang tamang pag-aalaga sa boses kasabay ng babala laban sa paninigarilyo at vaping. Bilang pagunita sa World Voice Day 2026, nagsagawa ang Department of Orthonolaryngology, Head and Neck Surgery ng EAMC ng Health Forum tungkol sa pagpapanatili ng malusog na boses. Tinalakay din ng mga doktor ang epekto ng sigarilyo at vape sa boses at pangkalahatang kalusugan. Ayon sa mga dalubhasa, ang usok at iba pang irritants ay maaaring makaapekto sa respiratory tract at makakapagpalala ng ubo at iritasyon sa lalamunan. Para sa mga taong araw-araw umaasa sa kanilang mga boses sa trabaho, ang paulit-ulit na pamamaos ay hindi dapat puro tiis. Kung matagal o paulit-ulit ang pagbabago ng boses, mahalagang alamin ang sanhi at agad na magpasuri.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Sa iba pang balita, sumailalim sa siyentipikong pananaliksik ang paggamit ng lagundi para sa ubo. Ayon sa DOST, Philippine Council for Health Research and Development, ang Vitex Negundo o lagundi ay dumaan sa maraming pag-aaral at clinical trials sa ilalim ng National Integrated Research Program on Medicinal Plants. Nakita sa mga pag-aaral ang posibilidad na mapababa ang dalas ng ubo at mapalabis ang malapot na plema bukod sa pagtulong sa ilang respiratory symptoms. Mahalaga ito dahil ang ubo ay natural na paraan ng katawan para mailabas ang mucus at mga irritant mula sa airway. Gayunman, hindi lahat ng ubo ay magkakatulad. Kapag tumagal, lumalala, may hirap sa paghinga o may dugo, kailangang alamin ang sanhi at huwag iasa sa pansamantalang pagginhawa lamang.
2: Kaagapay sa kalusugan, Health Update! Health Update! Kaagapay sa kalusugan, Expert! Expert on Air!
1: At eto na nga atin, Ems, kasama na natin dito sa studio mismo ang ating tampok na eksperto at kaagapay natin for tonight. Nagbabalik. Tama nga, Direct Sandy. Nagbabalik si Dr. Joseph Carlisle Neri. Hello, Doc Joseph. Welcome back to Kaagapay sa Kalusugan.
3: Good evening, Master James, atin, Sir
0: Sandy. Evening. Yes, Doc. Good evening, thank you, Doc. Kasi evening. Nandito ka ulit para gabayan kami, no? Para sa kung ano ba yung mga issues natin sa ating, lalo na sa lalamunan natin, no? Saan ba nanggagaling yung problema nito? Yung pagkapaos, ano?
1: Yung pagkapaos. Mm-hmm. Oo, yung minamalat. Di ba? Yes, yung mga tawag dyan, malat. Lahat, paos, or parang piniplema. Meron ba? May connection ba actually yung phlegm dyan sa paos na yan, dyan sa pagka malat na yan, Doc? Or Or isa lang siya sa mga nagiging cause?
3: Marami po kasi talaga tayong causes, no? Pwedeng talagang simpleng iritasyon po nung sa vocal cords na alam natin. Or yung isa nga, yung infection talaga na pwedeng mag-cause ng mga iba't-ibang sintomas.
1: Iritasyon? Kasama ba dyan yung nagkakaraoke buong gabi? Yung parang pagod na pagod ka dahil... O diba, pag ikaw ay nasa ganyang klase ng trabaho tapos sabihin mo buong araw gamit na gamit yung boses, naramdaman mo after the end of the day na may hoarseness, may pag ano ba garalgal, may pagagaralgal, may pagkapagod sa boses. Yon ay posibleng maituring, doc, na mula dun sa pagkagamit. Opo. Sobrang gamit ng boses.
3: Opo, Master James. Actually, yun nga, ang kasabihan dyan, hindi lang naman tao ang napapagod, pati boses din. No?
1: Napapagod din. No?
3: Kasi kung iisipin nga natin, no, parang ang vocal cords kasi natin ay muscles, no? So, kung gagamitin mo siya patuloy-tuloy, may muscles. Hindi siya purely muscle.
1: Okay.
3: So,
1: okay.
3: Kung tuloy-tuloy mo siyang gagamitin, mapapagod din at some point.
1: Parang yung mga muscles siguro pag nasobrahan ka ng exercise, may muscle soreness.
0: Yes,
1: I'm sure, meron din ganon.
3: Parang yung sitwasyon.
1: Soreness o pamamaga sa lalamunan natin.
0: Sino ba yung mga karaniwang nakakaranas na mga, ano ba yung mga career?
1: Mga career?
0: Na merong, yung laging ginagamit yung boses. Siyempre, yung mga teachers.
1: Teacher,
0: di ba?
1: Mga call center agents. Singers, sabi nito. Kayo, doc, singer kayo, no?
3: Ay, hindi po.
1: Malalaman natin. Sa mga susunod. Baka bigla nating i-on the spot si Doc.
0: Instrumental lang daw si Doc.
1: Yung mga ano, call center. Yan, di ba? Nung panahon natin, nung tayo ay lumalaki pa lang ang Atenems, wala pang ganyang klase ng industriya, di ba? Pero ngayon, meron ng ganyan.
0: Mga nanay.
1: Dami. Nanay kasama yan. Nanay at tatay na ginagamit ang kanilang mga boses sa bahay. Anyway, parang ang pinaka-point dito, kung sino man yung daily ay merong paggamit ng boses, sila yung unang maapektuhan sa pagkakaroon nito. Nasabi nga ni Doc, pagka-paos dahil sa sobrang gamit. Tapos, ano yung pangalawa? Dahil sa
3: Infection.
1: Sa infection.
0: Infection.
1: Anong klaseng infection yung tinutukoy ninyo, Doc?
3: Una po, no, talaga yung alam natin mga respiratory infections, yung pag-ubo kasi nagko-cause din po yan ng iritasyon dun sa lalamunan and yung vocal cords natin. Pero
1: okay.
3: Primarily kasi meron tayo nga, tulad nung nabanggit natin kanina, yung pagod talaga, yung nasistrain yung voice. And pwede rin kasi siya dun sa mga ibang kondisyon na pwede magbigay ng iritasyon dun sa lalamunan natin.
0: Katulad po ng mga pollution, hangin.
3: Pollution. And yung common sa ating mga Pilipino, yung acid reflux.
1: Acid reflux. Common pala yan sa atin. Talaga. Hindi kasi napapansin eh. Diba? Baka hindi alam na yun pala ang cause nung kanilang pagkaroon ng pag-ihim, pag-ubo, pagkapaos.
0: Kasi diba dati napag-usapan na rin natin, Master James, no? Ang ubo ay pwedeng, ang pinagmulan nito ay acid reflux din talaga, no?
1: Okay.
0: So, ibig sabihin, talaga yung paos kapag nagbago na yung boses mo, ay pwedeng dahilan nga itong acid reflux, no?
3: Opo. Kadalasan nga din po, Atenems, no? Madagdag ko lang. Kasi may mga pagkakataon na yung tayo, nagigising tayo na paos na. Pwede rin kasi may tinatawag tayong silent reflux, no?
1: Silent
3: reflux.
1: Hindi mo alam
0: hindi
1: na...
0: Hindi mo alam na ina-acid ka?
3: Opo, kasi 80% actually ng cases, wala talaga tayong nararamdaman na pananakit dito sa dibdib or sa chan.
1: Yung parang heartburn na tinatawag nila.
3: Acid dito. Tapos naiirita na rin yung lalamunan natin.
1: Tapos nagmamanifest siya as ito na nga sa pamamaos sa ating lalamunan. Ang hirap nun kasi kung hindi mo alam kung ano yung gagawin, diba? Tapos part ng trabaho mo nga ang pagsasalita, hindi lang pagsasalita at ang pagmo-modulate.
0: Yes.
1: Diba? Iba yung normal speaking voice, yung parang ganito lang, yeah. Parang
0: hindi katulad ni Master James, normal masyado. Speaking voice niya at saka yung boses niya sa radyo pareho.
1: Hindi masyado. Hindi ah. Siguro pag alam mo yon, pag nagpagkwentuhan tayo, tapos very very energetic yung kwento, may puwersa, eh, diba? Pero yung mild lang. Na ganitong klase ng mild na nagkikwentuhan tayo, halimbawa Ate Nems na parang,
0: normal yan.
1: Normal lang, hindi masakit sa lalamunan.
0: Yes.
1: Pero kung ayan na. Balik na tayo sa energy, ano yan, etos itutuloy-tuloy mo, tapos meron ka pang nararamdaman ng kakaiba, masakit yan.
0: Pero Doc, ano, etong pinag-uusapan natin is yung high energy, di ba? Na kaya napapagod. Pero paano naman yung parang bumubulong? na boses.
1: Okay lang ba? Magsalita na magsalita, pero pabulong. Magsalita,
0: pero pabulong.
3: Okay, actually, kung titingnan natin realistically, no, isipin natin na napapahinga yung boses natin kapag tayo bumubulong. Pero kasi, yun yung kabaliktaran. Yung vocal cords natin kapag tayo bumubulong, kung mapapansin nyo tayo yung bumulong, mas sumisikip sa may lalamunan. Nagtetense po kasi yung vocal cords natin. So, mas nagkakaroon ng tension or yung ano nga, pressure and strain dun sa vocal cords.
0: So, hindi healthy para sa mga marites.
1: Try mo nga. Try mo lang na ano. Try mo na pabulong.
0: So, hindi healthy.
1: Hindi yung pabulong. Kasi talaga.
0: Hindi natin kaya yung Master James.
1: Hello.
0: Hindi natin kaya.
1: May katotohanan na. Parang may extra air na nilalabas. Ano? Pag ganyan kasi, tapos may kasama pang phlegm, may kasamang infection, may inflammation, kagaya ng sabi ni Doc, kailangan merong kaagad aksyon na gagawin, Doc, di ba? Kailangan meron tayong hindi natin pababayaan, lalo na kung itong ang kabuhayan natin ang nakasalalay, gusto natin mawala siya kaagad, Doc. Ano? Anong mga tips ninyo para sa ganyan?
3: Ang pinaka-importante talaga is ipahinga natin yung boses, no? Kasi ang ina-advise lalo sa mga yon, yung puhunan ang boses, tulad po ng mga guro, yung mga call center po natin na agents, every 10 minutes dapat meron tayong voice rest. Pangalawa, yung pag-inom ng tubig. Para at least kung may may plema sa may lalamunan, imbes na ine-ehem natin na pwedeng nagkakos ng iritasyon,
0: naka-flush
3: na natin.
1: Yung kaninang tanong ko, yung soft drinks, pag ganyan, or sweet na mga juices.
3: Mas maganda
1: juices.
3: Kung tubig po talaga, kasi yung soft drinks, yung mga juices, pwede rin mag-cause ng acid reflux na pwedeng makadagdag sa iritasyon sa lalamunan.
1: At yan ay iniiwasan natin.
0: Yes, Doc. Kung meron ka pang ibang tips, ano, pero maputol ko lang, kasi nabanggit mo yung pag-ehem. Diba? Madalas, parang nakasanayan natin, tayo lang mga Pilipino, diba? Yung kapag meron parang bumabara dito sa lalamunan natin, ay ginagawa natin yun madalas.
1: Example, and, Atenems, example. Yan. Ay, mild pa nga yan eh.
0: Oh.
1: May naririnig akong ehem.
0: Yung parang, talagang yan. Todo
1: eh. Diba?
0: Ang haba. Ginagawa nila.
1: Nakapakiramdam ko. Yes. Hindi pa man sinasagot ni Doc. Parang ako'y nahihirapan eh. Parang nakakagasgas ng lalamunan.
0: Doc, gabayan nyo kami dyan sa bahagi na to ng pag-ehem.
3: Yung paminsan-minsan na pag-ehem, isa po kasi siyang reflex din, no, para mag-clear. Pero kung gagawin nating habit na paulit-ulit kahit wala naman, magiging cycle po siya. Mag-ehem ka, lalabas yung plema, nasugatan po. So ang response, magpo-produce lang din tayo ng plema ulit. Tapos hanggang sa wala, nandun na ulit talaga.
0: Pero normal, okay lang na paminsan-minsan. Halimbawa, yun nga, pag merong may sipon ka, nagsisimulang sipon or ubo, okay lang na mag-ehem ka.
3: Opo, okay naman. Okay,
0: pero hindi magiging madalas dapat.
1: And speaking of nagsisimula pa lang, yes. Atenems, pag nagsistart na yung ganyang parang ehem, plema, yung mga soreness ng inyong lalamunan, okay lang ba mag-take na ng Plemex sa ganyang pagkakataon, Doc? Yung earliest sign na mapansin ninyo na merong slight irritation sa lalamunan, pwede na ba magsimula ng pag-take po ng Plemex Lagundi?
3: Kung nagsisimula pa lang naman po, pwede. Pero meron kasi tayong mga kailangan i-monitor din na magsasabi sa atin na kailangan talaga magpakonsulta. Lalo kung tumatagal na po yung pakiramdam nga po dun sa lalamunan.
1: Gaano katagal?
3: Kadalasan po yung mga may problema talaga sa lalamunan umaabot ng 2 to 3 weeks.
1: Napakatagal naman pala noon. Eh kung ikaw ay mayroong trabaho na ganyan, apektado na yung 2 hanggang 3 linggo na yan. Mamaya, marami pa tayong itatanong kay Doc Joseph. Ready natin pare-pareho dahil kahit kami ni Atenems ay interesado kami dito sa usapang ito. Kayo rin, baka gusto nyo rin makijoin sa ating mga talakayan, pwede kayo mag-send ng inyong mga mensahe. Again, babalikan natin in a little bit si Dr. Joseph Neri. For now, ay punta muna tayo sa ilan sa mga paalala natin. Ito po ang ating mga reminders mula sa Kaagapay sa Kalusugan at sisimulan namin ni Atenems dito sa schedule ng free medical consultation kasama po ang ating mga partner doctors sa mga piling Mercury Drugstore and Rose Pharmacy branches nationwide.
0: Okay, inyo pong puntahan ang ating pong mga doktor sa October 6 sa Mercury Drugstore Manila Paco Paz, sa Mercury Drugstore Las Piñas Almansa, nandyan po ang ating pong Dr. Joseph, Mercury Drugstore Quezon City A. Bonifacio. Sa October 7 naman, ang ating pong mga doktor ay nasa Mercury Drugstore Parañaque Sucat Lopez. at Mercury Drugstore Caloocan Metro Plaza. And sa October 8, Mercury Drugstore Manila Gagalangin at Mercury Drugstore Parañaque Baclaran Quirino.
1: Ayan, at para naman sa mga kababayan ho natin na gusto makakuha ng mga produkto ng Herbs and Nature o ng Trevenod, in this case, ano, yung Plemex Lagundi na pinag-uusapan natin ay under Trevenod kasi gamot po ang kanyang kategorya. Ang mga yan, available online. And sa kasalukuyan, pag kayo pumunta, either sa Shopee man yan o kaya sa Lazada o kaya sa TikTok, meron pong special 15% discount ang Plemex Lagundi.
0: Laking bagay yan, Master James.
1: Sino doon? Pareho, no?
0: Yes.
1: Plemex Forte, uh-huh. Both syrup and capsule. Mm-hmm. Pag mag-checkout kayo ngayon, automatic na may 15% discount. So, mas sulit yung inyong pagkuha sa Plemex Lagundi ngayon po mga oras na ito, mm-hmm. sa oras po ng ating programa.
0: At syempre, yung tipid pack, lagi po naming ipinaalala na available ang mga ito sa Mercury Drug Stores o kaya sa ibang mga butika, na especially po yung mga malalaking butika. Ano po? 9 capsules plus 1 ng mga produktong My Marble Tahibo Capsule, Liver Aid, Silimarin, Optim Lutein, at R3Sin.
1: Mm-hmm. 5 capsules plus 1 naman para sa Liver Aid Pro.
0: Mm-hmm. At ang mga tipid pack na ito ay available nga po sa lahat ng mga leading drug stores nationwide.
1: Alam niyo ba, yung mga produkto po ng Herbs and Nature available din sa mga selected stores na ang pangalan ay Herbena. Kung kayo'y may malapit na mga Herbena stores sa inyo, meron din po yan, yung mga pinag-uusapan namin dito. Yung Plemex Lagundi, nandiyan din yan. So pwede nyo silang tanungin. Hello sa mga kaibigan natin sa mga Herbena stores. Hello sa mga customers nila. Mm-hmm. And hello din sa mga nakakasama natin dito mismo sa Himpilan na meron pong program all about Herbena. Pwede nyo silang abangan bukas alas 6 ng gabi,
0: yes.
1: Kasama sina Kuya Art at si Ma'am si Sarah.
0: Hello,
1: belated
0: PR,
1: happy birthday nga pala, no? Oo. And para naman sa mga dagdag na tanong, eto na ang inyong dapat na ilista. Ito ang ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
0: Ipadala po ang inyong mga mensahe sa 0969-610-8133, 0969-610-8133.
1: Diyan lang po kayo, magbabalik po ang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
2: Mas malusog ang katawan basta't mayroong Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
4: Alam niyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo! Liver Aid Pro!
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro! May Silimarin, may multivitamins pa! Liver up na tayo with Liver Aid Pro!
7: Isa Kalzado po. Pansin niyo ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
8: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay Silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liver Aid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver Aid Pro.
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa maayos na liver function, Liver Aid Pro. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Wet away!
13: Yay!
14: Pambatang lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L. Lagundilif is the generic name of Flemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Flemix 40 ako. Ang Flemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Flemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Flemix.
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa malusog na buhay, mayroon kang kaagapay. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Sangkap ng kalusugan. Sangkap ng kalusugan.
1: At para dito sa ating segment na to, tsak, marami na naman tayong mga matututunan. Pero specifically, sa ating topic ngayon, sa ating pinag-usapan na kanina, na nakakatulong na gamot para sa ubo, yung Flemix Lagundi, Ate Nems. Kasi alamin natin ngayon yung kanyang mga ingredients. Mas bubusisiin natin, mas i-expound natin, ika nga, yung tungkol nga dito sa laman ng Flemix. Bakit siya nakakagamot? Bakit yan yung mismong pinili na ingredient niya, yung sangkap niya? At kasama natin para i-explain ang tungkol dito, pharmacist and product specialist ng Herbs and Nature Corporation, ang ating kapiling ngayon, si Miss Rowena Bravo. Hi, Miss Wang! Hello!
14: Hi, Master James! Hi, Ate Nem, sa Idok, sa lahat po ng ating mga tagapakinig.
0: Welcome ulit na, Miss Wang.
1: Na-miss ka namin last week, Miss Wang. Kaya babawi kami ngayon ni Ate Nem. So,
0: mga tanong. Dadamihan namin ang tanong. Hihirapan pa namin. Kaya-kaya ni Miss Wang.
1: Oo naman, kaya-kaya.
0: Siyempre, expert eh.
1: Expert. Kasi si Miss Wang, para lang mabigyan namin kayo ng background, si Miss Wang, pharmacist and product specialist, kasama siya sa research and development team, sa R&D, ng Herbs and Nature Corporation and ng Trevenod. Pero kagaya nung kanina, nang binanggit ko, Ate Nems, ang Flemix Lagundi is under the Trevenod
14: company.
1: Ayan. Dahil ang Flemix Trevenod, ay ang Flemix ay gamot.
14: Ay gamot. Ayan. Okay. Kasi dalawa lang naman yan eh. Pagka food supplement, Herbs and Nature. Mm-hmm. Pagka naman OTC, vitamins, minerals, nasa Trevenod.
1: Example, ng mga under the Trevenod Corporation.
14: Andiyan ang ating Gen-C Plus. Oh. And yung ating yan, Flemix Lagundi and Liver Aid Pro.
1: Liver Aid Pro, isa pa nga pala yan. So, kasi yung mga yan, gamot ang category.
14: Yes.
1: Flemix Lagundi, alam mo, Ate Nems, maraming mga hindi nila kaagad na nakukuha na gamot pala ang Flemix. Dahil nga, automatic, pag nakita mo yung brand name, di ba? Flemix, nakarugtong ang Lagundi. And dahil natural ang laman, iniisip, siguro, natural supplement, ito gamot. Klaruhin natin, Miss Wang, ang Flemix Lagundi ay gamot ba o suplemento?
14: Actually, gamot na siya eh. Kasi kasama siya sa 10 halamang gamot na naaprobahan ng DOH. So, ng Department of Health natin. So, kasama na siya. So, hindi na siya basta-basta suplemento lang. So, may masusing pag-aaral ko kung bakit siya naaprobahan na gamot. At ang kagandahan, tama, Master James, at NEMSA, ang ating Lagundi ay natural. So, just like any other cough medication, ang ating Flemix Lagundi ay anti-cough and anti-asthma. Ang kagandahan, dalawa ang kanyang aprobadong gamot. Mm-hmm. Okay? Hindi lang basta sa plema, hindi lang basta sa ubo. Pwede rin siya sa asthma. Okay? Mm-hmm. So, klaruhin natin. Kung ikaw ay may ubo, meron kang mild to moderate flu, mild to moderate bronchospasm, basta may kinalaman sa ubo, sipon, plema. Okay, andyan ang ating Flemix Lagundi. Maganda siya na pampalit. Okay, sa mga synthetic na gamot sa ubo, sipon. Okay? Pangalawa, anti-asthma din siya. Pag sinabing anti-asthma, ito ang rescue medication. Kung magti-trigger pa lang ang iyong asthma. Okay?
1: Pag nagsisimula pa lang
14: pag
1: siya.
14: Pag nagsisimula. Mismo, kasi Master James Atenems, iba kasi ang gamot pag may asthma ka na talaga.
1: I remember. Kasi kami, Atenems, share ko lang. Atin-atin lang ito. No, pero secret. Yung secret lang. Oh, tayo-tayo lang. Pero kami, lumaki kami, yung pamilya namin, ano, may hika. Mm-hmm. Yung iba mga family members, yung iba mga kapatid, may hika. So, kabisado na namin yung mga gamot minsan sa hika na binibigay. Mm-hmm. At saka yung gamot na iniinom before may mga medication, yes. Yan para maiwasan yung mga atake.
0: Pero may mga home remedy din.
1: May mga home remedy. Uh-huh. May mga butiki pa nga na ano.
14: Pinapainom mo, yes.
1: Pero palagay ko hindi naman ako pinainom ng nanay ko ng butiki. Pero yung...
0: Hindi mo sure?
1: Oh, hindi ko sure. Huwag kang ganyan.
0: Ay, Nanay Claire.
1: Ay, Nanay. Hello, kinananay. Sa Luna La Union. Pero, ito na nga. Babalik ako dun sa ibig ko sabihin. Meron akong isang gamot na hindi ko makalimutan, Miss Weng. Kasi pag binibigay sa akin yun, para akong nanginginig, nangangatog. Yes. Oo, may ganong klase.
14: Baka meron kasing side effect yung gamot na ibinibigay sa'yo.
1: Okay.
14: So,
1: okay.
14: Sabi ko na, babalik din ako kanina, sabi ko nga, this is a rescue medication. Mm-hmm. Pag sinabing rescue medication, pagdating sa asthma, ito pa lang yung magti-trigger pa lang yung asthma mo, mm-hmm. Kailangan mo nang uminom ng Plemex para yung mga gamot mo na synthetic na iniinom mo sa asthma mo is hindi mo na kailanganin.
1: Okay, so umpisa pa lang. So, may sign pa lang na parang, yes. Uy, mukhang magiging ano to, mauuwi sa hika to.
14: Yes.
1: Uminom ka na kagad, yes. Ng Plemex Lagundi. Oh. Kung yung usapang parang bata pa, ang maganda dito yung Plemex, meron pang bata.
14: Yes. Diba? May pambata, may pamatanda. Yun ang kagandahan. So, hindi ka na mag-iisip, yung anak ko, bata pa lang. So, may Plemex time pambata. Mm-hmm. At dalawa ang flavors nito, ha? Mm-hmm. May orange and banana.
0: And masarap yun.
14: Of course. Syempre. And then, sa pangmatanda naman, meron din tayong dalawang klase. Isang capsule at isang syrup.
1: Mm-hmm. At masarap din yan. Marami akong mga feedback na natatanggap na
0: kasi kami,
1: gusto nila yung ganyan.
0: Mas gusto namin sa family yung syrup.
1: Alam mo kami, capsule. Team capsule kami sa sa bahay.
0: Diba, meron tayong
1: May variation. At alam natin
0: kasi ako, mas gusto ko yung meron parang hagod sa lalamunan. Siguro.
1: Kami kasi siguro parang mas madali mong inumin at matandaan yung capsule kasi pwede mong baunin everywhere. Eh. Pero capsule man, or yung syrup form, Miss Weng, yan ay pwedeng inumin dun sa early,
14: yes,
1: signs pa lang.
14: Early signs ng pag-aasma.
1: Mm-hmm. Paano yung pinag-uusapan natin kanina? Yung tungkol sa malat, tungkol sa parang nagkakaroon ng plema na nagkukos ng hoarseness and yung napapaos daw ang boses.
14: Okay. Hindi ko kasi alam, Master James, ha, pagdating sa mga doktor, kung talagang depende. Depende kung anong klase. Mm-hmm. Nung yun ba, okay. Pamamalat, dulot ng meron ng sipon, meron ng plema, yun kasi, yun dapat inuman ng gamot. Kasi may, sabi na nga ni Do, kanina narinig ko, merong klase ng pamamalat na because of the stomach acid. Mm-hmm. Okay? So yun, hindi mo kailangan.
1: Iba yun.
14: Iba yun. So dapat ma-determine mo din kung anong klase ng pamamalat meron ka.
0: Okay. Miss Wei, napadok na ako, nalito na ako. Hindi kasi napaisip lang ako. Itong Lagundi, no, laganap dito sa Philippines, 'di ba? Locally
14: produced
0: siya. Mm-hmm. Oh, so ang Lagundi ay meron din bang iba't ibang uri nito? Oo, may variety.
14: Okay. Actually, sa akin wala. Kasi ang Lagundi, may iba't ibang klase talaga ng umuusbong na Lagundi. But, depende kasi sa pinanggagalingan. Mm. Depende sa proseso. Mm. Ayan.
0: Okay.
14: Kasi maraming Lagundi, yung iba nga, di ba, nasa backyard.
0: Mm.
14: Ayan. Yes. Akala nila, basta kumuha lang sila ng leaves or yung roots,
0: papakulan, lilinisin.
14: Hindi. Kasi maraming proseso ang dapat gawin bago mo ma-achieve yung ganong klase ng Lagundi na nasa Plemex.
1: Alam mo, Miss Weng, tama ka dun . Dun lang sa masiguro mo na malinis yung preparation. Minsan, nagkakaroon na ng napakalaking issue . Kung nalinis mo ba na maayos, tama ba yung paghahanda? At least pag naka-Plemex ka, parang naka-ready na para sa'yo, inumin mo na lang.
14: Saka hindi mo naiisipin, baka magkaroon ng reaction, di ba? Ng tawag dito, ng ibang magiging dating sa katawan mo.
0: Pero maganda siguro to, no, maintindihan din ng mga listeners natin bago tayo mag-break na paano ba pinoproseso, paano napupunta sa capsule, paano na nagiging syrup, di ba?
1: Hina-harvest muna siguro,
14: yes,
1: di ba?
14: Yes, of course, muna, yan. Oh. Hina-harvest yan, tinatanim yan. Talagang meron tayong sariling plantation.
1: Okay.
0: Hindi lang basta tumutubo.
14: Hindi lang, yes,
1: tinatanim ng maayos.
14: Plantation, tinatanim ng maayos yan. Okay. Tapos, hina-harvest ng maayos. And after harvesting, pinupunta yan sa, syempre, sa isang malaking production area. Okay. And then, lilinisin. I-sterilize pa yan. Pag na-sterilize yan, and then, kung capsule tayo, ang gagawin dyan is i-papowderize. Papatuyuin ang dahon, then i-papowder.
1: Tapos pinapasok sa capsule. Ibig sabihin, walang halo yan.
14: Walang halong chemical.
1: As in, purong dahon lang talaga na naduro.
14: Purong dahon. And then, sa capsule, ano yan, yung purong dahong piniga.
1: Pero, kasi may flavor eh. Ano yung flavoring na lang ang parang
14: flavoring sa yung kanyang asukal.
1: Ah, yung asukal. Yes. Yung parang sweetener. Sweet. Okay. O sige, di ba, ali, mamaya may mga tanong pa tayo kay Miss Weng. Miss Weng, dyan lang po kayo. Kasama nating tatanungin later si Doc Joseph. At kung kayo din, ito na yung magandang time doon sa mga nakikinig sa atin ngayon. Kung meron kayong mga questions, pwedeng yung isend sa amin ngayon na para maihabol natin sa ating mga talakayan later sa ating third segment ng Kaagapay sa Kalusugan. In the meantime, Ate Nem, second part naman ito ng listahan ng atin pong free medical consultation.
0: Opo, sa October 8 naman po, ang mga doktor natin ay nasa Mercury Drugstore Cainta Rizal Q Plaza, Rose Pharmacy Cebu, Juan Luna, Colon. At sa October 9, Mercury Drugstore Valenzuela, Paso de Blas, Rose Pharmacy Cebu, SM Mabolo. At sa Mercury Drugstore Batangas, Kumintang Ilaya. At sa October 10 ay nasa Mercury Drugstore Davao Agdaw ang ating pong mga doktor. At sa October 10 pa rin ay nasa Mercury Drugstore Laguna Binyan Highway.
1: At huwag din po nating kalilimutan ang mga produktong itong aming mga nababanggit kasama ang Plemex, kasama ang marami pang iba mula sa Herbs and Nature and Trevenod. Available po yan sa lahat ng mga leading drugstores natin nationwide at meron po silang tipid pack. Naka 10 capsules plus 3 ang Gen C Vitamin C at Gen C plus Zinc, tapos 10 capsules plus 5 naman para sa Plemex Lagundi Capsule.
0: Bukod po sa mga butika ay mabibili rin po ang atin pong mga nabanggit na mga produkto sa mga online shops po, yung mga official online shops tulad po ng Shopee, Lazada at sa TikTok. I-search nyo po lamang Herbs and Nature Corporation o kaya naman Trevenod Corporation.
1: At syempre, huwag natin kalimutan, available din online. Kung available sa mga butika, meron po sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, gaya ng sabi mo nga, Ate Nems, meron tayong 15% discount ngayon. So kung kayo kukuha ng mga produkto, especially ang Plemex Lagundi, naka-automatic discount po siya until mamaya sa oras ng programa. Kung tayo ay may tanong tungkol dyan, kung meron kayong mga gustong malaman pa tungkol sa ating mga pinag-uusapan, pwede nyo isend ang mga yan dito sa ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
0: Ipadala po ninyo ang inyong mga mensahe sa 0969-610-813309-69-610-813.
1: Diyan lang po kayo, magbabalik pa rin po ang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMF.
2: Mas malusog ang katawan basta't mayroong Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation.
16: For liver health, level up na! Liverade Pro, Silimarin na Multivitamins Pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liverade Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverade Pro!
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: May Silimarin, may multivitamins pa.
17: Yan, ang Liverade Pro.
6: Tulong sa pangangalaga ng atay.
17: Liver up na tayo
6: with Liverade Pro.
13: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. syrup o capsule. Basta Lagundi, Plemex.
12: Vitex Negundo L, Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away! Yay!
11: Hambat ang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras natin, Ate Nems.
0: 7:30 na po ng gabi.
19: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
2: Sa malusog na buhay, mayroon kang kaagapay. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
1: And sa pagbabalik natin, ito, habang nagbabasa ako rito, Tenems, i-ready mo na mga greetings mo. Alam kong marami tayo dyan sa FB ba? Hindi ako maka-access pa sa YouTube, ako magbabawas.
0: Oo, ako din eh. Nasa YouTube eh.
1: Hello, sa FB, try natin. Maria Dulce Orate, hello po sa inyo. Happy listening. Beth Kamaing ng Marikina, maligayang paikinig as always. Listener naman natin lagi, si na ma'am Beth. NecoCats 9146, hello sa'yo.
0: Hello.
1: At saka si Ryota Takashi Kabalan Ohara ng Malabon City at sa lahat ng kanyang mga kasama. Agnes Reca.
0: Ma'am Maria Dulce.
1: Hello. Oh, yeah, si Maria Dulce. Roderick Moreno. May tanong ka, Roderick. Sige, mamaya itatanong natin ha, kay Doc yung question mo. And Louis Basco. Hello, Louis Basco. May tanong din si Louis. And andami pa rito. Sige, Ate Nems, ikaw muna.
0: Ay, okay. Gusto kong batiin yung asawa ko na kikinig, Pastor Mike. Hello po.
1: Hello,
0: and belated Pastor happy
1: Mike.
0: Birthday kay Ma'am She Sarah noong October 1.
1: Belated happy birthday, Ma'am She Sarah ng Buhay at Kalusugan. 6 p.m. every Sunday kasama si Kuya R. Yeah. R. Vargas. And para naman sa questions, yung questions, kung mapapansin nyo, yung mga nag-greet dito, is-skip lang muna namin. Babasahin namin right after bumate si Dr. Joseph muna, Doc. Sige. Bati po muna tayo, Doc.
3: Hello, hello kay Paige. Hello sa
1: Hi,
3: parents
1: Paige.
3: Ko.
1: Hi, hello.
0: Shout
1: Doc Paige, baka gusto mo mag-appearance dito, sandali. Labas ka lang dito sa camera ni ano.
0: Ayan, ayan, ayan.
1: Yan, labas ka. Ayan. Diba?
0: Ganda.
1: Si Doc Paige.
0: Abangan nyo po si Doc Paige.
1: Actually, nakikita nyo si Doc Paige sa Facebook page ng Plemex.
14: Gen Z.
1: No, wait. Plemex for Kids.
0: Nakakalituan lang po.
1: Nakakalituan lang, pero Plemex for Kids.
0: Akala nyo lang po yung estudyante, maniwala po kayo din ni
1: Dr.
0: Boy.
1: Dr. Boy, si Doc Paige. Doc Joseph, sorry, naputol kita, tuloy po.
3: Hello din po sa clinic staff, sa clinicus, kay Simon.
0: Oh, si Simon, nakikinig. Hello po. Doktor po namin yan, sabi po ni Simon.
1: Oy, galing. Sige, meron pa, Doc?
3: Happy birthday din pala sa D-group brother ko, si Chrysiter.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday!
3: Happy birthday! Hindi ko makakalimutan.
0: Hello po sa inyo. Ano pangalan po ng
3: Mama Wilma and Papa John?
1: Ayan. Julius Bangalando, hello sa inyo sa pamilya sa Banate, Iloilo and Fabian Bangalando family ng North Caloocan. Hello sa inyo, Sir Julius Bangalando. Miss Weng, greetings.
14: Of course, ang aking mga anak, Divine Dibon Tristan, ang aking nga po si Avery. Yes.
0: Avery!
14: Si Edward, ang aking pamangkin, nagpapabate.
1: Direk Sedi, may babatiin?
20: Wala po.
1: Sigurado ka? Para lang ipapan lang natin kunti yung camera kay Direk Sedi. Wala daw. Kasi,
0: wala. Ano, meron pala eh.
1: Meron pa.
0: Okay. Bulo mo nalang sa
1: sige. Ito na, mga questions na tayo. Mula po to sa halo-halo na, online ito, text line, and ang mauuna live natin ay mula sa Facebook. Sabi dito, Doc, hindi po ako naninigarilyo pero 30 years akong naninigarilyo before. Ngayon, matagal na daw siya tumigil pero madalas pa ring ubuhin. May epekto ba sa baga ang mahabang taon daw niya na, wait, second hand smoke? So hindi ko naintindihan kung second hand smoker ba siya o asawa ba niya. Ah, so siya ay second hand na smoking, parang ganun. Matagal nang wala yung exposure pero nandun pa rin yung ubo.
3: Kung ganun po katagal na talaga yung exposure, no, malaking factor na po yun. Naiirita pa rin and yun nga yung malungkot doon. No? Most na nagkakasakit talaga, hindi yung smoker, kundi yung mga nakakalanghap nung sa second hand smoke.
1: Kaya alam yun na, hindi na kami magsasalita. Alam yun na yan, malalaki na tayo pare-pareho. O sige, Ate
0: Nance. Tinatanong ni Sir Louis Basco, paano kung yung trangkaso ay may ubo? Pwede bang pagsabayin ang inom ng Plemex at paracetamol, Doc?
3: Pwede po. Kasi sintomas po talaga ang focus, yung symptom relief ang focus natin sa trangkaso.
1: Okay. Josefina David, hindi ko alam kung putol yung message ninyo, pero nung may ubo, hindi siya pinagbilhan ng Plemex? Yan kasi sana ang gusto niya. Yan na ang gusto niya kasi masarap inumin. Medyo may lamig sa lalamunan.
0: Sumali,
1: dahil nga daw may maintenance akong iniinom. May ganun ba?
14: Okay.
1: Kayo mismo tanungin natin.
14: Oo.
1: Kapag umiinom ba ng Plemex Lagundi, meron bang bawal? Meron bang... Okay. Dapat na isaalang-alang when you're taking Plemex Lagundi, considering natural nga ito.
14: Okay. Kahit natural kasi minsan may mga pharmacist. Mm-hmm. Yan. May mga pharmacist kasi na hindi basta-basta nagbibigay ng gamot ng walang pahintulot.
1: Oh, okay.
14: Hindi reseta eh. Kasi kung reseta, sabi nga natin, ang ating Plemex over the counter, mabibili na kahit walang
1: baka
14: reseta.
1: Baka ang issue yung isang gamot.
14: Yes. Ano? Ang issue kasi baka doon sa maintenance na iniinom niya, hindi natin alam. So better, tinanong niya sana yung kanyang pharmacist na nakausap. For sure, pharmacist yun. Mm-hmm. Kaya pinagbawal.
1: Okay. Sige. Baka medyo may kakaibang issue.
14: Yes.
1: Ay, cut na kaagad. May kakaibang issue. Kasi simula lang namin, di ba? Singit mo, Ate Nems. Ako bahala sa'yo. Sagot kita.
0: Gusto ko lang itong basahin ito kay Ma'am Agnes Reca. Sabi niya, maganda po ang Lagundi capsule na subukan ko na madikit na ubo ko. Bilis gumaling. Salamat po sa amin.
14: Yes.
0: Thank you, Ma'am Agnes. No.
1: Okay, and sige, Ate Nems, go.
0: Sige, bigyan niyo pa ako ng isa pang chance, no? Hindi kasi tinatanong dito ni, nawala. inaatake ng acid reflux daw si Sir Julius. Kaya lagi namamaga yung tonsillitis niya. Ano po daw ba ang magandang gawin niya? Pwede ba yung Plemex?
3: Kapag sa ganun pong sitwasyon, ang ano natin is treat the cause, no?
14: Yes,
3: kasi kahit po mag-inom tayo ng mga cough suppressants, pero kung nandun yung acid reflux, yun kasi yung nagka-cause po.
0: Tapos may tonsillitis pa, Doc?
3: Yung sa tonsillitis, mas maganda talaga mapakonsulta kasi, lalo kung paulit-ulit po yan, meron tayong preventive na yung prophylaxis para po dun sa mga...
1: Ilang beses iniinom ang Plemex Lagundi, Miss Weng, at gano'ng kahaba? Gano'ng katagal?
14: 7 days, and then 6 hours or 8 hours a day, depende doon sa kanyang ubot, sipon, or plema.
1: Hanggang dyan lang po ang aming oras ngayon. Nagpapasalamat. Pasensya na, Direk Sedio. Pero thank you very much sa mga nakasama natin. Miss Rowena Bravo, Miss Weng, thank you. Dr. Joseph Neri, thank you very much po sa inyo, Dr. Joseph.
0: Marami tayong mga natutunan ngayon. Salamat po sa mga guest natin. Mm-hmm. Maraming salamat sa pag-explain nyo. Talagang sobrang, parang haba ng kwentuhan natin ngayon.
1: Kaya nga eh.
0: Hindi natin namamalayan. Dati kasi lagi tayo nagmamadali, di ba? Pero dami nating mga na-discuss.
1: Kaya nga. At para dun sa mga additional questions ninyo, mama, ibibigay namin ulit yung number na kung saan maaari kayong mag-send ng mga message ninyo. Para kung may gustong mga klaruhin, di ba, may question kayo tungkol sa mga pinag-usapan namin ngayon, i-send nyo lang anytime kahit tapos na yung oras ng program, tsak na matatanggap namin yan. Pero, alam nyo ba, ito good news to, good news. Para dun sa mga kababayan natin na kailangan talaga ng Plemex ngayon mismo, kasi makakakuha kayo nitong Plemex Lagundi Forte Capsule and Syrup sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Siyempre, makukuha nyo yan kaagad, ma-order nyo yan kaagad. Pero extended hanggang mamayang 9 p.m. ang 15% automatic discount. Kaya makahabol pa kayo, makakuha pa kayo nitong mga diskwento na ito specifically para sa produktong Plemex Forte lamang po hanggang mamayang 9 p.m. At huwag nyo rin kalimutan yung mga produkto po gaya ng My Marvel Tahibu Capsule, Liver Aid Silimarin, Liver Aid Pro, Optin Lutein, Artrisin, Gen C Vitamin C, Gen C Plus Zinc, Plemex Lagundi Capsule. Lahat yan ay mayroon pong mga tipid pack sa leading drug stores natin nationwide.
0: Maliban po sa mga butika, mabibili rin ang mga nabanggit na mga produkto sa mga official online shops po natin tulad ng TikTok, Lazada, at sa Shopee. Search po lamang ninyo ang Herbs and Nature Corporation at Trevinod Corporation.
1: At kagaya ng sabi ko kanina, pwede kayo mag-send ng inyong mga tanong anytime dito sa ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
0: Ipadala po ninyo sa 0969-610.
1: Isa pa. One more time.
0: Tino, di ba? Nakapagkaraga tayo yung madalas na nagsasalita. Isend nyo po ang inyong mga tanong. Sa 0969-610-8133. Nasampulan tayo.
1: 0969-610.

0: dapat balanse online and offline. Be active, live a healthy lifestyle. Para dyan, kasama ko ang Optin. Optin has lutein, vitamin C, E, at zinc. Nutrition with proper diet and exercise. Isa Calzado po. Optin, kitang-kita ang kalusugan.
1: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
8: Arthrosin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide.
0: Isa Calzado po. Pansin nyo ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
1: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Rain, rain, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away! Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Senior citizen na, pero active pa din. Healthy lifestyle, walang bisyo, maalaga sa katawan, at may tulong ng Arthrosin. Arthrosin citizen yan!
8: For active adults, Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. With proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
12: Enjoy life kahit may edad na. Arthrosin.
8: Arthrosin. Get going. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
14: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
15: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZFM.
1: Nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga nakasama natin dito sa program ngayong gabing ito. Doc Joseph, thank you again.

0: Miss Weng, maraming salamat. Kina Sir CJ, sa buong team, thank you very much. Thank you, Direk Sedi. Thank you, Sir Arnold. At maraming salamat sa iyo, Ate Nems.
1: Maraming salamat din sa iyo, Master James. At sa lahat po ng tumutok sa ating pong palatuntunan ngayon pong gabing ito, lagi po namin ipinaalala na kayo po ay laging mag-ingat, manalangin at magpaka-healthy. God bless everyone. Ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Thank you very much, Ate Nems. Until next Saturday, sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan, dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMF. Eto naman ang inyo na kasama, Master James Alejandro. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.
2: Kaagapay sa Kalusugan, kasama sina Master James at Ate Nems Turla, inihatid ang tamang kaalaman at gabay sa pangangalaga sa ating kalusugan mula sa Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation. Muling mapapanood at mapapakinggan tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Sumainyo ang magandang kalusugan.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras! 47 minuto makalipas ang ikapito ng gabi.
1: Ang pinagkakatiwalaang Crime Investigation Program nasa radyo na. Hatid ang makatotohanan at masusing pagsisiyasat sa krimen gamit ang siyensya, lohika at maingat na pagkalat ng ebidensya. Nasa sentro ng investigasyon sina Gus Abelgas at Jesse Cruzat, Scene of the Crime Operatives. Sa DZMM, walang takas ang may sana, hindi nagsisinungaling ang

0: kumanda sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat sa Suko sa DZMM.
1: Kumakain ka rin ba ng karne? Paano kung ang iain sa iyo sa isang handaan ay karne ng tao? Dahil sa bayan ng Nara, Palawan, isang kaso ang pinag-uusapan ngayon dahil ang bisita sa kasal, ginawa umanong handa at ipinakain umano sa mga bisita. Si Benji Ganay, 28 years old at pinsan ng bride-to-be. July 16, 2004, nagpaalam si Benji sa kanyang nanay na pupunta siya sa despedida de soltera ng kanyang pinsang babae sa Barangay Aramay 1 sa Nara, Palawan. Isa itong tradisyonal na pagdiriwang gabi bago ang kasal. Ngunit si Benji hindi na nakauwi. Nagtanong-tanong ang kanyang ina pero walang makapagturo kung nasaan ang anak. Kaya naman, nag-report na ito sa barangay at doon nagsimula na ang paghahanap kay Benji. Isang linggo ang lumipas, isang lalaki ang nag-report sa barangay na nakita niyang gamit ng isang Juni Buyot ang bisikleta ni Benji. Kaya naman, agad na dinampot at dinala si Juni sa Nara Police Station. Si Juni ay pinsan ni Benji at pinsan din ng ikakasal na babae. Sa unang sanaysan ni Juni, itinuro niya ang tatlong sangkot sa krimen na sina Eladio Baule, ama ng ikakasal na babae, si Dongdong Baule, kapatid ng ikakasal, at si Sabtuhadi Peke, kamag-anak din nila. At ito ang kanyang kwento. Gabi ng July 16, 2004, may naganap na sayawan sa despedida de soltera para sa ikakasal niyang pinsan. Sa kalasingaan at sa gitna ng sayawan, nadulas umano si Benji at tumama ang mukha nito sa ibabang bahagi ng likuran ng bride-to-be. Nakita umano ito ng ama ng bride na si Eladio at nagalit ito kay Benji dahil nabastusan sa ginawa nito. Bandang alas 2 sa madaling araw ng July 17, niyaya umano si Juni nina Eladio Dongdong at Sabtuhari na sumakay sa isang tricycle. Nakita niya na nakasakay si Benji dito. Dinala nila si Benji sa magubat na lugar sa pagitan ng Barangay Takras at Barangay Aramay 1. Sa gitna ng gubat, dito pinagsasaksak umano si Benji hanggang sa mamatay. Sinunog pa nila umano ang bangkay ni Benji gamit ang gasolina, mga tuyong dahon at mga kahoy. Matapos ang pagpaslang, kinain pa umano nila ang laman ni Benji. Naging usap-usapan noon sa bayan ng Nara, Palawan na dahil na rin sa kalasingan ng mga suspeka, ang ibang parte ng sunog na katawan ni Benji ay hinalo sa handa at ipinakain umano sa mga bisita sa kasal. Pinilit na mga otoridad na ipaturo kay Juni kung saan lugar nila sinunog ang katawan ni Benji. Pero paiba-iba ang lugar na itinuturo ni Juni. Sa tuwing pupuntahan ng mga pulis ang lugar, wala naman silang nakikita doon. Hanggang sa July 24, 2004, ang kapatid ni Benji na si Robert Ganay ang mismo umanong nakakita ng bangkay sa gubat. Nakita nila ang ilang buto na bahagi umano ng katawan at inihinalang bungo na Benji. Tanging mga punong nanyog na lamang kung saan sinunog umano ang katawan ni Benji ang naabutan ng mga pulis. Kaya naman, inaresto at sinampahan ang kasong murder sina Eladio Baule, Dongdong Baule, Sabtuhari Peke at Juni Buyod. Pero sa gitna ng paglilitis, bumaligtad si Juni at binawi ang kanyang unang salaysay. Ayon sa kanya, tinakot at pinilit lamang siya ituro ang ibang akusado para madiin sa krimen. ang nagutos umano, dating employer at kaaway ni Eladio sa lupa. Sa kanya namang ikalawang salaysay, July 17, 2004, alas 4 ng umaga, matapos ang despedida de soltera, magkasabay silang umuwi ni Benji nang harangin sila ng limang lalaki na dati nilang mga kaibigan. Pinalo umano ng mga ito sa ulo si Benji at natumba. Lalapitan daw dapat niya si Benji, pero hinarang siya ng ibang mga lalaki na may dalang kutsilyo. Sa takot, kumaripas na siya ng takbo palayo. Umatin pa raw siya ng kasala, pero wala doon si Benji. Isang linggo ang lumipas ay bigla siyang dinampot ng mga pulis. Doon na niya nakita ang dating employer ni Eladio at sinabi niya idiina ang mga ito sa krimen. Maraming naging katanungan sa kasong ito. Naguluhan din ng korte sa mga ebidensya at paiba-ibang testimonya ni Juni. Kahit si Juni hindi maituro ang eksaktong lugar ng crime scene, isang malaking palaisipan kung papaano na-identify ni Roberto na ang mga butong nakuha ay kay Benji nga. Hindi malinaw kung saan nakita ni Roberto at paano napasakamay niya ang mga buto. Hindi rin naman ito humarap sa korte para kahit papaano sana ay maliwanagan ang kaso. Naglabas din ng autopsy report ang medical legal ng NBI sa skeletal remains sa sinasabing kay Benji. Sa report, hindi na rin kumpleto ang mga buto at sobra rin itong nasunog kaya hindi na ito masuri na mas detalyado, pero nakumpirma itong buto ng tao. December 2014, 10 taon nang wala si Benji. Nagbaba ng hatol ang korte at pinawalang sala ang mga akusado. Ang sabi ng korte, hindi otomatikong ibig sabihin ay malakas ang depensa nila. Pero sa kasong ito, hindi napatunayang ang mga sunog na buto ay kay Benji nga. Para rin sa korte, kung walang mga labi, walang krimen at kaso. Para sa pamilya Baule, naging bansag sa kanila ang salitang cannibal dahil sa nangyari. Kahit na-acquit o napawalang sala, hindi pa rin nawala ang pangungutya at pagdududa ng ibang tao sa kanilang pamilya. At para naman sa pamilya ni Benji Ganay, naniniwala pa rin silang ang mga na-acquit ang siyang pumatay kay Benji. Pero dahil may hatol na ang korte, masakit man para sa kanila, kailangan nilang tanggapin. Pero kung mabubuksan muli ang kaso, ilalaban pa rin nila ito. Maraming katanungan ay kinakailangan ng kasagutan dahil sa huli, hindi lamang buhay ng biktima ang nakataya, kundi pati ang katanungan para sa mga taong naiwan. Mula sa sentro ng investigasyon, ako si Gasa Vergas para sa Soko sa DZMM.
2: Kung mahusay ang pangkalap at pagsisinop ng ebidensya, lumalaki ang tsansang malutas ang anumang krimen sinisiyasat. Kaya nga sa bawat kasong matututukan ng Soko sa DZMM, dadalhin namin kayo sa mismong sentro ng investigasyon. Bawat akbang ng mga crime scene investigators ay aming sasabayan hanggang sa pagpupusigi sa paghanap ng katotohanan. Gamit ang siyensya, lohika at pagkamaparaan ay humantong sa pagkalutas ng kasong aming tinututukan. Humanda na sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat na iahatid ng iyong Soko sa DZMM. Ako si Gasa Belgas.
3: At ako naman po si Jesse Cruzat. Walang takas ang may sala dahil hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Samahan niyo po kami ngayong gabi, kasama natin ang mga eksperto at ating sisiyasatin ang iba't ibang anggulo at pangyayari sa istoryang ating sinubaybayan. Ito po ang Soko sa DZMM. Hoy, magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao, Metro and Mega Manila at sa buong mundo. Welcome po sa programang Soko sa DZMM ngayong October 3, aba, unang Sabado, tandem, magandang gabi sa aking tandem, mag-isang Gas Abel Gas. Good evening sa'yo, sir.
2: Good evening at sete, sumali po tayo sa ating talakayan. Magpadala na niyong mensahe sa DZMM Viber 0919-278-3000. At para sa mga katanungan, maaaring ding tumawag sa hotline 8924-4101, local 5671-5672-5673. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio, YouTube at Facebook. Kaya like at subscribe na.
3: Ayun, maraming salamat po ha sa mga nakatutok sa atin ngayon sa radyo. Siyempre sa 630 kHz sa AM band po yan at sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan po ng Filipino Channel at I1. Ayan, magandang gabi po. Kumain na ho ba kayo? Yan ang tanong ko, tandem, dahil medyo sensitibo. At maselan ang atin hong paksang tatalakayin.
2: Lalo na yung mga nasa abroad, iba na mga oras ng pagkain.
3: Correct, oo. Yung iba, unang pa lang.
2: As in, pagkain yun.
3: Itong totoo tandem.
2: Ano ba yung pagkain na sinasabi mo? Yung kayang
3: yung totoong pagkain, tao, ha? Oo, yung kinakain natin. Hindi tao, ha? Hindi tao, nako. Ito hong kasong... sentro ng ating talakayan ngayong gabi ay tungkol ho sa umanoy ha, dahil hindi napatunayan, umanoy kaso ng kanibalismo.
2: Yun.
3: Ang kanibalismo po, ito ho yung pagkain ng tao ng karne ng kapwa tao, tandem.
2: Yung ginagawang ano na, ulam.
3: Oo, nako, kaya talagang putok na putok itong pero talagang balitang ito, tandem, nung 2004 diyan sa Nara, Palawan.
2: Oh, malaking katanungan talaga sa mga sa scientific investigation.
3: Correct, yan
2: talaga. Biro mo naman yun nga, i-detalye natin kung paano nakakapekto, lalo na nakaka-pito sa panlasa ng tao.
3: Oo. At saka, ang tanong ba dyan, tandem, this is a curious question. Ano kayang, kung totoo man, anong lasa? Diba? Parang, kasi oo, yung nabalita doon sa bayan po ng Nara, Palawan, may mga nagsabing totoo, may mga nagsabi namang nandun sila sa kasal na yon nung araw na yon at wala namang sila nakaing kakaiba dun sa handa, dun sa kasal, tandem, ano, dyan sa may barangay Aramayuan sa Nara, Palawan.
2: Tsaka walang basta-basta sa maniniwala na hindi yung talagang kinukonsume ng isang tao yung kaya ng
3: kaya nga, parang sa pelikula lang ho natin napapanood. Ayun. Ito, mga kapamilya, di ba? Di ba may mga moving cannibalism ho ang tema. Pero ito ay higit pa dun sa anggulong kanibalismo. Marami din kasing nangyari nung araw hong yun, di ba? Unang-una ho itong si Junie Boyot, itong sinasabing isa sa primary suspect na pinsan itong biktima nating si Benji Ganay. Ay ang kwento, tandem, allegedly ito si Benji pumunta dun sa despedida de soltera. Ito yung the night before the wedding day.
2: Kasalan,
3: di ba? Pag gabi may party.
2: Siyempre, oo.
3: Allegedly itong si Benji Ganay ay nakainom daw. Nakainom at nagkakasiyahan hanggang sa madulas. At yung mukha ni Benji ay tumama dun sa likurang bahagi ng bride. Sa madaling salita, parang na-touch niya, tandem. Tumama yung mukha dun sa may likuran or sa may pwetan nitong bride. Dun daw po nagalit yung ama ng bride. At niyaya itong si Benji kasama ng iba pang mga pinsan na halika, mag-inuman tayo. Pero dun nga ho nangyari na... Ang kwento, base dun sa affidavit nitong isa sa primary suspect na si Junie Boyot, dinala sa gubat, tandem. Pagkadala sa gubat, dun na nila pinagsasaksak si Benji dahil sa galit ng tatay na nabastusan na dun sa ginawa ni Benji.
2: Oo nga, saan naman pumunta dito sa puntong ano na, di ba, grabe yung ano, pati katawan ng biktima.
3: Oo. Oh, oh.
2: Sa ano, sa pahayag din bang binigay ng ano, sa mga testigo doon sa ano?
3: Mm. Walang nakakitang testigo tandem eh. Ang tanging pinanghawakan lang ng police that time based on their investigation, yun pong admission, yung pag-amin ni Juni Buyot na dalawa kasi tandem yung naging testimonya niya. Yung una niyang testimonya, inamin niya na pinatay nila at kinain yung laman ni Benji Ganay. At oo, some nga. Point, kumuha sila, pasintabi ho mga kapamilya ha, sa mga kumakain po ngayon. At some point, nung pagkatapos nilang pagtulungan saksakin si Benji Ganay, kinuha po nila yung ibang parte ng katawan at inihalo daw dun sa handa sa kasal. Pero sa kabilang banda, yung mga tao hong nag-attend doon, kumbaga pinabulaanan nila yung kwentong yon.
2: Mm-hmm. At nakatakda pa yung ano, yung mga kinabukasan pa eh, di ba?
3: Yung kasal tandem, siya. Oo. Mm-hmm. Bali kinabukasan, doon na pumutok yung balita. Naghahanap na po yung nanay ni ano, yung nanay ni Benji, kung nasa na si Benji, hindi na nga ako nakauwi until bisikleta na lang yung nakita and all that. Pero yun ho yung unang testimonya. Yung pangalawang testimonya ho kasi ni Juni Buyot, ano, yung primary suspect, binago niya. Mm-hmm. Sabi niya hindi niya alam kung sino pumatay. Oh, at itinuturo lang, nakita daw niya ibang grupo ng mga lalaki isinama si Benji Ganay at hindi na niya alam yung nangyari.
2: At that time nung nag-investiga sila, ano na determine, hindi pa yata na-determine yung katawan.
3: Correct.
2: Nung walang biktima.
3: Wala sila makita at some point tandem dahil iba-iba yung tinuturo ni Juni kung saan allegedly pinatay si Benji, iba-iba yung tinuturo niyang lugar until such time na meron ho silang nakitang parte o sunog na parte ng katawan ng tao na
2: doon sa hinukay sa, din na ano
3: hindi siya hinukay sir eh parang nandun
2: lang
3: siya sa
2: lang?
3: Oo, na sunog may mga dahon ng nyog at doon sa sapa nakatabi ng mga sunog na dahon ng nyog nandun yung isang bungo pero hindi na nga ho napatunayan kung totoong si Benji Ganay yon dahil ang sabi ng mga otoridad that time ay charred na o masyado ng sunog yung buto hindi na ho nila kumbaga matest for sampling or sa DNA.
2: Oo, sa,
3: hindi na patunayan.
2: Sa forensic investigation talaga, siyempre yung natutunaw din yung pagmasyadong ano
3: ta. Ganun pala yun.
2: Yung buto ng katawan ng tao.
3: At sana mamaya ho, may makakausap tayo. Isang eksperto rin yung ito, infectious disease expert. Doon naman sa part tandem na ano kaya kung sakaling totoo man yung napabalitang yung bahagi ng katawan ni Benji Ganay ay naisama doon sa handa eh ano kaya epekto nun sa mga nakakain tandem mamaya alamin ho natin kung totoo man ano pero kasi walang ano eh walang testimonyang nagsusuport noon kundi si Juni Buyot lang ang nagsasabing at some point bago nila dalhin doon sa kasal kinain pa daw nila tandem eh.
2: At saka siyempre pupunta doon sa puntong
3: grabe no
2: mga ano magkakaroon tayo ng inquiry may nangyari na bang ganitong insidente
3: before
2: bago
3: nito yung follow up ho nito dahil ito ay na-feature din ho natin sa Philippines Most Shocking Stories Tandem. At ako personal na nagsulat.
2: Nga, oo. Kaya pala kabisado mo ka, no?
3: Yan, natatandaan ko yung sequence of events, no? Ang follow-up ho dito ay nakalaya na yung mga suspect dahil hindi rin nag-prosper yung kaso dahil nga mahina ho yung ebidensya ng prosecution. Hindi nila napatunayan, nakatawan ni Benji yun.
2: Mm-hmm.
3: Sa madaling salita ho ay nakalabas yung mga suspect, yung mga naakusahan. At napawalang sala. So dismissed po yung kaso. At ngayon, ang gusto lang linawin ng mga akusado before, mga ex-accused, ay hindi totoo yung napabalitang hindi totoo yung napabalitang sila yung pumatay at hindi rin daw nila alam kung totoong hinalo yung parte ng katawan ni Benji dun sa kasal.
2: Ito ba na-establish nila parang walang sinasabing yung corpus delicti, yung body of the crime
3: na hindi nila na ano tandem eh hindi nila na napatunayan na may nakita kasing bungo tsaka part ng katawan, may mga charred na buto, sunog na sunog na ho. Pero hindi nga ho na-testong yung ba talaga si Benji. Pero until now, wala po. Wala si Benji, hindi natagpuan si Benji. At maraming nagsasabi na yung katawang nakitang yun, yung mga labing nakitang yun ay kay Benji.
2: Oo,
3: pero kanino pa daw kung hindi kay Benji, di ba? So, yun yung sinasabi nila.
2: Nila na lumalabas niya siguro dahil sa paggamit ng siyensya, hindi napatunayan na yung ano yung nakitang remains doon eh na-identify na kay Benji.
3: Correct, oo. Kaya yan po, mga kapamilya, no, ang ating aabangan. At sa ating pagbabalik, ang malaking tanong ho, hypothetical question tandem, sakali man na totoo na yung parte ng katawan nitong si Benji Ganay ay naihalo sa pagkain nung araw na yon sa handa sa kasal, ano kaya ang magiging epekto nito dun sa mga kumain, nakikain doon sa mga bisita. Oo. Pero yun nga po, babalikan ho natin, ulitin natin, ano, hindi rin ho kasi napatunayan na totoong inihalo siya sa handa. So ito po ay hypothetical question dahil ito pong balitang ito ay pumutok noong 2004. Ang naging angulo talaga ay kanibalismo tandem dahil yun naman talaga yung naunang confession ni Juni Boyot. Yung pinsan po ni Benji Ganay na umamin na sila mismo ang pumatay dito sa ating biktima. Lahat ng yan, mga kapamilya, sa pagbabalik po ng Soko sa DZMM!
0: Gus Abelgas at Jesse Cruzat sa sentro ng imbestigasyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tayo na!

0: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Scene of the crime operatives. Suko sa DZMM.
3: At nagbabalik po ang inyong Soko sa DZMM sa oras na 12 minuto makalipas po ang ikolon ng gabi. Napakabilis ng oras tandem. Bilis, ano? Oo, wag na ho nating patagalin dahil meron na lamang tayong higit 15 minutong natin. Alam nyo naman ho dito sa Soko sa DZMM, mabilisan lang ho ang ating talakayan dito. Pero sisiguraduhin ho namin ni Sir Gas na talagang siksik, liglig at umaapaw po ang ating talakayan ngayong gabi.
4: At masinop na pagtalakay talaga sa bawat ebidensyang makukuha
3: at sa forensic. Sa anggulo ng krimen. Nasa kabilang linya ho ang ating mga kapanayam ngayong gabi. Isa pong doktor, isa po siyang infectious disease expert, walang iba kundi si Dr. Hans Saliendra. Magandang gabi po sa inyo, Dr. Saliendra. Welcome po sa Soko sa DZMM, sir. Good evening po.
5: Hello po, good evening sir.
3: Dr. Hans Saliendra, salamat po sa inyong oras ngayong gabi. Kasama ko po ang nag-iisang Gas Abel Gas. Ako po si Jesse. At welcome po sa Soko sa DZMM, sir. Itong kasong ito ay nangyari noong 2004 dyan po sa Nara, Palawan. Ano? Hindi ko alam kung baka pamilyar din ho kayo dun sa kaso. Pero allegedly ho kasi, itong 28 years old na biktima ay pinatay at di umano ay inihalo daw yung parte ng katawan sa handa sa kasal. Kinabukasan. Ngayon po, Doc, ang tanong, kasi sa korte po ay hindi napatunayan yung angulo na yun, ano? Pero talagang kumalat po sa Nara, Palawan. Hanggang ngayon po ay hindi napatunayan kung totoong kinain yung parte ng katawan dahil wala po silang nakitang katawan ng biktima. Hypothetical question, Doc, kung totoo po, ano kaya epekto ho no, doon sa mga nakakain na bisita doon sa kasal?
5: Okay. So, the human body po is not really sterile. When we say sterile, dapat very clean yun eh. Wala siyang bacteria or viruses. So, potentially, if for example, infected yung tao po na yun na sinama po doon sa pagkain, pwede makakuha noong possible na pathogens or organism po na nandun, tapos ma-intake po nila, yun po yung pwedeng mag-cause ng infection po sa kanila, if ever.
3: Grabe, no? Pero, Doc, meron na ba kayong
4: nare-recall
3: na ganyang ganitong case? Kasi kanina pa rin namin ito pinag-uusapan ni Sir Gas. No? Ang tanong namin, sa pelikula lang natin ito napapanood, Doc, eh. Diba?
5: Yes.
3: Pero, if this really happened, no, that time, kayo po, sa inyong profesyon, meron na ho ba kayong nare-recall na gantong insidente dito sa atin, local?
5: Actually, in my experience po, wala pa po akong na-experience. Pero, I was familiar to this case po. Napanood ko rin siya sa isang report. Pero this is very common in other countries like the Papua New Guinea kasi tradition to sa kanila eh, yung cannibalism. They are eating their relatives, especially the brain, as part of their tradition.
4: Oo, so, parang ano, no? Sa mga primitive people na binabanggit.
5: Yes. Opo. So in the Philippines po, it's not really common here. So I'm not sure, in my practice po, I haven't experienced or encountered any case regarding po sa cannibalism and resulted to infection or severe type of infection po after taking human body.
4: Yung dito po, Doc, pag compared to sa healthy wise, parang ano po ba yung parang element na pagkakaiba doon sa ano no na nilalasahan yung ano ng kapwa?
5: Okay. Sige po. Meron po kasi tayo mga bacteria and viruses na when you cook it, when it reach a certain temperature, it will die po. Pero there are some also na even lutuin po, hindi rin sila na-destroy, especially like yung mga abnormal protein sa katawan na tinatawag po namin na prions, yun po yung call sila. Pero if pag-uusapan po natin yung mga common bacteria, like for example po, meron tayong tinatawag na salmonella, which is very common to everyone. Yes po. Eh yung salmonella po is pwede po siya maging, ang isang tao can be a inactive carrier, so dala-dala niya yun even without infection. And then for example, that person po yung kinain niya, so tas na ingest po nung tao na yun yung bacteria, which is the salmonella, it can lead to signs and symptoms related to salmonella infection, katulad po ng pagtatae, pagsusuka na common. Pero very sensitive po yung mga bacteria. Pag niluto sila, minsan namamatay sila. Yung isa po na mga other infection din na kinakatakutan, for example, yung mga blood-borne infection po tulad ng HIV, hepatitis B. Kunwari, ininom po nila yung blood, which is very high concentration of the virus, especially HIV. Yeah. Ininom nila yung blood, it will not automatically infect yung nag-ingest ng blood. For example po ha, malinis or intact, walang sugat po yung bibig ng pasyente, talagang okay siya, ininom niya yung blood, pwede pong mamatay pa rin yung virus doon sa tiyan ng pasyente. Pero halimbawa po, may sugat yung ngipin niya, meron siyang infection or kaya may singaw or kaya may ulcer siya, may chance pong pumasok yung virus doon sa loob and then doon po siya mahahawa ng virus, especially yung HIV po, kung ininom po nila yung blood ng fresh.
3: Okay. Doc, the way I'm hearing it no from you, so ibig sabihin po, sa kung totoo man na nakasama yung katawan ni Benji Ganay dun sa inihanda sa kasal at napakuluan, halimbawa ano, nanghalo sa karne ng, sabihin natin, karne ng baboy or kung ano mang karne, baka
4: Ricardo.
3: Oo. So less din ho yung infection na pwedeng makuha ng mga kumaing bisita, dahil sabi nyo nga po kapag naluto eh kumbaga at some point nawawala rin, namamatay rin yung mga virus.
5: Yes po, at certain temperature. Kaya nga po, di ba, we always advise to sa mga tao na dapat well-cooked yung pagkain natin para yung mga bacteria po namamatay din talaga. Kasi di naman po talaga sterile ang mga pagkain natin. Eh. May iba dyan talaga madumi. So, proper food handling po talaga yung key sa mga food-borne diseases. So, katulad po, pag bumili tayo, di ba, sa mga streets, sa ibang area natin na nagbebenta ng mga pagkain. So, it's dirty po. So, pag na-ingest mo, may bacteria yun. Kasi sometimes, di na nila niluluto ng maayos. Yung mga katulad ng mga tusok-tusok. Naka-angat na po yan, hindi na niluluto. So, pwedeng mag-accumulate po yung bacteria. Tapos, pag in-ingest, dun magkakos ng infection. Pero pag well-cooked po yung food, pwede pong mamatay. Pero meron po tayong tinatawag na prions or yung protein, abnormal proteins, kahit po lutuin siya, hindi po siya nasisira. Yun po yung common sa mga gumagawa talaga ng cannibalism, yung tinatawag po natin na Kuro disease. So, it's a prion disease.
3: Sorry, abnormal ano po ulit yung disease?
5: Kuro. K-U-R-U.
3: Kuro disease.
4: Kuro. Okay.
5: Yes po.
3: Ito pong so, sakit na to ay?
5: Iyon po yung common na sakit na natatransmit through cannibalism.
3: Okay.
5: So, isa po siyang protein, hindi po siya virus, hindi po siya bacteria, but it's a protein na abnormal sa katawan ng isang tao. Tapos, ini-influence niya yung ibang protein sa katawan para mag-iba ng form. Imaginin po natin parang, for example, sa paper, double fold lang siya, naka-lengthwise fold lang, pero ang prions, naka-fold pa siya ng mas madami. And then, may influence niya yung ibang protein sa katawan na mag-being same form niya. Tapos, pag yun po ang na-ingest o nakain, especially it can be found in the brain, so yun po kasi yung usual na kinakain nila sa Papua New Guinea. So, mag-accumulate yun sa body ng taong kumakain and then eventually, long-term, magkukos siya ng brain damage. So, yun po yung nakakatakot na possible effect ng cannibalism po.
4: Ay, Dok, may inquiry ako. Yung at first instant, yung mga isang individual na makakaranas, na-determine ba ng ano, yung panlasa kung more or less kung iba yan.
3: Okay, yeah. Oh, halimbawa kasi okay. Sir, tama, I support the question of ano, no? I second the motion. Kasi, yun pong, halimbawa dun sa kasal, Dok, ano? Halimbawa, karning baka, tapos biglang hinaluan ng tao.
4: O, maaalan ba yan?
3: O,
4: madedetermine
3: yan. Lahat naman siguro, wala pa siguro sa atin nakakain, Diyos ko po, ng karning tao, ano, huwag naman sana, pero, yun Dok, curious lang kami, may kaibahan ba yon? Kasi pare-pareho naman tayong ano, di ba? Like, yung itsura ng meat, siguro parang ganun din. So, yeah. Ano po yun?
5: I think, hindi ko pa rin po naman kasi na-experience na makakain po. Yes. Pero, in theory,
3: yeah.
5: So, meron po tayo tinatawag, di ba, ng mga acquired taste, or yung usual taste. Siguro po kung niluto talaga siya na lasa
3: sanay na tayo doon.
5: Adobo, yes. Or nilaga. Yun po yung masisense natin kasi meron tayong umami eh. Usually po ang ang natitaste lang talaga natin salt, sweetness, bitterness, pero we were not able to determine kung anong klaseng meat yun eh.
3: Mm-mm.
5: Depende kung paano prepare. Pero kung for example raw, kasi for example di ba po may ibang mga tao na mahilig kumain ng medium rare steak, may iba na hindi bagay sa kanila, gusto nila well done. So may distinct silang lasa na or texture na na-experience. Siguro po kung sa texture pwede pa baka sa human body dahil mas form ang muscle natin, mas nutritious po yung body natin, baka mas chunky o baka po mas rough siya kainin, pero kung nakakuluan naman po ng maayos siguro doon, baka lumambot pa rin po siya.
4: Parang ano po, Dok, no? Parang mangyari, hindi kagad na determine, kumbaga, damage has been done bago pa ma-determine na iba pala yung...
3: Nakain ko na, parang gano'n, no? Kasi, halimbawa, kung mas marami yung, like, what you were saying, Dok, halimbawa, mas marami yung karne talaga, yung totoong karneng niluluto, panganda, so, bigla mo lang nilagyan ng, parte iba. Ng... hindi mo na rin napapansin tandem. Pero yun nga, sir, no? Well, we also have to be aware na tulad doon ang sinasabi ninyo, ito ay nangyayari, hindi dito sa Pilipinas, ano, pero yung kultura, tradisyon sa ibang bansa, tulad sa, saan po yun, Dok? Sa
5: Papua New Guinea.
3: Sa Papua New Guinea.
5: It's very common.
3: Opa. Yeah, oo. Pero yun nga, ano, well, kung siguro may nakapag-report noon or after nung handaan na yon, a week after, nagmamanifesto ba agad yun, Dok? Yung, alibaw, may mga symptoms na nakakain ako ng something na hindi karne ng hayop. Ano yung, may ganun ba? May mararamdaman ba ako?
5: Halimbawa po, hindi talaga siya well-cooked. For example, niluto kagad yung dish and then sakalang nilagay yung meat. Tapos hindi na reach yung certain temperature that will kill the bacteria. Common po, for example, sa bituka natin, meron nandun nag-i-stay yung mga bacteria tulad ng E. coli or Salmonella. So, hindi sila na-cook ng maayos as na-ingest po nila yun. Katulad, mahilig tayong kumain ng mga laman loob, di ba po, yung mga other animals. So, pag nakain nila yun at nag-cause ng infection po, pwede po sila magsuka after mga 2 hours or 3 hours or more. Tapos magtai po. Parang sintomas po na parang na-food poison po yung mga sintomas po nila.
3: Yeah. And I doubt kung may...
5: Pero kung,
3: go ahead, Doc.
5: Sorry po. Pero kung halimbawa po, kung HIV man ang pinag-uusapan natin or hepatitis B, it will take time for them to develop symptoms. No? Mm-hmm. Matagal po. Katulad po ng hepatitis din, HIV.
3: Yeah.
5: Pwede kang ma-infect ngayon and then thereafter, mare-resolve siya. And then you are already carrying the disease for a longer, long period of time. And then eventually, pag malala na siya, dun mo lang malalaman na meron ka palang ganun infection. Po. Mm-hmm. So iba-iba po. Depende po sa possible causative microorganism mm-hmm. na ingest nung tao yung mga symptoms po na ma-experience nila.
4: Yung ano, Doc, no? Ang query ko rin dito, is it a matter of culture kaya kung nangyayari dun sa ibang bansa?
5: Yung ganun? Yes po, I think it's part of their culture po na they are eating their relatives, Rabe, especially the brain. So doon po, kaya common po yung sakit nila doon na kuro disease, yun po yung protein. So, syempre po, multiple intake sila and then matagal silang na-expose doon sa paso. Kaya napapasa po siya ng napapasa yung abnormal protein na yun.
3: Yeah.
5: And then for example, yung nag-ingest, namatay na din siya, kakainin naman ng next generation, mapapasa pa rin po yung abnormal protein.
4: Nagiging practice niya.
3: Kaya ang bottom line dito, Doc, magkakain ng karne ng tao. Ay nako, grabe itong usapan natin ngayon, Doc, ano.
5: Pero
3: opo, pasensya na po dahil totoo ito. Ito po talagang pumutok ko itong balitang ito nung July 2004. Pero Doc, our final question siguro dahil inabot na rin tayo ng oras. What's on your take on this specific case, ano? Kung totoo man.
5: Opo, science-wise or medical-wise,
3: yes,
5: po, of course, if, for example, po, accidentally, they were able to ingest an infected type, human man po or animals, immediately consult po the hospital or the emergency room para po ma-prevent natin. Kasi curable naman po yung mga sakit na yun eh. Appropriate hydration, appropriate antibioticum, bacterial infection. Kung sakali man po na HIV or hepatitis B, we have a very potent medication right now. So, magagamot at magagamot po yun. Huwag na po nating palalain kasi usually po a delay in consult, yun po yung magkakos talaga ng mortality or pagkamatay ng isang tao dahil nahuli na po eh, marami ng complication before they reach the hospital and receive appropriate treatment.
3: Alright. So, with that, Doc Hans Saliendra, sir, wow, maraming salamat po sa inyong oras po, ang ating infectious disease expert. And sana, sir, makasama po namin kayo sa ibang mga kaso dito. Pero hindi na ho kaso ng kanibalismo, sir, ano?
5: Thank you po for having me.
3: Doc, maraming salamat. Doc, saan ka po ngayon, Doc? Saan ka po jumu-duty ngayon, Doc?
5: Actually, I'm affiliated po sa Cainta and Pasig area.
3: Alright. Cainta and Pasig area. So, dito lang din, Metro Manila niyo sa
4: Rizal. Yung Mayor Monilagan.
3: Oh, yun. Okay. Oh. Dr. Hans, maraming salamat po sa inyong oras.
4: Maraming salamat po, Doc.
5: Thank you so much po.
3: At yan po si Dr. Hans Saliendra, ang infectious disease expert na nakausap natin tandem. Pero yun, ano, pasintabi na ho. Ano, pasintabi po sa mga kumakain yung gabi. Pero yun po talaga ang kwento nitong ating kasong tinalaki ngayon tandem. At naku, inabot na naman ho tayo ng oras. Tandem, baka meron kang isa shower out bago tayo magpaalam.
4: Oo nga pala, yung ano natin, no? Yung isip ang ano natin, yung body of the crime, yung mga kaso
3: yes,
4: na ito. Na-inquire ko nga kay NBI Director Melvin Matilag, yung body of the crime is malaki element, important establishing a crime. O, yung yung corpus delicti. Pag walang body of the crime, katulad ito, walang ma-establish, hindi matutuloy ang kaso.
3: Correct.
4: At saka, shout out na ako kay Barangay Captain Jerry Tebes o Barangay Putatan, Muntinlupa, sa amin dati.
3: Uy, loko,
4: saka
3: good
4: kay Alexis Barangay Police at saka si kay Jeff.
3: Jeff, ano yan tande? Maraming Jeff, ha? basta lahat ng Jeff, tandem,
4: Jeff,
3: no?
4: Isama
3: na natin po lahat ng Jeff. Correct. At magandang gabi rin po sa mga nanonood po sa inyo dyan sa YouTube. Opo, kay Lina Ho, ayan. Ay, kay Mercy, kay Louis Basco, magandang gabi. At sa lahat po na nakatutok sa Facebook, ating YouTube Live. At syempre sa mga nakatutok sa radyo, maraming maraming salamat. Oh,
4: batiin ko rin kay Attorney Frank Martin, isang case important din sa body of the crime na binamagat. Baka maano natin sa susunod na natin. Kasama si CIDG Investigator Captain Abby Salaysay. Yun, magandang topic to, body of the crime. At saka also, siyempre, ang PNP Forensic Director.
3: Yes.
4: Director Pierre Paul Carpio.
3: At muli mga kapamilya, inabot na ho tayo ng oras. Susunod na po ang programa ang Feel Kita kasama si Tita Stargazer. Ngayon na ho yan after po ng Socos at DZMM. Kaya wag ho kayong BBT mga kapamilya. Muli po hanggang sa susunod na Sabado sa muli po natin pagtalakay sa mga bagong kaso na naman po na nalutas at patuloy na nilulutas ng ating mga otoridad. Muli po ako po inyo nakasama, Jesse Cruza.
4: At ako si Gasa Belgas.
3: Ito po ang Socos sa DZMM.
2: Gasa Belgas at Jesse Cruza sa sentro ng imbestigasyon.

Magulo ba ang iyong isipan? May mabigat na nararamdaman? Kailangan mo ng malalim na pag-unawa para ito'y mapagaan. Ating bigyang liwanag ang mga suliranin sa puso't isipan gamit ang meditation, healing, at iba pang wellness technique. Ang inyong magiging gabay sa espiritual, mental, at emosyonal na dalahin. Ihinga na yan. Feel mo? Feel ko. Feel kita. Kasama si Stargazer.

taking in a malalim and exhale. Hinga ulit ang malalim. Inhale and exhale. Hinga pa ng malalim and exhale. As you inhale, inhale peace and harmony. Pag-exhale, ilabas lahat ng negativity. Inhale ulit ng pag-ibig at pagmamahal. Exhale naman natin ang worries sa ating isipan. Inhale ulit ng presence of mind. At ilabas ulit ang kaguluhan sa isip. Inhale muli ng contentment. At ilabas ang mga inggit. Inhale ulit at pakiramdaman ang presensya ng may kapal. At exhale ang pakiramdam ng kawalan. Habang patuloy na paghihinga ng malalim, visualize ninyo ang puting liwanag sa ibabaw ng inyong uluhan. Let the light swirl around in a clockwise manner, paikot sa inyong head area. Hayaan ito na umikot at linisin ang inyong isipan. Bababa ito sa may shoulder area at hayaan umikot ang liwanag sa may throat area. Lilinisin ninyo ang inyong lalamunan kung saan ang galing ang negatibong salita. Iikot ang liwanag at bababa ito patungo sa may dibdib at lilinisin ang lahat ng negatibong emosyon. Hayaan manatili ang init na liwanag sa ating mga puso upang malinis lahat ng negatibong nararamdaman. Hayaan ngayon umikot ang liwanag at pumunta sa may stomach area. Lilinisin naman ito ang ating katapangan. Iikot ang liwanag at bababa hanggang maikutan ang ating pelvis area. Paiigdingin nito ang ating creativity. Tutungo ngayon ni liwanag sa ating mga binti hanggang pababa sa ating mga paa. Hayaan natin ang puting liwanag na linisin ang kabuuan ng ating pagkatao. Nababalot ka na sa puting liwanag. Habang umiikot ang liwanag, mararamdaman ang pakikiisa natin sa may kapal. Huminga ng malalim and clear your mind now. Patuloy na kalmado ang feeling mo ngayon upang namnamin natin ang thought for the day.

once you stop learning, you start dying. Albert Einstein. Ang buhay ay parang isang aklat na bawat araw ay may bagong pahina. May mga karanasang magtuturo sa atin, may mga pagkakamali na magpapalago sa atin, at mga bagay na magpapaalala na marami pa tayong dapat matutunan. Ang pagkakamali ay hindi laging kapiguan. Minsan, ito ang pinakamalaking guro natin. Sa bawat pagkadapa, may bagong aral. Sa bawat pagsubok, may pagkakataong mas makilala natin ang ating sarili at mas maunawaan ang buhay. At sa huli, hindi nasusukat ang paglago sa dami ng ating nakamit, kundi sa kahandaan na ating patuloy na matuto dahil habang bukas ang ating mga isip at puso sa bagong kaalaman, patuloy din tayong lumalago, nagbabago at nagbubuhay.

Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isang maganda at medyo mainit-init na Sabado. Parang ilang days na lang bago Pasko. 83 days before Christmas, talaga may countdown tayo. Oo nga pala, may hingin pala ako sa Hana yung listahan. Alam mo na yung kung ano ibig sabihin ng listahan. Yan, so 83 days na lang. Kayo ba handa? Parang ako yata for the first time. Parang kulang-kulang ako ngayon dahil sa nangyari sa amin. So parang may backlog ako ngayon. Ang kaunti lang naman, pero most ano, meron naman. Kamusta po, Ma'am Connie Herrera? Magandang gabi po sa inyong lahat. Tres Marias, Nona Damian, Dulce Urate, and Lina Ho. Attorney Rene Josette and Dr. Jing Fajardo, magandang gabi po. Eunice and Ofi Cotauco, magandang gabi. Tito Tirones, Gigi Tirones, Elizabeth De Leon, Lani Castillo, Marit Santos, Mr. Rene Herrera. Ayan, Rene. Dr. Marley Angeles, Ann Calumarde na nasa Japan na ba o bumalik na? Ang mga nasa Melbourne. Marisa Vidar, Jong, magandang gabi. Georgie Estoque and CJ, magandang gabi. General Ager and Dr. Len Ontog, magandang gabi. Elena Andrea, magandang gabi rin. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig ngayon. Titingnan natin muna dito sa ating

0: ng in-unfriend ako this week sa Facebook. Makakwento ko lang ng kaunti. Eh kasi, naka-public, meron siyang nagra-rant siya. I think she's been ranting for several years already. Finally, hindi ko maano, sinagot ko lang siya doon kasi nga public yung mga post niya. So, nagsumagot ako na sabi ko, don't mind other people. Sabi ko ganyan. Para bang you go ahead with your life, don't mind them, ganyan-ganyan. Sabi ko, don't rant, let them be, bayaan mo lang. Ang ganda nung sinabi ko, aba nag-PM sa akin, I unfriended you because ganyan-ganyan, you should have PM'd me. Eh, yung post niya public. At saka lagi siya nagpo-post ng gusto niyang pumanaw na, gusto niyang ganito, gusto niyang ganyan. So, nagbigay ako ng mensahe na huwag mong naintindihin yung ibang mga tao. Ang ganda-ganda ng message. Pagkatapos, kaya sabi ko, ay, okay, so you unfriended me. Okay, ganun na lang. Mahirap kasi dahil may mga taong ganun, hindi makatanggap ng katotohanan kung ano yung sasabihin mo. Pero sana, huwag na lang kasi nahahaway iba sa negativity rin. Okay, good evening, Mr. to all, Star G's Angels and everyone from Marit Santos, Joy Hogar, magandang gabi. Magandang gabi rin, anong tawag dito? Shout out kay Darwin, Cedillo Cabala, Lirio, Takashi, Kabalan, O'Hara, Rosario, Cedillo sa Barangay Katmon, Malabon City. Hindi ko na inisahan kasi mahaba. Beth Kamaing, magandang gabi rin po. Vlor Miradores, pa-shoutout sa friend. Sino yung friend? Okay. Julius Bangalando, magandang gabi. Totoo ako pagka nakikita kong pangalan ni Julius Bangalando. Shirley 8995. Yes, unang Sabado ng Oktubre. Magandang gabi rin. Sino pa itong mga nandito? Maria Dulce Orate, of course. Kanya binibining star, binibining Dulce. Sino pa ang mga hindi? Louis Basco, happy Saturday po sa beautiful Tita Star. Watching po habang nagre-relax from Valenzuela City. Beth Kamaing, magandang gabi. Bati na kayo para habang maaga pa. Mamaya ha, actually, kung gusto niyo mag-participate sa aming pwede kayo magpadala ng inyong comment sa 0919-278-3000 at yung best comment, regaluhan ko ng medyo matagal na ako hindi nagbibigay ng bracelet. Okay? So, magbibigay ako ngayon ng tatlong bracelet doon sa magandang comment. Kaya intindihin niyo yung pag-uusapan. Actually, relate na relate kayo. Hindi na lang kami mag-name names, no? Actually, pag ito pinag-usapan namin ni Nico, yan, pag napag-usapan namin yan, malalaman ninyo, meron na kayong inkling kung ano yun dahil ito ay pamosong mga sitwasyon, yan. So, wag naman sana magagalit, pero pinag-uusapan lang naman natin. Babalik po kami matapos ang ilang paalala.
1: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
1: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas

0: DCMM Radio Patrol 630 a DCMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Listening to your heartbeat. Whispering to your soul. Feeling.

0: kasi tayo sa field, diba? Ang
1: ayan, bakit ganun? Ayan, okay. Ayan. Na kasama natin ngayon ang walang iba kundi ang ating paborito, no? Ngayon hindi siya magre-reading. Tayo ay mag-uusap, meron kaming topic ngayon. Ayan. Ang pag-uusapan namin ni Nico, ayan. So let's welcome Nico Reyes. Magandang gabi. Nico.
2: Magandang gabi po. Thank you very much for having me here again.
1: Of course. Ako naman.
2: Na-miss ko umupo dito sa upuan na to.
1: Oo. Oh, meron pa tayo kasunod. Siyempre, meron tayo. Sabi ko kasi, ako, pag wala ako, nagtataong bahay siya. So, ngayon, hindi siya taong bahay, mag-uusap kami. Actually, sabi ko sa kanya, anong magandang topic? Tapos talaga, tsempong-tsempo yung topic. Sabi ko, bakit ganun?
2: Napapanahon. Oo, napapanahon.
1: Sa lahat yata na aspeto, mapapolitika, mapa-current events.
2: At saka, bumibilis yung ganitong behavior dahil sa social media.
1: Oo.
2: Meron namang ganito dati pa eh, yung Beatlemania, Elvis Presley, diba? So, meron namang ganitong behavior, pero ngayon, mas malala.
1: Ang pinag-uusapan namin ngayon, ang pag-uusapan namin ngayon, ay yung para social behavior.
2: Yes.
1: Ano nga ba, marami kasing maraming terminology sa Pilipino, pero isa na dyan, yung blind following.
2: Correct. Isa yan, isa sa
1: aspeto ng para social behavior ng mga Pilipino. Pag-uusapan natin, like for example, siguro umpisahan natin yung, ito medyo common ito eh, yung blind following. Masama ba ang para social behavior?
2: Yeah, so magandang tanong yun. So, yung parasocial, tama din sa blind following. Another definition na pwede kong i-share, one-sided love affair.
1: Wow!
2: Yan.
1: Ay, di parang yun na meron kang gusto pero hindi
2: bumabalik sa'yo.
1: Hindi bumabalik
2: walang
1: sa'yo.
2: Kapalit, walang pagbabalik
1: one way.
2: Yun. One way lang. No? So, one way lang. Ngayon, masama ba yun? Hindi. Actually, hindi siya masama or hindi. Mas gamitin natin yung term na merong healthy at saka unhealthy na para social behavior.
1: Mm-hmm.
2: Yun.
1: Okay.
2: So, kasi balikan natin yung definition niya. Kasi it's a one-sided love affair. Yun yung, halimbawa, meron ka iniidolo, star, no?
1: Uh-oh,
2: so,
1: meron.
2: Gusto mo, and si Stargazer, alam po natin, mahilig sa musika yan. Di ba?
1: Yes. Uh-oh.
2: Yung ganun, appreciation yun. No? So, alam mo na yung mga singer, mga songwriters, mga artists, na-appreciate mo yung katha nila. Di ba?
1: Yes, oo.
2: Ang parasocial goes deeper than that.
1: Ano nangyayari?
2: Feeling mo may pagmamahal ka na, may pagtatangi ka doon sa, may attachment ang nangyayari.
1: Hindi lang yung gusto mo.
2: Ang ito yung usually sinasabi natin, feeling ko may connection kami.
1: Wow. parang soulmate ko siya.
2: Parang gano'n. No? So
1: okay.
2: Kapag yun lumabas na sa bibig natin, yun ay bordering to para social behavior na. No? So as you can see, hindi naman siya necessarily masama. Kasi halimbawa, kung gano'n ang feelings mo na inspire ka, nalaman mo kung ano ang values mo, anong prinsipyo mo sa buhay, maganda siya, di ba? Pero halimbawa, kapag dahil doon sa feeling na yun, napabili ka ng maraming merchandise.
1: Dahil
2: kahit wala ka ng budget.
1: Wala ka ng budget.
2: Natutulog ka, tapos yung paligid mo, puro uuna na nakaprint yung mukha niya. Tapos noon, hindi ka na lumalabas kasama sa mga kaibigan mo. Yun yung sinasabi natin na merong healthy, merong unhealthy na behavior. Na kahit saang bagay naman, di ba, kapag sobra, masama na.
1: Okay. Yan ba kapag ganyan yung halimbawa? One-sided nga yung blind following, katulad ng blind following. Ang dami sa atin ngayon may blind following.
2: In
1: sobra. Both factions.
2: Correct.
1: Huwag natin isahin lang. Wala tayong iniisa lang na grupo. Hindi, both factions, mayroon blind following eh.
2: Tama yun, no? So, anong mga sintomas nun para malaman natin? Alam mo yung, kasi bilang tao, mayroon tayong pananaw kung anong tama at mali. But because of sometimes para social behavior and relationships, yung mali sa atin dahil iniidol natin, nagiging tama.
1: Oh,
2: diba? So halimbawa, yung sasabihin,
1: kahit na malina
2: sa pananaw natin, pero dahil hindi kasi idolo ko siya, selective forgiveness, okay lang kasi siya ang gumawa. So nagkakaroon tayo ng parang mga biases. So hindi na nagiging pantay yung,
1: that explains.
2: Hindi ba? So yun ay magiging halimbawa, no? So sasabihin natin sa ibang tao, no? So huwag kang magnakaw. Pero doon sa idol natin, hindi natin makikita yun. Sasabihin natin sa isang tao na dapat hindi ka nagmumura. Pero dahil idol natin yung gumagawa nun, okay lang na ginagawa niya. Sasabihin natin, hindi expression lang niya yun. No? So, pero sa ibang tao, sasabihin natin, masama yun na nagmumura siya. Parang ganyan. No?
1: So, or, so kahit na ginagawa ng idolo nila, wala silang babanggitin, wala, basta gusto ko siya.
2: Basta gusto ko siya.
1: Ayan, no? So, nakita ko yun ha, ilang beses yun ha. Nakikita ko, kahit anong paliwanag mo, halimbawa, nakikita na ako ano yung kamalian ng iniidolo mo nang sabihin mo nang kunwari yung gusto mo
2: kahit
1: tao.
2: Sinong tao
1: kahit
2: yes.
1: sinong tao na iniidolo mo pagkatapos lumalabas na yung pagnanakaw lumalabas yung pagsisinungaling lumalabas yung masamang ugali para sa iyo mabait pa rin siya
2: pero kapag nakakita ka ng ganung behavior sa ibang tao mali yun para
1: sa iyo yun. Yan ang para social behavior
2: doon ngayon nagkakaroon ng delikadong component dun sa para social behavior pero mabalik tayo doon sa magandang part kasi di ba kapag may iniidolo tayo nai-inspire naman tayo
1: syempre
2: di ba no so
1: ikaw sinong gusto mong singer
2: ito yung ano ko diyan no so yung para social hindi lang siya exclusive sa mga buhay na tao minsan sa mga fictional characters din mga anime mga kabataan ngayon di ba no so in Japan, merong gano'n na nagpapakasal sa characters. Diba? Mm-hmm. Yung papakasalan yes. nila yung mga anime characters. So, yung para social behavior na gano'n, ito also manifest. So, sometimes nai-inspire ka doon sa values ng taong yon. That's healthy. Mm-hmm. Maganda yon kasi nakakatulong siya nakakatulong para ma-reinforce sa'yo kung ano yung mga beliefs mo, kung ano yung
1: pero
2: values mo.
1: Pero kailan nagiging masama na?
2: Nagiging masama kapag yung halimbawa, sabi ko nga, nagkakaroon ka na ng selective judgment.
1: Mm-hmm.
2: No? So nagiging ano ka na, nagiging selective ka na.
1: Mm-hmm.
2: Sa idol mo, okay lang kapag ginagawa niya yun. Pero sa ibang tao, mali siya.
1: Mm-hmm.
2: Yun. No? So another thing na ano, kapag halimbawa sumusobra na, naapektado na yung relationships mo. No, so kasi hindi in any circumstance hindi healthy na mayroong gaps at saka weaknesses yung relationship mo sa family, sa mga kaibigan o kaya hindi ko lumalabas. No, so nagiging antisocial ka, umiikot yung mundo mo sa mga ganun, sa idol mo. Finances. No, so halimbawa alam mong pagod ka na, dipit ka na, OFW ka, magpapadala ka ng pera for something or someone beyond your means. No, so where in fact that money can go to your family. No, so doon nagkakaroon ng ganoong medyo kinakailangan ng alalay kapag
1: ganoon.
2: No,
1: may
2: so,
1: obsession na yun.
2: May obsession na yun. May delusion na yun minsan. No? So actually, nung nagsaliksik ako, yung para social, hindi siya technically, hindi siya naka-record as a medical disorder.
1: Ano?
2: It's just a behavior. Kasi nga para social is something that, lalo na yung Pilipino, may kapwa tayo eh. Ang lakas ng sense ng kapwa natin eh. No? Ang kaibahan lang yung kapwa, kapag naramdaman kita, alam ko yung nararamdaman mo, mag-reciprocate ka.
1: Mm-mm.
2: Yung para social, wala. Kasi unang-una, hindi mo ako kilala. So alam mo yun, yung may idol ka na in love ka sa kanya, tapos feeling mo asawa mo siya.
1: Oo.
2: Pero in reality, hindi naman yan mag-i-exist ka.
1: Oo. Ay, nag-chat GPT ako tungkol sa para social behavior ng mga Filipinos. Okay. Tapos, natatawa ako, bakit naging example ang psychic na radio anchor? Nagulat ako. Sabi ko, na-tiyempo, teka muna, ang ina-explain niya ganito. Like, since, for example daw, isang radio anchor na psychic, sabi ko, sa dami yata ng chat GPT ko, pati ako in example.
2: Na-pick up niya, na-psychic ka.
1: Na-pick up niya. Sabi niya, na halimbawa, isang radio anchor, matagal mo na sinusubaybayan, naniniwala ka sa kanya. Hindi mo siya kilala, hindi kayo magkakilala. Pero naniniwala ka sa kanya, you are drawn towards her.
2: Correct.
1: So that's a parasocial behavior.
2: And that's healthy.
1: Yeah,
2: kasi
1: yung healthy.
2: Kasi alam niyo po natin, yung Stargis Angel, yung mga followers natin na nakikinig, di ba? They would comment, ay Star, nakaka-relate ako sa kwento
1: yes,
2: mo.
1: Oo,
2: no?
1: Oo.
2: So Star, yung pinlay mo na music, talagang tumagos sa puso ko ngayon.
1: Oo.
2: That's parasocial behavior
1: para social
2: and there's
1: behavior.
2: Nothing wrong with that.
1: Yes. Oo. As no? So, long as wala tayong tinatawag na obsession.
2: Walang obsession, oo. Walang delusion.
1: Actually, natakot ako yan yung obsession na yan. So it's not parasocial behavior yung nung mga unang panahon, nung nag-uumpisa pa lang tayo dito sa DCMM. Sa totoo lang, meron akong experience na noong ano pa si Charlie na birthday.
2: Yes.
1: Oo.
2: Parang meron ka stalker.
1: Oo.
2: Yun ba yun?
1: Yun.
2: Oo.
1: Na in-stalk talaga ako dun sa gate. Ako pa nagda-drive noon eh, nagda-drive ako noon. So, kaya pala ganun ang ganun yung guardia sa akin. Na bilisan niyo, parang pumasok kayo. Kasi normally bubuksan ko yung bintana ako tapos magpapakita ako ng mukha. Talagang ginaganoon niya. Talagang alam niya na ako na yun, talagang ginaganoon. Tapos sabi ko, "Bakit? Ma'am, pumasok kayo, dali pumasok kayo." Tapos nung ano nga, meron palang nagsustok na matagal na nandun sa gate. Correct. Yung oras na ang binigla.
2: Correct.
1: So, they're kinda, sabi ko, hindi ko naman kilala. So, kung hindi kilala, ganun, para social behavior pa rin
2: yun. Yung unhealthy para social behavior. Kasi, so, I guess, yung sa mga ganung situation, nabablur na kung ano yung real, at saka kung ano yung imaginary para sa kanila.
1: Yes,
2: oh. Sobrang na-intensify yung feeling ng connection sa'yo.
1: Oo. Oh, oh.
2: Ang feeling niya, pwede na siyang magpumasok sa private space mo, which is wrong.
1: Oo. Oh, oh.
2: Diba that happens to mga celebrities, mga K-pop?
1: Oo. Oh, oh. Yes,
2: ini-stalk sila, diba? Tapos, this is a common knowledge naman, no? So, yung mga K-pop na ganyan, pinakikialaman nila yung love life ng mga idols nila, di ba? So, na so much so na wala na silang sariling buhay.
1: Oo.
2: That is bordering towards unhealthy para social behavior kasi wala nang boundary.
1: Mm-hmm.
2: Yun, wala nang boundary nangyayari. Yun.
1: So, parang ang ano niyan is, part pa rin ang para social behavior until it goes nga to obsession,
2: yes.
1: Oo. So ibig sabihin ito, bago magkaroon ng obsession niya, yung para social behavior nandoon.
2: Meron na.
1: Yung umpisa na.
2: Yep.
1: Oo, umpisa. Mm-hmm. Tapos hanggang sa magiging negative, andyan na yung magsustok mo sa'yo, pupuntahan ka. Nangyari na rin yan.
2: That becomes a psychiatric condition kapag yun. Nangyari na yun.
1: So ang para social behavior, umpisa, is not a psychiatric. It's just a behavior.
2: It's a behavior.
1: But when susobra.
2: Pag sumobra na, then it becomes a psychiatric case.
1: Yun. Nangyari na rin sa akin po yun na in-stock ko hanggang Mega Mall na merong kaibigan natin nun si Sylvia Mariano ng Minex. Meron siyang space doon. Tapos I was helping out in selling nga yung crystals niya.
2: Mm-hmm.
1: Pero tapos meron talagang stalker there. I don't know if it's the same one na yung nagbantay noon dito. I don't know if it's the same. Pero talagang nagpatawag ng security guard doon.
2: Right.
1: Kasi talagang yung talaga nakikipagbalyahan na siya para lang makalapit. Eh, natakot si na Sylvia noon kasi nga, baka mamaya merong, hindi mo alam kung may dalang whatever.
2: No.
1: So, nagtawag
2: na. Talaga.
1: Nakikipagbalyahan. Para just to get close to me. Mm-hmm. Sabi ko, iba pala yung pag-obsessed na. So, meron pa ngayon nagsulat sa akin. Ewan ko na kwento ko sa'yo, yung isang kartulina. Alam mo yung ginagawa sa yung sa mga murders, yung mga mystery, mga serial killers. Gumupit siya. Nakwento ko na yata ito.
2: Oh, grabe. Hindi ko manakwento yan. So.
1: Ginupit niya yung mga words tapos to form sentences.
2: Oh,
1: to that
2: my
1: extent,
2: God. Okay.
1: Mas kayang hindi ko tinago eh. Tinapon ko eh. Tapos nakalagay doon. Parang he was saying something about how I you inspire me. Kung gano'n. Yun nga, yun. Mm-hmm. Yung kung ano yung sasabi mo nga na, I like what you're saying, mga gano'n. Pero ang ang weird doon is ginupit-gupit niya sa mga magazines ang words.
2: Mm-hmm.
1: So, meron siyang effort.
2: Effort.
1: So, yung para social behavior niya, parang lumalala.
2: Wala nang border.
1: Wala
2: yun
1: na.
2: Yung wala nang boundary. No? So, kasi, again, you have the show. Lahat naman po ng nasa media, may fans and followers. Mm-hmm. May mga comments. No? Mm-hmm. So, kapag sinabi na, the moment na sinabi natin na nakaka-relate tayo sa isang bagay, spectrum na yun ng para social behavior.
1: Oo.
2: Ang nagiging unhealthy lang kapag wala nang boundary.
1: Yan.
2: Kasi, syempre, halimbawa, privacy na yun ng tao.
1: Okay.
2: Safety na ng tao yon.
1: Sige. Yan. Okay. Babalikan natin ang iba't iba pang para social behavior matapos ang ilang paalala.
3: Feel mo? Feel ko. Feel kita. With Stargazer.

0: Ito ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 2 minuto makalipas ang alas 9.
1: Utilize the power of positivity. Feel kita. Feel ko hugot mo. Hugot is real sa Hugot Feels.
0: Mananatili bang langit lupa ang pagitan nating dalawa? Linya sa kanta ni Moira na Langit Lupa. Minsan may mga taong kahit gaano natin gustong abutin, tila napakalayo pa rin. Parang langit at lupa, magkahiwalay. Ngunit patuloy pa rin nakatingin sa isa't isa. May mga pagkakataong hindi naman kawalan ng pagmamahal ang dahilan kung bakit hindi tayo nagkatagpo. Minsan, timing, pagkakataon o mga bagay na hindi natin kontrolado ang naglalagay ng distansya sa pagitan natin. Pero hanggang kailan natin magiging langit at lupa? Baka dumating ang araw na ang dating malayong pagitan ay magiging tulay patungo sa isa't isa dahil may mga distansyang hindi para manatili kundi para unti-unting malampasan. At balik na tayo sa Feel Kita at kasama ko si Nico Reyes. At pinag-uusapan namin ang parasocial behavior ng mga Pilipino. Yan. So, nandun na tayo sa parasocial, yung kanina yung blind following, diba? Tapos nag-segue tayo ng konti doon sa yung mga parang may obsession. Yan, ganyan. So, ano pa ang ibang mga ehemplo ng parasocial behavior?
2: Actually, kung ano natin, hindi siya bago. Kasi nga, yung bago pa magkaroon ng social media, meron ng Beatlemania. Diba, alala mo nun, diba talaga nababaliw-baliw yung mga tao doon sa mga Beatles. And then, even until now, yung mga Elvis Presley impersonators, talagang feeling nila meron silang connection. Some are even claiming reincarnation sila ni Elvis.
0: Ni no? Elvis,
2: so, ganun kalalim yung attachment. I think the word is attachment doon sa kanilang mga idols, no? Ang nangyari ngayon would be mas malala ngayon kasi or mas nagiging accelerated ngayon kasi because of social media.
0: Yan. Okay.
2: Anong nakaka-accelerate noon? Kapag may sinearch ka sa yung social media, kung ano yung sinearch mo, di ba automatic yun ang lalabas na.
0: Yun ang lalabas na.
2: So para siyang reality TV.
0: Okay.
2: Para mga vloggers, mga influencers. So, sa araw-araw na pinapanood mo yun, akala mo kasama mo yung buhay nung part ka na ng buhay nung taong yun. No? So much so that sometimes you will see people commenting in vloggers and influencers, nagagalit sila sa kanya, pinakikialaman nila yung desisyon ng vlogger at saka ng influencer. Minsan, may mga bad words na nilalagay sa comments. We had this conversation before. Ang mga Pilipino, pagharapan niya, hindi nila masasabi yan.
0: Yes.
2: Pero sa social media, akala mo, ang lalakas ang loob magsalita. No? So, mayroong isang meme star na may gate, tapos may dalawang aso sa kabilang side. Nagkakahulan. Tapos nun yung gate na wala, tumahimik. Parang ganun yung social media sa tingin ko eh. Ang lakas ang loob ng mga tao, ng mga, hindi lang mga Pilipino to, kahit sa ibang bansa.
0: Kahit sa ibang bansa.
2: Ang lakas natin sa loob na manlait, magsalita ng bad words sa social media.
0: Pero kasi paghaharapan, hindi.
2: Pero kapag harapan, hindi nila masasabi yon.
0: Oo nga eh. No? Ang lakas ng loob kapag ganyan, ang tawag niya.
2: That's another,
0: warriors,
2: in a way, ano yon, parang part ng spectrum ng parasocial kasi what gave us license to say those things against someone in social media?
0: No?
2: So, kahit lang sa pamilya, hindi ba? No? So, hindi mo basta-basta masasabi sa pinsan mo yon na may mas bad description. Hindi masasabi, halimbawa, bobo ka. Ganyan. No? So, hindi mo masasabi ka agad yun sa kadugo mo eh. Hindi agad yun. Pero in social media, ang bilis nating magbigay ng mga ganong komentaryo.
0: Kaagad na, no?
2: So,
0: kaya natin manlain.
2: Kaya natin. At ang masama, ang ano pa doon would be, the attack is usually on the person. It's not on the idea.
0: It's not on
2: it's not on the thought. It's not on the philosophy. Not on the idea. It's attack on the person.
0: On the person.
2: Oo.
0: Sisirain na yung pagkatao.
2: Sisirain mo na yung pagkatao. Okay. No? So,
0: kasi kaya walang ibang ano eh. Walang ibang makita eh.
2: Walang makita.
0: Or hindi nila
2: ma-distinguish kung ano yung na ikaw ay follower lang, viewer ka lang, lang, hindi ka, wala kang karapatan na magkomento dun sa buhay niya.
0: Yeah,
2: oo. No, so kasi even the sa buhay ng mga vloggers, they're sharing their life to us, no? So minsan buong bahay nila alam, may mga iba, parang lahat nire-reveal ganyan. Habang pinapanood mo 'yung araw-araw, ang pakiramdam mo kasama mo na siya sa bahay.
0: Oh.
2: It feeds that idea.
0: Totoo.
2: No? So, and in a way, mag-backtrack tayo, media studies. Hindi naman nagsimula sa vlogger, 'yun nagsimula sa reality TV. 'Yun 'di ba 'yung mga Kardashians?
0: Yeah, noon,
2: 'yun, 'di ba? So, yung mga reality-based TV show bago nagkaroon ng mga vlogger, may ganyan.
0: Wala pang mga ganun.
2: Nakikita na so in a way parang yung para social na 'yan, hindi siya unique.
0: Yes.
2: It came in different forms lang depending on the media na kinukonsume ng mga tao. Mas grabe lang ngayon kasi because of social media.
0: Oo.
2: Talagang nafi-feed. Ang masama, ang ano pa, ang epekto pa ng social media would be kung ano yung bias mo, yun lang ipapadala niya. If you are pro something,
0: yun lang.
2: Yung pro lang ang lalabas.
0: Oo.
2: So it reinforces your bias.
0: Mm-hmm. Lalo ka nang gagalaiti.
2: Lalong yung iniidolo mo nagiging tama sa paningin mo, lahat mali, siya lang ang tama.
0: Oo.
2: No? So lahat sila pangit, siya lang ang maganda.
0: Oo.
2: No? So nakikita natin 'yan, no? So kaya minsan ang question nga yun bang fandom is para social? Yes. Pero merong healthy fandom, merong toxic fandom.
0: May iba kasi, yung fandom ni yung toxic fandom, andun na sila sa ayaw nila mag-asawa yung kanila
2: idol. Ayaw mag-asawa.
0: Oo. Pagka magkakaroon ng girlfriend, nagagalit na sila.
2: Mm-hmm.
0: No? Okay. Pagka gusto nyo mag-comment po, alimbawa, para social behavior po ay mga blind following. Alam nyo na yan kung ano ibig sabihin. Pwede po kayo magbigay ng mga ehemplo. 0919-278-3000. Padala na kayo at pipiliin ko kung sino yung magandang ano at bibigyan ko, re-regaluhan ko ng isang bracelet. Yan. Pero, kanina nag-uusap tayo before the program. Di ba, meron tayong
2: phenomenon ngayon.
0: Ito, sabi ko nga sa iyo nung makita ko, gusto kong sumagot, kaya lang, natatakot nga ako kasi nga ang tao, walang preno sa pagbabash. So, I withheld my napanood ko rin yung kanyang interview with Boy, Boy A, no? So, yan, anong example ba yan ng parasocial behavior?
2: Yes. So kasi nga, lalo na sa ating mga Pilipino, sabi ko nga, malakas yung sense of kapwa . No? So madalas tayong we find ourselves in the stories of other people. No? So, Star, diba, ang bilis kasing makaantig ng puso yung mga kwento ng pangarap, aspirasyon, di ba? So nasira, no? So kasi lahat tayo mayroong struggles . No? So lahat tayo may mga pangarap para sa ating mga magulang, sa pamilya, sa anak. No? So kapag yung pangarap na yun nasira, parang pangarap din natin yung nasira. Ramdam natin yung pait, bigat.
0: So nag-a-associate ka
2: doon. Nag-a-associate tayo doon, no?
0: Ayun.
2: So panahon pa yan ng mga Pilipino kaya sikat na sikat ang mga telon. Just in lola ko na lang, 'di ba, yung kapag nag-nonod yung telenovela, buti nga sa iyo. Buti nga sa'yo. Bakit siya ganun? Kasi kinakampihan niya yung bida dahil yung buhay niya at saka yung mga pangarap niya, nakaka-relate siya doon sa kwento nung bida na mahirap, na inaalipusta. So kapag nananalo siya, sasabihin niya doon sa TV, ha, buti nga sa'yo. Naalala ko talaga
0: yun. Nai-engross
2: siya. But that was before social media. Ngayon, mas lalo na sa social media. Kapag may nag-live, kapag mayroong mga nagpo-post, ang masama pa dyan, ginagamit for monetization.
0: Ayan.
2: Ngayon, ang tanong doon, ito ba talagang pagmamalasakit o ginagamit na para pagkaperahan?
0: Okay.
2: Yun.
0: So, Nico, magandang tanong yan. Sa mga bukas ang isip,
2: makikita
0: nila na ito'y para, obvious naman para pagkakitaan. Pero para dun sa nasa parasocial behavior nga nandun sa idolizing, yung nga relating, no? Para sa kanila hindi
2: kasi
0: yan
2: ang ano sa kanila
0: .
2: Ang ano sa kanila nun, they are supporting a cause, they are supporting someone's dream. No, in hindsight, tatanungin mo, ano masama doon? Diba?
0: Sasabihin mo, wala namang masama doon.
2: Ngayon siguro, sige, busisiin natin. Kung talaga namang may sobra kang pera, iaalay mo, ibibigay mo, ano naman, di ba? So, yung idodonate mo, baka halagang maliit lang sa iyon. Pero there are times when kapag baka naman mas mapupunta yun dapat sa pamilya mo, napupunta sa iba.
0: Ayun, doon na naging...
2: No? So, yun yung medyo parang mapapatanong ka na dapat. Na okay, ito ba ay healthy pa ba or unhealthy na?
0: That is yun. If nga, kung ang halimbawa ang tao ay nasa tamang...
2: Nasa awareness.
0: Nasa awareness, so, oo. Kung yung tao ay nandun sa good side ng para social behavior. Pero kung nandun siya sa negative side, obsession ang...
2: Obsession na yun. Tinatanong mo kanina, ako ba meron akong ganun? Yes, ang realization ko doon, fleeting siya. Mm-hmm. Halimbawa, nanood ako ng pelikula. Immediately after manood ng pelikula, mag-research ako doon sa actor.
0: Ay, diba? Tayo.
2: Lahat naman tayo ganun eh. Pero after 3 months, wala na yun.
0: Ako, siguro na-obsess ako sa isang kanta.
2: Ayun. No? So,
0: parang noon, gusto ko si MJ.
2: Yes, no? So, yes.
0: Yung mga kanta niya. Noon pa yan, nung dalaga ako.
2: Yes.
0: Di ba, may paiyak-iyak pa ako, she's out of my life.
2: Oh my God, yes.
0: Ganyan. Pero ngayon, nagustuhan ko yung isang kanta ni Bruno Mars. Ayun. So, dahil ang ganda-ganda ng kanta, ni-research ko.
2: Mm-hmm,
0: so, iniisip ko kung bakit niya ginawa, ano ba yung mga songs niya, ganyan. So, each time, meron niyang, to the extent na paulit-ulit kong pinakikinggan, minimemorize ko yung kanta.
2: Mm-hmm,
0: so, after nun, wala. Hindi naman sa ano na sabihin mo pa na, ay, na-idolize ko siya dahil sa itsura niya. Hindi ko naman masabi kasi hindi naman masyadong gwapo para sa akin.
2: Mm-hmm.
0: Pero, naano ko siya dahil doon sa kanta.
2: Yes. So, yun yung, ano, yung appreciation nun, that already falls na within the parasocial spectrum, but it's healthy.
0: Oo.
2: It's healthy.
0: Nagustuhan ko, ang galing pala niya magsulat.
2: Ang galing magsulat. May lalim yung kanyang mga lyrics, no?
0: Yes, so, kahit na yung mga fast beat niya,
2: yes,
0: merong ano, may meaning. Sabi ko, sa mga panahon ngayon, kasi sabi nga natin, ang mga kanta nung unang panahon, mas maganda kaysa ngayon. Pero, sa mga kanta ngayon, may nakarelate ako doon sa isang kanta niya.
2: Right.
0: Ayun,
2: right.
0: Doon sa kanyang, parang yun ang pinaka-highlight ng kanyang tour eh. Kaya nga to the extent, sabi ko sa anak ko, may ticket ka ba?
2: Ay, di ba? Naalala ko, di ba, nag-concert siya ng ano dito, ng insa talagang,
0: oh.
2: I mean, that's not exclusive to celebrities, it can also to religious personalities, no? So, to political personalities, to sometimes anime characters, as I said, no? So, kasi nga, ani, yung authors, character sa book, no? So, minsan talaga, kasi, hindi maiwasan eh, we're social beings.
0: Oo.
2: We feel, no?
0: Oo.
2: So, natural yun na may lahat naman ng tao may different levels of empathy and sympathy and...
0: Kasi kung wala ka ng hinahangaan...
2: Bato ko siguro, no?
0: Kaya nga, ibig sabihin, kailangan kahit naman sabihin mo, babae ka, may hahangaan ka rin babae.
2: Hahangaan ka, yes.
0: Oo, na, ay, ang cute niya, nakakatuwa siya. O kaya, sabihin mo nang meron ko nagustuhan na isang political leader.
2: Correct.
0: I like her stand. I like the way she talks. Mga ganun. Pagkailain yung para social behavior.
2: Para ano dyan, kung as long as alam mo na ina-idolize mo siya because of the good qualities and then you are learning from that good qualities, naging magaling kang magtrabaho, mas naging mapagmahal kang kapamilya, mas naging magaling ka sa trabaho mo, mas inspired ka, no? So hindi ka na na-demotivate. So in that particular sense, the parasocial behavior is actually resulting to positive dividends. Nakakatulong siya sa'yo.
0: Ayun.
2: Ang mahirap kapag yung boundary, hindi mo na alam kung ano yung totoo at hindi. Kasi,
0: Ayan na
2: yung hindi ka naman niya kilala.
0: Okay.
2: Ate, hindi ka niya alam na nag-i-exist ka.
0: O baka naman yung bawat kanta niya, sasabi mo para sa akin.
2: Para sa akin yun. Oh, no? So, iba ng klase yun. No? So, kasi, sige, para social pa rin yun. Oh. Okay pa rin yun. No? So, hindi naman andun yun. Alam naman ngayon, talagang kapag idol mo, bibili, yung panahon, di ba na, yung notebook mo sa school.
0: T-shirt.
2: No? So, okay din yun. Pero again, even before, di ba may mga ganyan, halos detached na sa family. Doon na umiikot. Doon naman hindi na magiging healthy yun.
0: Halimbawa, yung kanya, yung mga sa kulto, example natin sa kulto, kapag talagang okay lang na you are inspired with your leader, no? For example, marami namang, hindi lang naman kulto, kundi religious groups.
2: Right.
0: Mm-hmm. Halimbawa, you're inspired by the works of your leader. So, yung kilos mo, pinapattern mo sa kanya na maging okay ka rin.
2: Right.
0: So, that's a good para social behavior.
2: Yes, yes.
0: Pero kapag talagang, paano naging sobra? Halimbawa sa isang religious leader.
2: Ang red flag doon would be, minsan kasi yung cult behavior, merong merong mind conditioning. Diba, I've seen many documentaries sa ganyan, pinoprogram sila. No? So, ang mahirap doon, nawawala yung critical thinking.
0: Sunod na lang.
2: Sunod na lang ng sunod. Oo, nagiging blind following, nagiging sheep na lang sila. No? So, you know, and we can see this in some situations where medyo old school yung thinking nila, yung mga babae, halimbawa, no? So they are required to dress in a certain way, to behave in a certain way. No? So, yun yung belief nila within that group, no? So, syempre, within their group, for them, that's okay. That is acceptable. No? So, mahirap din actually i-judge yung ganun na, mahirap mabilis na magkaroon ng judgment towards yung mga ganun behavior. No? So, at the end of the day, we look at, is the person growing? Is, kumbaga, parang nagiging objective pa rin ba sila when they look at situations happening in their life? Or nagiging biased na sila? Nagiging one-sided na lang sila? Or selective na lang yung kanilang mga judgment? No? So, kasi kagaya nga nun, we would always sinishare din natin to sa parati sa programa natin. Yung ano natin, dapat kilala mo yung sarili mo.
0: Dapat kilala mo
2: diba?
0: Sarili mo.
2: Alam mo yung values mo. Alam mo where you stand on what is right and what is wrong. Kapag nabebend na yung what is right and wrong mo based on people that you admire, ano na yun? Red flag na yun.
0: No? Eto may comment si Sigpi. Yung mga sports fans, parang minsan sila na yung coach. Sari-saring gusto nilang gawin pagbawalan ng mga players kapag natatalo idol nila.
2: Oh, di ba?
0: Okay. Mary Lou de Guzman, magandang gabi. Dea Bri. I'm a K-pop group fan po, and one of the members got married. Madaming fans at naging haters na gusto siyang paalisin sa grupo. Nakakalungkot na at may mga taong lumalagpas sa boundary as fans. Yan, example to. Na hindi na magandang para social behavior.
2: Parang ano na yan, we talked about that also before, yung mga toxic behavior na yan, di ba? No? So, nagiging unhealthy na yung mga ganyan. Kasi nga, ang ano doon would be, even our celebrities, they have their own lives. They're people also. Diba, I think ang ngayon yung mga appeal ng mga tao, meron din po, kahit na public personality kami, diba, ate yan eh. Ang sinasabi ng mga iba, artista kayo, public kayo. Yung iba naman sinasabi, oo nga, artista kami, pero trabaho namin yun, meron din dapat kaming private life. Yes.
0: Minsan kasi people do not know how to draw the line.
2: Especially now sa social media. No? So,
0: okay, babalikan natin na iba pang mga ehemplo ng para social behavior. Maaari po kayo magpadala na inyong mga katanungan o inyong comment pala. 0919-278-3000 para mabasa ko po.
1: Don't be afraid. Open up. Talk to us. Feel kita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrosin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Kikita sa DZMM.
2: Discerning. Yan.
0: At balik na tayo sa Feel Kita. Ito po si Stargazer at kasama natin si Nico Reyes. Naku, ang dami namin pinag-usapan. Talaga, ang daming mga ehemplo ng mga nangyayari sa, lalo na ngayon. Kasi
2: feeling ko may part 2 pa itong topic natin. Okay.
0: Pero sa totoo lang, it's hard to distinguish.
2: It is, yeah.
0: Na, halimbawa, lalo na sa social media ngayon, yung AI.
2: Si Sterling Family. Alam mo ba yung joke na yun?
0: Oo. Sabi ko nung una, hindi ko alam kung ano yun.
2: Si Sterling Family.
0: Kailangan pa ako mag-research. Bakit sino si Sterling Family? Oo. Parang ano lang yan. Telenovela.
2: Telenovela. Oh, correct. Correct. So, isa pang ano yung manifestation ng parasocial yan. Sometimes, sobrang bilib natin doon sa mga personalities na pinaniwalaan natin. Sabihin natin na artista sila, common tao sila. Tapos biglang magbibigay ng medical advice, maniniwala tayo.
0: Oo.
2: Delikado din yung
0: kapag ganun. Delikado yun. Kailangan, so, ang pag mayroong medical
2: advice, doktor po ang kausapin natin. Kahit tayo dito, di ba, kapag magtatanong ng health, ang sasabihin natin, magpunta po kayo sa doktor.
0: Oo.
2: No? So, si Stargazer po would say, mabibigyan kita ng advice if you're in front of me.
0: Oo.
2: No? So, yung mga ganyan. So, sometimes, legal advice coming from non-lawyers. No? So,
0: delikado yun.
2: Anong pinakadelikado sa akin yung health.
0: Oo.
2: Kasi lalo na ngayon in the age of influencers.
0: Uh-uh.
2: No? So, na people are just influencing supplements or kung ano man. No? So, delikado yung ganun. And there are many cases. No? So, I have personal friends, no? Na who actually moved on, no? Who died because they resorted to non-medical treatments rather than following their doctor's advice.
0: Sana mami ko nakikinig. Kasi sinasabi ko sa kanya, ay magaling to kasi nga nasa social media.
2: Mm-hmm.
0: Tapos ang nage-endorse, parang akala mo totoo, ang nage-endorse kilalang tao.
2: Mm-hmm.
0: Diba marami nang cases na fina-file din na yun.
2: Yung malpractice, yung mga ganyan.
0: Yung mga ganyan na nagpa-file din yung ibang doktor na ginagamit yung kanilang persona. Tapos
2: right.
0: Hindi naman pala sila.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Yun.
2: Yun yung mahirap pa nun. Kasi nga, because of AI, pwede ng mukhang doktor yung nakikita mo doon sa video na yun. And then, akala mo totoo siyang doktor. Yun pala, fictional character siya.
0: Yes.
2: And ang daming ganyan na may mga fan pages in social media, akala nila totoong tao yung fina-follow nila. No, so they can, those people are sometimes akala nila celebrities, anak ng politician.
0: Mm-mm.
2: Na yun pala eh non-existent.
0: Mm-hmm.
2: No, so yun yung nagkakaroon ng babalik tayo bakit po pinag-uusapan dito sa Feel Kita. Kasi Feel Kita is about awareness. At the end of the day, you should be able to have strong awareness.
0: Mm-mm.
2: Sa sarili mo para ma-distinguish po natin kung ano yung totoo sa hindi.
0: Mm-hmm.
2: Kung ano yung feeling sa hindi, ma-distinguish natin kung kailan dapat umira lang emosyon.
0: Mm-hmm.
2: At saka ang utak. Mm-hmm. Yan. No, so
0: alimbawa, katulad ng iba pang mga para social behavior, pwede nating ihalin tulad. Well, kanina na pag-usapan natin pahapyaw, no? Yung mga sabi mong personalities na tinatanghal ngayon na parang santo, parang, ganon, na parang kakaiba.
2: Parang nagiging kakaiba yung kanilang ang feeling nila, kumbaga parang, now, here's another thing, no? So, kasi meron din isang pag-aaral, yung mga placebo effect.
0: Oo.
2: Sabi daw nila, sa mga placebo effect, kapag talagang mataas ang paniniwala mo over something, kapag may faith ka, parang ganyan,
0: oo,
2: merong effect talagang gumagaling ka.
0: Oo.
2: No? So, may placebo effect nga yun, parang yung ano dyan. So, merong ganung minsan na feeling na ay gumaling ako dahil sa isang tao, dahil sa isang pangyayari, ganyan. No? So, yun yung medyo parang mapapataas ka talaga ng parang red flag na you have to like sometimes think. Mm-mm. Kasi lalo na pagdating sa kalusugan, delikado yun. No? So, sa panahon ngayon, hindi pa pwedeng mas maganda na ang kausap mo. Nung panahon ng pandemic, nung pandemya, di ba? No? So, ang daming mga iba-ibang sinasabi na ganito ang gawin mo, ito ang gawin mong pamamaraan. No? So, and people are following it not because of their credentials. They are following it because they trust the person. They have attachment to the person.
0: Trust no? So, the person.
2: I sometimes have this, you know, kasi hindi po ako Gen Z, no? So doon ako sa old world na pinanganak ko sa ganung generation. Nung panahon natin, ang doktor kapag sinabi nila, yun ang masusunod.
0: Ngayon hindi na eh.
2: Ngayon hindi na. Marami ng mga doktor.
0: Maraming influencers.
2: Marami ng ibang influencers. Okay. Yan.
0: May tanong si Rendezvous. Miss Star, as a public figure and expert in the field of psychism, divination, etc., have you experienced being compared with other practitioners by their respective fans, and how do you deal with them?
2: Ang ganda kung simulan si Miss Stargazer sa ganyang conversation.
0: Actually, alam niyo, iba na style ko ngayon. Iba na style ko ngayon because I've proven something.
2: Yes. And also, you don't have to prove anything.
0: Isa lang ang sasabihin ko, actually. I've stayed this long in this field, no? What does it mean, staying this long? Probably, as ChatGPT would say, the longest with exposure or with media exposure was
2: correct.
0: Me.
2: Correct. Mm-hmm.
0: So, dahil lumabas na ang ChatGPT, ginawa ko po, ako po mismo, sinerch ko ang pangalan ko. Tapos tinanong ko, tinignan ko ba't ng average ko, tinignan ko kung ano yung mga negative sinasabi sa akin, naging balansi po ako. So, nandun din yung comparison with others. At nakita ko yung difference. Okay. So, pag ako siguro naka-experience na sasabihin, alam nyo, hindi ko na pinapatulan. Bakit? My history, my background will speak for itself. And nandito tayo sa programang ito for a long time. We don't have to prove anything.
2: Right.
0: Yun. Mm-hmm. Pero kung halimbawa sasabihin niya mas magaling si Gina, sige, ganun na ako, mas magaling. Pero kapag nagkakaroon ng, sabihin mo na ng showdown or nagkakaroon ng harapan, lumalabas talaga kung sino. Hindi without any, sabihin mong, effort. Oo. So, nakikita ng tao naman talaga sino ang sabihin mong credible.
2: Right.
0: Ang iniingatan ko po talaga sa aking sarili ay yung credibility. Hindi po ako nasisira ng katulad ng ang ganda-ganda ng 2020, yung sasabihin mo, yung pala, nagkaroon tayo ng COVID. So, nandun tayo sa meron tayong track record. So, I think yung matagal po, pasalamat ako sa matagal na sumusubaybay sa akin, alam nila, sila mismo ang nagtatanggol sa kapag meron alam na nila ang background. So, pagka ganun ran, hindi ko na pinapansin. Ang sagot ko na lang, alam mo, ChatGPT mo, itanong mo. Yan. Okay, eto, sabi ni Malvin. Good evening po. Makikita rin po ang parasocial behavior at blind following sa mga psychic personalities at vloggers. Madalas kasi, kapag matagal nang sinusubaybayan ng follower ang isang personality, minsan nagkakaroon ng feeling na parang personal na nilang kakilala at automatic na pinaniniwalaan ng predictions, opinions, ito yung sasabi, and all claims nito kahit kulang sa ebidensya. Halimbawa, kapag may impormasyon na kumukontra, ang sagot agad, hindi, naniniwala ako sa kanya kasi matagal ko na siyang sinusubaybayan. Kapag pinuno naman ng idol, parang personal na nila atake yon. Okay lang humanga, pero hindi dapat mawala ang sariling critical thinking kahit sino pa ang hangaan natin. Pwede pa rin magkamali. Tama, Tama yung sasabi.
2: Ang kasi nun, ganito po din natin, yung isang kanta, nakakantahin ng isang artista, milyong tao ang makaka-relate doon. Iba-iba ang interpretasyon nila sa kantang yon.
0: Yes.
2: So, kung meron silang makikitang psychic na reader sa TikTok, mataas ang porsyento na, relate ako dyan. No? So, ang kulang doon would be the personal conversation. No? So, which we do. No? So, yun yung doon. Yun yung kulang. No? So, nagiging parang sachet yung reading. Yan.
0: Okay. Sabi ni Mark, Nakakalungkot na may mga kababayan tayo na nawawala ng values, prinsipyo at tamang landas dahil sa sinusuportahan tao. Lalo na yung mga leaders natin na kinukonsinte ang mga maling gawain. Paano po tayo aahon bilang bansa kung magiging normal ang kasamaan? Just saying. Tama.
2: Isa pong question niya na dapat tanungin natin ang ating mga sarili. Yep.
0: Mm-hmm. Yan. Christian, to be honest, nakakalungkot po ang technology na ginamit noon para mapabilis ang pag-spread ng knowledge at information ay nagagamit na ngayon to spread false information. Tama. Sa paglalaganap ng false information, kung ano-anong cognitive biases and logical fallacies din yung sumabay along with it. Kaya sa algoritmo na kinokonsumo ng viewer unconsciously, it feels like nare-rewire na yung reasoning and moral compass ng tao.
2: Three checks ka dyan.
0: Ang galing niya. Jeffrey Esquera, I once had a former student who became deeply attached to me to the point na ordinary things I did were given romantic meaning and there was already an imagined future where we would get married. If you notice this happening, how would you tell me to handle the situation without embarrassing the person while still making the boundaries very clear?
2: Yan, ang mahirap dito, mayroong power factor kasi teacher at saka estudyante, no? So I think yung ganyan dapat may signals dapat talaga na may mga boundaries. Halimbawa, yung bibigyan ka ng regalo, you should say no. No, so hindi, yun yung mahirap doon eh, kasi and that's a common culture in classroom settings now, whether in public or private schools, 'di ba? Yung mga bata, teacher, meron akong apple para sa iyo, ganyan, 'di ba? No. So you know, and actually kasi bahit naman ako nung bata ako, guilty ako sa ganyan na parang pag may birth, mag-aabot ka sa
0: teacher mo.
2: May teacher mo, no? So it's very important to establish the boundaries, no? So in any relationship, whether it's a teacher, student, boss or staff, no? So even amongst friends, no? So kapag nararamdaman mo ng parang wala kang feelings dun sa kabila, tapos yung isa ay nag-reach out, maglalagay ka na ng
0: boundary.
2: Mag-boundary. Hindi yung inaano, parang inaano mo pa, nilulure mo pa, pinapaasa mo pa. Kasi ang mahirap doon,
0: you're after something lang.
2: No? So now, there are people who are naturally hindi marunong tumanggi. No, so, or medyo merong mga tao din hindi nila alam na meron palang meaning yung ganyan, no? So dito papasok yung, you know, it takes a collective effort. Maganda din na sometimes malalim ang awareness natin, kakausapin natin yung kaibigan natin.
0: It should be a conscious effort.
2: Yes.
0: Hindi lang sabihin mo na nagkataon lang. Kailangan magiging conscious effort on our part,
2: right,
0: to really see whether tayo ba lumalabis.
2: Correct.
0: Correct. Sabihin mo yung hindi na natin inirerespeto ang boundaries.
2: Yep. Halimbawa, ngayon, lahat, kahit mga bata, may mga cellphone, no? So, I would say ang boundary nun would be dapat ang mga teachers para mag-establish yung boundary sa classroom lang. Hindi na pag lumagpas na may textmate pa, medyo yung bordering to blurring the boundaries na yon, no? So, that requires extra awareness para hindi magkaroon ng sobra, ng paglabis yun.
0: Okay. Kaya, Mark, Christian at Jeffrey Esguera, magpadala kayo ng inyong address, full real name of address sa Stargazer Philippines na i-private message nyo ako. Bigay nyo kung paano your phone number, paano kayo mapapadala ng base. Ang ganda ng mga ano, lalo na yung kay Christian, nagusto ko yung kay Christian.
2: Yes.
0: Yun, talagang very analytic siya.
2: Nakuha niya talaga.
0: Kung ano ang gusto nating iparating. Actually, sabi pa nga ni Stargis Nina, Stargis Angels, hello, magandang gabi. Thesis ko po yung AI para na yan. Kaya dapat po transparent. Ang bata, if they are using AI in their work, kasi nako-compromise po ang academic integrity nila and authenticity of learning po. Currently, cramming po for po niyang thesis ko na yan for my MA po. Mamaya ang pasahan. Mamaya ang pasahan? Linggo? Okay. So, di ba dapat regular days? Okay. Si Stargis Nina ito. Ito masipag tong batang to. Matalino pa. Anyway, so, nandun na tayo para social behavior na yan. Yung ako talagang intrigang-intriga ako doon sa ano, sa yung parang ina-idolize mo ang isang tao to the extent na you're putting him in a pedestal.
2: Mm-hmm.
0: Na hindi naman dapat.
2: Hindi naman dapat. Yep.
0: Na meron din siyang, kumbaga, na-tiyempo nangyari sa kanya. Pero hindi naman siya dapat. Hindi siya, ano ba yung term, hindi siya karapat dapat na ilagay doon sa pedestal na yun.
2: Mm-hmm.
0: But still, people, yung para social behavior, ina-idolize siya. Mm-hmm. So how do you stop this?
2: Mahirap, no? So kasi nga, on your own, kapag parang ano yan eh, kumbaga parang kapag parang nahigop ka sa isang vacuum, nahigop ka nung ganung energy, sometimes hindi ka aware na nandun ka na sa loob. Diba? Okay. So, let's assume na aware ka. Maganda yon na unang-una, huwag kang mahiya na maghingi ng tulong. Na parang, okay, sobra na ba yung ginagawa ko?
0: Eh, no, paano kung hindi nga niya
2: hindi
0: nakikita?
2: Aware. Ngayon, kapag hindi niya nakikita, doon papasok yung role ng mga kaibigan at saka ng pamilya. We have to look out for each other. Kasi, tama ka, parang ano lang yan eh, if you're obsessed, if you're delusional, warp yung reality mo eh, di ba? Hindi mo, wala kang good sense of reality. Para okay kang nandito sa isang bubble. Yeah?
0: Okay.
2: Dapat may tatapik sa'yo, gising, gano'n. No? So, doon papasok yung nakapaligid sa'yo. Dapat merong prenong papasok.
0: Pero paano kung merong gumagawa niya sa'yo at may tumatapik na pero hindi mo pinapansin dahil gina-justify mo lahat ng kilos mo na, di ba, kung ano nito nangyari ngayon? Paano ngayon?
2: Mahirap, no? Mahirap. So, kasi ang ano siya, let's say, someone is trying to reach out pero yung taong yun nasa social media pa din. So imagine mo, no? So imagine if that person is me. You're trying to help me, no? How long are we going to talk about it? 1 hour? Pero gaano ako katagal nasa social media na ninenegate yung mga sinabi mo sa akin. So in a way, no? So para maklaro lang, yung mga ganito minsan kinakailangan alisin mo yung phone.
0: Okay.
2: Di ba? Parang sa ano, parang sa drug addiction. Mayroong kinakailangan ilayo mo talaga. No? So, may distance talaga dapat magkaroon ng create. So, para social behavior becomes, if it's abnormal, kinakailangan ipivot ni natin sila to real relationships.
0: Mm-hmm. Okay.
2: No? Mag-party. Mm-hmm. Mag-dinner ng walang telepono. Yan. No?
0: Okay. So, babalikan natin ang iba pang mga tips paano natin ma-control ang ating para social behavior na yung negative para social behavior.
11: Mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Kinikinala sa DZMM.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Ano mga concerns? Ano mga issues?
15: Pagkakampi ng masang Pilipino.
14: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
15: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
14: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
15: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM 10.

0: Report!
1: SPOT Report!
0: Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: Feel mo?
3: Feel ko!
2: Feel kita with Stargazer!
3: At balik na tayo sa ating feel kita. Ito merong comment sa iyo yata naka-direct. Nico, may sitwasyon kami sa office na yung mga Gen Z staff. Mukhang di kaya paghiwalayin professional sa personal boundaries. Andyan pag nasa fieldwork ang inuman kahit sa harap na external partners. So ibig sabihin nun, hindi alam kung... ito ba para social behavior pa ba to?
2: Yes, and also it's a generational behavior din, no? Kasi let us try to understand po that the Gen Zs are born in a social world, no? Mm-hmm. So nabuhay silang may social media na. Mm-hmm. At nung may social media na, na-blur na talaga yung mga boundaries. Mm-hmm. Before social media, alam natin na sa likod ng nakasaradong pinto, private time na yon, private space na yon. Ang telepono, no, so hindi ka pwedeng basta-basta pumasok sa teritoryo ng ibang tao. Pero yung mga hindi nabuhay ng panahon na yon, wala nang ganung boundary. So I see that also sa mga younger generation na sometimes for them, kasi nga, you know, kapag may work ka, nasa Facebook, nasa social media, yung mga clients mo, superiors mo, nakikita mo doon, minsan na yung party nila, doon kayo nag-uusap, what they do in private lives, andoon, no? So, mahirap po sa nila, nagkaroon ng blurry. Ang suggestion ko po sa ganyan, kinakailangan magkaroon ng corporate culture. Training po yan. Okay. Rules, no? So, kapag sa organization, klaro naman na we have to respect boundaries, we have to behave in a certain way, the Gen Zs will follow.
3: Okay. No? So, I think what's important ngayon dito sa ating pinag-usapan, the presence ng parasocial behavior is not bad.
2: It's not.
3: In fact, it can uplift you.
2: Yes.
3: Mm-hmm. Basta you get the positive aspects of it. Pero nagiging masama ang parasocial behavior, yung pag-idolize natin ng isang tao, yung pagsunod natin sa isang tao, yung pagtangkilik natin sa isang grupo o sa isang pananaw. Kapag talagang sabihin mo na hindi ka na, wala ka ng critical thinking.
2: Wala ng critical thinking.
3: Kapag halimbawa, you take everything as Bible truth.
2: Correct. And you lose yourself.
3: Oo.
2: Wala na yan. Oo. So, ganito nila. Yung ano pa, I think mas makaka-relate yung mga listeners natin yun. Yung parasocial, merong healthy, merong toxic. Mm-hmm. I-avoid natin na aabot dun sa toxic na yun.
3: Marami ngayon nasa toxic parasocial behavior.
2: Marami na sa toxic na ngayon.
3: Na it's all over social media. Mm-hmm. Halimbawa, yung kanilang ina-idolize, napupulaan. Mm. Andyan na yung very glaring na yung mga
2: na mali yung ginawa ng kanilang idol.
3: Wala pa rin. Basta.
2: Correct.
3: Love ko pa rin siya.
2: Yun nga yung debate sa social media. If you really admire someone, then ikaw din dapat ang unang magko-call out doon sa idol mo kapag nagkamali siya. Kasi yun yung tamang kaibigan, di ba? Yung totoong, yung test ng true friendship, hindi lang yung yes man.
3: Oo.
2: No, so ang test of true friendship is dapat kaya mo sabihin sa kaibigan mo, huy, sumasobra ka na. Mali na yung ginagawa mo. That is real relationship.
3: Oo.
2: That is critical thinking in action and in practice.
3: Oh, I wish I can tell that to my friends.
2: And it's a challenge for all.
3: It's hard to say that to someone who's blindly following somebody else.
2: Yes.
3: Kasi ang ano pa niya is, bakit mo pakikialaman? Opinion ko ito.
2: Opinion ko ito.
3: Yan yung sasabihin sa'yo. Opinion ko ito. Ako lang ang nakakaintindi kung ano yung gusto ko. Pagka halimbawa, yung kanilang idol, halimbawa, nagkakamali, tahimik din siya. Wala siyang sinasabi. Pero once na mayroong butas doon sa kabila, doon babanat na naman siya.
2: Mm-hmm,
3: sabi ko, asan yung fairness? Bakit kapag halimbawa may mali doon sa kanyang idol, tumatahimik sila?
2: Yep. Mm-hmm,
3: Bakit hindi kayo, ba't hindi nyo ba tikusin?
2: Ang delikado pa dito, sometimes sana ko ang conversation natin is between us and our friend lang, no? But in social media, yung mga trolls halimbawa, no, wala naman silang opinion sa buhay, eh.

0: Nila to amplify the negatives, to amplify certain agenda.
1: And to engage.
0: To engage. Mm-hmm. Wala naman silang talagang, yung friend natin, talagang devoted siya sa issue. Sige, mali na yung decision niya, pero tao siya.
1: Mm-hmm.
0: Nag-iisip, nilalabanan yung feelings niya.
1: Mm-hmm.
0: Pero pagdating sa social media na nakaka-impluensya ng iba, merong mga trolls doon, merong mga anonymous pages. They really don't care about the issue. They're only there to make money from the mm-hmm. issue.
1: So, pinalalala lang nila.
0: Pinalalala lang yung situation. Ngayon, dun papasok ka ganyang awareness. Alam ba natin kung tayo ay nakikipag-usap sa totoong tao na may opinion?
1: Oh,
0: or nai-impluensyahan ng troll?
1: Paano mo malalaman pala pag troll?
0: Diba? Oh. No? So, yun yung ano. Kaya ako, pag nagtitingin ako ng mga sa larangan
1: profile.
0: Na trabaho ko, binubuksan ko yung profile. Kapag Krusty Krab yung nakalagay dyan, no? So, tas nakalock o kaya walang history, hindi ko paniniwalaan yun.
1: Oo,
0: kaya merong makikita mo paulit-ulit yung sinasabi nila. Makikita mo naman yung words
1: pattern
0: na ginagamit eh.
1: Oo.
0: No? Kapag mga ganun po, dapat yun matik sa atin out. No? Oo. So, basura ka agad yun. No?
1: Oo.
0: So, ako bilang tao, actually, I look for people who don't agree with me. Tapos, ang gagawin ko, ikiklik ko talaga yung comment. Tapos, titignan ko, ay, nag-aaral siya sa ganito, meron siyang anak. So, alam kong totoo siyang tao.
1: Mm-mm.
0: Tapos titignan ko yung point of view niya.
1: Mm-hmm.
0: Pero makikita ko din doon yung iba na kaki-create lang ng account.
1: Oh, no? Ganun.
0: September 2026, tapos mm-hmm. makikita ko doon. Pero makikita ko ang dami nag-react sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: That is...
1: bait lang talaga.
0: Delikado yun.
1: Oh,
0: no? So kasi
1: lang.
0: That means, ano po, ang nangyayari po doon, didiretsuhin ko po yung mga ganun, nagpapagamit po tayo kapag ganun.
1: Mm-hmm.
0: No? So inaalaw natin ng ating mga sarili na magamit sa ganong situation. It's okay to debate with the real person.
1: Mm-hmm.
0: No? So, maraming ganyan.
1: Tsaka alam mo yung napansin ko sa mga trolls, kapag sila yung, halimbawa, nakikipag-debate na sa'yo,
0: mm-hmm.
1: inaatakan na niya personal.
0: Yes. Ad hominem na, di ba?
1: Oo. Aatakihin ka, ikaw ay...
0: yung katawan mo, konitsura, ganyan.
1: Oo, so, ganyan. Oh, ikaw pala ay ganito. Oo, ikaw pala ay sasabing bobo.
0: Bobo,
1: ganyan.
0: Oo.
1: Oo, bakit ganyan ka? Nandun na sila, iba ang pinofocus nila. They don't stick to the issue. Iba ang ibaba siya iyo.
0: Oo. Maybe that's another signal, no? So, a healthy debate sticks to the issue.
1: Oo.
0: But when it comes to parang insultuhan ng personality, ng physical appearance, ng pagkatao, hindi na po healthy debate yun. Kasi yun na po yung
1: personala
0: na ad hominem yun. No? So, pag-usapan po natin yung issue. No? Hindi po yung tao na nagdadala ng issue na yun. No?
1: There was a time before, meron lang akong, hindi ko maalala kung anong kinomentan ko. Nag-comment ako, ang dami ng ano sa
0: nakuyog
1: akin.
0: Ka.
1: Nakuyog ako. Nanahimik ako. Bakit? Kasi nakita ko mga trolls.
0: Yes.
1: Pag tinignan mo ang
0: it's
1: kanilang mga page.
0: To.
1: Oh, it's useless. Kaya nga sabi ng anak ko, Mama, huwag ka nang sumagot. Eh, kasi my daughter is also nagtatrabaho sa media.
0: Yes,
1: okay.
0: Yes.
1: So, sabi niya, Mama, huwag ka nang sasagot. Kahit na tama ka, huwag ka nang sasagot.
0: Yun ang gift ng Gen Z. There are many studies that say the Gen Zs, they can easily detect what's AI. Kasi nga, ito yung buhay nila eh. Ito yung mundo nila na kinagisnan nila. No? So, as compared to the boomers, the older generation, hindi talaga nila ma-detect kung ano yung AI.
1: Oo. Ang aking mami naniniwala po sa mga, halimbawa, yung nagsasalita is influencers.
0: Right.
1: Tapos sabi niya, inaano niya, maganda ito, tapos mapapabili mo yan. Ano-ano binibili sa Facebook. Dahil nga, di ba, may pinapakitang nagdi-dissolve ng ganito, nagdi-dissolve ng dumi, ang dami binibili, tapos hindi naman pala nag-work. Nag-spend na, ay po mami, AI yan. Ako niya, hindi nila mag-gets.
0: Hindi nila makikita.
1: Hindi nila makita kung ano yung AI. Pero anyway, siguro, people should be more, sabi mo, yun nga yung critical thinking. At saka, it's more of, ano ba mapapala ako? Gusto kong tanungin sa sarili ko yun eh. Ano bang mapapala ako kung ito'y pinagtatanggol ko ng husto?
0: Tama.
1: Diba? Ako ba ay kilala nito personal? Ako, tatanungin ko yan sa inyo. Yung mga halos makipagpatayan sa mga pinaglalaban nila. Ang tanong ko sa inyo, kayo ba kilala ng mga taong pinaglalaban ninyo? Kayo ba ay ipaglalaban din nila ng ayon sa gano'ng mo sila pinaglalaban?
0: Mm-hmm.
1: Pero kung halimbawa, baka makita ka niyan, eh, hindi naman niya kilala, ikaw si Petra, ikaw si ganyan. Tapos biglang sasabihin mo, lalapit ka, tapos sasabihin mo, ay, pinagtanggol kita. Baka tingnan ka pa niya. At sasabihin, ano ngayon pinagtanggol mo ako? So, realistically speaking, kailangan tayo medyo tanungin na natin ang sarili natin.
0: Mapanuri. Maging mapanuri.
1: Oo, na baka naman yung oras na ini-spend ko para dito sa yung para social behavior ko na to, na ito ini-spend ko sa focusing ko dito sa isang tao, to, eh, hindi ko na ibibigay sa pamilya ko.
0: Tama. So something more productive.
1: Yeah.
0: No? So, yung iba nga, ang, yung oras na sayang, energy mo na sasayang, no? So tas nag-deteriorate pa ang pananaw mo sa buhay. Ang pinakamasakit kapag may pera involved.
1: Ayun.
0: Kasi talaga may lumalabas na pera minsan.
1: Meron.
0: So yun yung papasok nga yung napapagastos ka, nagdo-donate ka sa isang tao, no? So because of extreme attachment.
1: Ayan, no? So makulturin.
0: Oo, no? So kasama din yun doon, no? We have to consider that also. And there are many cases na mga ganyan na nauunahin nila yung kanilang devotion to someone versus basic needs. No, so well, medyo board again spectrum siya, eh, no? So nagkakaroon na ng mga flavoring ng gambling, ng addiction, 'di ba? So pag mga ganun delikado na 'yon, mga going back, no, so yung sa para social nga kinakailangan talaga, eh, it has to be healthy relationship. No, so it has to be a balance of yung you have inspiration but also inspiration. You talk to real people, to your family.
1: Oo.
0: To your friends.
1: Huwag ka mawawala sa realidad.
0: Minsan bitawan po natin yung telepono natin. No, so yung ano yung FOMO, fear of missing out, na ganyan, no? So okay lang yan, hindi naman kalabisan. Alam mo, sir, meron akong isang realization. So kasi siyempre Catholic school tayo pareho, 'di ba? Tinuturo doon God is all knowing, no? Yeah. Yung iniisip ko, ganun yung social media, pinaparamdam niya sa atin kung paano yung gaano karami yung information if you are all-knowing. Hindi kaya ng utak ng tao.
1: Hindi.
0: That, ibigay po natin sa Panginoon, sa Diyos, yung ganong kakayahan. Siya lang ang may kaya
1: ng... Siya lang meron kaya ng ganon.
0: No? So, yung ginagawa po ng social media sa atin, ino-overwhelm tayo ng information na hindi naman dapat pang tao.
1: Nag-overload.
0: Nag-overload. That's a realization na isip ko na parang ganito yung nangyari, na yung Tower of Babel story, yung tao gusto maging maabot ng Panginoon, no? So baka sumusobra na, no? So kaya I think there is meron pong virtue doon sa gabay na i-regulate yung social media.
1: Yeah.
0: Na minsan talaga hindi natin siya, kasi hindi natin kailangan ng ganong impormasyon. Hindi natin kailangan malaman kung anong ginagawa ng 10 kaibigan natin sa araw-araw, kung anong niluto nila, kung anong oras sila gumising. Imagine ilan pong influencers ang sinusundan natin araw-araw.
1: Pero isa na rin dyan yung masasabi ko na sa Facebook o kaya sa social media, talk less of yourself. Huwag mo i-ano yung sarili mo rin na kung ano yung ginagawa mo everyday, konting kibot mo, nakapost sa...
0: Huwag ma-addict sa like. Huwag ma-addict sa engagement.
1: Oo.
0: May mga picture nga, eh, yung likes daw para siyang swero na nakalagay sa ano mo.
1: many people are asking me nga na bakit ikaw ay media personality, dapat nga daw mas active ako sa Facebook. Makikita nyo, very... minimal yung pinapakita ko na personal life ko. Kasi sabi ko, iba naman yung personal life ko. Una-una yung mga bata ayaw nang na-expose sila. At saka sabi ko, bakit daw hindi daw ako nag-engage? Kasi yun naman dapat daw ako nag-engage. Ganyan. Sabi ko, kung meron akong mga pinopost, yung mga nangyayari na totoong nangyayari.
0: Right,
1: yun
0: right.
1: na lang. You know,
0: mga issues that we feel strongly about, di ba?
1: Issues. Oo. Yun na lang ang pinopost ko. So, hindi ako very rare that I show ano itsura ng mga anak ko, ano yung ganito, yan. It's very rare. Only itong na nangyayari itong huli, syempre, we have to make an announcement, no? Pero, otherwise, nilalagay din natin sa safe yung boundaries para yung hindi tayo masyado may invade yung person, yung ano natin.
0: Yun kasi yung ano din, eh. So, it's a question actually to both the parang followers and the influencers. So saan natin lalagay ng konting limit?
1: Correct.
0: No? So, Kasi ano, it takes two to tango. Mm-hmm. Di ba? No? So, kung merong may parasocial behavior, merong nag-e-enable nun.
1: Yes.
0: No? Doon sa kabilang side din, no? Kumbaga, hindi naman po namin sinasabi na mali yung nangyari mali, ngayon. No? This is the world now. No? So, uh-huh, kailangan nating, we have to learn how to live here. Pero, yung mga tanong at saka yung conversation should continue.
1: Yes, yes, okay. Ganda usapan. Okay, sabi ni Dea Bree, sana daw louder para marinig ng trolls. Actually, marinig man nila o hindi, their purpose is really to engage.
0: Correct. Trabaho po nila yon. Doon sila kumikita.
1: Tayo ngayon ang dapat poproteksyon na natin, sarili natin. Siguro wala na tayong bayaan muna sila. Mm-hmm, okay. Mm-hmm. Sa susunod, ayan,
0: marami
1: pa tayong pag-uusapan na talagang hits home. Ayan, ganyan. Maraming salamat again, Nico.
0: You're welcome. And thank you also for inviting me.
1: Yes, here. Of course. Talagang walang problema. Anyway, susunod po sa atin, K-Pop's Playlist, kasama natin si Pops Eric Galang.
2: Espiritual, mental, at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Feel sa DZMM. Feel mo? Feel ko! Feel kita with Stargazer.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minutos bago sumapit ang alas 10 ng gabi.
1: K-Pops Playlist. K-Pops Playlist.

mga musikang himig ng nakaraan binabalik-balikan. One true party in the county. Shake your body, baby, do that conga. Mga paps, tugtugang iyong maiibigan. Dito mapapakinggan sa K-Pop's Playlist. Joy na lang kayo. Sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

0: 1984 music. Phil Collins and Philip Bailey. Easy Lover. Before that, Debbie Gibson and Tiffany back-to-back sa kanilang mga biggest hits. Probably, I Think We're Alone Now and Only in My Dreams. 12 minutes after 10 o'clock in the evening, tamang oras sa buong Pilipinas. Magandang gabi, Metro and Mega Manila. Good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao. It's nice to be back talaga naman, no? Namiss ko kayo. Para feeling ko ang tagal kong nawala. Pero ano lang naman, di ba? Last week, so two episodes. Sabado at Linggo. Ayan, last week. Anong mga pecha yon? September 26 and 27. Kung di ako nagkakamali, eh, no? Ayan, I had to attend very, very enlightening and very memorable and very masaya. Ayan, na couples retreat, ayan, with my loving wife. And you know, kayo, if you have the chance, sa mga couples na nakikinig sa atin, hanap kayo ng pwede niyong kung pwede magbigay sa inyo ng couples retreat. Or it's more often referred to as marriage encounter for us Catholics, diba? So ayun, napakasarap, napakagandang experience ang aming dinaanan last week. Siyempre, alam niyo naman, ayoko kayong iniiwan, eh. Pero pag mga ganun pagkakataon, diba, we grab that opportunity and be with our loved ones. Ayan, so para sa atin din yan, eh. At siyempre, para sa ikasasaya ng ating buhay-buhay, di po ba? Pero yun na nga, I'm back right now. Pero parang bukas, wala ulit. Ito po ang programang K-Paps Playlist, Saturday Edition. Nakita nyo naman, umitis ka agad tayo kanina, di ba? Kapiling po ninyo ang nag-iisang Paps ng Bayan, Paps Eric Galang.
1: Your favorite DJ!
0: Thank you! Ay. Isa pa nga ulit, isa pa, pakipindot nga ulit yung ating favorite DJ dyan. In
1: Your favorite DJ!
0: Yan. Alam mo, bigyan ko lang kayo ng trivia para sa mga hindi nakakaalam, mga kapamilya. Ang original po na gumamit niyang stinger na yan sa amin dati sa FM, sa 101.9. From WRR all the way to being known as MOR. Siyempre, ang original na gumamit niya ay aking kumpare. Ang aking brother. Ayan, from another mother. Ang nag-iisang Mr. DJ, ang matinding Martin D.
1: Your favorite DJ!
0: Ayan, so siguro naman, halos ilang araw din nating nakita dito sa teleradyo. Sa crawl, ayan, yung gumagapang na mga news items dyan sa baba, di ba? Sa mga nanonood ngayon sa ating DZMM Teleradio. Ilang araw din nating nakita dyan ang announcement that our good friend Martin D. actually passed away last Sunday. Sabi ko nga, kung kailan wala ako sa radyo, kung kailan ako yung nakabakasyon, and I was in a retreat. Alam nyo naman, Sabado Linggo lang tayo nagpupunta rito sa ating himpilan para magprograma. Eh, doon niya napiling, sumama na sa mga sumusundong anghel. Pero siguro okay na rin, no? Ayos din yung timing mo, Mart, eh. Kasi siguro kung tinaiming na ako'y walang ginagawa, ako'y wala sa retreat, ako'y nandito at magpuprograma ako ng Linggo, I would have been very emotional. Baka hindi ko na ituloy yung aking programa nung Sunday kung ako'y nandito. Pero sabi nga nila, lahat naman tayo will cross the finish line. Pero siguro there's one appeal I would like to give right now sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaserbisyo na, na, na nakikinig, nanonood. Let us just continue on praying for Martin D, for the eternal repose of his soul. And of course, most importantly, we pray for the family that was left. Ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, ang kanyang mga mahal sa buhay. Of course, special prayer, syempre, it's never easy to ano eh. It's never easy to actually bury your child, 'di ba? So, special prayers para kay Tita Angie, ang kanyang butihing ina. Sabi ko nga, that's one thing I would never really want to experience, you know, yung mauna ako sa aking anak. Or mauna ang anak ko sa akin pala. Ayan, baligtad. So ayan, hindi ko na hahabaan. Ang Pops Eric ninyo, gaganto-ganto lang, loloko-loko, pero may mga pagkakataon pong talagang tayo ay tinatalaban ng mga nangyayari sa ating mga paligid, sa ating mga buhay-buhay. At yan eh. Minsan nagiging dahilan para tayo maging emosyonal. At times like this, you pray. And you pray hard. Okay. Paring Mark. Huwag mo hatakin pa ako, ha? Pagtutulog ako. Ha? 10:18 on the clock, mga kapamilya. And moving on with our show. Abay, ito po ang pag-uusapan natin. Siyempre, bukod sa magandang tugtugan na nakahanda para sa inyo, we'll be having this topic for tonight. Alam niyo, lately kasi maraming mga bagay-bagay na kailangang isipin, kailangang tutukan, mga ganyan. So, naisip ko itanong sa inyo, ano o sino nga ba ang madalas na laman ng isip mo ngayon? Ha? Pag-usapan natin yan. Share mo naman, please. 0919-278-3000. Ano or sino ang madalas na laman ng isip mo ngayon? Ako siguro, pinakamadalas na laman ng isip ko lately, eh, itong ang papalapit na holidays. Iro nyo, October na, oh. Sa Lunes, 50 anyos na ako. Ang bilis. Eh, parang kaka-happy New Year ko pa lang, ha. Parang fresh na fresh pa sa akin yung ating New Year 2026 episode. Tapos ngayon, eto na naman. The holidays, literally, the holidays are just around the corner. So yun ang madalas na laman ng isip ko ngayon. O ikaw naman. Pwedeng okasyon, pwedeng bagay, pwedeng tao, kaya nga ano or sino ang madalas na laman ng isip mo ngayon. 0919-278-3000. Sa ating pagbabalik, pakinggan natin ang napakagagandang mga tugtugin at awitin mula sa mga taong 1964, 1966 at 1967. Back to back yan sa ating Trio Classico. Classic oldies na gustong gusto mo. Sa pagbabalik ng K-Paps Playlist, kapiling nyo pa rin ang inyong Paps, Eric G.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa Paganda Balita para alam namin yung update daily ng mga piligin, mga kailangan sa pang-araw-araw. GCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Ang batang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Maraming salamat sa University of Perpetual Health System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradio bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin L. Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: K-Pop's Playlist with Pops Eric.
7: Trio Classico.
8: Trio Classico.
7: Back to back to back. Classic oldies.
8: Classic oldies.

0: Cloudy day. Yan. The Temptations from 1964 with my girl Narinig Nyo Ren Frank and Nancy Sinatra. Something Stupid from 1967. At syempre, Sir Tom Jones from 1966 and Green, Green Grass of Home. Trio Classico, back-to-back-to-back classic oldies. Inyong napakinggan, mga kapamilya. And you don't know, you actually don't need to be ano eh, to be a senior citizens. Ayan ha. Hindi mo kailangan maging senior para ma-appreciate mo yung mga ganyang klaseng napakagagandang tugtugin at awitin. Which brings me back to more than 20 years ago. Siguro mga bandang ano eh, 2004, 2005, hanggang mga 2006 or 7, mga ganyan. It ran for about 2-3 years. Kung ako po ay umawak ng panglinggong programa namin sa FM, every Sunday morning, I'd play classic oldies. From 4 a.m. 4 a.m. to 9 a.m. kung di ako nagkakamali. Was it 5 a.m. to 9 a.m.? Basta something like that. And at first, syempre, parang, oh, bad trip. Aga kong gumising dito. Kasi di ako pwedeng gumimik ng Sabado night kasi kinabukasan, di ba, maaga yung palatuntunan. But then these classic oldies grew in me. You know? Na-appreciate ko sila. And suddenly, I was always looking forward to that Sunday morning program. Galing. At mula noon, talagang nahiligan ko na rin makinig nitong mga, kung tawagin nga, classic oldies. Pwede mo tawagin, tatanggalin natin yung oldies. Classics na lang, di ba? Total naman eh, may kasabihan tayong mga Pilipino. Ay, ano yung kalabaw lang? Kalabaw lang ang naliligo sa putik. Kalabaw lang ang tumatanda, di ba? Yun. Kaya ito eh, talagang hindi natin pwedeng pabayaan. That's why we have this trio classico portion lalo sa ating Sabado nights, di ba? Anyway, 10:35 ang tamang oras mo, Pilipinas. Pinag-uusapan natin ano o sinong madalas na laman ng isip mo ngayon? Eh, syempre, meron tayong buhay naman, no? Iba kundi ang ating brother Jerry Carpio. Ang kasagutan niya siyempre ang sabi niya, ang sagot ko sa tanong mo ngayong gabi ay ang tatay ko. Ang pangalan ng tatay ko ay Vicente Gerardo Carpio. Maaga siyang kinuha sa amin, edad niya nung siya ay kinuha is 47 years young. Hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin ang tatay ko kung bakit maaga siyang kinuha sa amin. Mahal na mahal ko talaga ang tatay ko sobra at miss na miss ko siyang talaga. Galing kay Brother Jerry. At eto mga mainit-init pa oh. Present na ang ating Tres Marias plus one. Mamaya malalaman natin kung sino yung plus one. Unahin natin ang kasagutan ng ating Tres Marias. Sa pangunguna ni Tita Nona Damian, Blessed Saturday Night Weekend's K-Paps Playlist. Welcome back. Happy to hear you again, Paps Eric Uy. Salamat po, Tita Nona. Magandang mga music ulit. Nalilibang ang gabi naming mga followers mo sa music that you play. Nagustuhan ng Tita Nona yung pambuena mano nating mga ano eh, no? Pagsayaw, no? Sagot ng Tita Nona, at my age now, ang madalas kong naiisip ay mga good memories na kasama mga kapamilyas ko na nasa heaven na. Masaya kasi kami ng kumpleto pa, walang katumbas na halaga ang saya noon with all of them. Although happy din naman ako now with mga anak, apo at mga kapatid ko. Pero tama eh no, Tita Nona, ang sarap-ansarap reminisce.
1: Totoo yun!
0: The good old days. Okay, HB. Bay, kumusta ka naman? Akala ko'y sumama ka kay Martin.
2: Hindi naman.
0: Ayan. Ayan, na-miss ko rin to. Kahit gaganto-ganto to si Kuya HB, nakaka-miss din niya kahit papaano. Sige, doon ka muna sa labas. Pakiubos mo yung kape. Dinala lang kita ng kape dyan. Anim na ano yan. Anim na 20. Parang ayaw na kitang magising eh, no? Ayaw na kitang matulog pala. Sige, salamat ako, HB. Ayan, tapos na ang Tita Nona. Ito naman ang kasagutan ng ating Tita Lina, ho. Hey Paps Playlist, gandang evening. Sabado sa nag-iisang Paps ng Bayan, Paps Eric G, welcome back. Advanced Golden Birthday on October 5, Paps Eric. Salamat po, Tita Lina.
3: Happy birthday!
0: You know, thank you, ha, thank you. Eh, plano ko sanang ano eh, magpapiging. Eh, ewan ko ba eh, bukas, liliban na naman ako. Malay nyo, baka ako yung sipagin dumaan dito sa ating himpilan sa Lunes. Mag-iiwan tayo ng ano, ng belekoy. Siguro pwede na ang belekoy, no? Alam pa ba ng mga bata ngayon ng belekoy? Hindi na ata, eh, no? Ayan, ang sagot ni Tita Lina sa ating tanong, syempre, laging nasa isip ko ay mga anak ko. Lalo na sa unika iha ko na nasa ibang bansa, lalo na't malapit na ang Pasko. Oo, no? Ganyan talaga pag meron tayong mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa. Every time the holidays get nearer, mas madalas natin silang iniisip. Siyempre, di ba nakakamiss din eh? Gusto mo na naalala mo yung mga panahon na kayo sama-samang nagnonoche buena, sama-samang nagme-medya noche. Yung mga iba naman, mas naiisip yung mga kamag-anak at mahal nila sa buhay na nasa ibang bansa dahil hinihintay na kung ano yung padala.
2: Grabe na to! Oh,
0: diba? Salamat, Paps, sa magagandang old songs, pampalis ng sad. See you again tomorrow. Good night and God bless. Ang Tita Lina, ho, ng Plaridel, Bulacan. Thank you so much for appreciating the music, Tita Lina. Ito ha, to round up our Tres Maria sa ating Tita Dulce Orate. Paps Eric, ang laging laman ng isip ko ngayon ay ang eldest son ko na pumanaw more than 4 months ago. Hindi ko maiisip kung paano kami magse-celebrate sa darating na Pasko na wala na siya. Well, Tita Dulce, even if it was 4 months ago, please accept my sincerest condolences, ha? Kasasabi ko lang kanina when I was mentioning Tita Angie, ang butihing ina ni Mr. DJ Martin D. It's really hard. Ako, hindi ko siguro ma-explain. Hindi ko ma-explain yung pwedeng pagdaanan ng isang magulang kapag ang kanyang anak ay nauna sa kanya. Yun nga, sa mga ganitong pagkakataon, sa mga ganitong sitwasyon, ang ipapayo ng Paps Eric sa inyo, huwag tayong bibitaw dun sa ating sandigan na kinakapitan sa taas. Huwag na huwag tayong mas mag-drift away from our Lord. Kasi these are vulnerable times. Mas pwede kang pasukan ng kalaban ng kung ano-anong ideya sa ating mga isip, di ba? And if you are in constant communication with the Lord through prayer, I don't see how kung paano pa magkakaroon ng pagkakataong sumingit yung kalaban, di ba? So thank you Tita Dulce for sharing that. Sabi ko kanina, di ba, Tres Marias plus one. Eh, plus one tayo dito. Galing kay Ferdinand Co. Our friend na Hawaiano, o, di ba? Aloha, Mr. G.

0: So it places us, every Christmas song for me, every Christmas song places us in a very good mood. Diba? Eh, pag naisip mo ang Pasko, mas matutuwa ka. Even if you're actually experiencing some kind of sadness because of something na hindi natin alam, diba? Pero ang Christmas song, well, for me, it brings me back to that happy place.
1: Totoo yun!
0: Diba? Sabi nga, the longest celebration, and I think no celebration is sad. Ayun. Pero si Ferdinand, travel muna para hindi mabother ng mga Christmas songs natin dito sa Pinas, no? Sana all.
2: Sabi pa,
0: sabi pa ni Ferdinand, I got all my time centered in my brand new Kawasaki Kolong-Kolong, which I needed as a hauling transport for some house projects. Ay, buti nga may mga nagkukulong-kulong pa ngayon eh, no? Ito yung isa sa mga transport sa probinsya, sa mga lalawigan. Basic to eh. Sa probinsya, di ba, may single ka, basta lagyan mo nung sidecar na bakal na walang bubong. Meron ka ng kulong-kulong. Ang nakikita kong madalas isa kayo dito eh, mga, ika nga, yung livestock, di ba? Kung hindi man mga alagang baboy na ibebenta. Yung manok ba na ikukulong-kulong? Parang hindi, baka magliparan eh, no? Pero kasi yung mga baboy, lalo yung bulugan, ika nga. Yan ang madalas kong nakikita nakasakay sa kulong-kulong. Eh, minsan pwede rin pang pamilya. Saka gaya nga sinabi ni Ferdinand, pang-hauling, di ba? Pang-hauling. Ika nga ng marami sa ating mga Pilipino, howling. Pero ang nag-howling ho, ay yung mga aso at saka mga wolves, di ba? Pang-hauling, ayan. Ika nga pang-hakot ng mga materyales. Salamat sa pag-mention na, Ferdinand, itong kulong-kulong. Kawasaki pa, may pakawasaki pa tayo eh, no? Ito, malamang ito yung barako ito eh. Madalas na nakikita ko single na nakakabit sa kulong-kulong eh. Oras mo natin, 15 minutos bago mag-alas 11. Ayun, malaki-laki pa yung oras, ha? Kaya enjoy natin ang mga susunod na yun, yung maririnig ng mga naggagandahang tugtugin at awitin. I'll be bringing you back to the early 80s with some sentimental love songs when we return. So please, mga kapamilya, walang aalis. Magbabalik po kagad ang K-Paps playlist kasama ang inyong Paps, Eric G.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral.
8: Private Confessions.
7: Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksaktong alas 11 ng gabi.
1: Paps, tugtuga na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist
2: sa DZMM.

0: Three of the most requested love songs mula po sa dekada 80. Kenny Loggins with the song called Forever, 1985. Narinig din natin ang Air Supply from 1984, I Can Wait Forever, and of course, Barry Manilow with his 1981 mega hit, Somewhere Down the Road. 13 minutes after 11 o'clock in the PM, tamang oras sa buong Pilipinas. Kayo po'y patuloy na nakikinig at sana na may nag-enjoy sa ating programa. Ito po ang K-Paps Playlist Kapiling, ang nag-iisang paps ng bayan, Paps Eric Galang. Hanggang alas 12 pa tayo, ha? Diyan po ba sa inyong lugar, bumuhos ang malakas na ulang kani-kanina lamang? Ako'y natatawa kasi pag alis ko ng bahay, mga bandang na pasado alas 9. Quezon City. Yeah, Project 4 Quezon City, di ba? Abay, wala. Doon sa aming street, actually, sa barangay namin. Walang ulan. Abay, nung ako'y medyo malayo na, mga dalawang barangay, wala sa amin, sa Masagana. May nadaan ng San Roque. May pagdating ko ng Socorro, basa ang kalsada. Sabi ko ba? Ulan yata. At lalo pagdating ko ng EDSA, mga kapamilya, basa ang kalsada. Pero hindi na umuulan nung ako yung tumatahak dun. Diyan sa may EDSA Cubao area. Sa inyo ba kay umulan din kanina? Naalala ko lang bigla eh. Sabi ko parang ang ano nito, ang labo nito ah. Kaya pala kami init na init dun sa amin sa bahay. Ang humid. Kasi sa paligid pala namin yung umulan. At parang pinayungan yung barangay namin. Hindi bumuhos dun. Pero hindi po yan ang pinag-uusapan natin ah. Hindi yan ang ating topic for tonight. Baka naman kabubukas mo pa lamang ng iyong radyo o telebisyon, kapamilya. Ang pinag-uusapan natin ngayon, ano or sino ang madalas na laman ng isip mo ngayon? Ewan, sinabi ko na yung sa akin kanina. Since 83 days na lang, Pasko na. Ngayon ang madalas na naiisip ko, the coming holidays. Meron dito eh. Hindi ko na babanggitin kung sino ang, kung anong pangalan mo, kaibigan. Sa kaibigan natin. Ang sabi niya, ang laging nasa isip niya na ayaw mawala-wala kahit gustong-gusto niya nang mawala. Ay na raw niya isipin, pero talagang laging nasa isip niya eh. Eh ito raw impeachment trial ni BP Sara Duterte. Sabi niya, ayoko nang isipin, pero para akong sinusundan. Mapa TV o radyo o dyaryo, ito ang laman. Eh wala tayong magagawa. Ganun talaga. Tsaka di, maiging sundan mo rin kasi eh. Ha, pare. Madudulas pa ako. Banggitin ko pa yung pangalan mo eh. Sundan mo na lang din kasi, pare. Para aware ka sa mga nangyayari, di ba? Para kung ano man yung verdict na ibigay ng ating mga senator judges, hindi ka magulat. Kasi napanood mo na yung proceedings, di ba? Kasi iba eh, sinasabi, parang ano na raw eh. Some senator judges have already made up their minds, sabi ng iba. Malay naman natin, di ba? Malay naman natin. If they could really be swayed by hearing factual testimonies and actually looking and studying at basic and then physical evidence, di ba? Na ipinipresenta doon sa impeachment court. Malay naman natin. Kaya pare, sige na, doon ka na ulit. Oh, araw-araw. Di ba araw-araw? Tuwing merong impeachment trial, eh, maasahan mo na dito sa DZMM Teleradio, yan yung mapapanood mo. Iba ka rin eh, no? Nang laging nasa isip mo. Ito galing kay Ann ng Caloocan City. Hi, Paps Eric. Sa ngayon, ang madalas laman ng isip ko, yung mga pangarap ko para sa pamilya ko. Gusto ko kasing makapag-ipon at makatulong sa kanila, kaya kahit nakakapagod, pinapaalala ko sa sarili ko kung para kanino ako nagsisikap. Hello sa lahat ng mga ka-K-Pops. Wow, ka-K-Pops talaga eh. No? Ayan, pero napakagandang kasagutan na binigay mo, ha, Ann, ng Caloocan City. Minsan kasi, di ba, we tend to just work and work and work without thinking, para kanino nga ba to? Para kanino nga ba yung ginagawa natin? Di ba, merong yung sikat na commercial, yung para kanino ka gumigising. Ayun, kape. O, di ba? So, yun. Minsan, kailangan din nating alalahanin within ourselves. Bakit nga ba tayo gumigising? Bakit nga ba tayo nagpapakapagod? So, ito, sabi ni Ann, para makaipon at makatulong sa kanyang pamilya. So, ayan, maraming salamat sa sagot mo, Ann. At patuloy mo lang ipaalala sa sarili mo kung para kanino ka nagsisikap. Sabi ni Jenny ng Marikina City, Hi Paps Eric, hello sa iyo at sa lahat ng mga ka-K-Paps playlist. Sa totoo lang, yung anak ko ang madalas laman ng isip ko ngayon kasi gusto ko siyang mabigyan ng magandang buhay. Kahit pagod sa work, pag naiisip ko siya, parang gumagana ulit yung energy ko. Hello sa lahat ng mga mami na nakikinig ngayon. Ayan. At syempre, dun din sa mga tatay na nagpapakananay sa kanilang mga anak. Eh, meron tayong ganyan. Kaya nga, di ba, Actually, both eh. Di ba? May mga nanay na nagpapakatatay, may mga tatay na nagpapakananay. So, hindi natin maiwasan yan eh. Some families were actually designed. Ako, naniniwala yan part of a bigger picture, di ba? So, yung mga ibang pamilya, kulang. Walang nanay, walang tatay, ganyan. It's part of a grand scheme, ika nga. Kaya nga, di ba, binabati rin natin pag Father's Day, pati yung mga nanay na nagiging ama, binabati natin Happy Father's Day. Mother's Day naman, yung mga ama na nagpapakananay din sa kanilang mga anak, binabati rin natin na Happy Mother's Day. So, salamat ha, salamat Jenny ng Marikina. Sabi naman ni Paolo, galing sa San Juan City, Hi Paps Eric, ang madalas kong isipin ngayon, yung mga bayarin, Paps. Same. Parang kakasahod lang pero may mga nakaabang ng responsibilidad. Pero okay lang, basta may trabaho at pagkakakitaan, laban lang.
1: Grabe na to.
0: May grabe na talaga, di ba, Kuya HB? Gaya na itong mga nakaraang araw, ito ha. Kasi di po ba, tumaas na ang pasahe natin. Yan naman, malaking tulong. Malaking tulong sa mga drivers ng ating mga pampublikong sasakyan. Yan, mapa jeepney, mapa bus, mapa TNVS, mapa taxi. So yan ang malaking tulong sa kanila. Gawa nga ng napakataas ng presyo ng produktong petrolyo, di po ba? Pero alam ko naman, may mga nakikinig at nanonood ngayon, sasabihin, Paps Eric, paano naman kaming mga commuter? Ako rin ay napakarami kong kaibigan, nakakilala, katrabaho na nagko-commute at talaga namang umaaray na. Pero sabi nga ni Paolo ng San Juan, basta may trabaho at may pagkakakitaan, laban lang. Pasasaan ho ba? Na yung ating kalbaryo patungkol dito, maiibsan din. Hindi man mawala ng tuluyan, di po ba? Ito'y maiibsan din. Sana nga maging mabilis, maging madali yung panahon na lilipas at maibsa na itong ating kalbaryo patungkol sa mataas na presyo ng produktong petrolyo at syempre mataas na pamasahe. Alam niyo, ako iisa lang talaga ang iisa lang ang tinitingnan kong naging ugat. Pagsirit, pagtaas ng husto ng produktong petrolyo ngayong taon. Eh, alam niyo naman kung ano. Eh, kundi ba sila nag-away-away dun sa dyan sa Middle East? Dyan sa kuyang pinag-aawayang Strait of Hormuz. Kapag ka dyan nagkaroon ng kapayapaan, sinasabi sa inyo, yun lang naman, yun lang talaga. So, let's pray for peace. Napaka palasak pakinggan siguro. Dati na sinasabi yan, Paps Eric. Dati na pala sinasabi, huwag natin tigilan. Ipagdasal natin ang ipagdasal ang kapayapaan dyan sa area na yan. Siyempre, magkasundo na. O hindi man maging mag-best friend, maging civil man lang towards each other. Mga bansang Estados Unidos at ang Iran. At ang kanilang mga kakampi, mga alay nila, di ba? Oh, sarap niyong ialay. Di ba? Di ka. Real talk lang, di ba? Hindi naman sila naglalabo-labo doon, hindi naman tayo maapektuhan dito eh. Sabihin na natin, no, mataas pa rin nga, kahit wala namang conflict doon. Sinasabi, mataas pa rin. Eh, at least yun, hindi yung ganito kataas. Hindi yung nasa 90s level lagi yung diesel. Nasa 80s lagi yung gasolina. Paolo, ang dami kong naisip dito sa sagot mo. Pero sige, salamat Paolo. Paolo ng San Juan City. Sabi naman ni Nico from QC, madalas kong isipin ngayon yung pet dog ko na si Sunny. Kasi pag umuwi ako, siya talaga yung una kong sumasalubong. Minsan mas excited pa siya sa pag-uwi ko kaysa sa mga tao sa bahay. Yun ang masaklap. Pero seriously, ang sarap talaga sa feeling na may naghihintay sa'yo. Oo naman. Pero Nico, teka. Parang may pagreklamo ka dito kahit may ha-ha-ha eh. Diba, mas excited pa siya yung aso nga sa pag-uwi mo kaysa sa mga tao sa bahay. Matanong kita, Nico. Eh ano bang ugali mo? Ano bang ugali mo towards sa iyong mga kasama sa bahay? Eh baka naman ikay napakahirap kasama sa inyong bahay, di ba? Kaya yung aso na lang ang sumasalubong sa'yo. Baka pati yung aso mabad trip sa'yo minsan. Hindi ka nasalubungin. Diba, tingin-tingin din tayo sa salamin, Nico. Kasi pag mga ganyan, aso na lang sumasalubong sa'yo. Teka, siguro may ginagawa akong mali. Baka naman pag dumarating ka kasi naaamoy na sa'yo yung dog food. Baka lagi kang may pasalubong na dog food. Kaya sinasalubong ka lagi ng aso. Sabagay, ako man, kasama kita sa bahay, dog food ang dalawa. Ba't kita sasalubungin? 11:26 oras natin mga kapamilya. Baka gusto mo pang humabol, ha? 0919-278-3000. Ano? O sino ang madalas laman ng isip mo ngayon? Magbabalik ang K-Paps Playlist. Kasama pa rin ang inyong Paps, Eric G.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrosin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
8: Money!
7: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, i-type ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
9: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
10: Tagulan na! Uso na naman ang ubo! Mabuti nang handa! May Plemex 40 ako!
8: Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubuo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
11: Musikang himig ng nakaraan. Binabalik-balikan sa K-Pop's Play.

0: hanap kayo sideline. Yun. Practical. Pagdasal nyo na magkaroon kayo ng mas maraming income streams. Kaya nga, mas maraming pagkakataon na kumita. In short, magdasal kayo para sa mas maraming racket. Yan! Lalo kung meron naman kayong extra oras. Kasi kung itatali mo lamang talaga ang sarili mo doon sa iyong ginagawa. Kung ano yung trabaho. Yan naman siguro maximum na siguro kukunin sa iyo 12 oras. Diba? Para doon sa mga nagsishift ng 12 hours. Meron pang 12 hours na natitira. Sabihin mo, 8 oras dyan, nalagay mo sa tulog at pahinga. Mga 3 oras para sa biyahe, araw-araw. May isang oras ka pa. Doon sa isang oras na yun, hanapan mo ng paraan na magkaroon ka ng ibang racket. Na kinalculate natin para sa may mga 12 hour shift. Paano yung mga 8 oras lang nagtatrabaho? Mas may oras. Di ba nga? Kasi kung gagawa mo ng paraan, makakahanap at makakahanap ka talaga ng solusyon sa suliranin mo sa pera. Sabi nga nung iba, it's all about the hustle. Di ba? Hustle, H-U-S-T-L-E. Hindi yung hustle. Hassle talaga pag wala pera. Kailangan mo na mas maraming hassle. Yan. Ay, magbenta ka ng kung ano-ano. Yung kapitbahay mo, ibenta mo. Sabi ni Dino ng Manila, hello, Paps Eric. Madalas kong isipin yung mga responsibilidad ko sa bahay. Minsan nakakapagod, pero pag nakita mong okay yung pamilya mo, parang sulit din lahat. Kaya laban lang talaga, araw-araw. Thank you, Dino. Sabi ni Karen from Paranaque City, good evening, Paps. Madalas kong isipin yung next day off ko kasi sobrang excited akong matulog nang walang alarm. Yung pakiramdam na wala kang kailangang habulin at pwede ka lang magpabagal. Simple joy talaga, Paps. Ayaw naman. Para sa akin, nangyayari yan pag walang pasok yung bunso ko. Kasi pag siya may pasok, ako naghahatid sa umaga. So, kailangan nag-alarm din ako.
1: Kaya pala.
0: Kaya pag walang pasok, walang alarm, may sarap matulog. Extra 1 or 2 hours from the usual time ng alarm. Ay, malaking bagay yun, ha? Yung extra 1 o 2 oras ng tulog. Luxury na ngayon yan sa mga panahong ito. Huwag sosobra, ha? Huwag sosobra. Tama, Kuya HB, ha? Huwag sosobra. Nasobrahan na yari. Late ka na sa maraming bagay, sa maraming gagawin mo sa buong araw. Pero minsan, alam nyo, mag-ano rin tayo, no? Isipin nyo rin ang inyong mga sarili. Isipin nyo isipin nyo kung paano kayo makakapag-relax. Hindi mo naman kailangang mag out of town or out of the country para makapag-relax kayo, di ba? At yung iba, mas nare-relax kapag kami inaayos sa bahay. Yung mga magsisinup-sinup ka dyan, maglilinis-linis kang konti. For them, it's relaxing. So whatever suits your need for relaxation, Gawin mo. So it's good for your mental health. Salamat sa iyo, Karen. Sabi naman ni Tony ng San Juan, Paps, ang madalas kong isipin, yung barkada namin na ngayon may sarili-sarili ng trabaho at buhay. Lalo't ngayong hiwa-hiwalay na rin kami. Iba sa amin nasa Metro Manila, yung iba nasa probinsya pa rin. Ang bilis talaga ng panahon. Dati puro gala at inom lang. Ngayon puro schedule at responsibilidad na. Sana makahanap ng panahon para makapag-reunion. Importante rin yan, Tony. Salamat sa iyong sagot, ha? Ako naniniwala ako
1: dun
0: sa...
1: Kulitan time na naman!
0: Anong kulitan? Bakit ka makikipagkulitan? Matulog ko na nga dyan. Pinagsabihan yung matanda. Tama yan, tama yan.

0: ba yung reunion? Kasi ako naniniwala ako dun sa kasabihang ano eh. Make new friends but keep the old. One is silver and the other gold.
1: Repeat sa English. Oh,
0: diba? Gayahin mo rin kay HB. Come on, I know you can do it. I know you can do it. Come on. Let's do it. Naging wrestling.
1: Wow, ang sakit sa ilong ng English, brad.
0: Mamaya, ilong mo talaga sasakit. Pag nakita tayo dyan sa labas mamaya.
1: Apir sa nguso mo, brad.
0: Ayan, sige, apir tayo sa nguso. Kaya nga rin sinasabi ko dito kay Tony. Ay, importante rin yan. Kaya ako pakikipagkita sa iyong mga kaibigan from before, from the past, di ba? Kasi lahat naman tayo, meron tayong permanent set of barkada talaga eh. Barkada natin mula dati pa, di ba? Bibihira yung wala eh. So kapag nagkakaroon ng pagkakataong magkita-kita after a very long time, ang sarap sa pakiramdam. Kaya ugaliin natin yan. Huwag natin palalampasin ng ano. Kasi ako minsan yung aking mga sanggan dikit talaga eh. Halos once a year na lang kami nagkikita. Yung dating mga kasama mo araw-araw, gawa kayo ng gawa ng kalokohan. Happy-happy kayo nun. High school days. Hanggang sa nag-college, iba-iba kayo ng pamantasan, universidad na pinuntahan. Nagiging once a month na lang, twice a month, pagkikita ninyo. Hanggang sa naging once a year, twice a year na lang din. Lalo na kung nagkatrabaho na kayo, di ba? At nagkapamilya na. So minsan talagang kailangan you set aside time. You set aside, of course, resources para masaya kayo. Pag-ipunan yung mga ganyan. Then you go and have fun. At the very least, siguro yung mga dalawang beses sa isang taon, kita kits. Miss ko tuloy barkada ko. Salamat sa'yo, Tony. Ha? Tony ng San Juan City. Teka, ano oras na ba? By 10 minuto na lamang, alas 12 na po ng ating gabi. E, tama. Balikan na muna natin ang tugtugan, ha? Para kahit pa paano'y makarami pa tayo. Naku, tama itong kasunod nating tugtog na nag-aabang dito. Para si Kuya HB, may mga pinakawalang ganto kanina. Parang amoy alimuom dito sa tabi ko eh. Nagpakawala to ng Careless Whisper eh. Sabi ko naman sa inyo, huwag yung bibigyan ng kamote yan bago ako mag-duty. Here we go! Something from George Michael and Andrew Ridgeley, collectively known as Wham, from 1984. Careless Whisper sa DZMM.

There you have it, Careless Whisper from Wham. Ang talaga namang pakabagbag damdamin, 1984. Naalala ko nung lumabas yan. I was 7 or 8 years old. Sikat na sikat yan dati. Naalala ko may pinupuntahan kami ng kuya ko. Kapag kami bibili ng ulam dun sa kabilang kalsada ng aming barangay, sa aming tinitiran sa Marikina dati. Di pala, aming bahay sa Marikina. Oo. Punta kami sa kabila, sa kabilang street. Meron kasi mga kaibigan yung kuya ko noon na merong parang kainan sa tanghali. Tapos beer garden sa gabi. May jukebox doon. Biruin niyo yun, tanghalin tapat, bibili kami ng laing. Tumutugtog yung Careless Whisper sa jukebox. Grabe. Sarap lang maalala yung mga panahon na yan. Anyway, ako may magpapaalam na dahil susunod na po ang programang Private Talks. Kapiling siyempre ang ating ating Amy Estareja and Tita Doc. Tita Doc Luna Marquez. Bukas, sabi ko nga, ako'y liliban muli. Papaalam lang ako sa inyo. Mukhang si Mr. Right yata ang makakasama niyo bukas sa ating K-Pop's Playlist Sunday Edition. So until then, manatiling nakatutok dito pa rin sa ating DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradyo. Leaving you with something from Chaka Khan. A song called Through the Fire. Paalam muna ang inyong Paps Eric. Bye-bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. Isang minuto makalipas ang alas 12 ng hating gabi.
1: Ang susunod na programa ay Rated SPG. Seryosong pag-uusap sa gabi. Private Talks. Halina't talakayin ang mga paksang may kinalaman sa buhay mag-asawa at mag-partner. Mga sensitibong issue na kailangang maunawaan. Mga kontrobersyal na tema na kailangang malinawan. Buksan ang isipan at sumali sa Private Talks. Private Talks. Kasama si Amy Estareja at wellness specialist Dr. Lulu Marquez. Private Talks. Sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.
0: Narito na po kami ang programa na magpapaliwanag sa ating lahat sa mga sensitibong paksa gamit po ang siyensya. Mga pag-uusap patungkol sa intimate moment na mag-partner o mag-asawa na dapat po nating nauunawaan. Narito na muli ang programa na magbubukas ng inyong mga isipan sa mga kaalaman para madagdagan pa ang init ng inyong mga relasyon. Alina, let's open your mind behind closed doors. Dito po yan sa Private Talks.
1: Open minds behind closed doors. Talk to us on Private Talks.
2: Uy! Hello! Kami po, alam niyo po mga kapamilya, makakasama po ninyo kami every Sunday po yan. Okay, mula 12 midnight or 12 a.m. hanggang alas 4 po ng madaling araw ng Sunday. Eh bakit? Ano ba ginagawa natin dito? Mga kaservisyo at kapamilya, na magbibigay po kami ng kaalaman sa mga topics about your sexual relationship. Kayo mag-asawa or mag-jowa or mag-partner, whatever, no? LDR, lahat po yan. Ako po si Dr. Lulu Marquez, and of course, ito po si Ai, kasama kong beautiful happy birthday.
0: Yes! Ayan, belated na. Ito po ang inyong ating IBS Tareha. Siyempre, narito na tayong lahat sa ating paboritong midnight show dito po sa DZMM every Sunday. Walang iba kundi ang Private Talks.
1: Private Talks. Sa DZMM.
0: Patuloy po ninyo kaming napapakinggan sa DZMM Radio sa Estrella at sa bayan na papanood sa DZMM Teleradio. Maging una sa balita at public service, mag-subscribe at i-follow na ang DZMM Teleradio YouTube at Facebook channel. At syempre, available din po kami sa free-to-air digital TV. Yan po ay sa pamamagitan ng Channel 31 sa PRTV Prime Media. At may iba pa tayong outlets, di ba Tita Doc?
2: Meron pa, no? Kaya nyo pong mag-download ng radio app, hanapin nyo po yung logo ng DZMM, then you will be able to listen via radio. So, all over the world yan, partner.
0: Yes, kahit sa ang panig at kahit sa ang sulok ng mundo. At maganda, Tita Doc, ano, kung naka-YouTube na sila, tapos naka-Facebook pa sila. May ganun eh.
2: No? Kaya yung may radyo na simple lang.
0: Yun ang mas maganda. The best yun, Tita Doc, na meron kayong transistor na maliit. Yes. Kasi alam mo, Tita Doc, ang maganda ngayon sa transistors.
2: Yes.
0: Meron na siyang, nalalagay siya ng battery, tapos at the same time, nagagamit siya na, yung, alam mo yun, yung walang battery, siya na charge mo lang. So, 2-in-1 na siya.
2: Yes.
0: So, pagka may mga emergency din po kasi, yung radio talaga ang ating mapapakinabangan.
2: Tama.
0: Diba? Ang AM. Kaya punta na po, bili na kayo. Mura lang. Sara o lalo na Tita Duk.
2: Mura lang yun.
0: Meron nga kasi liit lang na ganun, no? Pocket
2: nga.
0: Size.
2: Oo nga.
0: Dati 100 plus lang yun, pero balita ko ngayon 200 plus. Diba?
2: Pwede na rin.
0: Ayaw, pag yumaman ang programa namin ni Tita Duk.
2: Uy, sumali sila dun sa pag-gimmick ng DZMM.
0: Yes,
2: 1,000 pesos.
0: Oo, meron. Ano yan eh, kapag issue spotted, hindi ko alam sa morning.
2: Yes.
0: Pero meron. Sali po kayo kasi madali naman yung mga tanong, Tita Duk.
2: Giveaway talaga eh.
0: Oo, giveaway talaga. Pero yung mo, ang saya-saya, nakinig ka na o nanood ka na, meron ka pang 1,000 piso. Right away, pag nasagot mo yung tanong, diba?
2: Sa mga kabili na sila ng maliit na transistor radio.
0: May sukli pa sila, Tita Duk.
2: Oo nga.
0: Diba? Ang maganda dun, ano? Baka mali mo, isang araw, eh, magpa-contest tayo ng ano, kapag ka naka-tune in ko, diba?
2: Oo.
0: Ayan ako, hello-hello po pala sa mga ospital, diba? Tayo ay pinapanood dyan, Tita Duk. Halos lahat ng ospital na naiikutan natin. Hindi naman dahil may sakit, diba? Oo, minsan kasi may mga kaibigan po kami nagtitext, nagpipicture, na nasa ganitong ospital sila, o may something, diba?
2: Yes.
0: Nakikita nila kami ni Tita Duk, pinapanood.
2: Minsan sa emergency room, may maliit na ano, monitor.
0: Yeah, oo.
2: Pag hindi busy, nanonood din yung mga doktor o mga nurse.
0: Oo, sa lobby, yung mga pasyente, diba, na naghihintay, nanonood din po. At saka sa mga iba pa mga agencies. Taka yung mga security guards natin. Diba, Tita Duk, sila din ay nanonood sa atin. Kaya nagpapasalamat po kami. Diba?
2: Ay, yung mga taxi driver, riders, truck drivers.
0: Meron tayong mga callers dati, ay yung mga texters pala.
2: Yes.
0: Oo, diba? Nagte-text sila sa atin at nagpapabati.
2: At yung kaibigan mo na sa fire station?
0: Yes, oo. Yeah. Sa Nueva Ecija, nakatutok sila parati sa atin.
2: Ah,
0: uy, mag-text ka na dali para babatiin na namin kayo ulit. O, eto na, magandang happy midnight na. Sabi dito, happy midnight to my favorite tandem, Tita Doc Lulu and ating Amy Estareja.
2: Sino ba yan?
0: Listening to private talks habang ayaw akong dalawin ng antok. Si Tita Lina ho. Sino ba?
2: Ang
0: talaga namang certified kapamilya at kaservisyo sa DZMM. Oo, pa-request daw siya ng Christmas song na Give Love on
2: Christmas Day.
3: Michael Jackson.
2: Maganda yan.
0: Salamat po ka from Tita Lina ho ng Plari del Bulacan. Ayan. Sino pa ba ang ating babatiin? Siyempre si Ma Maria Dulce Orate. Ayan, salamat po, Mami Dulce. Ayan. Oo, salamat po sa iyong message. At siyempre si Tita Nona Damian. Ayan, mga talagang loyalist ng DZMM.
2: Yes. And diba? Of course, si, hindi lang nagtetext pero nakikinig eh.
0: Sino siya?
2: Si, Mr. Mambo. Magsaysay. At saka si Kite Aglipay.
0: Opo. Hello.
2: Hindi nagtitext. And syempre, I feel ko gising itong si Berna eh.
0: Si Berna with an H? Ayan. Kasi yung iba Berna lang, walang H. Pero si Berna may H. Kaya ang bigkas siya ay Berna. Diba, Berna? Gising-gising na po kayo. Samahan niyo po kami. At syempre, happy birthday sa ating kaibigan, si Ellen. Yan, si Bebe Ellen Borbolia. Ayan. Hello, Ellen. Happy birthday to you. And may you have many more birthdays to come. Mag-birthday ka hanggat gusto mo mag-birthday. Diba, Tita Duk? Uy, happy birthday din sa bago tayo. Diba?
2: Si Advance Pops. Happy birthday na.
0: K-Pops. Bukas siya eh.
2: Bukas. October 5.
0: Teka lang.
2: October 5.
0: Next week.
2: Monday
0: siya. Ayan. Okay, Monday. So happy birthday
2: happy
0: po.
2: Happy birthday.
0: Sino pa ba yung makakilala ko? Si Ida Gonzalez. Mag-birthday na din. Hi. Happy birthday din sa'yo.
2: Naman.
0: At syempre si Kuya Daniel Razon. Mag-birthday din.
2: October na to. October.
0: Yes. Alam mo, lahat ng October, September, mababait yan, Tita Duk.
2: Dalaga.
0: Oo, mababait, magaganda at gwapo.
2: Eh, yung ibang months, ano na, hindi mababait?
0: Hindi naman. Ay nga pala, pag-birthday din, alam ko, October something, October 11, si Gary Roca.
2: Oh, birthday niya, October 11.
0: Yes. October 11 yata. Medyo nakita ko yun eh, ayan.
2: Gising kaya si Gary. Happy birthday, Gary Roca.
0: Oh, hello, happy birthday sa'yo. Ayan, nagkasakit siya. Pero ngayon mukhang okay naman na siya.
2: So, cheers sa'yo.
0: Cheers! At sa lahat ng may birthday, happy birthday po ulit sa inyo. Ayan, wala na kami utang ha. Nagbati-bati na kami ni Tita Duk Lulu.
2: Naman.
0: Pero syempre, kailangan nating malaman, Tita Duk. Ano ba pag private
2: natin?
0: Oo. Ano ba yung pag-uusapan natin tonight?
2: Sige. So, pag-uusapan natin, maganda, marami, no?
0: Lagi naman. Di ba?
2: Sige. Mamaya mo na mabatiin niya. Nagte-text so eh. Birthday daw niya. Anyway, yung topic namin ngayon is about inappropriate touching.
0: Oh.
2: Pag tinouch ka, gusto mo ba yun o hindi, partner?
0: Oo, kasi may touch na ewan eh. Diba? May touch na walang wala lang, pero may touch na ewan talaga eh.
2: May kantang touch to touch ba yun? Something like that.
0: Touch by touch.
2: Pwede na ba yun? Hindi pa?
0: Pwede bago. Pa. Pwede yun sa atin. Touch by touch yung title.
2: Request natin yan.
0: Yun. Naka-thumbs up agad. Ang ating mga DJs pala.
2: Uy, sino ba?
0: Siyempre si DJ Pat, yes. Si DJ Carlo, at si DJ Pau Pau. O Paulo. Ayan, di ba? Gwapo't maganda, pagsamahin na natin. At siyempre, si Tita Joss, si DJ Joanna, na nasa likod natin.
2: Yes, si
0: hey, hi ma'am. Ayan, si engineer. Na kung wala yan, wala tayo sa ere. Oo, di ba? At ang ating security guard, siyempre. Mga security guards natin na nakapaligid sa atin.
2: At saka yung mga nag-aantay sa yung mga fur babies mo.
0: Yung mga fur babies na yung isa inihatid pa ako kanina.
2: Talaga?
0: Si Kaliko.
2: Kaliko.
0: Yeah. Eh nakita niya yung guard, bigla siyang tumigil.
2: Bakit?
0: Sabi niya, bawal na ako dun.
2: Kaliko.
0: Yes. So as you were saying, Tita Doc, sorry.
2: Yes, so nakikinig daw ngayon si Mr. Mambo sa DZMM Radio App. Okay,
0: wow.
2: Very good. Mambo, yes. Magsaysay.
0: Salamat po.
2: Yes. So, isa pang topic, aside from inappropriate touching,
0: ano pa?
2: Vagina naman ulit, partner, pero discharge vagina. Naman.
0: Yung mga discharge. Tama yan para malaman natin, di ba? Kasi di ba, Tita Doc, ikaw as a doctor, ang discharge ng babae, pwede siyang maging simptomas ng isang karamdaman.
2: Tama. Mm-hmm. Okay.
0: Ano pa?
2: So, may isa pa. Is there a natural way to conceive twins? Na-miss natin to eh. So, pag-usapan natin.
0: Yeah. Baka naman yung mga umaasa pa na magkakaroon sila ng twins. Maloy mo, di ba?
2: Naman. Oh, okay. Yung paapat, maganda to partner. Why you still love them? Gusto mahal mo pa, pero ayaw mo na makipagtalik. Bakit?
0: Ay, maraming ganyan. Oo, magandang pag-usapan yan, Tita Doc.
2: Ganda nga
0: kasi
2: yan.
0: Para naman malaman nila na hindi porke hindi na sila nagtatalik, ay wala nang relasyon. Wala nang love.
2: Tama.
0: Pero syempre, Tita Doc, bago tayo magsimula, meron tayong question of the night.
2: Question of the night?
0: Yes.
2: So, ito na yun, ha? Okay, listen. May mga pagkakataong bang ayaw, may mga pagkakataong bang bayaw tuloy. May chances ba na ayaw mong makipagtalik sa partner mo? Bakit? Ayaw mo na makipagtalik.
0: Mm-mm.
2: Bakit?
0: May pagkakataon ba na ayaw mo talaga, di ba? Na kahit na nangungulbit siya, ayaw mo. Di ba? So, at bakit? Bakit ba dumadating ka sa moment na ganun? Na ayaw mo makipagtalik? Ito po'y para sa babae at para sa lalaki. Halimbawa
2: natin.
0: Yes. Kasi hindi lang naman babae ang minsan tinutoyo na ayaw makipagtalik. Di ba?
2: Gusto ko yung tinutoyo.
0: Oo, pero meron din ganun cases ang mga lalaki. At parang mas mahirap nga sa lalaki, di ba, Tita Doc?
2: Oo nga,
0: kasi parang pag babae ang tumanggi, okay lang.
2: Mm-hmm. Pero pag lalaki, tumanggi, ibang usapan yun.
0: Ibang usapan, kasi lalaki siya, di ba? Ang lalaki pa, lagi nangunguna yan. So pag yan ay tumanggi, there must be something wrong.
2: Yes.
0: Okay. Ipadala po ninyo ang inyong mga sagot sa 0919-278-3000 until 4 a.m. po tayo. At syempre, pwede kayo tumawag sa
2: 0919-278-3000.
0: Opo, pero tatawag sila sa, Tita Doc?
2: Pwedeng tumawag sa 89, ano pangalan nun?
0: 24.
2: Aha, 8924-4101, locals 5671-5672, tapos 5673.
0: Ayan, so tandaan po natin yung mga numero na yan, ha? Diyan din po kayo pwedeng tumawag para makipaghuntahan sa amin on the air, or baka gusto po ninyong kumonsulta kay Tita Doc Lulu Marquez.
2: Pwede.
0: Basta ibigay lang po ninyo ang inyong tunay na edad, di bale na po yung pangalan, at kung kayo ay may medical condition or iniinom na mga maintenance.
2: Yes.
0: So, ayan, tandaan po natin, ang programang Private Talks po ay rated SPG, seryosong pag-uusap sa gabi kung saan mga sensitibong topics po ang ating pinag-uusapan. Mm-hmm. Patungkol po yan sa sexualidad at iba pa mga bagay-bagay sa pagsasama ng mag-asawa. Mm. Kaya bawal po ito sa bata, pero pwedeng-pwede sa
2: Isip Bata!
0: Ayan, simula na tayo. Simula na natin. 12:15 na nagmamadaling araw. Ito na po ang unang buhos ng ating mga tugtugin dito pa rin sa
2: Private Talks.
1: Relaxing music and Private Talks. Your Your song requests.
4: Song request.
1: On Private Talks.
4: Private Talks.

0: Private Talks. Call me Aimi.
1: Aimi
0: on Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
1: Doc Lulu Marquez
0: on Private Talks.
2: Okay, we're back 12:25 na nagmamadaling araw. Ito pa rin po ang inyong paboritong tandem, ang inyong ating Aimi. Kasama ko siyempre ang...
3: si Tita Doc Lulu. And of course, may bumabati partner.
2: Oh, sige.
3: Ito na.
2: Ang cute talaga niya. No?
3: Ano ang pangalan nito?
2: Si, ano, kasi Kero-Kero, mukha siya si Kero-Keropi.
3: Okay,
2: oo.
3: Ano sabi ni Patrick?
2: Wala, hindi niya din alam. Ay, siya nga ba si Kero-Keropi?
3: Oo, yata.
2: Ah, siya nga. Hindi niya sure, pero malamang. Mm. Siya lang si Kay.
3: So, nag-order nga ako ng marami.
2: Kaya nga, di ba? Yung pala talaga yung isa kay Tita Doc. Di ba? Uy, pero ang ganda ng kulay mo, Tita Doc.
3: Mm.
2: It's so...
3: peachy?
2: Royal. Yes, ang ganda. Tapos ang ganda ng... ang tawag dyan, yung patong, ang tawag dyan?
3: Ang tawag dyan?
2: Yun. Kasi di ba naka-turtleneck siya, tapos may naka... hindi ko lang tawag eh, pero ang ganda, ang ganda. Mm. Nakikita ko yan sa mga Korean.
3: Mm.
2: Uso yan sa mga Korean. Blazer.
3: Blazer.
2: May blazer din ba yan?
3: Blazer din siya. Blazer din siya.
2: Okay, blazer din siya. Oo. Pero sa Korean ko yan sa mga pinanonood ko.
3: So, parang tayo yung earth color.
2: Yes, oo. Magkalapit naman.
3: What's your color?
2: This is brown, you know. Brown.
3: Parang mocha ice cream ka.
2: Mocha ice cream?
3: Oo.
2: Mocha. Okay. Nag-isip. Di ba medyo light yung mocha?
3: Ha?
2: Parang lighter yung mocha.
3: Nalaan mo ng tsokolate yan.
2: Ayan, di ba? So, mukha akong ice cream ngayon. Ikaw naman mukhang fruit.
3: Yun.
2: Peach, di ba?
3: Pwede ipagsama.
2: Yes. So, 82 days na long, upas ko na.
3: Naman.
2: Tita Doc, ikaw ba nakagawa ka na ng listahan ng mga bibigyan mo ng regalo? Yung mga inaanak. May inaanak ka ba?
3: May, ewan ko, ano na ako eh.
2: Ang dami siguro.
3: Hindi ko na matandaan.
2: Actually, malalaki na siguro yun, di ba?
3: Wala na. Dito yun.
2: Yes, oo. Ako few, I have few.
3: Yes.
2: I have few inaanak, oo. So, hindi ko, tapos malalaki na rin sila.
3: Ay, iniisip ko, apo.
2: Oo,
3: sa stage ko, apo.
2: Yes. Naku, ang dami na niya. Kahit ako kasi, syempre, hindi lang ano, pati mga pamangkin, mga nagkakaanak na. Di ba ganun yun? Pati pinsan mo, pag nagkaroon ng ano, apo muna
3: apo
2: din
3: rin.
2: Yun.
3: Oo nga.
2: Nasa probinsya pa, uso yung apo sa tuhod, apo sa talampakan, apo sa ewan, di ba?
3: Apo sa kalingkingan.
2: Oo, di ba? May mga ganun. Pero nakakatuwa, no? Sa Pilipino lang naman yan, di ba?
3: Uy, may nagsumagot na sa tanong.
2: Oo, talaga, may sumagot na.
3: So, yung question of the night ay, ano, I mean?
2: Ang tanong ay, may mga pagkakataon ba na ayaw niyong makipagtalik sa inyong partner? Ayan, at bakit?
3: Oo, diba? may sumagot sabi dito, dyan? Sabi, ang lalaki ayaw lang sa pakikipagtalik pag wala na daw ilalabas. Yun pala yun.
2: Lalaki yan nag-text.
3: Lalaki.
2: Oh, so ang lalaki ayaw lang kapag wala nang ilalabas.
3: Mm-mm.
2: Oh, not sa bagay no, they can have sex kahit ayaw nila sa tao. With all due respect sa kalalakian eh, pero 'yun ang nature kasi nila.
3: Oo nga.
2: 'Di ba? Unlike ang babae.
3: Sige.
2: Ito sabi ni Maria ng Quezon City, Tita Doc.
3: Alo.
2: Ay naku, oo, may mga pagkakataon talaga na ayaw ko makipagtalik kahit mahal ko yung partner ko. Minsan pag sobrang pagod ako sa work at gawaing bahay, gusto ko lang magpahinga at matulog. Ayan, mas gusto ko na lang muna ng yakap at kwentuhan kesa sa intimacy. Sa akin, mas maganda ko naiintindihan din ng partner ko kapag hindi ako in the mood. Pero yakap and kwentuhan, Maria, is forms of intimacy, ha?
3: Mm-hmm.
2: Hindi naman kailangan sex para masabing intimacy.
3: So, ano yung kadal-kadal, partner?
2: Oo, di ba?
3: Kadal-kadal?
2: Yes, kadal-kadal ba? Mm-hmm. Mas masarap kaya yun. Yung kadal-kadal ka. Oo. Di ba? Nakapanood ako ng meme. Kaya hindi naman, real.
3: Ano?
2: Di ba, kunyari ito sa simula, pag nagkadol-kadol kayo, tuwan-tuwa kayo.
3: Mm-hmm.
2: Eh, habang tumatagal.
3: Mm-hmm.
2: Yung isa, yung sabi sa amin sa Bicol, piksi ng piksi habang natutulog. Yung parang bigla sumisipang gano'n.
3: Okay.
2: O, tas kakadol ka.
3: Oh.
2: O, di nagigising ka.
3: O, tama.
2: O, kaya naman, nagihilik, nasa tinga mo. Bandang huli, gusto mo na itulak yung partner.
3: Itulak ka lang. Kasi nagising ka, no? Nasira yung panaginip mo.
2: Okay.
3: So, punta tayo sa Caloocan, si yes. Rhea.
2: Mm-hmm.
3: Sabi ni Rhea, hi, Ateng Amy. Hello, Doc Lulu. Oo, may times na ayaw ko. Lalo na kapag may sakit ako o hindi ako comfortable sa pakiramdam ng katawan ko.
2: Oh,
3: oo naman, no?
2: Oo naman.
3: So, minsan din may mga araw na mas gusto ko lang maging sweet at magkalapit kami ng walang sex.
2: Uh-huh.
3: Pwede. So, sa akin, hindi naman ibig sabihin na nababawasan ng love ko sa partner ko. Importante lang na naiintindihan namin ang boundaries ng isa't isa.
2: Yun ang maganda doon. Naiintindihan ninyo yung boundaries. Diba sabi nga ni Maria kanina, sana naiintindihan ng partner ko kapag hindi ako in the mood.
3: Naman.
2: Eto, sabi naman ni Jenny, aba, puro babae sumasagot. Oy, mga kalalakihan, sagot din kayo. Sabi niya, oh, hello po Ateng Amy at Doc Lulu. Oo, may mga araw talaga na ayaw kong makipagtalik. Kahit okay naman kami ng partner ko. Minsan kasi, sobrang pagod ko galing work. At gusto ko lang muna mag-unwind at magpahinga. Mas nakakaramdam ako ng closeness kapag kinakausap niya ako. At hindi niya ako pinipilit. Para sa akin, mas nagiging maganda pa yung intimacy kapag pareho kayong ready.
3: Yes.
2: Walang pilitan.
3: Yes. So, sinasabi kasi ni Jenny dito, gusto ko lang muna mag-unwind.
2: Yes.
3: Okay?
2: So,
3: ang tanong ko, anong form of pag-unwind?
2: Siguro ano, ako bilang nagtatrabaho, wala akong partner, di ba? Pero, ako ang pinakano ko pag darating ako ng bahay ko, parang yung unwind sa akin is actually, Tita Doc, nakaupo ka sa sofa. Hindi pa yun, bago pa matulog. Nakaupo ka sa sofa,
3: tapos
2: nakatunganga ka lang.
3: Saan nakatingin? Sa
2: labas.
3: Sa labas.
2: Sa window, nakatitig lang ako sa kawalan. Sa umaga, ganun din. Parang yun ng parang pang pa-relax, tapos pampababa din kasi yung Tita Doc ng cortisol.
3: Okay.
2: Diba?
3: O partner, wait lang. Sa gabi, minsan madilim pa, doon ka man na uupo ka man sa sala.
2: Yeah.
3: Tapos nakatingin ka sa labas.
2: O
3: ingat ka lang gabi yan.
2: Bakit? Oo.
3: Kasi baka merong manananggal na lumilipad sa harap. Hello?
2: Ay, noong isang araw.
3: Ano?
2: May pumasok na lumilipad. Tipis. Galing sa labas. Alam mo yun, mag-isa ka tapos naghahabol lang kayo sa loob ng bahay. Tapos hindi talaga ako pumayag at di ko siya nahuhulit.
3: Napapatay.
2: At naku, baka magalit na naman yung iba.
3: Sana hawak mo chinelas.
2: Pero hinintay ko muna siyang kumalma at mag-landing.
3: Then?
2: Tapos dahan-dahan talaga.
3: Napatay mo siya.
2: Kailangan. Kasi hindi ako makakatulog dito.
3: Napatay mo siya na isang swak o minsan gagalaw-galaw pa yan.
2: Isa lang. Tapos hindi ko naman inano na pagkaisa tapos tinapon ko na siya sa
3: anong
2: window.
3: Anong ginamit mo, chinelas?
2: Chinelas. Sa sinugasan ko yung chinelas ko.
3: Ay, kung meron kang fly swapper, dahil yan, di ba?
2: Oo, pero ayoko yun. Kinikilabutan ako ngayon. Oh, just thinking about it.
3: Malaki, maliit.
2: Eh, di ba yung malaki yung lumilipad? Oo, yun talagang nabulabog yung buong mundo ko nung isang
3: gabi. Pag na may ipis na lumilipad kahit na hindi gabi, no? May ganun?
2: Oo.
3: O lumalabas, naglalakad sila.
2: Pagka ganun, siguro kailangan maglinis ka ng bahay.
3: Oo. Parang may explanation do yun eh.
2: Ah, talaga.
3: Sige, next time yun ang topic
2: next time,
3: natin.
2: Baka doon tayo mapunta ngayon private.
3: Flying ipis. Flying ipis.
2: Ay, nako. Anyway, yung po mga gusto pa sumagot sa aming katanungan tonight, may mga pagkakataon bang ayaw mo makipagtalik sa iyong partner at bakit? Ipadala po yan sa
3: 0919-278-3000.
2: Ayan, pwede rin kayong tumawag sa amin at makipaghuntahan 892-44101, locals 5671, 5672 at 5673. Disclaimer pong muli, bago tayo mag-start ng ating discussion, ang programang Private Talks po ay rated SPG, seryosong pag-uusap sa gabi, kung saan mga sensitibong topics po ang aming pinag-uusapan patungkol sa sexualidad at pagsasama ng mag-asawa. Kaya bawal po ito sa bata, pero pwedeng-pwede sa
3: Isip Bata!
2: Okay, simulan na natin, Tita Doc. Inappropriate touching.
3: Okay.
2: Ano ba? Pag sinabi mong inappropriate, is ibig sabihin na hindi tama. Ayan.
3: Hindi tama, hindi mo gusto, no?
2: Hindi mo gusto, hindi tama, hindi naaayon sa ating etiquettes, di ba?
3: Tama.
2: Sa ating good morals.
3: Right. Mm-hmm. Kung hinipu-hipuan ka,
2: yan,
3: or may physical contact, tapos hindi ka comfortable, hindi mo gusto, walang consent, or lumalampas na sa personal boundaries sa isang tao. Okay?
2: Yeah.
3: So, hindi lahat na unwanted touch ay sexual. Pero kapag ang paghipo ay may sexual nature, ginagawa ng walang consent o parang ginagamit parang panakot, mang abuso o kontrolin ng isang tao, ay ibang klase harassment na yun, partner. Yeah,
2: sexual abuse. Harassment sa ilalim ng batas. Mm, diba?
3: Tama. Mm-hmm. So, hindi porket biro, lambing o aksidente ang tawag na gumawa, hindi, ibig sabihin ay, you know, alam mo, partner, ano, madali mo naman ma-feel yun, no?
2: Actually,
3: yeah,
2: alam ng babae.
3: Nga.
2: Diba?
3: So, may mga lalaki na wala silang pakialam, samantala ayaw naman ng girl.
2: Yes, may mga lalaki kasi na nag-take advantage, mm-hmm, nagsasamantala, mm-hmm, 'di ba? Kunyari magkaibigan kayo, mm-hmm, na sa totoo lang hindi siya talaga kaibigan pagka ganun. Mm-hmm. 'Di ba? Kasi alam naman niya. Pero ewan ko, Tita Doka, meron tayong friends na lalaki, 'di ba? Mm-hmm. Pareho tayo, marami tayo, yeah, niyan. Pero alam mo kasi ang kaibigan mo, mm-hmm, hindi ka basta hahawakan eh.
3: Mm-mm.
2: Pagkaibigan mo yung lalaki.
3: Mm-mm.
2: Diba, Tita Doc?
3: Right. May ibang-ibang lalaki naman, pag masyado kang lumalaban sa biro niya.
2: Oo.
3: So, parang ang feeling ng lalaki,
2: kaya mong sumabay.
3: Yeah, parang gusto mo rin pag tinatch ka.
2: Oo. Mm-hmm. So, kumbaga, depende din minsan sa atin, di ba? Pero mm-hmm, meron talagang lalaki na,
3: yeah,
2: palahawak. Hindi lang, hindi naman, siguro, masabi ko, hindi lang babae.
3: Mm-hmm.
2: Kasi may babae naman na, ay, may lalaki naman na ayaw din niya na hinahawakan siya parati.
3: Tama.
2: Kasi, di ba, parang ang dating naman sa lalaki, parang, ba't hawak mang hawak to? Diba?
3: May kilala kasi ako eh. Mm. No? Humahawak siya sa, ito yung siko mo ha, ito yung siko.
2: Yeah.
3: Dito siya humahawak. Hinahawakan niya yung mga babae sa, yan.
2: Ah, sa, ginagano, yeah, niya. Pero mm-hmm, mali yun.
3: Mali nga.
2: Kasi mm-hmm, ano yan, isa sa mga, paano ba, touch ng, para sa girlfriend mo.
3: Mm.
2: Diba?
3: Mm-hmm.
2: Or asawa mo.
3: Mm-hmm. Siguro yun yung fetish niya. No? Medyo kinikilit-kiliti niya yung ganyan.
2: Oh.
3: Di ba? Hindi naman nakakatuwa, nakakainis.
2: Nakakainis. Kasi mm-hmm, ang alam ko talaga sa lalaki, kapag ka totoong kaibigan,
3: mm-hmm,
2: at may paggalang sa'yo,
3: yes,
2: hindi ka talaga niyan basta hahawakan.
3: Uh-huh.
2: At ang hawak niyan, kunyari lang aalalayan ka pag bababa ka ng sasakyan,
3: mm-hmm,
2: o kaya yung pag umuulan, di ba, sabay kayong dalawa,
3: mm-hmm,
2: ayan, hawakan niya yung payong mo, o kaya naman, actually, pati nga dun, ilag eh.
3: Mm-mm.
2: Kahit close friend mo.
3: Mm-mm.
2: Oh, 'di ba?
3: Mm-hmm. Paano ba 'yan, ha? Ano nga ba talaga ang tama?
2: Sige nga.
3: So, ano ba ang inappropriate touching talaga sa physical contact na 'yan na hindi welcome?
2: Mm-hmm.
3: Hindi 'yan naaayon sa situation at sa relasyon ng dalawang tao. So, pwedeng part na tama ka, simpleng paghawak sa kamay o sa shoulder. Saan pa? Sa shoulder. Sa likod, sa mukha.
2: Likod, sa mukha. Oo.
3: Meron bang naghahawak sa mukha?
2: Yes, yung iba, mm, parang ganyan ng ganyan sa mukha mo, nakakairita.
3: Ah, sa mukha talaga.
2: Parang kunyari, nagbibiroan ka, ikaw talaga, tapos kukuruting ka dito. Pagka gano'n nakakainis, actually hindi lang nakakainis, nakakabwisit.
3: Nakakabwisit, no?
2: Oo.
3: Wag mo kumakad dyan, yung blush on ko natanggal.
2: Oo, oh, diba? Kahit mga bata, diba? Parang,
3: yes,
2: ano ba ito? Ba't nangungurot ka ng mukha?
3: Diba? So, kapag walang consent, tapos meron sexual intent, problema yan, no? Tawag doon power imbalance. Okay?
2: Mm-hmm.
3: Nakakatakot po yan kasi may discomfort at saka may na parang humiliation.
2: Okay? Okay.
3: Yan. So, may pahintulot ba daw, partner? May consent ba? Usually yan?
2: Kailangan. Mm-hmm. Yung pag sinamang inappropriate kasi, wala.
3: Mm-hmm.
2: Yung bigla-bigla na lang siyang humahawak na nakakagulat.
3: Mm-hmm.
2: Diba?
3: So, why do men do that? Tawag pansin?
2: May mga ganun na, ewan ko, kasi para sa akin, bastos yung ganun eh. Diba? Oo.
3: Yeah.
2: Kasi nga, sabi ko nga, kapag kaibigan mo yung babae, hindi ka basta talaga humahawak.
3: Yes.
2: Oo. Actually, kahit yung kunyari, may slope, tapos bababa ka.
3: Mm-mm.
2: Kahit kaibigan mo yan, nagdadalawang isip yan na ialok yung kamay niya para hawakan yung kamay mo.
3: Right.
2: Oo. So, ang gagawin pa nga, naalala ko, iyang ialok nila yung braso nila, humawak ka dito.
3: Or hahawak sila dito sa arm.
2: Yes, o kaya kung talagang pababa, papahawakin nila sa braso, hindi sa kamay.
3: Hindi sa kamay, hindi holding hands.
2: Hindi holding hands.
3: Tama.
2: Mm-hmm.
3: Okay? So, kaya lang, may mga tama kami, mga babae na tahimik lang, no? Once it happened, pag umulit-ulit, yun ang problema.
2: Yes, oo.
3: No? Ang hirap eh. So, minsan hindi naintindihan ng lalaki na ayoko eh, magpahawak ka nung una eh. Diba?
2: Oo. Kaya nga sabi, diba, huwag mo simulan, kumbaga. Pagka sa umpisa, magsabi ka, no?
3: Tama. Okay?
2: Diba?
3: So, anyway, So, may mga tao kasi partner, no, mga karaniwang halimbawa, ito ha, bigay tayo ng example, mga karaniwang halimbawa ng inappropriate touching. Ayan na nga yun, pagpisil sa katawan ng walang paintulot, pag-akbay, ayan na nga eh.
2: Ayan
3: na nga, nakakainis,
2: oo.
3: Nakakainis, bakit mo ko inakbayan? Dapat ako akbay sa'yo. O kaya pagyakap kahit malinaw na ayaw mo, okay? Yung ibang mahawak sa hita, di ba? Or sa intimate areas, paghipo sa dibdib, paghipo sa puwet. So, ibang problema na po yun, no? Tinatawag na pervert ka na, kuya.
2: Tama,
3: okay?
2: Oo.
3: So, yung pag-uugali mo, perversion yun. Ha? Okay, tapos magkikis ka na lang, magdikit ang katawan mo. Nakakatakot, it's a sexual connotation na dapat hindi po ganun. Ha? So, pag inappropriate yan, paulit-ulit ng paghahawak isang tao, kahit ilang beses na siyang lumalayo, paulit-ulit ka, pervert ka, kuya.
2: Oo. Ang sabi nila, sobrang naman makajudge, pervert agad. Diba?
3: Eh,
2: ano
3: man
2: tawag mo doon, diba?
3: Yes. So, lahat mo. Hindi lahat. Well, anyway, may sinabi dito partner na hindi daw lahat ng inappropriate touching ay sexual. Okay? So, okay. Ano ibig sabihin ng partner? May distinction ba yon?
2: Nga, di ba? Pero para sa akin, lahat eh.
3: Lahat ano?
2: Ah, sa bagay, oo nga naman. Meron kasing nagbibiruan.
3: Di ba?
2: Kunyari, naghaharutan, lalo na pag mga bata pa. Mga young adults. Ganyan,
3: yes.
2: Di ba?
3: Tama. So, tama ka pag yung parang playful, playful
2: yes.
3: touch, may sinasabi mo ba?
2: Yes, oo. Harutan, playful touch, oo. Meron dyan yung, naka-meet ka ba ng tao na nagkikwentuhan, tatawa, may kasamang hampas.
3: May hampas?
2: Ay, pak!
3: Ay, oo nga.
2: So, tapos may pak! Naalala ko nun may ganun eh. May ganun akong nakasama nun. Sabi ko talaga sa kanya, kasi ang laki mong tao, ang bigat ng kamay mo.
3: Oo,
2: malapit na ako umuwi ng duguan. Sabi ko, ganun ko talaga. Sabi niya, ay sorry. Kaya ang gagawin ko, kapag ngayon, kilala namin siyang ganun. So pag kanyari nagbibiruan.
3: Lumalayo na kayo.
2: Niloloko namin siya. Ayan na. Tapos, ayun. Hanggang natutunan niyang kontrolin yung sarili niya.
3: Ay, hindi siya aware, no?
2: Yes, oo.
3: Ay, naku naman, no?
2: Yung akala niya magaan yung kamay niya.
3: So, it is actually an unwanted physical contact.
2: Yes,
3: no?
2: Inappropriate touching yun.
3: Wala naman siguro siyang sexual intention.
2: Wala.
3: Pero, yun nga. Parang
2: palahampas lang siya. Pag natutuwa siya, tas it's either hampasin kanya o itutulak kanya sa tuwa. Ganun.
3: Oo nga.
2: May taong tulak ng tulak.
3: Lalaki ba yung sinasabi mo?
2: Lalaki, tas ang laki niyang lalaki.

0: 8 kung babae, tapos ang laki niya, diba? Tapos ahampasin ka.
1: Tama, siguro talaga siya when he was younger.
0: Yes, pero ito right? Yung, no, Tita Doc, yung biro lang pero hindi nakakatawa, totoo yun.
1: Mm-mm.
0: Yung kunyari, yung biglang, ako ayoko yung nasa likod ko manggagaling, tapos biglang tatakpan ng kamay niya yung mata ko.
1: Mata mo, not good yan.
0: Ayoko yun.
1: Mm-mm.
0: Pagka may gumawa sa akin nung dati, high school, nagalit talaga ako.
1: Oo.
0: Kasi una nandiri ako dun sa kamay.
1: Oo nga.
0: May amoy eh. Diba, syempre, diba mga bata kayo?
1: Yeah. Mabuti hindi mo nahampas ng anything.
0: Ano? Nakurot ko yung kamay para bumitaw.
1: Oo.
0: Tapos, yun. Ayoko yun.
1: Oo.
0: Mali po yun, mga kalalakihan.
1: Mm-mm.
0: Hindi nyo dapat ginagano ng babae.
1: Partner ganito. Kunyari, from the back. Tapos, in-embrace ka ganyan. So, pero hindi naman sa boobs ang napunta yung kamay. Pero sa ano ba? Sa waistline. Yeah. Pero type mo ba yung guy ganyan?
0: Parang mali pa rin, di ba, Tita Doc? Kasi parang boundaries, di ba? Okay, kahit na sabihin mo, type mo yung guy. Pero wala naman kayo malinaw.
1: Mm-mm.
0: Ang alam lang ninyo, magkaibigan kayo.
1: Mm-mm.
0: Ngayon, baka type ka niya, pero hindi niya sinasabi. Pero mali pa rin yun. Kasi that is, disrespect.
1: Yes.
0: Di ba, Tita Doc?
1: So, walang consent. Yan.
0: Yes.
1: Okay? Mm-hmm. So, ito, pwede minsan mo lang ginawa, kuya, pero hindi acceptable yan. Okay? Kasi, ayaw nga ng babae. Tapos in front pa of other people.
0: Yeah. Yung iba,
1: ito
0: pa isa. Kunyari, nasa jeep, di ba? Yung lalaki, kaibigan mo, merong sasakay sa tabi mo.
1: Yeah.
0: Nasa kaliwa mo yung lalaki. Ang ginawa ng lalaki, kahit kaibigan mo lang siya, bigla niyang kinawakan yung legs mo, parang inurong niya, iginano niya.
1: Uh-huh.
0: Yung iba, sabi nila, gentleman daw sila.
1: Mm-hmm.
0: Hindi po. Kasi ang reaksyon ng babae doon, ano yun?
1: Yeah.
0: Sa utak lang po ng babae yun. Hindi sinasabi ng babae. Pero napapatingin na ganun yung babae na, bakit mo ginawa yun kahit magkaibigan tayo?
1: Mm-hmm.
0: Kasi you don't do that.
1: Pwede mo naman sabihin na, alika, move a little.
0: Move ka, oo.
1: Ay, ginawa ka niyong hita.
0: Yes.
1: Ibang kwentuhan yun.
0: Oo, yan. That is, parang sobrang inappropriate yun, yung pagka-sexual.
1: Yes.
0: Diba, Tita Doc?
1: So, dapat, kuya, alam niyo yung boundaries, ha?
0: Mm-hmm.
1: Madalas kasi, partner, itong problema ito, yung lalaking pinanggagalingan eh.
0: Yes.
1: Diba? Okay. So, kailan daw nagiging harassment at kailan nagiging abuse? Okay? So, ganito nga, kung unwanted yung touching na paulit-ulit, it is sexual in nature, tapos may pananakot pa, may paggamit pa daw ng position or authority, ay yun na nga yun. Form of harassment po yun. Ha? So, parang gusto mong kontrolin, gusto mong intimidate yung tao. So, ayan siya. Harassment o abuse po yun, partner. Alam na nangyayari ito sa school, sa place of work, public spaces, at katulad ng sinabi ni Imin, nasa jeep. Diba?
0: Yes,
1: so, very important na kailangan, alam mo yun, she comes and says,
0: yes.
1: Yung partner.
0: Oo, tama. Kasi, alam mo, Tita Doc, talagang ang problema pa ng babae, kunyari, naramdaman mo, di ba? May, ang una sa atin, tanong yan sasabihin ng lalaki, nakaramdam ka pala na inaras kita, ba't ngayon ka lang nagre-reklamo?
1: Yun, oo.
0: Diba? Bakit ang tagal bago ka nagsumbong? Kasi gusto mo rin. Diba? Kasi binigyan mo ng kulay yung kilos ko, pero actually wala naman. Ikaw lang yung kala mo maganda ka. That is harassment.
1: Yes, diba? It is.
0: Yung parang pinalilitaw mo na pa-victim yung babae.
1: Right. Kung sama na ugali mo, kuya. So again, hindi sukatan ang pananamit, ang edad o relasyon. Ano ibig sabihin nun? Okay, so walang damit na nagbibigay ng automatic permission para hawakan ng isang tao. So, may ibang babae kasi, tulad ng sinabi ni Amy, kunyari sa jeep.
0: Mm-mm.
1: Tapos, naka miniskirt.
0: Miniskirt. Oo.
1: Paano na? Kapag naka miniskirt, hawakan yung legs. Ha?
0: Diba?
1: Parang for protection daw.
0: Dahil kaibigan kita.
1: Oo.
0: Best friend kita, ayoko nang mano ka dun.
1: Mm-mm.
0: Pero, it doesn't give you the right. Diba?
1: Yes.
0: To touch the girl, kahit best friend mo.
1: Right.
0: Mm-mm.
1: So, unwanted touching po yan, ha?
0: Mm-mm.
1: So, very important na alam nyo po na a relationship is not blanket consent. Ibig sabihin, in front of other people, tapos kung ano man yung edad o relasyon ninyo, tapos kung saan-saan napupunta yung kamay mo, kuya, kahit na asawa mo yan, girlfriend mo, mali pa din eh.
0: Correct, oo. May kahihiyan yung babae

0: Tita Duke.
1: Alam mo yung tinatawag na public display of affection?
0: Yes, oo.
1: Okay naman yun, pero my God, saan lugar ka ba humawak?
0: Yes, kasi kapag kamahal mo yung babae, igagalang mo siya.
1: Yes.
0: Isipin mo yung iisipin ng iba laban sa kanya.
1: Mm-mm.
0: Ako, I find it, pag nakakita ko ng ganun, I find it parang off talaga, na parang napaka-clingy naman ng... Ako, para sa akin, kapag ka ganun yung lalaki, na parang binabakuran ka in public, at parang dinideklara niya through his touches na akin tong babae to, ibig sabihin, yung lalaki na yun, that's a red flag. Napaka-insecure ng lalaking yun.
1: Yeah, he is,
0: diba?
1: For sure.
0: Girl, iwanan mo yan. Sabay ganun, no? Pero totoo, that's insecurity at sobrang seloso yan na baka maging problema mo balang araw.
1: Correct. Okay, so may tanong nga dito, partner, ano ang maaaring maramdaman ng taong nakaranas nito? So sabi nga, ang sagot dito, iba-iba ang reaction ng bawat tao. Pwedeng magulat, pwedeng mahiya, pwedeng magalit, matakot, maguluhan, o magkaroon ng discomfort.
0: Mm-mm.
1: Okay, so very important na sana meron siyang, yung babae may sariling pananalita, and natakot na nga eh. So hindi siya makapagsalita, okay? O hindi siya makaalis sa situation. Ah, so very important na yung kawalan ng immediate reaction ay hindi nangangaluhugan na pumayag ang tao. Di ba, partner, hindi nag-react yung girl, ibig sabihin, ah, baka nga gusto.
0: Not diba? Necessarily. Mm-hmm. Oo, not necessarily na gusto nung babae yun.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yun nga, pagka napunta ka sa sitwasyon na nahaharas ka, ang tendency mo is manahimik.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Yeah.
0: Manahimik kasi wala eh.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Right. So, paano magsabi ng stop, no? Stop at magtakda ng boundaries. Okay? So, ganito, simple lang naman yan. Kung ligtas gawin, maaring sabihin ng diretso, stop! Huwag mo ako hawakan. Hindi ako comfortable dyan.
0: Mm-hmm.
1: Pwede mong gawin yon. So, irespeto mo yung boundaries ko. Kung kaya mo. Eh, kasi kung gusto naman, ayaw mo magsalita eh. Hindi ba? Ano ba? Gusto mo rin ba? Diba? So, pwede ka din lumayo. Kunyari, one time inawakan ka, then you go farther away. Humingi ka ng tulong. Kaya yon. Ate-ate, tumawag ka ng ibang tao na parang naiinis ka na doon sa kanya appropriate touching. Okay? O pumunta ka sa ibang lugar na kung saan may ibang tao. Hindi tatakbo ka sa isang lugar na walang tao, susundan ka noon, nahawakan ka ulit. Hindi ba? So, hindi kailangan maging polite ang isang tao sa taong lumalabag sa kanyang physical boundaries. So, if you go beyond the physical boundaries ng isang tao, kuya, red flag yan. So, don't do that. Not unless kung sweetheart mo yan, okay lang yun, di ba, partner? Kasi yung iba, partner, eh, ayaw na nga, eh, hegi pa ng hegi itong mga lalaking ito, eh.
0: Yes, so, kasi nga, ano, kala ng lalaki, okay lang, di ka kumikibo. Kaya yung kanyang eksena, sinabi ko, di ba, Tita Doc, na parang, bakit ngayon ka lang nagre-react? Eh, nung pa naman yung ginagawa.
1: Mm-hmm.
0: Ilan taon na tayong magkaibigan o ilan taon na tayong magjowa.
1: Yes.
0: Kasi nga, pinakamahirap po sa isang babae na sa tingin natin ay biktima na ng harassment or inappropriate touching, yung magsalita.
1: Uh-oh.
0: Wala kayong makikitang victim ng ganyan na nagsasalita agad.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Yes. So, ang tanong nito, partner, paano daw kung hindi makapagsabi agad ang biktima? Eh, nabigla o natakot nga eh. Hindi ba?
0: Mm-mm.
1: Ito naman mga lalaki is taking advantage.
0: Napapa-freeze ka kasi.
1: Oo. Oh, oh.
0: Yun lang simpleng hinawakan ka bigla sa binti, Tita Do. Mapapatingin ka talaga sa lalaki. Ano nangyari?
1: Yeah.
0: But anong ibig sabihin? Bet may ganun. Parang ganun.
1: Mm-mm.
0: Pero again, tatahimik ka. Waiting for the next action, kumbaga.
1: Yeah. Pero iniisip ng lalaki na bakit hindi ka kaagad tumanggi. Yun lang naman yun. So, we're trying to tell partner na sa part ng kababaihan, no, nako, be alert, alert ka naman, te. Ha?
0: Yeah, oo.
1: Oo.
0: Alert ka talaga dapat. At pagka once nagawa, medyo yung isang hakbang mo nakapalayo na.
1: Mm-mm.
0: Diba? Mm-mm. Run for your life. Tapos, kung magkaibigan lang kayo, maybe you can talk to him, di ba?
1: Yeah.
0: Pero magkaibigan tayo, pero medyo off eh. Pag nagalit siya, then he's not your friend.
1: Yes.
0: That simple.
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: Kung medyo mas close na kayo at he's going beyond sa hindi dapat, tama si Amy, mag-usap.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? So, paano daw, partner, paano natin igagalang ang physical boundaries ng ibang tao?
0: Mm-hmm.
1: So ano yung part na simple daw, simple lang daw ang prinsipyo. Mm-hmm. Kailangan magtanong, kailangan magmasid o mag-observe, yes, at kailangan yung best word dito yung respeto.
0: Yes, oo. Siguro depende rin kung paano ka brought up, ano, as tao ng magulang, yeah, ng pamilya mo, di ba?
1: Right.
0: Kasi kung paano, dito papasok yung kahalagahan, Tita Doc, ng paano ba tayo pinalaki?
1: Mm-hmm.
0: Kung sa loob ng bahay,
1: yes,
0: yun pong ating mga anak ay natuturuan natin na kung gumalang at mag, ano ba, sa ibang tao, daladala niya yan eh. Pero kung sa kunyari, meron kang, may mga bata na lumaki sa kakaibang, paano ba, paligid, di ba? Na okay lang sa kanila na hawak-hawakan yung mga babae sa pamilya nila.
1: Mm-hmm.
0: May danger yon. Paglabas ng batang yan sa kanilang bahay, sa kanilang tahanan, ganun din ang gagawin niya.
1: Yeah.
0: Diba?
1: Tama si Aimee, no? Kasi may ibang mga bata na nakikita nila sa parents nila, yeah, yung ganun pag-uugali.
0: Yes. Saka diba? Sa mga pinsan, na hindi sinasaway yung mga, na wag mong hawakan niya kasi makamagalit yung magulang yan.
1: Mm-hmm.
0: Dapat may ganun tuturuan natin yung mga bata.
1: Tama. Mm-hmm. No? At an early age po dapat yan. The age of puberty, tinuturo na po yan.
0: Yes.
1: Ha? Huwag mo antayin na maging early adolescent yan. O, tapos adult na, hindi mo naturuan. At paano na?
0: Correct.
1: Magiging pervert yan.
0: Yes.
1: So in other words, partner, ang physical touch ay dapat may, number one, may respeto.
0: Uh-huh.
1: Pangalawa, know the boundaries.
0: Yes.
1: Tapos may consent.
0: Ayan. Yung okay? Consent ang pinakamahalaga.
1: Yeah. Diba? Kapag walang malino na consent, huwag mong gawin, ha? Okay?
0: Oo. Huwag mag-take advantage
1: yes,
0: sa babae porque kaibigan mo, jowa mo, o asawa mo.
1: Right.
0: Ako dun sa jowa, ako na, no, Tita Duk, eh. Porque, sa bagay, marami, aminin natin, no, parang iba na kasing panahon ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Parang ngayon, pag girlfriend mo, pwede mong akbayan kahit saan, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero, makikita mo rin talaga, may mga lalaki na iba rin ang pagpapalaki sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: They really don't make akbay.
1: Mm-hmm.
0: Actually, yung akbay for me, parang inappropriate talaga.
1: Mm-mm.
0: Kasi parang nakaakbay ka, hindi magandang tingnan eh.
1: Paano kung yung babae nakaakbay?
0: Pwede. Parang at least pwede pa, parang ano kasi yun eh, parang they being playful sa isa't,
1: yes,
0: isa, di ba? Pero pa si lalaki, parang hindi ba kailangan kasi nakaakbay habang naglalakad? Ang ayoko yung sa mall, Tita Doc.
1: Yung sa mall,
0: yung,
1: ano?
0: Yung, di ba, yung sasakay ng ano, escalator.
1: Escalator, ayan. Yes.
0: O, yung hindi ka makaano kasi magkaakbay sa escalator.
1: Ah,
0: di ba? Pwede naman kasing
1: holding hands, brother.
0: Holding hands is better than akbay.
1: Yes.
0: Oh, actually, a male friend told me, ah, sabi nila kapag talagang ano nang yung mataas talaga yung paggalang nila, seldom din silang nag-aakbay sa babae.
1: Uh-uh.
0: Kasi hindi nga magandang tingnan.
1: Yeah.
0: Oo. So hindi siya gentleman.
1: Yes.
0: Kumbaga.
1: Pero partner, iba walang pakialam.
0: Well, yun nga. Depende din sa age range, 'di ba?
1: Yeah.
0: Ng mag-couple,
1: yeah,
0: kung mga bata, yan parang okay lang ganyan sa kanila.
1: Sila.
0: Yeah.
1: Alam mo, tumatawid ako minsan ng kali diyan sa may Kamuning.
0: Parang barkada kasi pagka. Wala lang.
1: Sa may Kamuning. Tapos, walking lang ako. And then, in front of me, meron couple.
0: Uh-huh.
1: Mag-jowa.
0: Mm-mm.
1: Young. They're still young. They're sweet. They're holding hands. Tapos, nandun na sila sa, tapos, kailangan tumawid eh. Dahil, green light ba?
0: Yeah.
1: So, i-stop kami.
0: Mm-mm.
1: Pag-stop ganon, ganyan, akbayan sila. Tapos, nakikiss sila doon sa crossing.
0: Ala.
1: May mga, hoy, tumigil nga kayo.
0: Well, ginagaya na nila yun sa West, eh, di ba?
1: Oo.
0: So, iba na nga, sabihin nila, naku, kasi matatanda na kayo, ganon.
1: Mm.
0: Actually, etiquette, di ba? Ayan. Hindi naman yun sa age. Wala sa age yun.
1: Ala.
0: Oo, parang yung pagiging disente ng isang tao, wala naman din sa age.
1: Kasi it's the right word, decency.
0: Yes, oo. Kasi if the guy really loves you, ilalagay niya sa tama ang lahat. Kasama dyan yung pagpapakita ng respeto sa'yo, di ba? Tapos yung pagpapakita ng affection sa'yo, kasama yun sa respeto.
1: Yes.
0: Ay po ba?
1: Agree kami dyan. Yay!
0: Okay, 12:58 na nagmamadaling araw. Ang bilis ng oras. Nakaisang oras na po kami ni Tita Doc Lulu.
1: Mm-hmm.
0: Ulitin namin yung tanong. Tita Doc, ano nga yung tanong natin?
1: So, yung tanong natin, may mga chances ba o pagkakataon na ayaw mong makipagtalik sa partner mo? Bakit?
0: Mm. Yes. Yes, ipadala po ang inyong mga sagot sa 0919-278-3000 or tawag po kayo sa amin.
1: Tawag po sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
0: You know. Okay, hindi pa po kami tapos. Nakaisang oras pa lamang po kami ni Tita Doc. Babalik po kaming muli dito pa rin sa
1: Private Talks.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga dalating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay eksakto na pong alauna ng umaga ng Sunday.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
4: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Namayagpag ang DZMM sa 29th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Newscaster Alvin El Chico para sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host Peter Musni para sa Balita Patan. Best Public Service Program Host Nina Corpus para sa Nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM. At Best Documentary Program DZMM Teleradio Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Relaxing music and private talks.

0: me Aimi. Aimi on Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez. Doc Lulu Marquez on Private Talks.
1: Okay, 1:20 na nagmamadaling araw.
2: Yes.
1: Ayan, ako, gising pa ba kayo? Dapat gising pa kayo, ha? Huwag nyo kaming iwanan.
2: Maganda yung topic, ha? Susunod.
1: Tama. At eto, may mga sagot na tayo ulit, Tita Do.
2: Nga.
1: Doon sa tanong natin na...
2: Okay.
1: Ikaw ba'y may pagkakataon na ayaw mo makipagtalik sa iyong partner at bakit?
2: Sige.
1: Ayan. Sabi ni Jess ng Paranaque City, kung ang hirap talaga magsalita, magbusog eh.
2: Binusog mo kami, Amy. Thank you talaga.
1: Salamat kay Lord. Diba, binigyan niya tayo ng pambili. Ayan. Sabi ni Jess ng Paranaque. Yes, you're welcome. Ayan, sabi ni Jess ng Paranaque City, kung minsan, meron talagang ganun, lalo na pag may tampo. O nga, no? Dapat magsalita agad si girl. In a nice way, tell him, ayoko ng ganyan. Ayoko talaga. Kahit sa boyfriend, kung masyadong mahawak, parang nababastos si girl sa harap ng ibang tao. At pag gano'n ang BF mo, mukhang hindi ka seseryosohin ng gano'n. Baka taking advantage na yon. Ah, okay. Ang inano niya is nag-comment siya si Jess no, sa topic natin.
2: Yes.
1: Na inappropriate touch.
2: Oo,
1: touching. Tama. Mm-hmm. O, diba, sabi nga niya, pag gano'n ang boyfriend mo, mukhang hindi ka seseryosohin ng gano'n. Kasi talaga, totoo yung Tita Doc. Kapag ang lalaki, seryoso sa babae, at talagang super galang siya.
2: Mm-mm.
1: Hindi niya yan ilalagay sa sitwasyon na mababahiran yung reputasyon ng babae.
2: Yes.
1: Diba?
2: So si lalaki, pigil na pigil.
1: Kaya.
2: Pigil na pigil.
1: Oo. Kasi ang dami niya kinukonsider. At ang isa doon ay yung kahihiyan ng kanilang minamahal.
2: Yes.
1: O, diba?
2: Diba? Punta tayo sa Mandaluyong.
1: Okay.
2: Si Nicole. So, this is a babae. Hi, Ateng Aimi at Doc Lulu. May mga panahon na ayaw ko talaga. Lalo na kapag sobrang pagod ako sa work. Minsan, pag uwi ko, ang nasa isip ko lang ay maligo, kumain at matulog. Gusto ko yan, partner.
1: Maligo, kumain at matulog. Kasi nga pagod.
2: Oo nga.
1: Ay, Batita Do.
2: Parang tayong dalawa, ganun.
1: Oh, ganun tayo. Pero wala kasi tayong tatanggihan eh. Ay, ganun eh, no?
2: Okay. Literally, yun lang talagang ginagawa namin ni Aimi. Maligo, kumain, matulog. Yan. So, sabi ni Nicole, mas gusto ko muna ang yakap, kwentuhan, kaysa sa sex. Buti na lang naintindihan ng partner ko kapag sinasabi kong, hindi ako in the mood.
1: Ayun. Maswerte ka, Nicole.
2: Yeah.
1: Pero talagang ganun ano, Tita Do, habang tumatagal yung relationship,
2: yes,
1: yung actual sex,
2: yeah,
1: na nababawasan, nadadagdagan yung yakapan at kwentuhan.
2: Tama.
1: Diba? Pagka ganun, ibig sabihin, your relationship is doing good.
2: Ito, yes.
1: Sabi ni Carla naman ng Marikina, hi, Ateng Aimi at Doc Lulu. Oh, may times na mas gusto ko lang magkasama kami ng walang sex.
2: Yeah.
1: Kung tutuusin, ang sarap din ang simple lang na yakap. Kain sa labas or manood ng movie. Minsan kasi akala natin kailangan sex para masabi na close kayo. Para sa akin, maraming paraan para magpakita ng love.
2: Oh, ganyan yung sagot ni Carla.
1: Yes, ang ganda din.
2: Punta tayo ng malayo-layo sa Cavite.
1: Oh yes, sige.
2: Si Jojo. Sabi ni Jojo, minsan... ayaw ko na gusto ko. Talaga? Minsan, ayaw ko na gusto ko.
1: hindi siya sigurado. Parang siguro, the flesh is willing. The body is willing, but the flesh is weak. O baligtad. Okay.
2: Parang pareho yung partner, ha?
1: Oo nga.
2: So, sabi ni Jojo ulit, like, gusto ko, pero dahil ayaw ng partner ko. Ayun.
1: Kaya naman pala.
2: Nawawala na siya ng gana. It takes two to tango, ika nga nila, at ayaw ko naman na magtali kami with my girl, just going through the motions at napilitan.
1: Diba? Kasi parang hindi ninyo ma-achieve ng maganda yun.
2: Yeah.
1: Tapos parang ang feeling mo naman, bilang lalaki, ginagahasa mo yung asawa mo. Kasi napipilitan siya eh.
2: Yeah.
1: Diba?
2: So you have to understand, ha, yung language ng babae, no? It could be hormones,
1: Yes. So, okay. Ayan. So, nice hearing your voice. Back to bed na daw siya and good night. Na good night.
2: Sino ba yan?
1: Si Alan. Ayan. May sakit. Listener natin to. Nakikinig siya kaya lang ngayon. Masama din ang pakiramdam. Uy, mga kapamilya, ingat po tayong lahat. Ako kanina maghapon ako may allergy din. Kasi uso talaga. Maybe the weather, di ba? Marami sa atin na talagang under the weather, ika nga.
2: Yes.
1: Kasi nga, mainit. Diba, Tita Dok? Minsan, biglang parang iihip ng malamig na sa umaga. Tapos, biglang uulan ng malakas.
2: Right.
1: Hindi maintindihan ang panahon.
2: Yes. Ako din nga, minsan parang may makating lalamunan.
1: Yes.
2: Tapos, biglang wala. Makating ulit. Ang gulo eh.
1: Ako kanina, hatching ng hatching. Maghapon. Diba? So, talaga mahirap po ngayon ang panahon. Kaya kailan palakasin natin ang ating mga resistensya. Take your vitamins, exercise, and drink lots of water. Plenty of water.
2: Water.
1: Okay. Now, second topic tayo. Oy, pero ha, padala pa kayo ng sagot pala sa tanong. May pagkakataon ba na kayo ay tumatanggi makipag-sex sa inyong partner at bakit?
2: Uh-huh.
1: Ipadala ang sagot sa
2: 0919-278-3000.
1: Ayun, o kaya tawag po kayo sa amin 8924-4101, Lucas 5671-5672 at 5673.
2: Uy, gising na si Berna Magtibay.
1: Oh, si Berna with an H. Gising na. Anong
2: Berna,
1: sabi niya?
2: Wala. Padala na ng maraming puso.
1: Ayan. Ibig sabihin, nakikinig na siya sa atin. Hi, Berna. Good
2: Berna.
1: Morning, girl.
2: Oh,
1: ayan. Ngayon po na tayo sa ating second topic, Tita Doc, ang vaginal discharge.
2: Yun. Ayan.
1: Ako, importante po ito, mga kababaihan.
2: Ay, talaga. Okay, yung discharge na yan, no? Actually, normal naman po yan sa isang babae.
1: Yeah.
2: Pero ay hindi siya it's not often talk about. Parang kung may sarili kang problema sa vaginal discharge mo, tapos mabaho, marami, may kulay, parang sa iyo lang eh. Don't share it with your...
1: Of course. Napaka-personal kasi.
2: Correct.
1: So, nasi-share mo man yan, siguro sa doktor mo lang.
2: Tama. Hindi mo man nasabihin sa asawa mo, sa partner mo. Okay? So, minsan, yung vaginal discharge na yan, minsan malinaw at kaunti lang, minsan naman puti, malapot, madulas, o mas marami kaysa karaniwan. So, very important, normal, ano yung normal discharge at ano yung may infection na discharge. Yun ang part na pag-usapan
1: natin. Sige, para ma-distinguish.
2: Yeah.
1: Okay.
2: At kung kailan dapat magpatingin.
1: Mm-hmm.
2: Okay? So, again, ang vaginal discharge, yes, normal at mahalagang bahagi po yan ng reproductive health. Di ba? So, in other words, you should be lubricated actually, partner, di ba? Pag hindi ka naman sexually stimulated and you're still young, magpapawis pa rin ang puwerta natin.
1: Automatic yung Tita Duke.
2: So, you know, and basically, yung puwerta ng babae ay self-cleaning, malinis naman po yan, huwag lang yan mangate, magkaroon ng mabawang discharge at may kulay. Diba, partner?
1: Yes.
2: So, all of this discharge could be, well, maybe because of the menstrual cycle.
1: Yes, pag malapit or after.
2: Yeah.
1: Pag after, talagang hindi yan clear eh.
2: Yes.
1: Yung discharge.
2: Or meron kang, it's a hormonal imbalance, it's all about hormones. O kung menopause ka, or perimenopause, di ba partner? Or buntis ka, or meron kang sexual activity.
1: Mm-hmm.
2: Okay? So, it's very important na alam partner yung kulay, yung amoy, yung dami.
1: Yes, tsaka yung, maybe yung texture.
2: Texture, consistency.
1: Yeah, okay.
2: Very important, no? At kung merong other symptoms.
1: Yeah. Okay, like pangangati.
2: Yes. Yan, masakit umihi.
1: Yeah, isa pa yun.
2: Namamaga ang vulva.
1: Yun, oo.
2: Naman. So, ulitin na muna natin, partner, yung konting anatomy. So, yung pertamote, no, ang tawag doon ay, ang tawag natin doon, partner, ay vulva.
1: Mm-hmm.
2: Okay, so, yung vulva na yan consists of the labia minora and the labia minora. So, yung labi mo yan, tea sa baba, sa major and minor lips. So, yan, dalawang yan, and then, pares yan, pares. Mm-hmm. So, gitna niyan, syempre, punta ka sa taas, and doon yung clitoris.
1: Clitoris,
2: the most sensitive part of a woman's body is the clitoris. Okay? And then, little below that is the labasan ng wiwi, which is the urethra.
1: Okay.
2: Ayun. And sa baba niya, nandiyan na yung butas or the vaginal canal.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Now, partner, no, pag sinabi natin discharge, ulitin lang natin yung pinag-usapan natin last time, no? Yung mm-hmm. pong puwerta, yung pinaka-canal, pag medyo bata pa, no? Nagpapawis po yan, naturally, mm-hmm. may moist, nagmo-moist siya, di ba?
1: Mm-hmm.
2: So, because of the, well, normal po yan, may blood circulation yan, at pwede magpawis. In other words, pag bata pa, it can happen.
1: Mm-hmm.
2: Then, meron dalawang glands pa nasa
1: sa ibaba. Sa, parang yeah. nasa ibabaw ng puwerta.
2: Yeah.
1: Di ba? Ng vulva.
2: Yes, sa may ibaba.
1: Yes, so yeah. meron doon.
2: Meron. So, Bartholin's gland.
1: Ayun.
2: So, yung Bartholin's gland na yan ay nagpo-produce ng secretion para makatulong sa iyong lubrication. Okay?
1: Mm-hmm.
2: And then at the same time, meron din tinatawag na discharge coming from your cervix, especially kung ikaw ay no, yung alam mo na, in heat.
1: Parang yung ano,
2: fertile.
1: Oh, fertile.
2: Yes.
1: Kasi ano yun, nangyayari yun pagka ilang days bago ka magkaroon.
2: Di ba? Or ikaw ay fertile, ikaw ay nangingitlog, then meron kang extra lubrication
1: yes.
2: na madulas.
1: Oo, ito yung parang madulas. Parang yung sa itlog, yung white.
2: Egg white. Yes. Right. And of course, kung ang babae naman ay nagkaroon ng G-spot orgasm, then nagpo-produce ka din ng lubrication or squirting or ejaculation through the skin's gland.
1: Yeah.
2: Okay, so nabanggit lang namin ni Amy yung mga normal ha.
1: Normal discharge. Yes.
2: Okay. So ang tanong dito, partner, is ano ba talaga yan, ang vaginal discharge na yan? So fluid siya o mucus siya galing sa vagina. Sa nabubuo yan, nabanggit na namin kung saan galing, nasa cervix at saka sa mga iba't ibang glands sa puwerta natin. Okay? And meron yang okay, so sinabi kasi nila acidic ba daw yung puwerta ng babae, di ba, partner? So it's acidic.
1: Yes, oo.
2: And meron siyang microorganisms which are normally present. Okay? Normally present yan para tama yung vaginal environment. So, hindi pwedeng walang microorganisms. Normal naman po mm-hmm. yun. Baka kala nila, partner, ha?
1: Yeah.
2: May organisms.
1: Hindi, natural yun. Kasi mm-hmm. meron naman talaga tayo nun eh.
2: Mm-hmm. Yes. So, it's for natural cleaning at lubrication ng vagina. So, hindi ibig sabihin na marumi ka te, hindi ibig sabihin unhealthy ka.
1: Yeah.
2: Okay, kapag may
1: kumbaga
2: discharge.
1: Kumbaga, good bacteria yun eh.
2: Yes.
1: Parang ganon.
2: Right.
1: Uh-huh.
2: So, may tanong, partner, normal ba ang pagkakaroon ng vaginal discharge?
1: Mm-mm. Kasi yes. pag hindi, tuyo na yan.
2: Tama. Yeah. So, it's part of the reproductive age woman na magkaroon ng vaginal discharge. Especially kung ikaw ay nagme-mens pa
1: ayan.
2: Every month at may capacity ka pa na mabuntis.
1: Mm-hmm.
2: Hindi ba? So, yung normal na discharge, partner, ay clear, it is white, o kaya off-white.
1: Okay.
2: At pwede magbago ang consistency habang dumadaan ka sa iyong menstrual cycle, partner.
1: Yes, oo.
2: Diba? So, before or after ka mag-mens, iba yung discharge eh.
1: Mas makapal nga siya kapag before.
2: Yes.
1: And then pag after, hindi naman na siya ganun kakapal, pero iba yung kulay.
2: Oo.
1: Medyo misa, may kasama pang, syempre may kasamang blood.
2: Yeah, minsan, parang pinkish
1: yan, medyo pinkish siya.
2: Right. Okay, so again, magiging watery yan or sticky kung ikaw ay, yun na nga, fertile.
1: Ayan. Okay. Yan yung sabi ko kanina, parang makapal.
2: Yes.
1: Uh-oh.
2: Okay. So, ayan. So, bakit nagbabago ang discharge habang menstrual cycle? Siyempre, hormones po yun.
1: Mm-hmm.
2: Sa hormones yan, then meron kasi estrogen sa vaginal at cervical secretions. So, sa paligid ng ovulation, during nag-ovulate ka, pag nag-ovulate ka, ay clear, no? Yung discharge mo, clear yan, clear. Tapos madulas, nabanggit nga ni Amy, parang egg white,
1: mm-hmm.
2: slippery at stretchy. May tawag doon sa stretchy na lubrication partner ng cervical mucus eh.
1: Mm-hmm.
2: Ang tawag doon na spinbarkite.
1: Spinbarkite? Okay.
2: Ganda ng pangalan, ano?
1: Oo nga. Pero yun yung pagkain, ano mo, parang talagang sticky siya.
2: Yes.
1: Oo.
2: Tama yung ginagawa mo, parang nagiwala yan.
1: Yes,
2: ha?
1: Oo.
2: Yes.
1: Hindi siya talaga actually, ahahaba siya, tapos bago siya mapuputol.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Kasi nga sticky siya talaga. stretchy,
2: yes,
1: and sticky. Ayan.
2: It's called spin barkite.
1: Okay.
2: Okay. So, sa ibang bahagi ng cycle, maaari naman ito mas creamy or thick. Kaya hindi lahat ng pagbabago sa discharge ay nangangalugan ng infection. Mm-hmm. Nag-iiba-iba lang yung consistency at kulay.
1: Yeah. Pag sinabing creamy, yun parang medyo white siya.
2: Yes.
1: Diba?
2: Yes. Mm-hmm. So, punta tayo, partner, sa mga iba't ibang uri ng vaginal discharge. Ha?
1: Okay.
2: So, pag sinabi natin clear or transparent,
1: yeah,
2: yan yung normal.
1: Mm-hmm.
2: Clear or transparent. Wala itong mabahong amoy, walang kanais-nais na masamang amoy po yan.
1: Mm-hmm.
2: Walang kate.
1: Mm-hmm.
2: Walang
1: yes.
2: burning. Walang
1: burning
2: masamed.
1: Pain. Oh, oh.
2: Mm-hmm.
1: Normal lang siya. Na parang
2: yes.
1: basa lang talaga siya yung area na yun.
2: Tama. Uh-huh. Okay. So, pwede siyang watery or slippery at maaring mas kapansin-pansin pag malapit na sa ovulation.
1: Yes.
2: Paano naman, partner, kung puti o parang milky?
1: Mm-hmm.
2: Kung white o creamy discharge, normal pa din naman yun. Okay? So, yan ay visible bago o matapos ang
1: menstruation.
2: Mm-hmm. So, white or milky discharge.
1: Pero again, wala ring foul odor yun.
2: Walang amoy.
1: Mm-hmm.
2: Walang masakit. Walang makate.
1: Mm-hmm.
2: Di ba? So, okay yun. Okay,
1: yes, okay pa yun. Yun. Okay.
2: So, punta tayo sa may kulay.
1: Yes. Ito yung dapat tandaan.
2: Ito na. Pag... Ayan, makapal. Ito, makapal ha. Sabi natin, normal yung makapal. Sandali lang.
1: Pero iba yung texture na sinasabi namin makapal.
2: Yes. Uh-oh. Makapal, maputi. Tapos, para siyang keso. Keso. Ano klaseng keso?
1: Yung cottage cheese.
2: Di ba parang ang sarap nun?
1: Oo nga.
2: Ha?
1: Pero ito hindi to cottage. Parang lang.
2: Yes.
1: Parang cottage cheese.
2: Yes.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Kasi ito ay tinatawag na yeast. Okay? Mm-hmm. Yeast infection po yan, which is fungus.
1: Naku.
2: Overgrowth ng fungus. Ha? So, bakit nangyari yon? Kasi nga, ito yung sinasabi na, well, natatawa lang ako kasi may naalala akong pasyente namin na ganyan.
1: May ganito.
2: Oo.
1: Okay.
2: Kasi pag nasa medical school ka, di ba, iba't ibang puwerta na nakikita mo, may mga sakit.
1: Oo.
2: Dito kami, siyempre kinokontrol naman namin yung pagtawa namin as
1: yeah.
2: students, di ba?
1: Oo.
2: But after that, we were laughing and laughing kasi nga, nakakita kami ng keso. Hindi naman keso.
1: As in, pag buka, puro puti?
2: Oo.
1: Oh.
2: See? So again, it's a fungus, no? Overgrowth ng fungus yan. And then, pwedeng may kate, pwedeng nangangati yan, pwedeng namumula, o may burning. Okay? So, it's a vaginal yeast infection. Ang tawag doon, partner, ay candidiasis.
1: Candidiasis. So, ito, Tita Doc, yung nakita ninyong pasyente, is she pregnant or ano?
2: Hindi siya pregnant.
1: So, nagpa-check up siya dahil dyan.
2: Yes.
1: So, ano yung Tita Doc? Yung sa puwerta ng babae, puro puti talaga makikita?
2: Hindi, doon lang sa may puwerta.
1: Kaya nga, oo.
2: Yes.
1: Puro puti talaga yun.
2: Mm-mm.
1: Ah. So,
2: hindi ba, magugulat ka, like, ano yun?
1: Dapat right? walang nakaharang dun eh. So, ibig sabihin
2: nun, hindi na makita yung pubic hair niya eh.
1: Oh, dahil nandun siya sa, nasa puwerta na siya, ibig sabihin, sa loob nun, madami.
2: Mm-hmm.
1: Oh,
2: tama.
1: Okay.
2: So, nakakatakot
1: ang
2: po talaga.
1: Ang kati nun, oo. Oh, oh.
2: Ang kati-kati-kati niya. So, anyway, so that's yeast infection na candidiasis. So, ang culprit niyan ay Candida albicans.
1: Okay.
2: Parang kanta.
1: Oo nga. Pero,
2: hindi
1: may
2: siya.
1: Candida kasi, di ba, ni-request mo last week.
2: Ay, oo nga.
1: Oo.
2: Ayoko na i-request ulit siya. So, actually, partner, no, si fungal overgrowth yan.
1: Yeah.
2: And, naku, marami doon pag mga diabetics, pwede ka magkaroon yan.
1: Ah. Okay.
2: Oo,
1: okay.
2: Ng yeast infection,
1: mm-hmm.
2: poor immune system, at saka yung mga mahilig mag-douche.
1: Kasi nga nasisira yung environment.
2: Yes.
1: Oh, oh.
2: Okay? So, yun, thick, white, parang cottage cheese.
1: Okay.
2: So, yun ay candidiasis.
1: Okay.
2: Yeast infection. Gawin naman natin yellow.
1: Oo nga, may yellow discharge.
2: Kasi yung background mo, partner, nandiyan yun, may yellow sa background.
1: Oo nga, no?
2: May yellow. Okay. So, yung yellow discharge na yan ay hindi naman laging abnormal.
1: Mm-mm.
2: Kaya lang, pag meron itong amoy.
1: May amoy, may pangangati.
2: Oo. So,
1: okay.
2: Pwedeng STD na yan, partner.
1: Cool.
2: Okay?
1: Lalo na kung may kasamang ano, yung pananakit ng balakang. Pelvic pain.
2: Yes.
1: Mm-mm.
2: So, it could be because of trichomoniasis.
1: Mm-hmm.
2: So, another culprit, Trichomonas po talaga ang naging problema dito, no?
1: Mm-hmm.
2: Okay, so pag may ganyan partner, yellow discharge, kailangan talaga magpa-examine ka agad.
1: Agad-agad.
2: Oo.
1: Kasi baka STD.
2: At titiisin ba niya yan na ano na
1: actually,
2: siya?
1: Actually, dun lang sa masakit yung pag-ihi, mapapatakbo ka na sa doktor eh.
2: Tama.
1: Diba?
2: Or mabaho. Diba?
1: Baka isipin nila na baka may UTI ako. Hindi po UTI yan.
2: Yes.
1: Iba yan.
2: Okay. So, it could be trichomoniasis.
1: Mm-hmm.
2: Para naman daw kung berde. Okay?
1: Okay.
2: Ay, iba namang kulay.
1: May
2: yung
1: pa
2: partner.
1: Kulay. Dami, no? Ito
2: may
1: talagang,
2: yellow, may green.
1: Itong green, talaga nakakakaba.
2: Yes.
1: Mm-mm.
2: So, it could also be trichomoniasis. So, STD pa din siya.
1: Okay.
2: So, ito partner, pag may trichomoniasis, tapos green ang color, yung discharge niya, parang bula-bula. Foamy, bubbly
1: na green.
2: Yes.
1: Okay.
2: Akalain mo yun ah.
1: Parang, sorry,
2: parang
1: may
2: pagkain.
1: Parang phlegm.
2: Yeah.
1: Parang ganun.
2: Oo. Oh. Tama. Okay, so manipis siya pero baho pa rin eh.
1: Mm-hmm.
2: Okay, fishy smelling pa rin talaga siya. So, STD pa din yung partner, trichomoniasis
1: okay.
2: Na eh.
1: Oo.
2: Hindi ba? Okay. So, green yun. Punta tayo sa gray. Ba?
1: Yes,
2: medyo
1: may gray pa, no?
2: Ibang klase ang gray.
1: Oo, ito yung parang fishy o yung sabi nila, amoy patis. Or amoy, may isa pa, amoy pusit. Ayan, sinasabi nila, di ba?
2: Yes.
1: Nakala nila normal.
2: Correct.
1: Hindi po.
2: Yes. So, alam mo, yung mga mahilig mag-douche, frequent douching, dahil marami silang partners,
1: yeah.
2: Multiple sexual partners, no. So hugas ng hugas. So ayan na, pwede kang magkaroon ng tinatawag na ano yung partner?
1: Bacterial vaginosis,
2: yes.
1: Or BV.
2: Yes. So ayun siya, mabaho yan ha. So merong imbalance ng normal bacteria.
1: Yes, kasi nga pinakikialaman ni mo, di ba? Hindi naman dapat.
2: Mm-mm.
1: Mm-mm.
2: Paano naman partner kung brown or reddish brown?
1: Ayan.
2: Ay.
1: Ito, nakikita to after menstruation.
2: Pwede.
1: Yes. Oh.
2: So, huwag ka lang matakot. Ah.
1: Oh.
2: Okay. Maliban lang kung tumagal na yung ganyang kulay, ibang usapan na yun.
1: Mm-hmm.
2: Ha? Ibang usapan na po yun.
1: Pero ako dito ako matagal, yung after, di ba, after magkaroon, after menstruation, yun, prolonged yun sa akin talaga. Kaya hindi ako pwedeng walang liner, kumbaga.
2: Kasi
1: yung mga ganitong discharge yung matagal.
2: Yes.
1: Parang patak-patak kasi siya talaga.
2: Mm-mm.
1: Diba?
2: Okay.
1: Mm-hmm.
2: So, wag pong matakot ha.
1: Yes, wala namang pain eh.
2: Right.
1: Wala rin itchiness.
2: Yes.
1: Mm-hmm.
2: So, yung isa naman, ito maganda, pink.
1: Uh-huh.
2: Kung pink naman, well, still, it could be part of your menstrual period.
1: Yes. Uh-oh.
2: Okay.
1: Yan yung sign na darating na siya.
2: Mm-mm.
1: Pagka nakita mo na yan, ha? Malapit na yan ako, magkakaroon ako within the day.
2: Right,
1: diba?
2: Yes. Okay.
1: Parang babala.
2: Warning po yan.
1: Mm-hmm.
2: Punta tayo sa causes. Bakit may ganung color? May green, may yellow, ganun, may cottage cheese, ganyan, may gray.
1: Mm-hmm.
2: So, punta tayo dun sa mga sanhi.
1: Sige nga.
2: Then, nabanggit natin kanina partner yung BV, yung bacterial
1: vaginosis.
2: Yes. So, ito yung imbalance sa normal bacteria ng vagina. Okay? So, anong kulay ulit yun? Whitish o gray? Tapos, amoy isda.
1: Mm-hmm.
2: Okay.
1: Sabi nila, ganun ang normal ng babae. Hindi po.
2: Hindi.
1: Pagka po ganun ang sa asawa ninyo, o ikaw mismo na nanonood ngayon, punta ka na sa OBGYN.
2: Yes.
1: Kasi it's not really normal. May something.

0: infection. And this one, yung yeast infection partner, pwede kasi walang amoy, odorless.
1: Aha.
0: Odorless.
2: Pero makati.
0: Yes.
1: Oo. Oh, oh.
0: So, nakakatakot.
2: Tsaka makikita mo yun, magugulat ka, uy, ba't pero na ko nito? Pag umihi ka, pag ano. Actually, importante, di ba, Tita Doc, na after we urinate, mapababae, mapalalaki, tingnan ninyo yung ihi ninyo.
0: Tama. Diba? Oo, oh, hindi ka agad flush the toilet. Ha? Okay. So, again, pag may mga vaginal discharge, could it be because of STD?
2: Naku.
0: Ayan ang, oo nga. Diba? Ulit-ulit po, tadagdagan po namin ni Amy kung ano yung pwedeng discharge ng may STD ka. So, nabanggitan namin yung trichomoniasis, yung candidiasis, no? And bacterial vaginosis. Pero yung iba pang STD is could be gonorrhea or chlamydia. Okay? So, bagitin natin, partner, pag may gonorrhea, ano to eh, nana yung lumalabas.
2: Yes. Kaya nga, di ba, minsan, kanina nakita natin may green.
0: Yes.
2: Could be pus, di ba?
0: Yes.
2: Mm-mm.
0: So, pag nana na yung lumabas, tama nga si Amy, greenish, whitish, yellowish.
2: Mm-mm.
0: So, it could be may nana na pwede lumalabas sa vagina mo or sa labasan ng ihi.
2: Yun.
0: Sa per vagina or per urethra.
2: Kumbaga, lumalabas, sumasama lang siya.
0: Oo.
2: Nasa loob na lang gagaling, Tita Duk.
0: So, gonorrhea yun.
2: Naku. Ha?
0: And then, yung amoy, hindi naman very strong, mild odor. Pero gonorrhea yun, no?
2: Yung ihi mismo, Tita Duk, may amoy.
0: Mild odor lang naman yun. Kasi
2: okay.
0: Ang problema kasi, yun, masakit eh. Masakit yung pag-ihi. Hindi ba? And then for, kasi pag sinabi mo kasi yung tulo, iniisip ka agad ng lalaki, sa lalaki lang may tulo.
2: Hindi.
0: Uy, ang babae meron po.
2: Kasi nahahawa din si babae. Or ikaw ang nakahawa, o siya ang nakahawa, di ba?
0: Right. Okay? So that's gonorrhea. Eh ano naman daw yung chlamydia? Okay? So yung, okay, anyway, yung again ha, yung gonorrhea, bacteria po yan ha, ang culprit bacteria. Ang pangalan niya, Neisseria gonorrhea.
2: Mm-hmm.
0: Para alam niyo pong may pangalan siya ha, sa bacteria yon. Yun namang chlamydia, bacteria din yun, partner.
2: Mm-hmm.
0: It's also a bacterial infection, STD. Pakilala natin, siya si Chlamydia trachomatis.
2: Mm-hmm.
0: Hindi kamatis ha? Hello.
2: Mm-hmm.
0: Okay. Chlamydia trachomatis. Ito, partner, tahimik lang to eh.
2: Mm-hmm.
0: Tahimik lang ito and it appears in 2 to 3 weeks bago mo ma-feel.
2: So, meron siyang
0: discharge.
2: Meron siyang incubation period.
0: Right.
2: So, hindi mo alam na meron ka na.
0: Tama. Mapapansin mo lang, masakit umihi. Masakit lang umihi. Yun yung unang pakiramdam mo eh. Tapos meron kang discharge.
2: Yeah, okay.
0: Really scary, no?
2: Mm-mm.
0: Nagpakasarap ka, yun pala, nagkaroon ka na ng STD.
2: Yes.
0: Oh, enjoy ka pa dyan. Now you know. Okay. Anyway, partner, punta tayo dun sa STD, yun ano, may discharge
2: yes.
0: because of STD. Dun tayo sa hormones.
2: Okay. Ayan, importante yan. Din yan, lalo na kung nabuntis.
0: Yes. Or, nag-ovulate.
2: Yes,
0: may
2: or,
0: discharge.
2: Nagme-menopause.
0: Oo. Mm-hmm. Pwedeng feeling mo, wala ka ng lubrication.
2: Yes.
0: Okay.
2: Or,
0: meron kang, iniinom ka ng
2: contraceptives.
0: Yun.
2: Diba? Para hindi ka mabuntis.
0: Tama. Okay, so again, we will mention here, hindi lahat ng increased discharge ay infection. Okay, so sa mga buntis, maaring dumami ang normal vaginal discharge.
2: Yes.
0: Okay, pero hindi po masama yun. Partner, ito na yung pinakamatindi. Irritation mula sa products.
2: Naku.
0: Ala, ayan nga. Sige, partner, mention mo siya.
2: Eh kasi nga, di ba, maraming babae, Tita Doc, gustong-gusto magsasabon hanggang doon dahil nga sa paniniwala na may mabaho siyang amoy.
0: Mm.
2: So, parang sasabunin mo ng todo-todo. Bibili ka pa sa online o kahit sa mga ng mga mababangong, ang tawag nila doon? Mga feminine wash, di ba? Pero yun po mismo kasi yung masama. Tapos kukuskusin nyo pa ng todo-todo. Di ba? Mga pangkuskus ng katawan, mismo doon ikukuskus. Diyos ko. Di ba? Yun po yung may vaginal douching na hanggang loob gusto ninyo. Feeling ninyo malinis kayo.
0: Yes.
2: Pero kasi talaga, mga doktor na nagsasabi, Tita Dok, hindi dapat gawin yun. Ikaw, di ba, bilang doktor, ikaw din nagsasabi dito lagi. Hindi dapat

0: Lilinis yun ng ganun. Kasi water
1: tama.
0: Is fine. Water is okay na. Enough na yun.
1: Right. And yung paggamit ng bagitin natin partner, yung mga pads, no?
0: Isa pa yan.
1: Yung liners o yung tinatawag na pads para nagme-mens. So, we will mention here something na hindi po lahat ng sanitary pads ay pare-pareho.
0: Yes.
1: May mahal, may mura.
0: Oo.
1: Merong negative ion pads.
0: Yes.
1: This is a green strip.
0: Yeah. Oh, yan ang best.
1: May green strip.
0: Yes.
1: Doon mismo sa pads or sa liners.
0: Mm-hmm.
1: Then it can avoid infection or baho.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So antibacterial po 'yon at saka anti-amoy.
0: Yes.
1: Wag niyo sabihin na kasi partner, alam mo.
0: Mm.
1: Marami kasi na pagpunta ka ng grocery, ito yung bilihan ng pads, iba?
0: Yeah, oo. Sama-sama, iba-ibang brands.
1: Yeah. So they get the cheapest ones.
0: Ako talaga, hindi na kasi pwedeng sabihin yung brand. Pero ako talaga isang brand lang.
1: Yeah.
0: Mm-mm. Tapos pangalawa yan, yung may
1: green touch.
0: May green, kasi maganda. Mabuti nga ngayon, nabibili na yan sa mga butika. Kasi dati, Tita Dok,
1: wala.
0: Sa ano lang yan, parang mga, tawag dito, yung mga nagbebenta-benta lang sa labas.
1: Mm-mm.
0: Oo, tas online, ngayon meron na siya sa butika mismo o sa supermarket.
1: Right. Yes.
0: Oo, mas mahal, pero kasi ang problema kasi sa material ng iba, Tita Dok, nagtatastas yun.
1: Yeah.
0: It papasok yun sa loob.
1: Right.
0: Diba? Pagka lalo na pag umihi ka na, mapupush yung ng tubig pag gumamit ka ng bidet o naghugas ka, mapupush yung paloob.
1: Right. So, mapapansin po ninyo, if you use this, sorry na lang po ha, sa makers ng mga napkins. Kasi nangyayari po sa mga pasyente namin yan, na nagkaroon sila ng abnormal vaginal discharge pag ginagamit po yan. Wala naman po silang sakit. Biglang nagkasakit yung puwerta nang ginamit yung mga pads nyo.
0: Nangangati kaya, Tita Do, kapag hindi sa'yo.
1: Yes.
0: Kunyari kasi may tao na mas acidic, di ba?
1: Mm-mm.
0: Talagang mangangati ka down there.
1: Right.
0: So, talagang, yun pa isa, huwag nyong ipilit yung isang brand kung talagang hindi compatible sa inyong balat.
1: Mm-mm.
0: Kasi merong allergic reaction, Tita Do.
1: Yes. Mm-mm. Okay. So, naalala ko kasi yung sister ko. Sabi niya, Lu, ano ba yung pads na ginagamit mo? Di, explain ko, ganun. Bakit? Eh, kasi itong mga pinagagamit ko, parang di na naalis yung kate, tapos may discharge ako.
0: Yeah.
1: Tapos nagpunta ako sa OB ko, nagpa-check up ako, hindi naman siya infection. Could it be the pads? Sabi niya, di ba sabi ko, gumamit ka na nung may green patch na.
0: Yes. So
1: mula noon, talagang, 70
0: na.
1: Plus na si ate, yun ang ginagamit.
0: Yun ang ginagamit. At saka, wag po kayo magtipid na sobra.
1: Huwag magtipid.
0: Na parang, alam mo yung hanggat hindi umaapaw sa blood, hindi mo pasintabi ulit, ano?
1: Yeah.
0: Pero kasi, magpalit kayo parati kasi part yan ng hygiene.
1: Yes.
0: Kasi di ba syempre, Tita Dok, parang that's blood na madumi.
1: Mm-mm.
0: Tapos ayaw mong palitan agad dahil lang titipid ka. Well, naiintindihan naman natin, di ba? Pero kasi hindi po yan makabubuti sa ating mga babae.
1: Oh, tama. Invest on your wellness, ha?
0: Yes.
1: Okay, so iba pang posibleng dahilan daw, partner, no? Dahil sa may yung gumamit ang tampons.
0: Naku.
1: Hindi mo naman pinapalitan. Babaho po yan. Diyos ko.
0: Parang bulok yan.
1: Kasi foreign body yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so pwede ka rin magkaroon ng discharge kung meron problema sa cervix or again, hormonal changes o may mga gynecologic conditions. So again, punta sa doktor kung merong unexplained na nangyayari sa puwerta mo.
0: Ayan.
1: Yun.
0: Okay, mamaya Tita Dok, itutuloy natin yung diagnosis. Paano
1: sige.
0: Ba malalaman na yung iyong vaginal discharge ay hindi na siya normal?
1: Mm-mm.
0: Oo, mamaya po yan. Ano? Pero bago tayo mag-break at magpatugtog, ito basahin natin ang sagot ni Anton ng Makati. Doon sa tanong po namin, question of the night, kayo po ba'y may pagkakataon na parang ayaw niyo makipagtalik sa inyong partner at bakit?
1: Mm-hmm.
0: O, sabi ni Anton ng Makati, may mga araw na ayaw ko dahil may mga personal na bagay akong pinagdaraanan. Minsan, hindi ko rin maipaliwanag agad kung bakit wala akong mood. Lalaki to, ha? Kaya importante sa amin yung open communication at pagiging patient sa isa't isa. Kapag ready na ako na mismo ang nakikipaglapit sa partner ko. Tama. So, pati lalaki may ganung moment, Tita Dok.
1: Galing, no?
0: Mm-hmm.
1: Thank you, Anton. Punta tayo ng Cavite. Hello po. May times na ayaw ko kapag emotionally drained ako, sabi ni Rose.
0: Mm-hmm.
1: May mga problema kasi na kailangan ko munang i-process bago ako maging open sa physical closeness. Sinasabi ko sa partner ko kung kailangan ko lang muna ng space at time.
0: Ayun.
1: Malaking bagay daw, partner, yung alam niya ang respeto sa boundaries ko. Very good,
0: tama.
1: Rose.
0: Tama. Alam mo, importante talaga sa relasyon yung boundaries. Ano, Tita Doc?
1: Yeah.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. At yun eh, dun mo makikita kung nagmamature kayong dalawa eh, Tita Doc. Kung pagkakaya na ninyong pag-usapan, yung mga... yung mga ayaw ng bawat isa.
1: Oo.
0: Oo, diba? Tapos naiintindihan nyo na na hindi, wala siyang toyo kaya ayaw niya.
1: Walang diba? Toyo.
0: Wala siyang toyo. May dahilan siya.
1: Yes.
0: At kailangan pakinggan mo yon sa partner mo.
1: Correct.
0: Okay?
1: Mm-hmm.
0: Ayan, ako 1:55 na po na nagmamadaling araw. Siyempre, no, nakakakalahati pa lamang kami ni Tita Doc Lulu Marquez dito sa Private Talks. Babalik kaming muli. Diyan lamang kayo, ha? Saglit lamang po. Babalik pa rin ang Private Talks.
2: Private Talks.
3: Private Talks.
2: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Maraming salamat sa University of Perpetual Health System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradyo bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin El Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising, Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Lalo ngayon ma-traffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magpinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
6: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake, minabalita.
7: DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 1 minuto bago mag-alas 2 ng nagmamadaling araw.
1: Relaxing music and private talks.

that line.

0: me Imy. Imy. On Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez. Doc Lulu Marquez. On Private Talks.
1: Hello. Okay, hello. 2:12 na nagmamadaling araw. Ooh. Grabe, second half, third hour na namin ni Tita Doc Lulu.
2: Bilis.
1: Diba? Uy, sagot pa kayo doon sa tanong namin. Meron ba kayong chance o may pagkakataon ba, may moment ba na parang ayaw ninyo makipagtalik sa inyong partner? Mm-hmm. At bakit? Babasahin po namin ang inyong mga sagot. At baka meron pa rin po kayong gustong ikonsulta, ito, i-viber po ninyo sa 0919-278-3000 or tawag mm-hmm. po kayo sa amin, sa aming mga numero.
2: Yeah, pwede pong tumawag sa 8924-4101, locals 5671-5672
1: at 5673. Ayan, okay, sumagot sa Elaine ng Makati.
2: Sabi.
1: Sabi niya, hello po Ateng Imy at Doc Lulu. Opo, may mga araw na ayaw ko kahit sweet naman kami ng partner ko. Minsan kasi pagod lang talaga ako at parang gusto ko muna maging quiet.
2: Mm.
1: Mas gusto ko yung yakap at magkwentuhan kami bago matulog kasi mm-hmm. para sa akin, hindi naman dapat laging sex ang sukatan ng closeness.
2: Tama.
1: Tama, diba?
2: Oo, galing ni Elena.
1: Yes, kasi sex is parang physical, ano, Tita Doc?
2: Mm-hmm.
1: Oo. Iba yung, alam mo yun, emotional closeness.
2: Yes.
1: Ayan.
2: Okay. So, from Makati, let's go to Pasay. Si Romeo, sa lalaki naman ha, sabi ni Romeo, may times na ayaw ko kapag may pinag-awayan kami.
1: Apa? At
2: nag-away. Kung lovers quarrel.
1: Mm-hmm.
2: At hindi pa kami nakapag-usap ng maayos. Kapag, kahit sabihin ko okay lang, may bigat pa rin sa loob ko. Oh, mas gusto ko muna ayusin yung issue bago ako makaramdam ng intimacy. Mas maganda para sa amin kapag pareho kaming payapa at ready.
1: Uy, may ganun din pala ang lalaki, no?
2: Oo nga.
1: Akala ko babae lang kapag nagtatampo o may away, ayaw makipagtalik.
2: Yeah.
1: Kahit pala ang lalaki, nawawalan din sila ng gana. Oo nga naman. Ang hirap nga naman yakapin yung taong galit ka pa.
2: Pero gusto ko partner yung word na kung pareho kaming payapa at ready. Tagalogin
1: yes.
2: mo partner yung payapa.
1: Tagalog na nga ni yun.
2: Ay, may English ba?
1: Ayan, ah. Peaceful.
2: Peaceful, oh,
1: peaceful and ready to come. Ayan. O mas tama, kalmado.
2: Kalmado.
1: Oo, yes. Kalma kasi pag payapa, parang iba eh, no? De, si Romeo siguro ngayon tumatawa. Ayan, sabi naman ni Kim ng Marikina.
2: Mm.
1: Sabi niya, hello po. May mga ganong time lang po talaga na hindi ko gusto.
2: Mm.
1: Lalo na kapag sobrang busy ako sa work at parang wala ng energy pag uwi.
2: Uh-huh.
1: May mga gabi na ang dream ko lang talaga ay maligo, humiga at matulog. Sinasabi ko sa partner ko para alam niya na hindi siya ang dahilan. Tama, oo.
2: Mm.
1: Mabuti na lang din na may respect kami sa ganitong moment.
2: Ayun.
1: Diba? Alam mo, Tita Doc, yan ang isa sa mga, parang, kasi talaga, kapag ikaw may partner, hindi mo pwedeng sabihin na pagdating mo, diretso ligo ka, higa. Hindi, ko-consider mo talaga yung partner mo.
2: Yeah.
1: Diba? Kapag single ka, yan, pwede mong gawin yan. But once you're in a relationship, talagang kailangan i-express mo yun sa partner mo na, uy, pagod ako, pwede bang matulog na lang muna tayo kaagad?
2: Kaya ito, partner, edi, uuwi si lalaki.
1: Ah.
2: No.
1: Mm.
2: Yung babae, si Mrs. ay parang ready, fresh and fresh.
1: Ah.
2: Pero ikaw naman as lalaki, parang, you're so tired.
1: Yo, sabi nga kanina nung isang texter, di ba?
2: Kaya nga. Eh, paano kung makita mo yung wife mo, baka naman na-energize ka. Pwede ba yun?
1: Actually, hindi ako lalaki eh. Pero minsan, baka sabihin natin, baka mapilitan si lalaki o baka naman matrigger, di ba?
2: Yeah.
1: Pero baka pag sobrang pagod talaga, doon na yung kailangan i-communicate niya sa wife niya na, honey, alam ko gusto mo pero talagang pagod ako. Pwede ba bukas babawi ako sa'yo?
2: Tama.
1: Di ba? Huwag mo yung tutulugan mo ng diretso.
2: Yes.
1: Huwag. Kasi syempre, di ba, ay, hindi niya napansin na bagong ligo ako.
2: Kaya nga ginawa niya, maliligo na rin siya, tapos matulog na rin siya, at yun, humiga at matulog.
1: Yes, sabayan mo na lang, di ba?
2: So what I'm gonna do? Cuddle?
1: Oo, tapos kung talagang pagod siya, edi medyo i-massage mo siguro ng konti yung likod, baka yung ulo, di ba? Baka pagod talaga. Tapos tanungin, well, kasi ang lalaki naman, kapag hindi yan ready magsalita, hindi magsasabi yan kung bakit siya tahimik.
2: Oo, tsaka diba? Isang tip dito, partner. Di, misis, di nakita mo si kuya. Tapos sabi, ah, pagod ako, bukas na lang. Mas sige, di sabi mo nga, pwedeng masahiin ni ate si kuya.
1: Yes,
2: diba?
1: Oo, kahit konti.
2: Pwede kasi mag-trigger yun.
1: Yes, oo. Oh, oh. Pero kung talagang hindi, hiyaan mo muna. Give him a peaceful night, ba? Diba? Kasi kung talagang, kasi Tita Dok, alam mo na, tao, say, lalo sa panahon ngayon, kunyari nag-commute yan, o kahit nagda-drive yan, yung traffic, Tita Dok, ba? Diba? Sobra, eh kung malayo ang trabaho, ba? Tapos hindi mo alam, baka napagalitan ng boss. O kung siya yung boss, baka mamaya may malaking problema sa trabaho. Hindi mo masabi. So, hindi mo rin pwedeng igiit lagi na, hindi, gusto ko makipag-sex. Tingnan mo yung partner mo, kung buhay pa.
2: Gusto ng mga labit eh. Baka fertile, baka nag-ovulate ka te.
1: Yes.
2: Pwede pa mamaya-maya konti.
1: Yes. Pag-usapan ninyong dalawa. Ha? Walang pilitan. Okay. Okay. Balikan natin ngayon, Tita Doc, yung kanina, di ba? Vaginal discharge. So, inisa-isa natin. Ano ba itong mga to? Ano yung mga causes?
2: Yes, yes.
1: Ano yung pagkakaiba? Ngayon, diagnosis. Paano ba dinadiagnose na abnormal pala yung vaginal discharge o yung lumalabas sa puwerta ng isang babae?
2: Okay, syempre, no? Una, ano yung history niyan? Bakit nagkaganon yun? Sa medical history mo na. And then, pwedeng papasok na yon physical examination ng doktor. So, titignan niya yung puwerta mo. Okay? So, ayan na partner, lithotomy position. Ano yung lithotomy position?
1: Ah, ito yung nakahiga ka, tapos nakabuka ka.
2: Ayan ang
1: nakataas ayan. Yung paa mo, di ba?
2: Si stirrups.
1: Oo. Anong tawag yung stirrups? Yun, nakaganon ka. Alay ka.
2: Alay
1: pero yun talaga, kasi hindi naman niya masisilip yun kung hindi ka nakaganon.
2: Yes.
1: Di ba?
2: Yeah. So, when you do that, pwedeng mag, may maamoy na si Doc, okay? Then, pangalawa, yung
1: kahit
2: kulat.
1: Kahit may cover, Tita Doc.
2: Pwede.
1: Naamoy kahit merong kang mask, OMG.
2: So, titignan yung kulay, yung consistency, at tatanungin ka kung may maangate, or masakit ba pag umihi, o masakit ba pag nagtalik. Hindi ba? So, very important din, tatanungin ka rin kung gumagamit ka ng mga
1: scented soaps.
2: Yeah?
1: So, scented soaps. Basta may scent yan, basta mabango yan, that's harsh soap.
2: Okay. So, very important yung pelvic examination. Okay? So, kailangan ba mag-vaginal swab or laboratory test? So, hindi naman lahat, depende kung ano yung case partner, case-to-case basis yun. Then, the doctor will tell you na kailangan kung kumuha ng swab, ipala laboratory test yan para malaman kung meron kang yeast infection or bacterial vaginosis or trichomoniasis or any STD tulad na bagit namin ni Amy, gonorrhea or chlamydia. So, syempre, kailangan ng laboratory, sisilipin sa microscope, and then vaginal pH testing, kailangan din molecular test or culture.
1: So, yung culture, Tita Doc?
2: Okay, so yung culture kasi kukuha ng sample do sa discharge, and then it will take time, no? Maybe 1 or 2 weeks para makita kung ano yung tumutubo talaga na bacteria ba yun.
1: Oh, yun yung isa swab siya, kumbaga.
2: Yes.
1: Okay.
2: At saka malaman kung ano yung akmang antibiotic. Okay. So, maaari bang malaman ng diagnosis base lamang sa kulay? Ay, hindi.
1: Oo.
2: Kasi, sabihin mong green, baka hindi naman trichomoniasis yun. Di ba? Baka gonorrhea yun.
1: Yes.
2: So, hindi yun basta sa kulay lamang. Ate,
1: oo,
2: kuya.
1: Kaya, baka pink, akala mo. Pahabol lang na menstruation. Yung pala, hindi. Di ba, Tita Doc?
2: Tama. So, don't base it only on the color of your discharge.
1: Ayun.
2: Ang tanong partner, may gamutan ba yan?
1: Oo nga. Paano ba? Magagamot ba yun? Paano? May iniinom o may pinapahid? Yan.
2: Tama.
1: Diba?
2: Kung if it's all about the bacteria, then may antibiotic.
1: Ah, iinom?
2: Yes, may antibiotic siya. Kung yeast infection, since fungus ang cause, the antifungal medications po yun.
1: Okay.
2: Hindi ba? Kung trichomoniasis, parasitic infection yun, no? So, kailangan na anti-parasitic treatment.
1: Pagka
2: so,
1: ganun, Tita Doc, na anti-parasitic treatment, doon nilalagay?
2: Hindi, meron
1: iniinom.
2: Na iniinom.
1: Okay.
2: Okay? So, kailangan, ibig sabihin partner, magkakaiba mga gamot, no? Okay? So, very important. Ngayon, paano daw partner kung paulit-ulit
1: Yung discharge.
2: Ang discharge. Eh, baka, ikaw rin may kasalanan nun, te, kuya.
1: Kaya nga, baka hindi mo ininom yung gamot. Gaano kahalaga, Tita Doc, na yung antibiotic, kapag sinabi ng doktor na inumin mo to every 8 hours, kasi naalala ko may nung bata ako eh, 6, 12, 6, 10. Ganon. Di ba 10 p.m.? So, apat na beses.
2: Four times a day.
1: Tapos, ganon siya. Strict yung doktor na yun. 6, 12, 6, 10.
2: Tama.
1: Ang tanong, bakit ba kailangang sundin? Bakit hindi mo pwedeng manguna ka ng 6, tapos bibilangin mo, di ba?
2: Yes.
1: Bakit, Tita Doc? Kasi yan, question niya na laging, di, ininom ko naman every day, pero iba-iba nga lang, pero every 8 hours naman.
2: Ah, oh, baka Tita yung ginawa Doc nila once a day lang,
1: yes,
2: di ba?
1: Tita Doc, bakit mahalaga sundin kung ano yung oras na sinabi ng doktor?
2: Yeah. Meron kasing type of antibiotic na yung tinatawag na peak effect niya, okay, is only within 6 hours.
1: Okay.
2: So, pag mo every 6 hours, four times a day in 24 hours.
1: Yes.
2: Uh-oh. Kasi kung if you drink it less than 6 hours, kailangan mo nang ma-cover yung infection kasi wala nang effect yung antibiotic.
1: Oh, so yeah. Tsaka pag sinabi niyang alas 6, dapat talaga alas 6.
2: Yes, oh, dapat ganoon. Talagang so, nakasulat 'yan sa ano mo.
1: Oh, sinusulat ng doktor 'yan eh.
2: Oh, tama.
1: Ako doon ako lagi nakikipagtalo kapag ka merong makulit. Kasi ang katwiran, ininom ko naman eh, hindi kaya nga pinagkaabalahan ng doktor na isulat talaga yung oras. Mm-hmm. May dahilan 'yon. Yeah. Hindi yung trip niya lang.
2: Yes.
1: Napainumin ka. Sabi niya kasi gigising ng umaga, 'di ba? Natural, di ba?
2: Tapos yung iba, every 8 hours, so yes, that should be 3 times a day.
1: Yeah, yeah.
2: In 24
1: pag
2: hours.
1: Pag 8 hours, Tita Doc, mm-mm, ano yung best time sa umaga, di ba?
2: Dapat waking hours, di ba?
1: So, kunyari, nagising siya 8 o'clock, di ba dapat consistent na 8 o'clock yun?
2: Hmm, kundi gusto mong gawing 7.
1: O, kaya 7.
2: Bilang ka ng 8 hours, 7.
1: Oo, so 7 plus 3. Tapos pagdating ng 3, dapat 11, o di dalawa lang yun.
2: No, kasi tatanungin niya kasi ng doktor eh, what time you wake up,
1: okay,
2: and what time you sleep.
1: So, dapat bibilang ka talaga ng 8 yeah hours. So, kung pumatak yung pangatlo na madaling araw, gigising ka para uminom.
2: Hmm. Pwede mo din dayain ng, like sinabi mo kanina, parang nadaya ng 2 hours earlier, right?
1: Yeah, oo.
2: So, pwede naman yon.
1: Okay, so pwede naman. Pero, kailangan ko ano yung sinabi ng doktor.
2: Susundin.
1: At pag sinabi niya, 7 araw inumin mo, eh, tumigil ka na ikalimang araw. Ano ang danger nun, Tita Doc? Kasi baka, sabi mo nga kanina, paano kung paulit ulit yung discharge kasi baka kasalanan niya.
2: Tama. No? Mm-hmm. If he stop, kasi yung iba mga tao, partner, pag uminom ng antibiotic and then they felt better on the 4th or 5th day,
1: yeah,
2: they stop na dapat 7 days, di ba? So, magkakaroon ng rebound yan eh.
1: Okay.
2: Pwede bumalik kasi meron pa ding culprit dun sa iyong blood system.
1: Hindi niya napatay.
2: Ay, hindi pa. You okay just felt better, no?
1: Yes. At pagka yun, dahil nandun pa rin culprit, tapos nag-rebound siya, di ba?
2: Oo, so, hindi mas malala.
1: So, hindi na effective yung unang gamot na hindi niya tinapos. Papalitan.
2: Yes, you have to start all over again.
1: Oh, see? Mm-hmm. Narinig niyo yun, mga kapamilya. Ganun kahalaga yung oras at yung araw ng pag-inom. Pag-antibiotic ang pinag-usapan.
2: Ngayon, partner, no, may mga findings naman ngayon, research, na may antibiotic na can be taken twice a day lang, which is good.
1: Yes, oo.
2: Or once a day.
1: Pero ang tapang yun.
2: Matapang. Tadok. Mas mahal yun.
1: Parang nakainom ako ng twice a day, nahilo ako. Masyado matapang.
2: Pero effective yan. Maka-comply ka ang pasyente kasi hindi nagko-comply.
1: Oo. At saka yan yata yung kapag na-hospital yung pasyente, yan yung pinatitake nila sa mga pasyente nasa ospital. Ayun. Okay, ayan. Kasi kala ninyo, strip lang ni Doc na isulat yun. Hindi po ganun yun. May dahilan ng doktor bakit ganun kayo pinaiinom ng gamot.
2: Okay.
1: So, ayun. So, tanong, paulit-ulit ang discharge, it could be hindi nyo sinunod yung tamang pag-inom ng gamot.
2: Correct, no? Kung kailangan pa sa matagal pa. For example, kung may fungal infection, then sinasabi na 1 week lang, pwede yan 2 weeks to 4 weeks eh. Then you want to treat the fungal infection. Mahirap kasi.
1: Ang tagal, ano?
2: Matagal yan gamutin pag sabi mong fungal infection.
1: Okay. So talagang sa bagay sa balat nga kapag nagkaroon ka ng fungal infection ang hirap.
2: Matagal din. Tama.
1: Yes. Oh.
2: Matatapang yan eh, mga fungus na yan.
1: Oo, di ba? Naalala ko yun eh kasi ang dermatologist talagang hindi porke medyo nawala na titigil ka na. Kailangan dire-diretso.
2: Ang pasyente lang may problema, no? Hindi sumusunod.
1: Yes, kasi naiinip. Tapos misa may katwiran pa, hindi, yung liver ko, yung batok ko, di ba? Masama yan, binagbigyan ko lang kasi kailangan.
2: Kasalanan pa ng doktor.
1: Hindi po, di ba? Kasi ito, di ba Tita Doc, may mga discharge na, discharge yun, pero sa loob yung problema, pwedeng umakyat yung bacteria,
2: infection,
1: no?
2: Ascending infection.
1: Oo.
2: So, pwede magkaroon ng PID, pelvic inflammatory disease. Mm-hmm. Pag nag-start lamang doon sa puerta, doon lang sa pinaka-puerta lang, opo, pwedeng umakyat po yun sa iyong reproductive system. So, ascending infection ang tawag doon, which is pelvic inflammatory disease.
1: Naku, kaya inaagapan.
2: Mm-mm.
1: Okay.
2: Ano daw part na ang dapat iwasan pag may abnormal discharge?
1: Ayan, magandang tanong.
2: Ayan na nga, ayan na naman yung mga dush-dush na yan, ano?
1: May isa akong tanong. Pwede bang kumain ng malalansa kapag may ganyan, Tita Doc?
2: Oh, naman.
1: Di ba?
2: Labagoong, bawal ba?
1: Pag may lang,
2: ha?
1: Pwede.
2: Pwede.
1: So, kasi sabi na, nangangati, hindi mo na kakain niya kasi malansa. Pwede yon Tita Doc.
2: Pwede naman.
1: Ayan. Pero bawal maghugas ng vinegar.
2: Sa iyong perta.
1: Oo, hindi po yan kilawin.
2: Ganon.
1: Hindi kasi yung natural bacterial environment niya, sisirain po natin.
2: Tama.
1: At pag nasira yon, lalaki ang problema. Isa na nga yun sa cause eh, yung kakadush mo eh.
2: Yeah.
1: Diba?
2: Okay. Mm-hmm. So, iwas po tayo sa mga unnecessary products ha. Kailangan ba? Kailangan magpatingin agad? Siyempre, kung may masakit yung sa abdomen mo, may lagnat ka na, may mababa pa ang pem-pem mo. Meron sores, may blisters, abnormal bleeding, no? Pag nagsisex ka, masakit. Mm-hmm. Pag nagwiwiwi ka, masakit. Hindi ka ba papatingin nun?
1: Ang dahil mo na nararamdaman. Yung makati lang, mapapatakbo ka na sa doktor. Tapos yung iihi ka ng masakit, di ba? Mm-hmm. Parang dati nakaranas ako, Tita Doc, na parang may UTI.
2: Mm-hmm.
1: Parang gusto kong bulabugin lahat ng doktor sa lahat ng ospital.
2: Hirap kaya, no?
1: Ganun kasakit, di ba?
2: So, very important po, no? Hindi, alam mo, ang vaginal discharge ay hindi automatic na problema. So, madalas, normal naman po ito, bahagi ng function ng reproductive system. So, very important yung color, changes in color, yung amoy, yung consistency, yung dami, ha? Makati at lahat yun.
1: Yun. Okay. So, ano pa ba yung pwede nating malaman dito? Ako, naku, talaga, wag po tayong, wag kayong mag-ano tawag dito, Tita Doc, yung kunyari masakit yung pelvic area. Iinom ka agad ng pain reliever.
2: Sorry.
1: Diba?
2: Ano yung lalamunan ni
1: diba?
2: Tita Doc?
1: Oo nga. Kunyari, makatituloy. Masakit ang pelvic area, Tita Doc, di ba? So, wag kayong iinom ka agad ng, alam mo yun, mga pampawala ng sakit, mga painkillers, kahit sabi mong simpleng damot lang yun. Kasi hindi nyo pa alam kung ano yung dahilan kaya masakit yung inyong balakang, di ba? Yung inyong yung pag-ihi ninyo, masakit. Huwag nyong iinuman. Huwag kayong magsasarili, no? Huwag din kayong mag-google, mag-chat GPT para magtanong kung ano yung best ninyong inumin. Kailangan talaga matingnan kayo, magkaroon kayo ng tamang diagnosis bago kayo iinom. Kasi baka yung iinumin yung gamot, hindi lalo makita ng doktor ko ano yung problema kasi kunyari Tita Doc, di ba? Masakit kasi yung parang pelvic area, uminom ng painkiller. So nawala naman.
2: Okay,
1: kaso biglang umatake ulit. Mahihirapan lalo yung mga doktor malaman
2: kasi nag-self-medicate.
1: Yun, oo. Iwasan niyo yung self-medication.
2: So very important na magtanong, magpa-check up po. Kasi hayaan ang sintomas na maging mas malaking problema.
1: Tama. Okay. O baka kayo po ay may katanungan tungkol sa inyong mga intimate moments with your partner. Ayan, magpadala lamang po ng mensahe sa 0919-278-3000 or tawag po kayo sa amin 8924-4101 locals 5671 5672 at 5673. Ang programa pong Private Talks ay rated SPG, seryosong pag-uusap sa gabi kung saan ang mga topics po namin ay sensitibo. Kaya bawal po ito sa mga bata, pero pwedeng-pwede sa isip bata. Okay, so dyan lamang kayo dahil hindi pa po kami tapos. 2:31 pa lamang na nagmamadaling araw. Babalik pong muli ang Private Talks.
0: Relaxing music and Private Talks.

0: Аймі
1: on Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
2: Doc Lulu Marquez
1: on Private Talks.
3: No, oras na, partner.
4: Yeah. Siyempre, 2:43 na nagmamadaling araw. Makending-kending pa ako. Tapos na pala yung tugtugan.
3: Ganun. Tama.
4: Ginagaya ako ni...
5: Ayos yung panggagaya mo,
3: ha?
4: Ganun ba ako tumakbo? Grabe. Ganun ba?
3: Kala ko nga madadapa ka dyan eh.
4: Kala doon ni doktor, madadapa ako.
3: Ano kaya ko kumalabog ka dyan sa likod ko?
4: Pwede comedy, gano'n yun. Ayun, di ba?
3: Ipapokus ka ng camera dun.
4: Sasabihin ko naman, Tita Doc, ano, oh.

0: Bilis. Mm-hmm. Well, sabi nga, time flies when you're having fun.
1: Yes. Natay ko yung Christmas tree dyan sa
0: likod. Kaya nga. Hindi, ano yun, tinatayo yun after November 1.
1: Oh, okay.
0: Yes. Pagtapos sa November 1, makikita mo na yan sa likod natin.
1: Oh.
0: Yes. And maybe this will be our last Christmas sa studio na to kasi nilipat tayo, di ba?
1: Ay, oo nga.
0: Yes.
1: Padoon na yung Christmas tree.
0: Oh, yes. Mm. So anyway, eto po yung mga sumagot pa dun sa ating tanong. Meron ba mga pagkakataon po sa inyong buhay na ayaw nyo makipagtalik sa inyong partner at bakit?
1: Oy.
0: Okay, si Mariel ng Marikina, unahin ko na, Tita Doc.
1: Sige.
0: Sabi niya, hello Ateng Amy and Doc Lulu. Oo, lalo na kapag sobrang stress, tako. At ang dami kong iniisip. Minsan, kahit may chance naman, wala talagang mood kasi nasa trabaho pa rin ang utak ko. Ano kaya trabaho nito si Mariel? Mas gusto ko muna ng quiet time at konting yakap. Para sa akin, malaking bagay yung hindi ako nape-pressure.
1: Mahirap ngayon na pe-pressure na yan. Ano,
0: kaya na. Oo. Pero alam mo, Tita Doc, yung yakap, kahit konti, nung talaga nakakaalis ng... Sabi, ano daw, kailangan magyakapin mo o magpayakap ka at least 20 seconds.
1: 20 seconds?
0: Yes. Oh, that would mean a lot, kumbaga. Yun ang dapat, ganun katagal mong yayakapin mo. Like, kunyari, aalis ka ng bahay, yayakapin mo muna yung wife mo o yung husband mo, at least 20 seconds.
1: Ayaw ko. Gusto ko 22.
0: Oh, pwede rin. Basta huwag bababa sa 20 seconds.
1: Ay, sige.
0: Ganyan. Para magsimulang mag-ano ng dopamine.
1: Sige.
0: Yan, di ba?
1: Embrace mo ako.
0: Oo.
1: Pero sige, ngayon na.
0: Mamaya. Pag-break. Okay. Sino pa nito, Doc?
1: Si Victor ng San Juan. Oo, yun ang sagot niya sa tanong. May mga pagkakataon na ayaw ko kapag may importanteng pinaghahandaan ako o may deadline. Para hindi ako makapag-relax kapag may nasa isip ako. Sabi ko sa partner ko, bigyan niya lang ako ng kaunting time para ma-finish ko yung kailangan ko. Mas naintindihan namin na isa't isa kapag diretso ang usapan.
0: Ayan. Hindi mo talaga kailangan pa ikut-ikutin mo pa na.
1: Oo.
0: Ayaw mo lang, hindi naman dahil ayaw mo sa partner mo.
1: Uh-oh.
0: Ayaw mo lang makipagtalik. Pero yung partner mo, gusto mo pa rin.
1: Gusto
0: mahal
1: pa rin.
0: Mo pa rin. Hindi sukatan ng pagmamahal yung nagtatali kayo. O hindi, of course, red flag kapag totally hindi kayo nagtatalik. Di ba?
1: Tama.
0: Yung tipong isang taon, dalawang taon, eh magtaka ka na. Di ba? Yeah.
1: At saka maganda naman dito kay Victor, yung wife niya. Nakakaintindi kasi may deadline, di ba?
0: Oo. Ano kaya mga trabaho nito? Si Mariel kanina sobrang stressed. Ito naman, may mga deadlines.
1: These are young couples.
0: Yes. So, ano kaya ang mga trabaho nila? Nakaka-curious.
1: Sige, text niyo sa amin.
0: Diba? Okay. So, ayan, Tita Doc. Ngayon punta tayo dun sa ating third topic. Pero baka may gusto pa po magpadala ng sagot, ha? 0919-278-3000. Diyan po kayo magpadala.
1: Oo.
0: Okay. So, eto, Tita Doc, dun sa pangatlo nating topic. Meron
1: topic.
0: Bang natural way para magkaroon ng kambal na anak?
1: Yan. Okay, very important. Kasi madalas kaming tinatanong dito, di ba, Amy?
0: Mm-hmm.
1: Na kung how to have a baby boy, how to have a baby girl, nasasagot naman natin yun.
0: Oo,
1: diba?
0: Nasasagot naman natin yun. Actually, yung sa kambal, parang dati napasadahan din natin. Diba?
1: Yeah. Mm-hmm. So, ngayon, explain natin na mabuti.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, yung pagkakaroon ng kambal ay isa sa mga kakaibang pangyayari sa pregnancy. Sa may mga couples na iniisip nila, may possibility ba daw magkaroon ng baby, na may pagkain ba daw, may sexual position, ha? O
0: pagkain
1: po ng kambal na saging, o di ba?
0: Di ba? Sabi nila noon, kapag kakain ka daw ng kain ng kambal na saging, pagkakaanak ka ba ng araw ng kambal?
1: Oo nga. Sige, balikan muna natin yung partner, ano? Okay, kambal na saging. Ano pa ibang prutas na alam mo nagiging kambal?
0: Wala, yun lang.
1: Saging lang?
0: Oo. Parang, yung ano?
1: Ano?
0: Tawag ko yung sa nyog, yung sa loob ng nyog, yung parang may... So, sa loob ng nyog, may bilog kang makukuha. Hindi ko alam kung may kaugnayan. Oo, hindi ko rin alam eh. Hindi ko alam kung may kaugnayan yun doon, kung inuugnay nila doon. Pero parang natatandaan ko na may sinasabi din na pag kinain mo yung ganito-ganon. So, yun. May tawag doon eh. Yung pagbiyak ng nyog, merong...
1: Oh, sige, research natin mamaya yung pangalan noon. Nakalimutan ko din eh.
0: Tsaka kasi ngayon, ang nyog hindi na binibiyak sa bahay sa... di ba, pag binili mo ngayon, gata na nga eh. Liquid na eh.
1: Tama.
0: Diba?
1: Sa meron bang kambal na abukado? sarado. Meron ka bang nakita?
0: Wala, wala.
1: Wala.
0: Baka, hindi ko alam, kasi dito tayo sa siyudad na katira, di ba? Ewan ko sa probinsya.
1: Sa pagdating doon sa saging, maraming klaseng saging, di ba?

0: Yes.
1: So, pwedeng sa kambal na saging, dun sa, yung iba't ibang klaseng saging, nagiging kambal din. Tama, di ba?
0: Hindi ko alam eh, pero isa lang ang nakikitaan ko ng ganun eh.
1: Anong yung saging yan?
0: Yung latundan ba yun? Mm-hmm. Oo. Di ba yung latundan, yun yung kulay dilaw na ganito lang?
1: Maliit, diba? Maliit. Na
0: hindi naman maliit
1: balat?
0: Na maliit. Hindi, iba yun, senyorita. Yung ganito lang, yung normal na saging lang.
1: Natutuwa naman ako sa pagganyan mo, parang size does matter.
0: Kasi usually ganito lang yung latundan.
1: Okay.
0: Yung sinasabi mo, Tita Doc, maliliit yun, parang ganyan lang. Yun yung nasa, nabibili siya sa Tagaytay. Mm. Di ba, manipis yung balat na mabango. Yun, may kambal yun.
1: Ganyan.
0: Nakakita ako nun.
1: May triplex pa ngayon eh.
0: Ayan. Oh.
1: So, ayun ang pag-uusapan natin. Kung may kinalaman ba yun sa pagkain ng mga kambal na saging. Mm-hmm. Papa, magkakakambal ko kayo.
0: Magic?
1: Ganyan. Tapos, sexual position. Meron ba daw sexual position that makes a baby kambal? Uh-huh. May ganun ba? O isipin mo, partner?
0: Parang wala siguro. Diba?
1: O kaya daw, bilog yung buwan, tapos doon ka magme-make love.
0: Ah, talaga?
1: Oo,
0: may ganun.
1: Yun
0: okay.
1: Yung mga meats nila.
0: Ah, mga meats. Okay.
1: Ang tanong, may natural method ba para matrigger ang twin pregnancy? So, ang sagot, syempre, wala.
0: Mm-hmm.
1: Sorry po, wala po talaga ha. So, walang natural method na garantisadong magkakapag-conceive ka ng twins. Wala pong study na ganyan.
0: Uh-huh.
1: Okay? So, pwedeng may probability na magkaroon ng twin pregnancy, pero yan ay genetics.
0: Okay.
1: And partner, cute naman may kambal yung mami, no? Cute lang, ay kambal, ang cute, ay 3+. May high risk yun, delikado kaya
0: delikado
1: yung partner.
0: Delikado magkambal, no? Mga lalo na kung natural birth.
1: Of course, okay. Kahit na cesarean pa yun.
0: Uh-huh.
1: Delikado yun kasi dapat cesarean eh, di ba?
0: Uh-huh.
1: So, yun lang. No, nakakatuwa pero high risk yun.
0: Sa
1: so, genetics yun. It,
0: okay.
1: You know, it runs in the family. Kung may uh-huh. kambal yung history ng pamilya ninyo,
0: uh-huh.
1: baka ikaw magkakaroon.
0: Uh-huh.
1: And of course, yung partner, yung edad ng nanay.
0: Mahalaga din.
1: Usually, nagiging kambal pag may edad, hindi bata, buntis.
0: Ah, okay. So, kala ko pag may pagbata pa, dapat
1: hindi.
0: Bata pa.
1: Okay, so medyo mas may edad na yung girl.
0: Mm-hmm.
1: Okay, at the same time, merong history, may genetics, pwedeng maging kambal.
0: Okay.
1: Ang tanong dito, partner, no? May dalawang uri ng kambal.
0: Mm-hmm.
1: Sa naririnig nila, partner, merong identical twins.
0: Yeah, ito yung kamukha kayo, may konting ano lang.
1: Yeah.
0: Diba?
1: Di kilala ka ba ganun?
0: Oo, di ba kiniwento ko yun dito na yung kaklasiko.
1: Yeah.
0: Yeah, so nakita ko siya sa classroom.
1: Okay.
0: Tapos pagpunta ko dun sa parang oval namin sa school, nandun siya ulit. Yung pala, turned out, meron siyang identical twin. Tapos
1: know.
0: Yun nga, yung panganay nila, dalawang babae, kambal. Tapos silang magkapatid, yun yung naging kaklase ko.
1: Wow.
0: Kambal din, si Ray Hazel at saka si Ray Harold. Tapos yung third nila, kambal din. Isang babae, isang lalaki. Yun.
1: Ayan.
0: So, 3 pairs. Pero yung panghuli, ano, babae at lalaki.
1: Single na lang.
0: Yes, mm-hmm. Oo. Pero kambal.
1: Okay.
0: Oo, di ba si Martin Rivera may kakambal na babae?
1: Mm-hmm.
0: Oo, di ba?
1: So, pag-usapan natin, partner, yung tinatawag na identical twins at fraternal twins. So, malaki po ang pinagkaiba nun. So, pag sinabi natin identical twins, partner,
0: mm-hmm.
1: yung itlog,
0: mm-hmm.
1: naghati.
0: Kumbaga, isang itlog lang siya, pero naghati siya sa dalawa.
1: Right.
0: Okay.
1: So, isang itlog lang yon na-fertilize, nag-divide into 2 embryos.
0: Ayun. Kaya sila magkamuka.
1: Yes. So, it's called monozygotic twins.
0: Ayun.
1: Yung fraternal twins naman, so ito, dalawang itlog, dalawang sperm cells. Okay?
0: Kaya hindi sila magkamuka.
1: Hindi. Mm-hmm. So, dizygotic twins. So, ito pwedeng all girls, pwedeng all boys, or pwedeng boy and girl.
0: Okay.
1: Yun. Mm-hmm. So, yun ang pinagkaiba ng identical twins at saka fraternal twins.
0: Okay.
1: So, ano? So, magkaiba ang factors na nag-uugnay sa dalawang uri. Ah, Okay, nga, ang tanong dito kasi partner, mas may pagkakataon ba magkaroon ng fraternal twins kapag multiple eggs ang nailalabas? Eh syempre, kaya nga, pag fraternal, di ba, dalawang itlog, dalawang sperm.
0: Kasi dapat isa lang yun eh.
1: Yes.
0: Oo, di ba? Isang itlog lang yun eh, dapat.
1: Yes. Mm-hmm. Pag nag-divide, twins pa rin, pero identical twins yun.
0: Mm-hmm.
1: Pag sa'yo mga identical twins, this could be same ang kanilang yung babae, babae lang yun.
0: Yes. So, at magkamukha talaga.
1: Yeah.
0: Kaya identical.
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: Okay. So again, it is very important. It's a biological requirement para sa fraternal twins dahil nga dalawang itlog ang na-fertilize ng dalawang sperm. Mm-hmm. Okay? So fraternal twins po yan. So again, ang tawag doon, dizygotic twins. Alright? So ito na partner, genetics. May role ba? Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Yes. So, genetics yun. So, may role yung family history. Mm-hmm. Nabanggit mo nga dun sa friend mo.
0: Yeah, kaklase ko.
1: Ah, classmate mo yun. So, it runs in the family, right? So, pag nagkaroon ng fraternal twins, pag nasa maternal side yun ibig sabihin yung mother ay medyo increasing age na, hindi young mother. Hindi naman matanda, no? Pero
0: hindi naman kagkakaanak kung matanda eh.
1: Oh, tama.
0: Oh, oh.
1: Okay, so increasing age lang yun, pwede magkaroon ng multiple ovulation.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Now, pag sinabi naman natin, previous pregnancy, for example, may history nga nagkaroon ng buntis, katulad na banggitin ni Amy, pwede in the future, magkaroon ng mga twins.
0: Okay.
1: Di ba, partner?
0: Mm-hmm.
1: Eto ba, partner? Yung body composition at height. Yan. Ano yan? Okay.
0: Body composition at height. Diba?
1: Mm. So, may mga studies na nagawa na yung maternal height at saka yung body composition at pwede magkaroon ng fraternal twinning. Okay? So, hindi naman ibig sabihin na ikaw ay kailangan tumaba para magkaroon ng kambal.
0: Okay.
1: Ay, hindi po ganun yun. Huwag mo namang baguhin yung katawan mo. Talaga nagpapakataba ka para magkaroon ka ng twins.
0: So, kung baga, parang ano, no? Ang galing ng ano talaga, yung pagkakalikha, di ba?
1: Yeah.
0: Parang inihahanda yung katawan ng babae kasi it's going to be kambal.
1: Yes. So,
0: sabi mo nga, hindi naman madali yun.
1: Eh, hindi ka madali. High risk pa, delikado
0: imagine
1: pa.
0: Imagine mo ang babaeng payat, tapos kambal. Pwede ba yun?
1: Ayun
0: well, I think yes. Kasi may mga 'di ba? Siguro may mga celebrities na ganun, 'di ba?
1: Yes. Uh-oh. Okay. So, we discuss about the diet, may pagkain ba ang pwedeng maging kambal?
0: Mm-hmm.
1: Sabi nila yung yam. Ano sa Tagalog yung yam, partner?
0: Iba 'yan yung ano, ube.
1: Oo.
0: Yes. So,
1: okay.
0: Kaya nga purple yam.
1: Yes. Mm-hmm. May isang country, I forgot lang the name of the country, parang everyday yun yung kanilang delicacy yam.
0: Okay.
1: Alam mo, partner, ang daming kambal doon sa country na yun.
0: Okay.
1: So, does it follow? Hindi pa rin. Genetics pa rin yun.
0: Yeah, okay. Siguro doon sa country na yun, lahi talaga nung country na yun na may mga kambal.
1: Tama.
0: Uh-huh.
1: So, huwag mong iisipin na, ay, dahil kaya sa yam yun, no? Doon sa ube? Hindi.
0: Hindi. Oh, daming ube dito eh.
1: Naman. Dapat dito, di ba?
0: Oo. Uh-huh.
1: So, dairy products din daw, o folate-rich foods, o tinatawag nila dyan, partner, fertility foods.
0: Uh-huh.
1: So, wala pong basis po yun. Ha? So, walang specific food na scientifically proven that can guarantee you to have twins.
0: Ayan.
1: Okay? Mm-hmm. So, huwag maniwala sa claim na may isang particular na pagkain na parang twin-making food. Ha? Twin-making food.
0: Gusto ko yung twin-making food.
1: Ang cute, di ba?
0: Oo.
1: So, may nagtanong partner, yung folic acid ba, pag lagi kang may ganyan na tinitake, magkakaroon ka ba ng twins?
0: Hmm.
1: Aba, hindi.
0: Mm-hmm.
1: No? So, it's a supplement. Pansin mo partner, yung mga buntis pinapainom ng gano'n,
0: yes,
1: ng folic acid.
0: Yes, folic acid.
1: Yeah.
0: Para saan ba yung folic acid, tita?
1: So, it's good for the behind the neurological system para ma-avoid yung neural tube deficiencies.
0: Ah, okay. Kaya so, mahalaga pala talaga kaya binibigay ng mga
1: folic acid.
0: Okay.
1: Yes, lahat ng buntis.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so may mga pag-aaral na nag-explore ng possible relationship ng folic acid supplementation niya na at twinning. Pero hindi to dapat gamitin bilang paraan para subukan magkaroon ng twins.
0: So, pag-aaral pa lang po ito.
1: Tama.
0: Okay.
1: Okay, it's for healthy pregnancy lamang po. ang folic acid hindi sa pagkakaroon ng twins. Ha?
0: Yes, okay. So, Tita Doc, pagbalik natin, yes, sagutin natin itong tanong. So, may sexual position ba na nagpapataas ng chance na kayo ay magkaroon ng kambal na anak? So, sasagutin po namin yan ni Tita Doc Lulu Marquez sa aming pagbabalik dito pa rin sa Private Talks.
2: Private Talks.
3: Private Talks.
2: Sa DZM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 3:01 ng madaling araw ng Sunday.
1: Call me Imee. Imee. On Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez. Doc Lulu Marquez. On Private Talks.
2: Okay, 3:02 na nagmamadaling araw.
0: Bilis!
2: Oo, bilis, no? We're on our final hour po for tonight. Ayan, pero syempre hindi pa tapos ang ating mga discussions. Uy, baka may pahabol kayong sagot sa aming tanong na kung meron ba kayong moment na ayaw po ninyo makipagtalik sa inyong partner at bakit. Ipadala po yan sa...
0: Tawag po or text po sa 0919-278-3000.
3: This sound is processed by Stereo Tool.
2: So, yun ang hindi natin tanong, Tita Lo, kanina. Kung may sexual position ba na nag-uugnay sa chance ng pagkakaroon ng kambal na anak?
0: Yan, no? So, walang scientific evidence or any particular sexual position that can have a baby twins. Okay? So, hindi ibig sabihin na pag nasa edge kayo ng bed, ay, kambal yan. Ay, hindi ganun yun.
2: Oo.
0: Missionary man yan, or side by side, nakatayo kayo, nagme-make love, or deep penetration po, hindi po magdidikta na isa o dalawang eggs ang ma-fertilize. Pero again, partner, bagitin lang natin, ano, yung, meron kasi sinabi dito na deep penetration. Okay, if we go back to having a baby boy, a baby girl. Balikan natin, ha? Okay, hindi to kambal, ha? Mga ateng, mga kuyang. Yung pagtatalik po kasi, pwede po kasi kayo magkaroon ng baby boy, baby girl. And it's simply you just have to do the right timing, no? At the time na nag-ovulate si ate. Okay? Pangalawa is yung tinatawag na sexual position. Sexual position po, ibig sabihin, if you want a baby boy, it has to be done a deep penetration.
2: Ayun yung talagang sabi nila, hanggang sa loob talaga.
0: Yeah. To ejaculate sa loob talaga, which is nakasagad ka doon sa cervix.
2: Sa
0: matres. Cervix. Sa ulo ng matres. Ang tanong, bakit? Bakit magiging baby boy yan? Okay. Una, if nag-ovulate ang girl, then ready yung itlog niya. And then if you ejaculate near the cervix, yung lalaking sperm is faster than the female sperm. It can travel fast towards the egg waiting sirena, di ba? Yun. So, yun tinatawag na sexual position if you want a baby boy.
2: Yun. Okay. So, talagang ano pa lang, parang lagi natin binabanggit ito, no? Yeah. Ano pa lang, nagsisimula pa lang yung buhay, talagang talo na ng babae yung mabilis talaga yung ano, no? Yung babae, di ba?
0: Oh. Yeah, yung male sperm release fast, pero kailangan at the time of ovulation.
2: Ah, yeah. Oo, okay.
0: Ngayon, itong partner, sa totoo lang, no? Tutuusin, yung statistics, mas marami babae na ipinapanganak.
2: Yes, oo, mulat sa pool.
0: Yes.
2: Marami talagang babaeng pinapanganak kaysa sa lalaki.
0: Right.
2: 'Di ba? Parang yung ratio nga noon, 'di ba? Parang ang dami mag-aagawang babae sa isang lalaki, 'di ba?
0: Tama, no? Okay.
2: Oo. Siguro mahirap talagang gumawa ng lalaki, kumbaga.
0: Mahirap.
2: Oo. Okay. So yun, no? So Tita Doc, walang kinalaman ng sexual position na sa pagpapataas ng chance na magkaroon ng kambal na anak. Kaya about yung paano ba to? Yung dami ng pagsisex, yung dalas.
0: Ayun, dalas.
2: Yung ba'y may kinalaman?
0: The more you make love, the more the kambal na. So walang kinalaman po 'yon, no? Regular intercourse, ibig sabihin, if you have the fertile window na pagtatalik, then your wife will become pregnant. Hindi ibig sabihin na magkakaroon ng twins.
2: Ayun.
0: Kasi di ba minsan lang naman mag-ovulate ang babae. Minsan
2: once
0: lang sa isang buwan.
2: Thank you.
0: Hindi ba? So, sumtok sa buwan. Ibig sabihin kahit na araw-araw ka, hindi naman siya nag-ovulate, walang kinalaman yun sa pagkakaroon ng kambal.
2: Ah, yes. Mm-hmm. Okay, eto. Eh, kung meron akong iniinom ng mga natural supplements.
0: Wala rin.
2: Wala rin. So, wala talaga.
0: So, wala. Wala din yan, no? Pag inom yan, no? Mm-hmm. Can it increase your chances of twin? Walang reliable na natural supplement na clinically proven to do that.
2: Yes. So, kahit na yung mga hormonal products or fertility medications, baka kasi makabili sila sa, alam mo yung makakiwa sila sa online na, ito, kung gusto nyo magkaroon ng kambal na anak, delikado yun, di ba, tita?
0: Oo. Wala pong ganun, ha? Mm. Okay, remember that one, ha? So, again, para lang maintindihan po ninyo, yung pong fertility medications, ibang usapan yun.
2: Oo.
0: Pwede ka magkaroon ng kambal doon. Iba yun. Fertility treatments yun, di ba?
2: Yeah, iba yun.
0: Yes.
2: Oo.
0: So, pag naman fertility treatments, pwede mag-produce ng maraming matured egg yung babae.
2: Oo, yes.
0: Right? So, kaya, so matitrigger.
2: Pero hindi kailangan, kumbaga, hindi mo pwedeng ikaw sa sarili mo, bibili ka sa kung saan. Kasi fertility medications, iba naman doon sa fertility treatments.
0: Yes.
2: O, di ba, Tita Doc?
0: Right.
2: Oo.
0: Okay? So, very important yun. And yung mga nagpapa in vitro fertilization, ang purpose kasi dito is that, hindi ba, nag-introduce ka ng embryo na na-fertilize na doon sa matres. Okay? So, yung doctor kasi na gumawa ng in vitro fertilization, magsisidling siya doon sa matres ng maraming embryo.
2: Okay.
0: So, you know, kung sinong manalo doon, panalo, no? Maglagay mo siya ng 3-5 doon, pwede dalawa ay mabuo. Eh di kambal.
2: Kambal yun.
0: Oo.
2: Kumbaga, meron ng ano, no? Meron ng treatment talaga. Kumbaga, may ginamita mo na ng technique.
0: Yes.
2: Kumbaga.
0: Yes.
2: Okay.
0: Kung naglagay ng marami pa doon, pero isa lang ang nabuo, okay na rin yun. Pero kung naging dalawa yung nabuo doon,
2: o, di may kambal ka.
0: Ayun.
2: Eh, siguro naman, kaya mong buhayin yun dahil nagpa-IVF ka nga eh.
0: Mahal kaya yun. Tama.
2: Oo.
0: Okay.
2: Okay. So, bakit ba, Tita Doc, hindi magandang pilitin o ipilit na magkaroon ka ng kambal na anak?
0: Ayan na nga. Cute nga eh. Cute. Uy, may kambal sila. Oo, ganun. Cute nga yun. Pero, hello, tignan mo yung pinagdaanan ng nanay.
2: Oh.
0: High risk yun, partner. Sisinisisarian yan.
2: Yes.
0: Ha? At baka magkaroon ng eclampsia.
2: Naku. Eclampsia is?
0: Yeah, yung karoon ng hypertension habang buntis.
2: Yun, para yun, alam nila.
0: Wala naman siya hypertension, hindi siya buntis, biglang nagkaroon siya ng hypertension. Diba? It could happen.
2: Mm-mm.
0: And pwede magkaroon siya ng gestational diabetes or anemia. Dahil ang dami niyang alaga sa loob, no? Kulang ka na sa dugo, mababa na yung red blood cells mo, nag-anemic ka na ate.
2: Mm-mm.
0: Okay, o baka magkaroon ka ng fetal growth complications, and especially ikaw ay na cesarean, delikado pa din, partner.
2: Oh, hindi so, talaga madali.
0: Kaya huwag pilitin na gusto ko kambal. Hello, tumigil ka. Swerte na lang talaga ako.
2: Oo, so talagang ano, kumbaga, tsaka di, maging ano ka, maging maalam ka, alamin mo na yung history ng pamilya ng mapapangasawa mo.
0: Yes.
2: Kung yung pala ang goal mo, ay maghanap ka ng partner mo, ay pwede mo mapakasala na may lahing kambal.
0: Correct.
2: Diba? Kasi yun nga, hindi talaga, natural lang talaga siya dapat na ibibigay sa'yo.
0: Mm-hmm.
2: Oo. Anyway, eto Tita Doc, so ano ba yung dapat gawin talaga ng couple na gusto magkaanak ng kambal?
0: So anong dapat nilang pwedeng gawin, no? Always think na sana healthy ang pagbubuntis mo.
2: Yun.
0: Huwag mo kagad i-goal na gusto ko ng kambal. Huwag ganun, no? Basta healthy siya. Tapos meron kang, you have regular intercourse during the fertile window.
2: Yeah.
0: Yun yung dapat ang goal mo. Okay? So, syempre, partner, pagbuntis, huwag manigarilyo, huwag uminom.
2: Yes, oo. Ha? Actually, hindi mo kailangan maghintay ng mabuntis bago mo itigil lahat yun, di ba? Kailangan nga, hindi talaga eh.
0: Tama.
2: Oo.
0: So, very important yan. So, again, kung meron kang medical conditions, ipakorek ka agad at magpa-prenatal check-up.
2: Mm-hmm.
0: At yung iba, di ba, first trimester, second trimester, third trimester.
2: Yeah.
0: Yung iba, papadaanin pa talaga yung first and second magpapacheck up pag third trimester na.
2: Actually, dapat pati sa first trimester pa lang eh, magpa-check up na yung babae.
0: Yes.
2: Oo. Lalo na kung hindi bata, di ba? Kung 30 plus ka na o mag-40 ka na. Naku, mahalagang mahalaga. At saka talagang tita do, kayang babalik tayo doon sa kaya nga yan sinabing gawin kasi importante. Hindi yan trip ni Doc na papuntahin ka para kumita siya. Mm-hmm. Yun, di ba? Hindi ganun yun, mga kapamilya.
0: Tama. Mm. Okay? Mm-hmm. So, again, it's very important ano na hindi rin proven, now we will say this, hindi rin proven na makakapagpakambal ang particular na pagkain, no food, ah, sexual position, wala din yan, timing technique, or any supplementation. Ang importante is planuhin, oh, paplanuhin mo yung healthy conception. Hindi mo mapaplano yung mag-split yung embryo para maging identical. Sabihan mo, oh, mag-split ka.
2: Walang ganun.
0: Iba yung split eh. Diba sa sayo yun?
2: Oo, nag-split yung binti mo doon. Walang iba, ganun.
0: Walang ganun, diba? So, okay. So, isang couple ay gusto mabuntis, no? Again, healthy conception dapat kaysa twin conception.
2: Ayan. Basta okay. Kung anong kaloob, yun. Huwag ninyong ipilit. Okay. Yung iba nga, hindi nakahanda, eh, biglang kambal. Ha. Diba? Kaya gano'n yun. Yung iba, triplets, diba?
0: Yes. Yung daughter-in-law ko.
2: Oh. Oh, nga pala, diba?
0: Nag-triplets. Oh.
2: Nag-triplets. Mm-mm. So, tatlo agad yung apo mo.
0: Tama. Pero na-absorb yung dalawa, so isa lang. Which is, mabuti na lang.
2: Ayan.
0: Mahirap.
2: Oo, mahirap. Kasi, ay pala, yung ano ko, yung kapatid ko pala, nasa Amerika ngayon. Yung, pang ilang ba niya yun? Pangalawa niya, kambal.
0: Oh, wow.
2: Oo, si Kite at saka si Kata. Ayan,
0: ang
2: baka
0: cute
2: na yan.
0: Oo,
2: kasi
0: Kata.
2: Nga, si Kite and Kata. Magkamukha talaga sila, Tita Doc. Pero ang difference lang nila, yung isa, mas moreno kesa dun sa isa.
0: Okay.
2: Oo, tapos mas maliit yung isa. Hanggang ngayon, they're adults cute. Na, young adults. Mas maliit yung isa kesa dun sa isa, sa nauna. Yeah. May panganay pa rin naman, yung unang lumabas, di ba?
0: Yes, yes.
2: So, yun yung difference nilang dalawa. So, na-identify mo, ito si Kite, ito si Kata. Si Kite yung mas panganay ng few minutes, tapos si Kata yung isa.
0: Wow.
2: Kaya yung ate ko, biglang nagulat. Nakakatuwa yun. Kasi doon sa may sala nila, naalala ko, kung dadalaw kami, dalawang, o kaya pupunta sila sa amin, kasi may mag-asawa, nagtatrabaho, so iiwanan yung dalawang baby doon, pati yung panganay. Tapos pagpasok ko galing sa school, magugulat ako, yung dalawang duyan, sabay na ginagawa ng mother ko.
0: Sa ilang taon na sila ngayon?
2: Hindi ko na alam. Kasi hindi ko na, ang tagal na nila nasa Amerika, doon na din nag, ano.
0: More or less, they're adults na.
2: Yes. So, I think, nagtatrabaho na sila. Graduated na sila ng college. Pero baka next year, mga May yata, uuwi yata sila dito. First time after so many years.
0: Single ba ito? Single? Baka magkaroon din ng kambal yan.
2: Single silang, wala pa nag-asawa doon sa mga pamangkin ko doon.
0: Yes.
2: So, ayan. So, may lahi pala. Yung, sa bagay, oo, tama. Yung napangasawa ng sister ko,
0: may lahi.
2: Kapatid noon, may kakambal din.
0: Oh, oh.
2: So, may lahi sila.
0: Oh, oh.
2: Kaya ganon. Oh, diba?
0: Nice!
2: So, dapat pala maghahanap ka, ano yung may lahi?
0: Oo nga.
2: Para magkaroon ka ng anak na kambal. Uy, pero parang sa ngayon, sa panahon ngayon, biro yung magkano isang gatas, sa dalawa yun, tita do.
0: Tama!
2: Diba yung, lahat ng gamit, doble.
0: Tapos nag-breastfeeding ka pa, left, right, left.
2: Ako.
0: Paano?
2: Anyway, it's 3:14 na nagmamadaling araw. Tita Doc, ito, basahin natin. Si April ng Antipolo, mga pahabol na sagot doon sa tanong natin. Pwede pa kayo mag-text, mga kapamilya. Bakit? Meron bang moments na ayaw ninyo makipagtalik sa inyong partner?
0: Yes.
2: Ayan, at bakit? Ipadala sa...
0: Tawag po or text po sa 8924. Hindi po yan, ha. Text lang mula. 0919-278-278. 3,000.
2: Yes. Or tawag kayo. Kaya lang kasi kulang na sa oras para sa tawag.
0: Tawag na lang.
2: Yes. O, pero pwede namin kayo isigit kung kayo saglit lang. 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Okay. Ito si April ng Antipolo.
0: Sabi
2: ni April, may mga araw na ayaw ko kasi emotionally exhausted ako.
0: Mm-hmm.
2: Minsan may family problem or personal na bagay na masyadong nasa isip ko. Gusto ko muna ng tao makikinig at hindi ako pipilitin. Kapag naramdaman kong safe at naiintindihan ako, mas madali rin para sa akin na maging open sa partner ko. Tama.
0: Hindi pipilitin, no, partner?
2: Yes, yun ang parang keyword, no? Hindi ako pipilitin.
0: Huwag pilitin. Very good. Si Rina, another girl. Hello po, Ateng, Amy, at Doc Lulu. Oo, may mga araw na ayaw ko kapag sobrang pagod ako in general. Sinasabi ko naman sa partner ko na kailangan ko munang mag-rest. Buti na lang, naiintindihan niya at hindi niya ito personal na tinatanggap.
2: Ayan, good. Tama. Hindi niya pinipersonal. Mm-hmm. No? Kasi nga, ulitin natin, partner, kapag ayaw makipagtalik, hindi naman ibig sabihin, hindi na kayo mahal.
0: Mm-mm.
2: It's just that, di ba? Parang ang dami niyong pinagkakaabalahan. May trabaho ko yung isa, sabihin nila, eh wala naman siyang trabaho, nasa bahay lang siya.
0: Mm-mm.
2: Uy, mahirap sa bahay maiwan, ha?
0: Mm-hmm.
2: Imagine, kailangan mo linisin lahat. Eh kung may anak na kayo, kailangan mo asikasuhin yun. Yung mag-iisip ka lang ng kakainin ninyo araw-araw, di ba?
0: Uh-huh.
2: Naalala ko si mother noon, talaga nauupo yun. Tita Dok, may mga hawak siyang mga cookbook.
0: Oh.
2: Kasi nag-iisip siya ng pagkain for 1 week.
0: Wow.
2: Diba? So talagang pinaplano ni mother kasi nga ang hirap daw nung bago siya namatay, nagkikwentuhan kayo as adults na, di ba? Parang sabi niya, hirap-hirap na talaga na araw-araw isipin ko kung anong kakainin ninyong mga bata, tapos daw ayaw namin, ang chichusi daw na, ang pipiki namin sa food. Kaya pala siya mainit ang ulo. Kasi nga pinaghirapan ng nanay natin na mag-prepare ng pagkain sa morning, tapos sa bandang dulo, either nagmamadali ka o ayaw mo.
0: Oo nga.
2: Siyempre si mother nalulungkot.
0: So dapat tumulong yung mga anak na magluto.
2: Eh kasi mga bata pa kami noon.
0: Okay.
2: Tapos ang kasi 'di ba dati may parang cultural to, Tita Dok. Si nanay ang mag-aasikaso ng lahat.
0: Mm-mm.
2: Ang mga anak dapat nag-aaral lang kayong mabuti.
0: Yes.
2: 'Di ba? Pero pag walang pasok, tutulong kayo sa bahay.
0: Mm-mm.
2: Tapos si asawa, si lalaki ang magtatrabaho.
0: Mm-mm.
2: So, imaginein mo, sabi nila, eh bakit siya tatanggi, nasa bahay lang naman siya.
0: Mm-mm.
2: Eh para ka nga nakakuha ng libreng katulong. Di ba, naglaba, nagplancha, naglinis, nagluto, na maliingki pa yan.
0: Totoo yun.
2: Di ba? So,
0: alam mo, bigla ko tuloy naalala yung nanay ko. Kasi ganun nga siya, para bang lahat gagawin niya.
2: Mm-mm.
0: Right? Especially yung pagluto. Siguro yung paglaba hindi, kasi meron naman maglalaba.
2: Yeah.
0: Di ba? And then, pati yung pagtulog, and then talagang sisiguraduhin niya, natutulog tayo ng maayos.
2: Yes.
0: Diba?
2: So, di ba ganun ang nanay, di ba?
0: Oo.
2: Tapos parang hindi natin naiisip na sobrang pagod pala siya.
0: Mm-mm.
2: So, tapos pag uwi, yung naalala ko, minapanood ako, hinimatay yung babae kasi pagpasok niya ng kwarto, sabi niya, salamat mga kapagpahinga ko sa wakas.
0: Yeah.
2: Tapos pagpasok niya ng kwarto, nakaabang na yung asawa niya. Hinimatay siya. Parang yun ay comic meme. Pero, yeah, it's true, di ba? You never know how your partner feels.
0: Naalala pa ako sa kay Mami. Naalala ko lang, no? Pag-usapan natin ng konti. Nung nag-aalala ko, minsan may assignment, sa dami ng assignment, parang dami mong gagawin, di ba? Ma, ano ba? Meron dito na kailangan gawing, meron topic, tapos gagawing essay daw. So ano, ang dami ko pang gagawin eh. Baka gusto mong gawin. Oh my God.
2: Ako naalala ko noon, meron akong may mga assignment. Ganyan din si mother.
0: Yes.
2: So, naalala ko noon na parang ako, matutulog na ako kasi alam ko ginagawa na ni mother.
0: Oh.
2: So, pagising ko, makikita ko gawa na.
0: Gawa na,
2: diba? Part of being a mom, diba?
0: Imagine that.
2: Ang hirap. Mm. Kaya yung tanong natin na, may moment ka ba na parang, di ba, sagot ng karamihan ng babae, although may mga lalaki din na nag-text, di ba? Pag sobrang pagod ako. Kasi tao po yan. Mm. Ikaw din, lalaki, babae, tao naman tayo lahat na napapagod, di ba? Time out muna, parang gano'n.
0: Yes, so, tama.
2: Ay, nako.
0: Ang sarap lang mag-recall kung
2: saan. Yes, oo. At yun na si-share natin, kasi yung mga bagong couples ngayon, na baka dumadaan sa ganung stage.
0: Yes.
2: Di ba? Anyway, eto, so bago tayo maya-maya magpatugtog, we have 10 minutes, Tita Dok.
0: Okay.
2: Eto, no, yung ating last topic for tonight.
0: Oh, sige, touch diba natin ito, mabilis lang naman.
2: Oo,
0: yung partner.
2: Bakit ba, mahal mo naman, pero ayaw mo makipagtalik?
0: Mm-mm.
2: Diba? Sagutin natin yan, tanong na yan.
0: Sige. So, maraming reasons po yan, ano, hindi ba? So, again, bagitin natin na love is not the same as sexual desire. Yes. So love is love, sex is sex. Hindi ba, partner?
2: Mm-hmm. Magkaiba okay. yun.
0: Magkaiba siya. So again, yung sexual desire may sariling biological or psychological or relational factors.
2: Mm-hmm.
0: Okay, so magkaiba siya. Love is love. Sexual desire is different. Sa partner, may sinasabi dito, partner, yung emotional closeness daw. Pwede daw mag-remain, will stay while sexual attraction changes.
2: Yes, so
0: pwede ba yun?
2: Yes, oo. Mm. Yan yung kapag tumatagal na yung pagsasama ninyo.
0: Mm-mm.
2: Diba?
0: Tama.
2: Kaya nga ba ang huli para kayo magkapatid? Pero it doesn't mean na magkapatid talaga yung feelings ninyo sa isa't isa.
0: Right.
2: Oo.
0: So, pagsamang emotional closeness, ito yun, the bonding yes. with each other.
2: Mm-mm.
0: So, ibig sabihin, yung sexual attraction ninyo when you were still young, then you make love. Diba? So, diba balik tayo sa bonding hormones,
2: yes, so,
0: which are the oxytocin and mm-hmm. vasopressin.
2: Mm-hmm.
0: So, yung sinasabi namin ni Amy, magbangko kayo niyan habang bata pa.
2: Mm-hmm.
0: Pag nakapagbangko po kayo ng vasopressin at oxytocin, then, sinasabi yung emotional closeness, nandyan na, kahit hindi kayo nag-make love, close pa rin kayo,
2: yes,
0: di ba?
2: Bonded
0: partner?
2: Kayo, di yeah. ba? Kasi nga, yung sexual desire,
0: yes.
2: as time goes by, nawawala talaga yung tita mm-hmm. dog, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Pero it doesn't mean hindi na ninyo mahal yung isa't isa. Nasa mas malalim na kayong stage ng pagmamahal.
0: Right.
2: Di ba?
0: Pag desire kasi, parang it's just love me. You know, like, nagsisex lang kayo,
2: yes.
0: no? Nawala niya yung desire, pwedeng erectile dysfunction, vaginal dyness.
2: Yes, oo. Oh,
0: pero oh. nakapagbangko na nga ng bonding hormones.
2: Yes, oo. Oh. So ganun yeah. yun makikita mo mga mag-asawa, 'di ba?
0: Mm.
2: Na parang hindi naman sa hindi ka na mahal ng tao o hindi ka na sexy. It's
0: yeah.
2: just that sabi ni babae, hindi na niya ako tinitingnan ng katulad dati. Ang sagot naman ni lalaki, ano bang tingin ng gusto mo? 'Di ba? So
0: yes.
2: yun.
0: Tama. Mm-hmm. So again, sa mag-asawa, we always say here ni Amy, communication is the key. Then, be connected. Kung meron sexual dysfunction,
2: mm-hmm.
0: then, dagdagan na natin partner ng understanding tsaka respeto
2: yes.
0: sa bawat isa, di ba?
2: Walang pilitan.
0: Walang pilitan.
2: Mm-hmm.
0: Okay. So, sabi dito partner, resentment daw can kill desire. Tama yun.
2: Mm-hmm.
0: Lagi kayo nag-aaway. Hindi ka appreciated. Merong...
2: Or feeling mo hindi ka appreciated.
0: Yes. May betrayal, may selusan.
2: Pwede.
0: Hindi ba?
2: Mm-hmm.
0: So,
2: mga...
0: pag ganun, wala. Walang desire.
2: Yeah.
0: No?
2: Parang yung lalaki kanina, I don't know kung sino yung isang sumagot.
0: Mm.
2: Pag masama ang loob niya, o may away sila,
0: mm-mm.
2: ayaw muna niya. Until ma-resolving issues.
0: Yes.
2: Di ba? Kaya nga sinasabi, ang isang technique daw ng pagsasamang maluwat, ika sa Tagalog,
0: yeah.
2: is huwag kayong matutulog ng masama ang loob sa isa't isa.
0: Tama.
2: Kailangan you patch things up before
0: mm-mm.
2: you hit the bed.
0: Yes.
2: Mm-hmm.
0: Okay, that's very important sa sinabi ni Amy. Okay? Meron pa isa dito, partner. Mm-hmm. I love you, but I don't feel safe with you.
2: Ibang klase
0: yun, partner.
2: Oo nga.
0: So, iba yun. May difference po kasi ang physical attraction at emotional safety. No?
2: Mm-hmm.
0: Kasi partner, kung meron abuso, may manipulation, may
2: yes.
0: coercion,
2: mm-hmm.
0: ibang klase na po yun. No? And you don't feel safe, right?
2: Parang walang respeto sa'yo.
0: Oo.
2: Mm-hmm.
0: So, paano mo masasabihin, I love you, pag ganun yung pakiramdam mo?
2: Parang may kausap ako kaninang ganun na.
0: Di nga.
2: Kakahapon pala. Well,
0: yes.
2: a friend of mine,
0: okay.
2: nagkahiwalay sila.
0: Mm-hmm.
2: Kasi sabi niya, mahal ko siya, pero sabi niya, hindi na ako komportable. Sabi niya.
0: Sinasaktan ba siya?
2: Ano siya, parang not physically, pero may disrespect, sabi niya nga. Oo, like,
0: mm-hmm.
2: yun, verbal abuse,
0: mm-hmm.
2: and then parang yung pandededma sa kanya nung lalaki,
0: mm-hmm.
2: yung parang hindi siya mahalaga, gano'n. May
0: yes.
2: feeling na gano'n si babae, yung friend ko. Kasi
0: right.
2: sabi nung iba, hindi kayo mga babae na mapagawa kayo sa isip. No, actually, the moment na may naramdaman na gano'n ng babae, legit
0: mm-hmm.
2: yon. Pero
0: yes.
2: kung mahal ni lalaki, pakikinggan niya.
0: Yeah.
2: At i-assure niya yung partner niya na walang gano'n.
0: Yes.
2: Sa case ng friend ko na tumawag siya kanina, hindi na-address yun ng tama hanggang
0: mm-hmm.
2: nagkahiwalay sila.
0: Yeah.
2: So sabi niya, it came to a point na magkasama kami sa bed, mm-hmm. pero may space between us.
0: Mm-hmm.
2: Sabi niya, physical and otherwise. Sabi niya gano'n.
0: Wow.
2: Sabi ko, parang, teka lang, parang okay, kahit sabi mo king size pa yan, para magkaroon kayo ng space. As in, nakatalikod sila sa isa't isa.
0: Yes.
2: Diba? Alam mo, that's how may, sad.
0: May kilala ako, no? Well, they're already separated. Kaya lang, kilala ko yung couple. Sasabi ni, mas close sa akin yung babae.
2: Mm-hmm.
0: Sabi niya, at sinampal daw siya.
2: Oh.
0: Sinampal siya. Sabi ko, bakit? Baka ikaw nag-trigger.
2: Yes, baka madaldal.
0: Oo. Mm-hmm. Ay, hindi naman daw. Parang somehow, nag-reason out siya. Nag-reason out na siya. Alam niya tama siya. Tapos, pak, sinampal siya. Okay? Kasi something like, ito, i-share ko lang ha, kasi hindi ko makalimutan eh. Mm-hmm. No? Sabi niya, yung baby daw nila, inuwi niya muna sa kanyang mommy? Sa lola.
2: Mm-hmm.
0: Okay? Kasi yung husband niya, nag- probinsya ata.
2: Okay.
0: May biyahe. Pagbalik, nagalit yung husband
2: mm-hmm.
0: na bakit mo dinala sa kabilang bahay yan. Dapat dito lang siya.
2: Mm-hmm.
0: Sinampal niya yung ano, yung babae. Di ba that's so bad?
2: Yes. So, kasi sabi, di ba, once nasaktan ka na isang beses,
0: yes,
2: mauulit na yun.
0: Mismo. Ito na yung pangalawa.
2: Mm-hmm.
0: Yung pangalawa, then, I think they're okay na. No?
2: Mm-hmm.
0: Yung pangalawa is, nag-away din sila, pero this time, ay at may baril.
2: Ay.
0: Hindi siya binaril, pero tinutukan.
2: Ay, yaw.
0: Ano yun?
2: Hindi na nga safe yun. Actually, pwede na siya magsampa ng case.
0: Alam mo, kasi katabi niya yung anak niya. Anak niya, no? Then, nagagalit yung lalaki. Tapos, parang may hawak ng baril. Ang ginawa niya, and then yung anak niya, tapos, niyakap niya. Niyakap niya para kung sino mong tamaan. Di ba, wala na siyang pake. Niyakap niya na, you know? So, yun, naghiwalay sila.
2: Yes, oo. Kasi yun yung mga iba-ibang klase ng abuse, di ba? So, pagka ganun, mahal mo yung tao, pero hindi mo na kayang makipagtalik kasi nga you don't feel safe at
0: yes.
2: all. So, kung magtalik man yan, meron ng harassment na mangyayari,
0: yes,
2: di ba? May coercion na, so ganun, yung mga ganun. So, yun, kaya nga na-establish yung marital rape.
0: Yes.
2: Diba, na case.
0: Yes.
2: Oo, na yung batas laban sa marital rape. Kasi maraming babae ang nasa ganung stage at nakaranas ng ganun. That's why nag-create ng batas.
0: Tama.
2: The fact na nag-create ng batas, ibig sabihin, marami talagang nasa ganung estado.
0: Tama.
2: Nakakalungkot. So, I love you, but I don't feel safe with you anymore.
0: Wow. Huwag nang pilitin.
2: Yes.
0: Mag-separate na kayo.
2: Oo. Pagka ganun, kasi talaga, Tita Doke. So, parang pag sa relasyon, respeto na wala.
0: At saka, ang alam
2: wala
0: mo kasi,
2: na.
0: nag-consult siya sa mga religious, you know, sa pare, sa madre, kung saan-saan na.
2: Mm-hmm.
0: Even the mga may friend, close friends sila na pare, sinabi, ay nako, sinabi ng pare, forget him, sabi ng pare.
2: Oh, sabi dito na isa natin kasama,
0: ano?
2: Ang straightforward na maghiwalay na kayo.
0: Uh-huh.
2: Yes, because once is ang, tandaan uh-huh. natin to, kaya nga may batas for annulment, di ba? Kasi, baka sabihin ng mga, ano, di ba, yung mga, alam mo, religious people. Pero uh-huh. even church, meron church annulment. Kasi
0: yeah.
2: nga, once respeto ang nawala, wala na po ang relasyon.
0: Yes.
2: Unless mag-usap kayo ang heart to heart at sinabi
0: mm-hmm.
2: niya na talagang, di ba, na magbabago
0: tama.
2: Ako, ibabalik ko yung respeto,
0: tama.
2: Pero suntok sa buwan eh, di ba? Ayun, tama, don't settle for less.
0: Kaya yung pari na kaibigan
2: mm-hmm.
0: nila, yung sinasabi ko sa yung kilala ko, nag-consult na siya dun sa mga madre, sa pare, you know, yung isang pare na very close sa kanila, sinabi na, leave him.
2: Yeah.
0: Pare na nagsabi nun.
2: Kasi nga, di ba,
0: yeah.
2: tama, you don't settle for less. Kasi ito yung, ano eh, Tita Doke,
0: yeah.
2: you are loved, you are valued,
0: mm-mm.
2: you are worthy. Balik tayo mo, you are worthy,
0: mm-mm.
2: you are valued, you are loved. Kahit
0: yeah.
2: aling tatlo yan, ano yan, balibaligtarin mo man yan. Lagi mong iisipin yon bilang isang individual.
0: Tama.
2: Mapababae ka, mapalalaki ka.
0: Right.
2: So, pagka yung tatlo na yan nawala, hindi ka na love, hindi ka na valued, hindi ka, feeling mo hindi
0: yes.
2: ka na worthy.
0: May
2: mali na sa kinalalagyan
0: mo. Forget him, not necessarily change him.
2: Alam mo yung friend ko kanina sabi niya, kasi sabi niya, I mean, I'm almost 60. Mm-mm. Sabi niya, next year I'll be 60.
0: Mm-mm.
2: Sabi niya, kasi mag-birthday siya this week. Eh. Sabi niya, so I'm 59 sa birthday ko and then next year I'm 60.
0: Yeah.
2: Baka mamaya, hindi na niya ako balikan kasi nagkahiwalay nga sila.
0: Uh-oh.
2: Sabi ko, did you forget na dalawa kayo na magsi-60? Tapos nagulat siya, sabi niya, oo nga, hindi ko naisip.
0: Mm-mm.
2: Are you willing to take care of him? Kasi you have the money and he's not. Diba?
0: Mm-hmm.
2: Tapos ikaw ang mag-aalaga. So, yung mga ganun ako, diba?
0: Mm-hmm.
2: Hindi ko naman siya sinulsulan, mga kapamilya.
0: Mm-hmm.
2: Pero kasi you should know your value.
0: You should. Diba? Oh, value yourself, ha? Huh?
2: Yes. Mm-hmm. So, ano pa, Tita Dok?
0: Okay. So, yung pagod daw at stress at mental load,
2: mm-hmm.
0: no, I remember, minsan hindi relationship ang problema. Pwedeng pagod ka lang.
2: Yeah.
0: Mahirap ka magpalaki ng anak. Wala kang pera. Okay?
2: Pero, malaking problema talaga.
0: Marami kang problema sa bahay,
2: mm-hmm.
0: caregiving, at chronic stress. So, dahil dyan, bababa ang libido mo. Okay, na survival mode ka na yan. So, paano pa papasok yung mood mo sa intimacy kung ganun ang pakiramdam?
2: Mm-hmm.
0: Hindi ba? Kahit sino namang partner, no? Pagod ka.
2: Yeah, tas wala ka pang pera.
0: Mm.
2: Tas kinabukasan ang daming gagawin, ang daming babayaran, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Things like that. So, yun naman, sa mag-asawa, pag-usapan nila.
0: Yes.
2: Diba?
0: Then, papasok dito yung hormones.
2: Yes.
0: It's, well, ganun talaga yun, no? Mm-hmm. May mga physical changes.
2: Siyempre, tumatanda tayo lahat.
0: Right.
2: Mm-hmm.
0: So, pag nakapanganak ka, may postpartum changes po yan. Then, menopause, nagperimenopause, ayan na. Oh, ang hirap na. Then, you can stop aging. Everybody will age.
2: Yeah.
0: But just age gracefully. Di ba, Amy?
2: Yes.
0: Very important.
2: Mm-hmm.
0: And, yung mga pasaway sa pagkain, no?
2: Oo.
0: Magkakadiabetes kayo.
2: Oh, just cut the sugar. Sabi nga, cut the sugar. And then, ano pa ba? Walk. The simplest exercise.
0: Yes.
2: Walk. And then, kalimutan nyo na sigarilyo, alak. Siguro, alak once in a while.
0: Yeah.
2: Di ba?
0: Smoking or vape, stop that.
2: Stop na. Okay. Yung
0: mga kabataan, they love it. Huh?
2: Ha? O kakalagay lang daw na
0: kakalagay lang ng alin?
2: Sugar ni Carlo sa coffee niya.
0: Wag na mag-sugar-sugar dyan.
2: Yes, cut
0: tapon
2: the sugar. Stop, sabi nga, stop sugar.
0: Stop
2: and
0: sugar.
2: Then walk. Yan. Yan, dalawang yan. Totoo yan. Gawin mo yan.
0: And when you say sugar, sino ba yung nagligay ng sugar?
2: Si Carlo.
0: Carlo, kasama dyan yung unlimited rice mo, ha?
2: Ayan, oo. Tapos, ayan. Nagtitimpla daw.
0: Kain-kanin. Hindi naman tayo nagkanin kanina.
2: Hindi, pero puro carbo yun. So, dapat wala na tayong kanin the whole day.
0: Wala na. Pagising mamaya, walang kakain ng kanin.
2: Yes, oo. Anyway, eto pa, bago tayo magpatugtog, Tita Dok. Medications.
0: Of course, no?
2: Nakaka-apekto yan, ang libido.
0: Naman.
2: Oo.
0: No, maglulobat ka, especially if you take anti-hypertensive drugs or any medications for diabetes and cholesterol. Naku, lahat po yan nakakapag-problema sa ating libido.
2: Yes.
0: Antidepressants po yan, ano? Okay, so, yung pong, pag may masakit sa katawan, can make someone avoid sex.
2: Oo.
0: Yun yung tanong doon. Siyempre, partner, no, kung may masakit, dahil tuyo, syempre ayaw mo mag-sex.
2: Hindi lang yun, Tito. Yung masakit nga lang yung ngipin mo, gusto mo mag-sex. Di ba?
0: Tama. Masakit yung, ang tawag doon, pag nagpa-pedicure, masakit yung...
2: Yung daliri.
0: Dahil na...
2: Nagkaroon ng ingrown.
0: Oh, yun. Diba sa sugatan ng manicure.
2: Pero tina mo, common dahilan yan. Huwag muna ngayon masakit ulo ko. Oh, di ba? Pagka ganun, wala kang magagawa. Masakit talaga ulo.
0: Right.
2: Nakakita ka ba ng nagsisex na nakasimangot? O pangit naman nun, di ba, mga kapamilya?
0: Tama. And for those men na may erectile dysfunction, syempre problema yun.
2: Tama.
0: Okay? So again, pag merong masakit, pag nagsisex, seryosohin yan, kailangan ay magpa-assess ka sa doktor mo kung bakit may masakit dyan sa parte ng katawan mo.
2: Tama.
0: Aray ko.
2: Oo. Ano pa, Tita Dok?
0: Yun daw, mga past experiences, partner, can influence present intimacy.
2: Mm-hmm.
0: What do you think?
2: Yes, kung pag-uusapan ninyo, tsaka kung meron kang unhealed wounds, ika nga emotionally, like may trauma ka, di ba, may nakaranas ka ng betrayal.
0: Yes.
2: Kaya nga, huwag kang papasok sa relationship na bago kung may mga ganun ka pang issues.
0: Mm-hmm.
2: Kasi binitbit mo yan, ang hirap niyan.
0: Tama.
2: Mm-hmm.
0: Okay. Baka, habang nag-aaway kayo, ibang pangalan ang masabi mo.
2: Tsaka kaya ka pala, hindi lang yun, Tita Doc. Kaya ka pala lagi selos ang selos kasi may betrayal issue. So, meron kang trust issue.
0: Mm-hmm.
2: Diba? Kawawa naman yung partner mong bago.
0: Tama.
2: Diba? Lagi mo sila sabi, siguro nang bababae ka o siguro nang lalaki ka. Yung pala may nakaraan ka kasi na hindi mo mawala sa sistema mo.
0: Right.
2: Oh. Diba?
0: Agoy. Mm.
2: Pero, Tita Doc, minsan may love, pero wala lang talagang attraction.
0: Oh, may ganun naman din, no?
2: Mm-hmm.
0: Hindi ba may sinasabi na, anong tawag ng partner? Ha? Anong tawag mo sa love at first sight? May attraction ba yun?
2: Well, actually, it's attraction at first sight. Hindi pa siya love.
0: Hindi love, no?
2: Oh, oh.
0: Parang,
2: kasi love takes time.
0: Yes. So, it could be lust.
2: Yes.
0: L-U-S-T.
2: Pwede.
0: For the first time.
2: Oo, pwede
0: no?
2: din.
0: Hindi love eh. Or actually, sex lang mahanap doon.
2: Oo.
0: Hindi ba? So, again, importante no, a romantic sex ba yan? O sexual sex ba? Sexual attraction lang ba yan?
2: Oo, dangerous yung Tita Doc ha? Kasi ang attraction could last 7 years, 5 years, di ba? Years actually, many years. So, akala mo, love mo talaga yung tao.
0: Mm-mm.
2: But on the 5th year,
0: hindi
2: biglang,
0: na.
2: Teka lang, but parang wala na kumaramdaman because wala na yung attraction.
0: Yes.
2: Diba? So sabi mo, lumipas yung pagmamahal ko. Actually, hindi mo siya na-take to the next level kasi nga, hindi totoong love.
0: So hindi na siya 7 years each.
2: Yes.
0: 5 years na.
2: Yes. Pero, tsaka, pero love is a choice. Parang, di ba Tita Doc, love is a decision to stay kahit sa tingin mo, nawawala na yung attraction. That's when pupunta na yung papasok yung totoong love.
0: Mm-mm.
2: Pero kung bibitiw ka, hindi mo malalaman yun.
0: Tama. Pero partner, alam mo, minsan pag nauna yung lalaki nagloko, no? And then, tinatry mo i-patch up yung relationship.
2: Mm-mm.
0: Pero pinagpatuloy pa din ng lalaki yung kanyang kabit. Doon, yun ang problema.
2: Yes, yun ay kawalan na ng respeto.
0: Wala talaga, basta buntis pa niya.
2: Yan yung sabi nga ng, di ba, na tigil mo na.
0: Mm-mm.
2: Kasi kung, ako may katwiran ako sa ganyan, kung iba-ibang babae yan, nang bababae lang, lalaki kasi siya.
0: Mm-mm.
2: Pero pag the same woman, and then nagkaroon pa ng anak,
0: yes,
2: that must be something else.
0: Correct.
2: Diba? Na dapat mo nang tanggapin sa sarili mo.
0: Mm-mm. Stop it na, ha?
2: Yes.
0: Value. Sabi nga ni Amy, value yourself.
2: Value yourself.
0: Yes.
2: Mm-hmm.
0: So, maaari bang magkaroon ng intimacy kahit walang sex? Mm-hmm. Ah, syempre, oo.
2: Yes.
0: Eh, diba?
2: Oo.
0: So, yung intimacy kasi, yung paborito namin ni Amy, yung cuddle-cuddle.
2: Yeah.
0: Diba? Holding hands. Meaningful conversations.
2: Ang sarap nun, meaningful conversations. Oo.
0: Yes.
2: Diba?
0: Example.
2: Oh yeah, yun talagang nag-uusap lang kayo. Actually, it's anything under the sun. Pero, di ba, nagkakaunawaan kayo. Tapos ang dami ninyong napupulot sa isa't isa. Mga POVs ng bawat isa sa mga iba-ibang bagay.
0: Tama.
2: Oo. Doon nga lumalalim, Tita Doc, talaga.
0: Yes.
2: Doon ka talaga nai-in love sa tao.
0: Mm-hmm.
2: Kasi pag nauna yung physical, that's only attraction. Lust lang yun.
0: Correct.
2: Or attraction. Physical attraction lang yun. Pero once nagkaroon kayo ng meaningful conversation, doon ka talaga magsisimulang mahulog doon sa tao na, ang sarap niyang kausap.
0: Tama.
2: Hindi ko na malaya ng oras. Ah, may ganon.
0: Parang walang katapusan yung oras, ano, di ba?
2: Mm-hmm.
0: So, meron tayong, madalas natin to pinag-uusapan partner eh, yung may sinabi itong intimacy and sex.
2: Mm-hmm.
0: Pag kinumbay natin yung two words, sexual intimacy,
2: mm-hmm,
0: so this is physical intimacy.
2: Yeah.
0: So, it's all about sex, it's all about lust.
2: Mm-hmm.
0: Right? So, again, sex is sex. Intimacy is intimacy. So, ibig sabihin, two words yun.
2: Yeah.
0: Hindi siya one word lang ang meaning.
2: Mm-hmm.
0: Pag sexual intimacy, nagsisex na kayo, hindi ba?
2: Mm-hmm.
0: So, yung word na intimacy is a different word, which just means you like something.
2: Yes. Oo.
0: Right? Mm-hmm. Pag sex is sex,
2: mm-hmm,
0: di ba? It's lust. Intimacy is when you like something. So, partner, we have discussed before na maraming klaseng intimacy, di ba? So, sexual or physical intimacy is just one. Then, another intimacy would be, let's say, recreational intimacy. Pareho, kunyari, could be tayo yun.
2: Mm-mm.
0: Pareho tayo ng sports.
2: Yes, oo.
0: So, meron tayong recreational intimacy.
2: Pwedeng spiritual intimacy.
0: Same religion tayo.
2: Same religion tayo. Doon
0: right
2: tayo nagkakilala kasi.
0: Correct. Or, what you call this, intellectual intimacy. Mm-hmm. Pareho yung gusto mong author o yung pinapanood mo kanina na inspirational pastor?
2: Yes, pastors. Dito yung mga meaningful conversations ninyo, and then you can talk about politics or anything under the sun.
0: Yes.
2: That's intellectual.
0: Or we read the same books.
2: Yes.
0: Gusto natin style ng mga movies pareho.
2: Yeah.
0: So, ibig sabihin, pag sinabi mo intimacy, hindi nang babae at lalaki nagsisex. Hindi ganun yan. It could be you and your sister, you and your beshi, or you and your mother, or your father, right? So, intimacy is maraming binabagsakan na ano yan na ibig sabihin, hindi ba, partner? Oo.
2: Pero of course, dahil couple, dun sila zero in sa sexual intimacy.
0: Yes.
2: So, so bago tayong patugtog, Tita Doc. Mm. So, I don't want sex, that's not automatically means I don't love you.
0: Mm-hmm.
2: Hindi porke ayoko makipag-sex ay hindi na kita mahal. Just that maraming reasons.
0: Tama.
2: Diba?
0: Yes.
2: Oo.
0: So, very important. Parang valid na pag-usapan po dapat ang needs at boundaries po ninyo, ha?
2: Yes. So, pero of course, pag sinabi mo yan na I don't want sex but it doesn't mean I don't love you.
0: Mm-hmm.
2: Meron yang ano, parang may right yung bawat isa na malaman yung dahilan.
0: Mm-mm.
2: Para hindi siya mag-overthink.
0: Tama.
2: Para hindi niya isipin na hindi na ako mahal ng taong to o tapos na yung relasyon namin.
0: Mm-mm.
2: So you have to talk to each other. Open communication, lagi namin sinasabi.
0: Yeah. Diba? Baka may naramdamang problema si kuya or si ate.
2: Yes.
0: Mm-mm.
2: Okay.
0: Alright.
2: Ang bilis, 3:41 na nagmamadaling araw na, Tita Doc. Actually, it's 3:42. So, ayan, papatugtog lamang po kami. May ilang minuto pa pong natitira dito pa rin sa
0: Private Talks.
1: Relaxing music and Private Talks.

Jaime Estarreja. At Dr. Lulu Marquez. Ang makakasama mo sa Private Talk.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 4 ng umaga.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold.
2: Mas exciting! Mas pinalakas! Mas pinalusog ang ating umaga!
3: Good morning!
2: Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang The Secret of Health. The Secret of Health. Matuto sa dagdag kaalaman para sa mabuting kalusugan. The Secret of Health. Kasama sina Michelle Hines at Doc LG. The Secret of Health sa DZMM.

0: Isang mapagpala at malusog na araw ng Linggo sa ating lahat, mga kapamilya, at ganoon rin sa lahat ng mga kaserbisyong nakikinig at nanonood sa The Secret of Health sa DZMM. Ito po muli ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. At ako po muli, si Michelle Hines, isa sa inyo pong mga certified naturopath, makakasayang po dito sa atin pong programa. At syempre, makakapanayam din po natin ang isa sa atin pong mga certified naturopathic practitioner at ang ating pong alternative medicine doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang umaga po.
1: Isang magandang umaga, partner, at sa lahat ng ating mga kapamilya na nakatutok sa ating programa every Sunday. Kumusta na po kayo? Sana po ay marami tayong mapag-usapang bagay na makapagpapalusog sa atin.
0: At samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Siyempre, tayo po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa ating pong himpilan, DZMM Radio Patrol sa East 30, sa inyong pong AM banda. At sabayan din po tayo napapanood sa nationwide sa ating pong DZMM Teleradio Cable Channel. At available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media mamayang alas 6 po ng umaga. At live din po tayo ngayon napapanood at napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon at nanonood na ngayon sa ating pong live streaming, Doc, mayroong handog na paregalo sa inyo ang Yes to Health.
1: Tama po kayo dyan, at yan ang pinakamasaya sa lahat, yung parigalo no, sa ating pong healthy kapamilya giveaway. Simple lang po yung gagawin natin, kapamilya. I-share nyo lang po yung ating live streaming sa Facebook. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health. Mag-comment po kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ng ating mga produkto. At mamaya, dalawa po yung ating maswerteng mapipili na mariregaluhan po ng ating Santon Gold Coffee Mix Gift Packs.
0: Kaya sundin lang po mga kapamilya, ang ating mechanics, malay nyo, mamaya kayo ang maswerteng mapili po natin at mariregaluhan ng ating pong healthy kapamilya giveaways. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan, pwede kayong tumawag sa 8924-4101, local 5671-5672 at 5670. Di naman kaya magpadala kayo ng inyong pong mga mensahe sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. At mamaya, Doc, sa pagbabalik natin at pag-uusapan natin yung karugtong ng ating pong tinatalakay patungkol sa naturopathic healing, isang natural na healing system na binubuo ng iba't ibang mga modalities, mga kapamilya. At ang isa nga dyan, Doc, ay yung identifying the cause. Napakahalagang topic ito, napaka-interesting topic. Mamaya yan, mga kapamilya, sa pagbabalik ng The Secret of Health.
2: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad, masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayo, kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: The Secret of Health sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Ngayon pong umaga, mga kapamilya, ay pag-uusapan natin yung karugtong sa pinag-usapan natin nakaraang Linggo, Doc, ano? Yung mga core principles ng naturopathy bilang karugtong sa atin pong mga tinatalakay. This time, Doc, we will discuss yung identifying and treating the cause. Doc, ano ba yung ibig sabihin ng core principle na ito na identify and treat the cause?
1: Ayan, actually ang naturopathy may 6 core principles at isa ito sa pinakang madalas nating sinasabi. Laging binabanggit sa Latin phrase na tolicosam. Ibig sabihin ng tolicosam is removing the cause or remove the cause. So, alam nyo, ang naturopathy is nandun nga tayo sa preventive side of healthcare. Kumbaga, lagi nating sinasabi na ang naturopath, hindi symptom ang tinatarget natin. Kasi ang idea o central idea o principle ng naturopathy, we need to root out the cause. For example, merong isang tao na lagi nagkakaroon ng headache o sakit ng ulo. So, hindi sapat na sa naturopathy kasi hindi naman tayo bibigay ng mga painkillers, di ba? So, ang ating main principle is we will root out kung ano yung dahilan ng kanyang headache. For example, pwedeng ito ay dehydration. So, we need to check. Baka kulang sa tubig yung isang pasyente pumupunta sa atin. Then, isa sa common cause ng headache naman is kakulangan ng pagtulog. May mga ganun. Baka naman kulang sa tulog. So, yun yung way to identify. Then, yung iba may eye strain, baka matagal nang tumitingin sa mga cellphone. And, kumbaga ang trabaho mo is always nandun sa monitor nakatingin at hindi nababalanse yung stress sa ating mata. Then, yung iba naman, matindi yung kanilang stress. Iba, pag na-stress tayo, minsan sumasakit yung batok natin. May tinatawag na tension headache na pwedeng dahilan ng pain sa ating ulo. Yung iba naman, acidity. Kasi nag-skip ng meal.
0: Tama,
1: naranasan mo na ba niya kapag ikaw ay nalipasan ng gutom, sumasakit ang ulo mo.
0: Totoo, Dok.
1: Oo, di ba? Because of hyperacidity. May mga certain medication din na mayroong pwedeng side effect ng headache. And pwedeng migraine dahil sa other medical condition. Kumbaga, ang pag-identify yung tolicosam, meaning pag naturopath ka, titingnan mo kung anong dahilan. Hindi ka agad magko-conclude na, kailangan natin bigyan ito ng ganitong herbal medicine or bigyan natin ng ganitong equivalent sa pain-killing na drug para matanggal yung pain. So, kasi sa tingin natin, kapag ang tiningnan mo yung dahilan, mas magiging long-term yung magiging benepisyo sa isang tao.
0: Kaya nga, Doc, focus tayo dun sa pinagmumulan o yung pinag-uugatan ng mga problema.
1: Tama ka dyan.
0: Sa naturopathic principle, Doc, ano yung ibig sabihin ng mga symptoms na to?
1: Actually, ang katawan ng tao, meron siyang sophisticated system ng pag-maintain ng balance. Tinatawag ito na homeostasis. So, kumbaga, may ability ang katawan to balance everything inside. So, kapag nagkaroon ng imbalances, magkakaroon ngayon ng signal ang katawan na, hindi ako balance, may problema ako. So, yung mga symptom na dumarating sa atin na nafe-feel natin, pamamanhid, sakit ng ulo, pangangalay, pain, are all cause of imbalances. Okay? So, tinitingnan natin yon as alarm system ng katawan that we need to check and hindi natin kailangan i-ignore yun, yung mga red flag na yun na tinatawag. So, ang symptom sometimes nagpapakita ng either acute acute symptom na pwedeng ito mga bagong problema. Meron din naman mga tao na may mga chronic na mga symptoms na pabalik-balik. So, sa naturopathy, ang ibig sabihin itong mga symptom na to, alarm system that we need to check. Kasi hindi naman magkakaroon ng isang uri na sintomas kung ikaw okay lang. For example, yung tinatawag nilang sobrang pagkapagod. So, pag ang tao laging napapagod, hindi ibig sabihin na kailangan niya agad ng mga energy supplements. Na doon agad yung conclusion. So, ang naturopath, tinitingnan nila, baka naman ikaw kulang sa tulog. Kasi ba't laging tulog yung nababanggit? Kasi alam nyo, ang most devastating sa health natin ay hindi yung pagkain or whatever. Yung tulog ang unang-una na napaka-devastating kasi na-prevent mo yung katawan sa kanyang work of self-maintenance or repair sa ating sistema. And baka naman may kulang kang sustansya na pwedeng nagiging dahilan ng pagiging mapapagurin mo. Para kang nahihina. Kasi alam mo, that's why mayroong tinatawag na mga macronutrients that we need to take in large amount every day katulad ng protein, carbohydrates, fats. And fats. So, kaya nandiyan yan kasi ang basic na kailangan ng tao is yung mga yon. Okay, that's why it's macro. Uh-oh. So in everyday. So meron din tayong mga pangailangan sa minerals,
0: mga micro,
1: vitamins, so, mga nutrients na yan. Na kapag meron ka nararamdaman, commonly, for example, kulang ka sa calcium, pwede kang magpalpitate.
0: Tama daw.
1: Pwede kang mag-cramps. So kung kulang ka naman sa sodium, pwede kang manghina. So yung mga bagay na yon ay pwede natin i-consider kapag may panghihina ang isang tao. Okay, another thing is may problema ka sa tiyan, lagi kang nakakaramdam na para kang
0: kinakabagan.
1: Hindi ka natutunawan. So hindi ka agad yung conclusion is bigyan siya ng gamot para sa tiyan. So let's check, ano ba yung nangyayari? Baka ikaw ay mayroong constipation dahilan sa kakulangan mo ng fiber. Either kulang ka sa tubig. Okay, may mga tao kasi high in fiber pero kulang sa tubig. May problema pa rin. Pwedeng meron kang food intolerance. May mga ganun eh na pag kumain ka ng isang uri ng pagkain, hindi mo matotolerate. So it causes pain. Katiyan, kabag, or indigestion. May mga tao din naman na ang dahilan nun is simple acidic. So isa yon sa mga tinitingnan pag ikaw isang naturopath. Hypertension, which is very common. So hindi lahat ng hypertensive nagpapakita ng symptom. Yan ang tandaan po natin. Minsan, kala mo healthy ka dahil wala kang nararamdaman pero hindi mo nakikita, tumataas na pala yung blood pressure nyo. Kaya minsan, di ba, may mga pasyente na pag nagpa-BP sila, 140 na yung kanilang blood pressure pero parang wala lang. Parang
0: yung mga nagugulat eh.
1: Nagugulat pa sila. Because hindi naman ibig sabihin na lagi ang sakit ay may symptoms. Ibig sabihin, wala kang nararamdaman, healthy ka na. So sa naturopathy, tinitingnan natin yung mga possibility ng dahilan ng hypertension. Either mataas yung level of stress mo. Kasi kung hindi ka naman masyadong mahilig sa mga taba, may mga ganun eh. Hindi naman ako makain ng taba kasi alam ko masama sa sa daloy ng dugo. Pero bakit naka-high blood ka pa rin? Because your load of stress is very high. Yung cortisol sa katawan natin. So yun ang mga dahilan. So sa way of naturopathic principle na root out the cause, ito yung mga dahilan. Ano? Bakit kinakailangan natin itong alamin? Kasi it will guide a practitioner kung ano yung appropriate approach. Either individual nutrients ang ibibigay, supplementation, or simply lifestyle modification. Ito ay nakaka-prevent na hindi lalala yung kondisyon. Kaya nga, hindi natin lagi tinitinan yung sakit eh, na per se nasakit na siya. We are looking always dun sa preventive side na hindi lalala yung sakit. Another thing is, mas nai-encourage natin yung isang pasyente na mas tingnan na mas malawak yung health. Ang tawag doon is holistic approach na tinatawag. And kung ikaw ay naturopath, pag nakita mo may lumapit sa atin na mga ganon, nakakapagbigay tayo ng time to explain to them na you need to go to a doctor kasi may mga nakikita minsan na mga naturopath na nire-refer natin ito. Kumbaga, naturopathy is not actually a replacement to your regular doctor's visit. Kundi ang naturopathy is a kind of complementary system of healing na laging nagbibigay ng paunang warning kadalasan. Kasi yun talagang papel ng naturopath. So, ibig sabihin, ang symptoms are just warning and sa naturopathic principle, kailangan nating alamin bakit nagkakaroon ng ganung mga symptom. Hindi yung symptom mismo ang bibigyan mo ng cure. For example, pain. You need to give painkiller, not like that, ang mga naturopath. So, kadalasan tayo dun sa dahilan.
0: Yun yung kagandahan dun, Doc, na nalalaman natin kung ano yung pinakaugat ng problema. Because once you rule out the cause, mas madali na rin maaagapan or madali na rin masusolusyonan yung mga simptomas na nararamdaman natin.
1: Kasi alam mo, partner, maraming mga sakit na hindi naman talaga lumalala.
0: Tama, Doc.
1: Parang ano lang yung analogy natin eh, parang isang sasakyan. Na kapag naramdaman mo na medyo tagilid yung takbo, baka sakali yung kabilang gulong malambot. So you need to check and do something para hindi nalalala yung problema. Hindi pa pwedeng, kaya naman ng ano yan eh, ng tune up lang, di ba? So, for you to understand naturopathy, isa sa pinaka-importanting principle ng naturopathy, itong tolikosam na guiding principle namin as a practitioner of naturopathy para matulungan namin kayo to assess kung ano yung pwede nating gawing prevention sa mga ganung problema.
0: Ayan. Kaya mga kapinya, napakahalaga po nito, no? Na atin pong malaman. At mamaya, Dok, ipapatuloy pa natin na ito ang ating pong tema na atin pong tinatalakay. Pero bago tayo mag-break, ha, narito po muli ang ating mechanic sa ating pong Healthy Kapamilya Giveaways. Mga kapamilya, i-share lamang po ang ating pong Facebook live streaming. I-comment po niyo dyan ang mga good experiences ninyo patungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto. Kung ano man po mga produkto ng Yes to Health ang ini-enjoy niyo po sa mga araw po na ito. Ayan, ay i-comment po niyo dyan mga kapamilya. At mamaya, ay pipili po tayo ng mga maswerteng mareregaluhan natin ng ating pong Healthy Kapamilya Giveaways. At matutuwa na naman, Dok, dahil ang ating Santon Gold Coffee Mix ay talagang enjoy na enjoy sila sa pag-inom nito, ha. Kaya mamaya, mga kapamilya, i-anunsyo po natin yan. Kaya tutok lang po dahil magkabalik ang programang
4: The Secret of Health. Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap, kaya ngayong okay na ako, dobleng ingat na. Tinigil ko ang piso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
7: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Balitang kumpirmado! Tata! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
8: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: The Secret of Health sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Nagbabalik po ang programang The Secret of Health.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama sa mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po ito sa lang mga kapamilya ay natural at wala pong mga side effects. At ang kagandahan yan, Doc, standardized extract pa yan. Mm-hmm. Kaya napakaganda sa atin pong pangangatawan. At yan po ay mabibili sa atin pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug. Ganun rin sa mga local pharmacy sa inyo pong lugar ay pagtanong-tanong nyo po. Available din ang atin pong Santon Gold Herbal Capsule sa atin pong mga wellness center. Kaya pwede kayong pumunta sa atin pong mga wellness clinic. Dito po sa Makati, Guadalupe, ang bagong location ng ating pong Yes to Health Wellness Center. Pwede nyo sila i-contact sa numero 0969-671-1262. Doc, bago tayong patuloy, batiin ko lang ng malusog na pakikinig at panunood lahat ng mga kapamilya po natin na nanonood sa ating pong Facebook live streaming.
1: Ayan, si Jun Calabia, ganun din po si Jericho Ferrer at iba pa natin mga taga-subaybay, si Rico Bagisi.
0: Balik tayo, Doc, sa pinag-uusapan natin, ano, patungkol sa core principle ng naturopathy, ano. Doc, ano naman ang kinalaman, o ano yung role ng nutritional therapy in doon sa pinag-uusapan natin na paglunas sa cause ng mga problema. Ganun din yung mga detoxification processes at iba't ibang mga program ng naturopathic healing.
1: Actually, ang isa sa pinakapangunahing ginagamit talaga to address yung mga causes o mga root cause ng condition na kadalasang commonly nakikita natin, no? From hypertension to diabetes to obesity, cancer, nutritional deficiency. Actually, madali mo makita ang isang tao kapag may kulang na isang sustansya. For example, yung sinasabi natin kanina, madalas tayo nanghihina. Baka hindi balanse yung carbohydrates, yung protein and fats. Kasi lahat naman ng mga macronutrients, mm-hmm. meron silang role na ginagampanan mm-hmm. sa ating katawan. Either fuel sila, mm-hmm. or either building blocks of the body, or either anti-inflammatory. Mm-hmm. So, pag kulang, for example, may kulang ka na D3, vitamin D3, mm-hmm. pwede bumaba yung immune system function mo. Vitamin C, pag kulang. So, ang nutrition, ang commonly, pag naturopath, ginagamit yan to give the body support.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang katawan naman natin, meron tayong innate ability to heal itself. Mm-hmm. Lagi nating sinasabi yan. Kaya lang, nagkakaproblema ang katawan natin, ang unang dahilan, nutritional deficiencies.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: So, doon nagsisimula kasi yung sakit, hindi naman agad-agad ang sakit. Unless, aksidente yan or infection,
0: tama daw ko.
1: Pwedeng biglaan. Pero mm-hmm. most common reason why we are sick is bumababa muna yung nutritional need ng katawan natin na yung need niya hindi natin nasasapatan, I mean. Then, yung mga nutrition gap na nagiging dahilan ng panghihina ng isang particular cell.
0: Mm-hmm.
1: At ang cell ang bumubuo sa isang organismo ng tao, yung isang organ. For example, yung ating liver, mm-hmm. yung ating kidney. Pag nagkulang sa sustansya na ginagamit natin sa pagkain everyday,
0: mm-hmm.
1: hihina yung mga yan. Uh-oh. So pag humina yung mga yan, magpapakita na ng symptom yan.
0: Mm-hmm.
1: Okay, for example, yung kidney mo humihina, mm-hmm. pwede kang magkaroon ng pamamanas,
0: mm-hmm.
1: panghihina, or halimbawa, nagiging anemic ka,
0: mm-hmm.
1: nagiging dahilan din ng panghihina yan.
0: Uh-oh.
1: So, ang ginagamit dyan, nutritional therapy pa rin.
0: Mm-hmm.
1: May mga herbal medicine naman, for example, yung Santon Plus Gold, meron siyang mga sangkap na galing sa mga herbal mm-hmm. extract, ano. May kanya-kanya din itong purpose
0: mm-hmm.
1: sa pag-address dun sa mga possible root cause na isang kondisyon. For example, diabetes. Ang root cause ng diabetes kasi hindi na ma-manage ng husto ng katawan yung proseso ng metabolism ng glucose o ng sugar. So, yung mga halaman na yan can help the body
0: mm-hmm.
1: metabolize effectively
0: mm-hmm.
1: kasi may mga tinatawag na mga natural plant
0: mm-hmm.
1: Plant like insulin na mm-hmm. ano na mga phytochemical
0: mga bioactive
1: compound. So yung mga yon can help the body do its work mm-hmm. properly. So pag meron talagang mga dahilan ng karamdaman
0: mm-hmm.
1: yung mga ginagamit nating supplement hindi para mismo i-cure
0: mm-hmm.
1: yung pinakang symptom. Commonly tina-target niya yung ugat. Kaya nga sinasabi nila na ang natural healing daw is slowly mm-hmm. but surely. Ibig sabihin, hindi ito parang painkiller na mm-hmm. automatic tanggal yung pain,
0: mm-hmm.
1: pero hindi niya na-address yung root cause.
0: Mm-hmm.
1: So, pabalik-balik, paulit-ulit, hanggang sa magkakaroon na tayo ng malalang karamdaman. So,
0: mm-hmm.
1: yun po yung role ng nutrition and food
0: mm-hmm.
1: and other modalities pagdating po sa prevention nito mga root cause ng karamdaman.
0: Kasi parang yun naman, Dok, yung nagko-consist ng ano natin, ng pangangatawan din natin, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kung parang fuel talaga siya ng pangangatawan natin.
1: Oo, kaya nga sinabi na ni Hippocrates, mm-hmm. let your food be your medicine.
0: Yan, tama.
1: And your medicine be your food. Yung kasabihan na yan, simula pa ng panahon, ayan na ho yung prinsipyong pinanghahawakan ng lahat ng mga manggagamot mm-hmm. until now.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? So, ibig sabihin, kung ano yung kinakain natin, dalawang bagay. It's either magpapagaling sa atin
0: mm-hmm.
1: or magbibigay ng sakit.
0: Mm-hmm.
1: Depende sa choice natin.
0: Oo. Kaya nasa pagpili natin, nasa kakayahan natin yan kung ano yung magiging resulta ng atin pong pagpili, mga kapamilya. Okay?
1: Yes.
0: Dok, maraming salamat sa napaka-interesting na talakayan ngayong umaga. At sa susunod po na linggo, ipagpapatuloy pa po natin itong mga prinsipyo ng naturopathic healing at mas mapalawakin pa natin, Dok, ano?
1: Mm-hmm.
0: Kung paano natin iintindihin, uunawain kung paano nga ba gumagana ito pong natural na pamamaraan ng panggagamot, mga kapamilya. Dok, sagutin na naman natin yung mga katanungan ng atin pong mga kapamilya, ganyan na rin sa atin pong mga online viewers. Dok, pwede daw ba sa diabetic ang Santon Gold Coffee Mix? Dahil marami nang gusto sumubok ng atin pong Santon Gold Coffee, pwede daw ba ito sa mga mataas ang sugar?
1: Actually, ginawa talaga siya para sa mga diabetic at sa mga hindi na nila kasundo yung mga unhealthy coffee.
0: Uh-oh.
1: Kasi nga, ang ginamit natin na sweetener dyan, natural.
0: Mm-hmm.
1: O baga, low glycemic, zero calorie sweetener, yung stevia. Kaya napaka-friendly nito sa mga diabetic patient. Kaya, you can use our coffee na hindi kayo magigilty na baka tumaas yung inyong blood sugar.
0: Mm-hmm. Yan. Kung meron ng maintenance, Doc, pwede ba nilang isabay yung Santone Gold Herbal Capsule natin as well as yung iba pa mga produkto ng Yes to Health?
1: Pwedeng-pwede kasi ang mga supplement naman, dinisign yan para hindi magbigay ng komplikasyon sa mga iniinom nating maintenance medication. Mm-hmm. Kasi alam naman natin na karamihan ng nangangailangan ng supplement, yung iba dyan o karamihan dyan may sakit na talaga. Mm-hmm. So meron na silang existing medicine like maintenance sa diabetes or hypertension.
0: Uh-huh.
1: So pwede nyong isabay kasi mm-hmm. pagkain lang naman yan eh.
0: Tama.
1: Kumbaga ang kanyang klase is functional food at ito yung mga pagkain. Hindi naman, hindi gaya ng regular diet natin. Pero mm-hmm. ito'y categorized din as food.
0: Mm-hmm.
1: So hindi siya gamot,
0: mm-hmm.
1: kundi siya ay food supplement mm-hmm. or pang fill in ng mga nutritional gap na madalas eh nararamdaman natin na dahilan ng karamdaman.
0: Oh, hindi yan hindi yan magkokontrahan, hindi yan magsusuntukan sa loob ng pangangatawan niyo.
1: Yun yung kaisipan nung unang panahon na kapag nag-herbal ka, hindi ka pwedeng mag-maintenance.
0: Mm-hmm.
1: Actually, ang dalawang sistema na yan
0: mm-hmm.
1: ay tinatawag na complementary integrative
0: yan.
1: Approach o complementary medicine. Mm-hmm. Ibig sabihin, pwede mo siyang gamitin pareho
0: mm-hmm.
1: na hindi ito magbibigay ng masamang epekto, kundi makatutulong pa
0: mm-hmm.
1: yung dalawang sistema na yan.
0: Yun. Yun ang kagandahan, lalo na, na sa mga produkto ng Yes to Health ng mga pamilya dahil mga standardized extract siya.
1: Yes.
0: So, walang harmful substances mm-hmm. na nakaka-contraindicate dun sa mga maintenance medications na iniinom po ninyo, mga kaibigan. Okay?
1: Mm-hmm.
0: So, Doc, bago tayo magpaalam, ay atin munang i-announce ang mga maswerteng mareregaluhan ng atin pong Santone Gold Coffee Mix Gift Pack.
1: Ayan, congratulations po sa dalawang maswerteng napili natin na nag-share at nag, nagbahagi ng kanilang mm-hmm. experience. Si Jericho Ferrer mm-hmm. at si
0: wow.
1: Mr. June Calabia.
0: Yun, no? Congratulations. Ayan,
1: congratulations
0: po
1: sa inyong dalawa.
0: Mga kapamilya, ha? Intayin nyo po ang message ngayon ng mga staff ng Yes to Health para maipadala po sa inyo ang inyo pong mga regalo. Mga kamilya, sana po ay marami kayong natutunan at nakaalap sa programa po natin dito sa atin pong talakayan. At lagi pong tumutok dito sa atin pong programa ng The Secret of Health dahil dito ay makakuha po tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papalakasin at iingatan ang atin pong kalusugan. Tandaan palagi, health is wealth. Kaya palatiling stay fit and healthy ang inyong pangangatawan para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Always remember po, ang kalusugan po ang pinaka-importante sa lahat. Kaya't alamin po natin ang mga sikreto upang maiwasan po natin ang anumang sakit. Katuwang po natin ang tamang pagkain, tamang nutrisyon at isama na rin ang Santone Plus Gold sa inyong daily healthy routine. Maraming salamat, Dong Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Ako naman po si Michelle Hinas. Hanggang sa mga susunod po ng linggo dito sa ating pong programang
9: The Secret of Health.
10: The Secret of Health.
11: The Secret of Health.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santone Plus Gold.

0: Masarap gumising every morning.
1: Good morning!
0: Ito ang programang magpapangiti sa buong araw nyo. Maghahatid ng kapaki-pakinabang na impormasyon at magbibigay ng positibong disposisyon. Makapaksang may matututunan. Mga usapang may makukuhang aral. Sisikat na ang isang magandang umaga.
1: Magandang morning!
0: Smile! Take a deep breath. And let's all think Sunny Side Up. Kasama si Michelangelo Lobrin. Sunny Side Up sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Magandang umaga po sa inyo lahat. Mga kapamilya, mga kasani, side up, si Michael Angelo na po ito. Pasensya na po kayo, paus po ako ngayon. Buti nga may boses tayo ngayon. No? But it's a blessed day for all of us kung nasaan man po kayong panig ng Pilipinas. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa akin sa umaga pong ito. At kung nasaan man po kayong panig ng mundo, isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po ang inyong nakaraang linggo? At gaya po ng paalala ko po sa inyo lagi, galaw-galaw nang hindi pumanaw. Naku Diyos ko, kagigising lang natin eh. Parang nakasimango tayo agad. No? Tingnan mo yung katabi mo kung talagang nagising ba siya ng may kahulugan. Ano? Salamat sa Panginoon na tayo po ay patuloy niyang binibigyan, patuloy po niya tayong sinusubaybayan, patuloy niya po tayong binibigyan ng sapat na lakas araw-araw upang siya ay mahalin at paglingkuran. At alam niyo, gaya po ng lagi pong paalala ni Michael Angelo sa inyo, ay lagi nating iisipin na sa lahat ng dinadanas natin sa ating buhay ngayon, sa lahat ng meron tayo sa araw-araw, may it be something good or something that is not so good, isa lang po ang hindi natin maipagkakaila. Ito po yung katotohanan na tapat ang Diyos at patuloy niya tayong sinasamahan sa lahat ng sandali ng ating buhay. Kaya sa ating po mga kapwa Pilipino at mga kapwa kasani side up na patuloy na nakasubaybay po sa ating programa, isa lang po ang inyong pangahawakan. Ano man ang inyong pinagdadaanan ngayon, daanan nyo lang po yan, huwag nyong tambayan. Ano? Kasi matatapos din yan eh. Napansin nyo po ba, hindi natin marirealize ang katotohanan sa buhay hanggat hindi natin kayang tanggapin yung kabaligtarin niya. Halimbawa, hindi natin maunawaan ang liwanag pag walang dilim. Hindi natin maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mabango kung di ka nakaamoy ng mabaho. O pagka hindi ka nakakita ng pangit, di maiisip ko ano yung maganda. Ibo ba? So, sa isang banda, naniniwala po si Michelangelo nang lahat ng ito is about perspective. Na ang lahat ng ito ay tungkol sa katotohanan ng buhay, na pag ang buhay ay may binigay sa atin, ito ay kailangan mong tanggapin sa konteksto at sa pananaw ng pananampalataya. Kaya napakahalaga po ng pananampalataya, no? Kaya pinagdarasal natin yung mga tao at mga nilalang sa mundong ito na parang nabubuhay ng walang Diyos. Halimbawa, yung mga nagnakaw sa bayan, diba? Yung mga politiko na ninakaw ang para sa flood control. Anong kinontrol nyo? Kinontrol nyo yung pera ng bayan, tas kinuha nyo. O diba, yangyayan naman kami sa inyo. Tapos kaming mga negosyante, nagkakandara pa sa pagninegosyo, nagbabayad ng tamang buwis. Mahuli lang kami na isang araw, pwedeng makulong na kami. Kayo hanggang ngayon hindi pa. Bakit ganun ha? Kayo ha? Mahiya kayo, may mga madre kami bisita mamaya. No? Pero isipin niyo yan, diba? Yan po ang lagay ng Pilipinas ngayon. Yan po ang lagay ng ating lipunan ngayon. Ano? Pag ang lipunan na walang Diyos, pag ang lipunan na walang pananampalataya, pag ang lipunan ay isang lipunan na parang nabubuhay siya para sa sarili lamang, ay hindi magtataka si Michelangelo na unti-unting guguho ang kamalayan at values ng mga tao. No? Ibang-iba na ho talaga ang mundo ngayon. No? Napansin ko yan. No? Napansin ko yan. Kaya hindi ko rin maisip na kaya ang Diyos minsan, pinadadalan tayo ng maraming problema. Kasi bakit? Tanongin niyo ako bakit? Kasi, pag may problema tayo, bigla tayong bumabalik sa kanya. Di ba nakita niyo yung mga Katoliko na nagsisimba lang pag KBL? Ano yun? Pag may kasal, pag may binyag, may libing. O, tapos after nun, di mo na makita. O, pero napansin niyo, pag may problema tayo, halos kainin natin lahat ng ostya sa misa. Dahil sa takot na baka matapos ang buhay natin, ang bait-bait natin. Pero pag masagana na ang lahat, nakakalimutan naman natin si Lord. No? Kaya ito ang hamon sa atin, eh, bumalik tayo sa kanyang piling. Paano natin gagawin yan? Susulyap tayong muli sa mukha ng banal na mukha ni Jesus. At yan po ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito, ang devotion sa Holy Face of Jesus. No? At makakasama po natin mamaya ang ating mga kaibigan, mga sisters from the Holy Face of Jesus Congregation, upang ipaalala sa atin yung history, no? Kung paano sinimulan ni Mother Teresa Vicente ang kongregasyong ito at dumami sila At dito nagsimula at umusbong ang debosyon at ang misyon ng Holy Face of Jesus. So, manood po kayo at makinig po tayo sapagkat blessed na blessed po tayo. Napaka-blessed po ng ating studio at buong compound. May mga madre ngayon dito. So, dapat siguro pag may sister, magsama tayo ng mga korap na politiko. Para bumait, di po ba? Alam niyo naman si Michelangelo, sinabi ko sa inyo, kahit po inspiration na lang ating programa, hindi pwedeng magpikit mata tayo sa nangyayari sa bayan. Kailangan kumilos tayo. At ang pagkilos ay hindi lang sa pagtuligsa. Nagagalit kayo sa mga korap na politiko ay kayo korap din. Diba? Kalam nyo po ba ang korupsyon ay pagnanakaw lang sa pera ng bayan? Hindi. Pag kayo po ay nagkakalat ng mga candy, ng balat ng candy na kinainan nyo, korap po kayo. Diba meron nga pong program nun? Munting basura, ibulsa muna. O pag hindi nyo po kaya yan, meron ako suggestion. Munting basura, kainin muna. Idudumin nyo rin yan. Hindi naman masisira yan. Yung kugulo nyo eh. Imbis na itapon nyo sa tama, di kainin nyo na lang. Kawawa yung bayan, di po ba? Ang pagiging korap po ay hindi lang yan pag kayo ay politiko. Pag kayo ay nandadaya sa inyong negosyo. Pag kayo ay malupit sa inyong katulong, sa inyong driver. Naalala ko minsan, nagbigay ako ng recollection sa isang mayamang parokya dyan sa Makati. Sinabi ko doon sa mga donya, talaga mga donya, sisters, ang taas ng mga buhok. Sa tagal kong magsalita, puro buhok ang nakita ko. Puro anit. Wala akong nakitang tao, puro buhok. At sabi ko sa kanila, kahit mag-donate po kayo na marami, kahit simba kayo ng simba, kahit ubusin nyo po ang ostya na ginawa ng mga sisters, ang pandisanto altar bread. Pero kung malupit kayo sa katulong nyo, walang pahinga at walang tamang sweldo ang driver nyo, mapupunta pa rin kayo sa impyerno. Nung sinabi ko po yun, hindi na ako nakabalik sa parokyang yun. Nagalit po yung mga tao sa akin. Para pati yung pare nagalit sa akin. No? Kailan yun po ang totoo? Kailangan nating ihatid ang isa't isa sa tamang pananaw, sa tamang kamalayan. At naniniwala ko all the more, kailangan nating maipromote ang debosyon sa banal na mukha ni Jesus. Sapagkat ito ang isang totoo, kahit ialis natin ang baling natin sa mukha ni Jesus, patuloy na babaling sa atin ang mapagmahal at banal na mukha ni Jesus. Kaya simulan na po natin ang ating programa, na ang ating linggo na puno ng pag-asa at inspirasyon. Ito po ang programang magpapangiti sa Sunday morning nyo at buong linggo ninyo ang inyong makakasama sa pagbibigay ng makabuluhang kwentuhan sa iba't ibang aspeto ng kahulugan ng buhay. Gawin nating positibo ang pagpasok ng inyong linggo. Muli po ako po si Michelangelo Lubrin at ito po ang Sunny Side Up. Samantala, simulan natin ang ating programa sa pamamagitan ng isang panalangin.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote, matatandang at matatanda ng bayan, pakinggan niyo ang isang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa sa roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, halikayo, patayin natin ang nang mapasa atin ng kanyang mamanayin. Kaya't siya'y sinunggaban nila. Inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipunin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito ikahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Mga kasani side up, mga kapamilya, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, salamat sa panibagong umaga. Sa aming pagmulat, ipinaalala mong may pagkakataon pa kaming magmahal, gumawa ng mabuti, at magsimula muli. Salamat sa buhay, sa aming mga mahal sa buhay at sa mga biyayang kung minsan ay hindi namin napapansin. Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyong araw na ito. Ang aming mga gawain, pangarap, alalahanin at mga pasaning tahimik naming dinadala. Kung may takot sa aming puso, tulungan mo kaming humakbang ng may tiwala. Kung may sugat, yakapin mo kami ng iyong paghilom. Kung may pagkukulang, bigyan mo kami ng kababaang loob na humingi ng tawad at lakas na magbago. Turuan mo kaming maging mabubuting

0: nag-aaral at lahat na nagsisikap para sa kanilang pamilya. Gabayan mo ang aming mga pinuno upang maglingkod ng tapat, makatarungan at may malasakit. Panginoong Yesus, sa araw na ito, gawin mo kaming mahinahon sa gitna ng tensyon. Tapat kahit walang nakatingin at mapagbigay kahit sa maliit na paraan. Kapag may makasalubong kaming pagod, turuan mo kaming umalalay. Kapag may taong nangangailangan ng kausap, tulungan mo kaming makinig. Kapag nahihirapan din kami, bigyan mo kami ng lakas ng loob na humingi ng tulong. At sa pagkatatapos ng araw, nawa ay may isang taong gumaangan loob dahil sa aming pagmamahal. Kasama mo kami, Panginoon, gabayan mo ang bawat takbang namin. Ito ay samot dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon, na nabubuhay kasama mo, Ama, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, ina ng laging saklolo, ipanalangin niyo po kami. San Judas Tadeo, ipanalangin niyo po kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin niyo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin niyo po kami. Kayong mga Pilipinong santo, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, ipanalangin niyo po kami. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.
0: Mga kasani side up, mga kapamilya, may mga pagkakataon sa sobrang abala nating maghanap buhay na kakalimutan nating tanungin para saan tayo nabubuhay. Gumigising tayo, nagtatrabaho, nagbabayad sa mga obligasyon, nag-aalala sa bukas, at bago matulog, iniisip natin ang mga kailangan pang gawin. Ngunit ngayong umaga, inaanyayahan tayo ng Ebanghelyo na huminto sandali at magtanong, sa lahat ng pinagkakaabalahan ko, ano ang nagiging bunga ng aking buhay? Sa talinhaga ni Jesus, may isang may-ari na nagtanim ng ubasan. Nilagyan niya ito ng bakod, gumawa ng pisaan ng ubas at nagtayo ng bantayan. Pagkatapos, ipinagkatiwala niya ito sa mga magsasaka. Napakaganda po ng larawan, isang ubas ang inihanda ng may pag-aalaga at mga taong pinagkatiwala ang pagyamanin ito. Gayon din po sa ating buhay, hindi natin inilika ang ating sarili, hindi natin kayang bilhin ang bawat umagang dumarating. Ang buhay, panahon, kakayahan at pagkakataong magmahal ay may kaloob na tinatanggap natin. At sa bawat kaloob, may kasamang pagtitiwala. Para bang sinasabi ng Diyos, anak, may kabutiang maari kang gawin. May mga taong maari mong tulungan at abutin. May bahagi ng mundo na maari mong pagandahin. Ipinagkakatiwala ko ito sa iyo. Kaya ang tanong ay hindi lamang, ano ang mayroon ako? Ang mas malalim na tanong ay, ano ang ginagawa ko sa ipinagkatiwala sa akin? Kung may kakayahan akong magsalita, nakakapagbigay ba ako ng pag-asa o nakadaragdag ako sa takot at galit? Kung may kaalaman ako, ginagamit ko ba ito upang magturo o upang maliitin ang hindi nakakaalam? Kung may negosyo ako, may mga taong nabubuhay ng marangal dahil sa aking pamamahala. Kung may kapangyarihan ako, may mas madali bang makalapit sa akin ang mga nangangailangan? At kung may mga taong nagmamahal sa akin, naipadama ko rin ba sa kanilang mahalaga sila? Mga kapamilya, sa talinhaga naging marahas ang mga magsasaka. Sinakta nila ang lingkod ng may-ari at nang ipadala ang kanyang anak, pinatay rin nila ang upang angkinin ang kanyang mana. Dito lumilitaw ang kanilang pagkakamali. Gusto nilang angkinin ang ubasang ipinagkatiwala lamang sa kanila. Nakalibutan nilang katiwala lang sila. At maaari rin itong mangyari sa atin kapag iniisip nating dahil may posisyon tayo, oy mga politiko dyan, makinig kayo. Dahil ako'y nasa kapangyarihan, maaari na nating gawin ang lahat ng gusto natin. Kapag iniisip nating dahil tayo ang nagbibigay, wala nang karapatang magsalita ang iba. Kapag iniisip nating dahil tayo ang magulang, pinuno o nakatatanda, hindi na tayo kailangang makinig o humingi ng tawad. O, mga taong simbahan, ganyan din. Sasabihin nila, matanda na ako,

0: ako ang pinakamatagal sa grupo natin. Oh, kayo nga ho ang pinakamatanda, pero wala naman kayong pinagkatandaan. Kayo nga ang pinakamatagal sa grupo, pero anong ginagawa nyo? Ginamit nyo ito para malaitin ang iba, para hindi makita ang kagandahan ng iba. Hindi na tayo kailangang makinig o humingi ng tawad. Ngunit ang pagtitiwala ay may kaakibat na pananagutan. Ang pagiging magulang ay pananagutang umaruga. Ang pamumuno ay may pananagutang maglingkod. Ang pagkakaroon ng yaman ay pagkakataon gumawa ng kabutihan. At ang pagiging Kristiyano ay paanyayang maging larawan ng awa ni Kristo. Napapanahon po yan sa panahon natin. Ako, aminin ko sa inyo, kahit o sa sarili kong buhay, ang dami kong struggle. Ngayong umaga lang, naku, nag-struggle ako. Medyo uminit ang ulo ko aga-aga. Kasi may pinapagawa kami. May pinadesign ako sa isang kumpanya. Pinasukat, nagpunta yung arkitekto doon. Inaantay ko ilang araw, nakiusap ako. Pwede ko bang ipadala nyo na sa akin kahit yung unang floor para makapagsimula na po kami. Dumating ang design, ang layo doon sa isinukat. So aminin ko po sa inyo, talagang nainis po ako talaga. Malaman lamang ko, yung nagsukat na arkitekto, hindi yung arkitektong nag-drawing. Disinit ako. Bakit po ganyan? Bandang huli ako pa nasisi dahil ako day nagmamadali. Dahil ako daw, gusto kong magalit, gusto kong mainis dahil nagbayad naman kami ng malaki. Kaya nga kami nagpa-design. Sana nakiusap nila ako sa mga sisters, sila na nag-drawing. Diba? Sinagot pa ako ng gadon. Aminin ko nainis ako. Nainis ako talaga. To the point na sabi ko, wag na natin ituloy. To the point na sinabi ko, kayo na lang mag-usap ng lawyer namin. Kasi hindi eh. Ako na yung kliyente, nasisipa ako, na kasi daw nagmamadali ako, 7 to 10 days. Eh hindi eh. Ang point ko po ay ito. Kung nanonood po kayo ngayon, huwag ko kayo mag-alala, di ko babanggitin kung ano kumpanya nyo. No? Dahil baka sabihin nyo, ginagamit ko pa yung influence ko. Hindi eh. Nakiusap po ako sa inyo. Hindi nyo sinunod na yung pinapunta nyo ang mag-drawing. Kaya magtataka ako, iba yung drawing. Di po ba? O, ano ba naman yung sabi nyo sa akin? Sige po, ayusin na lang po natin. Hindi, dinahilan nyo. May sakit po yung arkitekto nyo. Pinagdadasal ko po, gumaling na po si architect. Kasi mabait naman yung architect na pinadala nyo. Kaya lang yung pinag-drawing nyo, iba. Nagulat ako nung tingnan ko po yung drawing. Sinabi ko, lagyan nyo lang po ng maliit na lugar na pwede ako umidlip. Nilagyan nyo po malaking kama. Ginawa yung condominium eh. Kapag nakita ng mga sisters, ay rumenta kami para sa office, nakikondominyo kayo talaga. Naku, pasensya na kayo, naikwento ko lang kasi para mawala na inis ko. Kasi nga, totoo yun ano, gigigil ka na kasi magalit. Eh, kung ako po'y magagalitin, binanggit ko na ho yung pangalan ng kumpanya nyo ngayon dito para wag na ho magpagawa sa inyo. Anong punto ko? Ako mismo. Kailangan ko mag-struggle. Kaya hindi ko matapos nung ginawa kong homily. No, minsan talaga si Satanas, ganyan ano sister na yung ang ganda-ganda na araw mo, mag-inspire ka, Sister Olive. Tapos dito magagalit ka. Alam nyo, buti na lang ho, nagkaedad-edad na si Michelangelo. Kasi dati ho, talagang ano eh, nakakakain akong 3 kilong patola. Pinapatulang ko talaga. Yung social media ko. Kaya lang, nisip ko, ako ang unang hinihilingan ng Ebanghelyo. So, sige, bati na tayo, using nyo na lang ha. Usap na lang tayo. Kasi nagmamadali ho kami. No, may kinaayos kami. Hindi naman yung opisinang yan na hindi naman para gawing laruan o ano. Meron akong responsibilidad sa foundation. May responsibilidad ako sa mga sisters. Tapos makita ko ginawa yung condominium yung ano, yung isang floor. Eh, paupahan ko na lang din po kayo. Para ba, sayang yung design nyo. Sabi ko kay sister, okay sister, may bago tayong plano. Yung second floor po ay paupahan na lang natin. So anong punto ni Michelangelo? Kaya ako po kinikwento sa inyo. See, even myself, I myself, I have to struggle. I have to fight my own demons. Mga kaibigan, mga kapamilya, kasani side up. yan po ang biyaya ng pananampalataya. Siguro kung hindi rin ako nagdadasal, baka iba na ang nasabi ko. Nagmura na ako, nagalit na ako, uminit na ng todo yung ulo ko. Pero hindi. Ang ebanghelyong ito ngayon ay pinaalalahanan ako na meron akong responsibilidad. Tandaan po natin, may mga manggagawang buong araw na nagsisikap, ngunit nangangambang kulang pa rin ang maiuwi. May mga kabataang nakangiti sa kanilang mga pictures, ngunit tahimik na nagtatanong kung may halaga ba sila. May mga magulang na hindi pinapahalata ang pag-aalala upang hindi madagdagan ang bigat ng kanilang mga anak. Sa ganitong panahon ng ubasan ng Diyos ay nangangailangan ng mga taong magbubunga ng malasakit. Baka may mga taong hindi nangangailangan ng mahabang payo. Kailangan lamang niyang marinig. Narito ako. Makinig ako. Kanina tuloy pinagninilayan ko, no? Nakafocus ako masyado doon sa paano magiging maganda yung aming pinagagawa. Na hindi ko namalayan na binanggit na may sakit pala yung arkitektong nagdi-design sa amin ngayon. Hindi ko nakita yon. Ang nakita ko na inis ko, yung buwisit ko. Kaya gusto ko yan ihingi sa Panginoon ngayon na hindi ko man lang nasabi agad na sana gumaling yung arkitekto namin. Ang inisip ko hindi eh. Hindi nyo nagawa yung pinag-usapan. Kung hindi ko yun ihingi ng tawad eh, para akong pariseyo. Nangangaral ako pero ang buhay ko ay salungat sa aking sinasabi. Mga kasanay side up, mga kapamilya, pagdasal po natin ng isa't isa na naway maisabuhay po natin ang panawagan ng Ebanghelyo na kung paanong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang ubasan. Gamitin natin ito upang tayo ay maging mabubuti, upang tayo ay magkaroon ng malasakit sa isa't isa. Darating po ang panahon lahat tayo ay lilisan sa mundong ibabaw. Yung ikinaiinis ko kanina ay maaaring hindi mahalaga yan sa mga taong mas matitindi ang laban. Walang makain, walang tahanan, may pamilya na may sakit, nag-aagaw buhay. Mga kabataang nawawala sa direksyon, mga Pilipino na hindi alam saan kukuha ng kanilang isasaing. Samantalang ako ang iniisip ko, nagkamali ng disenyo sa pinapagawa naming opisina. Pag iniisip ko, no, at salamat sa Diyos, binibigay niya ako ng biyayang makita ko agad yun. At pag kayo rin po nakikita nyo na sumusobra kayo minsan sa pananaw, sumusobra kayo minsan sa ating pag-uugali, let us acknowledge it with humility. At hindi natin ito magagawa sa sarili lamang nating gawa o gana. Ito ay biyaya ng Diyos. Na ito yung mga munting pamamaraan ng pagsulyap natin sa kanyang banal na mukha. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating programa, sa pagpapatuloy po ng ating pananalangin at pagninilay ngayong araw na ito, maisabuhay nawa po natin ang panawagan ng Ebanghelyo, maisabuhay nawa po natin ang pagiging Kristiyano, at maisabuhay nawa po natin ang biyaya ng banal na mukha ni Jesus. Mga kaserbisyo at kapamilya, sali po kayo sa ating makabuluhang kwentuhan at i-share ang positivity. Magpadala po ng inyong mensahe at katanungan sa ating DZMM Teleradio Viber Line 0919-278-3000. Patuloy niyo po kaming napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa AM Band, sa Metro at Mega Manila, sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamagitan ng The Filipino Channel at I1TFC app. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio Facebook at YouTube channel. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik ang Sunny Side Up.
1: Positive vibes. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrinin sa Sunny Side Up.
1: Nagbabalik po ang Sunny Side Up. Grabe, 82 days before Christmas. Grabe no, 82 araw na lang Pasko na. Pero syempre bago po yung Pasko, Advent muna ha. Kasi we have to follow the liturgical ano. Kaya alam nyo, bilis-bilis ng Pasko no, sumulyap na si Tito Jose Marichan. Nakasilip na siya. Di ba pag pumunta ka sa mall, o kumakanta na ng We Wish You a Merry Christmas at saka ano na, Christmas in Our Hearts, no? Pero salamat po ang mga ka-Sunny Side Up sapagkat finalist po muli ang ating pong programang Sunny Side Up sa Catholic Mass Media Awards. So maraming salamat po sa Catholic Mass Media Awards na finalist po tayo. At alam nyo, 2 taon na tayo magkasunod na nananalo. At salamat po sa award na ito, no? At ito'y pagpapatunay lamang na may nanonood sa Sunny Side Up, no? Kasi ang dami yung nanonood, lalo po sa mga kababayan natin sa abroad. Masaya po ako na nagme-message kayo, na galing kayo Estados Unidos at sa iba't ibang parting mundo, no? Napakaganda po at sarap pakinggan. So, sa pagkakataong pong ito mga ka-Sunny Side Up, ay may makakasama po tayong mga espesyal nating mga panauhin, no? Kasi alam nyo po, si Brother Michael Angelo po, ngayon nagiging abala ko tayo sa pagtulong po at pagdidebosyon po sa banal na mukha ni Jesus. At minabuti po ng inyong lingkod na ngayong araw pong ito ay makasama po natin ang mga sisters behind dito po sa debosyon pong ito. Sila po ay mga sisters from the Holy Face of Jesus Convent na matatagpuan po natin dito sa Hidalgo, no? Sila po ay itinatag ni Mother Teresa Vicente at ikikwento po nila sa atin. Makakasama po natin ngayon ang ating mga sisters, sila Sister Olivia Edeher HFJ, si Mother Teresita Bantillo HFJ at ang kasalukuyang Superior General at Mother Superior ng atin pong HFJ sisters, si Sister Mary Rose M. Reyes. Good morning sisters, good morning po sa inyo.
2: Good morning!
1: Ayan, nakabukas na ba ang microphone ng ating sisters? Nakabukas na ang kanilang microphone, ano? Tama ba? Nakabukas na ang ating, baka hindi naririnig ang ating... Sige, pabatiin natin si sister muna, si Sister Teresita. Sister, please, bati po muna tayo, sister. Magandang umaga po.
3: Magandang umaga po sa lahat.
1: Ayan, sister, saan province po kayo?
3: Iloilo po.
1: O, Iloilo. O. Si Sister Olive, si sister, good morning po.
4: Good morning po sa inyong lahat na nakikinig at... nakakapanood po ng programa ito.
1: Yan. At syempre ang ating Mother Superior, Mother Mary Rose, magandang umaga po sa inyo.
4: Magandang umaga po sa ating mga televiewers ngayong tagapakinig sa umagang ito.
1: Ayan. Salamat po. Ang ating mga sisters po, sila po ang gumagawa ng at gagawa po ng bagong ostya po natin. Sila po yung kinikwento ko po sa inyo, yung Pan de Santo Premium Altar Bread na sa bawat pagbili po natin ng ostya sa mga sisters ay nakakapagpaaral po ng mga seminarista, nakakatulong sa mga sisters at nakakapagpagawa tayo ng mga simbangan at iba't ibang programa ng ating pong Catholic Church. At ngayong umaga pong ito, bukod po sa Pan de Santo Premium Altar Bread na gagawin ng mga sisters at ilo-launch this coming year, January, magandang makwento po sa atin ng mga sisters paano nagsimula ang kanilang congregation at ano ba yung devotion to the Holy Face of Jesus. Sige po sister, kwentuhan niyo po kami sa history ng inyong congregation. Anyone po sister?
3: Ang amin pong congregation ay itinatag po ni Reverend Mother Mary Teresa Vicente dito po sa Quiapo, Manila mismo. So noong October 1, 1986, so last October 1, we celebrated our 40th founding anniversary.
1: Congratulations po, sister.
3: Thank you po.
1: Yes, sister, continue po.
3: Okay. So, si Mother Therese ay na-inspired na to propagate the devotion to the Holy Face of Jesus. But before that, may mga instrumento na ginamit si Lord na kung saan na laman ni Mother itong devotion. But firstly, lalo na nung dumating dito yung exhibit sa Holy Shroud sa Manila Cathedral.
1: Mm, yung Shroud of Turin.
3: Yes, Shroud of Turin. Si Mother Therese po at mga kasamahang madre niya ang inatasang maging custodian noon.
1: Mm.
3: So through that devotion, that exhibit, ang nagkaroon ng ano si Mother na to propagate the devotion to the Holy Face of Jesus. That's why nung September 14, we celebrated the golden anniversary of the devotion to the Holy Face in the Philippines.
1: Mm-hmm.
3: 50 years na po yung devotion dito. So, kaya nagpapasalamat po kami na sunod-sunod po yung mga biyaya ni Lord sa amin ngayong, ngayong year. We celebrated the 50th anniversary of the devotion to the Holy Face in the Philippines and also our 40th founding anniversary. Mm-hmm.
1: Ito yung kasama po natin yung mga crusaders of the Holy Face of Jesus. Yes, Mother Mary Rose.
4: Siguro malaking instrumento rin yung the late architect Zaragoza.
1: Mm-hmm.
4: The, ano ba ano siya? The
3: ambassador.
4: Ambassador ng Spain.
1: Mm-hmm.
4: And he was the one who asked Mother Therese when upon the arrival of this, what do you call that? The Shroud of Turin. Si, from the custom, si Mother ang unang tinawag niya.
1: Mm-hmm.
4: So napakaganda, sabi niya, kumadre, sabi niya ganun, you are the first person who, sabi niya ganun, na makita ang Holy Shroud from Turin.
1: Mm-hmm.
4: And from then, nakisabi
1: ito yung original po.
4: Replica lang
1: replica,
4: naman.
1: Replica.
4: The original is still there in Italy.
1: Ah, in Italy.
4: Okay. So, yung mga lumalaganap na, mga replica lang naman po ito.
1: Mm.
4: So, from there, nakita ni Mother, nagkaroon siya ng puso. Although, that time, si Mother hindi siya Holy Face of Jesus Community.
1: That time, opo.
4: That time, Mother was belong to the Daughters of Mary, Sisters from Naga.
1: Okay.
4: So, to cut the story short, from there, Mother had that inspiration. I want to propagate the devotion.
1: Mm.
4: So, kaya nga po ngayon, meron po tayong to commemorate that September 14 arrival, nagkaroon po tayong convention, sabi nga ni Mother, 50 years, but ngayon po may exhibit din po sa cathedral.
1: Mm-hmm.
4: Pero yung unang tinatag ni Mother ng mga madre.
1: Mm-hmm. Ito yung ka-sister-sister
4: po. Opo, yun po yung unang naging ano ni Mother. Missionary sila.
1: Mm-hmm.
4: Pero kami po, ang pinaka-ano namin, propagation, hindi kami lumilibot na kami mismo, but we have the crusaders. So, yung sila po yung aming mga lay counterpart na
1: yes.
4: Sila yung ano po.
1: At sabi ko nga, interviewing ko rin yan, sila Tita
4: yes.
1: Au na kung paano nagsimula. At dahil ang daming miyembro ng crusaders.
4: Mara.
1: Sister Olive, ano po, kayo po, gano'n na po kayo katagal sa community po natin ngayon?
5: Dumating po kasi ako, patay na si Mother Therese, 1995 December.
1: Ah, hindi niyo na po siya inabutan.
5: Hindi ko na po siya naabutan.
1: Mm-hmm.
5: Opo, pero sa mga narinig ko sa sisters, si Mother, at the start po kasi talaga, parang ang akala lang ni Mother, magdi-distribute lang siya ng Medal of the Holy Face. Kasi
1: mm-hmm.
5: yung parang, kasi nga po nabanggit po ni Mother Mary Rose na Daughters of Mary po siya that time.
1: Mm-hmm.
5: So, friend po niya ang mga Zaragoza. Si Mama Pilar, yung pong asawa ni Jose Zaragoza, Architect Jose Zaragoza. So, nung nag-visit po siya sa bahay nila Mrs. Zaragoza, parang ang ano lang po doon is parang to distribute the medal,
1: the medal
5: of the Holy Face of Jesus.
1: Mm-hmm.
5: Pero yun nga po, dahil parang it's another call and another mission na ibinigay sa kanya ng Panginoon na napagnilay-nilay niya.
1: Mm-hmm.
5: So napasok po siya. Or ito po yung parang naging way para po ma-propagate yung devotion. At yung una po, wala pa ng mga madre, nabanggit po ni Mother
1: mm-hmm.
5: na crusaders muna po talaga.
1: So nauna ang mga
5: yes,
1: lay
5: po,
1: pala.
5: Yun po, crusaders.
1: Beautiful.
5: Kasi po parang gusto niyang tumulong, siyempre po, ito po yung parang yung mga tao na nakita niya na na-touch po, no? Doon
1: mm-hmm.
5: sa devotion ng Holy Face of Jesus, bago po na itatag ang Sisters of the Holy Face of Jesus.
1: Kaya pala mas matagal at
5: yes,
1: mas mahaba ang crusaders natin. Beautiful, ano? Si, para sa kaalaman po, Kate, can you tell us more who Mother Therese is? Kasi di ba siya po'y anak ni Vicente na national artist. Sige nga po, sister, kwentuhan niyo po kami.
3: Mother Therese is the daughter of the well-known sculptor, si Don Maximo Vicente.
1: A national artist.
3: Yes. So siya po yung the only daughter, pero 11 kasi yan sila. Pero wow. Sa before her, puro lahat hindi na tuloy yung mga na miscarriage siya ganon. Tapos bali parang naging siya ang naging eldest tuloy. Bali apat sila yung magkakapatid, siya, tapos yung si Ricardo. Ang iyon si Ricardo ay namatay during the yung World War II.
1: Okay.
3: Yon, tapos ang isa si Don si Maximo Vicente Jr. Architect yun siya. Namatay na rin po siya. At yung ang nabuhay na isa ay bata pa, namatay din ng sakit. So bali sa dalawa talaga yung magkapatid na nabuhay hanggang sa katandaan nila, si Mother Therese at si architect Maximo Vicente Jr.
1: Mm-hmm. So si Mother Therese po, nung siya po ay nanggaling sa isang community, tinatag niya itong Sisters of the Holy Face of Jesus, no? At sa kasalukuyan, ilan po ang mga sisters natin ngayon?
4: At present po ang 21 po tayo.
1: 21. At ano-ano po ang mga mission at ministry po ngayon ng Sisters of the Holy Face for the education of our viewers?
4: Opo. So at present po ngayon, meron tayong tatlong mission houses.
1: Okay.
4: Sa Alaminos po, wherein our sisters in charge of the catechetical sa parokya, and then ang isa po ay nasa Bishop's House, and then ang isa po sa adoration. So isa po kasi sa atin, aside from our propagation of the devotion, mas ano po tayo yung ating devotion sa Eucharist. Kasi the devotion of the Holy Face, kung makikita nyo po kasi yung ating medalya, in front of it is the suffering Christ, the bloody one, and then the other one is the Eucharist. So we cannot separate this devotion. Kaya nga po, aside from our devotion ng Holy Face, palagi po tayong merong Eucharistic adoration. Mm-hmm. So yung ating mga sisters doon sa Alaminos, ganun din po. Sa Cagayan Valley naman po, sa Balesteros, ang mga sisters po natin, andun yung mga Crusaders, parang sila yung spiritual mothers doon. Mm-hmm. Then we have the small school. Tsaka mayroon tayong mga yappers, yung Young Apostles of the Holy Face. Mm-hmm. Yung Crusaders, ito yung mga old.
1: Mm-hmm.
4: And then yung mga youth, yung yappers, and then meron na yung mga little friends, yung mga chikiting, mga elementary po. So tapos sa Pampanga, ganun din naman po, sir.
1: So bagay na bagay po talaga sa inyo pala ang paggawa ng ostya talaga, dahil po yan ang inyong mission. Di po ba? Ang banal na mukha ni Jesus at Eucharistia, no? Ano po yung school doon sa Balesteros po, na sa Balesteros po ba yan? Opo.
4: Ito po ay natawag po kami doon because of the former late Father Roger Cortez. Kasi doon sa Balesteros, napakaraming aglipay.
1: Okay.
4: So parang inspiration po doon na punta yung mga sisters and magtatag ng maliit na school. So napakahirap po nung starting namin doon, but siguro talagang God's will, no? So kahit papaano, nag-close tapos na-open uli because of financial din. But nowadays, hanggang grade 6 na po siya.
1: Wow, beautiful. At ito, mga kasaniside at kapamilya, ang kanila pong school is not operating for profit. Ang school po nila ay operating in the name of charity. At ang nakakatuwa dito, yung majority ata na nag-aaral doon ay mga hindi Katoliko. Di po ba? Mga galing sa kapatid natin sa Aglipay at ibang mga at walang pong tinatangi ang ating mga sisters. Kaya I'm inviting you na sa mga nanonood po dyan, ay wini-welcome po natin yung mga nais pong mag-donate, nais pong tumulong for scholarship ng mga kabataan ito. And we honor the Sisters of the Holy Face of Jesus for this beautiful mission. Kasi imagine niyo po, this education, Christian education, Catholic education ay ino-offer natin hindi lang para sa mga Katoliko, kundi sa mga nais matuto ng may values, no? Nakikita po natin dito yung kahalagahan ng mission, na hindi na lang ito pagdedebosyon, kundi may mga actual. At sisters, kwentuhan niyo po ako, sapagkat meron ako nabalitaan na may programa kayo na ang tawag po ay yung mukha ng Kalinga. Kwentuhan niyo nga po kami kung ano po itong mukha ng Kalinga. Anyone, sister?
5: Actually, ito pong mukha ng kalinga ay noon po, noon pa siguro mga a year ago na po natapos na po siya, 1 year. Kasi meron pong isang sponsor na nag-ano sa amin na to support this program Mukha ng Kalinga. So ito po ay about din po sa devotion ng Holy Face of Jesus. So yung kahalagahan po nito, kung ano po yung devotion. So dalawa po kaming anchor, no, ni Sister ano, Sister Princess that time. Pero
1: si Sister Princess natin,
5: yes,
1: ngayon.
5: Yes, oh, yes, yes po, so, si Sister Princess.
1: So, ibig sabihin, kayong dalawang anchor, meaning
5: kami po yung kami po yung katulad po ninyo.
1: Ah, ganito na.
5: Oo po.
1: Sa program
5: sa Veritas.
1: Ah, sa Radio Veritas.
5: Sa Radio Veritas po.
1: So, Mukha ng Kalinga.
5: Oo, Mukha ng Kalinga.
1: Sana tinuloy-tuloy yun. Magandang. Anyway, diba? Magkaka-studio naman tayo. Buhayin natin ito yung Mukha ng Kalinga. Buti nabanggit, ngayon ko lang nalaman na meron palang Mukha ng Kalinga. Okay, please continue, Sister.
5: So, yun po. Kami ni Sister, every, ano po yon, every Tuesday yun, Mother, no? Every Tuesday po.
1: Nang gabi?
5: Nang gabi po.
1: Oo.
5: 9 o'clock.
1: Alam mo yung mga tao, kasi kung maraming nanonood, gabi at saka madaling araw. Oo. Oh. Oh, hindi pa natutulog at saka patulog pa lang. Okay po. Continue, Sister.
5: So, yun po. Parang it's a God's providence po nang dumating. Kasi nga po, magsi-silver anniversary ang devotion to the Holy Face, yung pagdating po ng devotion dito sa Pilipinas, at it's at the same time magfo 40 years din po ang community namin. Parang it's God's providence po na dumating po siya sa community. Actually po, to tell you frankly, hindi naman po kami, ako po personally, hindi naman po kami parang magagaling po magsalita. Pero yun po, parang andun yung grace po talaga ni
1: naman.
5: Lord. Opo. Yung parang umasa lang kami sa grasya ng Panginoon. Especially kami po ni Sister. Ako naman po sa sarili ko po, parang medyo mahiyain po kasi ako talaga.
1: Oh.
5: Especially pag yung haharap po sa camera or anything. Pero pag
1: tapos kayo nailagay doon, ano? Oh, the irony of it.
5: Ako pong nailagay doon. Pero ang ano po doon is at least po through that, kahit isang taon lang po siya, na kumbaga parang marami ding mga na-touch na tao na
1: galing.
5: Hindi rin po pala nila alam yung devotion.
1: Mm-hmm.
5: Kala po kasi namin dahil ang Crusaders ay national, yung marami rin pong members ang Crusaders. Akala po namin
1: yun na yun.
5: Marami na pong nakakaalam ng devotion.
1: Yes, hindi pa.
5: Yung pala, marami po pong hindi nakakaalam.
1: Mm-hmm.
5: And parang through that program po, marami pong na-touch, especially po yung kapag dinarasal po namin yung ano, yung Chaplet of the Holy Face of Jesus.
1: Yes.
5: It takes only 5 minutes po. So parang may mga nangihingi po ng copy, how to pray, parang ganun. So parang hindi mo talaga mamaliitin, no, yung parang yung ibigay na kahit na maliit na grasya sa inyo ng Panginoon. Siya po talaga yung nagbibigay po ng parang strength po, no.
1: Beautiful.
5: Sa isang person kapag
1: yes,
5: pag ginusto po niya, mangyayari at bibigyan kanya talaga ng lakas.
1: Beautiful.
5: At grasya.
1: Beautiful. Pwede ba natin dasalin mamaya yan,
5: yung chaplet
1: no? Pagkabago matatapos. Kasi ako rin po, nung nasabayan ko po magdasal ang mga sisters, no? Una, nung nagpe-prayer sila sa, ito ay inaniya natin sila, napakaganda po ng chapel nila dyan sa may Hidalgo, no? Sa 1111 R. Hidalgo, Quiapo, Manila. Madali lang po itong makita. Lumalabas sa ways at katabi ng school na pinamumunuan ni Father Paul Gongon, ang ating kaibigan, ang Nazarene School, no? At alam nyo, ako po ha, iba ko talaga yung presence, lalo na pagka nakasabay niyo yung mga sisters sa pagdarasal. At nung dinadasal nga yung chaplet, you know, I really felt something different, no? At tama po kayo, eh, Sister Olive, eh. Marami pa pong hindi nakakaalam talaga ng devotion. And I'm sure marami nanonood sa atin dito ngayon, no, na hindi pa nila talaga alam, no, ang devotion ng banal na mukha ni Jesus, no. So sa pagkakataong ito, paano ba namin mauunawaan ng isang ordinaryong katolikong gaya ko ano ba ang devotion sa banal na mukha ni Jesus, sisters?
3: Okay. So, ang devotion sa banal na mukha ni Jesus ay itong sa, para sa amin, ito ay devotion sa kanyang paghihirap, kamatayan, at kanyang muling pagkabuhay. At also, ang binigay itong devotion because of reparation, pagbabayad sala sa mga kasalanan natin na nagawa, lalo na sa blasphemy. Ito kasing devotion nagsimula sa France, sa isang madre na kinatawag na Carmelite sa Tours, France, si Sister Mary de Saint-Pierre. Kaso lang Carmelite siya, so ibig sabihin, cloistered nun siya sa OCD.
1: So doon po nagsimula talaga yung
3: devotion doon po. And then, mayroon siyang katuwang lalay, si Leo Papandopont. Yan ang...
1: confraternity.
3: Yan nagsimula ng confraternity ng Holy Face. Na kung saan kasi, dahil siya, cloistered nun siya, hindi siya pwedeng mag-propagate ng devotion.
1: Siya pwedeng lumabas. Kapag sinabi pong cloistered, para sa kaalaman
3: sa
1: po, diba?
3: Po.
1: Nasa loob lang.
3: Sa loob lang po.
1: Sila sister hindi cloistered kung hindi wala ho dito ngayon sa studio yan. Opo, okay po.
3: Continue. So, yung body seat, si Leo Papandopont, siya po yung nag-propagate ng devotion na binigay kay Sister Marie de Saint-Pierre. And then, dalawa kasi yun ang binigyan ng yung mga mensahe ng Holy Face na devotion. Ang isa, si Blessed Mother Pierina de Micheli, ito naman sa Italy, sa Milan, Italy. Siya, tawag nito, bali ito talaga siya ay maraming mga communication with the Lord na
1: visions.
3: Not just vision, may mga experiences siya na talagang nag-aano sa kanya si Lord, nagbibigay ng mga mensahe. The same pa rin, reparation pa rin, kaya pagbabalay, bayad sala. So itong dalawang madre, although na ito kasi si Sister na Marie de Saint-Pierre, 18th century, ito naman si 1945, ganon. Bali, parang pareho pa rin ang kanilang mga pinsahe na binibigay sa kanila. Ibig sabihin, parang binibigyan ng emphasis ni Lord na bigyan talaga ng halaga itong devotion sa Holy Face.
1: Beautiful. Sisters.
4: Kung maano niyo po laging sinasabi dun sa mga mensahe, whoever contemplates me consoles me. By really looking the Holy Face, you console. Kaya nga napakaganda po yung motto ng mga crusaders natin, Radiare Coram Omnibus, to radiate before all the lovable features of God, that God's splendor may be revealed. So how can you share, radiate this face if you are not looking at Him? Kaya nga po, napakaganda yung ating Holy Face na nandun sa atin na ginawa natin, na makikita natin by merely looking at Him, you consult Him. Because kung makikita nyo po yung face, hindi siya, first glance mo talagang, ako may experience, matakot ako eh. The first time, kasi ang alam kong face dun sa aming simbahan, yung gwapo,
1: the resurrected,
4: Pero nung pumunta ako sa kumbento, parang hindi ko ma-accept na ganun siya, no? Pero kasi dahil hindi ko kilala yan, hindi ko alam yung Holy Face. But nowadays, napakarami nating makikita na by just going there. Kaya nga yung ating altar doon sa ibaba, ang Eucharist eh. Pag tinignan mo yung nataas, Holy Face, the medal, and then sa baba yung adoration natin.
1: Yes, the tabernacle.
4: Yes, sabi ko nga na napakaganda po na makita lang natin. Na, siguro kahit sa isang tao, sir, no, makita natin ang tao na pag makita mo yung mukha, maabanagan mo eh, malungkot, masaya. Pero yung mukha ni Jesus, by me looking at this, makikita yung serenity, yung tranquility na napakaamo.
1: Beautiful.
4: Bagamat marami siyang dinalang sufferings.
1: Beautiful.
4: Yan po yung ano natin.
1: Maganda ho, no? Inaanihan po natin ang mga kasani side at mga kapamilya. Bumisita po kayo sa chapel. Makikita nyo po doon pagpasok nyo yung sinasabi ni sister, ang bubungad sa inyo doon. Yung larawan ng banal na mukha ni Jesus na nandoon sa altar at sa baba nun yung magandang tabernacle at yung pinaka-altar table. Ang design po nun yung pelikan, di ba? The pelikan. Ito yung pag-aalay ng sarili. At itong nakarang October 1 po, nandun po tayo, pinasinayanan po ang pagbabasbas ng sisidlang pilak, no? Yung milagroso kasi, ikwento nga natin yun, sister, yung makikita nyo po dun sa may bandang kanan, facing the altar, nasa kanan siya, backwards, nasa kaliwa siya, nandoon inilagay po yung Holy Face replica picture na inilagay na po sa isang silver na lalagyan at napakaganda po nung pagkagawa nun sapagkat yung pilak, ang design po niya nung frame ay yung Arma Christi. Pag sinabi pong Arma Christi are the symbols that relate to the passion and death of Jesus. At nakalagay po doon yung teka. Pag sinabi hong teka, ito yung mga relic. And these are first class relics ng 12 apostol. No, kanilang damit, kanilang bone, kanilang ex-carne o yung flesh nila, nakalagay po doon. At yung relic ng true cross, yung totoong cross ni Kristo kung saan siya ipinako. At napakaganda po ng katikismo na sapagkat napapalibutan ng banal na mukha ni Jesus ng kanyang mga kaibigan, ang 12 apostol, na siyang nakasilay sa kanyang paghihirap, sa kanyang kwento, sa kanyang pagmamahal sa mundo. At bakit ito minabuti ng mga sisters na ilagay ito? At alam niyo po, milagroso po itong larawang ito. Sister, kwento niyo nga kung ano po ang kwento nito, nitong larawang ito.
3: Ano po, during kasi nung 2015, nasunog po kasi yung convent namin.
1: 2015?
3: Yung old house. Ngayon, so parang milagro na isa ito sa na-save itong...
1: Na hindi nasunog.
3: Oh, nasunog. Oh. Na ang kaniyang frame ay nasunog. Pero ito, papel lang ito eh.
1: Ay, hindi nasunog. Oo, ano po?
3: Ito. See? Kaya yun ang naan namin. Parang,
1: na nasunog yung pinaka-frame niya.
3: Oo, pero siya.
1: Pero siyang hindi nasunog. Na, wow.
3: So, parang we take it as miracle na inano, na na-preserve.
1: Beautiful.
3: During the sabing fire.
1: Oh, galing. Alam niyo, we invite you to, ako nung una ko nakita yon, may presence talaga eh. Di ba yung talagang mag, alam mong banal, alam mong may something dito sa larawang ito. Kaya minabuti po ng mga sisters at kami pong taga-suporta ng debosyon. Ako po ay membro ng Confraternity of the Holy Face of Jesus. Ito po ay samahan na inspired by DuPont. No? Tama po ba pagkabing yeah. DuPont? No? Kaya pag tinanong kami, sino ang inyong inspiration founder? DuPont. Di po ba? Parang aircon, ano? Di ba? DuPont aircon, ano? So, kami po ay samahan and we invite yung ating po mga kasani sa IDAP na pwede po kayo magmiyembro. Ang ating mission lang po ay simple, suportahan ang misyon ng sisters at ng devotion at ng crusaders. Dahil nakakalat ang mga crusaders sa buong Pilipinas, we fund their mission, no? We support them by our talent, time, and treasure. Ano po? Hindi lang tayo nagbibigay ng pera o na pwedeng magamit sa misyon, kundi panahon. At alam nyo, pag we invite you, pumunta po kayo, laging open po ang... Wala kayo pupunta ng alas 12, ano po. Siyempre, tutulog yung mga madre. Sabi, open pala. Ano, 7-11? So, pumunta po kayo any time of the day. Magsimba po kayo. Mamaya, kikwento ng sisters ang schedule. Pero ako na po nagsabi sa inyo, nakalagay na po sa magandang retablo in a silver casing. Ang nagpangalaga dun sa larawang yun, hindi naman yung silver, kundi yung mga nakakalagay doon, yung mga parte ng katawan ng mga santo at lalo ng true cross. At ang pinakamahalaga ay yung larawan ng banal na mukha ni Jesus. At alam nyo, nakakatuwa sapagkat ngayon, kasi mataas po yung sa altar eh, kahit ako hindi ko maabot eh. Kahit tutumingkayad ako, magmumukha na may grade 2 na umaakyat dun. Baka makurot pa na, hindi sabay nanay nito, ang likot-likot. So minabuti ng mga sisters at ng community na yung ordinaryong papel na milagrosong yon. At marami nagkikwento na marami may kwento pa daw na lumuha yan, may kwento ng kagalingan. At ito ay kikwento natin itong debosyon nito in the coming weeks, no? At ang programa ni Michelangelo po ay ipopromote natin ito linggo-linggo, itong debosyon nito. At Sister Olive, mag-ready na kay Mr. Princess, ibabalik natin yung programang yan. Bakit? Ang daming nahipo eh. Di ba, mas dapat nga yung mga nagsasalita, yung mga ayaw magsalita, hindi kagaya dyan sa Congress. Salita kayo ng salita. Hindi na kayo nakatulong, nakapanakit pa kayo, di ba? Dapat ngayon, ako lalo yung mga OFW, sister, with the advent of technology now and internet, gamitin natin ito to propagate. Then or the more, kailangan nating masulyapan ang mukha ni Jesus. Kaya sa mga malapit po dito sa Maynila, sa Hidalgo, bumisita kayo. May devotion lagi dyan every Tuesday, sister. Tama, anong oras po ang misa natin at devotion?
4: Yung ating pong novena. Ay 7:45 and then 9 o'clock ang misa.
1: Ang misa, sa umaga.
4: The afternoon po, 4:45 yung holy hour, and then 6 o'clock po.
1: Every Tuesday po yan. Every Tuesday, no? At nagpaplano na rin po ang community na magkakaroon po tayo ng Pilgrim's Day, no? Na once a week, na maybe weekend, para sa mga hindi makapunta, no? Because we want it na mailapit ang debosyon sa kanila. Alam nyo ho, nakakatuwa nung nailagay yung retablo, nagkagulo yung mga tao, nakahawak kasi mababa lang siya, nakakawakan mo, nakakatok mo, dahil sabi, diba, knock and it shall be open to you, kinakatok ang mukha ng Panginoon. At alam nyo po, abangan nyo po kung gusto nyo pong ang debosyon ng Holy Face ay makabisita sa inyong lugar. Mamaya po, i-announce po namin ang number ni Mother Superior siguro at ng community kung paanong mapopromote at makabisita dyan sa lugar ninyo, sapagkat maraming plans na maikala talaga ang debosyon ito. Nako, magpapatuloy po tayo, magko-commercial break po muna tayo, at pagkatapos po nito, ipagpapatuloy po natin ang pag-uusap natin tungkol sa debosyon sa banal at mapaghimalang mukha ni Jesus. Kasama po ang Holy Face of Jesus Sisters dito sa Hidalgo. Nagbabalik po ang Sunny Side Up.
0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrinin sa Sunny Side Up. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away! Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
8: Maraming salamat sa University of Perpetual Help System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradyo bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas, at Best AM Radio Personality na si Alvin L. Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan.

0: palitan kumpirmado. Ta-ta-ta, Radyo Patrol. Servisyong sigurado. Ta-ta, DZMM.
1: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S-Rental. Una sa balita, una sa public service.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Basta AM-DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrinin sa Sunny Side Up.
4: Nagbabalik po ang Sunny Side Up. O basahin po muna natin ang anyong mga mensahe. Blessed Sunday morning po, Brother Michael. Watching from Camarin, North Caloocan, si Julius Bangalando. Si Tita Lina Ho ng Plaridal, Bulacan. Good morning and blessed Sunday, Brother Michael Angelo Brin. Watching and listening Sunny Side Up every Sunday. Si Alejo Aganon. Good morning, Brother Michael Angelo. Watching from La Union, no? Si Sara L.A. Watching from Sunny Side Up mula sa Los Angeles, California. Si Emery Tita Figuera, good morning ka Sunny Side Up, Brother Michael Angelo. Happy Sunday to you. At ito, nanonood po iba natin mga kaibigan. Ito, iyayain ko maging maging confraternity. Sila Tita Evie Pimentel at Tita Lydia Pimentel ang ating mga kaibigan na lagi kong kasamang kumakain dyan sa Rockwell Power Plant. O tita ha, ibo-volunteer ko na kayo sa mga sisters na kayo ay magiging parte na ng confraternity of the Holy Face of Jesus. So, sa ating pong mga kasani Side Up dyan na nanonood na may kakayahang makatulong financially at makapaglaan ng kakaunting oras po ninyo para sa pagdidebosyon, I'm inviting you. Kami ho ni Brother Michael Angelo kasama ang aking mga kasamang artistang katoliko sa mula sa GMA7 at ang ilan nating mga matitino, ulitin ko, matitinong lingkod bayan ay tumutulong po at ngayon po ay membro na rin po ng Confraternity of the Holy Face of Jesus. Kung kayo po ay interested po na makasali sa amin, mamaya po ay i-announce po namin yung number kung saan po pwede po kayong makipag-ugnayan. At ang mission lang po natin at ang ating pong special na mission ay suportahan financially sa abot ng ating makakayanan ang sisters at ang kanilang mga mission, sapagkat ang dami po nilang mga magagandang activities kagaya ng feeding program. Pwede po ba ikwento nyo sa amin itong feeding program at yung ibang mga programang napag-usapan po natin na atin pong gagawin ngayon? Please, sisters.
5: Program po, yung feeding program po every first Tuesday of the month. So we invited yung mga sa kapaligiran po ng convent sa Quiapo, yes, na pumunta po doon. Una po, nag-a-attend po sila ng misa, mm-hmm, and then catechesis, and then papakainin po sila. At the same time, meron din po kami, kasi po isa po sa mga apostolate ng mga sisters is yung formation of the laity. At apart po, na-mention po ni Mother kanina yung crusaders and young apostles. Ang young apostles and little friends of the Holy Face of Jesus. So, sila po ay tinuturuan din na mag-debosyon sa banal na mukha ni Jesus. Mag-pray po ng Holy Hour. At the same time, pinapakain po sila every Sunday and Tuesday din po.
4: Mm-hmm. So, ito yung sa four mission stations natin.
5: Yes po.
4: Okay. Sa, ulitin po natin, saan po ito? Sa may...
5: Sa Pangasinan.
4: Pangasinan.
5: Sa Pampanga, Balesteros, Cagayan, at dito po sa Manila.
4: Sa Manila, no? Okay. Alam niyo, kung di ako nagkakamali, around 15,000 members ang Crusaders sa ating tansya. Di
5: around
4: po ba?
5: Mga 17 po.
4: 17 na. O, kita nyo po yan. So, ang nakakatuwa po na umiikot po yung ating icon po, di ba? Yung icon of the Holy Face. At ang ganda po ng plano ng ating mga sisters is to create more icons sa different regions para ito ay nakakaikot. Kasi nga, yung icon nasa Pampanga pa ngayon, hindi pa tapos. At marami nag-iintay. Kaya lang, sabi ng mga sisters, yun nga, bago makaikot yung icon, baka nakabalik na si Lord, no? Dahil ang nakakatuwa, dahil ang daming pumupunta, and we encourage our bishops, no, mga nanonood pong ating mga obispo ngayon, at ang ating mga kaibigan, mga pare, na yes, you may welcome and abangan nyo po yung pagdating ng debosyon sa inyo mga kanya-kanyang parokya and diocese, sapagkat especially this time, sa nangyayari sa mundo, sa nangyayari sa Pilipinas, we need reparation for the sins of the world and reparation sa ating mga personal sins, no? At yun po ang maganda po sa pagtingin natin sa banal na mukha ni Jesus, hindi niya tayo tinitingnan ng may paghuhusga. Di po ba, no? Lalo ngayon, sister, na parang ang bilis sumusga. Kita niyo ako kanina, muntik na. Diba? Inis ako eh. Diba? Pero diba, yan ang hamon sa atin na sa panahon na ang bilis magturo. Ang bilis magsabing, hindi, kasalanan mo yan, hindi ako gumawa niyan. Ikaw, naniniwala ko na napapanahon. Napapanahon po ang debosyong ito, no? At nakakatuwa nga po, gaya na binabagit ko sa inyo, this coming next year, ilo-launch na mga sisters ang Pandisanto Altar Bread. Na imagine niyo po itong altar bread na ito, na gagamitin sa pinakamataas na antas ng pananalangin, ang banal na Eucharistia. At ang nakakatuwa, yung gagawing ostya ng mga madre ay hindi lamang para tugunan yung kakulangan ng supply nito, dahil nagkakaroon ng kakulangan ng supply, no? Ang hirap makabili ng ostya ngayon, kahit marami ng sisters ang gumagawa. Nagdagdag ang mga sisters sa misyon na ito, na gawin ito, because ang pagdating ng misyon ng Pandisanto Altar Bread ay, kinikwento ko kasi ito linggo-linggo, sister, na excited kami na bumili niyan, sapagkat sa bawat pagbili natin po ng isang pakete, kaya nga ilo-launch sa mga sisters ang programang isang pakete, isang pananampalataya movement, kung saan tayo mga Katoliko, isang pakete lang, bibili tayo, kahit isa lang, suporta natin sa pagpapaaral ng mga seminarista, sa mga maras marami pang bokasyon ng mga sisters, sa mga kabataang kababaihan diyan na nanais pong sumunod sa tawag ng Diyos sa paglilingkuran bilang isang madre. Nandito po ang Holy Face Sisters. Handa po kayong tanggapin at i-form, ano po? Yung Pandisanto Altar Bread, yan ang tutulungan yung mga matatandang pari. Alam niyo, sister, yun ang isang maganda dyan. Narinig ko na ang isang gagawin ng Pandisanto Foundation is hindi lang magpaaral ng seminarista, tumulong sa mga madre, kundi tulungan din yung mga paring kapos sa iba't ibang prelatura at apostolic vicariates na walang maayos na financial capacity para magmisyon, no? Sila dapat tulungan, mga simbahang hindi mapatapos. Imagine niyo po, bumili tayo ng magandang ostya na sigurado natin at na-promote natin ang Eucharistic dignity and worship, and yet sa ostyang ito ng Pandisanto, nakapagpaaral ka ng mga susunod na mga banal na pari at mabubuting pari at mga banal at mabubuting madre, susuportahan nito ang misyon ng debosyon ng Holy Face of Jesus. Ano po? Sisters, kung kayo po tatanungin ngayon, ano po ang mga susunod na hakbang ng community at ng congregation at ng crusaders para mas mapaigting pa po ang debosyon sa banal na mukha ni Jesus?
5: Siguro po, dahil kung tayo ay may mga financial na tayo, supporters, mas papailalim pa natin at mas mapapalaganap natin itong devotion at yung tulad sinasabi niyo po, no, na magkakaroon tayong mga different icons sa bawat regions, mm-hmm, na napakaganda ito, kasi so far po ngayon talaga, isa lang yung icon natin na umiikot. Mm-hmm, mm-hmm. So, with that kind of plans na magpapagawa tayo ng mga different icons per regions, mm-hmm, so napakaraming regions, and then marami naman tayong mga bishops na mga welcome naman po yung Holy Face. Siguro, mapapalagana pa natin ng mas lalo pang lalago yung ating devotion.
4: Mas malalim.
5: Mas malalim, mm-hmm, pa po. At marami pang anong mga tao na lalapit sa kanya. Kasi alam, mm-hmm, natin na ang devotion, ang Pilipinas, masyado tayong maano sa ano yun, sufferings, na pagka tayo ay may problema, umiiyak tayo.
4: Yes. At, ang ating pagdidebosyon sa Mahal na po ang Jesus Nazareno.
5: Yes.
4: Ay nakaduktong dyan sa Holy Face dahil yan ay ganang. At nakatuwa po ang nasasakupan po ng parokya, ang convent ng Holy Face Sisters at Chapel sa pangunguna ng ating kaibigan si Reverend Father Jade Licuanan. Ano po, sister?
5: So, yun po. And then, siguro, continue po natin yan kasi hindi man natin po kasi masyadong maaning plano, but we are only talagang depending kung ano talaga ang leading ng Banal na Espiritu sa atin.

0: Ni side up. Si Brother Michael Angelo, yan ang pinagkakabalan ko ngayon, ang pagsama sa mga sisters, no? Kung naging babae ako, baka nakabelo na rin ako ngayon, ano? Eh wala lang hong madring lalaki, di po ba? Pero alam nyo, kami o, kasama ng aking mga kaibigan, hindi namin kinahiya, we are promoting and supporting not just the religious sisters of the Convent of the Sisters of the Holy Face of Jesus, but we are promoting the devotion to the Holy Face of Jesus. And we are using our time, talent, and treasure. At kaya inaanihan ko po kayo. Sister, pwede nyo bang ibigay ang inyong number, i-announce natin sa mga nais gustong tumulong financially, magsimba, mag-volunteer. Diyan, ha? Hindi lang ko kailangan yung financial. Time nyo, yung talent ninyo. Baka pwede po kayo makatulong sa ating mga sisters at sa devotion po ng Holy Face. No, habang inaantay pa natin yung ostya, dahil I'm sure marami nang gustong bumili, mag-alay ng ostya sa mga parokya nila, pero habang wala pa, ito po, sister, pwede nyo po bang i-announce ang inyong number? At i-flash natin ito sa screen, guys, kung pwede. Sige po, sister.
1: Ano po, 0975
0: 0975 296
1: 296-52-11-11.
0: Sige po, sister, pakiulit po,
1: 0975-296-52-11-11.
0: Yan po, dyan po kayo magte-text or tatawag. Sa inyo po ito, no, mother, sa community po itong number nito. 0975-296-52-11. No, ulitin po natin, ha. 0975-296-5211. Pwede nyo rin pong tawagan o i-text sila, sister, kung gusto nyo magpa-pray, magpadasal, maisama kayo, dahil lagi po silang nakaluhod sa Blessed Sacrament at idadalin. Ako po hindi naman, no, sa pagmamalaki. Ano? Dahil wala tayo may pagmamalaki. Simula ho na naging mga kaibigan ko itong mga sisters natin na bisita ngayon, at aramdam ko pinagdadasal nila ako lagi. Nararamdaman ko po, gumagang ang buhay ko, magaang ang lakad para sa akin, at medyo tumatangkad ako. Pag ako ko tumangkad na, alam nyo na, milagro na talaga yan, ano? Pero alam nyo po, salamat sa prayers ng sisters, at sila po ang naging prayer warrior po na, prayer warriors po natin. So muli sa mga kasani sa IDAP, nandito man kayo sa Pilipinas o sa ibang panig ng mundo, you may reach sisters, the Sisters of the Holy Face of Jesus, sa 0975-296-5211. Again, 0975-296-5211. Pwede kayong tumawag pag gusto nyo po mag-donate, magpadala ng inyong tulong, gusto nyo mag-volunteer, gusto nyo maging membro ng Confraternity of the Holy Face of Jesus, or maging parte ng Crusaders of the Holy Face of Jesus. At alam nyo, maganda po ito, dahil isa sa magiging plano namin at tutulungan namin sila, sisters, kung paano natin madadala ito sa bahay-bahay. Na hindi lang kasi ang program natin ngayon, sisters, kagabi ko pa po ito pinagdadasalan, no? At ngayon ko lang na-realize, I'm sure marami nagtatanong, paano kung wala pa ito sa aming parokya, wala pa sa diocese, pwede ba kayong magpadala sa amin ng program o ng dasalin na pwede naming iluklok ang mukha ni Jesus? I think that's a good vision, no, sister? Naisip ko ngayon na, di ba, na enthronement of the Holy Face sa kada bangay. At ito yung pwedeng gawin din ng ating mga crusaders. So, muli inaanyayahan ko po kayo na i-welcome po natin sa ating mga tahanan, at kayo mismo ay mabasbasan ng banal na mukha ni Jesus. At inaanyayahan po namin kayo na bumisita sa Hidalgo, sapagkat naka-expose ngayon at naka-display ang mapaghimalang imahin. Yung imahin na hindi nasunog, imahin na maraming gumaling, maraming na-bless, no? Puntahan nyo po ito sa convent dyan sa 1111, R. Hidalgo, Quiapo, Manila, no po? Ayan po, ulitin daw po natin ang ating numero, 0975-296-5211. Ayan, nasa screen na po. No, nasa screen na po, no? 0975. Ayan na, sister, may mga tumatawag na sa iyo, no? Diyan mo malalaman, marami ho nanonood dito, no? Yung isang bisita natin na may negosyo ng pagbe-bakery, ang dami niya naging franchisee, no? Nagtinulungan natin na makilala ng mga tao. So, please help our sisters. No? Please help our sisters. At pag dumating na po ang Pandisanto Altar Bread, sama-sama nating gamitin ang debosyon na ito at misyon na ito para makatulong. No? Ayan, dami nang tumatawag sa inyo, sister. Ano? At blessing.

Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrinin sa Sunny Side Up. Maging in sa mga balitang may pakialam ka kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap susunod na.

0: Gising bangon ng oras natin, 6:03 Sunday morning.
1: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
2: Anong ganap?
1: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
2: Anong ganap?
1: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung
2: anong ganap?
1: Anong ganap?

0: Thank you. Good morning, kapamilya. Good morning po sa ating lahat. October 4, 2026. Araw po ng Linggo, 82 days. Bago po ang araw ng Pasko. Good morning. Good morning. Good morning.
1: Good morning.
0: Narito na po ang alarm clock ninyo tuwing weekend. Good morning, kapamilya. Ako po si Christian Yosores.
2: At ako naman po si Victoria Tulad. Kami po ang inyong mga kaservisyo at kapamilya kasama po sa balita at impormasyon tuwing weekend.
0: Aba, syempre dito lamang po yan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel. Para po yan sa mga balitang kumpirmado.
2: Serbisyong sigurado para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko, i-follow at i-like ang DZMM Teleradyo Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradyo YouTube channel. Higit 1.5 million na po tayo, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
0: Mahalaga po ang boses ninyo mga kaserbisyo at kapamilya, kaya sumali sa ating talakayan, mag-send sa aming Viber number 0919-278-3000 o kaya naman po sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo at babasahin po namin yan later. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung anong gana.
3: Good morning.
4: Anong gana?
0: Good morning, kapamilya. Happy Sunday, first weekend. First Sunday po ng Oktubre. Make it count sa mga may lakad po ngayong araw, yung mga makapag-enjoy po ng kanilang day off. Congratulations po at good morning. Meron kayong mga ilang oras pa to spend your Sunday kasi nga po may pasok na naman bukas, Lunes, balik po tayo sa realidad bukas. Lalo na si partner na whole day, hindi lang bukas, but the entire week.
2: Hanggang October 15? Tingnan natin kung kaya.
0: Yes, dahil pang mas matagal po ang oras at araw ng impeachment trial. Dahil partner, by October 15 or October 16, session break na.
2: Mm-mm,
0: tama ba?
2: Oo. Ano naman sila? Whole day, budget hearings naman sila.
0: During the session break?
2: Mm-mm. Well, actually, walang break.
0: Okay.
2: Dapat may break, di ba? Kasi meron sila talaga this time around. Mm. Pero budget ang kanilang pagtutuunan ng pansin.
0: Oo nga eh. Kasi di ba, previous years, nung walang impeachment, nakakasanayan natin na ang timeline talaga ng mga mambabatas pagdating ng Undas season, break sila kasi ihintay nila yung panibagong round ng deliberation ng budget after nung Undas break.
2: Mm-mm. Pero no choice, kaya kailangan po isiksik yung schedule at budget hearings naman after itong whole day.
0: Which is equally important din. Bilang ang pinanggagalingan natin ay malalaking issue din about our national budget for the past recent years, lalo nung nabunyag yung flood control scandal. Kaya equally important din na mabantayan po yung pagbusisi at pagmalangkas ng pambansang podo. Lalo na po't meron tayong ang pinangangambahang Super El Nino next year. Late this year till early next year.
2: Kaya kailangan na rin, gusto na rin talaga nilang mag-shift to budget mode. Although nagbabudget naman sila itong mga nakarang araw, pero iba kasi, hati talaga sila. May nagsesession, may nagbabudget. So hindi yung full attention yung ano, yung nandoon sa deliberation.
0: Hindi nga masyadong na-highlight, 'di ba, yung mga budget hearing. Ako nagugulat na lang ako, nababalitaan ko lang kapag merong nasisita doon sa mga budget hearing or approved na pala yung proposed budget ng gantong ahensya.
2: Minsan kapag may nasita, saka mo na lang mababalitaan na sumali na pala sa ganito. Otherwise parang wala.
0: Napakahirap po ng posisyon nating lahat sa ngayon. Syempre ang dami nating pinagkakaabalahan, pero kailangan din po nating bantayan yung mga mahalagang bagay po, lalo na po sa politika na malaki po ang nakasalalay para sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga leader natin. Sa oras na 6:09, balikan na po natin ang ilang mga malalaking ganap sa magdamag.
3: Anong ganap?
0: Ating ganap recap. Una sa Hanay, kampo ni Vice President Sara Duterte, pinalagan ang mga paratang ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Kabilang dyan yung sa press ko ni dating Senador Trillanes, di ba, na in-expose niya di umano yung pagtanggap ng mga Duterte ng pondo mula sa mga Chinese
2: Corporation, maging sa Chinese Embassy umano. Ito yung sinasabi ni Attorney Paolo Panelo,
0: yes,
2: na maglalabas sila ng statement. At isa doon yung sinasabi niya na fake news,
0: mm-hmm,
2: as usual, yung sinasabi ni former Senator Trillanes.
0: Sabi niya, desperate and tired narratives. Mm-hmm. Paulit-ulit, nakakapagod na yung mga ganyang naratibo mula sa kampo ni dating Senador, mm-hmm, Trillanes.
2: Pero mabigat ha.
0: Mm-hmm.
2: So mga bagay na dapat mo pa rin talagang ma-disprove kung hindi nga totoo, mga bagay na kailangan mapatunayan kung totoo man.
0: Mm.
2: At yun yung isa sa aabangan natin kung paano ba, if ever man, nagamitin ng prosekusyon yung mga punto ni former Senator Trillanes. Kung hindi, syempre, dahil nga nag-withdraw na siya, although sinasabi, pwede pa rin naman siya ipatawag, pero kung kaya ba yung ipalabas yung information na yan through a different witness. For example, yung anti-money laundering council.
0: At paano kung patulan nga din ng mga senator judges, diba, i-entertain din nila yung mga binanggit ni dating Senator Trillanes doon sa kanyang press con kahit hindi siya umattend na doon sa mismong impeachment trial.
2: Mm-mm. Tapos isa pa rin doon sa sinasabi ni Attorney Panelo is, kaya sa press con isiniwalat ni former Senator Trillanes dahil nga ayaw niyang tama ba? Parang ganun eh. Parang dahil walang basihan, so hindi siya matatanong in court mismo.
0: Correct.
2: Sa press con, hindi naman siya magigrill.
0: At least we have the statement now so far from mula po sa kampo ng Vice Presidente. Pero kung maipapaliwanag lang mas detalyado din, yung point to point ng kukontrahin yung mga items na binanggit na dating Senador Trillanes, mas clear yun at talagang mas mapapalagan yung sinasabing mga akusasyon. Hindi po. Pero at least meron tayong statement na itinatanggi yung mga akusasyon na yun.
3: Anong ganap?
2: Pag-recycle ng tubig isinusulong sa inaasahang epekto ng Super El Nino. Pamahalaan, nagtatayo na ng mga infrastruktura para makolekta o magkolekta ng tubig sa panahon ng tagtuyot. Diba?
0: Actually, even noon naman eh.
2: Oo, yung mga pinanlaba mo, pwedeng pang delayed ng halaman. Pero more so ngayon, kasi nga alam natin na yung Super El Nino ay talagang coming for us.
0: Mas conscious effort, di ba? Siguro sa ngayon po, hindi pa talaga natin tuluyang nararamdaman yung pinaka-epekto ng Super El Nino. Pero huwag na po nating hintayin. Gaya po ng mga iba pang kalamidad na tumatama po sa atin, mas mabuti pong meron tayong maagap na aksyon bago pa dumating yan.
2: Dapat may contingency plan eh, no?
0: Mm-mm.
2: Oo. Pero paano nga ba ang tubig? I mean, bukod sa pag-iimbak at re-recycle, ano pa ba ang pwede natin gawin? Ayun sa bagay, yung binanggit nga natin, merong facility na tinatayo ang pamahalaan. Oo.
0: Yan ang kailangan i-assure ng gobyerno kasi kung sa panig ng publiko, talagang naghanda naman tayo, di ba? Nagtipid naman tayo, nag-recycle tayo ng tubig, nag-imbak tayo, hindi naman tayo nag-hoard. Dapat equally din yung tugon at aksyon ng gobyerno para nagre-reconcile yung ginagawang effort ng mga communities pati ng pamahalaan.
2: Oo. Pero wag po tayo mag-hoard ha. Wag po tayo mag-bibili ng unnecessary supply, amount of supply kung hindi naman po kailangan.
0: Worst, nag-hoard ka na, ibibenta mo pa sa mas mahal na halaga.
2: Ako, may ano po yan, may parusa po yan pang DTI.
3: Anong ganap?
0: Dalawang bata patay matapos makuryente sa fun run at bubble party sa kanilang eskwelahan sa Isabela.
2: Tama ba? Ang narinig ko dun sa item kagabi is may ground. May nararamdamang ground yata yung mga participant doon sa area.
0: Mm-hmm.
2: I'm not completely sure pero yun yata yung pinanggagalingan. Mm-hmm.
0: Pero for a fun run, merong ganung
2: bubble party rin pala kasi.
0: Insidente, no?
2: Tara
0: makakuha tayo ng follow-up dito na details or impormasyon kung anong ay ginugulong ng investigation dito bilang ang dami sa ating sumasali sa fun run, hindi ba?
2: Oo. Lalo na pag weekend, di ba, malamang ngayon meron ding fun run sa mga oras na ito nangyayari. Kaya dapat talaga doble ingat din yung organizers, hindi yung basta mangalap lang sila ng runners. Kailangan make sure na safe. Lalo na bata, susante itong mga ano.
0: Nakikiramay po kami doon sa mga pamilya po nitong dalawang batang nasawi dyan sa fun run at bubble party sa Isabela. Ilan lamang po yan sa mga malalaking ganap sa magdawag. Antabayanan po ang mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol. Balita alas 7, weekend.
3: Anong ganap?
0: Sa oras po na 6:15. Mamaya-maya po makakausap natin ang Pag-asa para makapagbigay po ng update sa atin sa lagay ng panahon. Kasi kagabi, partner, napakalakas ng ulan dito sa Quezon
2: talaga?
0: City. Sa Pasig ba?
2: Umulan din. Ah, oo. Pero hapon yata. Oo, hapon. Hapon umulan. Pero hindi man sobra.
0: Oo.
2: Hindi man sobrang lakas.
0: Galing kasi ako sa labas kagabi. Lumabas kami ni Pamela. Tapos pag uwi ko dito mga bandang alas 8, pagbaba ko dyan sa MRT, umaambun-ambun na. Pagdating ko ng apartment, napakalakas na ulan.
2: Nakauwi ka na.
0: Oo nga, buhos as in. Pero hindi naman siya nagtagal. Siguro mga, let's say, wala pang 30 minutes.
2: Yung mga thunderstorms.
0: Oo, pero napakalakas po talaga. Parang akala mo'y, hindi
2: bagyo?
0: May bagyo. Parang ganun kalakas yung ulan. Hindi ko lang nabaritaan kung meron bang binaha o mga nahirapang bumiyahe kagabi dahil po doon. Although maaga-aga pa naman yun.
2: Mm-mm.
0: Pero napakalakas po ng ulan.
2: Pinag-abiso si Sir John Manalo kahapon na yung mga thunderstorms nga andyan pa rin. Kahit na tayo ay medyo humihina na yung epekto ng habagat at tayo ay papunta na sa transition period. At sana part yung mamaya makuha rin natin yung MMDA kasi may aksidente dyan sa Kamuning flyover.
0: Mm-hmm.
2: O parang may isang jeep at isang SUV ba na nagbanggaan.
0: Mm. Nadaanan mo.
2: Nadaanan ko. Mm. At mayroon ako nakitang lalaking nakaupo sa sahig. So, mukhang injured siya. Mm-hmm. Sana makakuha rin natin yung MMDA.
0: At para na rin po sa kalawa ng mga motoristang dadaan dyan, baka nagbibigat ang daloy ng traffic po dyan ngayong umaga dahil po doon sa aksidente. At again, plan ahead dahil nga po binabanggit na may mga thunderstorm. Kailangan strategic ang oras ng biyahe natin para hindi abutan paglabas or pag-uwi natin. Mm-hmm. Hindi po ba?
1: Panahon Patrol!
0: Speaking of panahon, kasama na po natin ang ating Pag-asa weather forecaster na si Sir Dan Villamil para sa iba pang detalye sa lagay ng panahon. Pero wait lang daw, sabi nila, usabay pa sila. Wait! Ano nangyari?
2: While we are waiting, partner, batingin ko lang si Red Mendoza na laging nanonood sa atin na hindi na? Na bati kahapon.
0: Nasa China pa rin ba si Red?
2: Nasa China pa rin.
0: Red, umuwi ka na. Ingat dyan sa China.
2: Parang tagal ka na, ano,
0: parang meron siyang special project na ginagawa dyan.
2: Enjoy
0: Red, good morning.
2: Red.
0: At pagbati rin, partner, batingin ko na rin si Professor Gabby Lopez. Good morning po sa inyo. Pati si Ma'am Maria Dulce Orate maagang nag-message sa atin ngayong Sunday morning. Pati na rin
2: good
0: po
2: morning.
0: Si Ma'am Nona Damian.
2: At syempre?
0: Yes.
2: At syempre, okay na ba?
0: Okay na.
2: Okay na, go. Oh,
0: sige, go.
1: Panahon Patrol!
0: Muli tawagin natin si Sir Dan Villamil, ang ating Pag-asa weather forecaster. Sir Dan, good morning po.
2: Good morning po.
4: Good morning, Christian, Victoria, at sa ating mga takasubaybay sa Teleradyo. Kaninang alas 3 ng madaling araw, huling namataan yung sentro nitong bagyo sa labas ng park. Sa layong 2,595 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 155 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 190 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito north-northeastward sa bilis sa 15 kilometers per hour. Hindi ito papasok ng PAR at malayo sa ating bansa pero yung trough or buntot ng bagyo ay nagdudulot ng mga kaulapan at nakakalat-kalat ang pag-ulan na may pagkulog at pagkilat sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at Southern Leyte. Dito sa Metro Manila, talalabing bahagi na ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ating inaasahan, pero may chance pa rin tayo ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan natin karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa tamtamang pag-alon ang inaasahan sa mga dagat baybay ng ating bansa. Christian, Victoria.
0: So Sir Dan, yung ulan, kasi nabanggit nga namin kanina na umulan kagabi sa Pasig daw, mga bandang hapon, yun ay mga thunderstorms po.
4: Yes po, so yung mga pag-ulan na naranasan for most of Luzon ay dulot po ng localized thunderstorms.
0: At wala pong definite time talaga no, kung kailan tumatama yung thunderstorm, kaya kailangan po strategic ang paglabas sa bahay kung lalabas man.
4: Yes po, throughout the day, posible naman yung thunderstorms. Yung probability lang ng pagkakaroon ay mas mataas lang sa bandang afternoon to evening.
2: At for this week, Sir Dan, tama po ba na wala naman masyadong pag-ulan?
4: Yes po, no, for Luzon, pero for Mindanao and Visayas, dahil dito sa trough nitong bagyo ay possible cloudy whole week and may mga kalakalan ng pag-ulan.
2: Pero hindi naman ganun kalakas?
4: May kalakasan po, no? So, possibly yung moderate to at times heavy rains for Luzon. Posible rin malakas, pero in terms of temporal or yung kung gaano katagal, ay brief lamang po yung mga pag-ulan dito.
2: Alright. Sir Dan, thank you so much po sa inyong oras.
0: Thank you, sir.
4: Thank you po and good morning.
3: Anong ganap?
0: Si Sir Dan Villamil ang ating pag-asa weather forecaster.
1: TCMM Traffic Update.
0: Siyempre, kung merong lagay ng panahon, meron ding lagay ng trapiko. Nagbabalik sa ating programa ang aming ninong, si Sir Charlie Nosares mula sa MMBA Metro Bay. Sir Charlie, good morning.
2: Good morning po.
5: Yes, good morning sa inyong dalawa mga inanak. Ganun din siyempre sa mga tagapakinig at tagapanood ng DCMM. At sa mga oras na ito, ating silipin at tingnan ang lagay ng traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. At kitang-kita naman natin dito sa ating mga CCTV monitors na napakaluwag po ng ating mga kalsada sa Metro Manila. Dito naman po sa may Rojas Boulevard, ang southbound lane po nito, yung mga nanggagaling naman po dyan sa may Quirino Grandstand ay medyo meron kasing fan run mula dyan sa may Quirino Grandstand hanggang makarating dito sa may EDSA at yun po EDSA sa may Baclaran. And after niyan, maluwag naman ng daloy na traffic or passable na po yung southbound ng Rojas Boulevard. Ang northbound naman ng Rojas Boulevard mula EDSA ay passable naman po yan hanggang makarating na tayo ng Intramuros. At doon po sa mga motorista, payo natin na konting ingat po sa inyong pagmamaneho lalo na't maluwag ang ating mga kalsada para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. At para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yan muna ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris nag-uulat.
2: Opo, Ninong Charlie, may nadaanan akong aksidente dun sa Kamuning Flyover northbound.
5: Ano po ang sitwasyon doon? Sa ngayon po, wala na, itabi na yung, actually, vehicular accident yon at sa isang stall din yon. So, dalawa kasi yung nangyari doon. Yung una ay yung vehicular accident sa pagitan ng isang truck at isang kotse.
2: Mm-hmm.
5: And then, yung sumunod naman ay yung may nasiraan na po doon na isang sasakyan din. At yun naman ay isang truck din. So, bali, yun ang naging cause ng traffic kanina. Pero ngayon, maluwag na ang daloy ng traffic sa northbound ng Kamuning Flyover.
2: Opo, may nasaktan ba, sir? May nakita kasi akong lalaking parang nakaupo na doon sa mismong kalsada.
5: Ay, wala naman. Wala naman. At yun ay naupo lang dahil nagpapahinga lang.
2: Okay. Pero nandun pa siya?
5: Naibaba na sila, naibaba na din. Okay. Yes po.
2: Okay, so tuloy-tuloy na po ang daloy ng traffic, no?
5: Apo. Okay. Maluwag na ang daloy ng traffic dyan sa may Kamuning Flyover northbound.
2: Alright, Ninong, 82 days to go. Pasko na.
5: Yes, Pasko na. Merry Christmas. Actually, beer months na nga, di ba? Oo, at nagsisimula na yung pag-iipon nyo ng
2: Pang regalo.
0: Yan. Yan tayo ng sagot.
2: Ninong Charlie, thank you so
0: thank
2: much.
0: Thank you, Sir Charlie.
5: Maraming salamat at magandang umaga.
2: Good morning po.
0: Si Sir Charlie Nosares mula po sa MMDA Metro Base. Dahil 6:23 na partner, sa mga maaga pong pumati sa atin, babatiin na namin kayo bago ako mag-commercial gap. Good morning po kay Sir Mike Santos. Good morning. Maraming salamat sa pagtutok sa amin this weekend.
2: Salamat po.
0: Good morning din po kay Zach Riveral na nag-message kahapon
2: talaga?
0: Na dapat daw ay meron siyang ipapadala sa atin pero nakalimutan niya.
2: Siyempre, lagi naman.
0: Zach, andito pa rin kami.
2: Lagi naman siyang ganyan.
0: Yan we love you, Zach. Happy belated happy birthday. Plated. Good morning. Si Sir JV Valdez, binabati rin natin. At si Jude Socrates dyan sa Amerika, magandang umaga.
2: Si Miss LV Vedua, nanonood po from Binangon and Rizal. Good morning po. At si Sir CEO Aba. Kita ko agad do Los Angeles Good Merienda time daw.
0: Wow. Thank you. Have a enjoyable merienda po dyan. Mm-hmm. Thank you po. Ma'am Elsie Balion Florentine, good morning. Pagbati rin ulit kay Sir Mike Santos, nag-send ng screenshot na nanonood daw siya. Good morning,
2: salamat
0: Sir Mike. Maraming
2: po.
0: Salamat.
2: Good morning. Sir Renato Otaner, Emerita Figueroa. Si PW Wisdom at si Lester now nandyan din po. Salamat po. At si Miss Sarah from Los Angeles.
0: Yes, Julius Bangalando, Attorney Reginald Santos. Good morning. Ma Maria Dulce Orate, Jill Borjal. Jill, good morning.
2: Good morning, Jill.
0: Pati si Sir CEO ng Toronto, Canada. Naku, nasinabi ko lang magkasama kami ni Pam. May mga kinilig agad. Oh, good morning. Good morning po sa inyo. Si Renesto, pati na rin si Ma'am Nono Damian. Tatay Domeng, magandang morning din po. Pati na rin si Sir Richard Eliezer dyan sa Santa Rosa, Laguna. Good morning po.
2: Good
0: sa mga
2: taga
0: Santa Rosa na miss ko na dyan. Good morning.
2: Mag-comment din po kayo ha. May mga pag-uusapan po tayo
0: yes.
2: po sa West Philippine Sea, sa ating territorial sa ating teritoryo, sa impeachment at doon sa isang bill tungkol
0: yes.
2: sa kapakanan ng mga hayop.
0: Yes, sa mga fur parents, mm-hmm. makinig po kayo ha, meron pong panukalang batas yung alaga bill. Tatalakayin po natin yan maya-maya lamang. Ray Ellen Neira, good morning din. Si Sir Eliezer Isidro, babati pa rin kami ng good morning.
2: Good morning.
0: Pati na rin si Lester daw. Sige po, ang oras natin ay 6:25 hanggang 8 o'clock kami ni partner this Sunday morning. Magbabalik po ang
2: Anong Ganap?
3: Anong
1: sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong ganap? Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
8: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrosyn, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Masinsinang investigasyon, umaatikabong balitaktakan, ating aabangan, tututukan, kasama ang ating mga radio patrol at mga pinagkakatiwalaang boses ng mamamayang Pilipino na nakatutok buong araw. Sa loob ng 2 linggo, bibigyang daan ang ating mga programa sa DZMM, ang VP Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Dahil ang bawat detalye ay isang hakbang tungo sa katotohanan at kinabukasan ng ating bayan.

0: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Walang maiiwan, maging insider sa talakayan. Anong ganap? Anong ganap?

0: 6:29 ng ating oras, nagbabalik po ang Anong Gana? Partner, ano ba ang aasahan natin sa Senado this week?
1: This week, God, umuusok. This week ay whole day trial nga, partner, at AMLAC, Anti-Money Laundering Council, ang unang sasalang dapat bukas. Oo, tungkol pa rin doon sa mga bank transactions ng mag-asawang Duterte Carpio.
0: At wala na ba tayong hinihintay na mga decision pa from the impeachment court itself, kasi na-resolve na yung doon sa voting threshold, di ba? Walang pending na apela na kailangang resolbahin muna ulit nila bago
1: meron,
0: magpatuloy.
1: Meron, kasi ang latest na apela ng defense is may confidentiality yung mga pwedeng i-discuss ng AMLAC. Kaya yung hinaharang nila. So pag uusapan, pagbobotohan yan sa Monday, kung pagdedesisyonan, kung papayagan nga ba na isiwalat ng AMLAC yung mga findings nila.
0: At mamaya po, babalikan natin ang usapin ng impeachment trial dahil may makakasama po tayo mula sa panig ng public prosecution team dyan sa impeachment trial. Pero dako po muna tayo dito sa usapin ng ating karapatan sa West Philippine Sea at sa ating mga teritoryo. Dahil kasama na po natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea. Welcome back po, Rear Admiral Jay Tariela, sa programang Anong Ganap. Christian at Victoria po sa DZMM. Good morning, sir.
1: Good morning, sir.
2: Good morning.
3: Hello, Christian, Victoria. Magandang umaga sa inyo. Happy Sunday.
0: Happy Sunday, sir. Maraming salamat. Opo, napatawag kami kasi nga po yung statement ng DFA na tinatanggi po nila yung pag-aangke ng China sa jurisdiction. Kaugnay po ito noong research vessel ng China na ating namataan. Tama ba, Rear Admiral, hindi naman first time na meron tayong na-monitor na mga research vessels sa paligid po ng teritoryo natin?
3: Yes, this is not the first time that we monitored a Chinese research vessel, not just up north but even in the West Philippine Sea and even in Benham Rice.
0: Opo, pero ano pong kaibahan, sir, nitong na-monitor natin na research vessel recently? Ano pong kaibahan sa activity niya sa mga na-obserbahan po natin?
3: Well, ang kakaiba dito sa Chinese research vessel na to, yung Jihai KS-7, ito may capability siya na mag-detect ng mga underwater subsea cables, no? At alam naman natin, the Chinese government has been notorious in cutting subsea cables in different parts of the world, no? Kaya nakakabahala itong presensya ng Chinese research vessel na to. Secondly, ang Chinese research vessel na to, before, kapag magcha-challenge tayo, umaalis agad. But for this particular Chinese research vessel, niliparan natin to last Monday. And we continuously conducted MDA flight, pero hindi pa rin siya umalis. Umalis lang siya nung last Thursday when we deployed the BRP Teresa Magbanua.
0: Ilang araw nag-stay doon sa dagat, sir, itong barko?
3: Nag-stay siya sa Itbayat at a distance of 37 nautical miles lamang, around 3 days from Monday until mag-arrive ang ating BRP Teresa Magbanua.
0: Posible kayang konektado to doon sa na-report, I think 2 days ago, na nagka-problema sa mga subsea cables natin, kaya nagka-problema sa internet. Yung link to Singapore and Hong Kong.
3: Well, we still don't know, no? Pero that may be a possibility, no? But as of this time, it will just be speculation dahil wala naman talaga tayong proof. Pero kung sakaling ma-identify natin where is the cable na naputol at tumatugma dun sa dating lokasyon na itong China, then it just proved that China really doesn't hesitate to cut subsea cables in different parts of the world.
1: Tapos, sir, di ba meron ding ang claim? Parang na-reiterate ng China yung claim nila dito sa may Batanes. That's concerning kasi parang pinapaulit-ulit nila eh. At nilalawakan nila yung kanilang claim dito sa ating teritoryo. So where do we see this going?
3: Alam mo, Victoria, no? The first time we heard about China owning Batanes, that was July, no? Ang may Chinese scholars na nagsabing kanila daw ang Batanes, party daw ito ng China. And nagsalita si Secretary Gibo, si National Security Advisor, and even the local government of Batanes. Nung tinanong ng mga media si Chinese Ambassador Jing Guan, they denied, no, na it was an independent statement from the scholars. Pero ang kakaiba ngayon, tama 'yung sinabi mo, Victoria, no? Since we detected the presence of Chinese research vessel last Monday, wala nang ginawa itong Chinese embassy kundi mag-ingay and claim that they have jurisdiction over these waters. So, nakakatawa ngayon, gusto kong tanungin si Ambassador Jing Kwan, ano yung statement niya before at ano yung statements ngayon ng Chinese embassy? That's why it's a good thing, no? That the Department of Foreign Affairs responded to this lies and misinformation na pinapakalat na naman ng China that they have jurisdiction over these waters.
1: Mm-mm. So, and to think na merong ang marine scientific research na ginagawa di umano just area na yan. So, are they possibly checking the place to kung pwede ba maglagay ng artificial island dyan? Ano ba ang pwedeng mga scenarios dyan, sir?
3: Alam, Victoria, there are very diverse activities na pwedeng ginagawa ng China because of the MSR, no? It might be result to topographic survey, aquatic resources survey, or even the seabed, no? Pero ang Chinese research vessel na to, ang specialized talaga to sa critical infrastructure underwater. So mga pipeline, mga undersea cables. So, tingin ko, it is related to that.
1: So, possible na sinasurvey nila yung area to maybe check kung pwedeng magtayo nga ng something dyan?
3: I don't think magtayo. Mm. But what is more concerning is magputol.
1: Ah, okay. Yun pa rin.
0: Dahil yun po ang mas prominent na activity doon sa area compared po doon sa part ng West Philippine Sea ng high-end natural resources.
3: No, it's because of the capability nitong minomonitor natin. Ang capability talaga nitong JKH 7 is all about the underwater subsea cables.
1: Okay.
0: Very specific.
1: So, na-call out nyo na, sir. Kinall out din ng DFA. What else can we do? Lalo't baka bumalik pa rin itong mga research vessel na ito.
3: Alam mo, the commitment of the commandant to the president, Admiral Gawan, is to continuously deploy our assets. At siguraduhin natin na hindi na to babalik. And may also take this opportunity, no? Nung nakasalubong na they were about to leave our exclusive economic zone, it's important also to share with you na the Taiwanese Coast Guard, three Coast Guard vessels ang sumalubong din dito sa Chinese research vessel na to. Tila nagbabadya na they are not also allowed to conduct illegal MSR. So for the Chinese embassy, paagawa na naman tayo ng story na nagbabiolate tayo ng One China policy. We never made any coordination with Taiwan, no? We were also surprised that the Taiwanese Coast Guard vessels also approached us nung nasa boundary na tayo ng ating exclusive economic zone.
1: At we not our canon nila. Mm-mm. Tama ba, sir?
3: No, that's different.
1: Ah, that's a different
3: Chinese fishing vessel yun.
1: Ah, okay.
3: Ito, oh, Chinese research vessel.
1: Ah, okay. So parang itinaboy din ba nung Taiwan vessel yung ano? Yung
3: dry hike? No, what they did was, kasi parang masabi mong tumatawid ka lang, no? Meron man freedom of navigation. Mm-hmm. It has to be continuous and expeditious, mm-hmm. no? At ang MSR na to, ay ang Chinese research vessel na to, can only be alleged doing MSR kapag huminto siya. At nagbagsak siya ng mga instruments niya, no? So, it discouraged the Chinese research vessel na mag-conduct ng illegal MSR the moment they saw these three Taiwanese Coast Guard vessels.
0: Opo. Possible kaya, Rear Admiral, na ginagamit din ito ng China as decoy or para malihis yung attention natin, pumunta ang attention natin sa Batanes para slowly ma-push nila lalo yung agenda nila doon sa West Philippine Sea?
3: Alam mo, ang China, Christian, they are actually challenging and positioning themselves in different fronts, no? So West Philippine Sea, even in our northern territory. Kasama talaga to sa package nila, not just a mere diversion.
1: So far, sir, nasa na yung GI Haike? Sa inyong monitoring?
3: Ang Chinese research vessel na to ay nasa boundary pa din ng Taiwan at ng Pilipinas. Dahil slowly moving siya. Mm-mm. But the Coast Guard vessel, BR Piteresa Magbanua, is still there sa ating border, ensuring na hindi na siya babalik pa.
0: Opo. Mm-hmm. Ano nga po ulit, sir, ang patakaran natin, ang batas natin para po sa mga marine vessels or mga research vessels po na dumadaan or tumatambay sa mga teritoryo natin? Kasi like for example, kung ito po ang pakilala nung kanilang barko ay research vessel, maaaring isipin po ng iba, baka nagsasaliksik lang. Pero ano po ba ang patakaran natin para sa mga research vessels na tumadaan po sa ating mga karagatan?
3: Well, according to UNCLOS, no, ang coastal state, which is in this case tayo, pwede tayong mag-allow ng mga marine scientific research as long as bibigyan natin ito ng consent and authority. No?
0: Mm.
3: But based on our coordination with the Department of Foreign Affairs, wala naman daw tayong naibigay na authority dito sa China para mag-andak ng MSR sa ating karagatan.
0: So talagang bawal talaga sila dyan kasi walang coordination, uh-huh. Walang bas-bas mula mismo sa atin.
3: Yes, at hindi kanila yan, no? Mm-hmm. Yung kailangan nating i-emphasize. Mm-hmm. Dahil ang Chinese embassy, apat or limang statements yata ang sinasabi nila na they have jurisdiction over this water. So more than hindi lang sila pwede mag-MSR dyan, kailangan nating emphasize hindi sa kanila yan.
1: Mm-mm. Do you see this escalating, sir? Do you see them na magdadagdag pa ng activities dyan sa may Batanes to solidify their claim, to reiterate their claim?
3: Hello, Victoria. Ang China, makulit talaga eh. But all of their actions are below the threshold of armed attack, no? Kaya nga sinasabi natin laging gray zone to, but for us, we're calling it illegal. And all of these illegal actions of the Chinese government, this is pretty much consistent. Hindi pa rin natin masabing escalatory or talagang tinataas nila ang tension because lahat to calibrated pa rin eh. Wala pa rin naman silang ginagawa na masasabi nating hostile act.
1: Mm-mm. Pero of course, you are ready for anything. At sir, syempre, kailangan nyo rin ng supplies, kailangan nyo rin po sana ng everything that you can para po protektahan ang ating territorial seas at budget season ngayon. So may we know lang po ano ba yung mga request ng PCG mula po sa ating Kongreso. I heard parang weeks ago may hearing, pero it's a different hearing. May mga nabanggit po ang PCG na kailangan doon dahil isa lang yata yung barko natin, isa lang yung helicopter natin. Ano po ba yung mga request nyo for 2027?
3: Well, ang in-emphasize ni Admiral Gaban is that the Philippine Coast Guard needs more budget for the acquisition of Coast Guard vessels. No?
1: Mm-hmm.
3: So, in terms of vessels, meron naman tayong palating na malalaking barko from Japan, from France, and even Australia is also committed, no? Natulungan tayo for acquisition of assets. Ang pinaka-concern ni Commandant last time he was facing the Congress and Senate for budget hearing was the acquisition of Coast Guard aircraft.
1: Mm-mm.
3: Kung makikita mo, Victoria, no? Ang dami naming nililiparan.
1: Mm-mm.
3: Pero nag-iisang aircraft lang yun. No?
0: Mm.
3: Punta ng Mindoro, punta ng Batanes, pumunta uli ng Palawan. So, we have one caravan, we have Coast Guard Islander na dalawa, and we have two helicopters. Ang kaya nga sabi ni Commandant, nagkataon lang na kala mo madaming helicopter ang Coast Guard.
0: Apo.
3: It's because every time may insidente, nandun siya. But we only have two Airbus helicopters. Unfortunately, yung isa down pa.
1: Yes.
3: So, isa na lang yung operational.
1: Mm-hmm.
3: Ito yung mga hinighlight ni Commandant.
0: Mm-hmm.
3: And to be fair, sa ating mga mambabatas, no, in both houses, the Congress and Senate, they have been very supportive naman sa pag-increase ng budget ng Coast Guard for additional resources and acquisition of more assets.
0: At ito mga existing po nating assets, sir, ay kumbaga hindi lang sa solely ginagamit para sa mga operations sa West Philippine Sea, kundi pati sa mga calamities din at ibang mga rescue na ginagawa ng Coast Guard.
3: Yes, isa pa yan sa in-emphasize ni Commandant, no? That the West Philippine Sea is just one of our multifarious functions sa ating archipelago, no? We still deal with maritime safety, environmental protection, and even maritime law enforcement, no? So lahat ng assets natin, ginagamit ito sa napaka-diverse na role ng Coast Guard for maritime governance.
1: Sana po by this budget season ay mabigay ang mga kailangan-kailangan ng Coast Guard, lalo't napakarami niyo pong responsibilidad, sir.
0: Equally important din talaga, lalo pa ngayon.
1: Sir, Rear Admiral, thank you so much po sa inyong oras.
0: Thank you, sir.
3: Thank you, Christian. Thank you, Victoria. Happy Sunday ulit sa inyo.
0: Happy Sunday po. Sir. Mabuhay po kayo. Si Rear Admiral Jay Tariela, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea.
2: Anong ganap?
0: Parte talagang hindi lang naman kasi tuwing budget season talaga dapat na pag-uusapan yung modernization or karagdagang gamit assets ng mga security agencies natin, yung mga civilian forces natin, na lalo pa specifically yung issue dyan sa West Philippine Sea.
1: Di ba nakakalungkot naman pakinggan, dalawa yung helicopter mo at yung isa ay sira pa.
0: Oo.
1: Tapos yung isa na yung bahala sa lahat ng activities tapos, na kailangan gawin.
0: Tapos naririnig mo palagi sa balita ang Coast Guard na sila ang parang mas on the forefront dyan sa West Philippine Sea, di ba? Tapos gaganon lang yung assets nila.
1: Even yung vessels natin, di ba, na laging pinu-water cannon, kailangan din talagang
0: Diyos ko po.
1: Dagdagan.
0: Pero ang mahalaga dito po, dapat sana iisa ang mensahe at pananaw ng mga Pilipino kaugnay po sa mga pag-aaring teritoryo natin.
1: At very concerning yung pati Batangas, ha?
0: Mas papalapit ng papalapit, hindi ba?
1: Kaya lalo't laging kailangan bantayan at dapat talaga na kina-call out. At nakakatuwa naman na pati nga yung Taiwan, yung binabanggit ni Rear Admiral,
0: active din.
1: Active. At kita mo na hindi lang Pilipinas ang nagpo-push ba?
0: Kasi sila pinagdidiskitahan din ng mainland China, hindi ba? Sa oras po natin ay 6:45. Meron pa po tayong pag-uusapan sa aming pagbabalik. Mga fur parents, makinig po. Ano po ang mga karapatan na pwedeng karagdagang karapatan na pwede pong ibigay sa ating mga alagang hayop. At syempre sa atin din po bilang mga nag-aalaga ng mga alagang hayop sa Alaga Bill. Magbabalik po ang Anong Ganap?
2: Anong Ganap? Good morning!
4: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap.
2: Anong ganap?
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
6: Kaya ko pa.
5: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
7: Kaya ko pa.
5: Patong-patong na projects, sige lang.
7: Kaya ko pa.
5: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Basiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Basiklabin with Cobra Energy Drink. Para

Just Dapat, Best Public Service Program, Aksyon Dole sa DZMM. At Best Documentary Program, DZMM Teleradyo, Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po. Mga balitang kumpirmado sigurado, DZMM. Anong ganap? Sa DZMM.

0: Good morning! Nagbabalik po ang Anong Ganap? At good morning po kay Sir Zosie Bogasmi na bumati sa atin. maraming salamat. Good morning din po kay Sir Richard Merck. Happy Sunday. Thank you po. Happy Sunday din po sa inyo. At kay Sir Ryan ng Pasig Pagbatiran at kay Sir JV Valdez dyan sa Palayan City, Nueva Ecija. Magandang araw po sa mga taga Nueva Ecija. Thank you.
1: Good morning po. Nandito po sa YouTube si Warbis Duck. Aba, meron tayong kasama si Inspirational Bonsai Tree.
0: Wow, thank you.
1: Si Jesper Wayne andito rin po at nagpapasalamat siya kay Senator Trillanes. Inaano niya pala si Trillanes for di umano ay pagbebenta sa China. Yan yung isa sa mga allegasyon kay Trillanes. At si Ms. Ana Damian, sabi niya thank you kay Rear Admiral J. Tariela for protecting our West Philippines.
0: Sir Carl Capellan, good morning, happy Sunday at sa iba pa po mga nanonood sa atin ngayong good Sunday morning. Hanggang 8 a.m. kami ni Parter. Pero sa datong ito, gaya po ng binanggit namin kanina, para sa mga fur parents, mga animal advocate, pag-usapan natin itong alag bill na inihain dyan sa Kamara. Kasama po natin ang Executive Director ng Philippine Animal Welfare Society, ang POS, si Attorney Ana Cabrera. Attorney, good morning po. Welcome back po sa DZMM, Christian at Victoria po.
1: Good morning, ma'am.
2: Good morning!
3: Good morning, Christian and Victoria. Good morning.
0: Kayo po ba, ma'am, na nabasa na po ba ninyo or alam niyo na po ba yung detalye noong alaga bill na i-file diyan sa Kamara?
1: Part ba kayo, ma'am, doon sa mga kinonsult for it? Kasi nakita ko po yung video na kasama kayo sa Kamara nung isang araw, nung last week yata, pushing for the alaga bill.
3: Oo, this is actually our bill. We drafted it, tapos in close coordination with Akbayan, inano namin siya. Inilatag para sa for the amendment.
1: Opo. At why the need for an alaga bill, ma'am? Ano ba yung mga siguro kulang pa dito po sa ibinibigay na proteksyon ng Animal Welfare Act of 1998?
3: Oo, bali itong alaga bill or Animal Lifetime Advocacy and Guardianship Act, it seeks to parang improve the situation for the animals. Kasi while we have a national law right now protecting animals, na kami rin, POS din ang main lobbyist for that, the Animal Welfare Act in 1998. At kami rin yung nagpa-amend noong 2013 under Senator Kiko Pangilinan at that time. We decided na, you know, we need to amend the law again. Kasi medyo may mga ibang gaps na hindi na-addressed for the implementation. Number one, di ba, daming animal cruelty and parang hindi na-addressed talaga ng agency in charge. It's the Bureau of Animal Industry. May animal welfare division yan eh. So, for a time, since wala nang budget na naka-attach dito when we lobbied for it in 1998, we said, you know, we need to have a dedicated commission on animal welfare na. So, National Commission on Animal Welfare ang kine-create nito para nakatutok for welfare matters lang. They were saying kasi na kailangan ano, yung Bureau of Animal Industries for yung mga kinakatay na hayop, di ba? For the

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras...
1: 7:03.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Patas. Balanse. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.

0: ating Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Dalawang grade 2 student na kuryente sa school fun run sa Isabela, patay.
1: Gas na plane bumagsak sa Palayan sa Pampanga.
0: Presensya ng Chinese research vessel sa Batanes ikinababahala dahil sa kakayahan umanong tukuyin ang critical subsea cables ng Pilipinas.
1: Pagbusisi ng impeachment court sa mga financial record ni Vice President Sara Duterte, target tapusin bago ang isang buwang break ng paglilitis sa October 15.
0: Presyo ng produktong petrolyo may dagdag bawas sa Martes.
1: At K-pop groups SB19, Sonara at J2X magsasama-sama sa isang entablado sa music festival.
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako po si Victoria Tulad.
0: Sa detalye ng ating mga balita. Dalawang bata ang nasawi sa hinihinalang electrical incident sa color and bubble fun run sa Kawayan South Central School sa Isabela. Nangyari ang insidente habang nasa bubble area ang mga bata. Sa video, naglalaro pa ang mga bata sa bubble area bago napansing may mga batang nawala ng malay at agad na sinaklolohan ng mga rescue team. Kwento ni Jeffrey Feliciano na nasa lugar at nakakuha ng video, may ilang magulang na nagsisigaw na umano tungkol sa hinihinalang grounding at tinawag na ang kanilang mga anak.
2: Parents, isang nagsasabi na may ground laging yun ang naririnig. Kasi paparating pa lang namin sa finish line, so puro ground din maririnig mo na may ground parang gano'n. So yung ibang parents, tinatawag na yung mga anak nila.
0: Apat na bata ang isinugod sa ospital, dalawa sa kanila ang nasawi. Nagludsad na ang DepEd ng fact-finding investigation para suriin ang safety measures, mga kagamitang ginamit at ang eksaktong sanhi ng insidente. Nagpaabot ng paigiramay ang paaralan at DepEd at nanawagang iwasan muna ang mga hindi kumpirmadong impormasyon.
1: Ang dalawang lalaki matapos pagbabarilin sa loob ng bahay sa Tondo, Maynila. Nakuhanan sa CCTV ang pagpasok ng apat na suspect sa eskinita at makalipas ang halos 10 minuto ay nagmadaling umalis sa lugar. Sinasabing may ilegal na transaksyon ang dalawang biktima sa naturang bahay. Kabilang sa mga nasawi ang 42 anyos na may-ari ng bahay habang nakaligtas ang kanyang live-in partner na inaming sangkot sa droga ang kanyang kinakasama. Hinala ng barangay, malaki ang posibilidad na droga ang dahilan ng insidente.
3: Patsession kasi naman talaga yan. Yan ang malaking problema namin dito. So ngayon, may mga pulis na sinasabihan naman namin na paano natin susolusyonan to. Kaya lagi yung pinapasadahan, kumbaga parang ginagawa na nila ng surveillance yan.
1: Sinuri na ng SOCO ang pinangyarihan ng krimen habang patuloy ang pagtugis sa mga suspect.
0: Bumagsak ang Cessna trainer aircraft sa Palayan sa Arayat, Pampanga. Ayon sa Magalang MDRRMO, nangyari ang insidente sa Barangay San Antonio kung saan agad rumisponde ang Magalang at Arayat MDRRMO pati ang Bureau of Fire Protection. Ligtas naman ang dalawang sakay ng eroplano na nagtamo ng minor injuries. Iniimbestigahan na ang sanhi ng insidente.
1: Tinangay ng malakas na agos ng tubig ang isang jeepney na may sakay na 14 na individual habang tumatawid sa spillway sa Rosario, Batangas, Sabado ng hapon. Sinasabing galing Taysan at papunta sa poultry farm ang mga manggagawang sakay ng jeep para mag-harvest ng manok. Ayon sa lokal na pamahalaan, tumawid pa rin sa spillway ang driver sa kabila ng tumataas na antas ng Panisingan River dahil sa malakas na ulan sa lipa. 12 sa mga pasahero ang nasagip habang nawawala ang mga may-ari ng sasakyan.
0: Sa ibang balita, sa oras na 7:08, mahigpit pa rin binabantayan ng Philippine Coast Guard ang mga aktibidad ng marine scientific vessel ng China na namataang namamalagi sa layong 37 nautical miles sa hilagang kanlura ng Itbayat, Batanes. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, napigilan ng Coast Guard ang mga illegal na aktibidad ng barkong Jiahai K-7 na namalagi umano sa isang pwesto malapit sa Batanes. Giit ni Tariela, pwede lang dumaan ang mga dayuhang sasakyang pangdagat sa Philippine Exclusive Economic Zone sa ilalim ng prinsipyo ng freedom of navigation. Pero hindi maaaring magsagawa ng pag-aaral o aktibidad. Nakita rin sa lugar ang tatlong barko ng Taiwan Coast Guard na naghihintay na lumampas ang barko ng China sa EEZ ng Pilipinas.
4: Itong Chinese research vessel na to, the reason why it is also concerning is because it has the capability to locate subsea cables, no? Ibig sabihin, underneath sa karagatan, itong mga critical infrastructure natin, the subsea cables na nandito, which is our national interest concerning telecommunications, banking, and connectivity.
0: Para kay Tariela, posibleng konektado ang presensya ng naturang barko sa nararanasang outage ng ilang internet service providers sa Pilipinas noong Biyernes. Matapos mag-offline ang undersea cable segment sa pagitan ng Pilipinas at Singapore, gayon din sa Hong Kong.
5: Well, that may be a possibility, no? But as of this time, it will just be speculation dahil wala naman talaga tayong proof. Mm. Pero kung sakaling ma-identify natin where is the cable na naputol at tumatugma dun sa dating lokasyon na itong China, then it just proved that China really doesn't hesitate to cut subsea cables in different parts of the world.
1: Abiso po sa mga motorista, asahan ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes, October 6. Maglalaro sa piso hanggang 1.50 kada litro ang tinatayang rollback sa diesel, habang tataas naman ng 1.50 hanggang 2 piso ang gasolina at kerosene. Bunsod ito ng nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran sa gitnang silangan. Gayun din ang export ban ng China sa ilang produkto kabilang ang petrolyo.
0: Kumikilos na ang G7 countries para mapigil ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Nagkasundo ang 7 mauunlad na bansa na maglabas ng 100 milyong bariles ng crude oil at fuel mula sa kanilang stockpiles, kasabay ng koordinasyon sa International Energy Agency para madagdagan ang supply sa merkado at pahupain ang pagtaas ng presyo ng langis sa gitna ng epekto ng labanan ng US at Iran. Kapag bumaba ang presyo sa world market, maaari rin itong makatulong para mabawasan ang pressure sa presyo ng gasolina at diesel sa Pilipinas.
6: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Target tapusin ang pagbusisi ng impeachment court sa mga financial record ni Vice President Sara Duterte bago ang isang buwang break ng paglilitis sa October 15. Kabilang sa mga isasalang na testigo ang executive director ng Anti-Money Laundering Council, kinatawan ng mga banko at insurance firms kung saan may account ang mag-asawang Duterte at Carpio at ang Bureau of Internal Revenue. Ayon kay Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr., titingnan din kung matatalakay ng mga testigo ang mga alegasyong inilahad ni dating Senador Antonio Trillanes sa isang presscon para malaman kung tugma sa record ng AMLAC at iba pang institusyon. Pero hindi ito magiging batayan ng pagtatanong ng prosekusyon.
7: Doon sa mga bagay na nailahad ni Senator Trillanes, kung pasok sa scope na yan, then we can all check dito sa susunod na linggo na to kung lalabas ba yan, no, doon sa mga dokumento na nakita natin. No? Nagmamatch ba yan doon sa official bank records, AMLAC records, financial institution records?
1: Giit naman ni House Prosecutor Representative Terry Redon, hindi mapipilay ang impeachment case kahit hindi na sumalang bilang testigo si Trillanes.
8: Dahil nasasapatan naman na po kami sa ebidensya previously, tingin ko walang batayan para manghinayang. And hopefully, pagka isinalang po ito pong mga financial related witnesses po ng prosecution, yung pong ilang aspeto na supposedly covered ng binabanggit po niya Senator Trillanes, hopefully, maisama o maibanggit nito pong mga financial witnesses po na ito sa darating pong linggo.
1: naman ng kampo ni Vice President Sara Duterte na paulit-ulit na kasinungalingan ang mga ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa kanyang press conference nitong Biyernes. Ayon sa tagapagsalita ng Vice Presidente na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., the same exhausted lies ang mga pinagsasabi ni Trillanes tulad ng extrajudicial killings, gawa-gawang drug links, imahinasyong unexplained wealth, walang basehang paratang ng katiwalian, at kathang-isip na koneksyon ng pamilya Duterte sa China. Well, tapa ni Atty. Panelo, pwedeng kasuhan ng vice-presidente ang dating senador dahil sa walang katapusang pag-iimbento ng mga alegasyon. Pero nakita na aniya nila kung paano protektahan ng administrasyon ang mga nagkakalat ng malisyosong kasinungalingan laban kay VP Sara at pamilya niya. Tumiklop din aniya si Trillanes sa pagtestigo sa impeachment court, kaya idinaan sa press conference ang kanyang black propaganda sa halip na sumalang sa cross-examination ng depensa.
0: Para sa ilang eksperto, maaari pa rin ipresenta ng prosekusyon si dating Senador Antonio Trillanes bilang expert witness sa impeachment trial. Sinabi sa DZMM ni Attorney Domingo Cayosa, constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines, na pwede pa rin isiwalat ni Trillanes ang kanyang nalalaman sa mga umano'y questionableng transaksyon ni Vice President Sara Duterte dahil may kakayahan ito na at mahalaga sa kaso ang kanyang testimonya. Para kay Cayosa, mabigat ang alegasyon ni Trillanes dahil bukod sa posibleng betrayal of public trust, issue rin anya ito ng pambansang seguridad.
9: Pwede rin naman ang gawin kay Senator Trillanes kung nanaisin ng prosecution, gawin nila siya parang expert witness dito kasi nag-research siya eh. It is relative. Wala namang institusyon na nag-certify na ikaw ay witness. It allows the presenting party the leeway to ask for his opinion.
0: 7:15, natanggap na ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang imbitasyon mula sa National Bureau of Investigation para dumalo sa conference kaugnay sa mga aligasyon ng dating security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. Pero ayon sa kanyang abogadong si Paul Lawrence Lim, hindi pa makapagbibigay ng tugon ang kampo ng Vice Presidente dahil wala anyang kalakip na kopya ng affidavit ni Gracioso sa imbitasyon ng NBI. Dagdag ni Lim, hindi sila makadadalo sa conference bukas nang hindi nasusuri ang salaysay ni Gracioso. Samantala, sinabi ni House Prosecutor Terry Redon na hindi pa napag-uusapan ng prosekusyon kung ikukonsidera bilang testigo sa impeachment trial si Gracioso.
8: At the moment, wala pong pag-uusap no, kung may incorporate po yung Gracioso affidavit kasi syempre, very important po na ma-vet pa rin fully.
0: Matatanda ang sinabi ni Gracioso na nagdala siya ng bilyon-bilyong pisong halaga ng pera kay VP Sara at sa kaniyang pamilya, pero itinanggi ito ng Vice Presidente.

0: pinangako ng National Irrigation Administration na mapatutubigan pa ang mga nasasakupang lugar para sa irigasyon sa harap ng inaasahang epekto ng Super El Nino. Sinabi sa DZMM ni NIA Administrator Eduardo Guillen na puno ang mga malalaking dam gaya ng Magat, Pantabangan at San Roque Dam. Sa kabila nito, patuloy anyang ipinatutupad ang ilang hakbang, kabilang ang pagbabago ng cropping calendar para sa mga magsasaka. Gayun din ang mga solar pump irrigation project. Binigyang diin naman ng NIA ang kahalagahan ng alternate wetting and drying para makatipid sa paggamit ng tubig sa irigasyon.
1: Diyan sa amin sa Pantabangan Dam, last po na El Nino, ang vulnerable po namin dyan noon ay umabot po ng 60,000 hectares. Ano?
2: Lucky po.
1: Out of the 140,000 hectares na program area natin. Pero dahil sa AWD, 6,000 lang ang hindi na patubigan. Nakakatibid po tayo ng up to 30% ng patubig dyan. Wala pong gastos dito dahil i-control lang naman namin yung paggamit ng tubig per area. No?
3: Sa gitna ng paghahanda ng Pilipinas sa Super El Nino, hinimok ng ilang environmental group ang pamahalaan at mga komunidad na tutukan ang pagpaplano at konserbasyon ng tubig sa halip na magpanic buying. Sinabi ni EcoWaste Coalition Program Manager Jovi Binosa na importante ang mapping ng mga kasalukuyang water source at pag-estimate sa supply para makita kung kaya itong makasabay sa demand. Kabilang anya sa mga dapat matutukan ang mga vulnerable na komunidad, lalo na ang mga may limitadong access sa mga water system. Panawagan ng grupo sa mga lokal na pamahalaan bumuo ng mga panuntunan sa pagrarasyon bago pa man kulangin sa supply ng tubig.
4: Gumamit tayo ng mga reusable na lalagyan. Maganda na may mga water refilling stations tayo kasi doon na lang magkakaroon ng water rationing sa mga stations na ito. At mai-insure natin na yung mga tao, imbis na magbibili ng mga bottled water.
3: Tiniyak naman ng Department of Environment and Natural Resources na itinatayo na ang maliliit na water impounding structures at rainwater harvesting systems para may dagdag na supply kapag kakaunti ang bumuhos na ulan. Samantala, nagpaalala ang Department of Health laban sa heat-related illnesses na posibleng maranasan dahil sa inaasang matinding init at mas kakaunting ulan, kabilang ang heat exhaustion, heat cramps at heat stroke.
5: Panahon! Panahon! Patrol!
0: Sa lagay ng panahon, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang bagyo sa layong 2,585 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 155 kilometers per hour at pagbugsong 190 kilometers per hour. Hindi inaasahang papasok ng PAR ang bagyo pero magpapaulan ang buntot nito sa Mindanao, Western at Central Visayas, Negros Island Region at Southern Leyte. Dito naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, asahan pa rin ang mainit na panahon pero posible ang thunderstorms sa hapon at gabi.
3: Abangan, halos 600,000 milyong pisong halaga ng bakuna para sa mga bata na sayang umano noong nakaraang taon.
0: At dahil sa pustahan sa basketball, binatilyo tinangka umanong mang-agaw ng baril. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
3: Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend.
5: Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
8: Ka! Kaya ba ganyan?
9: Sige lang, Direk! Kaya!
10: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
9: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
10: ikaw ang liwanag sa dilim.
9: Daniel Padilla po, Cobra Energy. Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
11: Hello, attorney!
12: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
11: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
13: Hello, Attorney!
11: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
14: Money, money, money!
11: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa 630! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
14: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend!

0: Nagbabalik po ang Radyo Patrol, Balita alas 7 weekend. Isang 16 anyos na binatilyo ang isinailalim sa intervention matapos umanong magtangkang agawin ang baril ng isang nakaalitan sa Tambo, Parañaque City. Ayon sa pulisya, nagsimula ang gulo sa hindi nabayarang pustahan sa basketball. Agad namang namagitan ng mga barangay tanod at nakuha ang caliber 22 revolver na may 5 bala bago pa ito magamit. Isinailalim ang bata sa tamang proseso at intervention alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act.
1: Napuna na ang sunog sa motor tanker vessel na MTKR Gindara sa Balayan Distillery Port sa Calaca, Batangas. Ayon sa Coast Guard Sergeant Tagalog, inabot ng mahigit 45 oras bago tuluyang naapula ang apoy. Sa inisyal na investigasyon, Miyerkules ng hapon pa nang sumiklab ang sunog habang nagbababa umano ng molasses ang barko. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog na sinasabing nagmula sa engine room. Ligtas na ang nasa mahigit 20 crew ng barko.
0: Ibinasura ng Bulacan Provincial Prosecutor's Office ang kasong isinampa ng National Bureau of Investigation kaugnay sa umano'y pagbebenta ng hot meat mula sa Port of Subic. Balita hatid ni Radyo Patrol Rod Izon. Kuyang Rod!
2: Good morning! Sa desisyon, sinasabing kulang ang ebidensya at walang prima facie evidence, kaya ibinasura ang mga kasong isinampa ng NBI laban sa mga iniuugnay sa umano'y pag-aalok ng 3 container van ng imported frozen chicken meat. Tinatayang umaabot sa mahigit 81 tonelada ang bigat ng mga karne na nagkakahalaga umano ng mahigit 7 milyong piso. Kabilang sa binigyang pansin ng Prosecutor's Office ang kawalan ng sapat na ebidensya para mapatunayan ang inspection status ng mga produkto noong panahong iniaalok umano ang mga ito para ibenta. Hindi rin umano sapat ang pagtawag sa mga produkto bilang hot meat para mapatunayan ang sinasabing paglabag sa food safety law. Wala rin umanong sapat na ebidensyang nagpapatunay na may opisyal na kustodya o autorisasyon sa mga produkto ang akusadong gumagamit ng alias na Mayel kasama ang iba pang akusado. Samantala, nadamay rin sa issue ang ilang pangunahing opisyal ng Port of Subic na pansamantalang nirelieve ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno para bigyang daan ng isang balanse at independenteng investigasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
0: Maraming salamat, Rod Izon.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Tatlo ang arestado sa pagtangay ng pickup truck sa Cebu City. Nahuli ng pulisya sa hot pursuit operation ng mga suspect matapos mapaulat na may kinarnap na pickup sa parking area ng condominium sa Barangay Guadalupe. Agad na naibalik sa may-ari ang narecover na sasakyan.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa...
0: Samantala, itinanggi ng lokal na pamahalaan ng Taguig ang alegasyon ni Senador Panfilo Lacson hinggil sa umano'y illegal reclamation sa Laguna de Baí. Ito'y matapos mag-post sa social media si Lacson ng video ng joint on-site inspection ng ilang ahensya sa bahagi ng Laguna de Baí sa nasakop ng Taguig kung saan sinasabing patuloy ang mga aktibidad. Sa pahayag naman, sinabi ng LGU na hindi ito nag-issue ng permit sa mga pribadong individual o asosasyong nagmamay-ari umano ng bahagi ng lupa sa naturang video. Una nang isinumite ni Lacson sa ombudsman ang mga nakuhang ebidensya sa umano'y maanomalyang proyekto sa Taguig na kilalang baluarte ng mga Cayetano.
1: Pinatayang halos 600 milyong pisong halaga ng bakuna para sa mga bata ang nasayang noong 2025 kahit marami pa ring sanggol ang hindi kumpleto ang bakuna. Ayon sa EDCOM 2, 65% lamang ng mga bata ang fully immunized noong 2025 kahit umabot sa 4.93 billion pesos ang pondo para sa mga bakuna sa unang 1,000 araw. Kabilang sa pinakamalaking tinatayang nasayang ang mga bakuna laban sa measles, mumps at rubella, polio at pneumonia. Tugon ng DOH, aayusin ang inventory at distribution system at gagamitin ng PhilHealth Yakap Clinics para masubaybay at mapataas ang pagbabakuna sa mga bata.

0: Magsasama-sama po sa isang entablado ang P-pop groups SB19, Sonara at J2X para sa kauna-unahang music festival ng 1Z Entertainment. Gaganapin ang One Zone Fest sa October 24-25 kung saan magsasama ang buong roster ng artists ng 1Z. Ayon kay SB19 leader Pablo, abangan din ang mga special collaboration ng mga artists sa dalawang araw na festival. Target din ng 1Z na sa mga susunod na edisyon, makapag-imbita ng mga international artists para sa mas malawak na music at cultural exchange.
1: Sa iba pang showbiz news, nagbenta na ng ilan sa kanya mga wardrobe si Beanie leader Joanna Robles para makalikom ng pondo para sa mga lokal na magsasaka. Sa kanyang The Cinder, tama ba? Cinder Project, uh-huh. Ibinenta ni Joanna ang ilang brand new at pre-loved clothes na may kasamang one-of-one photo card niya suot mismo ang nabiling outfit. 100% ng kita sa wardrobe sale ang ilalaan sa charity para suportahan ang mga magsasaka. Nag-donate din ng mga damit ang ilan sa kanya mga kaibigan, kabilang ang kapwa Beanie member na si Sheena. Good luck!
0: Aba, yung makabili nga.
1: And thank you. Kasi, di ba, effort para sa ating mga farmers na maapektuhan nga ng Super El Nino.
0: Oo, nakakatawa naman. At 100% ang mapupunta sa kanila. Naku, sana mas marami pang mga ganyang efforts.
1: Naku, bibili na si partner. Next week, mala Beanie na yan dito.
0: Hindi cash. Hindi cash, partner. Mahirap. Baka ano, maging suman.
1: Hindi naman. Yan po mga kamilya ang kabuuan ng mga balitang at itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Ako po si Christian Yosores.
0: At ako naman po si Victoria Tulad. Magbabalik pa ang
1: Anong Ganap?
2: Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Masinsinang imbestigasyon, umaatikabong balitaktakan, ating aabangan, tututukan, kasama ang ating mga radyo patrol at mga pinagkakatiwalaang boses ng mamamayang Pilipino na nakatutok buong araw. Sa loob ng 2 linggo, bibigyang daan ang ating mga programa sa DZMM, ang VP Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage, dahil ang bawat detalye ay isang hakbang tungo sa katotohanan at kinabukasan ng ating bayan. Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Namayagpag ang DZMM sa 29th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Newscaster Alvin El Chico para sa Radyo Patrol Balita alas 7. Best Public Affairs Program Host Peter Musngi para sa Balita Patan. Best Public Service Program Host Nina Corpus para sa Nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM. At Best Documentary Program DZMM Teleradyo Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Walang maiiwan maging insider sa talakayan. Anong ganap? Anong ganap?

0: Good morning, 7:34 na ng umaga. Nagbabalik po ang programang Anong Ganap? Hanggang 8 a.m. pa kami ni partner, kaya kapit po, tutok po kayo dahil po sa oras na 7:34 ay babalikan po natin ang usapin ng impeachment trial kasi nabitin pa rin po tayo sa discussion natin kahapon.
1: Hulang pa
0: yon. Oo. And syempre, ano po eh, mahalaga po yung mga tagpo po dyan. Siguro may iba sa atin na baka na nagkakaroon na ng fatigue, di ba? Napapagod na po. Ma naman kasi sa loob ng isang linggo, tatlong araw, di ba? And next week, full week.
1: Full day na. Oo.
0: Puro impeachment po ang pag-uusapan natin. Pero at least yung some portions and part of it papag-usapan natin. Yung mga hindi po siguro madalas na nabibigyang tutok at pansin ng mga tagpo.
1: Saka dahil papunta na raw tayo sa exciting part.
0: Nako, narinig ko na yan nung ilang linggo na kanilipas, hindi ba?
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Kasama po natin ang kinatawan ng ikatlong distrito ng Maynila at ang chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, vice chairperson ng House Committee on Public Accounts at miyembro po ng House Justice Committee at isa po sa mga public prosecutor dyan sa impeachment trial, si Representative Joel Chua Kong. Good morning po. Welcome back, Christian at Victoria sa DZMM.
1: Welcome back, sir.
3: Hi, Victoria and Christian. Magandang umaga sa inyo at magandang umaga rin sa lahat ng yung taga-subaybay. Lalong-lalo na kay Amy at Jimbo Sindao ng taga-Dabaw na pinakikinggan kayo ngayon.
0: Uy, salamat po. Nauna pa sa pagbati si Kong, di ba?
1: Thank you, sir. Kayo na po ang bumati. Salamat
0: Thank
1: po.
0: Thank you po.
1: Sir, so tomorrow ay AMLAC. Tama po ba yung Executive Director ng Anti-Money Laundering Council ang inyo pong witness for tomorrow? Ano pong aasahan natin sa kanya?
3: Well, aasahan natin sa anti-money laundering, yung mga transactions, no, mga covert at saka suspicious transactions na pumasok. Pag sinabi po nating transactions, syempre hindi lamang ito yung mga papasok, no, pati yung mga papalabas.
1: Mm-hmm.
3: So, nung committee hearing, ng Committee on Justice, sila ay naglahat na rin ng kanilang mga salaysay at mga transactions kung saan na mahigit bilyon-bilyon po ang kanilang mga transactions na sinabi. So, hopefully, ma-validate ito tomorrow.
1: Possible ba, sir, na ma-validate din through the testimony of AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura yung mga allegasyon ni former Senator Antonio Trillanes IV?
3: Well, inaasahan. At yun din, siyempre, ang gusto natin na ma-validate ng AMLAC Director. Kasi kung maaalala po ninyo, doon sa committee hearing, nung tinest namin yung mga bank account o bank transactions na inilabas ni Senator Trillanes, namili kami ng random 19 bank account, no, sa maraming mga bank account. 19 out of 19 ang tumugma. So, hopefully, tomorrow, yung mga naisiwalat ni Senator Trillanes, inaasahan namin na sana ito ay mailabas din.
1: Possible din, sir, kasama dito yung di umano ay pera mula sa Chinese corporations at even sa Chinese embassy. Yung 319 from Chinese corporations and parang 150 yata million from Chinese embassy.
3: Well, yun ang inaabangan natin at tingnan natin kung yun ang mga sasabihin ng Executive Director ng AMLAC. Pero kung ito naman ay talagang dumaan naman sa banking transaction, sa tingin ko naman mababalidate ito. So, tingnan natin. Let's see kung ano yung mga may babalidate tomorrow.
0: At possible pa rin po bang imbitahan si dating Senador Trillanes as, ang sabi po kahapon sa amin ni Attorney Domingo Cayo, so pwede siyang i-consider as expert witness
1: na pwedeng ipatawag in the coming days.
0: Pwede po bang under that kind of circumstances na iimbitahan na po ulit si dating Senador Trillanes as expert witness na?
3: Well, sa ngayon, hindi pa namin napag-uusapan yung kanyang imbitasyon kung sakasakali. Pero alam mo, tama kayo kasi sa totoo lang, siya yung unang-unang nagsiwalat ng mga bank transactions ng pamilyang Duterte. At nung una, sa totoo lang, wala naman naniniwala sa kanya. Sinasabi, puro mga kasinungalingan lamang ito. Pero nung nagkaroon ng committee hearing sa Committee on Justice, lumalabas, marami po dito, halos lahat eh nagkakatugma-tugma. Kaya kung alam ko marami rin sa mga kababayan natin ang interesado na marinig siya, bagamat kaanong narinig na natin siya officially, pero syempre iba pa rin kung mismo dito sa impeachment siya uupo, dahil magiging part ito ng record ng impeachment trial.
1: So open pa rin kayo, sir? Mm-mm. Possible pa rin na mapatawag nyo si former Senator Trillanes?
3: Well, personally, syempre kung ako tatanungin, gusto ko. Pero syempre at the end of the day, hindi naman yan goal ko. Tsaka hindi ko kasi team yan eh. Team yan nila Congressman Jokno at tsaka ni Congressman Terry Ridon. Pero syempre lahat naman yan eh under advisement pa.
0: Pero sa tingin po ninyo, kung mas nakatulong sana kung at the venue of the impeachment court inilahad ni dating Senador Trillanes yung kanyang mga sinabi noong Biyernes sa press con, or mas mabuting doon na lang niya sa labas talaga isiniwalat, kasi binabanggit din po niya doon sa press con kung siya ay humarap naman sa impeachment court, baka naman din may mga humarang sa kanyang mga sasabihin.
3: Iba kasi pagdating sa impeachment hearing eh. Dahil sa impeachment hearing, kung pwede siyang objectan. Diba? Mm-hmm. So, at saka syempre, hindi rin natin alam kung ano magiging ruling ng presiding officer sa mga objection. But just the same, maganda na rin yung nailahad niya sa labas, dahil at least dun, wala namang mag-object sa kanya. At saka, naipakita niya in a very simplified manner, madaling intindihin ng mga kababayan natin. So tingnan na lamang natin kung lahat ng mga ito ay mababalidate sa mga susunod natin mga testigo.
0: And how are you prepared kung yung prosecutor na kung sakaling, I'm pretty sure talagang mag-e-effort ang depensa na kontrahin kapag lumutang yung mga testimonya ni dating Senador Trillanes in the coming days kapag natalakay po sa impeachment trial? Paano po pinaghahandaan nyo ng prosecution team?
3: Alam mo, lahat naman na right from the very beginning, talaga naman hanggat maaari kukontrahin nila, no, mag-object sila. Pero ako, naniniwala rin naman ako sa objectivity tsaka sa fairness ng ating presiding officer. So ako naniniwala na kung sa tingin naman nila, kasi lahat naman sila nagsasabi, yung mga unang mga lumabas masyadong maliliit lang, sinasabi nila quitis daw. So ngayon, tingnan natin kung ganyan pa rin ang sasabihin nila once na nagsalita na yung AMLAC.
1: Opo, pero ang possible na sabihin nila kapag hinarap si former Senator Trillanes, hearsay, kasi hindi naman siya official ng AMLAC, hindi naman siya official ng bangko. Paano, ano, may bearing ba talaga, sir? Is he an expert nga ba dito sa isyong ito?
3: Well, pwede natin sabihin na yung mga ilalahad niya, yung mga corroborating evidence, magko-corroborate ito. Pero at the end of the day, ang pinakamabigat pa rin talaga dito yung magiging statement ng AMLAC. At saka ng mga bank record ng mga susunod, at saka sa mga insurance, at saka sa BIR. Okay. Yan ang mga magtutugma-tugma.
1: So tama po bang sabihin na papunta pa lang tayo sa exciting part, sir? Kasi itong Article 2, di ba, ang latag ng prosecution is explosive. Pero so far, masasabi ba nating explosive nga yung mga nangyari nitong mga nakaraan sa mga previous na witnesses? Or papunta pa lang tayo doon?
3: Alam mo, Victoria, ang paglalatag kasi ng ebidensya, piece by piece, eh, parang puzzle to eh.
1: Mm-mm.
3: So yung mga nauna, mga kumbaga, mga masasabi natin, mga part ng puzzle at appetizer. So etong sa AMLAC, masasabi natin, eto na yung mga main dish.
1: Okay, so mabubusog tayo dito sa AMLAC, sir?
3: Well, kung magtutugma ito dun sa mga sinasabi ni Senator Trillanes, baka hindi lang tayo mabubusog, baka mabubundag pa tayo.
1: Nako, mahirap po yan. Sir, balikan ko lang din po sana, kasi nga, di ba, ang sinasabi rin ni Senator Trillanes, hindi siya welcome sa impeachment court. Mm. Ano ba ang nangyari doon? Kasi di ba pinasabpina naman siya ng prosecution, pero ang sabi po ni Presiding Officer Francis Escudero, hindi muna siya mag-i-issue.
0: At talagang nakalista talaga siya sa mga witnesses, di ba? From the very beginning.
1: Yes. At ang binanggit din po ni impeachment spokesperson Reggie Tonggol, hindi kasi naipasabpina ng mas maaga si, di ba kasi kailangan yata ng a certain number of days bago mo may presenta ang isang witness. Can you brief us kung ano ba yung nangyari uli doon?
3: Well, Victoria, kasi ang pagkakaalam ko dyan na nangyari, parang tinayuhan kami ng presiding officer na kung siya nga pa ang uunahin namin, may sinuggest. I think it was done in open court, di ba? By the presiding officer. Sinabi niya na mas maganda siguro unahin muna yung mga ganito. And we took it seriously. So upon the advisement of the presiding officer, so ganun naman ang ginawa namin. So in fact, nung Wednesday ba yan o nung Thursday, nung umaga, sinabi ko pa na ipepresenta si Senator Trillanes.
1: Opo.
3: And then all of a sudden, during the hearing, biglang sinabi ni Congresswoman Jingi Luistro na hindi na raw ipepresenta. And then nagkaroon na nga ng announcement si Senator Trillanes. Later on, nung tanghali, nalaman namin na prior to the hearing, nagkaroon pa ng talks between Senator Trillanes and the Congresswoman Luistro. And perhaps the head of the unexplained wealth team. Hindi naman po kasi ako part at that time. So, yun lang ang pagkakaalam ko. So, other than that, hindi ko naman alam kung meron pang mga ibang mga side issue about that.
1: You don't think naman na hindi welcome si Senator Trillanes, na may mga senador na ayaw sa kanya?
3: Hindi naman sinabi na na huwag ipresenta . Parang sinabi lang na yung arrangement lang . Yun lang ang pagkakaintindi ko . So kung ano yung inside story dyan, hindi ko na alam. Kung meron man.
0: Opo. And how do you respond kung doon sa para ang naging dating po sa publiko, well, specifically sa mga supporters ni VP Sara ay parang nag-withdraw mismo si dating Senador Trillanes. May ganun ng narrative na parang natakot nang humarap doon sa trial yung dating senador.
3: I don't think so. Natakot siya dahil right from the very beginning talaga namang nakita mo na pumupunta pa siya talaga doon, di ba? I don't think nasa personality ni Senator Trillanes yung matatakot.
0: Kasi ang pinanggagalingan nun, kasi di ba, before...
3: Not at this point in time, lalong-lalo na, nandito na tayo sa tail end.
0: Opo. O kasi ang pinanggagalingan nun ay, kasi di ba, yung supposedly na pagharap ni dating Senator Trillanes nangyari, ay a day after nung humarap naman si Mayor Sebastian Duterte. So may mga naglilink lang doon sa turn of events na yon kung...
3: Alam mo, dyan naman sila magaling gumawa . Mga fake news . Pero hayaan mo na sila. Pero at the end of the day, inilabas pa rin naman ni Senator Trillanes. At hopefully, by testify na ang AMLAC, siguro pakinggan natin kung ano ang sasabihin. Basta kami, nakafocus lang kami dito sa pagpipresenta namin ng ebidensya.
1: At nung Thursday, sir, ang ina-argue po ng defense ay yung confidentiality ng AMLAC records. Hindi raw yan pwedeng i-disclose. Pero on the other hand, may sinasabi si Representative Joke no na hindi yan tama dahil ang pinaprevent lang yan ay yung

0: kanilang mga ginagawa, wala na tayong mapuprosecute. Diba? Mm-hmm. So, maliwanag naman eh, ang nakalagay doon sa AMLAC law, yung mga empleyado, wag maglilig kasi nga, para nang sa ganun eh, hindi nila nilalako. Dahil siyempre sila yung mga mayroong mga sensitive information. Pero once na ikaw ay nasabina na ng Sandigang Bayan, which sa tingin naman namin dito din sa impeachment court, ganun din ang magiging epekto, nawawala na, na pinapayagan na yung mga empleyado na sabihin kung ano yung dapat.
1: Mm-mm. Sir, on the timeline lang po, sinabi po ni spokesperson Reggie Tonggol na December 16, baka may verdict na. Mm. Would you agree na kaya na yon by that day?
0: Well, kami kasi ang target namin by next week, sana kung hindi nagkaroon ng mga delay, sana by next week tapos na kami sa presentation ng aming evidence and then mapupunta na po ito sa defense. So, siyempre, marami naman po sa mga testigo namin ay common witnesses. Mm-mm. At saka marami din sa mga documentary evidence na isalang na rin. So, kung meron man silang mga isasalang, definitely hindi na yung mga testigo namin dahil yun ay na-cross na nila, na-test na nila yung mga credibility ng mga to. So, kung sakasakali, we expect na sana hindi na umabot by next year. Sana by November or at the latest is December, sana matapos na. So, hindi naman ang gusto namin. Pero at the end of the day, syempre, depende pa rin yan sa defense.
2: So, yung article on alleged bribery sa DepEd officials ay hindi na po talaga tatalakayin pa?
0: If I remember it correctly, parang in-announce na yan ni Congresswoman Chinky.
2: Diba? So yun po ay definite na kung possible talagang hindi na yun.
0: Yes, definite na yun. Para at least kaya po yun in-announce na mas maaga para makapaghanda na yung defense at nang sa ganun ay hindi na naman madelay. Hindi na naman kami ang maging cause ng delay.
1: Opo. Parang ang natatandaan ko, sir, si Attorney Jay Tolosa yung nagsabi na idadrop yung bribery. Pero you're saying na confirmed na yan? Or pag-uusapan pa?
0: Yes. Confirmed na.
1: Confirmed na. Okay. So you will wrap up with Article 2 or alleged unexplained wealth. Hindi pa yan kaya this week. Magsispill over pa yan up to October 15.
0: Depende kung gaano katagal yung magiging cross.
1: Okay.
0: Pero kasi dun sa mga susunod, yung mga sa banks at saka sa mga insurance, parang mga i-authenticate na lang yung mga dokumento.
1: Okay. So, balikan ko yung bribery, alleged bribery. Bakit idadrop na yon?
0: Well, sa tingin namin, medyo tatlo na yung napapatunayan namin at tingin naman namin, enough na para at least hindi na tayo abutin until next year.
1: Oo. Is it because mahina yung alleged bribery po?
0: No, hindi naman mahina. Sa tingin lang namin, sufficient na yung mga naipresenta namin mga ebidensya.
1: Okay. Meron pa ba tayong itahabol kayo, sir? So, yung banks, sir, hindi rin yung covered ng confidentiality. So, you're saying na pwede rin lahat ng mga transactions i-disclose nila sa court?
0: Doon sa bank secrecy law, specific nakalagay ang impeachment, isa sa mga exemption, no, ay itong impeachment proceeding.
2: Opo. Pero so, hindi
0: specific
2: ba
0: po yung nakalagay po doon.
2: Opo. Pero sir, hindi ba sayang na andito naman na tayo, pinag-uusapan na natin yung impeachment, hindi pa talakay na lang din yung article on alleged bribery? Kasi I remember parang 2 months ago or nung start ng trial, pinag-uusapan nga po na kung sakaling sufficient naman na ang nailatag on one article, pwede na yon. Pero since andyan naman na, pag-uusapan naman na lahat, tatapusin na lang po lahat. Hindi po ba i-consider din yun ng prosecution team?
0: Well, sa palagay namin, sufficiente na. Yun ang naging decision ng lahat, consensus ng lahat. At syempre, wala namang may gusto ng protracted hearing. Diba? Gusto ba natin na until next year, ano pa na tayo? Abutin pa tayo hanggang next year sa hearing. Syempre, gusto natin this year, sana matapos na to. Kaya nga, hanggat maaari, pati sa mga ibang mga testigo ay nagbabawas na kami. Yung mga testigo na sa tingin namin ay magiging redundant lamang. At sa tingin naman namin, sufficiente na o matitibay na lahat ng mga articles namin. Solved na naman na kami.
1: Opo. So ang natitira nyo na lang witnesses kong ay ang AMLAC, ang mga kinatawan ng banks at insurance commissions. Yun na lang.

0: BIR.
1: BIR. Oo nga, may BIR pa. Alright, sige. Mukhang, ay sir, meron pa lang isang nag-comment dito. Sabi niya, sabi po ni Jerry Garcia, Kong Joel, sana Tagalog ang usapan sa impeachment court at yung SALN at BIR records ay mabigyan ng diin. Kaya bahal, o yan, pinapaabot ko lang din kasi minsan medyo technical yung mga usapan. Baka hindi na uunawaan ng ano ng public eh.
0: Alam mo, Victoria Christian, yun din naman talaga yung gusto namin eh.
1: Mm-mm.
0: Kaya lang, ang nagiging problema po kasi, alam naman ninyo, yung mga trial lawyer talagang hirap din eh. Kung isa, nahihirapan din sila. Baka mamaya iba yung maging line of questioning nila. Dahil sa mga actual hearing, talaga namang walang Tagalog, English naman talaga. Kaya medyo kumisan ang hirap din i-translate. But siyempre, as much as possible, we try to do it in such a way na maiintindihan at mauunawaan ng mga kababayan namin.
1: Mm-mm. At kaya meron din mga press con ng prosecution, sir, no, to break it down after, kapag nag-break, kapag natapos na yung trial. Kong, thank you so much po sa inyong oras. Nako, napakahaba po ng aming kinuha sa inyo. Salamat, sir.
2: And see you this week, sir, ulit sa impeachment.
0: Good morning. See you tomorrow, Victoria.
1: Thank you, po. Sir.
2: Si Congressman Joel Chua, House Prosecutor, wala po sa ikatlong distrito ng Maynila at Chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, Vice Chairperson ng House Committee on Public Accounts at miyembro po ng House Justice Committee.
1: Di ba ang dami po siya?
3: Anong ganap?
1: Haba nung binasa mo, partner. So yun ang pinakamalaki, na-drop nila ang Article 3.
2: Definite na raw.
1: Definite na raw. Confirmed na raw. Tingnan natin na nai-imagine ko si Kong Jinky Luis, no? Saying, ha? Ngayon ko lang narinig yan. Pero tingnan natin. Yung definite na raw ang anong siya ni Kong Joel.
2: Pero yan, partner, kung halimbawa, kung masasagot mo lang, kung sa level ng kampo ng defense, ng prosecution ay definite na sa kanilang idadrop nila yan, kailangan pa rin ba nilang i-endorse yan sa presiding officer sa impeachment court na ay idadrop na po namin ito, hindi na namin ito bubuksan, or parang as is na hindi na talaga nila bubuksan.
1: Kailangan
2: may formality pa
1: yan.
2: Din.
1: Oo. Kailangan kasi on record eh. Mm-mm. Dahil nga ang sinabi nila originally, apat yung articles, may Article 3, alleged bribery, pero tapos idadrop nila. Kailangan i-manifest.
2: At yun ba, kailangan pa ng bas-bas ng defense team? Kailangan pa ba ng approval nila or acknowledgement na lang sa side nila?
1: Acknowledgement na lang yan kasi nasa prosecution yung direction, kumbaga, kung ano yung mga gusto nilang talakayin. So, i-acknowledge na lang yan ng defense at ng court. Oh,
2: so, kung meron mang good news sa napag-usapan natin, yung possibility nga na mapaaga yung pagtatapos ng trial para po siguro doon sa mga naiinip na, yung gustong-gusto na po ng finality at decision para matapos lang usapin, hindi tayo aabot ng 2027.
1: Hopefully, yun yung sinasabi nila. By this week or next week, matapos ang Article 2 or Alleged Unexplained Wealth, tingnan natin kung kaya na magsimula ng depensa next week or after na nga nung break dahil mag-whole day budget hearings na ang Senado.
3: Anong ganap?
2: Ang oras po ay 7:56. Babati na kami ni partner ulit. As promised po doon sa mga nag-comment sa atin at nagpadala ng mensahe. Binabati ko lang, partner, ng happy 61st birthday ang asawa ni Sir Zosimo Gasmina, si Bob Marites. Happy birthday po. At sa kanya raw kumari na si Mrs. Ruby Bernardo Tayag. Si Ma'am Ruby ba to? Sa kabila?
1: Ayaw, happy birthday, ate!
2: Oy,
1: happy birthday
2: po, ma'am. Happy birthday po. At pagbati rin sa Yalong family. Happy birthday. Po.
1: Happy birthday. Si Maleta _ gang, sabi niya, hindi pa tayo nakarating sa ebidensya ng depensa. Diyan tayo magkakaalam.
2: Yes. Ibang round pa yan, partner.
1: Ibang round pa yun. Babalik tayo ulit sa Article
2: yung grave threat.
1: 4. Grave threats. Oo. Alleged grave threats.
2: Magbaback to zero tayo. Pero from the POV ng defense naman yun.
1: Ibang POV naman yan. Kaya maririnig natin uli yung mga narinig natin previously.
2: Mm-mm. Ma'am Nona Damian, magandang umaga po sa inyo. Pati na rin ulit si Sir Ryan ng Pasig. Sabi niya, ang mahal ng gulay. Nagmahal na nga yung gulay o nag-send siya sa akin ng picture ng kalahating repolyo, 54 pesos na.
1: Kalahating repolyo, 54 pesos?
2: Mm-mm.
1: Grabe, ang mahal. Nabati na ba natin si Josh Kyle Edip
2: Hindi
1: Official?
2: Pa, go.
1: Hindi po siya, nagpapa-attendance check. Si Romeo Nonong, hello rin po. Si It's Me Luya, sabi niya, sa lahat ng pinagsasabi ni Sentry, hindi pa rin nila makasuhan. Si Pascual Gala tayo, andyan si Seth Reyes at si Im Yuna.
2: Aika Kim, good morning. Si Volox, si Louie Basco. Louie, magandang umaga. Good morning, happy Sunday. Si Master Baet at si, again, si Sir CEO at si Jill, ang tandem nandyan din. Kung active ang tandem toyo, active din ang tandem nila, Jill at si Sir CEO. Thank you po, good morning. Good morning.
1: Si Frank Bersola, good morning po. Si Renesto, good morning. At sino pa bang din natin na bate?
2: Si Luke Master Chief.
1: Yan.
2: Good morning.
1: Si RCP, ang hirap naman, RCPY2FX. Hello po.
2: Hello po, good morning. Pagbati rin sa aking mahal na kaibigan na si Charlene Jefferson from Maryland, USA. I miss you. Ingat ka dyan and happy day sa'yo. Good
1: happy
2: morning.
1: Day. At hello po sa aking mga magulang, sa aking parentals na sila Jiki at Fred Tulad sa Pateros.
2: Hello po, morning. Good morning. At syempre, ang magulong ko rin sa Cavite, Vilma at Junior Sores. Good morning. Good morning din sa mga Tagalipa, Batangas. Good morning. Malibit mini sa Malabanan and Family. Good morning. Good morning din kay Tandy Maano. Happy Sunday.
1: Happy Sunday. O, diba, ang dami natin na bati ngayon. Pasensya na po ng mga nakaraan. Hindi kami masyado na makakarate.
2: Oo, nasasagad po hanggang ending ng 8 o'clock.
1: Sa Palacio ba, partner? Ano ang inaasahan mo for this week?
2: Ano ko kasi this week, partner, may mag-state visit sa atin na Pangulo ng Poland. For the first time in the history na may mag-state visit na Pangulo ng Poland. Yes, may activities na tomorrow. I think buong week ay nandito ang presidente ng Poland at wow, magiging tagal. Engaging din ang Pangulo sa mga activities.
1: Okay, abangan natin.
2: At may Teacher's Day celebration, alam ko, bukas. Kasi Teacher's Month ngayong October, di ba? So, marami pong festivities and activities para po sa mga guro natin. 7:59 ng ating oras. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ni partner. Ay, makakapagbabay kami ng sakto. Oh. Hindi OT. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Till next weekend po ulit, Saturday and Sunday, 6 to 8 a.m. dito lamang po sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako po si Victoria Tulad.
2: Sa programang Anong Ganap?
1: Susunod na. Ay, wala si Sir Dan.
2: Ayan ang kasunod natin, si Bert Dizon sa programang Dekalibreng Balita. Ingat ka, pamilya. Happy Sunday.

huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Mga balita, talakayan at kwentuhang may kwenta. Kasama si Danny Buenafe sa Dekalibreng Balita. Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nagkalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 8:01 na po ng umaga.
1: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
2: Gawing espesyal ang inyong Sunday morning sa mga siksik, liglig at eksklusibong balita at impormasyon. Dekalibreng Balita.
3: Dekalibreng Balita.
2: Kasama ang programang hihimay, bubusisi at tatalakay sa mga isyung panlipunan at magbibigay linaw sa mga tanong ng bayan. Dekalibreng Balita. Kumpletos rekado sa mga good news. Bawal ang fake news. Ito ang Dekalibreng Balita sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sabay ang napapanood sa mga DZMM Teleradio Digital Platform. Ihahatid ng inyong lingkod sa pagbabalita, Danny Buenafe. Dekalibreng Balita.